0: Morning kay Ronnie Villasolis listening from Barangay Balabag, Dumangas, Iloilo. Good morning man, shout out kay Rose Kaalem, dra sa may Barangay Ilahas, Dingle, Iloilo. Kay Ma'am Elenita La Pastora, Sir Stephen Panega, Biazon Ala, nagapamati ang Biazon family, dra sa may Carles, nagapamati kid boss idol kag sa iban pa.
1: Salamat gyud kay Dr. Neneth Padol, sila niya mas sponsor sa kuno kon magkonserto kita. Doc, ara ka na sa isip ko. Kung hindi ta madala sa dinalag ko, idiyahan ta sa mga sityo-sityo ka mga purok-purok. Birahon ta ni Dok. Sa mga tabalamati natin mga karadyo man, subong aaga, hindi man ka mo magkalipatahan kung ikaw ang mangunguma, kadto ka sa Iloilo New Agri-Industrial Marketing, Engineering Services Incorporated, may sanga sila sa Lawaan Village, sa Balantang Saro, malapit sa may Ceres Terminal. Choy, kung kabakal ka dito sa gamit panguma, minimum 3,000 pesos may coupon ka. Ang imo 3,000, ang imo coupon bunuto natin inamaabian sa December 5, kagkun ikaw, ang buenas nga makabunutan, may ara ka sang chance nga magkadaog. Sang isa ka brand new Kubota tractor ang bilis na napit isa ka milyon. Ganit kadto na sa Iloilo New Agri mga karadyuman, tanan nga magamit panguma, seeds ninyo, abuno, dira nyo mabakal, hambalan nyo si pangitaan nyo si Mama Susan Aurelio o kung si Mr. John Erlan Pudadera. Kadto lang sa Iloilo New Agri mga karadyuman sa Lawaan Village sa Balantang Saro malapit sa may Ceres Terminal. Salamat sa pag-upod ninyo. Away ko matamyaw, ginatamyaw ko kamusang mayong aga. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
0: Radyo Man Magi Maleriado.
1: Mayong aga.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium sinusoids, Senocot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Charm, fab, con.
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufact Class Quality.
7: ACS.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ang husay.
2: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
1: Siyempre, it's you, babe.
3: Aww.
2: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
4: Makayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
5: Pirmi nagkalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gigit kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
4: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
5: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabu sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalangtaw na ako TV na wala sang kabudlay.
6: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
3: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Wala si Mom!
6: Don't worry, Dad's got this.
5: Wow! Fries with dip!
7: Egg sandwich! And mac salad!
8: Make everyday dishes mayo special with the #1 mayo. Ladies' Choice.
1: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice.
9: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
10: Charm, Fab, Car, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
11: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.
13: Makikiraan.
14: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
13: Salamat, iho.
15: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
18: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
19: Oras alas 8:10 ng aga.
20: Sumasaludo.
21: May I have your attention, please?
20: Buong buo.
21: May I have your attention, please?
20: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
21: May I have your attention, please?
20: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Atak RMN.
19: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
22: Ari kita sa adlaw ng Miyerkules sa June 10, 2026.
19: Ako si Radyoman Novi Malion Guazo.
22: Radyoman Regan Sugabo Arlos.
20: Straight to the Point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
19: Mga karadyoman, grabe ang emosyon subong. Ngunit sa kamatayon sang duha ka mga players sa Ateneo de Manila University. Ang isa nga ini fresh from Davao, no? Pero taga Agusan del Sur gid, pero recruit ini siya sang Ateneo Davao. Kag ginpadala sa Ateneo Manila para maghampang sa Ateneo Blue Eagles. So in preparation sa ila iyang hampang o kung handom nga mabawi ang corona after 6 long years why nagida nga tinayok bangon si Rene Baterbonia ang nalumos sa isa ka training under sa kay coach sa Tab Baldwin dito sa Aurora, isa ini ka remote nga island nga ginahiwatan nila sang training. Ang lugar nga ini medyo isolated, mabalod. Grabe daw military style nga pag-train. In fairness, you signed up for sports discipline that requires ang rigorous training.
22: Ihoy.
19: Ang iba naghambal nga siling nila hindi ini appropriate para sa isa ka basketball lang. Kaya sila hindi man ni swimming team. Pero sa malawig na nga mga tinion, ginaubra ini sa nga tineo. Ara man sa husto nga edad ang mga players, kagti nag-submit ka man sa kung ano yung training regimen. Nga gina-preparar man niya sa imo yung management, especially sa inyo coach. Kag-join man, no? Tusmog sa dagat, ang 66-year-old, nga si coach sa Tab Baldwin. Galing, kinapatsan kagiduha, puro pa na dagko nga tao, athletics pa, or athletic pa.
22: Kag mga bata pa na. Bata pa na.
19: Nga natabogid. Tiambal nila, accident. No? Kay Love Nature, gulpi lang, may balod, duwa ka bulya kung nubo sa idol, nag-anod sila. Isa mga naka-insindi, kung surfer ka kuno, nami na. Galing ti kung ordinaryo ka lang yung manuglangoy, hindi ka nakabalo. Tina-sweep sila sang balod. In fact, may report gani nga iban kuno, ginhingagaw man, pero na-revive sila iya. I don't know, no? Pero ang pulis nagambal na accidental gid ini. Pero ang iban gay insist accidental pero may negligence gid.
22: Ang iban abi radyo manuvi ang nabalaan, medyo limited mo. May mga pamahog kuno subong nga kun manugid ka gid sang tuod kun ano kalatabo didto. Base kun madula sila sa team.
19: Ti mga speculations man lang.
22: May speculations ina.
19: Pero it's about time nga Ateneo mo na mag-level up. Hambal sila, kag mag-join sila sa PNP, hambal kung anugid ang nagkalatabo. Kay the lack of transparency will expose you to further speculation.
22: Ang natabo ko noon, Jumanovi, kaya ang training ngayon na, siguro ti para nga ma-enhance ang ilang endurance, ginapadalagan ka daw sa tubig, ginapalangoy ka, then may ara ko noon sang weights ang duwa nila katiil.
19: Yes.
22: Part inagin man sa training, para nga, ti, kung mabugatan ka dira, paglapot mo na dito sa court, do papil ka na lang, kung iban nga mga coach siya, Radyo Manuvi, way gubra sina, siguro out of the box man nga ginapinsar sa coach siya nga si...
19: Part sa training.
22: Part sa training nila, nga kung imuon niya ni, ma-improve niya pagid ang endurance sa mga player niya.
19: Why man intention to why? Kill niya si Coach Tabald?
22: Wala.
19: Kaling kay... para sa iba na sobrahan ang training. Pero ti ilan na yan diskarte. Na-survive man gani isang iban nga players. Pero kahapon, nasubilanon ko ang deputy regional director sa Samahang Basketball ng Pilipinas. Nagpagawa sila statement. Ato na byan si Mr. Bayani Ladrido. Siling niya na-istorya namon mismo ang pila ka mga Visayan players. Nga tumanto. Kaya ti Visayas man lang ng ilang SBP. No? I mean, area lang nila. Ti Visayans man ang ilang pang-istorya. Ang players naglambal. Siling nila aksidente. Wala sang may gusto sa to.
22: Siguro...
19: Galing subo, nag-asaw-saw na ni ang tanan nga kontra sa nga Ateneo. Nag-intra man hasta ang mga DDS. Kaya nga Ateneo nga daan as an institution, may statement ni kontra extrajudicial killing.
22: Dito na, pinulihan na ito nila.
19: Kaya mas nagani may gusto tatay, gintra na sila. No? Pero hindi uman mabasol ang mga DDS. Kaya again, why kamo transparency asum nao?
22: Ginkuan eh, gintago ang iban nga mga...
19: Kamo bala detalye. Upon kamo sa PNP, investigation, din anong mga plano nyo. Dayon, bukas kamo dapat sa tanan nga public or questions sa publiko para matapos na ini. No? Para once and for all, masanagan ang mga pamilya sining duha nga napatay. Kagpahambalo ng mga kopdanan nila mismo.
22: Yeah. Transparency dapat.
19: Kung tuon, gidman nga wala ini, tikita mo, iban mga volunteer lawyers ni Jimmy Bundok, ang law firm niya. Nag-volunteer na.
22: Ara na sila.
19: Oh, siti kung tanan na lang karon interesado da, kag ang motibo, bala hindi manustisya, motibo, balantaman, mabalos kontra sa Ateneo, sa mga previous yung man yung atindog, hindi na makapanami. Pero tiyan mo nang masubo, Busa Idol. Sa konteksto naman niya sa isa ka bata nga nagdedikar sa basketball halin sa uma sa Agusan tapos naghandom hasta kalabot sa Manila, napatay lang, no? Bangod sa sining aksidente ngayon.
0: Kita niyo yung interview sa kay nanay niya, nga gahambal ang plano gigali sa bata, Radyo Manovi. Siling niya, ma, gusto ko gidya nga magmanggaranon kita. Gusto ko nga makalabuot sa PBA. Gusto ko nga mapatindugan ta kamubalay. Ti mabakas gid ako. Ya ti mataas nga daan ni kaga skillful si Butterbunia. Hindi ni mag MVP sa palaro. Kun pigaw ni Radyo Manovi.
19: Kag sa tindog niya busa idol. Sa tindog niya kaya niya gid nga malabot ang PBA.
0: Oh, makakapag PBA siya. Ti kun mag PBA ka, ang sweldo dira dako na. Ti sinanay niya kag si tatay niya, ang pamilya niya mabuligan niya. Muna nga nagahambal ang nanay niya, siling niya, niya ko nabalaan ko lang nga amo gid gali niya ang ang training sa bata ko, hindi kami magsugot. Kaya nag-text ko nung bata niya, siling niya, ma, 5 days hindi ako kakontak sa imo kay wala ako cellphone. Siguro parts ng training, Radyo Manovi.
19: Oo, gin-confiscate.
0: Gin-confiscate ang cellphone nila kay ti.
19: Daw military.
0: Military gid.
19: Printing ibang ga criticize sa tineo. Nga way mga mga recruit military. Pero ti, you signed up for it eh. Kung ano ang training ya nga gin-design sa nga tineo, ilan na iya. Hindi nyo lang na iya maintrahan.
0: Ako bilang tatay, abi,
19: ako ng budlay, abi, kay kon sa kadalagaan. No?
0: Ululupod
19: ka mo. Pero kung sa kalaglagan, ti pero siniway mo na force, lain na dayon ang eskwelahan.
0: At tuloy kung wala man lang sa may napatay.
19: Why man?
0: Why ni, dayon kung kina-question ninyong training sa kabataan nga ini, ti amo na gani ang hambal ko, ako, Radyo Manovi, tatay ako. Why ako sa batang atleta. Pero maintindihan ko, kung amo na iyang style sang coach, ti kung hindi ka kasarang, ti guwa ka lang.
19: Hindi ka daya eh.
0: Hindi kaya eh. Balaan mo ginaubra man ina nila, in preparation ina sang body conditioning sang kabataan. Ti ang mga naga successful ni like ang mga runner naton din nga mga naga successful. Abi nyo nagatulog lang na sila binugad la wala. Pagbugtaw sa aga training sa utto training si Manny Pacquiao, abi nyo nagsikat na. Abi nyo way na nagtraining hindi. Grabe na ang ila ginaagyan nga mga training sa Radyo Manovi.
19: Diba siyan mo lang si Kobe Bryant. Si Kobe known ini sa mga kaugdanan niya. Nga tulog pang tanan, ara na siya sa gym. Dayon, tapos ng tanan training, mapabilin pa siya sa gym.
0: Matraining pagin siya.
19: Pagkahapon nga mapuli na sila, si Kobe ara pa sa gym. Nagbalik pagin. So muna sa nagligad, bla, ang ambal day, kwan bla, day Magic Johnson. Nya sa naghampang kami sa Olympic, sila niya si Kobe Bryant. Ga-expect ka kay agahan mo pa sila niya ang gym kay para ikaw yung una. Nya, kibot ka lang si Kobe ya to pag ito ya una na. Kailan tawag lang greatness nga nalabot niya. Amo ba na si Michael Jordan? Mag-jogging kuno sa court? Ti dapat ang dalaga na full speed mo? Hindi isa kuno ya gusto sang player mga kaupdanan niya kay siyang team captain. Nga way kagas full speed? Kag siya nga kung umuntat ka dayon niya, sobra pa siya sa coach mang disiplina.
0: Amo na yung training.
19: So, ang intention, hindi para magpatay. So, dira pala nga daan, doway guro rason nga ipolitika naton ang kamatayon sa duha ni kabata. E bisan sila kung nabuhi ni sila, or bisan sa kamatayon nila, hindi ni sila kasaw, iyang ang ilang kamatayon, o saron naman sa iba, sa ilang mga jinda. Oh. Pero of course, it has to start with Ateneo. Kinanglan sila na subong ang magwa.
0: Transparent dayon, ka mo.
19: Updon nilang PNP sa ilang thorough and biased investigation kag i-declare. Ano gid ang natabo? Para matapos na ini. Kay kapati ko wala siyang intention si Tabaldwin.
0: Wala.
19: Yung players niya.
0: Wala. Ayun yung mga nagagulawa subong may mga PBA players subong Radyo Manovi nga nag-comment nga sila niya hindi amuni nga training ang para sa ila.
19: Lain
0: man ang inyo.
19: Ila niya diskarte mo.
0: Pero para sa akon, maintindihan kong Ateneo, maintindihan ko ang coach kay sang time nga ina Radyo Manovi. Papabutang sa inyo to sa dagat. Pwede ka man to kahambal nga coach, hindi ko na yakabalong maglangoy. Hindi ko yakasarang sina, or kung ano abi. Pero ining style niya sa pag-training, siguro hindi ta na pag-intrahan. Kaya ang gusto niya man ang sina, wise ang coach, Radyo Manovi, ngay butang niya sa ital-ital ang kabuhi sa iya sininga mga kapatid.
20: Tatak RMN.
19: Nagsugod na kuno ang tingulan, pero nagsugod naman ang El Nino.
0: Ang El Nino kuno tiara sa second quarter mo.
19: Ang
0: sa
19: El Nino second cropping game. Why managasiling ula-ulan mo?
0: May ulan siya.
19: May ulan man pero
0: gamayng
19: extreme lang katama gid ang iyang dala nga init. No? So, ipa-explain tani bala sa pag-asa karon sa aton pagpangalayan.
2: Tatak RMN. Magasugod
0: naman, Radyo Manuvi, ang investigation in aid of legislation sa City Council. May kantanan sa ining paggamit sang aton nga mga government vehicles diri sa sudad sang Iloilo. Kay may duha ka mga miyembro sa City Council, si Councilor Mabilog, kag si Councilor Ong, nga nakitaan nga ang salakyan sang gobyerno, gingamit nila sa adlaw nga Domingo.
19: Yes. Tinami ni ma-question nila buwas ang tanan nga dapat nila i-question. Samtang gadugay, gadamo ang mga manami nga pamangkot before this investigation. Kita ko ang public post ni Councilor Shin Marie Mabilog. Customize, no? Ang iyang ginpanagtag ng mga notebook. No? Or libro, kung ano tawag niya sina. May ara sang daw ano ganit tawag sina sang itsura mo blang imuon mo nga daw
0: AI?
19: AI ka, no?
0: Ah, baba.
19: Ara, no? So, ang pamangkot ko, kayang circular sa DILG, hindi ka malang kabutang sang any mark that identifies you sa isa ka government project kon imo kwarta. Pero kon kwarta sang gobyerno, pwede ka kwestiyonon. Tiyang pamangkot, tabi, pwede yan makalkal ni sa mga konsyal kay sino kwarta ang ginagamit niya to. Nainsindihan ta na gambals Councilor Mabilog nga iya kuno to ya. Pero ti paano ta kasalig sina kay sa amo man nga interview in pasalig niya man ta nga ipagwa niya ang trip ticket niya kay ipagwa niya ang tanan nga mga ebidensya.
0: Ti ipasalig niya man lang ta.
19: Pero why niya man gani gintuman?
0: Kuy sa nagtuman sa interview ta Radyo Manuvi siya ang naghambal sa aton nga sila niya ara na.
19: So hindi kita kasalig nga gasugid ni sa sang tuod. Ti mayo na buwas kay sila niya sa hearing kuno. Ilang taon tabi to sa hearing kung aragid man. Kagusto ko mabatian ang hambal ni Vice Mayor Labla Baronda nga mo ang nagpahulam ni isang salakyan sa iya. Kagrabi man nga hulam, no? Sa balay niya ginaparking ang salakyan sa gobyerno.
0: Hindi mo na pa i-deny, ha? Kaya na sa interview namon, ako namangkot sa imo and recorded ina, Councilor Mabilog. Siling ko, ma'am, di na ginaparking ang salakyan. Siling niya sa balay? My goodness! Nga sa balay mo ibutang ang parkingan ang salakyan mo. Why na ginaparking sa balay Radyo Manuvi kay wala man maka why ma ano sa imo maka ano tawag sila gani nang assign gid sa imo ang salakyan ginpahulam lang na so hindi mo pwede pag ibutang sa balay mo.
19: Yes. Kagandi LG nakasulat man ako sa ila personally pati sa issue tanga ini kay di na challenge gani kita. Gintawag iya nga ton balita nga hisa mo.
0: Hisa.
19: Di, the more nga challenge ka, the more nga dublihon mo to prove your point. So, may sabat di ang DILG sa akon. Parte sa trip ticket. Namangkot ma lang ako, kaya nga wala ma-display. Di ang bal ni Councilor Shin Mabilog, niya pagkabalo ko, hindi man kinanglan i-display. Di, may sabat di ang DILG. Wala na sa circular, ara sa administrative order. No? Kag nabutang na sa ila sabat sa akon official. Halin mismo sa legal division sa DILG Central Office. So karon bala no storyhan ta ni dugang.
2: Tatak.
0: Sa dugay hindi ba dugay Radyo Manuvi, maingkopon man aton si former Congressman Buboy Tupas and si Congressman Binky Tupas, may kang tanan ina sa ila sining pagpatigayon. Kwarta man isang gobyerno, pero sila ang napatigayon para nga makakuryente ang tatlo ka barangay sa island sa Pandiasukar Island sa Concepcion. And dito kita sang Sabado part Radyo Manuvi sang isla nagsiga na pero ang target nila within this week ang tanan nga bilog nga isla tanan nga mga panimalay ang ma-energize na ka may kuryente na ang mga taga isla nga dinikada ang nakalipas why sila sang kuryente Radyo Manuvi.
19: Grabe man no since birth no sang since taga Pandiasukar Island
0: tatlo ka barangay makatunaw talutuan in Tambalisa.
19: Oh, wala gid ni kagi nga may kuryente nga namataan ang tao to. For the first time,
0: sa mga
19: ginambal nila, usarol na insakto ang pundo sa gobyerno, kag didikaran gid sang leader nga matigayon. Bisan ang isla nyo, 1 hour away pa na nga biyahe sa Pampo, talin sa mainland. No? Masarangan.
0: Kaya.
19: Ina, kung ginapaminsar nyo ang tawo. No?
0: Kaya.
19: Sangsa, ginapaminsar nyo lang ang mga lawas nyo. Tiyan mo na karon ang stark contrast niya sa natabo niyo gamitay service vehicle di sa aton sa syudad. Sos, gakwa ka mo sa inyong
0: rata.
19: Rata, tapos gagamit pagid ka mo sa lakyan. Bo, grabe, duplikara ba?
0: Hindi nyo man papatamigid ang kwarta sa pumuluyo.
19: Ari sa atong alinya, si Councilor Nene Dilaliana. Mangkot kita kung bala madayon naging man ang hearing nila, boss. Kaya ginulat-tulat ni ang chairman sa komitiba nga magahandol. Kaya tinagbakasyon si Councilor Rex Sarabia. Man man gani ah, no? Nga kinanglan pa yahulaton ang unlib, no? Orong vacation, antes magsugod ya pangsod ang gobyerno. May vice chairman man ina, may iban man nga pwede. Oh, ari sa linyata si Councilor Nene Dilaliana. Councilor, mayang aga.
3: Hi, good morning, Sir Novi. Ka-good morning man, Sir Regan. Ka-good morning man sa tanan nga pamati sa aton programa Straight to the Point.
0: Councilor, mga 3 weeks na ni since nga nabukaran ining isyu parte sa paggamit sang salakyan sang gobyerno, sang kaupod nyo nga mga miyembro sang City Council. Ano? Anong latest subong madayo na ini ang investigation and aid of legislation na istoryahan nyo na ini sa inyo sining grupo, Councilor Dilaliana?
3: Yes, kung kadumdum kita, Sir Regan, sang last session, ginrefer ini ni Councilor Romel Duron, kaya nag-privilege speech siya, ginrefer yun ni sa committee ni Councilor Rex Sarabia. At that time, Councilor Rex Sarabia nag-official leave pa. Pero, so, I spoke with Councilor Rex Sarabia yesterday, and ginpasigurado yun sa akon, sa amon, nga masugod ni ini probably tomorrow afternoon, kapangita na lang sa sang venue kung diin da sa legislative building ipagahiwaton ang ining investigation. Para at least maklaruhan man ang tanan, kaya ginambal ko kay Councilor Rex kag sa upod ko man nga mga konsyal nga importante ni para ilayta ang ground, ilayta ang premise o ano bala ang dapat hindi, ano hambal kay DILG para maklaruhan ang tanan. Kaya we have to admit na iban sa ato ni hindi pa man including me hindi pa gid man well versed bago lang ko na kunsya kung ano gid ang dapat nga sulundon da hindi gali na pwede kung ginulam lang sa imo dapat na hindi mo na pwede pagpahulam what has been delegated cannot further be delegated o kung ginpahulam kung ingin sa imo na gin MR sa imo na ya responsibilidad ikaw ginamahalong ikaw lang na makagamit o pwede mo na blama park sa balay mo o pagwaon ka na o dapat bala may trip ticket ka ano mang trip ticket dapat may control number bala o di napakagto tapos ang kilometrahe naka odometer mo balano na so amuna bala dapat ka para maplasta kana tanan kag sa at the committee level masuriyahan ta kung anong tsakto anong hindi off bawal na hindi ka pwede madala sa balay off hindi mo na pwede madala kon Sunday kay hindi naman ang office hours do amuna bala Sir Reagan kag Sir Novi.
19: So, dira na da ang inyong parametro gid sa inyong investigation. So, once nga maplastan na ninyo tanan ang sabat sa inyong mga pamangkot, dala ang pag-refer sa mga administrative orders sa kag-memo circular sa DILG, DBM, kag-sang COA, maubra ka mo ordinansa, Councilor, para nga amuna na mangin na balasihan ninyo kung paano ka mo maggamit sa mga assigned vehicles sa gobyerno sa tagsa-tagsa ninyo ka mga opisina.
3: That is correct, Sir Novi, no? Para doon muna ng Biblia ta, pagasulunda nato. Because you have to admit, Sir Novi, mabudlay man kita mamangkot naman kita, alain ang kuwa, may ara man to circular, ang DELG, may ara man, ang amuni, may ara man. So, are you saying, tingbon ta sa isa kakasulatan, tingbon ta sa isa kaordinansa, ang baang pwede lang yun magwa kung gabi kung official function na bilang mga in case of emergency, ang mga natumba, tubing, wala naman na pangalit, natumbang puse, o kagtuan sa isang safety department, na okay na yan, pwede na yan. Pero kami naman ng mga elected officials, lain man ang elected, lain man ang appointed mo. Kami ng mga elected, are we allowed to use government vehicles kung gin-invite kami sa fiesta sa, for example, sa kabarangay? We have to lay the parameters.
19: Yes.
3: Pwede bala na. That is part of our official function.
19: Yes.
3: If I am not mistaken, Sir Novi, that is part of our official function. If I am invited sa barangay, for example, sa distrito Sangharo, Makuruna, Sarayna, part of my invite kita. Honorable Councilor Nene, you are invited to crown Her Majesty. Oh, are we allowed to use the government vehicle even magtapos na kung ang koronasyon alas 12 na alas 11 oh what if po nakita kami da ka mapicturan oh ari oh may ticket kami kasi sa ordinance pwede na pero hindi wala pwede madala sa Mercury mabakal ka to skilan or whatever na bulong mo
19: hindi ko naglayan ng chance ang konsyal masi pwede ba ni kaya tingarin siya mo
3: pasugo ka lang
19: Hindi sa baka budlay man sang kabuhi nyo actually no sa tuod lang mabatsagan ko ang kabudlayan nyo kahit ituod na ibitaron kamo ta karon sa pista tinataymingan kung pista di matraffic ang lugar councilor ti alimbawa imbitaron ka sample ta lang sir ha kaysa ulotang Iloilo alimbawa ginimbitar ikaw nga ma coronation speaker sa Bulilao tingay ka ginutok ang Bulilao ang driver mo dira lang kakita parkingan sa Guasang Queen's Court nga lodging house. Te, kung mapiktura na binakaroon, ang bawal si Kunsyal de la Liana, inapang pulo parking sa kilid sa Lajiao. Di blaser do ka damage nga sa pagkamatuod, lain man ang aktual nga gingamitan mo, di blado kalaway. So, kung wala sa awareness ang tao, as to kung ano ang gamitay sinis ng salakyan nga ini, hasta sa ano lang kada kita sa tao basta red plate picturan. Yeah. Kapon nga ni sir, ang buong nabasa mo.
22: Kada red plate eh.
19: May nag-trending naman kapon, pero from Otonto, ambulansya. Nagdulong ang driver sang pasahero o kung sang pasinte kuno di sa sudan. Tikay olayhon nam lang kay ti malakat nam lang, di man gid emergency pero dulong lang sang ambulansya. Ang bata niya nga eskwela, napicturan karon nga gindulong niya to sa eskwelahan. O ti justification sang driver nga ginulayhon na lang bata. So dira isyu naman.
22: Isyu naman.
19: So kinanglan may amo na kamo ni may Biblia na kamo nga inyo sa pagi sa ordinansa, councilor.
3: Yes, dapat chakto ka Sir Novice Oregano, dapat may ara. Isa na lang lang kapapil o arifulod na. Imbutang mo na natanan nga memorandum, circular, ang COA, kamsang DALG. Pero parang dumunta Sir Regan, kaga Sir Novi nga, ang kami nga mga public officials, we should not be onion skin. You know, parang dumunta kung kanumdum ka mo sang Yabot Doctrine. O si Yabot, bala Vice Mayor sang Makati ito. O nagamo siya sa dalan, nag-drive sa talakyan niya. Nagamo sila, nag-dirty finger siya. O kasuwan sa, kasuwan sa ombudsman. Ambalya kaging dirty finger niya po sila sa ombudsman. Ano, ambalya sa ombudsman? No. No, public officials are property of the government. You should not be onion skin kung birahon ka mo sang media, kung birahon ka mo sang tao because in-offer nyo na na-half sang life nyo sa public. So you are basically part of your body, your profession is part of the government. So amo na mabudlay man sa amon kung sa ako galakat ko, ay wala, basi ito nakupo ko din sa amon, basi ang malunan ni. But you know, we have to accept the fact that we should not be onion skin. Because we are property of the government.
19: Yes. Pero sa investigation nyo nga ini, sino ang inyong resource persons?
3: Well, I think ang resource person, hindi ko gusto pagpangunahan si Councilor Attorney Rex Rebya, I think we should call on from the DLG. Tawag kita sa COA.
19: Yes.
3: Tawag kita sa DBM. Tawag kita sa General Services Office.
19: Yes.
3: Okay, sinonin nakabutang, naka-MR ang salakyan nga 2447 na sang during Sunday na gindala ni Councilor Shin.
19: Okay.
3: Eh, may trip ticket kasi no, pila ka konsyal ang under the name.
19: Kaganong itsura sang trip ticket, sino dapat signature da? Kaganong pagplastar sila sa salakyan?
3: May control number na para hindi pumantide? Something like that. Wala pala. Pero, amo na ang mga resource person ta nga ipatawag hindi ko man pagpangunahan ang komisyon ni Rex Sarabia pero toa muna bala ang tenor sang aton nga investigation.
19: Ano nga committee by the way ni Councilor Mahandol? Ang kay Councilor Sarabia.
3: If I'm not mistaken, Sir Novi, Sir Regan, Committee on Good Government or Blue Ribbon Committee.
19: Ah, okay.
3: Inablang daw ga investigate ta.
19: Oh, okay.
3: Ang ako na nga ginpagstorya ko man kay Councilor Rex Sarabia nga siling ko Councilor, kasi hindi ta naguro pag-aan. Ano gaan ka penalty or anong tani ang tukton tagil sila, trip ticket? Ko, ako, kung ako, if you ask me, Sir Regan, Sir Novi, number one, gid nga purpose ang ining investigation is to lay the parameters. To lay the foundation. Kung anong dapat, anong hindi dapat sa paggamit sa government property vehicle.
19: Yes. Kagti ko daw magwa sa investigation yung daw pag-amot giguro, Councilor. Siguro may ban sa inyo daya nga i-wave na lang nila ang pag-avail sa assigned vehicle para way na lang duro, istorya?
3: Oo, ito yung gusto nila i-wave, i-wave one. Pero hindi niya para sa ila lang. This is for the future city officials niya. Because, you know, tandaan ka, Sir Novi, Sir Regan, kami, we are, kami custodian lang, pero may kuginambal na sa pag-manifest ko to, we are but a mere custodian sa government property. Ako, custodian lang ko halin sa filing cabinet sa opisina ko, computer, halinda sa mga telephone, custodian lang ko. Hindi ko na pwede mapahulam sa iba niya konsyal kaysa ako na naka-MR. That is violation.
19: Oo.
3: Diba?
19: May pero, isama na siguro nga makwanta, no? Matat siguro sa inyong committee investigation ang pamangkot na gilang sa CUA, DBM, kag sa DILG. Kung nalimbawa, abi, i-assign sa lain nga tao, hindi sa inyo personal, kundi sa office nyo, kung allowed bala ina o kung hindi. Kay bisan sa amo na lain-lain ang interpretation na tuntanan, Counselor.
3: Yes, Sir Novi, nara na nga. What if, B? What if na, wala niya naka-assign kay Counselor A? Naka-assign na iya sa isa ka tao.
19: No, staff niya.
3: Sa staff niya. Kag ang gagamit na iya office niya, hindi niya personal. What if naman ari naman? What if hindi ko ako karon, hindi ko magkuha rata? Buhin niyo rata ko ah. Namiton ko na ang government salakyan. Pwede ko na bala magamit sa personal? Pwede ko na bala karon madala sa Oton Beach to kada Domingo, kaya yung buhin naman sa rata ko?
19: Te, presyo na, o example mo lang, beach. Halimbawa, imo yang mga obrero, mga staff mabi, matim building ka mo, yeah. Te, office related man na.
0: Office
19: related. Building, office hours mo, weekend man na. Te, karoon na picturean ka, bito karoon, issue naman.
3: Tapos ka, Jed.
19: So, amo na makasabat sina, DILG, DBM, kagkowa. Yeah. Once nga makakamap sila sa unified nga sabat, ubrahan yung ordinansa, then that's it. Ipabalotas pumuluyo para every time nga may ara, picture-picture kagkatabo, kag may reklamong tao sa use of government vehicle, mahapos na dayon nga masabat, Counselor.
3: Yes, sakto na, Sir Novi. So, ako galing, for example, kung ginbutang malang sa imo, gin-assign lang sa office mo, kung sample din, ha, gin-assign mo, butangan nga lang, Office of Counselor Nene. Sa lakyan yung Counselor Nene, ara to sa may Sofia, o nga ara to sa Mercury, o iya na ni Nene, para ma-identify.
19: O, specific.
3: Specific, butang ka, asta lang niya amuni. O pwede siya galit ka corona to. O what if siya makagto sa sanamatyan to. Sa malainik kap or amuni. So pwede ba plus karta kung anong pwede kag hindi pwede. Ba mubudlay na kamangita naman ta kalkalonta naman to anong DBM circular man, anong COA to man. So ibutang ka siya sa kapapir, ibutang ka siya sa kalibro, ibutang ka siya sa ka-ordinance o wara. Tapos, gastado. So kung si Councilor Shin dala later on mambal naman lang yang okay hindi na ako magpagawa trip ticket depende na sa committee chair.
19: All right. Okay, sige. So venue na lang pero dayon gid ini buwas ang inyong hearing.
3: Yes, amo lang nabalaan ko Councilor ang Sir Novi kag Sir Regan.
19: Okay. Sige, Councilor, salamat gid. Good morning.
3: Thank you. Good morning, Ben.
4: Tatak RMN.
19: Si Councilor Nene Dilaliana. Ah, mayo ni actually
0: pabor kita sina.
19: Ining issue nga nagtuhaw. Nagbukas ini sang aton iyang mga paminsaron nga ubrahan na gid lang naton sang unified nga stand kag ibutang gid sa kasulatan para mapa-inform ta ang pumuluyo. Kung halimbawa maggambal karon ang DBM, DILG kag kuha nga Sabado, Domingo kag holiday regardless ang imo rason,
0: hindi pwede.
19: Kay pirmi lang may palutsanay nga kuno official function gyapon. Proscription mabilog anong rason ni Councilor? Sila niya kay gapanagtag sa kuno school supplies and it turned out personal niya kuno nga pandid ang mga gidpamakal niya school supplies. So pwede wala nga mahambal nga ti kay personal mo man na iya. Gamit kaya sa personal mo mga salakyan
0: tama eh. Tama man kay may salakyan ka man yung imo.
19: Kaya ti imo na personal nga kwarta.
0: Personal man to mo kag personal mo ni nga akto iya ang pagpanagtag.
19: Imo na yun, hindi na related sa imo function. Galing hindi mo masiparar kay ti Councilor elect ka man sang syudad or elected councilor ka man sang syudad. So though may gray area, hindi klaro bla. So isa konta na lang pag-interpretar. So pambala nyo ang kuwa
0: panwala DBM
19: kag DILG para klaruhay kita din. Then from there, so ipabalo nyo massive gate ng pagpainsindi sa pumuluyo.
0: Parang
19: isa kami man sa media,
0: insindihan nyo kami.
19: Kung may mag-send picture ni sa amon, mambal kami dayon sa ordinance nga ginubra nila. Amo na, so allowed na. Oh, tiwa na duro istorya. So, galing mo lang na. Abi, hindi ka mo magpuloplagyo kung ginapamangkot ka mo. Pero... Discount si Lord Sin Marie Mabilog. Raw-raw pa. Tatlo na taxman na, dugi-dugay. Huwag kapag yapon ka pa balo kung diin na tong trip ticket mo, diin na tong resibo mo nga ginasugin.
22: Ga-demand kami iya, Councilor Mabilog. Hmm. Kay Councilor De La Liana, sir, ga-demand kami iya. Hmm. Sa inyo na nga committee investigation or sa inyo nga investigation in aid of legislation, ayuan nyo, kuhaan nyo kay Sin Marie. Hmm. Kay ang publiko iya, subong Radyo Manuvi, ako iya, personal ha, nagaduda ako iya, ma'am, sorry ha, pero gaduda ako iya sa imo trip ticket.
19: Kag na may pamangkot nyo nalang dayon, funded nyo ini personal o confunded sang office nyo?
22: Yeah.
19: Mabalaan man na mo. Confunded sang office nyo, nagdako naging problema ni Councilor Mabilog. Kaya nga, nga mga...
22: Huwag ka mga resibo.
19: Oo, tapos din ang priba sa mga ginapanagtag ninyo. So, isa-isaon nyo na dapat, kinanglan transparent ka mo, kaya tiyamo man na ang demand nyo pirmi.
22: Gusto no? Nyo transparency eh.
19: Amo man ang demand nyo sa tanan.
22: Dapat gani
19: Radyo Manuvi lawas nyo.
22: Dapat gani Radyo Manuvi kay Councilor Marie Sin Marie Mabilog dapat mahuya kaya sa amon. Mahuya ka sa publiko. Kay ang ambal nyo dapat transparent kamo. Nagasinagi kamo ka pinangita sang problema sang iban amo tong sagin nyo ka id-id. Pero subong gina id-id namon kamo kung diin ang trip ticket, diin ang dokumento, malantaw ako ya Radyo Manuvi. Ma'am, palantawa ako sa trip ticket mo, anong pizza sina? Saan ako nag-umpisa? Sinong pasahero? Sinong driver? Kaya ang driver mo nga to, nga student permit, hindi siya pwede kasulat sa trip ticket kaya hindi man sa driver.
19: Kagti ang LTO na yun, ginasukot naman. Ti, kumusta mo to propio investigation nyo? Kaya nag-ako na si Councilor Mabilog na student permit lang. Ang driver's license ang iya driver nga naga-drive sang isa ka government vehicle on a Sunday.
20: Tatak.
22: Kan siguro ginapanawagan ta ang ombudsman Radyo Manuvi. Pwede ka mo kamo to propio. Way ka gani kay na nilipatan ko lang isalot. Sa provincial capital may istorya ko nga driver kay isa ka department head. Assistant department head sang kapitulyo. Nga may gindulong sila official businessman Radyo Manuvi sang time pa ni Governor Defensor Senior upon sa checkpoint may ara gali na nga daw surprise inspection ang ombudsman didto gid Radyo Manuvi wala nila madala ang trip ticket dapat may trip ticket ka na mo sus tapos gid nagpadala sang sulat ang ombudsman kay Governor Defensor Senior ginpatawag sila sang ombudsman kaduwagin. Dito sa ombudsman da sa may
19: General
22: Luna ho.
19: Sa cap building.
22: Oh, nagsiling niya, siling sang driver, siling niya si Reagan, siling niya nagsumpa gikuto ya sir. Siling niya maayo lang kay ang nagwa sa amon nga decision sang ombudsman, ginreprimand lang kami.
19: Yo, amo gimana for the first time?
22: Reprimand.
19: Te, kita nyo, amo na sa ang rason nga ang hindi ni pwede tawgon lang sang DILG undersecretary nga si Jed Patrick Mabilog.
22: Jed, hindi.
19: Nga hisa lang ini.
22: Hindi hisa.
19: No, transparency, accountability, sang paggamit, sang salakyan, sang gobyerno, resources, sang gobyerno. Yeah. Kapin pa, imo ahensya ang ginhalinan sini, sang sining circular.
22: Kami ya, kung magkanto kami sa nakantuan na mo, mapasakay kami ya sa tricycle, masakay kami sa jeep, kapliti kami ya. Kamu ya, gaya kay official kamu sang gobyerno, tunotunohon nyo lang official function, sakyan nyo na, gakwa amurata, Domingo nga adlaw, din rasunan nyo lang, nga kuno may ginbakal to nga notebooks to, notebooks man! Ako ya Radyo Manuvi, akuun ko niya sa lawas, kusubong yambal ko ni, huwag ko yagapati. 100% nga notebooks ang binakal dito. Kaya yes. Man ka mo sa may ipakita sa amon nga resibo nga notebooks o kung school supplies ang ibakal ninyo sa GT Mall.
19: No, nagpasalig pa siya ganing mahatag sa kabisang certification.
22: Di na certification mo?
19: Di wala. Tapos no comment na sa parte sa status ang lisensya sa driver niya. May ginatago ka siguro eh. Di kaway kami ginatago. Di pakita subong.
22: Di nagambal man sa Claro to sa interview. Sila niya, ari na di karun. Yatag ko na, ginapapangita ko.
19: Oo, ti din.
22: Dayo nagambal man sa kay Radyo Man Joel. Sa muli, ginakaptan niya. Ang yato nga, trip ticket. Di nakaptan mo na.
19: Yes.
22: Why ka man balasala, kaya hambal mo, sakto man ang ginobra mo. Tinga nga, hindi mo matao sa publiko.
19: Tere, balikan kong ginambal ni Vice Mayor.

0: kung sino mag-request, Paulama, kay that is being a good neighbor, that is being a good friend. Galing ma'am, Vice Mayor ka, no? Bit-bit mo ang silyo sang otoridad, sang gobyerno, sa imo opisina. So, hindi niya talaksan kung ano ka, bilang neighbor, bilang abyan, nga kung may mahulam,
1: inipagidalok. Yeah.
0: Ang gina-question tadi, ha, gabalato ni ang imo ginpahulam sang rata. No? Ang rata is representation and transportation allowance. Amo na siya ang nabutang sa laye sa rata, nga kung may ara kasi na, kaginaklaim mo na, hindi ka na magamit sa lakyan sang gobyerno.
1: Tama na.
0: Si Councilor Shin Marie Mabilog, nagaklaim sa sang rata,
1: 100% full rata.
0: Siling niya.
1: Violation gini.
0: Pero naghulam pagid sa imo.
1: Violation niya.
0: On a weekend pa.
1: Yeah.
0: Kag siling niya personal niyo na iyang kwarta nga duha ang panagtag niyo notebook. So meaning personal niyo man na iyang hulag.
1: Di kung personal niyo nga hulag, so hindi ka mo magamit
0: sa lakyan
1: sa gobyerno. Sa gobyerno dapat gamiton yung personal.
0: Kag claim ka pa rata.
1: Inabal niyo na eh.
0: So dira pa lang adaan illegal na ina. Te ang pangrason bala iyang appeal to emotion.
1: Why na yan?
0: Nga kumbaga, kung may mahulam di, tananay pa ulamon taman ka mo. Oo, kung ang gina-istorya tadi, piyak balay ta eh. Kung ang gina-istorya tadi, ang aton nga abyan.
1: May rules
0: pero gina-istorya tadi, office or the vice mayor, ang otoridad nga ara sa opisina ni vice mayor Labla Barunda.
1: Yeah.
0: So ti, gabato na to rata, gapalibre na siya sang gasto niya sa tanan nga hulag niya sa gobyerno. Tapos, paulamon mapagid sa salakyan.
1: Ginansyado siya eh.
0: Ginansyagid siya eh.
1: Mayo siya eh, kaya ginansyado siya.
0: Dayon, ang imoto nga libre plite nga gintugan mo sa pumuluyo sa syudad sa Cebu ay pagani mapuslan. Mga pumuluyo ina sa syudad nga sa matagadlaw, gapangita iya pagi nga makakadto sa eskwilahan, gapangita pagi nga makakadto sa lubrahan, nga waay nila ginacharge sa gobyerno, ang ila nga plite. Oh. Dahil mabatian tang Vice Mayor taga-konsyal sang syudad. Ang ila yang mga plite iya libre tanan. Libre na magamit pag isalakyan sa gobyerno.
1: Ginansyado gid.
0: Ti limpyo.
1: Limpyo gid. Limpyo gid yara Jumanuvi. Oh. Ang ila nga 19,000. Dapat kung tani ang batuno nyo is kwan lang eh. 9-5 ay 8-5.
0: Tunga lang eh.
1: Tunga lang eh. Ti nga ang nagbaton ka muya sang full.
0: Kaya ang palisi, di ba lang sa idol, kung gagamit ka sa lakyan sang gobyerno, hindi ka na mag-clean transportation allowance.
1: Yes.
0: Representation allowance na lang.
1: Yeah.
0: Di ba?
1: Tamo na.
0: So, may salakyan ka kagwala, may representation allowance kagid.
1: Dapat kay ti, may kwan kay, galakat ka mo.
0: Incentive
1: muna yan mo.
0: Pero ang transportation allowance mo, kung may salakyan kaya nga ginasign sa imo, hindi ka na magamit. Mag-claim sina.
1: Yeah.
0: Tingka tabo sini karon na claim na yata na ni Councilor Mabilog. Gagamit pagin siya salakyan, libre pagin.
1: Ginpamangkot ko ni, kaya ginpamangkot ko ni sa...
0: Kaya mo, Musaydol, antes ko malipatan, masalot ko, hindi lang ini-issue kung padalman nyo, saan gamitay salakyan? No? Violation sa mga secular sa DBM, DILG, kagkuwa. May falsification pa na di sa mga dokumento. I'm not saying nga si Mabilog lang na kag si Barunda.
1: Yeah.
0: Kundi ang general lang ang paglantaw ta sa isyo nga ni. Kung padalman mo, may falsification nga ah. Pareha sina nag-claim ka full rata. Bisan hindi man si Shin Mabilog, abi.
1: Yeah, yeah.
0: Basta public official. No? Nag-claim ka full nga rata, nagamit ka bagay sa lakyan, paano mo i-justify sa kuha ang liquidation mo? Nga 100% naggamit ka sang rata mo, parang hindi ka na magamit sa lakyan, pero nagamit ka pag sa lakyan.
1: Grave offense ni Radyo Manong.
0: Di ba, may falsification nga aspect kung amuna ang ginobra sa public official. I'm not saying nga si Mabilog na. We are giving her the benefit of the doubt. Pero generally speaking, kay gusto ta proteksyonan ang paggamit sa lakyan sang gobyerno. Oh,
1: pinagusto lang kamo nga kung ano lang gusto nyo kay kamo nga ara sa gobyerno. Anytime pwede nyo ma-backwit ang salakyan nyo. Gipamangkot ko ni sa provincial government. Para nga may ideya lang kamo bala, mangkot naton si board member Oli Distura. Gipamangkot naton si Vice Governor Lian Dibuque. Siling ko ano iya ang inyo? Siling ya wa ay kami iya nagakuha, talang iyang ginakuha namon. Ralang. Representation allowance lang sila niya ang

0: transportation, why kami agakuha? Kay sila niya tama ka id-id sang COA sa provincial capital Radjumanovi.
1: Mabudlay i-justify.
0: Mabudlay mo i-justify nga may ara kamo sang salakyan nga ginasign sa inyo kay antaran nga mga board members nila.
1: May salakyan.
0: May salakyan sila. Then ang vice governor may salakyan sila. So karon ginatagan ka sang salakyan, ginadala nyo ina, kag ang ilang mga balay ato sa probinsya, Radjumanovi, so, ang ginakuha lang nila is representation allowance, wala sang transportation.
1: Aton diya ubos.
0: Aton diya ubos.
1: Bungkit orot ya.
0: Tiyabi, paghambal naton kay Shin Marisa na interview naton, siling yuti, ma'am, ang imo rata, siling niya, tanan niya, full yung rata ko nakuha ko.
1: Okay, full galit. Tapos ako ka man nga ginhula mong salakyan ni Vice, tapos balay mo pag gina-overnight.
0: Ginhambal mo na sa interview. Di, kung ako maghambal kay public, kay pumuruyo ko sa sudad, nagabayad ako sa akon nga tax na Radjumanovi. Ma'am, kung pila to kaadlaw ang gamit mo sina, ibalik mo ang kwarta. Kung pila to kaadlaw ang gingamit mo sa paghulam sang salakyan sang gobyerno, ibalik mo ina, kay nag-income ikaw, kay nagkuha kaya sa imong transportation allowance.
1: Tapos sa
0: so balay mo ibutang
1: isa pagid nga dapat naton nga matagan diri kun ginapagamit sa inyo ang salakyan sang gobyerno diin ang inyo nga trip ticket
0: ticket kinaya na Radjumanovi
1: kag paano nyo na dapat ipaskil nga kun ang tao mismo nga nakakita ka naga picture salakyan nga ra sa mall kumakita niya naman lang, may gabawi sa mind niya bala, may trip ticket.
2: Tatak, RMN. Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak, RMN.
1: Last 8:53. Pagbalik ta si Congressman Buboy Tupas.
0: Yes.
1: Former Congressman, kag-Congresswoman Binky Tupas. Ga-interlap, abini, kay ga-overlap, no?
0: Overlap,
1: kay yan isang former congressman project, pero subong na-implement sa iya sang incumbent congresswoman. Yeah. Isaon ta na lang ka-interview para isaman kagi, ah. Kapin pa, medyo kwan ni subong, eh. Medyo special ni nga balita. Kaya ang nakabinipisyo, gitsini una, ang pamilya Arlos.
0: Abi mo, Radjumanovi, kung some time, abi, guro, nga may kuryente na sa pulo, sa amon, why guro magpulo, o why magduse ang bata ni nanay? Siling ko kay nanay, nalangulango ko sa saon, ning kunay nga, pulo gi kami, pulo kami buhi mo. Siling ko, pulo gi kami, ya. Ti, anong maabi kay timprano pagkatulog?
1: Ti, kung timprano tulog, why ibang kalingawan, ti, hindi ka man kapangwakli kung magapanguhit ang panadirya de Ernesto. Dibla, kung ang panadirya de Ernesto, manguhit ka rin mambal, makaon ta tinapay. Ore, paano makapamalibad ang pandisal di Gunyang, be? Sige, mabalik kita di Gidugay sa aton nga pagpangalaga. 8:55.
2: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
3: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Protection.
1: Yeah, cool.
2: With 8 billion live LCS.
1: Yeah, cool.
2: That may reach the intestines alive.
1: Yeah, cool.
2: Helps improve digestion and boost immunity.
1: Yeah, cool.
2: With proper diet and exercise.
1: Yeah, cool.
2: Kaya panalo ka chan.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket, nga mo sa loob poo, aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
6: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
7: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang nakit-an ko ang iBerry.
6: Mas klaro na bala maski gabi?
7: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry. Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
3: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzep C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B-gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
10: Tatak RMN.
11: Oras las 9 na sang aga.
12: Standby sa mga top palamanti natin mga karadyuman, pero ari anay pamatian tang isa sa mga testimonya. Ari o si Tarsila Rescate, 15 years nang nagahigda lang, pero nabuligan siya sang nag-inom ini sang Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
14: For 15 years po kayo na bedridden.
15: 15 years, oh.
14: Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
15: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasyok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung gamot na light extension, D3. Yung dyan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa light extension, vitamin D3.
13: Life extension, vitamin D3. For longer life. Tatak RMN.
11: Sa aton ka mga taga-palamati, sa may mga maintenance ng mga bulong, sinigdamlag lang mas madasig ako nga makabatsyag sang palaminhod kag pagpangalay bisan sa mga simpleng olobrahon adlaw-adlaw. Amo ni guro kon nagaedad ka na kapin pa kon may ginabatsyag ka kangay sang diabetes kag high cholesterol gani kadungan sang maintenance meds nagatake ako sang Vanular kay may ara ini sang 5B vitamins in high levels B1, B6 kag B12 bulig para sa nerve repair and protection. May additional B2 kag B3 para bulig sa heart health kag cholesterol with proper diet and exercise. Para padayon ng hulag, hindi bala? Gani ask your doctor about Vanular. 23 pesos per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor. Gani sa may mga maintenance, ari na para sa imo Vanular.
10: Tatak RMN.
12: Agaradyo man, mainom kita sang aton sining Super Fiber. Ang Super Fiber, amo ini ang aton sining imnon 30 minutes bago kita magpaniapon para nga magsulhay ang aton sining maabyan nga kinaon pagwao naton ini pagkaaga. Sa mga tagpalamati naton, tandaan nyo lang sa mga suki naton subong inom ka Super Fiber. And kung ara ka man sa balay ninyo, pwede kang inom sa aga. Hindi ka mag-inom kung manuglakat ka kay basi malangan ka. Super Fiber mga karadyuman. And kung vitamin C, mighty C, alkaline, di kalidad, ineffective nga vitamin C, maayon ni sa inyong mga sipon, ubuhin na trangkaso, pneumonia, kaiban pa nga balatian, ang inyong mga allergies, bisan pang inyong mga pilas, nga kadugay mag-ayo. Inom ikaw sang vitamin C, mag Mighty C.
10: Tatak RMN.
11: Standby ka mo kay Dugay-Dugay Mengkopod ta ang mga representante, kag-anay representante sa 5th District of Iloilo. Grabe ni nga balita oh, kay ang isla nga malayo sa mainland. In fact, pagkadto gani namon to do 30 to 45 minutes. So, galabot gani 1 hour.
12: Mga subong Radyo Manuvi, kay kundi mahal ang gatong hinay ang pagpadalagan. Kay ti, kung tuduhan mo, dako man na ang lamon sang gasolina. So, subong mga aragid, mga isagid ka oras ang dalagan.
11: So, who would think nga malinyahan mo ni kag mapasiga na ngang Islam may kurinti na. Kabalo ka mo sang benefit sang kurinti. Kapin pa sa pangabuhi sang tawo, no? Maka nulo negosyo, sa ikayong lawas, sa edukasyon.
12: Mm, edukasyon gid.
11: Sa aton kabataan. So ibaloon naton inidugidugay kay sumiga na ang isa ka isla sa Concepcion, Iloilo nga may tatlo ka barangay. Tiwod thing ang isa ka ultimo nga electric cooperative, mm-hmm, makaubra sini given the right support sa ila representante dito sa Kongreso.
12: Kung mahina-hina ka lang sini, amo na gani kung ROI ang ginalantaw mo, Radyo Manuvi. Why ka ginmanda yun ginansyahon dito? Kaya ang mga tao gani nga nag-i-star dito, siga ano gidang ilang gamitan sa kuryente?
11: Hindi mo nang bawi, ah?
12: Hindi mo na mabawi. May pulo, 15 anyos lang, hindi mo na mabawi ang gastuson mo dito.
11: Galing amo na ang serbisyo. Ang gobyerno dapat ya, way nga paminsar, pilang balik sa iya. Paminsaron niya, ano ang mabulig niya nga mapasinso niyang kabuhi sa tao.
0: Tatak RMN.
11: Pero siguro ang mga nag-i-install bala sinisang submarine cable.
12: Oo.
11: Grabe, gurong palamoy po isang lawas.
12: 15 nga palamoy po isang kapoy nila guro na nga.
11: Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato, dira? Kaya ang alaksan sang una, extra galing na. Ang bago nga alaksan extra. Ano extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Alaksan FR, huo 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig, pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di ba? Gani para sa sakit sang inyo lawas, naibaluan nyo na ang ubrahon o kunhimuon nyo. Diri na kamo sa mas madasig, kag mas mabaskog, works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra, Paracetamol Plus, Ibuprofen, Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, sa mga nagabaka-baka na pang salom, pamutang sang submarine cable, ari na ang pambato sa palanakit sang lawas, kagsa sakit sang ulo, new Alaksan Extra.
0: Tatak RMN.
12: Radyoman Mark, nagahulat sang call ni mo, si Kong Buboy, nag-chat sa diri sa aton. Basi, hindi ba kontak?
11: Basi maka-chat si Kong, pero hindi siya makabaton text. Kay ti... Amo pa nang isa nga ipaubrata kay Kong Buboy, kay Kong Bingke, kung masarangan nyo nga pakurintihan ang mga isla, abi once and for all, ipakayota na abi ang internet connectivity sang kinto, kay grabe gid yung mga bukid nyo to, abi magsablog la sa signal, purtigin. Bisan sa amon to sa pantalan na baro sa ahoy, kahina sa signal, kisa kainit ng ulo mo sa pakaisahan mo, di pa ka balos, galing kay... Why maklabo itong mensahe sila?
12: Kita mo mapuli ako to sa pulo. Why gid ako iya sang ano, Radyo Manuvi? Sang, why gid ka gibra signal? Siya ko na ma-call Mark, Radyo Man Mark. Ihatag ko lang. Anong number tada nga talawag ni
11: Kong Buboy? Taugas landline. Kong 501-0012. 501-0012.
12: Siya ko na matawag, Radyo Man Mark.
11: Tangi lang kong 033.
12: Para naging send ko na sa iya.
11: Okay.
12: Para hindi kami katawag sa kay Congressman.
11: Balang mo, Mark, kinanglan gini matigayon ng interview man. Ginaingusan niya ni Helen Panagligad ng weekend nga kinanglan madayon gid. Kay dumaanugid siya sini nga dinhi sa kapati nga makurintian ang isla nila. Kita mo, hasta si nanay niya, si tatay niya, binasol niya pa niya, kung may kurinte na niya sa una, why may magdusi?
12: Basi, mga tatlo lang guro.
11: Bosay, doon, di ba, agot ka?
12: Oo, oh, agot.
11: Tandaan mo, kung wala magdusi ni, why ka di? No? Why ka di?
12: Kung wala guro magdamo ang bata ni nanay kag ni tatay,
11: why ka di?
12: Wala sang sikat ng Arlos, ha?
11: Amo, gil, di ba? Di ba mga Arlos to sa Concepcion, sa tuod lang, mga big time? Mga big time.
12: Mga lagpada duta.
11: Lagpaduta, ang mga... donate gani, eskwilahan eh.
12: Mga lagpaduta.
11: Pero, damo kwarta mga Arlos. Well-educated, mga abroad pa na, mga manggaranon. Pero sa tanan ng Arlos, sino ang nagpasikat sa apelido ng Arlos?
12: Ako.
11: Nagligan kita ko ding pakaisa mo bla, way ko klala. Klala niya ko. Sige po kita mo. No? Sila niya sir. Niya sir Nubi, no? Bakuo. Niya pakaisa ako ni Boss Idol. Kamba ko siling ko gidaw. Ako kagwapo man nga tao. Siling ko laing gid man gali ang to. Ang sugid niya gali nga mga Arlos, mga manggranon ka mga maitsura. Tuod gid man gali. Oo.
12: Kita mo.
11: No? Gapon, mistison. Siling ko sakto gid man. Pero ang balko, isa lang ang wala sa ila.
12: Ano?
11: Isa lang yang sikat ng Arlos.
12: Sa aton nga linya Radyo Manovi, upod naton si former Congressman Buboy Tupas, and in a while ba si Menko upod naton si Congresswoman Binky Tupas. Celebration ini subong, isa ini kadako nga celebration kay birthday subong ni Congressman Buboy,
11: Radyo Manovi,
12: and gift niya ini sa amon sa taga Tambalisa, taga Talutuan, sa taga Makatunaw. Damo-damo ni tawo ang barangay nga ini. Thickly populated na nga mga barangay ini Radyo Manovi. Nga subong, ga-enjoy na nga ang tawo dito may kuryente na. Halin pa sang Pizza Uno, I think June 1, nag-amataman ta siga kag subong ang pila dito, sige-sige na ang siga Radyo Manovi. Congressman, upod mo si Radyo Manovi and Radyo Manregan sa Army ni Luido. Good morning.
1: Good morning, mayong aga sa kamainit nga pag-abi-abi kag mataas nga pagtahod sa inyo, Radyo Manovi, Radyo Manregan, kag tanan nga pamati sa inyo bantog nga programa.
12: Congressman, ginatamyo ko namon sang happy birthday. Kamusta ang birthday subong adlaw?
1: Salamat, Gerd. Ano mang gyapon, ada isa malang ka normal nga adlaw. Hari malang bisig man ang aton atubang sa kaupod kay Congresswoman Binky, sa mga tuluyo man nga may mga sang concern. Kaga ang siguro na pinasay lang kay subong nagapalabot sang greetings. Kaga ginapalabot man aton ang pag-acknowledge, pag-appreciate lang pagpalabot sa ang ilang nga greeting sa aton.
12: Sir, iniimo gid ini ginubra bag-o ikaw natapos ang imo sininga termino bilang representative sang Quinto Distrito, ang Carles natapos mo gid, and subong ang imo sininga gin umpisahan ara na na nagakuha na, nagabunga na, sir, congressman, ang imo sininga gin patigayon para nga magkasuga ang mga pumuluyo sang Pandi-Asukar Island. Congressman, anong mahambal mo sa mga pumuluyo natong subong? May ara na sila sang malamig at tubig na ginainom. Ang iba, nagbakal na sang refrigerator. Ang iban dito, may ara na sang mga gaplano mabakal aircon. Nagaplano na sila mabakal washing machine. Halin sang kalulululuhan namon, why sang suga? Pero sir, subong, may suga na ang pumuluyo dito. Anong mahambal mo sa mga tagpalamati nato, nagapamati sila, Congressman Buboy?
1: Oh, congratulations, Ged. Kaupod din kita sa ila kalipay, sa kalipay, sa pumuluyo. Labi na, Ged, sa kapuluan nga medyo madugay-dugay, Ged, na lampot ining bulig sa aton nga gobyerno. Mod kay halos bilog nga Pilipinas. Ara sa tail end per me sa programa, kunara ka sa isla kay Kabudlay, pero finally nalabot man ini ang dugay na gid nga damgo. So na mention itigina Radyo Manregan sa Banwa sang Concepcion, so nag-agi dira sa Tago Island,
12: yes,
1: pakadto sa Tambalisa Island. In fact, gani malagyalabot pa ni sa Naburot, sa Bago. May mga overhead extension at iyang line project. Ang budget ini more or less 150. Tapos ang households umpisa na na-energize.
12: Yes.
1: Ang beneficiary gyud nga target sini mga lapit-lap a little over 2,000, so lusubra 2,000 mga ang target gyud kaga ang nagtinguha gyud nga maka-avail man sila bagi man sa ila pag-process ang mga documents. 2,000 kag isa kagatos kag apa sa household or families amo na ang nami gid kag gina-acknowledge kin naton kay isa ini ka concerted effort na tagaan ako tiyansa during my last term na makatulod sini kag ara gid ang aton nga mga partner agencies kag partner LGUs. Ang pinakaimportante ang pag-acknowledge naton sa ECO3. Isa gid manami efficient gid katama ang pag-implement kay ang pundo gina-download pakadto na sa ila. Tapos ang bulig sang municipal government kag sang barangay local government units, so damo gid. So ang pumuluyo kag gusto ko man tamyo damo-damo nga giistorya nga ginagyan ng ila mga pribado bala nga propiedad.
12: Yes.
1: Nagsugot man kag amo na subong ara na. Dugay-dugay ini nga atong subong ara na lain gid ini kay matagaan ta gid ang aton sunod nga henerasyon kabata sa maayo nga buwas damlag, makatuon kung gabi, maka-research, makahimo kay may mga sa ulihi, mga baskog ang kurente. Tapos kung may mga additional na mga negosyo, opportunities, mag-aabot gidara kay mas magabarato. Mm. Kay ara na kag ang quality of life amo ginuna nga nagnami kag nagtaas. Gusto ko man ipalabot among the many completed na major electrification projects in our district sa ato sa Northern Iloilo, isa ini ang sa Concepcion, ara man ang sa Carlet, amo ini sa Tagubanhan, may igo man ang isa man ka barangay sang San Dionisio, tapos ara pagid adtong sa Estancia Tumanlot na an island, amo ning medyo daku inisya ng project, island submarine cable interconnection. Layo gini katama mabulubod lay 388 million naman ini completed na ini kag ang beneficiaryo more or less 6,000 ka households or families. Tapos may ara nga duwa ka ginatawag na SEP, amo ning Sitio Electrification Projects. May nasudlan nga 42 sitio sa isa ka 27 million sa 2023, may 1,000 na household beneficiaries. Kagang isa pag accept sitio electrification project, para naman sa 22 kasitio, mga beneficiaries naman 2023, 916 household naman. Sa amo ni ang mga kinakalipay tagad. Kaya siguro gusto ko nalang idugang kay pagkabati isang iba naman niya sa isla. O nga, nauda sila nga kami wala.
12: Na, mo man na mo isla, congressman mo, sa amunto sa Tambalisa to, ang sa iban to nga mga isla, may Malangabang, may Igbon, may Pulupinya. Siling niya, ti kami iya?
1: Yes. So, gusto ko lang ipalapot. Pagi naman ni sa coordination kay Congresswoman Binky, kaupod yapon sa ELECO, kahit sa mga LG, may mga proposed na energization projects pag na sa franchise area sa ELECO 3. So gusto taman i-highlight ang sa Estancia, Banwa sa Estancia, amo ini ang Bayas Submarine Cable Interconnection Project. Aprobado na ang budget pero wala pa ma-download, mga 200 million naman ini. Ang target sini for implementation is in the fourth quarter of year 2006, subo nga tuig. So okay naman to, nami naman to ang coordination pagabot sa mga pumuluyo. Happy gid to ang taga-Bayas sa Banwa sang Estancia. Tapos ang sa Concepcion yung ginamention mo, medyo man vegan, ara na siya. In fact, nakaupod pa ko to, tapos na akong term, pero natagaan ako dyan sa mga naka-istorya gid ako sa administrator sa National Electrification Administration. Upod si Congresswoman Binky, kag si GM Attorney James Balsamo, nagstoryahan namon to sa Concepcion, Bulubadyangan Island, Igbon Island, Malangabang Island. Proposed budget, medyo naku lang gini siya katama. Amo ni nga, gapangayo lang sila gamay pang panahon, kay gina-evaluate pagid nila sang Department of Energy kay Secretary Shannon Garin, kansang NEA kay administrator, kay ang kantidad sini more or less 470 million. Pero ginahandom na to, wala nila ginasirado ang pertahan, kay gina-work out na basta masatisfy lang ang tanan ng mga requirements. So amuning ikadua, ikatatlo, may ara pagid ginatawag na hybrid genset o submarine cable interconnection project under naman sa DOE sa mga gulugagmay pagid ng mga barangay na ara sa mga isla. Kag lastly, balik kita sa Banwa San Carlos, dugay naman na ginapangayo, sa unahan sa Bangkal, ara na daang Buena Vista Island, isa ka barangay, ang tawag sini hybrid genset, under evaluation na kag dolapit naman ini ma-aprubahan. So amoy ni siya among others ang aton ginatinguhaan, ako bilang isa na ka-membro sa pribado nga sektor, ordinaryo man nga membro sa komunidad, gabulig mang Gyapon, kagakalipay lang ako mag-report kay Regio Manobi, Regio Manegan, sa aton pumuluyo nga diri sa Quinto Distrito, ang presyo sang kurente pagi sa ELECO 3 nagdubo sang 1.1 peso per kilowatt hour sa bulan sa Mayo. So from 11.9 per kilowatt hour sa Abril, nahimo na lang 10.7 pesos ang bulan ng Mayo. Nagbulo barato. So isa kita sa Gyapon. Sige ni tinuig na nga cheapest ang kurente for residential and commercial nga rate. Sama na.
11: Okay. Kag pagabalo namon dira man sa inyo, may mga na butang na kagamatamat na mabutang pagidang iban sa mga solar power plants.
12: O, so, dumuna may ara sa may ahoy.
11: Sa paginiguro makadugang sa aton yang pagpabarato sa kurente kay kadugang man ang aton nga supply, Congressman.
1: Yes, diri sa Norte, naging blessed man ang mga kabanwahanan kay kabalo kitang may ginatawag nga underwater nga cable bala nga connection. Halin gidito sa isla sang Leyte, under cable makadto sa isla sang Cebu, madiretso sang isla sang Negros, kag masulod sa isla sang Panay. Fortunately, para gid sa siguro sa Norte, nag-agi siya sa Tip District, nag-agi siya sa Banwa sang Barotac Viejo, diri sa Barangay San Juan. So amo na ng NGCP nga nga line.
11: Okay.
1: So damo ang mga aplikante nga mga independent power producer kay ara sa layi nakabutang nga pari abi sa Concepcion may power plant, so independent power producer nga siya. Pero ara sa layi nga 10% sang imo nga source of power dapat mahalin sa renewable energy o green energy. So obligado man sila nga magtinguha, magpatindog sang solar, kay solar ang idop pinakadali maghimo kaga isa sa pinakanami. So damo ang nagasulod na sa Quinto Distrito. Gakabatian ko lang ang iban from time to time pabaluman ako sang LGU. Kag ang iban do isa o duwa ang nakatalabot sa akon nga lapit na lang sila kay ma-invite na para sa ilang groundbreaking. So may ara sa Banwa sang Ahoy. Lapit na ang groundbreaking, if I am not mistaken, daw sa June or July ginahulat na lang naton. Concepcion ay nagsulod man gaapply. Sa Barotac Viejo, medyo damo-damo ang apply kay Gri, ang pinakalapit, kay may ara man sila ginatawag bala nga sa ilang business nga model, kung lapit ang ilang solar farm, lapit man ang ilagastuhan nga linya. Makanto sa grid.
11: Mabutan na ara na sa grid na yun.
1: Yes, oh, so abo na siya, Radio Manobi nga, nakalipay man kami kay may rolyo man ang Northern Iloilo, kabanuhanan, para sining kinahanglan sang aton talangga nga pumuluyo. Hindi lang diri, pati sa iban, hindi lang ganit para sa Iloilo, isa Panay, kundi pwede pa nagali baklon sa iban pagid ng mga probinsya, basta may ara lang ginatawag na highway dalan sa NGCP.
11: Alright, okay. Sige.
1: May ara, so, lang, okay. May ara lang gusto ko lang ipatalo. Ang problema lang naton kung subong, istorya kami ni GM Attorney James, nga subong damo ang yellow alerts, kag red alerts sa NGCP. May mga blackout, ila, doon isa kaadlaw. Tungod nga nagka-problema sa ginatawag nga Iligan Line. Yung ginatawag nga Iligan Line, dito na ito yan sa Tayabas, sa Luzon, kag sa Dasmariñas, ng transmission lines ng NGCP nga nag-trip off sa May 13. So nag-cascade ang pag-trip sa several power plants sa Luzon, kag Visayas, kag sa subong wala pag nagbalik ang iban nga generation plants. Kumuning nga basi medyo magka-problema gamay, kay tungod na delay ang supply, kay maapektuhan, basi may increase kuno sa bilog nga either Visayas, Mindanao, or Luzon, maapektuhan kita in the months to come. Pero hopefully, ma-plaster man. Ika'y nagsaka ang wholesale electricity spot market by 300% ang bili. So, kumuning galingin subong ang mga electric cooperative. Pero, by and large, kanali isang development, kung may mga problema nga nag-abot, ma-overcome lang ini sa kabulan, 2, 3, hasta 5. Pero balik kita ya sa normal.
12: Basta,
1: kaya, salamat, Jed.
12: Basta, Congressman, ang importante subong, nga para sa amon ya, no? Para sa mga taga-Banwa sang Concepcion, subong ka pinamati sila, may mga naga-text diri sa aton, nga ang ginahandom nila, nga sa pagkadugay na nila nga nahandom, subong, sir, nakuha na nila kag... Ina ba lang, hindi bala pang madalian lang, pang matagalan na.
11: Lifetime na na.
12: Lifetime na. Yeah. Nag-umpisa lang Radyo Manovi, may libre dua kasuga mo. Sige-sige na. Kaga muna, sir, ang siguro ti mangin next naman nga programa ni Congresswoman Binky. Karon kay may kuryente na kita, ano pagin ang pwede nga mabulig ninyo para sa mga pumuluyo dito kay nabuligan nyo na sila nga nakakuryente, Congressman.
11: So, dira na kita makadto.
1: Oh, life-changing ini ang pagsulod sa power or currency. Ang next naman ni is ang mga livelihood.
11: Yes.
1: Ginaisip man ni Congresswoman Binky kay subong pwede nakapindog mga planta. Kung ano din nga planta ang bagay da. Hindi na kailangan magkanto pag sa mainland. Dito na lang may maradjate na lang sa lagko nga isla. Kaya sa ulihi may mga komprador na lang. Kaya usually, dira ka problema kita. isa pa gyud ginatinguhaan man naton ang mga cold storage. Kaya amo man ang ginastorya ni Congresswoman Binky, kung makakita sa cold storage para wala magdugay-dugay ang produkto halin sa kadagatan. Kaya kung nadali kita, barato kung sa bligya ka na.
11: Upon pa mo sa mong ni Congresswoman, hindi.
1: Unfortunately, medyo nakauna sila
11: ka.
1: Okay lang kung bata, kamuna, no?
11: Anyway, ti pwede ka man guro kambal kong kaya ti ikaw man ang coach niya sina. No? Amo na ambal ko gani, hindi man malain nga ang natabo nga ni subong electrification sa mga isla nga doka imposible. Isa ini sa mga patimaan, nga hindi man malain kaysa nga magburus-blanay ang mag-asawa sa posisyon. Kaya may continuity bala kong sa programa.
12: Tama na.
11: Amo man na si Kong Mike, kag si Kong Kati, si Kong Raman, kag si Goba Lucil. Kita mo ang continuity sa trabaho.
12: Tuloy-tuloy.
11: Mayo, kaya ti updanay mo sa balay mo. Kumbaga, hindi na mabudlay mamangkot nga coach. Ano gani itong imo ginumpisan? Para makos, di ba kong?
1: Yes, gatinguha gid kita kay isa ini ka obligasyon gid naton. So, pagka-assume naman ni Congresswoman Binky, nakita yaman kung di ang mga may ara ginatawag nga success story. Kad amo ng strength subong, sige si Dihon, kad amo ng need sa community. So, happy gid kita with all humility nga daw sa bilog nga na Panay, bilog nga Visayas, number one ang ang Elegotri sa pagpangabay naton na aprubahan kay hindi mabudlay mag-request kay mega large tapos very efficient ang ang kooperatiba sa pag-implement amo nang wala magreklamo ang babaw ang national government.
11: Kung may downside lang kung buboy sa imong political career ining proyekto mo nga ini. Siguro ma'am Balco sir, ang balantayan mo kay may plano ang pamilya Arlos na mabutang sa ice candy factory. Tiko mag big time na siya kung threat ina sa imo politika. Amo lang gid na siguro kung ang threat.
12: Bantayan mo na ako ha.
11: Pero kung mariglo, ta na malani nga ikaw congressman pamiuron mo sa Concepcion, why kita ya, why di congressman?
1: Migo.
11: Sige.
12: Congressman, salamat sa sining tempo. I know nga ari ka subong sa tempo sa imong celebration sa imong kadlawan. Kagamunin dako mo nga gift para sa mga taga Pandi Asukar Island. Gapamati wirecast kita subong dito congressman. So thank you with sa imong sining buling.
1: Malamog yung salamat sa ila pagsalig, malamog yung salamat sa tanan nga suporta. To God be the glory, mabuhay and God bless.
10: Tatak RMN.
11: Nga again utod mo yang interview dayo no. Malaway magambal sang downside sang proyekto ngini. Kay Congressman Buboy Tupas, kay Congresswoman Binky Tupas. Isa lang ni ang delikado sa politika nyo sa ginimo nyo nga nga proyekto. Ang pamilya Arlos mabutang sang ice candy factory.
12: Factory na, grabe, factory na.
11: Ice candy factory as far as Negros kung ginaplano niya na ngayon. Siya kuno ma-supply to. Dosodlo niya pag ganias tang punta buri sa away. Di ang budlay sina ko mag big time sa. Kag may kapital sa politika. Delikado na ang mga tupas. No? Pero kung pwede tamalan ni Mariglo. Para nga way nakamulibog sa ang ulo pila kadlaw. Pamiyuran nyo sa Concepcion. Pagtapos ang turn ni Mayor Villanueva. Kaya araya way nakamuproblema ako na. Pero pag hindi nyo na mahimo, ma'am problema. Pero nga ginutod mong interview ako. Galing yung mali ng congressman yung grupo ko no eh. Base bala mo sa idol. Pero kung mag-graduate na si Mayor Milliard, pulo pa pinsaron nyo na. Di ba bang mangita abis ang mahapos na batunon sang tawo? Kay kilala na nga daan. Di ba? Dako man nga pamilya. No? Di sila yung mumayo man relasyon nyo. Oh, hindi man ni mga kig si Kung Junjun kag si Board Rolex sa iya kay iado man niya yan eh. So do, why ka na problemahon? Tanan nga grupo sa Concepcion, kuha na? Di at least mapadasig pagid ang mga mayo nyo nga programa sa mga isla sa Concepcion. Parehas ang ginhimo niya ganyan pagdipinsa. Ngayon gin-electrify ninyo subo ni Kong Binky, ginaway niyang may nengtiway mag-ubang isla?
12: Tama na.
11: So Arlos na sa 28. Arlos! No? Arlos na sa 28.
12: Ang mahambal ko lang, Radyo Manuvi. Atubangon talang ang kamaturan kun ara na.
11: Na, tipiyo na.
12: Pero sa tanan nga bagay,
11: laban-laban, dugong arlo.
12: Ang akon balatyagon, ang akon kaugalingon, dugong ang
11: servisyo.
12: Akon tagipusoon.
11: Mm, dugong serbisyo naman eh.
12: Nagapati kita.
11: Mm, dugong arlos.
12: Nga ang dugong arlos, dugong serbisyo.
11: Tidaw. Pero seriously, grabe ini nga programa. Sa tuntun.
12: Grabe, grabe.
11: Pagsugid mo sa ako, napawaw ako.
12: Grabe mo.
11: No? Kay... Ang next tagani, muna sunod i-discuss ta kay Kongresuman Binky Tupas. Kay siyang Kongresuman subo.
12: Mm-hmm.
11: Ano na kay may kurinti na? Ano ang next plan ninyo para nga ma-plift nyo ang kabuhi sang tao sa isla? Ti sana da immediate nga impact sina in the field of education. Makatuon mayan ang kabataan.
12: Katuon gid ya. Katuon gid ya.
11: Sa ikayong lawas naman, mas healthy sa tao kung gabi, productive pa siya.
12: Productive siya.
11: Kung may suga siya.
12: Mm-hmm. May kurinti ka.
11: Ikatatlo, ti ang rich ninyo nga aquamarine.
12: Boom!
11: No?
12: Gabi ito?
11: Area. Mangisog na niyong iban subo nga magtaya, nga magnegosyo.
12: Mm.
11: Kay may storage facility may storage na sila.
12: Yeah.
11: Hindi mo na mahimo kung ay kakurinti.
12: Eh, oo eh.
11: So next mo na ang i-arrange kay Congresswoman Tupas. Ano ang ilang roadmap ni Pumbuboy?
12: Amo na na.
11: Para nga maabot ang simpo. May istoryahan ta na ang daging tagna man.
12: Hmm.
11: Iti, this early ka istorya na ta nga duha sang retirement mo.
12: Tiyo eh.
11: Tiara na oh. Ginsabat na sang proyekto ngayon eh. Ang imo concern nga mag-retire ka, mano ka? Ara na bo sa idolo?
12: Tutun.
11: Pulian mo to ang uma mo. Pulian mo tong isla nyo. Kag-istoryahon mo na to anong mayo nga negosyo na kaya toto ang supply sang isda. Kag-iban nga mga seafood sa inyo.
12: Tama ka barato to sang isda pero gamahal siya. Kay kung kaisa hindi na wala dito sang ice, way to ice plant, kung sa banwa ka pa magbakal, gakatunaw.
11: Malayo na.
12: Pero subong iya may mga refrigerator na radyo manuhi. Ita mo nagkatukot sa may pabahay dito nga area.
11: Mm.
12: Ang pabahay nga na mga 150 na kabilog ang balayda.
11: Mm.
12: Nagkalaguba sa Yolanday patindog sang national government.
11: Mm.
12: Siling to ni T.I. Heidi ka pamatida subong. Siling niya pagresiga. Sus! Lantaw kami dayon tape! Tape pa nabla.
11: Tape
12: kay ti wala to signal ang ang antena sang TV mo.
11: Mm.
12: Siling niya nagbakal kami dayon tape, CD guruin, amin niya.
11: CD. Yung mga malambit ang box, una tape.
12: Oo. Siling niya pag-umpisagid.
11: Mm.
12: Siling niya to, alauna na ko nagtulog.
11: Kalingawa.
12: Tatlo gidya to, ka-tape ang akon nga na.
11: Tape gid ha?
12: Ang akon nga na lang tao.
11: Mm.
12: Dayon ang iban, Radyo Manuvi, gaandar na ang ilawasing machine.
11: Tiyang convenience bala.
12: Inang convenience, dayon ang mga kabataan.
11: Wala mga labaka nga daan, pila ka oras, may tatlo lang ka oras, may konsumo na. Pero washing machine, kapin pa kung automatic, ngay program mo lang, ihaboy mo lang da.
12: Yeah.
11: Pag dugay-dugay, ihalay mo na lang, naka 10% na lang da ang basa.
12: Amo na.
11: So,
12: galayin ang pangabuhi. Galayin ang pangabuhi.
11: Para sa na mahaboy ka sa washing machine. Mm. Maubra mo na yun, iban mo yung ulubrahon.
12: Maubra mo pa yun.
11: Makatulog ka pa actually.
12: Kagang amon nga mga kabataan dito sa eskulahan, may maka-electric fan agad.
11: Kag maka-internet.
12: Maka-internet na sila, maka-aircon na sila.
11: Oh, so kay
12: man, may ara na sa electricity.
11: Kag dahil, hindi ko may mga event ang school, may sound na.
12: Yeah.
11: No,
12: sound na, why nag-generator.
11: Hindi
12: why
11: na mabudlay mag-relay sa instruction. No, dahil makasave pa sa gastos sa gatong sa generator ang eskwilahan.
12: Kadaku gidiya sa bulig.
11: Actually, grabe ng impact ni. So, i-point out ko lang dua kabagay nga natigayon ni. No, number one, ang malapad nga dalagan sang utok ni Congressman Buboy Tupas sa planning.
12: Sa tina,
11: nga paano mo madala sa pinaka-depressed nga areas ang proyekto sang gobyerno.
12: Interesting
11: to change na their lives forever.
12: Mm-hmm.
11: Forever na niya istoryahan tayo, hindi lang for a while.
12: Forever na niya.
11: Lifetime na niya ang kurinti. No? Ikaduha, ang advantage man galibo sa idol. Kun kisas ang buslanay bala sa mag-asawa.
12: Hmm.
11: No? More than sa buslanay sa mag-utod.
12: Yeah.
11: Sa tuntood. Kay kisang mag-utod, lain-lain pa na balay.
12: Yeah.
11: nakatapik pa to sa karon sa asawa niya or bana niya.
12: Lain naman
11: yan. Lain man yang desisyon. Alawa yon pa.
12: Piho na. Sungod-sungod na.
11: Pero kung mag-asawa na iya,
12: piho na iya.
11: Kay gaupod sila sa balay, isa lang ang ginatulugan nila, dayon ang kabataan nila, isa lang ang ginikanan, mahapos ang hangpanay. Tikon si Congressman Bingke na bulos. Di mahapos magkuhit.
12: Tiyo, ang balo mo
11: naman siya. Nga boy. Ano ganitong imo nga programa to parte sa electrification, ha? Di na to ang stage ang papilos,
12: na,
11: ha?
12: Na.
11: Sino na pang istorya? Mugay ko binilang, turnover sa kundi gani, update ko, istorya hauntas la?
12: Na.
11: Kaya ti, sila niya gaupon man sa gani, kadto?
12: Tiyo, ara man siya, kundi si Congressman Bingke.
11: Kaya sali sila ni mga chief of staff man.
12: Yeah.
11: Or di gani, may chief of staff, pero silang...
12: mga kuro-consultant.
11: Wala sa papel nga chief of staff, ha?
12: Sa ilang magyakong gagi, ha?
11: Mapos. Mapos makuwit nga GM. O di gani, direktor, sekretary. Aring kongresuman, subong proti, naka-istorana, itaniligan, no, dibla mo to, ano gani, subong?
12: Yeah.
11: So, naghahapos. Amo man na kay Kong Mike, kay Kong Kati. Naghahapos kay may coach sila, nga bitirano sa muna nga field. Amo man na mag-asawa nga na ba? More than sa mag-utod.
12: Yeah.
11: No? Kay mag-utod gani, hindi upod sa balay, may chance sa mag-away.
12: May chance na abi nga may imon-imon mo.
11: Oo.
12: Pero kung mag-asawa ya abi, Radjumanovi, mambal mala na iya ang bana nga, ikaw asa. Namiun mo ha? Namiun
11: isa mo na? Nga part, mambal kong medyo na-vindicate si Kong Buboy sa claim. Nga pabuslo niya asawa niya.
12: Yeah.
11: More than sa utod niya. Kagti ang utod niya, hindi man to kambal nga... mas nami ganyang utod pabuslon kaysa ng iatsimpo, pinabulos naman sa awa niya man, galing na pirdi lang. So, amo na siyang advantage. Kagang isa nga gusto kong gidipensindi sa inyo, amo na ning ginasulit-sulit na dibla. Si Kong Buboy, si Kong Bingke, kung mapamati man, ang panawagan ta kay Mayor Raisa, kay Gob Tuto, pwede man na nga panawagan taman sa ila.
12: Yeah.
11: I-pilot nyo sa area nyo, offer kita sang unique na full scholarship sa mga top 5 sang klase, Abi.
12: Tani, no? Tani, no?
11: Tanan? Kung mag-enroll sila sa kurso ng education.
12: Mm.
11: Kaysa nursing, nakita tanagani, ang top 10 sa klase, usually, amugid na ang ginapangita sa nursing schools. Kita niyong effect. Kung ano ka competent ang mga nurses, ta nga ginapangwa sa Amerika, kag sa London.
12: Lantawan niyo wala kung mag sa examination, gakuan kita, kita iya nag-top.
11: Kay mga maalam na nga daan.
12: Di kun alam na sila Radjumanovi, di kun malipatan tong speech mo tubala sa Maasin. Kag sa Limeri. Nga bisan isa lang anay ka miyembro sang pamilya ang mangin edukado,
11: mangin professional. One professional per family.
12: Talap-tap na sibisigi na.
11: Ti ang gina-concern ko di ang future tabla, literacy, no? Sang aton kabataan, magalain na kung nang ibutang mga teachers, mga maalam na nga daan. Sangsa ang bottom of the class, amo ang ginhimo nga maging teacher. So, base mapilot nila da sa inyo sa 5th District, Bos Idol? Kapin pa sa mga isla-isla nyo, like sa inyo, subo ni may quarantine, ha?
12: Yeah.
11: Ang top 5, abis ang Tambalisan National High School da, or Fernando Arlos?
12: Diogracias Arlos National High School.
11: Diogracias Arlos, gali. National High School. Offeran full scholarship, i-encourage sila nga enroll ka education.
12: Education ka.
11: Para nga makagroom kita sa mga future teachers nga alam nga alaan.
12: Yeah, alam.
11: No? Kaya ako kapati ko, 10 to 20 years from now, makambiyo ni ang manubo ta nga kalidad sa edukasyon. Kaya just like sa nursing, na-prove na nato nina, kasa medicine, nga kung mga alam nga daan ang batunon mo da, mag-aalam pagid ang amo na nga profesyon.
12: Yeah.
11: Maganami pagid. So, balik ko to sa ginambal ko nga ano ka importante ang maalam na nga daan. Ang general manager sa Electro-3, si Attorney James Balsomo, ahead ni Samon 1 year sa WVSU.
12: Pwede ka alam na?
11: Nag-graduate ni sa Pulsay, siya ni ang valedictorian sa Bilog nga West.
12: Ang gali.
11: 0.5 na lang ning kulang niya. Kag
12: masuma siya.
11: Hindi, suma cum laude gid siya.
12: Ah, suma cum laude gid siya?
11: I think suma cum laude siya. Pero nabalang ko na 0.5 na lang kulang, tanan niya grade flat 100. In other words, ang gusto ko malang ihambal, maalam. Tikwan nyo na ang ginambal ko lin sa una, nga kung maalam ang i-hire mo, Like sa ulo ili, kulang sa una kung sino mo lang printe sa politiko, sino itong may isog magtinapungulay sa barangay.
12: Sila na.
11: Amo nang gusto ay butang sa politiko nga mag-general manager.
12: Yeah.
11: Kay parang makontrol niya ang pinangawat kurinti kay may sagad ni tinapungulay. Okay man ang kaysa. No? Siya sa mga kapitan, ginapili na sa mga isog. May isog.
12: Ang mga isog, bisan wala unod ang ulo?
11: Oo.
12: Pero amo na ang butang.
11: Amo nang ginambal tabla,
12: yeah,
11: ang panggobyerno ta, hindi man lang ini ang problema ta permi, ginamo lang mo. One aspect lang na, amo man nakita mo, damo man kritik si Duterte, kaya hindi man lang drugs problema sa Pilipinas. Damo man.
12: Yeah.
11: Ti kung drugs man lang yung imo specialty, ti lang tawa ang panggobyerno ta sa aspects ng corruption, no, transparency, economy, di ba? Balo-balanse. In the same way, si President Aquino, nami to sa economy, no? Anes, yeah. No? Tinlo gobyerno niya. Pero hina naman sa peace in order.
12: Tama na.
11: So, itata sa isang leader nga the well-rounded man la. So, si Atty. Balsumo kay maalam. Imbes nga dalon niya nga alam niya sa abroad kag sa mga corporate world.
12: TOE, damo pa ng kantuan niya ng mga lagko pag ikaw kumpanya.
11: Ginamot niya ang utok niya magpanlagan electric cooperative. Tikaroon kami nami nga vision si Congressman Tupas.
12: Yeah.
11: Si Congresswoman Tupas, ang roadmap nila para sa 5th District, manami. Nag-blend karon kay maalam na nga daan si Atty. Balsumo. Tinaghapos? Oh. Amo na siyang advantage when you hire somebody in your company or in your group, in this case, electric cooperative, you should hire the best in the industry.
12: Tama na.
11: You should hire the best ones, the most competent ones. Kay kung alam niya po sa idol.
12: Di maalam kina niya. Brilliant na yung mga ideya niya.
11: Isang daw lain-lain para batasan gamay. No? Bisan hindi kitama kabuot. Amo nang iba nabi. Gusto niya pero may buot.
12: Oh, pero ti ang competent
11: pero pala. Pero lang tawa. Bladiin hasta ang nalabutan sang kabuot.
12: Yeah.
11: Orang isog gusto niyo. Pero hindi man competent. Pero ang competent nga naka-inchindi asang obra. Kabalo magnegosyar to kag hindi sa pagkikayan kung magatubang sa mga cabinet secretaries, sa mga senador kag congressman, kay kainchindi sa sang ginambal niya, lantawan yung effect.
12: Lantawan niyo
11: ba? Amo na natabo sa inyo sa kinto. Kag normally guilty sina mga tao ngara sa mga areas gani.
12: Yeah.
11: Kay pigado, nubong level of education, kung kay isa, mahina ka mo mag-inchindi sa mga importante nga bagay, gapati ka mo sa fake news. Oh. Pero lang tawa bala kay alam ang gimbutang.
12: Kita nyo.
11: Suma cum laude na. No?
12: Abogado na.
11: Ano si James yun? Magna.
12: Magna?
11: Daw amo nang nabalang ko, 0.5 na lang kulang.
12: Suma cum laude siya.
11: Pero baliniktor yan pag isa sa ilas, college of law.
12: Grabe yung magaling.
11: Number one sa klase niya. Tilang tawa nyo bala, amo nang ginambalta. Nga mag-hire ka mo sa mga maalam. Kay gintudlo, ginisang amay ko sang una. Sa isa ka-conference sa mga sugar planters kaysa ga-represent sa tag-iya sa nga sinda nila nga ginaobrahan. Sinita sa kuno kog na-offended ang maestro niya. Naging question niya.
12: Okay.
11: Sa meeting sa mga sugar planters. Nag-recess. Kag natandaan ko, gid, ginagbayan niya kunong maestro niya sa UNOR.
12: Okay.
11: Niya, sir. Hindi ka ma-offend sa akong question. Kaya kung nag-alam ako ng estudyante mo, utang ko ina sa imo, bangon na sa imo. Amo na nga ang kapablin ako mag-question subong sa ginahambal sa maestro ko.
12: Titama man.
11: So nang pandayon kuno sa maestro niya.
12: Nag-alam siya mo.
11: In other words, ang gusto namo ni-deliver mensahe sa learning ko sa amay ko. It doesn't matter kung mas maalam sa imo ang i-hire mong empleyado.
12: Yeah.
11: Nami, gani, na kay mapuslan mo ang kaalam niya sa kumpanya.
12: Kag dapat ang ginabutan ta sa kumpanya, mga maalam, gidman.
11: Hindi nga, pero sa iban nga mga boss, kung bala nila alam, kag na may abilidad ni, i-put down niya.
12: Yeah.
11: Oo, oh, i-put down niya. So kaya muna,
12: threat sa iya mo.
11: Kaya halimbawa, si kong buboy, hindi ko nagambal nga, ay, kung bingki, delikado ini si James, tama kaalam ni.
12: Tama kaalam ni, base sa pinagkadlaw, threat ni Sato ni.
11: Oo, oh, isli nyo ni. Isli nyo ni nga general manager, di ngita lang tadi sang isa talang ka hampak sang paklang sang saging, bila mahuulang. Kaya kaya why nila naginimo, kita nyo.
12: Natawa nyo bala?
11: Life-changing giniya. Didi karan ginamo ni Bus Idol sa malawig nga komentaryo. Bisan pang hindi man ko ka-benefit sini, siya man lang, si Bus Idol man lang, pero nami giniya.
12: Tido, sa ano bala radyo manuvi nga, why kami, ako gani personal.
11: Mm.
12: Why gani ko naglaom nga may kuryente sa amon.
11: Mm.
12: Abi ko gani, ya, magtaliwa na lang kami tanan sa kalibutan.
11: Mm.
12: Nga ang tambalisa, ang talutuan, kagang makatunaw, mm. na Burot Island sa San Dionisio.
11: Mm.
12: Wala na. Mm. Mientras tanto, magamit ang ibang sangkingki, of course, ang ibang sumong, may mga sular-sular.
11: Mm.
12: Pero yung mga sular, radyo manuvi, yung mga dibatiri, nga gagmay lang ako. Hasta lang alas 8 sa gabi, nagpiraw ng suga.
11: Hindi man nakapanda, ref.
12: Hindi na yakapanda, ref. Ah, ang aton diri nga, do sino abi maglaom?
11: Mm.
12: Ang mga tigulang tusubong kung kadtuan tuguro ni Kong Buboy kani Kong Rizwan Bingke.
11: Mm.
12: Istoryaho nila gahilibi. Mm. Sino abi mahambal radyo manuving makakuryente ka.
11: Amo na tani diba? Yung mga serbisyo agi na paligban sang aton nga mga
12: lifetime bala ya.
11: Public officials ini mga pulo-plat control ng pinangauti mong inyo.
12: Ila tawo bala. Ang gobyerno ta sa flood control pinang ginasto nyo billions. Ari ang ginastudy, 150 million malang?
11: Te?
12: Malang lang radyo manuvi, kaya iti isang
11: gamay?
12: Tingi malang na iya.
11: So, kumpara mo sa flood control?
12: Te, pero lang tawan nyo,
11: ang
12: libo-libo nga mga tao sa tatlo ka barangay, siguro ang population sa tatlo ka barangay radyo manuvi, hindi na magdubos 10,000 ang population siya sa tatlo ka barangay, base mga 15,000 something na. Kinakunakun yung barangay mo, lagong mga barangay. Te, natawa nyo ang mga pumuluyo dira nga makaangkon sang kuryente nga mabag-ong pangabuhi nila.
11: Mm.
12: Sang una, yami ng tiner kami sang kingke. Pagkaaga ang imo pungit sa imong ilong, nga karapol,
11: gabiro.
12: Ang biro, isubong wala na, magluto, muna, subong na jumanovi, di kwa na ho, di electric na.
11: Munang iban magbulo bikini sa baybay, bila ka doon medyo may ito mang buli, bal nila may biro, laban-laban, kingke na ho yung kuryente. Gimambal nga ha, kani biro buli niya. Wow, dumduman ko na yun. Hindi na kumagliwat sinin ko sa inyo.
12: Nga ano?
11: Kagi kami, MC ni Radyo Marunel bala sa Miss Gay.
12: Okay.
11: Di kayo daw tinarso man lang bala.
12: Kayo eh.
11: Oo. Linawag-lahog kay Angelintra ng mga LGBTQ. Ga mga damuhal
12: man. Oo.
11: Kailangan mo naman yung timing. Hindi kita mo na mag-quarter turn lang.
12: Oo oh, eh.
11: And now, and now, and now,
12: and now,
11: and now. Hindi ka rin ginamugam mo, amo man ang agi nga isa na lipay. And now, ano man yung nag-adlib si Radyo Marunel? Niya, and now, and now, and now, ang yabuli daw biro. Sus mo malikin ang agi ka mga king. Siling ko ba lesson na ni Saton nga lesson na mga adlib tabo.
12: Butang ta sa lugar.
11: Actually, gagagat tinarso man lang
12: la. Kung tinarso.
11: Pero may ibang gadya gali nga kung ano. Masaklaw gadya. Kaya muna nun duman ko lang blang biro nga ginambal. Bla ko ito ang bulim. Balawa kingke ni Wene Corinti.
12: Inakigan pa kami ni nanay sa una nga gabakal kami sang gas na bala. Gas ang gamit namon Radyo Manuvi sa kingke mo. Ti, subong damo pa to.
11: Petromax pa
12: may Petro, kung may kuno kwarta ka, mabala mo na to ang standard sa panimalay.
11: Petromax.
12: Pag may Petromax ang ginagamit niya kada gabi.
11: May sarang-sarang.
12: May sarang-sarang na.
11: Ang parol ang sunod.
12: Parol.
11: Tayo at sunod kingke.
12: Kingke.
11: Pero kami sa balay, kumplito kami na.
12: Kamu na.
11: May Petromax, may parol, blue pa ng kolor.
12: Oo. Oh,
11: tayo na kingke.
12: Kingke. Ang pero parol na.
11: Pero kayo na tanan taga pamungit, biro ya.
12: Ang parol na ginagamit namo na kung baskog lang hangin.
11: Mm.
12: Kundi ito may kuha na sa iyo mo, do nasulod sa butilya, bala, do may glass ya.
11: Oh.
12: Pero ang ginagamit niya gabi-gabi, kingke niya, Rajuman.
16: Tatak, RMN.
11: Ito ay natachimpo, pero ingagawon ta ni Boss Idol.

0: La RMN kaga NCSC Public Service Expo, so mga 9 AM sa June 12 kilita na kita sa Robinson Saro. Upod naton ang aton sininga Philippine Statistics Authority. May ara sila Radyo Manubisang Mobile CRS Civil Registry System. So outright na da, makaprint ka mo sa ilong sinumar. Uy, so, kung mapakasal kayo, pwede ka to ka pangayos sinumar. Oh,
1: sa mga klaslon, bisan hindi man senior, no?
0: Uy, pwede guro.
1: Kapin pa mga senior, gain nga nabalo, na balon, ha? Gusto pa mga sawa.
0: Yeah.
1: Oh,
0: okay. Okay. Nadula.
1: Paimprinta ka mo sinumar.
0: Sinumar.
1: Certificate of non-marriage.
0: Dayon, pwede man ka mo to ka request ang inyo live birth. Death certificate request ninyo,
1: okay.
0: Birth, marriage, dayon, makakuha ka mo dito, ah. Makakuha ka mo sang inyong mga kinanglanon. Although may ara lang sang payment, ha? Hindi ni libre. Eh. Hindi ni libre, ha?
1: Pero tiya mo na blend, hindi ka na magtatto.
0: Hindi ka na magtatto, mapila,
1: oh. Hindi na mapila. O, dira na mismo. Ang inog bayad nyo, bayad ka muna.
0: Bayad ka muna yan, gabayad ka mo.
1: O, gindala lang namon, malapit yeah. sa inyo.
0: Dayon, may ara kita sang DSWD desk. Mm-hmm. Para sa aton nga social pension concerns. So kung sa mga tigulang naton, oh. may concern ka mo sa inyong nga social pensions.
1: Kaya riyaway niya bayad.
0: Riyaway niya bayad.
1: Riyaway man papilis. Yeah. Mo.
0: Pwede ka lumakot ka mo to.
1: Kung may mga reklamo ka mo sa mga pensyon niyo, may mga questions ka mo, libre to buwang balance business.
0: Ara na.
1: Ano pa
0: gayon? Dayon, ara ang DICT naton. So, pwede ka mo dira makapangayo or makapa-ID ang may aras lang sa e-gov, free lecture on online scam, digital ID, kag iban pa.
1: So, kung makakuha ka mo ID, national ID ni, no?
0: Dugo, laban-laban?
1: Oo. So, ara na da.
0: Yeah.
1: Pero ti, mabayad ka naman niya sa imprinta, guro eh.
0: Damay, guro ah.
1: Pero nag-post na bala
0: nag-post para na, sa inyo. Hindi ka na tumagsagi ka kato sa opisina nila.
1: Ako makuha man ko, guro.
0: Sang?
1: Sang ID. Ang ako. Amiara na ko, galiway ko hard copy.
0: Pari, ang akong Radyo Manubing, inatag sa akong papil.
1: Ang pilsis, pari hasta.
0: Papil lang.
1: Pero nabutang to sa likod.
0: Nga mo man to.
1: Nga sa ID na na.
0: Ang nabuday
1: ko. Ipalawanet mo lang. Ang palawanet, laminate.
0: Ang akong ganito, hindi ko naman dumduman. Dula mo. Dula ko ganing brief ko. NCSC Desk, Expanded Centenarian Aquiries and Concerns. So, kung may...
1: Sa mga nag-centenarian na...
0: Naway pa ka baton or manog baton.
1: Isan nag-80, 90, 100. Tanan may pamangkot sa mga benepisyo nyo.
0: Yeah.
1: May manog advice to masabat ang pamangkot nyo.
0: Radyo Manovi, araman ang aton Integrated Bar of the Philippines.
1: Aria, libre notaryo.
0: Libre
1: niya.
0: Libre notaryo, libre. Legal services.
1: May pamangkot ka mo sa
0: counseling.
1: Sa buta, kagtanan. Ari na.
0: DOH. So ang DOH naton, may donation sila sa free medicine. Araman ang BFP ka BGMP para sa massage kag haircut.
1: Ang massage haircut, libre na.
0: Pamassage ko guro.
1: Ang sa DOH, yung bulong libre.
0: Yeah.
1: Sa mga na-identify na niya beneficiary.
0: Kung may sobra, ti...
1: 300.
0: Kabail ka mo eh.
1: Na-screen na ni. Nagsugot naman yung asosasyon sa mga malaam. Nga mo lang ni Slanay ang tagaan. Kaya mo ni silang pinaka-imol. Pero kung, halimbawa, 250 lang ang nag-avail. Sa 300
0: may sobra, na
1: lista, may sobra ka may mag-walk-in to, kag pwede ka mo, pwede to.
0: Pwede kay. Pwede
1: pero kung wala, hindi na mag-insist.
0: Hindi ka mo maglain ang buota. Dayon, ara ang DNR kay Pedro, Radyo Manovi, may ara kita sang mga seedlings, labi na gid ang fruit bearing trees.
1: So, sa mga senior man ni Gapon.
0: Yeah, sa mga senior man.
1: Oo, pero mapakuan ko to, yung mapapiang-piang ko to, yung kag mapamulumalang, base pa lang kalusot.
0: Ako ya, Radyo Manovi, kung pwede ko pa man lang madala sa istorya, ang akon man lang niya, inang langka, blang magnulia.
1: Joke lang na. Joke, pero tayo may sobra.
0: Kung may sobra. Kung may sobra.
1: Pero prefer ta mga malaam ta.
0: Tagaan ta sila una.
1: Kaya ipatanong mo lang nila ng kabataan nila kagkapuhan.
0: Thank you guys sa WVMC. Mapadalas na sa doctors nila, ka mga nurses. Thank you sa Dr. Joseph Nicolo, ang aton medical center chief. PhilHealth, Radyo Manovi. Ara man sila, mag-atang man lang sa servisyo. May mga pamangkot ka mo. And ara man ang WVSU Medical Center nga mag-provide sa mga doctors and nurses naton. Si Dr. Dave Endel Hilito, ang ilang medical center chief. Dayon, may mga private partners kita. Si Dr. Dalin Villanueva, Vice Mayor Sandingle.
1: Dr. Dalin daw, third year niya naning
0: ang ikatatlo na katuig. Thank you,
1: Dr. Libre nga servisyo sa doktor.
0: Ang Holistic Pharma Clinics, ara dira, may consultation and medicines with Drs. Luigi and Charm Ganson. Mahinay. 2 years na sila nga nag-volunteer. Upo na ng Lions Club. May libre kita nga eye services.
1: Kag may eyeglasses pa.
0: Eyeglasses. May free medicine sila. And mga
1: pero produkto. Pero sa beneficiaries ni ha.
0: Beneficiaries kung may
1: sobrati,
0: avail ka mo no.
1: Kagda may

0: pada asang laboratory, blood sugar check.
1: But Unilab Foundation, may ara sila sang maintenance medicine para sa mga seniors and supplements. Ang Life Extension, Radyo Manuvi, may free BP sila and blood sugar check up. Then may supplements man sila.
0: Ara ya sa BP check, guro.
1: Si Sorbo na kamuda.
0: Kung may maguruwokin, kaya na ya.
1: Ah, kaya na ya. Dasing lang na yung BP check mo. Ajanta or Ahanta Farm, may ara man sila sa blood sugar test kag medicines, kag Josmef Pharmacy para sa libre nga mga bulong. Siguro, liwato na. Para lang na sa mga ano,
0: beneficiaryo na. Yeah. So, kay Ma'am Merly Ajaye, bawo salamat din. Mamalin sa una, why did ni nagpaslaw sa
1: Ma'am, thank you, Ma'am Merly.
0: Josmef Corporation.
1: Yes.
0: So, salamat din sa inyo. Te, naway na ta, chimpo mo sa idol.
1: Ang kay report ni Radyo Manflo, karon sa udto, alang-ala naging kami, pero sa mga suki nato, dinom kita na Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, may MCT, medium chain triglycerides, nga nagabulig ini pa fit, parilang sang ato lawas, nagapanasing sang aton nga metabolismo. Kung may ara kita sang kaping imnon, ara na ang Santon Gold Coffee Mix, may kape, nga may glutathione, kag sumuman, may ari ni sang kape, or ang kape nga may ara sang collagen, para nga magbakod ang aton siringatulan, magputi ang aton siringapanit, inom kita sang Santon Gold Coffee Mix. Kag sa gusto nga maglabing-labing, mag-Megaman. Mga karadyuman, Megaman.
0: Kung kapete, Megaman Gold Coffee Mix. May kapsula man siya, pero may kape man siya. Ti, ano ginako makapsul ka, dayon amo man ang ikape mo. Ti, ang inyo intimacy, mag-asawa ni manami, pero ang health sa prostate mo, alagaan niya pag-in. So, testing niyo yung Megaman Gold Coffee Mix.
2: Tatak RMN.
0: Kaugin niyo na lang ang ginbago, the new and improved non-super plus capsule. Ang non-super plus capsule, may ari ini sang mga ingrediente, ginkombinar ng pwersa sang guyabano, mangustin, kagmalunggay. Ano ina bala ka mga superfood? Kapabakod sa aton nga lawas, kapanami sa resistensya sa mga balatian. Ginapabakod aton immune system. Kag ginapanami ang kondisyon sa aton baga, kag bilog nga respiratory system. The new and improved non-super plus. Ara na sa inyo suki nga mga butika. Pero sa ma-join bala sa aton nga RMN Freedom Run, balan ko after sang dalagan nga ini. Grabe naman yung palanakit sa inyo nga lawas. Kaysa may aman pa, sakit sa ulo. Kapin pa sa mga mamaguhan. Pero hindi magkabala ka. Kay para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya nga laksan sang una, extra galing na. Ang bago nga laksan extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di ba? Gani para sa sakit sang inyo lawas, naibaluan nyo na ang imuon nyo. Ah. Diri na kamo sa mas madasig, kag mas mabaskog, works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra, paracetamol plus ibuprofen, sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga runners, sa pagpalanakit sang lawas, kag may aman pa nga sakit sang ulo, New Alaksan Extra.
2: Tatak RMN.
0: Ayos man, Mark. Ayos eh. Te, ayos na kita siguro, Busa Idola.
1: Kita na naman kita buwasa.
0: Preparar mo na lang Soft Touch Wonder Oil mo para nga aga pata sa Birnes sa makadalagan kita mayad. 3 km lang ako na. Hindi ko magpinadayaw ang bulo 20.
1: Waya. Hindi ko na kasarang. Ako ya, waya Radyo Manuvi. Hindi ko yung magdalagan 20.
0: 3 km lang yung ato.
1: 3 km lang, kuya. Din malakat lang, kuya. Hindi ko yung magdalagan. Kita na kinanglan niya magsagi ka, dinalagan pa.
0: Alright. Te, okay na kita. Madalagan ta. Mapuli ta.
1: Makatutok sa medical mission.
0: Nendugay-dugay. Malafang kita.
1: Kaya mo malang na ang gusto ko nga ang nami nga luto ha.
0: Ah,
1: basi ko ang luto palay-palay ha.
0: Salig ka lang, Boss Idol. Salig ka lang kay kung hindi. May mga ido man. Eh, bas ko rosapon na yung fishing port akwaon para daw priskablo.
1: Pwede ah.
0: Di ba? Oh,
1: pwede, pwede.
0: Okay ah. Sige ah. Tiayos na kita. Radyo Man, Novi Guaso.
1: Reagan Arlos.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
5: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
6: Rest time to the rescue.
7: Unilab quality yan.
8: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Ari na ang RMN Freedom Run.
10: RMN Freedom Run.
9: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers, kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa indi ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko ang mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals, kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, Second Floor Marymart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
10: RMN Freedom Run.
9: Tatak, RMN.
11: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas sa

0: binong natong ngalawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
1: Oras tatak impunto alas 10.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: Community Health Alarm. Kaupudi Papaji.
5: Nods, Urban Capsule. Ano sa mo, partner? Nagato nga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes, ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon, UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsyagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man ang harmless man na, partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag-burning sensation, kag-mahina magwa ng ihi. Kag-natural partner, practice kagidyas ang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag-dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
6: NANS Herbal Capsule!
5: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Ginaregulate ang imo blood sugar, kag-blood pressure. Bangod din sa kombinasyon sa 13 ka-vitamins, kag-11 ka-minerals sa isa lang kakapsula. Kag-ini amo ang
6: NANS Herbal Capsule!
5: Yara lang sa mga butika.
6: Megamon Herbal Capsule!
5: Tutoy! Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, diba? Partner, kung doon nag-iraw na gid, hindi na magulat na mapundar na ginatob-tob sa ano. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nag-kilat na kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
6: Megaman. Herbal Capsule.
5: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka. Hornigotwi, tungkatali. Kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag naga-panubo sang stress, kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agon nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: 30 minutos sang partner, yara na ang panating ta.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mabutika.
6: Nuns Lemon Oil.
5: Hala, kariski, sige pa, kiskisa pa tudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot din na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sabihin mo ba na nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada ang lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sa infected na tao, magamit naman, natural, malap na naman sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
6: NANS Liniment Oil.
5: Kani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sa NANS Liniment Oil. Marilip ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palang atol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaptas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi na gid ka makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
6: NANS Liniment Oil.
5: Instant relief sa tanan nga palang nakit sa lawas. Hila na, trangkaso, kinadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
6: NANS Liniment Oil.
5: Mabakal sa mga butika.
6: NANS Corn Coffee.
5: Partner, nga amo kasi na magbasa sa imong cellphone out. Tingkundang ginatiid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati, basic taas na grado sang mata mo eh. Pero sabi mo, inahanglan mo dapat nga protektado ang imong mga mata, partner, kay permi ka nakatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee, partner.
6: NANS Corn Coffee.
5: Oo, partner, kay ang NANS Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang NANS Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula ya sini ang pagka-nervyoso mo.
6: NANS Corn Coffee.
5: Ang nami pagit sang NANS Corn Coffee, partner, kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure, kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
6: NANS Corn Coffee.
5: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
6: Megaman Cold Coffee Mix.
5: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
6: Megaman Cold Coffee Mix.
5: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
6: Megaman Cold Coffee Mix. Coffee Mix.
5: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
7: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong ngawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
9: Imo pangalan na partner?
10: Dennis Antonio, taga Kamakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
10: 470.
9: Saan sa no ka nagsugod inom na TTX 500?
10: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes kag mataas ang blood sugar, anong ambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang TTX 500 kay ako mismo tested and proven, best get ang TTX 500 para sa
11: TTX 500.
12: Atong talakayan subong is all about allergy.
13: Mm-hmm.
12: Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances.
13: Mm-hmm.
12: Normally, hindi man harmful sa lawas. Ah.
13: Mm-hmm.
12: Sulod bidang yabok, mga balahibo, aso.
13: Siminto.
12: Oh. Tuloy, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response.
13: Mm-hmm.
12: Kung katokari mo allergy, mangoy mo immune system eh.
13: Mm-hmm.
12: Pero kung healthy man lang mo immune system, kag-alam,
13: mm-hmm,
12: hindi ka na mag-allergy ah.
13: Oh, correct Dr. Mel, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon.
12: Mm.
13: May mga tao nga hindi allergy sa seafood,
12: mm,
13: pero later on nakadevelop sang allergy sa mga pagkaon nga wala naman siya allergy before,
12: mm,
13: no?
12: Ang iba niya makakaon niya pasayan, kasag, shellfish,
13: mm,
12: dag, kuan dagay panghabal din ang panit, hindi baka ginawa, ginhapo dayon. Damo lang ginabatyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction.
13: Mm.
12: Kag ang worst nga form sa nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay syempre kapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh.
13: Mm-hmm.
12: Kung kabalo ka, kalot eh, mong pawa naman. Pero hindi ka kaginawa, delikado na yan.
13: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon, ay musin nga lungs,
12: mm-hmm,
13: kung isang hardjack pa na.
12: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus.
13: Mm-hmm.
12: Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
13: Huwag ka oxygen.
12: Mm-hmm. Hypercapnia.
13: Mm.
12: Sobra kadamo carbon dioxide.
13: Gusto.
12: Mm. Sa imo dugo bangod sang hypoventilation.
13: Mm.
12: Or hindi gigaka ka ginhawa sang gusto eh.
13: Mm.
12: So ang sunod sinati secondary respiratory failure ipatay.
14: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
9: Sugod lang nag-inom ka
14: DTX 500.
9: Kailan ka bulan ka inom DTX 500?
14: Almost 3 months na.
9: Sa isang adlaw, kapila ka mag-inom?
14: 3 times CD.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na.
11: DTX 500!
12: So simple man lang, management sir GP,
13: mm-hmm,
12: inom ka sang food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imong mga healthy nga immune system, DTX 500,
13: mm-hmm,
12: or pili lang sa Mighty C or Pure C.
13: Mm-hmm.
12: Amo man na ang gabulin sa imo. Take note, imo lawas wala ka produce ang kuan vitamin C.
13: Gusto.
12: So you need supplementation. Mm-hmm. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas kadadlaw.
13: Yeah.
12: Gakaon ka pulo ka orange kadadlaw.
13: Oh.
12: Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adadlaw, mm-hmm, mainom gid kaya DTX 500.
13: Correct.
12: Isa sa pamatuwa sir GP, ang sige na ko inom sa Mighty C.
13: Hmm.
12: Wala lagi ko yung allergy. Bisan ano pa nga higop po kaya buk. No? Mga pagkaon,
13: hmm,
12: mga bulong na, loyan sa ginaway man. Kaya ang sikrito dahi, pala ka ang gulay.
13: Si
12: pala inom ka DTX 500, pala inom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang. No? Kung halimbawa may history ka allergy, it takes, hindi na madalas one man ka inom sa DTX 500 yung Mighty C. It takes years,
13: mm,
12: para matadlong, mm, ang imo immune system para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante, kagkabalo ka mag-into.
13: Mm.
12: Pero minatulog yung natidlong, intoon mo imo immune system. Paano mo intoon imo immune system? Di, gutom ang immune system pagaga. Inom ba'y ka may TC kag DTX para amo na pagkaon na sa imo immune system? Kaya kung unahan mo nakatamis, sigurado, hindi na pagkaonon sa imo immune system ang DTX. Nga, pero may kahabalon sa imo tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
13: Tautood, no?
12: Because of antioxidants.
13: Correct, of course.
12: Because of antioxidants. Mm-hmm. Inhatag na sa Ginoo para magdipinsa sa tanong batok sa adlaw.
13: So,
12: oh, ang sikrito, kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong, matransfer sa
13: atin. Itransfer sa imo. Husto.
12: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon
13: niya.
12: Hindi kakapoy magkikaon ng mga bark. That's why DTX 500 lang ang may tisiya.
13: Oh.
12: Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsulay ngayon na.
13: Uh-huh. Correct.
11: DTX 500.
15: Ako si Herminia Titong, 53.
9: Silang imo blood sugar sa una?
15: Sobra 300.
9: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
15: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
9: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
15: Oo.
9: Ano nakadugay ka naginom?
15: Mga sobra na isa kabulan.
9: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
15: Oo.
9: Anong resulta? Pila na?
15: Sobra na lang 100.
11: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
16: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in their lap, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus Apanalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NBA. gap. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: Talk, talk, talk. Lechong manok. Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
18: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: Ano ang ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
20: Nga, nanugid ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
19: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
21: Ga-intra kami, haw! Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
20: Negosyante gid man siya? Hindi ba lang nga galibot siya, gogo?
19: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamu maghikay palihog kay Marlon! Wala na kamu sa mahimo, bana ko na siya!
21: Natontohan ka! Naintuan ka! Nakaintsyende ka! Ha? Ay, ha?
19: Mang!
22: Ay, di mo ginayalin ang gugmayaling. Makamakin ang lahat, masunod ka lamang. Ama ka na? Diba? Oo, sometimes.
13: Love conquers all.
22: Oo.
13: Amo na galing once.
22: Pero galing kay Tee, syempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
13: Gani man.
22: Ganun.
13: Ang mga ginikanan gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
19: Kun ako, pahambalon. Kun kamu man may kasaysayan nga katulad sini, kag gusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, pahambalon! RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, pahambalon!
23: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
24: Life Extension Vitamin D3.
25: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
24: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Vita D Plus Coffee Mix.
27: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
28: This is Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga
26: Vita D Plus Coffee Mix.
0: May problema ka ba na sa imong pagpamuhin? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
24: Life Extension Vitamin D3, ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
1: And Dr.
2: Ito po si Dr. Bernie Ong.
25: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
4: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
24: Life Extension Vitamin D3. Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a happier life.
5: Ang RMN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginuubdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, ka kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na Hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park, Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi nyo, Kape Henyo, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee.
6: Alas 10:18.
7: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
28: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
29: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
30: Mag BioFlu, dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
31: Unilab quality yan.
32: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
33: D3 Bio!
34: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
33: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
35: Pumakal sa mga butika.
33: D3 Bio.
36: TTX 500.
37: Q7 Lot.
38: Ano ginabatsyag mo sa
37: high blood gid ko?
38: Ano sa una ang imo?
37: Blood pressure. 180 over 100.
38: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
37: 3 times a day ginakon. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
36: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
39: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
36: Mighty C,
35: mabakal nga butika.
36: D3 Bio with Physio.
40: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
36: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, gamay D3 Bio
0: GTX 500.
1: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test. Kina tong score gani?
1: 470. Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad.
2: Ilan na lang imo nga blood sugar?
1: 160. Inom ka mo sang GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
36: GTX 500.
5: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabainting relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sa lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
36: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Number 1.

0: tara sa inyo tanan-tanan mga pinalanggan namo nga mga tagpalamati sa bilog ng Western Visayas kag sa malabutan sa among nga istasyon. Salamat gid sa inyo nga pag patronize ang among nga mga drama diri sa RMN. Salamat gid padayon kita no sa aton nga pag pamati dira sang among diri nga mga drama. Kag yari no, yari naman ang sulat naman ni sino ni sulat man ay ang sulat ni Meme. Ang hatagan naton sang pangtamod. Meme, hala, biradahi.
1: Maayong adlaw sa inyo nga tanan, ako gali si Meme. Kun kay isa balaga suffocate ko sang pagpalangga sang parents ko. Inabalang daw hindi ka makahulag. Inabalang daw kadagiho mo, dinumiro. Agad maangpan niyo na lang sang lubos. Suguran ko sa pagsaysay ang tanan. Hay! Suya ko ah!
2: Suya ka sa ano, girl?
1: Si nanay kag si tatay ah! Wala, gidya sa makita, kundi ako!
2: Natural lang na yaday. Kay bata kanila mo! Ano gali? Babayan kanila? Kag ang ila bantayan, ang bata sang ila tupad balay?
1: sa bagay, may punto ka da.
2: Hugit lang, girl eh! Ay sus, day! Amo ginayang dapat nga malipay ka kay ginahilabtan ka sa ginikanan mo. Ginasaway kanila kung ano makita nila nga hindi amo sa ginahulag mo. Kay anak kanila gani.
1: Oo nga ni. Abi ko gani anay. Migata ka?
2: Amiga mo ko nga ni.
1: Oo nga ni.
2: Gani ginasaway ko ikaw sang hindi amo nga makita ko sa imo. Amo na pala ang matuod nga abyan. Amiga nga ni. Nga hiambal ko sa imo kung anong sala mo. Bisan pa nga masakit sa imo. I am your true friend.
1: Oo nga ni. Lugay na ah. Kay manghulam ka naman ngani.
2: Mani. Nadali mo gani. Pagkot mo ba?

0: Wow! Kinamit ng sudaan ba?
1: Oy, oy, oy, oy. Meme, hindi anay magkaon ha. Wala ton anay naton si manang mo.
0: Amugin na yan, nay. Hindi ta kasugod kaon kung kulang ta.
1: Amo ina ang pamilya, meme. Kinahanglan nga tingob, kag-uno ngay, bisan sa diin nga butang. Hula ton ta si manang mo, okay?
2: Nay!
1: Ay, ari nagali si manang mo, ho. Ay, nak, dali na, pongko na kay makaon na kita.
2: May upod ko, gali, nay. Bogs, dali. Sulod di bog.
3: Bo, timing ang abota, Bogs, no? Chibog-chibog dayo.
2: Ay, oo, oh, ay, nay, tay! Si Bogs gali, oh, ano, biyo ko, ah.
1: ano?
0: Ano na, may nobyo ka na? Bao mayo eh!
2: Ay, Bogs, pungko ah.
3: Ayos ah. Encounter na yun. Aliwag ko sa pinggan, binay. Kay daw kagutom, gini. Namit sudan ta ba?
0: Mm. Ay, tuduwi lang kaon, Bogs, al. Damo man ni sobra,
4: ah. Ay, bang! Anay ka, anay ka. Antes ka magkaon, mamangkot lang kami sa imo. Ngaari ka di.
0: Ay, tay, dinupod ko siya, tay. Kay Kwan Balatayaw. Kung makagraduate ko sini nga tuig, mapakasal kami. Kung hindi, mapakasal man kami gyapon.
4: Ay, bang! Animal!

0: News D3 Bio.
1: Ako si Richard, isa ka triple driver ng galing ng loko na ibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Kaya nung paninisis ng D3 Bio, tatlo kami sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Makakats, magabot ka.
2: Kung mainom ka ordinary nga brain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio, gapadamo sang
3: probiotics.
2: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang nga
3: brain. Ay, wala.
2: Wala
3: siya. X siya. Check si D3 Bio, X ang ordinary nga vitamin.
2: So, di napadamo niya ang imo nga probiotics. Di ka balo naman ta, kapila na ito i-discuss kung ano ang mga bintaha.
3: Sa probiotics. Ano pagkit kung D3 Bio ka damo ka medium chain triglycerides?
2: Amo gid ang pinaka-superstar.
3: Anong superstar?
2: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka-superstar is the monolaurin.
3: Monolaurin.
2: Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin, amo to magwardya sa imo nga selula against bacteria and virus.
0: D3 Bio.
3: Di ka mo kita gwardya nga gabantay sa imo selula, gatag pa kuryente sa imo, no?
2: Grabe, no? Gwardya na siya, siniko pa siya.
3: Siniko pa siya.
2: Kung so, sa panay pa, gwardya na siya, more power pa siya.
3: More power pa siya. Amo na ang D3.
2: Sana all. Ang imo nga friend D3, may amo na. Wala, sir boy. Imagine na, halin sa mahimo, makapahingihimo siya probiotics. Gadamo ang probiotics, tapusan, may MCT siya. Like monolaurin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. The reason why, para mag-strong ang iyakuan.
3: Immune system.
2: Kablo ka, anong ara sa gata sa bata? It's the lauric acid nga ara man sa D3 bio. The question is, may lauric acid ba ang imong friend D3?
3: Wala.
2: May monolaurin ba imong friend D3? Wala, D3 bio lang na. So, meaning pa, kung gainom ka D3 bio sa boy, na pareho man ka nga gadidi sa imong nanay.
4: Correct.
2: Wala untat nga didi sa imong nanay tungod kay naka D3 bio ka.
0: D3 bio.
4: Kag gina-enhance naton nga alpha lipoic acid.
3: Ay, napagin.
4: O, may kuan sa may capric acid sa imong kanga sang discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na eh.
3: Ang nasuluyata lang pero may lauric acid, may caprylic acid, may caproic, may capric.
0: D3 bio with physio.
5: Ako si Darlene, sa ka full-time law student. Mas suppose mas madasig ko ma-memorya ang akong mga trunaan. Kung sa D3 bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 bio. Ang D3. Yumay physio. Ang physio. Yumay D3. D3 bio.
2: Kaya may ara siya dami nga antioxidant nga makita mo sa BCO, sir boy, nga kaya mo makombine sa DTX 500. The question is, may bastante ka bang antioxidant ang imo nga plain D3 kumpara mo sa D3 bio?
3: Wala.
2: Kaya ang imo nga plain D3 wala sang BCO. So, if I were you, kung gusto ka makatipid, nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3 bio ka na lang.
3: Ano bagit? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals ni siya. Ang D3 bio tungod ni sa iya glutathione, magpapadamo sa glutathione, ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usas ang imo fats to energy, kayang-kaya na iakwaon ni D3 Bio ang iyanatak, kayang-kaya ni D3 Bio. Ano pagid si D3 Bio nga paalam sa aton utak tungod sa ketones? Kung na may ketones ang imo lawas, ang imo brain, nami ang energy sa imo brain. 2 to 3 times better compared to glucose.
2: Ang ketones, sir boy, the best ginakapagkaon sa imo nga brain. Especially wala na glucose.
3: Why na glucose?
2: Hindi pagot mi ang imong brain, labi na kung lawig na, sir boy, travel ka, sobra na 8 hours, wala kakaon. Kinanglan may ara, gika D3 Bio.
3: Okay. Oh.
2: Kaya ang purpose ato, ang ketones nga ara sa D3 Bio, amo na itong ma-feed, taunon sa imong utok.
4: Food for the brain.
3: Food for the brain.
2: Food for the brain. Amo na gani, pero minamong ginasuggest sa amon nga programa, if you do the fasting, tapos nalanganin ka, kinang may balon ka, mga nuts, pero subong ay may D3 Bio na, may D3 Bio ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka the best nga fuel. Kung fuel ang paghamalan sa salakyan, fuel na sa ano, sa aeroplano, sir.
3: Correct.
2: High octane.
3: High octane, no?
2: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones? Wala. D3 Bio lang ang may ketones, D3 Bio lang ang bukas. Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imo lawas kaysa ordinary lang ang vitamin D3. Time to upgrade.
3: In life, among mangin na.
0: D3 Bio!
6: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Kung managid ka malipaton, nitry na mo tatumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod na sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Makakas, magabot ka! D3 Bio! Health News!
7: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sa aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sa St. Robert's International Academy.
8: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
9: This newscast is brought to you by Herba Strong, ginhimo sang Unilab.
10: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan! Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Supple Plus Gold.
13: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sinay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
12: Supple Plus Gold. Anakal sa mga butika.
14: Ang RMN Freedom Run! 20th relaunching anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buidog man, nga ginupdan sa mga masunod. NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto, Seafood Grill and Restaurant. Pito Onharo, Kagpasi City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto, Bituon Branch, kag sa 0968-146-4675. Baluto, Pasig City Branch. Kung magbisita, kag mag-message sa ila Facebook page, Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, Alkaline Vitamin C, Sodium, Ascorbate, and Zinc Supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika. Fiesta Gas and Counselor Johnny Young. Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paints. Paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama and RMN Fans Club Singapore Chapter.
12: Supple Plus Gold.
15: Ako galis si Bal, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
12: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Di pwede pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
17: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
18: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
19: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
20: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
19: Wow! Mas pinagaling pa?
20: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, pwede
20: extra pa. Galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
24: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS. Anong gusto nyo? Paksa!

0: pati sa parents ko, wala ako freedom. Kasakit sa pangabuhi ko, ah!
1: Dali na! Kaya na, panghulat na mo ni nanay mo sa imo!
0: Suga, aton gidya, tay!
1: Oh, nga, hindi pwede, how? No.
0: College na ko bala, tay!
1: College yan, eh! Amo na gani nga doble na gid ang pagsugat na mo sa imo ni nanay mo, kay te, base bala magpareho ka kay manang mo nga wala pa ka-graduate, imbes nga diploma ang iatag sa amon, apo? Bo! Magkapatay na gid ko bata kung matabo. Boss, ako naman ang masugat sa imo.
0: Ay, Allah! Ano, tay?

0: wala ni manang yan sa ako niya, yung iba pa sa anya.
1: Kagbaano ka gali, ha? Mapagusto ka?
0: Nay, nagatutom ko sa akon pagtuon, nay.
1: Si manang mo, amo man ang hambal sa amon.
0: Di wala ko yan, ubyo.
1: Kaya nag-break ka na. Kagamo man yung ginambal ni manang mo sa amon. Pero anong natabo, ha? Nagbusong si manang mo.
0: Nay? Nay, nakita nyo man, nay. Tapos ko kasi gapuli man ko dayon, hindi bala. Nga, kinangan ka sugaton, pagid ko yan.
1: Amo man yun si manang mo. Tapos klase, puli man dayon. Ano galing ginahin mo, ha? Last two subjects, makating classes, kay matabo sa nobyo, kag nagabok ang tiyan, ang resulta, nagbusong siya.
0: Lain nga ni si manang, lain man ko.
1: Oh, ane! Isa lang ang dugo, kanig ang panalaytay sa kaugatan nyo, day. Maayon niya siguro. Hindi bala, Mimi, ha?
0: Ay, kay linip, kita yan, ha? Kung diit pa yan nga nag-college na kuya, dito pa yan nga batayan, dito kuya.
1: Ayaw pagani isang gamay ka. Kahit pwede ka pa makapawalaan. Kahit bata ka pa mo. Subong niya, day. Makabata ka na, day.
0: Hindi naging kaya kagantay, ha? Hindi na rin niya.
1: Ay, kaya mo na lang, Neo. Ikaw na lang, nanay. Ikay ako na lang, maanak, ha?
0: Nay!

0: Toy! Toy! Toy!
1: Ay, ano man?
0: Oh, ano, hindi ka luwag kay Santa ka?
2: Ay, kung kay gani.
0: Bah!
2: Nga, di sana, ano, kang bantay ni nanay mo sa imo, mangita kagit pagi, nga, tabuhan ang dako, tiyan mong anubyo!
3: Mang mirepe pang animal ya, kay nakita niya kita.
2: Te, ano?
0: Wala man malain, magbabyo ko tayo.
4: Ay, aday, wala sa malain. Ang malain lang kay daw ba? Gahakos dahil yun ang kamot mo sa liog ya. Kag maghalo ka.
0: Nay!
2: Kag ang animal nga iniho, ginalikaw man iya ang iya bibig sa anak ta, nga daw kagwapo-gwapo kid.
4: Kinahanglan niya dong. Triplihon tapagin ang pagbantay sa anak ta. Kibok, ayawan kita padako. Ayawan kita gasto. Ayawan kita pa eskwela. Bibibibihon ta. Tapos ang dako, tiyan lang ang ining mapulos. Hala! Balik to kung diin ka nagalin. Kung basi makopos ang tiyan mo sa akon, karun nga animal ka!
2: Man! Asawa ko pala nagambal si Musina. Ako ayan. Diin ka karun ayan puluton. Ha?
4: Diin pa sa tangkongan eh.
1: Buli ko mia, bek na ta.
0: Ano? Ano?

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makalakutason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatundan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santo Plus Gold. Santo Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santo Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Santo Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako si Doc Erwin Lapos.
4: Ako naman si Doc Nelson Cadena.
3: Doc Nelson, istoryahan ta ang mga kautura naton nga may mga problema sa ilang atay. Ano ang manami himuon, no? Kaga siyempre, ano nga mga alternatibo nga mga aton gamiton agod nga maging effective nga pang bulong sa aton nga atay, kag siyempre ma-prevent man nga hindi maglala ang problema sa atay.
4: Yes, Doc Erwin, sa aton mga kautura, no, labi na gid sa may mga problema sa ila atay. Nagasugod din ang problema sa pagtubo sa tambok sa aton yung atay o ginatawag natin yung fatty liver, Dr. Erwin. Once gani ang tao pala inom sang mga makahulubog na ilimnon o mga alcoholic drinks, I mean, nagamat-amat ina ang alcohol guba sang aton nga mga atay, ang selula sang atay naton ginaguba ina. Once maguba ato, gakaislan, gakascar ato, maislan ato siya sang ano, sang tambok or taba. Oh, kag ina siya ang taba dira nga ginailis, nagapaano na ga problema ina sa aton nga atay, kay nga ang selula didto nga naguba, wala na nabalikan, nagajutay na ang selula nga ga function, nagadamo ang tambok sa aton nga atay. So importante gid nga aton halungan, aton atipigan ang aton nga atay. Suno sa mga pagtuon, Doc Erwin, ang aton lawas dapat naton tinluan. I-cleansing naton, tinluan naton aton nga lawas, kay nga ang aton nga atay suno sa mga pagtuon kaangay inis ang isa kasalaan. Isa kasalaan. Ang tanan nga atong ginkaon, tanan naton nga gininom, pagsulod sa aton nga tiyan, makadtuna sa aton atay, kaya nga i-neutralize ang aton nga atay ang tanan nga mga higko o mga toxin nga ginsulod naton sa aton lawas. Isa siya kasalaan sa aton lawas para hindi makaupod sa aton nga dugo, atong mga higko, atong mga makaguba sa selula sang aton nga lawas. Iyan ang salaon, iyan ang punggan nga hindi makaupod. Ang problema lang kay bombarded sang toxin ang aton nga atay, kay nga pasulod nga sulod lang ta sang basura, wala iya sang gapang tinlo.
0: Supple Plus Gold.
5: Ako si JB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon, lugangan pa sa bisyo, nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold, intestingan ko man inom adlaw-adlaw nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
4: Doc Erwin,
3: yes, dapat kabalo man ta man nilo. Amo na ang aton atay, dapat kabalo ta mag neutralize. Paano bala, Doc Nelson, i-neutralize ang mga alcoholic nga ato na inom? Mga taba, mga tambok sa ginakaon na ton, pati na mga preservatives, mga chemicals nga yara sa pagkaon nga ato na intake. Paano naton tinluan si atay?
4: Yes, sa mga sunod sa pagtuon, Doc Erwin, ang chlorophyll nga yara sa spirulina is the best cleanser sa aton nga liver. Amo ni siya ang magbulig sa aton nga atay nga tinluan ang tanan nga mga higko ang imbasulod naton sa aton nga lawas pinaagi sang pag-inom sang spirulina. Kaya nga ang spirulina may ara sang chlorophyll. Kag inang spirulina, Doc Erwin, yara ina sa Santon Plus Gold. Inumanin niyo Santon Plus Gold, hindi pagpabayi ang isa ka adlaw, hindi pagpatapusa ang isa ka adlaw without taking sang Santon Plus Gold. Kaya nga, amo ini siya ang proteksyon sa aton yung lawas.
3: Kaga, hindi lang ang aton atay matinlo, Doc Nelson. Kung tinlo ang aton atay, dako man tindinsiya nga ang aton nga kidney matinlo man. Kaya nag-connect lang sila nga duha, no? Isa sila na ka daw, twin na sila nga duha. So kung tihigo imo atay, higo man imo kidney. Kung mabugatan imo atay, mabugatan man imo kidney. Muna sa aton mga kauturan, inom gid ka mo sang Santon Plus Gold kamay spirulina. Ina, ang spirulina, sana siling na naton makabuligid papatid.

0: Una.
1: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang lugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit My 19 Vitamins, Minerals, Ginseng kag Royal Jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas, aptik nga utok kag salambingan with proper diet and exercise.
9: Kargado.
10: MaxFit kargado.
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, Minerals, Ginseng and Royal Jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
13: Mag MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
16: TTX 500. Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500. Buntag na o gabi eh.
17: Karong pila na may mong sugar?
16: 136 na lang. Na-minid yung kaya kong tulog sa TTX 500.
14: TTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
18: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigid yan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
14: Mighty C, babaka sa mga butika.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mag-abuti ka.
2: Oras, tatak, alas 10:50.
3: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: Magpasakop sa dalagan nga may kausa.
5: Kausa.
4: Ari na ang RMN Freedom Run.
5: RMN Freedom Run.
4: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwedeng mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa indi ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan nga mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique Second Floor Marymark Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
5: RMN Freedom Run.
4: Tatak! RMN!

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, dubragit kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Kung siyang sang sumag, isa ka sudyante, kada gabi o

0: sa pagpulaw, kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
3: Santon Plus
2: Herbal Capsule.
3: May mangustin at malunggay.
2: Dobling sangkap sa isang kapsula.
3: Inumin araw-araw,
2: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
3: Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
4: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
3: Santon Plus
2: Herbal Capsule.
3: May mangustin at malunggay.
2: Dobling sangkap sa isang kapsula.
3: Inumin araw-araw,
2: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
3: Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
4: Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako galing si Shirley.
5: Pernigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Pinaghambal sa akon na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
3: Cellphone Plus Gold.
6: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
6: Pinahusay.
3: Cellphone Plus Gold.
6: Sa mga butika.
7: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Number 1.
9: Sabi niyo lang kung ano kasakit sa part ko. Wala na ko isang hulag nga husto. Pulos na lang sala. Kagang malain pagin, ang wala ko ginahimo, kinapabangod nila sa akon. Wala na kuya freedom. Kaya ano na yung buhaton, kuya man, dilayla, lingling. Sa inyo, be, kung ka mong pahambalon, meme.
10: Meme.
11: Oo.
10: Meme.
11: Kasakit man natuod sa part ya.
10: Nga, kung ano ganing ginimo sa magulang, hindi ba na niya, guro nga, agaling kahit may nobyo to sa galokana, ito sila.
12: Nadakpan bala to, nga nagtukaanay.
10: Amo lang na, wala sa ginikanan, bala galingling, nga luyag, nga magguba ang kabuhi sa niya anak.
11: Gusto mo lang sang ginikanan, Tonya,
10: nga
11: proteksyonan sa bala,
10: kag
11: hindi maparya sa iya nga utod, ugaling do ka... Isala lang,
10: over
11: guro.
10: Lang.
11: Doka over lang siguro. Kad duging generalize na lang, duging parias na lang, duging kumpara na lang sa ginikanan niya nga, maparias ka man sa nagulang mo to? O, sa utod mo?
10: Amo na kabatayan ka namon?
11: Pero galing kiti unfair man sa iya, balalingaw. O, kay ginambala na sabi sa ginikanan niya nga, maamu ka na, maamu ka ni, parias ka sa amu sina. Doon ako sa iya, guro may sarap, panindugan ko na lang niyang yambal nila, kay bisan na niyang yambal ko, wala mas lagapati sa akon. So sa mga ginikanan, pamatian taman ang kabataan natin.
10: Di, pero kahit kung ikaw ang ginikanan, bisan di ka na mamati si mo bata, Ling.
11: Mm-hmm.
10: Bantayan mo na lang.
11: Bantayan mo na
10: lang. Kailangan ka bisan ano mong kabantay, 24-7 to ganyan bantay sa iya, amog yapon.
11: Bisan na mo na kabantay.
10: Kung gusto sa bata, mga maghimo sa hindi amo.
11: Mahimo, mahimo na nila ya.
10: Oo. Mangita, gina sila yung pagi ya.
11: Ikaw gani, nahimo mo.
10: Oo eh. Ako pa ya.
11: Ako yung nahimo ko. Pero,
10: kami pa ya.
11: Ang ina nga mga ano ma-learn man na nila nga ay insyak tugal yung bal ni mama kan ni papa sa ako.
10: Oo.
11: Ma-realize to na lang sa uli.
10: Ang nangyayin ang bal ko lang nga wala gani isang ginikanan nga gusto nga maglain ang ilang mga anak.
11: Mambal kita nga ay insyak tugal yung ginpati ko si mama kag si papa. Ay tanig ginpati ko si mama kag si
10: papa. Ano gibi ang malain be? Mag-graduate ka, mangita ka ubra, kagdira dayon to duwe da nubyo.
11: Mm-hmm.
10: Kaya ngila man lang siguro nga makagraduate ka.
11: Ang future mo.
10: Nga makakita ka sang ubra. Kaya bisa ato, kung may ubra ka, bisan anong mga klase sa lalaki, pwede ka naka ano da.
11: Mm-hmm.
10: Pwede mo na may enab lang, may utok ka na ba lang nga mangindi sa lalaki.
11: May kaugalingon ka na nga desisyon niya mo kag... kanami man be sa feelings ang ginikanan nga makita nilang kabataan nila nga successful.
10: Correct.
11: Hindi ka na gusto nga maging successful ka ha. Even though nga do ka Hitler be, do ka ano sang ila be, do ka terroristic.
10: Do feeling mo, do ka, do ginapunggan ka sa imo kalipayan.
11: Do ka suffocated.
10: Subong lang na kay nag-eskwila ka pa.
11: Mm-hmm.
10: Ginahimo nilang tanan sa imo nga bantayan ka. Ay para nga, hindi maglain ang imong sitwasyon sa pila ka adlaw. Ginaprepare ka na nila mo.
11: Advance na sila eh, nag-advance na sila.
10: Kasi wala sang ginikanan tuod bisan sa ako lang. Wala sang ginikanan nga gusto nga maglain ang ilang mga anak mo.
11: Pero amo na. Hindi mo lang tani pag himuon nga ang ginghimo man sa bago.
10: Tuod, no?
11: Hindi ka na ma-repeat performance.
10: Oo.
11: Kaya na-fail na sila sa ginikanan mo sa magulang mo. Di, syempre, na-headlock na sila nga ma-fail ka man.
10: Ano to, ambal sang ilo? Hindi na kami luyag nga ang maagyan sang magulang mo, maagyan mo man. Di, tsak tugid.
11: Kaguno. Hindi man na, kalainan ang ginapangabay sang ginikanan mo sa imo. Ang kaayuhan. Hindi lang anay.
10: Oo, ama kahulat na gani, bala.
11: Punggi lang.
10: Ano ginang hindi mo maulat nga? Ano ginaw? Tusik-tusik, eh. Importante, hindi lang ka magbusong.
11: Oo.
10: Tusik-tusik lang, anay.
11: Pero kung
12: kanubyo mangid sa piliun
10: okay, na lang. Okay na may nubyo ling.
12: Pero pakilala ya sa ginikanan, sa tsakto.
10: Oo.
12: Na makilala at least mo monitor sila okay.
10: Hindi ka lang makita nga oh. Ara ka sa dulom-dulom da naga.
12: Nga panginyawat. Gawat-gawat gali.
10: Pero sa kilala ko blalingaw. Di ba ang lago na sa nguna dulom na?
12: Ha ha ha.
10: May ara o da nga miga. Ay, may miga ko. Nga ang iautod, di ra nagatambay kagang nubyo.
12: Mm-hmm.
10: Tingin silingin na sa kunyo, dali lang gidbala, may tiiron lang ko. Abi ko kung sino lang magulang yung gali lang yung tiid. Di chak to, gini nga bali nga, daw magulang ko, gina mo, pakita yan. Ay, latuod si manang mong gituod. Te, maginon mo, nagapalagon-lagon lang.
12: Mm-hmm.
10: Di, kinanglan niya, kita nga mga babae, wais kita da.
12: Oo.
10: Kaya kita ang nagabusong.
12: Mm-hmm.
10: Maguba, gina, ah, pero sabi, di, ta, third year na tabi sa pag-eskwila ta. Magbusong ta, mauntat gid ta. Kiti hindi man ta maka-eskwila nga nagabusong, tapos lagyan ta na iya.
12: Mm-mm.
10: Bisad pa mambal ka nga, ti ano? Kung nabusong ko, hindi naman akong nagbusong nga nag-eskwila.
12: Mm-hmm.
10: Hindi man akong nagbusong nga wala pa makasal.
12: Mm-hmm.
10: Damo man kami.
12: Mm-hmm.
10: Oh, pero budlay para sa aton.
12: Mm-hmm.
10: Nga nagabusong ka, galakat ka sa eskwilahan, dasun, basta kabudlay sa sitasyon, taguro.
12: Mm-hmm.
10: Mauntat kita.
12: Mm-hmm.
10: Di maguba ang aton pagtuon. Pero kung pati yung tangaton ginikanan, wala sa may maguba.
12: Mm-hmm.
10: Kaysa pinakadlaw, kung ano, mapunggargi ka muna. Ah, hindi na ka mapunggan niya.
12: Mm-hmm.
10: Kung gusto nyo gimamana, importante, makagraduate na ka mo.
12: Correct, correct.
10: Diba?
12: Nag-advance ka gid mo.
10: Gani man.
12: Pwede mo lang kaulad. Gamay na lang katuig.
10: Oo. Oh, oh. Pila na lang katuig. Kaula tala na nobyo man. Ay.
12: Oo. Hindi lang anay. Higga
10: lang anay. Romansa lang bala.
12: Oo. Oh, tuka-tuka lang anay.
10: Oo. Tuka-tuka. Wala lang anay. Oh, wala
12: lang anay. Ano, side bet lang anay. Side pocket. Side pocket!
10: Ay! So, amo sinibigibihon lang bin.
12: Patay yun na po padalas ang sulat sa ato pala tuntunan.
10: Kun ako, pahambalon!
6: Kun ako, pahambalon! Kun kamuman may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton pala tuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadurot sa inyo sa RMN Drama Center.
2: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
13: Char, fab, con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng char.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangdong kumbaka bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
15: Tok, tok, tok, lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics, patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
8: Ang galing! Pang matagalan!
16: Parang tayo lang, han.
17: Everest Appliances.
8: Babe, ano ever best decision mo in life?
16: Siyempre, building a home with you.
8: Oh.
17: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
18: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: You are the child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
20: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang dabo-dabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Good day mga kabiyanan! Ang Health and Wellness Program nga ini ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Ang bronchitis, amo ang pagpalamanog sa bronchial tubes o kunang parte sa respiratory system nga nagadala kag nagapagwas ang hangin sa baga. Ang sakit nga ini pwede mabatsyagan sa madali o kung madugay nga tinion. Kung kaisa, nagapabalik-balik man nining nga kondisyon. Madamos ang lain-lain nga rason kung nga ang isa ka tawo nagakabronchitis. Ang isa sa mga pinaka-common nga bronchitis causes amo ang bacterial infections nga nagadulot sang sipon, ubo o kung trangkaso. Isa man kadako nga rason amo ang pagpanigarilyo kag bisan ang paghaklo lamang sang second-hand smoke. Malain man sa aton respiratory system ang mga nahaklo naton nga mga asuhalin sa mga pabrika nga nagagamit sang maisog nga kemikal kag may indi manami nga baho. Bisan gani ang simple nga aso nga halin sa salakyan to kita mag-commute, posible man nga maging rason sang bronchitis. Posible man nga magka-bronchitis tungod sa gastroesophageal reflux disease o GERD nga nagadulot sang heartburn. Ang vitamin D nagapanubo sang respiratory infections. Base sa pagtuon sang University of Colorado Anschutz Medical Campus nga gin-publish online sang November 16, 2016, napamatudan sa mga scientists nga ang vitamin D nagapanubo sang respiratory infections. Matapos ang pagtuon sa mga pasyente sa sulod sa isa ka tuig, nakita nila ang 40% reduction sa acute respiratory illness sa mga pasyente nga nag-take sa higher doses of vitamin D. Napabatudan ang vitamin D makapa-improve sa immune system's ability to fight infections. Kinahanglan naton sang enough nga vitamin D sa aton dugo. Magpili na sang vitamin D3 nga pinakamaayo. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag stand alone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pakanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Si Kabiton, Sitio Bachelor, Manet, Pasig City. Ang edad ko is 68. May kidney stone, may high blood sugar, prostate ko, subong, why na. Nakabulig ka muna. Life Extension D3, ara, gihapon. Ang hambal ko sa ila, lantawon nyo kung magbakal ka mo, kaya kung wala siyang tatakail hindi na original.
1: Life Extension Vitamin D3.
0: Kaya para naman sa aton mga kabiyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na nga ginabatsyag na balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses, kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-conditioned ang aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. A Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. And exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy City branches. Ang amon niya main branch located sa De Leon Wings ng Robinson Space Iloilo, SM City branch, ara sa ground floor near food court, Tagbakaro branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South in front of Iglesia ni Cristo Church, kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangga Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
6: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
6: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
0: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
0: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kun manubo ang vitamin D level sa dugo, dako nga posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
14: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
13: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
15: ECS.
16: Oras tatak alas 11:15.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
7: Paulit-ulit na lang ang ulam.
10: Mom, she!
7: Angeline?
10: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Ang RNN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builugman nga ginuupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sang 4th District sang probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sang probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio Board Member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sang furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi nyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
2: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
3: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, siling sang doktor. Daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko, daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
4: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: Kampala, ang iBerry hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa mga uri ng sakit.
6: D3Bio. O si Karen, nadamog itsang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
7: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Pabakal sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika, dayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
7: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
7: D3 Bio, ang D3 may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
8: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tayo.
7: Happy kanunay.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: Epektibo.
7: DTX 500. D3Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
7: D3Bio. Ang D3Bio.
8: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
8: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
12: Ilong Ranger?
13: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
12: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
13: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
12: Sipon agad?
13: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C plus 40 with zinc agad.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
17: Number 1!

Ano palang gahod ni Ina? Anong oras na iniman? Lastos na sang kaagawan. Hibi? Kay Aileen ni natinog ang naghihibi sa piyaka kwarto. Ano pala natupo sa ilaman? Nag-away pala sila? Babangon ako. Kag manilag sila kwarto.

0: Karina, José Puertas, ni la cuarta.
1: Jove!
0: Jove! Ginasambit ni Aileen ang alan sa anak ko? May malain ba lang natubo kay Joven? Aileen? Aileen, anong natubo dira? Nga ka naghihibi ka na ano si Joven, ha? Lubagon kong turnap. Naopre. Iha, naghihibi ka sa mga nag-uuyat sa cellphone mo? Sa din si Joven? Ha?
1: Si Joven!
0: Nga! Ano natubo sa anak ko? Ha, Aileen? Ano?
1: Kukwet ba? Wala sa may malain nga natubo sa anak mo. Ay, Joven!
0: Uti nga ang naghihibi ka.
1: Nag-chat ako, worker ko. Wala lang dugay, ma. Nakita niya si Joven sa mga gabi sa lunch. Kaya maginakos ako sa babae.
0: Ano?
1: Oo, ma. Ari mga pictures na ginsend niya. Confirm kasi Joven ini, ma.

0: Ano na oras ini?
1: Love? Ikon, alas 9 sa aga nga man.
0: Gusto ba bala ini nga oras sa gudi pa uli sa isa kabana nga nag-overtime sa trabaho?
1: Alangan! Hasta aga ganing overtime ko. Pasalamat yan ako kay D.O.F. ko subong. Makapahuway ako sa tulog bilog ngadlaw. Nakapuigan ako sa laparahan ko sa opisina.
0: Sa opisina, gidman ayhan? O kon sa lodge?
1: Aileen?
0: Kapuigan man ayan sa overtime? O kon sa dugman sa babae?
1: Talungan mag-istoy, Aileen, ha? Kapi na gusto ka lang ko sa babae.
0: Ara! Tulukan ang picture sa cellphone ko! Hindi ba lang ikaw yung nag-aluo ka nag-romansa sa babae?
1: Hindi.
0: Hindi pala ikaw ina!
1: Kwan, ako! O, te, ano ka ron? Man, gintampa mo ko! Daga ka! Hindi mo ko ganit magtapatampaw na!
0: Kevin!
1: Hindi ko pag una-unahe! Ha? Hindi ako pagtuduhin kasi kitong ka! Wala ko ganit ginasakit sa ginikanan ko asa subong na nagdako na ko! Tapos ikaw, ganit-ganito na ba ko? Eh, basi ko matiyog na ko ang pipigig mo sa akon!
0: Juven!

0: Ma'am Verlene, kamusta man dira ang grade si Joylene sa imo?
1: Joylene? Ano nga year, sir?
0: Third year na, ma'am.
1: Joylene. Well, okay ka si Joylene. Bright siya sa klase. Halos ganit mga perfect niya mga exams ko.
0: Matuod. Amo man ako. Nanamian gani ako eh. Ugaling. Pala absent lang. O kung hindi gani, late permit sa first period.
1: Same problem ang ginahimo sa akon sa second year sila sang batch niya. Makapila ko naman siya istorya kong sado nga hindi magpa-late. Tungod nag-quiz kami kung kaisa, kaya hindi siya makahingabot. Wala naman ako nagsulit pa tungod unfair man para sa mga classmates niya kung paboran ko siya.
0: Pero kabalo ka na sa rason kung nga aamon yung gawit niya?
1: Nga ako, no?
0: Nagamasakit galing iloy niya. Antes siya magpa-eskulahan, kinaasikaso anay niya ang iloy niya antes bayaan. Amo nga late siya kung magsulod sa klase. Tungod iya galit tanan.
1: Ay, makaluluoy man ang estudyante nga ina. Mabisita kita sa iya.
2: Excuse me, Ma'am Verlene? Pwede ka na'y makapauli? Sino ang Joven kagang iya asawa nag-aaway?

0: swakto pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uy, concerned lang ko. Kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Supple Plus Gold.
10: Ako si JL, pagpangumang pangabuyaan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
9: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawon.
9: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Samphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkabot sa rumang uri ng sakit.
13: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
14: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
9: Supple Plus Gold.
16: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Supple Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Supple Plus Gold. Kaya nadulang akong nga polser.
9: Samphone Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
17: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
18: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
17: Wow! Mas pinagaling pa?
18: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, 20.
18: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Alas 11:32.
2: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
20: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builuman nga ginupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabainting relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sang lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
21: Kung
0: 40 na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
21: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
1: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkabot sa lamang uri ng sakit.
22: Herba Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
23: Life Extension Vitamin D3.
24: Ang mga tao nga may diabetes usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sang sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain and more.
23: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
24: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
25: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imno ng Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
23: Life Extension Vitamin D3.
24: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorse ug nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gyud nga ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
23: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Happy
27: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Playtime Entertainment, born for happiness.
30: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Number 1.

0: Eileen? Joven? Ano na tapos? Eileen? Saan din si Joven?
1: Ma, kwan, ato sa kwarto.
0: Anong natabo diri? Ang siling sa estudyante nga nakalabay diri, nag-aaway ko no kamo. Kagin sakit ka ni Joven?
1: Kwan, ma.
0: Ang bibig mo? Nagasambil ang bibig mo? Kag nagapula pa ang guya mo? Joven! Joven, sa din ka! Joven!
2: Pare ko ni ma. Nao, mano ka?
0: Bo Diyos ko nga bata ka! Gin sakit mo asawa mo? Matuod pala ini?
2: O tiyo, ano ka runaw? Ano kung ginasakit ko siya? Iyan mo na sala. Mantampay ako mo. Wala kuya katilaw sakit is balay. Tapos sa kuya, sakit to niya ko.
1: Kinpamangkot ka ikaw sang tadlong. Pero wala ka nagatadlong sabat.
2: Masabat ka ba? Ikaw madugas.
0: Joven! Joven, ano ka? Ha?
2: Hindi na ka ba?
0: Nga ginasakit mo si Eileen. Hindi mahinginimo mo, ha?
2: Kakaroon si Mokron.
0: Kung ano man ang problema ninyo nga doha, pwede na maistoryahan. Hindi maglambot sa sakit ay physical.
2: Atiste! Di pala mag-i-trenta, di ba? Kano? Wala ka lang gid kanina himo kay Papa sa tupro. Ay sus, ako yung labdan mo. Ay muuyo ka na guro ma, mayo pa.
0: Joven?

0: kasan o pa inigini mo sa kanapis sa imo, Aileen?
1: Sabong na ininatabo, ma. Nairitarabi siya tungod pagsampot niya. Ginpisa-pisa ko na siya sa pamangkot ko nga naagahan siya. Luyo ko siya paakuan sa kaymuan niya nga pang babae kagabi. Hindi pa kung tani siya mag-ako kung wala akong ginlatag sa iyang ebidensya.
2: Kung amo, confirm niya may babae siya?
1: Oo, ma. Ginako niya sa ako na wala siya mag-overtime. Kundi nagpa-lodge sila sa babae niya.
2: Diyos ko, nahimo ina ni Joven?
1: Oo, ma. Nagsakaki ko. Natampaan ko siya. Reso naging kaakig niya tungkol wala po na siya ginakigan ako ginatampa din sa balay. Amo to, gintampa man niya ako. Asa nga madamo na siya sa sugilano na ginabungat. Sabta ginasakit niya ako.
2: Aileen,
1: nakibakit ako kay Joven, ma. May kinaiyagali siya nga manakit pareho sinin.
2: Aileen!

0: Nick. Bayaan na lang ko mong mag-iluya. Ito nga, kasigulang kong duha. Araw lang, Miss Gua.
1: Istoryala siya sa maayam ang Berlin, ah. Amo na kami, ah.
0: Nick.
2: Joven. Anak.
3: Ano naman, ama? Anong aking sundan mo gini sa balay na ni Julius, no? Pisa-pisahon mo naman ko din sa pamangkot?
2: Gusto ko lang mahibaluan ang kamatuoran. Gusto ko mamati isang side mo. Nga na buhat mo to kay Aileen. Nga agin sakit mo ang asawa mo.
3: Ay, wow! Kung makapamangkot na wala man ginasakit sa banay sa do!
2: Joven, kalimpin ang nagligad. Inibahin sa nagligad inigin na istoryante sa buong.
3: Haba?
2: Sabtang pamangkot ko. Hindi ako luyag na butigan ako sa kaugalingon ko nga anak, ha? Matuod ba lang ara sa pictures? Matuod ba lang ang nagapang babae ka?
3: Oh.
2: Ano? Ginahimo mo, ina? Joven, may asawa ka na! Nga nga nahimo mo pa nga magpa-lodge kag maghulid sa ibang nga babae. Nakahibalo ka, nagid gasala, ina!
3: Hindi nabi sala da man. Wala da'y sala, ma. Kay kung sala, ina, wala man mag-amusin na si Papa Santo. Ha? Wala ko kung tani, ina, ginahimo, eh, no?
2: Joven! Joven!

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Para sa matinlong na dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy gatoy.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatindo sa imo atay.
2: Basta tindong atay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
1: Ang visio
0: nga may D3.
1: Mabaka sa mga
6: maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Charm and Fab Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
8: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
9: Mmm, smells good.
6: Tikman natin.
9: Sarap! Yummy!
10: Everest Refrigerators.
9: Love?
10: Ano Everbest food mo in the world?
6: Of course! Yung ginawa natin together.
10: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
11: Oras tatak alas 11.45.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
12: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Ang RMN Freedom Run! 20th relaunching anniversary Run for a Cause. In partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buidog man nga ginuupdan sa mga masunod. NIG Marketing. May mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing. We bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pito Onharo, Kagpasi City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto, Bituon Branch, siya sa 0968-146-4675. Baluto, Pasig City Branch. Kung magbisita, kagmag-message sa ila Facebook page, Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, Alkaline Vitamin C, Sodium, Ascorbate, and Zinc Supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika. Fiesta Gas and Counselor Johnny Young. Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paints. Paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama and RMN Fans Club Singapore Chapter.
14: Dr. Pinoy Swaling Capsule.
15: Swaling Capsule.
16: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Swaling Capsule. Nakagi ako maestro kaga pangunsang Dr. Pinoy Swaling Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko kagwain na kuno kapoy.
14: Dr. Pinoy Swaling Capsule.
15: Swaling Capsule.
14: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro kag macro minerals kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Swaling Capsule.
17: Shout out sa my call center agents nila para sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kabit pa kong graveyard, Permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung thing mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan si niya mabalik ang mga dulang nga nutrients sa akon bang mood sa stress. Gani sa bong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Guwapa ka. Stress tubs.
18: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
20: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba

0: Kal sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Santon
2: Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix.
0: Nagkape ka na.
1: Nanakas.
0: At gaganda ka pa.
3: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.

0: Lechong Manok Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok! Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makakas, magabuti ka!
3: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo kolon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, sena all, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of sinok...
4: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
5: Mami!
4: Angeline!
5: Walang masama sa okay lang. Pero...

0: with proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Noodle Needs Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, nara po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod yung tuwa kabulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
2: Pinahusan.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Hindi sa mga butika.
6: Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Ari na ang RMN Freedom Run.
7: RMN Freedom Run.
6: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa ini ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko ang mga cash prizes na nagahulag sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique Second Floor Marymark Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
7: RMN Freedom Run.
6: Tatak, RMN.
8: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
9: Santum Plus
8: Herbal Capsule.
9: May mangosteen at malunggay.
8: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
9: Santum Plus Herbal Capsule.
8: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
10: Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
9: Santum Plus
8: Herbal Capsule.
9: May mangosteen at malunggay.
8: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
9: Santum Plus Herbal Capsule.
8: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
10: Suggested retail price, 13 pesos lang.
11: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay maksalaga. Max Protect pa.
12: Helps stop cavities even before they start. But

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
3: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
5: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
7: Oras tatak impunto alas 12.
8: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
10: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
10: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Galubog ba lang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na. Hindi na pagantusa. Kay Arina ang Eyeberry.
12: Ako si Ana. Mga taga-Mandawi. Halinsang bata pa ako. May myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay, gid, magtulok sa layo. Kagperwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang Eyeberry. Naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya. Labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
11: Ang Eyeberry. Available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
13: Balik ang pala. Ang Eyeberry, hindi ka mo kahit.

0: Swak, swak to na! 45 pesos ra? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patay Cup. 45 pesos lang.
2: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
7: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
7: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Upde ni isang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
4: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
10: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajman Ronel Sorbito at Rajman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapangkapi. Parekoy Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
14: Welcome sa isa namang edisyon kapag mangalagad sa palatuntunan Targitana ay sa Udto. Karong adlaw-adlaw kita subong mga kabiyanan ng Miyerkules. Yari kita sa Pizza Jazz sa bulan man sa Hunyo 2026. Kumusta na ato ang mga suki sa kanginan tabok sa kadagatan kaumahan kagabukinan. Welcome Iloilo. Welcome Western Visayas. Welcome Philippines. Bilog ng kalibutan. Basta may mga internet. Nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
15: Of course, kita nagabi-abi man. Sa tanan naton sini mga suki umalin sa aton. Sini nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran. Pakanto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton kadagatan. Halin sa mga karinderiya. Pakanto sa tag sa ka mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaroon nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
14: Inyo kami mabatian sa City Series 4 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
15: Inyo man makita ng among mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
14: Sa kinandano po ng inyo mga biyan mga amigo sa kanginan Master Kilab of the Great of the Whole Universe basta laon balo kag binayaan ang bagabalan Master Radyo Man Don Mr. Green Boy Dolido.
15: And of course, ang kilabot sa mga kuliyala at iba pa basta may palda tapos kagid iha Mr. Hot and Spicy Radyo Man Ronel Sorbito.
14: Kaginiang
15: Targitanay sa Udto.
14: Master Don, lapit na lang ang Biyernes nga adlaw, ginapanawagan ta nang aton nga mga pumuluyo kay bangod nga may ara pagigita mga kabiyanan sang RMN and NCSC6 sa Public Service Expo. Serbisyo para kay Lola kag Lolo. Ang aton nga venue is Robinson's Place Haro. Mga kabiyanan, alas timprano pa, alas 9 bisang aga, pwede na ta to, no? Mm. June 12, alas 9 sang aga. Bala mo master nga ginakwa naton ini nga ginagdagin naton sila mga lolo kag lola naton dira. Dalon ta sila sa Robinson sa Biyernes. Alas 9 sang aga kay kadamo kita dito sang serbisyo nga ighatag sa nagkanoy tuhay nga mga ensya sang gobyerno mga kabiyanan. No yes. Halin sa mga ensya sang gobyerno ang PSA naton master don. Opo nang ilang mobile CRS civil registry system outright makapaprint ikaw sang sinumar live birth kag death certificate nga request ma-request na kamo no birth marriage death certificate sa mga kabiyanan pa mangayo kamo kopya dito no sinumar may atoman pwede mga kabiyanan makuha sa sulod lang sang 30 minutos master don 30 minutos ti may gamay man payment ti seven normal man lang may payment pero hindi ka na yung mag-uyang oras hindi ka magpag-schedule dito sa opisina nila no kay total holiday man sa June 12 mga kabiyanan kung gapangita ka mo sino mar mga birth certificate nyo death certificate etc basta PSA ha mga kabiyanan kagtuin ninyo sa Biyernes nga adlaw sa Robinson Small Haro.
15: Oh. Yes, no, sumadamo kita nga serbisyo para sa aton sini mga lolo kag lola kag indi lang ina para man sa mga utod naton nga mag-avail no sang sining serbisyo sang PSA Philippine Statistics Authority karon pa mati kamo kay interview naton sila para yes. Mabalaan naton gid ang mga specifics ano ba lang dalalon ninyo no kumpara ina sa inyo sining mata layo sabi abroad siya or wala di siya sa Iloilo City ano ang dalon ninyo bilang mga attorney niya kumbaga bilang representante niya.
14: Correct.
15: No so bantay kamo karon para sa aton mga kuturon kag kung para sa bata nagapangayo kamo birth certificate sa bata di siyempre hindi kamong bata no so ano bala ang mga dokumento nga dalon ninyo pamati kamo
14: yes sa DSW desk naton may ara sa DSW desk no mga kabiyanan social pension nga mga concerns
15: na,
14: sa DSWD may ara kita desk nga ibutang dira no? Sa Department of Social Welfare and Development mga kabiyanan.
15: Kibla mo, main concern gini sa mga lolo kag lola ta ang ilang social pension no kadamo gambal nga kung sa kung kaisa kuno delay kung kaisa wala no kaisa wala. So ini mga kabiyanan ma-explain sa inyo mayo sang taga DSWD no mga lolo kag lola ta nga nagabato na sang pension.
14: Yes, kag ang DICT naton e-gov no mga free lecture sila parte sa mga scambla online no digital ID nga concerns ninyo kag iban pa basta DICT pwede kamo makakadtoman sa Biyernes nga adlaw dira sa Robinson's Haro.
15: Bala mo very important ini ang application nga e-gov application naton no bala mo subong nagagoing digital na kita for example ganta lang kamo sang for example Parikoy sa sobra mo kadali nabilin mo ang driver's license mo no?
14: Oy.
15: Nabilin mo, tikaron, kay may LTO. No, gipaparahan ka sang LTO, wala kami pakita nga driver's license.
14: Adios.
15: Ang digital driver's license mo is accepted sang LTO. Pero dapat, ara na sa egov.ph mo nga app.
14: Yes. Kag sa piyak nga bahin, ining NCSC desk, ibutang man naton, ining parte sa mga expanded Centenarian Act queries, kag concerns, no? Yung mga tigulang magyapon ng concern. Sa gusto ng mga legal advices, legal services, ang IBP naton, Integrated Bar of the Philippines, no? Makandak man sila sang legal counseling plus notary public.
15: Balaan mo, Parikoy, sa mga lolo kag lola takay because ini mga kabinan together with the National Commission on Senior Citizens, gindihon gini para gini sa ila. Kadamos ang concern nila parte sa duta. For example, no? So, ang mga abogado naton could give them an idea, guidance sila kung paano, si tatay patay na to, tiginalagawa na mo ng duta ni, no? So those are things nga pwede maka-advise ang aton sining mga abogado.
14: Yes, kag ang Department of Health, ginapasalamatan naton for donating sa mga free medicines para sa mga lolo kag lola naton. So thank you, DOH. Ang Bureau of Fire Protection, kag ang BJMP, magapatigayon sang libre nga masahe. Massage, master, kag libre nga haircut.
15: Wow, kanami.
14: Oh, kag ang DNR, kag ang Penro, no? May mga seedlings dira sang mga kahoy, mga fruit bearing trees ini kag mga native kag indigenous nga mga seedlings mga kabiyanan. Ang Western Visayas Medical Center ginapasalamatan naton mapadala sila sa mga doctor and mga nurses. Salamat kay Dr. Joseph Nicolo, ang Medical Center Chief. ang PhilHealth Region 6 naton maghatag man sa badamo ang mga serbisyo. Opo, na diring Western Visayas o West Visayas State University Medical Center mag-provide sa mga doctors and nurses. Kag salamat man na kay Dr. Dave Endel Hilito III, no, ang Medical Center Chief, mga kabiyanan. Kag siyempre, ang mga private partners naton, si Dr. Dalin Villanueva, volunteer doctor naton for 3 years in a row na ni Master Don. Kag ang holistic pharma clinics sa consultation kag medicines upod kay Dr. Luigi and Charm Ganzon, mahinay, no, mga volunteer doctors naton for 2 years na. Kag ang Lions Club magahatag man sang eye services kag libre nga mga medicines kag mga Sanoli products, Master Don. Kag ang Unilab Foundation naghatag man sa mga medicines para sa mga kag food supplements para sa mga seniors. Kag ang Life Extension Philippines may libre nga BP and blood sugar check-up pag mga suplemento. Ang Ahanta Pharma para sa blood sugar test kag mga medicines. Kag ang Josme Pharmacy sa libre man ng mga medisina. So thank you gid sa aton mga partners, mga kabiyanan.
15: Ariglado, oy, saton sini mga dlagko ng mga bali. By the way, see you, ah. Ang aton medical mission together with the National Commission for Senior Citizens ara ina sa Robinson's Haro. No, masugod sila daw, timprano pa, pwede na kamo kakantodra, no? As early as 9 a.m. siguro, yes, kay pagkabuksan nilang venue area lang anay. Kay 10 a.m. na diray ang ilang multi mo, multi nila. Pero ang aton Ariman Freedom Run niya, dira kita sa Festive Mall,
14: Kiprano
15: Festive Walk.
14: Kadahon pa lang yag, dinalagan, galing na gumbanan na yung katak-katak-katak sa mga tiil sa aton nga manog dalagan. So, see you sa Friday na, ika-20th relaunching anniversary sang Ariman Iloilo, mga kabiyanan.
15: Subuman, asawa sang delivery rider, ang giburo patay sa haro, of course, hindi yung ginbaton.
14: Grabe
15: ang kabatayon, si Yabana, nagpalibog subong kung paano yung buyon, ang duha paniya kagagmay ng mga kabataan.
14: Buisit, ganyang klase mga tao, bala nga mga abusador, bala.
15: Oh.
14: Nagbinaisay, kaya ko na sinipa. To, siyempre, mga delivery rider na to, may box-box na siya.
15: Oo.
14: Oh. Ikaroon kung gubuon mo na kagsipaon, kaya arat na pangabuyan, may dala pa to, may karoon nga nag-deliver pa. Kundi, nahulaan yung tao, no? Balan mo, amo malang ang ginapangabuyan. Kundi ma-mirsa ka, Gidmaster Don. Binuno, mga kabiyanan, patay. Check tani karon na dugang mga update. Kag isa ka, 55 anyos nga lalaki. Ahay, ginbuno, yung master ang iyakaw galingon. Patay man eh. Sa sulod sa isa ka private room sang hospital dira sa Banwasang, Lambunaw, Iloilo.
15: Subuman, si Attorney Ferdinand Topacio ang nagkadto, abogado ni former Congressman Mike Defensor, ang nagabot sa NBI para i-represent ang iya sining congressman, ang iya sining kliyente. Kibot kita kay ti siya yung ma-represent, hindi yung mismong tao. Kaya ang bali ako, no, ati wala na nang kadto si Congressman Mike Defensor kay harassment. Oh. Nga hindi ka mo magsunod sa proseso. Kagambalo nyo lang yung harassment, no? So dapat sunod ka mo sa proseso sa National Bureau of Investigation.
14: Mas paano harassment?
15: Kaya may kaso ni siya eh.
14: Oo, no? Harassment bala na ipatawag ka. National Bureau of Investigation, parehas na iasang FBI man sang Amerika. Oh, ti karon kwaon ta ng latest ng mga development. Kag update dito sa Mindanao,
15: yes,
14: sa Siningalinog, naglabot na subong sa 45 patay.
15: So,
14: no? Nagsaka sa 630 ang injured sa listahan, mga kabiyanan. Kag 17 ang nagapabilin nga missing.
15: Wow, so kabay pa makakita ng mga na-missing parikoy, whether buwi sila, hopefully buwi sila, or patay, ang mga mata ginapangita nila ni. No? So aralan lang sa mga rebels da, so medyo mahinay ini, kaya hindi man pwede nga gulpiyon ini, kaya basi karoon atong sa dalom.
14: Basi buwi pa, bla?
15: Basi buwi pa, kag marumpaga na lang, yes, kaya hindi careful ang atong rescue group. No?
14: Anyway, check ta na yung dugang madalag kong balita. Yes. Check ta na yung mga balita nasyonal kag international upon ang Armen Network News. Magabalik ang Targitanay sa Udto.
16: RMN Network News.
17: Maximum credible earthquake na pwede lang ma-generate. For example, yung Philippine Trenches, it could go as high as 8.5. Yung Isluzon Trough naman, 8.5 din. Yung Manila Trench, 8.4. Yung Negros Trench, yun yung 8.2. Yung Tulsulu Trench, 8.3. And yung Cotabato Trench, 8.1. So, yun yung maximum credible earthquake na pwede ma-generate based on the length. But of course, hindi naman ibig na yun talaga yun. It's say, yung sa Cotabato Trench, 7.8 yung nangyari. Yun na nga, meron tayong 8.1, which happened 1976.
18: Mahigpit naman ang babala ni Director Bacolcol kapag naranasan ng malakas na lindol na agad lumikas at magtungo sa ligtas sa lugar lalo kung nasa loob ng bahay at mga gusali. Dapat din anyang tandaan ang senyales sa paparating na tsunami kasunod ay isang malakas na lindol.
17: 5 minutes lamang like nangyayang 1976, walang time to warn. Dapat yung mga tao mismo, sila mismo yung alam na ano yung gagawin kapag may malakas na lindol and nasa dalampasigan sila, mga coastal community. So una, if there is a strong shaking na halos hindi lang sila makatayo. Pangalawa, kapag napansin nila na biglang bumagsak ang dagat. And pangatlo, kapag may roaring sound na nanggaling sa dagat, kahit isa man lang dito sa tatlo ang kanilang ma-observe or ma-perceive, then they have to move away. Sila na mismo, you have to move away, evacuate, and move to a higher ground kasi pwedeng magkaroon ng tsunami.
18: Samantala, mahigit sa 2,000 aftershocks na ang naitala ng FIBOC sa malakas na lindol sa Sarangani. Inaasahan naman na magpapatuloy ito hanggang sa mga susunod na araw o linggo o maging sa mga susunod na buwan, bagamat pahina na ng pahina kumpara sa mga naunang pagyanig. Kaugnay niya, pinapayuhan pa ni Director Bacolcol ang publiko na kapag lumilindol ay unahin ang kaligtasan sa halip na mag-video.
17: Ang nangyari nung June 8, may mga videos ako nakikita. Nagsi-Facebook live pa, nagbi-video pa.
19: Nako.
17: Nakikita nyo na bumababa na yung dagat, nagbi-video pa sila. So, paano kung malakas na, malaki na pala na alon yun? So, yung bumalik, naging casualty pa sila. So, yun yung dapat, well, kami naman sa FIBOC, kailangan pa rin na paigtingin, especially yung coastal communities, yung information dissemination campaign. Tayo dito sa, yung master na natin yung back over and hold.
19: Yeah.
17: Well, hindi naman na master, but people are
19: aware na.
17: Yung sa coastal communities, yung sa tingin ko, ang laki pa ng kailangan natin gawin kasi nga, hindi aware yung mga tao.
18: Kaya mga kasama si FIBOC Director Teresito Bacolcol sa panayam ng GZXL Arm and Manila.
20: Ilan sa mga aftershocks na naitala sa Sarangani Province naramdaman din sa Cotabato City. Kasama mo mula sa RMN Cotabato, si Radyo Manjul Dimapalaw. RMN
21: Live Reports. Patuloy na minomonitor ng Philippine Volcanology and Seismology o FIBOC ang serye ng mga aftershocks sa Cotabato hanggang sa Sarangani area matapos maitala ang 1,993 na mga aftershock as of 5 a.m. kanina, sinabi ni Cagayan de Oro City at Cotabato Seismic Station Officer in Charge, Engineer Rainer Amil Bahar, na 47 sa mga ito ang naramdaman ng mga residente sa iba't ibang lugar kabilang ang General Santos City at ilang bahagi ng BARM maging sa Cotabato City. Dahil dito ay nagdagdag na sila ng mga instrumento sa lugar para sa pagmumonitor sa aktibidad ng lindol, habang nag-deploy na rin ng karagdagang kagamitan simula pa noong Lunes upang makatulong umano sa mas mabilis at wastong pagtukoy ng mga pagyanig sa bawat apektadong lugar. Ipinaliwanag din ni Engineer Amil Bahar na walang tiyak na panahon kung kailan tuluyang matatapos ang mga aftershock na anyap pa ay maaaring magpatuloy sa loob ng mahabang panahon na tulad ng nangyari sa iba pang malalakas na lindol sa bansa.
22: Patuloy pa rin nating minomonitor po to na lindol na nagkaganap po dito sa Cotabato Trains, particularly tempo sa Arangani Bay. So as of 5 o'clock in this morning, meron na tayong 1,953 na aftershock at 47 dyan ay naramdaman.
21: Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manjul Dimapalaw, Tatak RMN. RMN
18: Foundation News. Kasama sa pagtama ng malakas sa lindol sa Mindanao, libo-libong pamilya ang naapektuhan at nangangailangan ng tulong at inyong suporta. Kaugnay niyan, bukas po ang RMN Foundation sa mga nais na magpaabot ng tulong, cashmaniano in kind sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol. Para po sa mga cash donations ay maaaring magpadala sa BPI account. Ang account name po mga kasama ay Radio Mindanao Network Foundation Incorporated at ang aming account number ay 0071-101525. Habang sa Metro Bank account, ang account name po mga kasama ay Radio Mindanao Network Foundation Incorporated. Account number ay 312-7312-539795. At sa PayPal mga kasama ay paypal.me/RMN Foundation. Para naman sa mga nais na magbigay ng in-kind donation, maaari po kayong makipag-ugnayan sa RMN Foundation sa aming hotline, social media at email. Ang aming telepono mga kasama ay 02-8478-3651, local 4016. Ang aming telegram mga kasama at RMN Foundation at may numerong 0917-840-9840. At ang aming email naman ay rmnfoundation@rmn.ph.
20: Sa ibang balita mga kasama, muling isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong Miyerkules dahil sa manipis na supply ng kuryente. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, ipatutupad ang yellow alert simula mamayang alas 3 ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi. Ayon sa NGCP, mayroon na lamang available capacity na 2,556 megawatts ngayong hapon sa Visayas Grid na halos pumantay na sa peak demand na 2,423 megawatts. Sa ngayon, may 7 planta ang sapilitang tumigil ang operasyon, habang 11 planta naman ang tumatakbo sa mababang kapasidad. Mga balitang dapat pang abangan, lalaking nagtangkang tagain ang alagang aso, pinagtataga hanggang mapatay ng kanyang amain sa Matag Oblate.
18: At sa Del Gallego, Camarines Sur, babae patay ng barilin ng kainuman. Yung suspect na sundalo sugatan matapos naman na magbaril sa sarili.
0: Dagga Pilipinas sa Idupos.
2: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
0: Right. Commission on Elections. Nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
19: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
23: Noong July 12, 2016, isang ruling ang lumabas na nagsasabing Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague sa Netherlands. At ayon pa rito, walang bisa ang tinatawag na 9-dash line ng China. Wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang, sa likas na yaman, gaya ng langis at natural gas, sa loob ng ating 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero sa kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Sa 9 na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, mag-isa at tumindig para sa karagatan ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan. RMN Network News.
20: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, lalaking nagtangkang tagain ang alagang aso, pinagtataga hanggang mapatay ng kanyang amain sa Matag Oblate. Kasama mo mula sa RMN Tacloban si Radyo Manchester Sanita.
24: RMN Live Reports.
25: Nauwi sa malagim na insidente ang simpleng problema matapos pagtatagain ang isang lalaki ng kanyang stepfather hanggang sa ito'y malagutan ng hininga dahil lamang sa aso sa barangay ng Ulayan, Matag Oblate. Kinilala ang suspect na si Alias Des, 62 anyos, may live-in partner at residente ng naturang barangay. Ang biktima naman ay nakilalang si Alias Nilo, 45 anyos, walang asawa, magsasaka at residente ng Kanangalayte. Batay sa investigasyon ng pulisya, sinubukan umano ng suspect napakalmahin ang biktima na pinaniniwala ang lasing ng tangkain nitong tagain ang isang aso. Gayunman, sa halip na huminahon ay nagalit umano ang biktima at pinagtataga ang suspect sa kaliwang kamay at iba pang bahagi ng katawan. Sa kabila ng kanyang mga sugat, nagawa umano ng suspect na maagaw ang itak at pinagtataga naman nito ang biktima. Nagtamo ang biktima ng malalalim na sugat sa lieg, mga kamay, dibdib at iba pang bahagi ng katawan na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Naaresto naman ang suspect habang na-recover ng mga otoridad ang 24 na pulgadang itak na ginamit sa insidente. Kasalukuyan itong nasa kustudiya ng Matag Ob Municipal Police Station habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaso. Kasama mo sa RMN Tacloban, Rajman Chester Sanita, Tatak RMN.
24: RMN Network. Network News.
18: Sa Del Gallego, Camarines Sur naman mga kasama, babae patay ng barilin ang kainuman. Yung suspect na sundalo sugatan matapos na magbaril sa sarili. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Naga, si Rajuman Manny Basa.
24: RMN Live Reports.
3: Isang babae ang nasawi habang isang lalaki naman ang sugatan matapos ang pamamaril na naganap sa kasagsagan ng piyesta ng barangay Nagkalit, Del Gallego, Camarines Sur, kinilala. Ang nasawing biktima na si Jessa Avila Surara, 32 years old, at residente ng barangay Sinuknipan, Del Gallego, Camarines Sur. Samantala, sugatan naman ang may alias na Randy, 43 anyos, at residente ng barangay Nagkalit sa nabanggit na bayan, na nagtamo ng tama ng bala sa kaliwang bahagi ng kanyang braso. Nag-inuman umano ang suspect na may alias na Nardo, isang sergeant ng Philippine Army at residente ng Nueva Ecija. Ayon sa mga investigador, inaya umano ng suspect ang biktimang si Avila na umuwi ngunit tumanggi ito. Pilit umanong kinaladkad ng suspect ang biktima palabas ng lugar. Nang mamakitan si Randy, bigla umanong bumunot ng 9mm Glock pistol ang suspect at pinutukan si Avila. Kasunod nito, binaril din niya si Randy bago itinutok sa sarili ang baril at nagpaputok sa kanyang ulo. Agad rumisponde ang mga pulis, inaristo ang suspect at isinugo din sa ospital matapos magtamo ng tama ng bala sa ulo at kanang mata. Kalaunan ay inilipat sa Bicol Medical Center para sa karagdagang gamutan. Na-recover sa pinangyarihan ng insidente ang isang Glock 9mm pistol at tatlong basyo ng bala. Patuloy pa rin masusing investigasyon ng mga autoridad. Kasama mo sa Camarines Sur, Rajuman Manny Basa, Tatak Arimen.
20: Sa ibang balita mga kasama, magdudulot ng dagdag na kaguluhan at kalituhan kung magkakaroon ng term sharing sina Acting Senate President Sherwin Gatchalian at Senator Alan Peter Cayetano. Kaugnay ito ng isinulong ni Senator Cayetano na interim sharing agreement sa pagitan nila ni Gatchalian. Sa pag-analisa ng political analyst na si Dr. Dennis Coronacion, hindi rin makabubuti ang ganitong setup lalo sa trabaho ng mga mambabatas.
5: Hindi pa po nangyayari yan sa kasaysayan ng Senado. So far, ang nangyari na po ay yung term sharing sa pagitan ng dalawang senador. Baway nangyari kay Senator Tito Sote at siya kay Senator Coco Pimentel. Na naghalinginan sila, nagkasundo sila na magiging Senate President sila sa magkaibang panahon. Pero ito po kakaiba po ito. No? First time pa lang ito. At tingin ko dapat po tama yung asya ni Senator Wingatchalian na huwag ito sundin. Kasi nga magdudulo dito kaguluhan. And tingin ko po, it's just a matter of time. Papapalitan na rin man yung Senate President.
20: Sa isinusulong ni Cayetano, ang lahat ng mga dokumento ay kailangan na dumaan sa kanya at kay Senator Gatchalian at kailangan na mayroong pirma rin nila. Pero para kay Coronacion, paraan ito ni Cayetano para manatili sa pwesto. Naniniwala rin ang political analyst na kahit dumulog sa Korte Suprema, ang kampo ni Cayetano ay maaaring hindi ito pakialaman dahil sa issue ng politika.
5: And I doubt it kung makikialam sila kasi baka po ang maging tingin dyan ng Supreme Court Justices natin, ito ay political question, hindi po siya justiciable question or legal question dahil sa separation of powers principle. Pangatlo naman po, yung napag-usapan din na makikialam ang Malacanang, mamamagitan. Pero mukhang hindi po mamamagitan ang ginagawa ng Malacanang kundi nirecognize yung liderato ni Acting Senate President Wing Gatchalga. Pero so far, tingko ang pinaka-doable dyan ay nga pong maglilipatan sa bawat kanin ng dalawang bloke sa Senado.
20: Yan po ang tinig ni Dr. Dennis Coronacion, political analyst at dating Pangulo ng Philippine Political Science Association at UST Department of Political Science Chairman.
18: Acting Senate President Wing Gatchalian, nilinaw na hindi lockdown ang Senado. Mga senador sakop din ang heightened security measures. Kasama natin sa balitang yan live mula sa Senado, si Rajuman Conde Batak.
24: RNN Live Reports!
6: Nininaw ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Wing Gatchalian na hindi naka-lockdown ang Senado ngayon. Kasunod rin ito ng idinabang direktiba ni Gatchalian na work from home ang lahat ng mga empleyado at kawani sa Senado at ang pagpapatupad ng heightened security measures matapos ang intelligence information na nakalap na may banta sa mataas na kapulungan. Paglilinaw ni Gatchalian, hindi lockdown ang Senado kundi ang termino ay itinaas lamang ang seguridad. Paliwanag na Senador, case-to-case basis kung kailangan papasok pagsasuki ng USAA sa loob ng Senado ang empleyado gaya na lamang ng mga nagtatrabaho sa finance and admin na kailangan ayusin ang sweldo ng mga kawani, lalo't kada linggo ang pagbibigay ng sahod sa Senado. Idinin pa ni Gatchelia na importante ang may koordinasyon at may valid grounds para payagang makapasok sa gusali. Sakop din anya ng heightened security ang mga senador, kaya naman apela niya sa mga kapwa mambabatas na sumunod sa ipinatutupad ngayon na work arrangement. Papayagan namang makapasok ang senador sa Senado kung may official business ito.
1: Hindi, hindi siya lockdown. Heightened security ang term. I immediately convene yun na executive committee committee ng Senado, composed of the directors, composed of the higher officials of Senate, and nag-brainstorm kami kung ano yung gagawin. So yun, kaya naglabas ako ng dalawang memo, insa yung heightened security measures at pangalawa yung work from home. So this is an offshoot of my consultation with the executive committee meeting. Kung meron silang official business, but as a rule, work from home tayo because of the security concerns. By appealing to our senators and encouraging our senators to work from home na lang, no, dahil nga of this security threat.
6: Yan ang pahayag ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Win Gatchelian. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak, RMN.
20: Sa ibang balita mga kasama, iimbestigahan na ng National Bureau of Investigation o NBI ang pagkasawi ng dalawang manlalaro ng Ateneo Men's Basketball sa Dipaculao, Aurora. Inatasan na ng Department of Justice ang NBI na bumuo ng task force na tututok sa insidente ng pagkalunod ng mga atleta na sina Divine Adili at Rene Claire Baterbonya sa kasagsagan ng team building activity. Ayon kay DOJ spokesperson attorney Polo Martinez, kabilang sa gagawin ng NBI ang malaliman, malawak at patas na investigasyon para tignan ang lahat ng anggulong may kinalaman sa insidente. Bilang bahagi rin ng investigasyon, sinabi ni Martinez na sisilipin ng NBI kung may sapat na batayan para irekomenda ang pagsampa ng reklamo sa Justice Department. Una nang kinwestiyon ng ina ni Baterbonya kung bakit nasa dagat ang kanyang anak at umano'y pinalangoy sa dagat ng may weights o pabigat sa kanyang paanan.
18: Samantala, alegasyon na extortion sa PNP applicants iniimbestigahan na ng Police Regional Office Negros Island Region. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
24: RMN Live Report.
4: Mariel Kirudina at iniimbestigahan na ng Police Regional Office Negros Island Region ang alegasyon na may nangyayaring bayaran o extortion sa mga PNP applicants para makapasok bilang police. Ito'y kasunod sa reklamo na may police personnel na tumatanggap o nag-extort, nagpara-para sa mga PNP applicants kapalit para makapasok sa police service. Pagklaro naman ni Police Regional Office Negros Island Region Director, Police Brigadier General Romano Cardinio, ng recruitment process ang nakabatay sa pulisa, merit standards at strict procedures para masigurado na patas sa lahat ng mga aplikante at ito'y non-negotiable. Pinag-utos rin ito ang investigasyon para matukoy ang mga imbolbado kasabay ng panawagan sa iba pang mga biktima na lumantad. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN!
20: Samantala, kinalampag ng mahigit 100 magsasaka ang Department of Agrarian Reform o DAR kasabay ng 38 taong anibersaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP ngayong Miyerkules. Maring iginit ng grupang umunoy palpak na pagpapatupad ng reformang agraryo dahil karamihan pa rin ng mga magsasaka ay wala pa rin sariling lupa. Bukod dito, kontrolado pa rin umano ng mga makapangyarihang pamilya at politiko ang milyon-milyong ektarya na lupang pag-aari ng pamahalaan at iba pang malalawak na lupain. Patuloy rin anya ang pangangamkam ng lupa sa pamamagitan ng land banking, stock distribution schemes at pagkakansila ng mga Certificate of Land Ownership Award. Kulang na kulang din daw ang suportang pang-agrikultura tulad ng patubig, pautang at farm-to-market roads na kanilang natatanggap. Panawagan ng mga grupo, isulong ng Kongreso ang tunay na reforma sa lupa, buwagin ang monopolyo ng mga hasyendero at land developers at ipagbawal ang conversion ng irrigated at prime agricultural lands upang matiyak ang seguridad sa pagkain sa bansa.
24: RMN Network News.
18: Samantala, lalaking nanguha ng abal-abal o yung June Beetle patay matapos malunod sa Abra River. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Baguio, si Idol Noli Christian Salio.
24: RNN Live Reports.
7: Patay na ng matagpuan ng isang lalaki na ilang araw nang nawawala matapos umanong maghanap ng abal-abal sa probinsya ng Abra. Natagpuan ang bangkay ng biktima na palutang-lutang sa bahagi ng Abra River sa barangay Mabungtot, Langidan. Kinilala ng pulisya ang nasawi na si Juder Pute Pemado, residente ng Bangged, Abra. Ayon sa mga ulat, huling nakitang buhay si Pemado noong gabi ng Hunyo 5 nang magtungo siya sa barangay Kilat, Langidan upang mangalap o maghanap ng abal-abal ngunit hindi na siya nakabalik sa kanilang tahanan. Agad na nagsagawa ng paghahanap ang kanyang pamilya, mga residente at mga otoridad. Humingi rin sila ng tulong sa publiko sa pamamagitan ng social media at iba pang community networks upang matunton ang kanyang kinaroroonan. Matapos ang ilang araw na search operation, natagpuan ang kanyang katawan sa isang bahagi ng ilog sa barangay Mabungtot. Ang abal-abal ay kilala rin bilang June beetles o June bugs at itinuturing na isang popular na delicacy sa Abra at mga Karatig lalawigan. Karaniwan itong kinokolekta ng mga residente sa gabi sa mga ilog at floodplains. Batay sa paunang investigasyon, pinaniniwala ang tinangay ng malakas na agos ng Abra River ang bitima habang sinusubukan itong tumawid matapos mangalap ng abal-abal. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang kabuang pangyayari sa kanyang pagkamatay. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Noli Salio, Tatak RMN.
20: Samantala, higit 200,000 pisong halaga ng substandard appliances na kumpiska sa Kabanatuan City. Kasama mo mula sa RMN Nueva Ecija, si Rajuman Ace Blanca.
24: RMN Live Reports.
3: Aabot sa mahigit 200,000 pisong halaga ng umulay substandard appliances ang nakumpiska ng CIDG Nueva Ecija sa ikinisang buybacks operation sa isang retail store sa lungsod ng Kabanatuan. Ayon kay Colonel Grant Golod, ang hepe ng CIDG Regional Field Unit 3, ang operasyon sa ilalim ng Upland Mega Shopper ay sinagawa ng CIDG Nueva Ecija na layong targetin ang pagbebenta ng consumer products sa umulay lumalabag sa mga provision ng RA 7394 o yung Consumer Act of the Philippines. Ikinisang operasyon sa Alcomart Brand sa Melancia Street, Barangay San Bermejo, Christy. Naaresto rin ang isang 24-anyos na kaherang babae, samantalang yung tatlong may-ari ng establishmento ay wala doon ang isagawang operasyon. Nakatanggap daw kasi ang CIDG ng info na nagbebenta o sa lugar ng substandard, misbranded, diligtas at non-compliant na consumer products katulad ng speaker, solar lights at TV sets. Sinabi ni Golod na kinumpirma muna nila sa DTI at sa Bureau of Philippine Standards ang regulatory status ng mga produkto ng binebenta sa nasabing tindahan. Umaabot nga sa halagang 213,490 pesos ang kabuang halaga ng nakumpiskang produkto na kinabibilangan ng 18 units ng mass LED TVs, 104 na mass professional audio speakers at 7 LED solar lights. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyo Man Ace Blanca. Patak RMN.
24: RMN Network News.
18: At Task Force El Nino, pinagana na ng DA kasunod ng onset El Nino na inanunsyo ng pag-asa. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyo Man Gerald B. Ulem.
24: RMN Live Reports.
8: Tumulak nga sa Department of Agriculture o DA na tututukan nila ang magiging epekto ng El Nino sa bansa na posibleng magtatagal hanggang sa mga unang buwan ng taong 2027. Kasunod na rin ito ng onset El Nino na inanunsyo kahapon ng DOST Pag-asa. Sa pagtatanong ng DZEC sa RMA Manila kay DA Director for Director Juniberta Besagun, nagana na nila ang El Nino Task Force na kanilang binuon na magmumonitor sa epekto ng naturang fenomenon. Anya, maraming ginagawang plano ang binuong grupo para sugunan ang epekto ng El Nino na siguradong makakaapekto sa mga magsasaka.
9: Meron tayong generated task force El Nino sa Department of Agriculture. So, it's a different group but we are part of that group. So, dire-diretso po yung ano natin, it's part of the regular program ng DA na maghanda sa El Nino. So, it's a different group and marami tayo silang ginagawa din sa akin.
10: Gano'n ba kalaki yung magiging epekto ng El Nino kasi hanggang first quarter na 2027
9: ay sa pag-asa? I think it'd be very responsible kapag bibigay agad ng mga unverified data. So, I think that merong right group na magsasalita po sa El Nino.
8: Naka-focus din ang task force sa pamamahagi ng mga resilient kids sa yung mga butong nakaka-adapt sa mainit na tuyong panahon, pagpapatayo ng mga irigasyon, pagsasagawa ng cloud seeding at ang mahigpit na pamamahala sa supply ng tubig. Kasama mo sa DZEC, RMN Manila, Radyo Man Gerald, di ulit sa talk, RMN.
20: Sa ating balitang sports, nagpasiklaw ang Jensen Warriors matapos tambakan ang Manila Batang Quiapo sa score na 118-71 sa pagpapatuloy ng 2026 MPBL season sa One Arena sa Cainta, Rizal. Maagang kumamada ang Warriors at hindi na nilingon pa ang kalaban upang maitala ang kanilang 12th panalo sa 13 laro. Pinangunahan ni Mark Cruz ang opensa sa kanyang 18 points habang 6 naman na laro ng Jensen ang nagtapos sa double figures. Sa tampok na Night Cup, pinataob naman ng Ilagan Isabela Cowboys ang Mindoro Tamaraws sa score na 79-69 sa likod ng balancing opensiba at matatag na depensa. Kumubra si Miguel Ona ng 15 points para pangunahan ang Cowboys sa kanilang 7th panalo ng season kapalit ng 5 talo. Samantala, nanaig din ang Bulacan Cuyas kontra Negros Hacienderos sa score na 80-71 upang palakasin ang kanilang kampanya sa Southern Division. Samantala, patuloy na umiinit ang karera sa MPBL habang nagsisiksika ng mga koponan para sa mahalagang puesto sa playoff race.
18: Mapet De Leon, dumepensa sa pagiging online seller. Kasama natin si Aya Girl, Rajuman Meyer, Jane Asayaw.
11: Dumepensa ang aktres na si Matet De Leon sa mga netizens na kumikwestiyon kung bakit siya nagla-live selling online kahit anak siya ng national artist at nag-iisang superstar Nora Honor. Sa isang podcast, inalala ni Matet ang isang pagkakataon na napaiyak siya sa kanyang live selling session dahil sa anyang offensive comment ng isang netizen. Say ni Matet, marangal naman daw na trabaho ang pag-live selling kaya wala namang masama kung gagawin niya ito. Say pa ng aktres, masaya rin siya sa kanyang ginagawa at nakakatulong din anya ito para mabuhay sila ng kanyang pamilya sa araw-araw. Paliwanag naman ni Matet, nag-i-emotional lang siya ng mga panahong iyon dahil kamamatay lang noon ng superstar. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra Gina Sayaw, Tatak RMN.
20: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Rajuman Drew San Fernando.
18: At ako po si Rajuman Angel Garcia.
20: Wala po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
12: RMN Network News. This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo Sang Unilab.
13: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Maulan man? No worries, naamoy ko lumang damit.
15: Char, Fab, Car, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Char.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangdong kumbaka bloom sa Charm!
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
26: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
27: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
26: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
28: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
2: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
17: Life Extension Vitamin D3.
19: Ang manubong vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
21: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate ini sang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod direkta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
22: Ang RNN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginuupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high-quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sang 4th District sang probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sang probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-official board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sang furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi nyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee.

0: Magamay D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX 500.
2: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inom. DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500.
3: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylo man nga ginaupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabinting relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sa lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
4: Shout out sa mga call center agents nila para sa akin. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kapit na kong graveyard. Permi pula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita nila. Kung thing mo nagsuggest sa akin sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan si niya mabalik ang mga dulang nutrients sa akin bang mood sa stress. Gani sa bong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Guwapa ka. Stress tubs.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only 3 will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya plus a Panalo Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
8: Bingo Plus, Bingo Sasaya plus a Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Mga issue nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, Kagrajuman, Don Dolido sa Targetanay sa Unto.
10: Mga Karajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa RMN Targetanay sa Untong oras na itong Philippine Standard Time. Tataklas 12:52. Master Masubo, ining natabo sa isa ka delivery rider. Nga ko sa diin na bunaan ini mga kabiyanan nila sa distrito sang Haro kagabi. Bangod lang sa tinuntong istorya, Master Don, inabusar lang. Siyempre, ang mga delivery driver, mga rider na to, amo malanig na saligan mo. Tikon gubuon mo na karon ng box-box ng blas motor nila. Di what if karon ko may mga ginadala kag inog-deliver pa sila? Magkalaula da, magkalaguba na. Paano mo na i-deliver kay gina-rate ka pa da? Lain na karon kung may buhin na kag guba na to, tingtendensi sina, sang sama guba ang imo record kay basi kon ipanubuon nilang ratings mo da, no? Kundi mabalik ka kag magbakaliwat o basi madelay ka pagid, kundi tapat ka pagid. Daw mo na bilati karon kagabi na tabo inang pagbinaisay mga kabiyanan nga nagresulta iya sa pagbuno sa sininga biktima. Patay giti may reaksyon ang iya sininga asawa kay timi duwa sila ka kabataan mga kabiyanan nga nabilin ang palibog subong ginapaligban subong sa asawa kung paano yan ibuion ang iya duwa ka mga kabataan.
11: Yes, i-check na natin ito kayo detalye upon kay Radyo Man Flo na bariyate. But before that, ini ang porsyon ginadulong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. Nga, kung kulang ikaw sa vitamin na kamineral, dugangan ina, ipunon ina sang Evergreen Herbal Capsule. Kaya manting Evergreen Herbal Capsule with 7 magnificent ingredients, makasigurado sang vitamins and mineral content silawas mo. Kaya ang deficiency sa vitamins and minerals will result so, to diseases. Gani mga suki, dira, mag-Evergreen Herbal Capsule lang kita. 2 to 3 capsule a day lang. Ayos ng buto-buto. Evergreen Herbal Capsule available na sa mga butika.
10: Evergreen Herbal Capsule, mga kabiyanan, antaran nga sobra buinan, antaran nga kulang, dugangan niya. Amuning sekreto ni Dok. Crispin Hiko. Basta produkto ni Dok. Kiko, sigurado nga epektibo. Evergreen Herbal Capsule ang aton sininga imnon mga kabiyanan, no? Kung nagpa lang luyang lawas, permi lang nagmasakit, hindi magkabalaka king Evergreen, dugangan niya ni ang kulang sa lawas mga minerals ka mga vitamins. Pero kung sobra, sobra uric acid mo, sobrang asin mo, sobrang creatinine mo,

0: ang tambok, kolesterol sa lawas, kag sugar mo daw, kung iban pa, baw mga kabyanan, hindi magkabala kang Evergreen to the rescue. Evergreen or makapsul imno naton ini mga kabyanan, dua or tatlo kakapsula sang Evergreen Herbal Capsule mo nang pinakasikrito naton. So, adlaw-adlaw gid ha. Adlaw-adlaw imno naton ini. Aga, udtoman, ukon, hapon mga kabyanan. Ang Evergreen Herbal Capsule may pito ka pwersa in just one capsule. May turmeric, may saluyot, may malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag may vitamin C. Mabakal ini mga kabyanan sa mga butika sa inyo nga mga lugar. Ari ba lang isa sa mga users sang Evergreen Herbal Capsule nagpamatuon?
1: Sir, ano yung pangalan natin, sir, at anong lugar kayo dyan sa Palawan?
2: Tawagin mo na ko Lindo, Barangay Ismeña, Tulion, Palawan.
1: Ano yung napakiramdam mo noong hindi pa kayo nakainom ng Evergreen Herbal Capsule?
2: Yes, grabe do. Para mawalan ako ng pag-asa na mabuhay pa. Hindi ako makalakad. Ang nilalakad ko doon, kuwit ko. Makato, hindi ako makagalaw-galaw na nisak to. Balik-balik na ako doon, apat na bisis sa hospital. Parang dinaganan ako ng mundo.
1: Kamusta yung pakiramdam mo nung uminom ka na ng Evergreen Herbal Capsule?
2: Ang ganda ba, Dok? Ang ganda. Ganda ng pakiramdam ko. Ang sakit, pananakit ng mga paa ko, nabawasan, katulog na ako ng maimbing. Dati, hindi ako makatulog, tapos sige ako ihi. Ngayon, minsan na lang ako nakahinang gato. So, saan masasabi ko kung sino yung nakinig dito sa radyo? Subukan nyo, ang gaganda ba na hindi ako nagsinungaling. Ang ganda na ng Evergreen, yung herbal katulog.
0: Evergreen Herbal Capsule mga kabiyanan, 2 to 3 capsules every day. Ara lang sa mga butika. Master Don, ining masubo nga natabo kagabi sa isang ka delivery rider. Oh, ginakundinar ginaton ining paghimo sang sining suspect sa pagpatay mga kabiyanan. Ti oh, nabilin mo subo duha ka kabataan no? Galibog uloy sang asawa kon paano kay gagmay pang kabataan Master Don?
3: I-check ta ara na si Radyo Man Flo kay para mabal-an tang detalye sini. Kung anong ginsugudan gid sini no timiyara amin nagambal nga ti naggabi na isay sinipa sang isa to ang iya sini nga daw trunk ito nangakig ati dito na may armas kini may kutsilyo dala tong isa so pakalmahan tang kung galingon ta no hindi ta magpadali dali dira one wrong move ang desisyon mo biro bilog sini sa kabuhi mo inulsulan mo
0: lifetime ni Master Don crime does not pay gid kay ini mga kabiyanan na abi mo daog kada kana ni perde. Pierde ang pamilya nga nawad-an sang amay kag sambana pero pierde ka man kay sigurado kung may pamilya ka mawad-an man ni sila pamilya mo mawad-an man amay mawad-an man sang pamilya das tupad nila kay ti mapriso ka man no ining hitabo mga kabiyanan ati kun hindi mo makontrol ang kaakig mo da tapos may dala kutsilyo kalakat kin mo sa dalan da may kutsilyo kay mo nga dala anon mo na
3: anon mo lang kutsilyo na
0: kutsilyo ng ara na gidya sa mind mo ya nga kung ano yung matabo, da may gabuton ka, kag iduso sa tiyan o sa lawas ang tao nga kontra mo.
3: So, amo nang hindi naton gusto, no? Tiyan mo na kung kaisa nga may mga utogit naman nila, protection kuno sa ila kaugalingon, again sa mga, ti protection bala nang ikaw yung muno-muno?
0: Oh.
3: No? Pili man lang kamo ka tinapungulay na kung gusto nyo da. So, ari karon may nabilin na duwak bataan. May asawa.
0: Tandaan
3: no?
0: mo, Master Don, bago lang nga bukas ang klase.
3: Oo.
0: Bago lang kabalik.
3: Kayod-kayod man ang delivery driver na ti pero ti kung sino man da may sala wala sang rason nga patyon mong tao ari karon sa atong linya Radyo Man Flo Navarrete
4: TYRI Radyo Man report
5: Radyo Man na Radyo Man na don no hindi ko kabalo kung ano ang himuon hindi ko kabalo kung paano ko mag-umpisa. Hindi ang naging panagdaon sa mga kasawa matapos na ginbuno ang yasin nga bana kagabi, no? Rin ginbawi ang gitsang kabuhi ang yasin nga bana nga delivery rider, no? Habos hindi makatapi kag hindi sa diapon mabaton sa kasawa, no? Na napatay ng yasin nga bana. Kay ang biktima diri amo ni si Glenn Tarinyo. Glenn Tarinyo, 45 anyos, samtang ang suspect nga iya tupad balay, amo ni si Janmark De Gusto, 28 anyos, residente sa Barangay Lanet, Haro. Tipuradyo ba po yun sa Lanet, Haro, pero ti naka-board dira sa mga Barangay Kubay, no? Tingay din sila balay sa nga ni Glenn. Exclusive interview sa nga Ramengidilo, sa kay Mia Caballero. Gayun na pahayag sini nga wala siya sa ilabalay sa matabong insidente. Bumuti nag-aobra ini siya bilang isa ka call center agent, no? Isunod pa siya nga bangod sa gagmay panduwa nila ka mga kabataan ni Ken, nagbulos-bulos lang sila obra, no? Sabihin ang banan niya, nagtatrabaho bilang delivery rider sa aga, kag mapuli niya sa kunod to, no? Kag call center naman, sa piyon sa labi, ang iya sining asawa. Ang edad sa bata nila, Rodiman Romel, Rodiman Don, nga dua kabilog, dua katuig, kag isa katuig.
0: About it, gagmay pagiliyaway, pagiliyaskwila ni? Mas grabe so, kay ti may diaper, may gatas, mga bunabla?
5: Gagmay pa. No, ang ila sa mga kabataan. Kag natabo ni kagabi kay ining si Denmark naglabay sa ilang puluyan, no? Kay ti ang lugar abi iskinita. So ara da sa sagwa sa balay ni Glenn, siyang sining biktima, ang iya sining nga tax bala sa motor, no, nakatungtong sa bangko. Naglabay ang biktima na si Denmark, bit-bit ang bisikleta, no? Ugaling nasalapay ang box. So, ang box na natungtong sa may bangko, nahulog, no? Pero ang pagsalapay sa box, medyo hungod, no? Medyo hungod. Kaya ti, nalapad man ang lugar ang ginagyan ni Janmar, no? Kaya ti, balay niya, balay ni Glenn, sunod sina, balay ni Janmar. So, dito, nagwa si Glenn sa ila sini nga tuluyan kag din lang taw, no, kun ano to natabo. So nakita niya ang iya sini nga pack sa motor nga nahulog na sa dupa. So amo to nga gin pinsaway niya si Denmark, no, nga anon tabo nga ginhulog mo nga akon sini nga pack. So dito na nagsabtanay ang biktima sa kining suspect, no? Ang suspect na si Janmark, kaagi man na siya before sila magpinger sa tubay, mga duwa pa lang katuhig sila na dagistar mo. May ginbuno man na siya dito sa may lamit haro. Iyo niya.
0: Tonto gidya gili. Tonto gidya gili.
5: Oo. Why man to napatay siya ng pilas. So nalagyo to siya dito sa may lamit. So that is why nga nag-board dira sa may Kubay Haro, nga sabihin pamilya man day Glenn ang dinaborda nila Rajiman Romel, Rajiman Don. Si Mark, may ginbuno man dira sa may distrito, sa Molo. Ang iya sining abiyang ginbuno niya, matapos nga ginsupot si John Mark, ang ining suspect, sang iya sining mga kautangan. So ang pamilya ni Glenn, talagang suspect, mamotigado man ni si Janmark mo. Construction ang iya sininga trabaho, titirap lang income sa construction. So kung kaysa, ginatulotagaan, nabida pagkaon, ginapangitaan sa obra ang kabataan niya, nga para ti makakwarta, kag si Janmark mo ni. No? So nakibot sila kay ang ginalinan sini, ang puno din, sa ila sininga pagsinuyaay, sa munilang atuig, no? Siyang nagmaoy si Janmark kontra niya nanay niya malang. So nang haboy ito sa isang butilya, sa sagwa sa ila balay, kag sabihin malapit man ang balay ni Janmark, so ginguaan niya man to. So tinakibot ang mga kabataan ni Janmark, nagduwak pilog.
3: Dali lang kita. Sinong nagmaoy?
5: Si Janmark.
3: Janmark?
5: Ang suspect.
3: Ang suspect? Okay, nagmaoy siya. Okay.
5: Nagmaoy sa sagwa sa ila balay. So tingin sa why to ni Glenn nga kay ti may mga nabuka ng mga botilya kag nagatibot man niya sini nga mga kabataan, no? So amo na ang ginupisan sa ila sini nga away nga tugtog subong kagabi nga naglabotan na igit sila Rodiman Romel, Rodiman Don. Dari bala nga, konsumi nga exclusive interview sa kay Lea Caballero, no? Radyo Maronel, sa kay si Yating Nasawa. Radyo Man Mark, ara sa may mes, naging send ko dira ang interview kay Lea Caballero, kay ti nagatululangos, kid. So, no? Ang yasini nga luha, no? Sang kasubo, no? Nga yasini nga na batlagan, Radyo Man Ronel, Radyo Man Don. Si Lea Caballero sa nga akong sininga ma-interview.
6: Wala ako. Hindi ko kumailan ako ni Bumuwi. Hindi ko kumailan ako mag-umpis at sa'yo. Grabe pa kagagmay sa mga bata. Ano, hindi ko kilabas na bata. Wala ako sa nakabuhay. Ginaw ko lang ako ng opisina nga. Kung may emergency sa balay, wala ako nag-expect niyo mo na to.
7: Mama, ano nga klase nga bana ang imo sini nga bana? Anong pagkakilala mo siya?
6: May tabi nga ako ay manjamin. May tabi nga ako ay manjamin. Tabi nga lang nga ako ay manjamin. Lala nga mga bata na ako. Mabinili ko na nga ako.
7: Ano na sa kalawig nga delivery ride?
6: Pat na doon ang katuwig. Bisan pa makutang nga bilog na kubay. Wala ka na din yung may kontra. Mabuhat siya nga tao, wala na niya video. Di saan ni Garelio, wala na niya kapan ni Garelio. Agado na siya mag-inom. Malamok na na sa kaisa, mapuli na siya dayon. Wala na niya video.
7: So kagabi, mamula ka disang natapos.
6: Wala ka, matigit na hugan lang ako sa bilina. Hindi ako manasin sa buho.
7: Saan din ikaw mamaw?
6: Nagpapasenda.
7: So ma'am, ang pagka-delivery rider niya, dira ka mo gagawa sa kag-call center, dira ka mo nang gagawa sa mga kinalaan.
6: Oh, bali ka bulas-bulas kami nga duwa. Kung gaubra sa gabi, sadlaw. Gatin ba nga anay kami? Kapoy niya sa ubra, ako nadlaw. Nagubantay pa na yung isang bata, yung gabi.
7: Ma'am, why ni siya, why ni sila away isang suspect?
6: Wala ko kabalo. Pag-iba naman yung appliances di sa sunod sa balay. Siya manamon, ginatawag ka, ginaba kayo. Kung ano mga karayon sa sunod sa balay, siya ang manamon, ginatawag. Sa mag-o pa lang sila, di mga bata, yung wala pagkaon, kaming gahatag pagkaon. May tento nga dalong tubig sa balay nila, kaya bagyo. Iguha ko mga bata, yung ipasunod sa amon, ipaislan, kaya wala mga bayo, puro basa.
7: Ang bata sa suspect.
6: Oo, oh, hindi ko naman nilisip. Ano ba sa
7: amo na tong kayo, mong kayo ninyo nga mag-asawa sa suspect. Why ka nag-expect, ma'am?
6: Wala mo ka, mga bata, yan ka nag-alagoto. Mapo na, wala pa ka banyo ka. Hindi na nilawag ito. Gigwala niya sa kapayang ako, mga bata.
7: Ma'am, karon kay why na imo ba na, ma'am? Paano na lang ni ma'am?
6: Wala ako, balo-blanco, mga damo.
7: Puro si Lido ka mo, ma'am, ma-files ng kaso.
6: Hindi ako malapaan na ako mag-umpisa. Itaguyan ang mga bata namin, yung wala rin siya. Nawalang kami ka muling kayo para sa mga kabataan na mas kinukupay niya sa ako.
3: Hi, daw ga pala ning Dubrebo, naigo man ang kurason ta Radyo Man Flo, no?
0: Ti amo pa nang galit sa bag-o pa lang galit dang suspect gay ka pamilya niya, amo pa ganing galay ay sila da.
3: Oh, so oh. Nasugudan lang ini sang ginsaway ni Glenn ining si John Mark sang nagmaoy da kay kontrais na naya.
1: Hmm. Ti idi pa man ta sure kay ti
8: ipay dalong pa man siya drug test sang Aro Police Station, ang suspect.
3: Ano sultiro ni, ang suspect?
8: May
3: may kabataan gali, tsakto, okay. Kaya na kamuno gali. Kamuno gali ang...
0: Oo nga, mabaganiga, pakaon mo isa, kagina ilis-ilisan.
8: Ang problema, di kay ga-problema, pagin si John Mark, kay wala na sila sang asawa niya.
3: Bulagay, bulagay. Ang kabataan na to sa asawa niya?
8: Ara siya.
3: Ara siya.
0: Dogaliro-lirong pinsa, regle. Dama na?
8: Oo, kay na, Rajuman Ronel, Rajuman Don, nagsulod ko to sa balay, isang suspect mo. Kung makita, damagin sa inyo ng video, ang bike arada, no? Bangon sa kainit sa pamilya ni Glenn, ginguba nila ang bisiklita.
0: Dara lang ipopok?
8: Ni Glenn. Oo, dara lang ipopok. And ang balay ni Glenn, hindi kaya makuha ng sinarayo. Nagalinap talang ang mga gamit sa sulod sa balay, no? Kag wala ba na himos-himos, no? Ang sulod sa balay na nandiyan mark, no? So hindi pa rin makuha kung ano ginang problema nila. So amo to nga napaukpan si Glenn kagabi. Isa pa ang isa ka pa.
3: Ano ning ano? Ano ning pagitan sa balay nila?
8: Kuan lang gid to. Balay ni Glenn. Sunod ang iya. Ang antad, mga 20 meters, guro. Ting-ting na ginang pagitan.
3: Antad 20 meters. Antad 20 meters, pero ding-ding ang pagitan.
0: Why ni antad? Why ni antad kung ding-ding lang ang pagitan?
3: Isa ka dupa?
0: 20 meters, no? 20 meters, tayo pila katikang pa na iya.
3: Oo.
8: Mga... anom ka dupa, guro.
3: Okay. Okay, ito lapitanay, lapitanay.
8: Lapitanay.
3: Oo. So amo ini sang na sano sa kay Jan Mark, nasa lapay ako no ang anong tawag na flo sang daw bag do ano
0: box,
3: na?
0: Ang box. Box na.
3: Ang daw box na.
8: Sang, ang tawag na box sa motor.
0: Ara, dry ginasulod ang mga inong delivery ang mga pagkaon, guro, etcetera.
3: Ka highly technical gali no ang ginambal ni ni Flo. So
8: Top box.
3: Ga motor ka pay.
8: Top box
3: gali. Tiyan tapos mga technical term pa ginagamit sa aton.
0: Abi.
3: Box sa motor eh.
0: Oo. Budlay han po no. Top box sa.
3: Top box ang bali Toto Mark.
8: Top box sa dero.
3: So pag salapay to sang bike ya, nadagdag wala iman pinulot abi kay binalik.
8: Wala. Pinabayaan niya dayon. Kaya mo ito nagwa si Glenn. Kaya tingala siya na may ninugapok to sa gwa mo.
3: Oo.
8: No? Kaya mo na ito pagwa niya, dito nga natabo ang pagsabtanay. No, ni Glenn kag ni Mark. Kag ang kutsilyo, may dala na nga daan, may balo na nga daan si John Mark mo. May dala siya na kutsilyo na nga daan.
3: Nga may dala sa kutsilyo. Anong trabaho yan eh?
8: Construction worker. Pero may na siya may dala kung ng kutsilyo.
3: Ay, ano niya na kutsilyo? Kung may dala siya nga martilyo, kaga plies, mambal mo gid nga parts ng trabaho niya. Gamit sa trabaho niya. Pero kutsilyo, anon mo na?
8: Pero hindi man siya gid nga adlaw mga construction siya. To kung sano lang, kung sano sa may bakante.
3: Kagagi naman siya pamuno sa iban, di ba?
8: Oo, tiyo iya sa may lanet, buno niya. Amo na nga nagsailo sila da sa may Kubay Haro. Tapos naging buno to siya ng amigo niya. Sa may distrito sa Mulo, matapos naging sukot sa isang utang, binuno niya man. Pero ti, maswerte man to, kay tinabuhi, para di man...
3: Kapamuno, may criminal instinct kaya galiflo.
0: Kaya pala, Gyoguro, sa iba niya nga kaso mo. Ngayon daw, lutsan ko to, sabun, lutsan ko man niya.
3: Tari, patay kito?
0: For first time ni nga, na patay agad ang biktima,
8: ha? First time din, isa ka igo sa dugan.
3: Sus.
8: No?
0: Ti, wala guro nga dugan?
8: Oh, nabot ko nung kwan niya. Ang
0: Corazon?
8: Heart.
0: Ti wala eh.
8: Corazon niya. Ti pagtabo to gabi, pag isang nabuno na si Glenn, nakadragan pa pilak ka metros ng kalayoon, tugtog na nag-uy-uy na, no? Ang biktima.
0: Dakpaning suspect, no? Si John Mark, no?
8: Dakpa na.
0: Pagkatapos na natabo ang pagbuno niya, ano, nalagyo pa siya? Ginlagas pa siya sa mga tao da? Or tanod? Or what?
8: Nalagyo siya, no?
0: Lagyo? Paano sa dakpan?
8: Nadakpan sa may drama sa barangay, sa barangay, na nagyoto sa may Dupuno, sa Akasyato, no? Mm-hmm. Linagasa sa mga pumuluyo, mm-hmm. Tumuluyo ng mga pulis. No?
0: Mm-hmm.
8: Amo to nga nadakpan sa dayon.
0: Puno sa Akasya, nag, ano, patupling sa sumaka sa Akasya, na, no? Grabe, pag hindi ako sumaka.
8: Nagpalipod siguro eh. Mm-hmm. No? Kapara nga, hindi makita. Pero tiyo na labot sa mga pumuluyo, Rajuman na Ronel, Rajuman doon.
0: So, ara ng pulis, upon lagas?
8: Oo, upon sila lagas. Mm-hmm. Dito na nagyo si Kwan. Dito nagagi.
0: Okay.
8: Na? Kaya mo itong itulo sa mga pumuluyo. Mm.
0: Pero ang kutsilyo, sa pagpalagyo niya, dalaya pa o kung ginbili niya, hinaboy niya?
8: Dalaya pa.
0: Dalaya pa. Delikado pa. Kaya kung hindi lang ito pulis na naglagay siya ba, sila kung maripahan pa blao, plo?
8: Araw makita na sa pictures da ni Glenn, ginagawa sa isang fingerprints, no? Ay posible, subong ko ipa-file ang kaso, no? Or maybe tomorrow, no, file ang kaso ng prostrated murder. Pwede silidogin ang pamilya sang biktima.
0: Ano nga prostrated murder? Murder, ged. Patay mo. Oh. Murder, ged. Kiti, simpre patay. Kung wala, ti prostrated murder. Murder, gini ya. So, kung ma-establish diri, nga gimplano niya, kay bangod may mga daw, may dumot siya, may daan nga hiligutanon sa ila, ah, tila man laban ang murder nga kaso, ginang madulot sa iyan eh. Plo? Oo.
8: So, ay ni sa makakuan, no? Prison na susubong sa may Haropenti, no? Sa may Iloilo City Police Station 3, kagay na sa nga gaging kuhaan siyang fingerprints, no? Fingerprint. While ang biktima nga si Glenn, karon alas 3 sa hapon, ipaydalong pag-ini sa, ipaydalong sa pamilya sa autopsy, no? Good niya matumod ang kadalumon sa pilas nga naagom niya tugas ang pagbuno, Radyo Man Ronel, Radyo Man Don. Amo ni madulong na itong information sa pagpanganagan sa programa Targita na Isa Odo. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
0: Ipatay ng biktima, so may mga ara sa ginalantaw, Master Don, nga daw may pagdumot, gid siya kay daw na init kay Kagi sa Wigelis, pagmaik-maik, kada. Plus, pangagaliro-liro ko ng pinsar niya, kay daw, why na sila ni Isme niya? Si kaso, murder gini. No, kay bangod patay. Kung wa'y mapatay, tiyan mo ng prostrated murder. Pero kung napatay mong biktima mo, murder gid ang kaso mo. So, ato bangon, ini ni John Mark, ining kaso mga kabiyanan. So, ti masubo dira kay duwa ka tuig, isa ka tuig, bilang gali ang bata nga ginbilin niyo. No? Mga gagmay pa. Tinamo pa niya, pa-diaper ka pang gastuhon si ni Master Don.
3: Mm.
0: May mga pangbakuna, tsitira, kag may pang gatas, tira. Kagiban pa, basta gagmay pang kabataan, mas magastuso na.
3: Oo. So, ini parikoy, classic nini, kay may mga previous cases na nigali si John Mark na nakabuno sa tao. Duwa kabilog. No? Lain-lain niya lugar. So, every time niya magkanto sa isa sa kalugar, may ara sa isang kontra, nabuno niya. No, atong isa ganinang nanukot lang sa utang. No, nanukot sa utang. Ginpautang man siya tapos angay nanukot bunon niya.
0: Ti ari ganiyo.
3: Ang isa to sa ginalinan gid nila parikoy, tiyo iya nabuno iya.
0: Kita mo. Why bigida pa sinusin? Oh, pariente man ako nindi. Tapos ini, anto padbalay niya ni nga binuno o pinatay niya subong. Amo paningalay ay sa kabataan niya man kagasang bago da sila.
3: Oo, ti ama ko to ang balsa ng asawa nagaulan-ulan ko to, bagyo-bagyo to. Basa ang kabataan, pinasulod nila sila balay kagin pailisan to kay makaluluoy kay wala to gross Janmark.
0: Maguba ganing appliances nila da siya pa ganing ginapatawag sang biktima.
3: Mm.
0: No, parang kayo na mga appliances nila nga guba da kati may maulo abilidad man mo.
3: Oo.
0: Oo. Ti amo ni guro nga kapila magsalo sa ilo lugar. Kay ginadumtan man sa lugar nga ginahalinan niya.
3: Mm. So anyway, dugangan nato nina kitang nagakondol sa pamilya ni Glenn, no? I hope nga mga kaget through kamo sina. Balang kong buang kabuwi, subong ang kabudlay sa kabuwi, subong batsagan sa asawa.
0: Mm.
3: No, kay kumo ang breadwinner nila nga si Glenn, pinatay sining tuntong niyo. Pero kay Mrs. Dira, no? Everything happens for a reason, kabalo na mal nga Ginoo. At aga niya kada sang sang kusog kag oportunidad nga mabuhi mo ng imo sining mga kabataan. By the way, parekoy, yung ang...
0: Yes, ini nga bahin sa itong pagpangalagad, mga kabiyanan, ginadulong sa inyo sa aton nga produkto, ang produkto ni Tita Aling kag Herbs Med Pharma Corporation, Magnans, Kwa na, Magnans sa products, mga kabiyanan, ang aton nga mga produkto nan Super Plus. Number one ini nga produkto dito sa bahin sa Mindanao. Number one man diri sa Panay Island Cagimaras, nan Super Plus. Bago, new and improved nga nan Super Plus, mas pinabisa, mas pinasigla. Gintingo bining persa sa tatlo ka mga superfood sa mangosteen, guyabano, malunggay, para nga ti mas mabaskog ang resistensya kag dugang enerhiya mo, kag mas mapagsik ang lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, magaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Nan Super Plus, proteksyon ang lawas sa natural nga pamaagi. Pili agid ha. Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto di kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
3: Kag siyempre ang aton pambansang liniment ang Pilipinas, Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil para kay lolo, kay lola, kay tita, kay tito, kay nanay, kay tatay, no? Gaplamoy po ilawa si nanay, ibilungadlaw ng trabaho. Dabi mga kabataan, masaya si nanay pag-abot lalo sa school para madula. Kaya ang Nance Liniment Oil may soothing and relaxing effect ini siya sa aton siningilawas, no? Si Toto, si Indami, katolar, kiss, ew. Butang ilang, apply ilang affected area, no? Kay madula, ina, no? At the same time, nadula magani. Ang aton sining kuryente.
0: Kuryente, pero subong ka.

0: Man, Mega Man, Herbal Capsule.
1: Mega Man, Mega Man, Mega Man.
0: Ay, kanda, Mega
1: Doon nakabaton sa mayo nga good news ba? Ang igo, dolumdalom ba? Basta Mega Man ah. Boys, ang sikreto lang, Mega Man Herbal Capsule. The best ginya ang Mega Man Herbal Capsule, mga kabiyanan. So, sa mga lalaki da, hindi magkahuya, tindog ka mo, pareha sa pagtindog sa inyo mga da junior. Ha? Nga nakamigaman ka, kaya ang inyo relasyon, kondo nagluyan ha, sigurado, mapabalik ang kabakod. Hindi magbulag sa imo si Ismi kag partner mo daw. Totoo daw. Ha? Kaya bakod nga, sa imo yalang makitaan kag babatsyaga ng madugayan na nga inaasam-asam mo Tagalog ba?
0: Wow.
1: Mega Man Herbal Capsule mga kabiyanan. Mayo pa sa lawas, hindi madunot ang atay, hindi magubang kidney. Kag mayo, gabato sa pulaw kag kakapoy. Oh. Gusto mo energized ka lang ya, bilog nga daw. Inom ka Mega Man Herbal Capsule. Pagpuli mo, may inogrimit ka pa kay misis.
0: Oh, may sobra pa ka mga, may sobra pa.
1: Yeah, sobra pa. Sobra pa. Waya ga ka shortage. Waya power shortage ya. Subong yan kung di grabe.
0: Mambal pa lang. May Mega Man ka mo?
2: Wala. Hindi magkabala ka. Hindi pagpatiya ang lalaki nga ina. Nawadaan sila pero ako nagahulat din eh. Kaginpadalagin ako sa PS Mike para magbantay din eh. Agod nga sa tion yung may magkanto diri ka magambag ako may Mega Man ara ako na yon. Bisan wala na sa istante ara si Ellie.
1: nga man
2: Ellie ang alan ko eh.
1: Lusot nga po no.
0: Chef, wala ko nilabot chef.
1: Ako ni tanan ako guilty.
0: Kapamati ni
1: sumo pamati. Mega Man mga kabiyana no. Mega Man Herbal Capsule nga ang ginayumyuman na namon ini. Kiti kabalo kami ako nanong epekto. Abi tus tingin niyo man ah, para kamo man na magtinikal produkto tuod ang ginahambal. Do tinikal lang sa pamatian pero ang epekto mga kabiyanan. Ay, gakamang ang kontra. Gakamang ang kontra.
0: Gakamang na pagwa sa kwarto, ginakaptan na tayo, ginabalik.
1: Ginahunos, babalik. Gagwa ng ulo sa pertahan kay Abrina, gabalik mo. Tapang paghunos mo na, oh, ga-atras ang ulo, pati liog, no? Pagtapos galagpok ang perta, pabalik.
0: Oy, pangapi ka mo, alaunay yes. Midyan, oh. Pangapi ka mo, dakagong kapi na malang Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kapi sa mga gwapo, bisa ba mong kuton mong pinakagwapo ang lalaki sa bilog ng sunad? Si Paul Aranda. Oh, makambal si Paul.
1: Gwapo yung no? Performance.
0: Oh, gwapo yung performance. Hindi siling gwapo, physical. Ang ginambal namon sa inyo, kaya gwapo ang performance mo.
1: Gwapo man ni physical si...
0: Ano namin ko labas si magambal sila. Hindi, kumulaw. Ay ko, hindi na ko mag-inom na. Hindi. Ang ambal ko, yung gagwapo ang performance mo. Magluwas nga gwapo ka na pero si Paul Aranda.
1: Na.
0: Mas gagwapo pag yung performance mo.
1: Correct.
0: Na Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape sa mga gwapo.
1: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan. Nimuunta ni Sabaw. Pasabaw mo niyo. So, unang term tayo. Mangaldo. Tabla pa kayo. Pasabaw. Ta parang wakod doon ta. Oo. No? Bago lang nga dang katapos ang buwa. No?
0: Ano ganun na? Higop, Sabaw, para
1: higop, Sabaw, para bata gwapo. Di pa mo na bla. Oh. Subong niya. Higop, kape nga Mega Man Gold Coffee Mix. Parang performance gwapo. Muna iya.
0: Na. No? Muna iya namin
1: amon. Muna iya.
0: Hindi na pag-ana.
1: Mga kabiyanan.
0: Hindi na pag-emphasize.
1: Mega Man Gold Coffee Mix. The best mga kabiyanan nga kape. Kung gusto mo nga, sana siling ko na, gusto mo yung mayo lang yung performance mo sa trabaho, ara ka lang bibilog nga adlaw sa trabaho mo da, no? Bisang construction worker, ligad nga kilala ko. Ang tag-isaya lang nga ginakargaya sa shoulder, ya? Bisang ko na sa master subong ko no, tag-duwa ko nung ginakargaya, okay lang. Wala. Pagpuli sa balay ko no, ginarimit pa sa kay misis, yan mo. Unlig, ya po. Do paluto. Anlig yapon mga kabiyanan na ginarimit kay Mrs.
0: Speaking of anlig, nagsugod sang Sabado.
1: Yeah.
0: Ang anlig paluto, no? Sang paluto seafood grill restaurant.
1: Hasta subong na.
0: Sugi-sigi na nadlo adlaw na. Ang manami ni Parikoy, dapat grupo kamo, no? Grupo yes. Kamo kadtod ha. Kay may mga packages kita para sa inyo, no? So nami na damo makakaon, fresh ang mga seafood dira, no? Madamo ko mong pilihan, may ara sa, kung gusto nyo meat, may ara man niya baboy, o meat sa baboy, o kung sa manok, yes. May ara man daya.
1: Oh.
0: Seafoods, may ara man, no? Mga shells, may ara man, no?
1: Crab? So, pili,
0: crabs, no? May ara man dira, kumplito
1: sila. Pasayan.
0: Ambalang, tanan, isda,
1: No? Oo. Isugba mo, pasabawan mo,

0: Anli Paluto and Sugba. Mga kabiyanan,
1: may
0: paluto.
1: May ano pa, may sea urchin. Na, sea urchin.
0: Sea urchin. Balaway ka balong sea urchin nga. Sus, Maria Kagusip. Natural nga, kwan eh. Aprodisyak.
1: Aprodisyak na, makakaong ka na, doga.
0: Kung ano ka talom. Basta, kung ano ka talom sang sea urchin manunok, mga kabiyanan, sa dagat. Ha? Kung ginatapakan, Aria, hapan mo lang. Do sea urchin managi.
1: Basta, Anli Paluto.
0: Anli Paluto.
1: Sa paluto,
0: seafood grill, seafood grill and restaurant na yan. Andira sa Bitoon Haro na adlaw na da sa Bitoon Haro, pero ang Anli Paluto sa Pasi sa June 12 pa.
1: Pasi City
0: branch. Sinipang Biyernes masugod mga kabiyanan. Okay? Sa siyudad sang Pasi. So, Anli Paluto in Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bitoon Haro kag siyudad sang Pasi. Ariglado.
1: All right. Oh. Sa atong sini nga pagpanubalik parikoy check taman ang report upod kay Radyo Man Joel Franco. Kay manti diri sa session na may session sa bungang City Hall ta, no? Di na to.
0: bangod sang pagbaha bala master don sang
1: prank calls.
0: Prank calls sa emergency police hotline si Vice Mayor Lablabaronda nagduso subong sang isa ka ordinansa para pinahan gid master na madakpan ng mga prank callers.
1: Oo.
0: Kiti binuang ning imo ginbutangan ning mga pang emergency nga mga numbers ni tapos mang sasko ko mudaya.
1: Oo.
0: Mang prank kamudaya.
1: Wala na inibala. Hindi nyo na sa una mo brand nyo pa ni sa telepono nga daan nga yawan matrace inyo. Subong matrace kamo. Matrace kamo sang 911 sang Iloilo City.
0: Sang una master dumduman mo.
1: Oo, dumduman ko.
0: Mga Semana Santa pagtawag, ring, pagsabat, hello, magpamalandong sa siling Semana Santa, builog na ginadulong sa inyo sang.
1: Those were the days. Siling,
0: halalagambal, oh. Halalagambal, sa piyang kalinya, gambal. Halalagambal, ang telepono. Sa siling tion sang Semana Santa, magpamalandong. Ginadulong sa inyo sang buisit, no?
1: Sa kamuni nga lugar. Amuni nga. Wala man tagali, bro, brama lang to. Nahamtang. Nahamtang sa
0: sungad mo. Anyway, balikan to niya. Kaya tuntun yung mga prank callers, no? Baloka, ginasabad mo, master mo. Ti, what if kung tuod gali?
1: Oo.
0: Magsiling niya karo mga sobra, inablang sobra mo katawag lang, hindi ka napagpatihan. No?
1: The boy who cried wolf.
0: Oo, na muna. Ti karon ikatatlo sige mo kwan pag ikaapat karon may kinaginapatihan galing ikaw man to gyapon tutuod na galing natabo sa imo kundi tinunto kundi ikaw yang makwanda
1: tapos hindi ta pare ko paglangolanguhan ini kay may ara niya sang may national law kita against sa mga muna no false reporting kisa police ni false report ina ang ginapagwa nyo karon sa police magluwas dira maubras ang local ordinance kay Japarekoy.
0: Yes, kay para ang local di madisiplina kasi at may caller ID na subong.
1: Oo.
0: Mabalaan ka naman kung din ka nagtawag, abi mo lang ha. Anyway, balikan na ini mga kabiyanan pagaligan na sa mga paibalong oras. Philippine Standard Time, 36 minutos na kaligad sa launa sang hapon magabalik ang Targetanay sa Udto.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Magpasakop sa dalagan nga may kausa.
5: Kausa.
4: Ari na ang RMN Freedom Run.
5: RMN Freedom Run.
4: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwedeng mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagkahiwaton sa June June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa ini ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko ang mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals, kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, Second Floor, Mary Mart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
5: RMN Freedom Run.
4: Tatak, RMN.
5: Cellphone Plus Gold.
6: Oo, si Mercy. Hala po ang Almorana. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod sa duwa ka bulan noong pawan.
5: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
8: Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
9: Cellphone Plus
8: Herbal Capsule.
9: May mangosteen at malunggay.
8: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at part ehersisyo.
9: Cellphone Plus Herbal Capsule,
8: ang Supplemento in 1 na maasahan.
9: Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
9: Cellphone Plus
8: Herbal Capsule.
9: May mangosteen at malunggay.
8: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at part ehersisyo.
9: Cellphone Plus Herbal Capsule,
8: ang Supplemento in 1 na maasahan.
9: Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Cellphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
10: Ang RMN Freedom Run! 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buidog man nga ginuupdan sa mga masunod. NIG Marketing. May mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing. We bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pito Onharo, Kagpasi City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto, Bituon Branch, check sa 0968-146-4675. Baluto, Pasay City Branch. O kung magbisita, kag mag-message sa ila Facebook page, Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, alkaline vitamin C, sodium, ascorbate, and zinc supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika, Fiesta Gas and Counselor Johnny Young. Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paints. Paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama and RMN Fans Club Singapore Chapter.
5: Cellphone Plus Gold.
6: Oo, si Mercy. Hala po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod sa duwa ka bulan noong pawan.
5: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
11: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
14: Mula noon, hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Mega Man Gold Coffee Mix.
18: Partner.
17: Gusto mo ba ang natural na energy booster? Yari na ang perfect na kombinasyon sa power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural na ingredients na nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
19: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginuupdan sa mga masunod: Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-20 relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sa lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
20: Life Extension Vitamin D3.
21: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
20: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kay hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagin ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inom daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
20: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
22: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
23: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
20: Vita D Plus Coffee Mix.
22: Mabakal sa mga butika.
20: Life Extension Vitamin D3.
24: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
20: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
25: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
26: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
26: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
25: Helps stop cavities even

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Paulit-ulit na lang ang ulam.
2: Momshi!
1: Angelique?
2: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe.

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa may tisara at dami ng choices, panalo ka!
1: Top, top, top! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
2: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
3: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
2: Mas klaro na bala mas gigabi?
3: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam sa...
5: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
6: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustain at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustain at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
11: Sunthorn Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ron, nalibag ko kung nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Sunthorn Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
11: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Sunthorn Plus Gold.
13: Ako gali si Bal, dermay lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sunthorn Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Sunthorn Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
11: Sunthorn Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
14: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
15: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
14: Wow, mas pinagaling pa.
15: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
15: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Sunthorn Plus Gold.
19: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sunthorn Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
11: Sunthorn Plus Gold.
20: Mas pinalakas,
11: pinagaling,
20: pinahusay.
11: Sunthorn Plus Gold.
20: Sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS. NANS Herbal Capsule. Mapaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
2: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong aton pamatian si Doc Hiko.
3: Kung nagaantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
2: Mabakal sa mga butika.
4: Maayong adlaw, kaupod naton subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
5: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, siling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
6: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang iBerry hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa mga uri ng sakit.
7: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
8: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
9: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
10: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
11: Ronel Sorbito.
10: Kag Radyoman Don Dolido.
11: Don Dolido.
10: Targetanay sa Udto.
12: Mga ka-Radyoman, balik sa itong pagpangalagad diri sa reminder kita na sa Udtong oras naton. Philippine Standard Time, tatakalauna, 5:07 sang hapon. Standby kay dugay-dugay maging kaupo na to ng PSA, Master Don, ang Philippine Statistics Authority, kay bangod niya sa palabuton ng Biyernes ng adlaw, may ari kita sang event diri man sa may Robinson's Mall sa distrito sang Haro, kag kadamo sa mga services nga aton ihatag sa mga lolo kag lola naton.
13: Yes.
12: Ini sa gihapon kabahin sang aton nga medical mission kag iban pa dira sa may Rob Haro, in connection sa aton nga 20th relaunching anniversary sang RMN Iloilo.
13: So standby ka mo kay more update kita samtang nga nagahulat kita sa the big day, no? Sa June 12 mga kabyanan. Kag pamati ka mo da, especially sa may mga gakinahanglan sa mga birth certificate, marriage certificate, sinumar, death certificate, kung ano man ang problema nyo, kadto ko mo sa June 12 sa Robinson's Haro, aradira ang aton sining mga PSA, sa aton sining kapod man nga partner, ang National Commission for the Senior Citizens. No? So, standby ka mo, kay dugay-dugay, check naton ina. By the way, arena ang aton sining resulta sa small town lottery.
12: Ang oras naton mga kabiyanan, Philippine Standard Time, alauna 58, yari na ang STL sa probinsya sang Iloilo. Po naton si Radyo Manmon Kaming.
14: Yari na Radyo Mandon. Radyo Mandon na katon siling resulta sang STL sa sibong hapon. First draw kadalas do sa hapon, June 10, 2026. Draw number 1389. Nagpagali sa may STL draw court sa may STL, sa may PCSO draw court sa may distrito sang La Paz. Katon siling draw team head, Mr. Glenn Heponeya. Draw operations assistant, Reynan Pinyol. Draw operations specialist, Jerlyn Chris Arguilla. Sige aton nga STL representative, Mr. Glenn Sunyo. 20 seconds para sa aton sa first winning number sa subong nga hapon. 40 ka mga numero na nagkarambula sa sulod sa draw machine. Ano yan ang atong sininga? Pinakauna nga numero. Bantayan sa atong sininga mga kauturan. Iyari na. First winning number. Numero 3. Number 3. Ang atong sininga first winning number para sa subong hapon. At ang siling register person, Juliet Abanyo. Kaupo sa nga siling mga members, Ella Maligat, Alcy Flores, Kagma Belgemeroy. Another 20 seconds para sa second winning number, 39 sa mga bula pang yan sa sulit yung draw machine. Ano ang atin siling ikaduhang numero? Yari na, ikaduhan natin na numero. numero 39, number 39. First to winning number na ton, 39. 3-39. Another 20 seconds para sa katapusan nato ng bola. Third winning number sa sudong apat. With 38 balls, 38 numbers sa sulod ng draw machine, yari na eh. Katatlo na ito ng numero. Sumpit, saka. Numero. Numero 9. Yari nga ito, sining kompletong resulta sa subong apo.
15: First 4 p.m. are number 339-931.
14: Numero 3, 39-9. Numero 3, 39-9. Congratulations sa itong sining mga kauturan niyang daog. So matumalayan na sa probinsya sang Iloilo. Kasi wala pa pa tayo na sa pagkaya para makabulig kita sa Kawanggawa. Direkta din sa STL Drogon, sa PCSO, kasi sa Eagle Roar Gaming Corporation, Radjuman Mon, Iales Kapalian, Tatarimen.
12: Salamat Radjuman Mon, Kapalian, ang alasot sunga Drogon sa gabi bantay Andriman sa Arimen, Iloilo.
13: By the way, Parikoy, ining porsyon ginadulong sa inyo makabinan sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang aton sini nga exclusive nga authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Gani makasigurado ka hindi peke, hindi imitation ng mga Kubota products ang imo sini nga makuha. By the way, may ara sila sang promo sa bombo kanami sini no. For every 3,000 pesos worth of purchase sa mga promo ng ina, mga services or spare parts o kung mga Kubota products, may ara kamu raffle ticket. Masika mo nang mapalaron ng winner sa December draw mga kabinan sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated together with Kubota Philippines Incorporated. Gani kagtuin na sila silang showroom. Dira sa may...
12: Yes, siyempre dira lang sa may Barangay Balantang Haro, sudad sa Iloilo malapit sa Ceres Terminal. Mga kabyanan, ano pang ginahulat ninyo? Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, mga kabyanan. No? Kinalan, dragin magbakala sang genuine mga Kubota tractors and machinery spare parts. Ha? Hindi gin magbakal sa ibang nakibasi kung maha biktima ka mo kay hindi bala original ang ila kay sila lang ya ang genuine or ang exclusive dealers ng genuine Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog ng Panay Island. Nagbaligya man sila mga kabyanan sa Kubota rice transplanter, Kubota rice harvester, lakip ng sugar cane harvester kag Kubota cane loader to truck. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal.
13: Ara na ang aton na Philippine Statistics Authority no. Check naton na dugay-dugay diri sa aton pangalagan no. Kay manami ini party Parikoy of course ang aton sining mga ano mga events no sa aton sining 20th relaunching anniversary sang Arimen Iloilo. Ari karon sa atong alinya mga kabayanan si Sir Jean Lito S. Sapol, ang Statistical Specialist and Mobile Outlet Supervisor naton sa PSA. Sir Jean, si Radjuman Don, kag Radjuman Ronel, may hapon.
16: May hapon, kasama ang Sir Ronel Sorbito, kag subong man Sir Don Delido.
13: Sir, thank you so much. Kag, we are very excited sa aton sining event this coming June 12 dira sa Robinson's Haro and mag-participate rin para makabulig sa pumuluyo ta ang Philippine Statistics Authority. Sir Jean, ano ang aton sining mga serbisyong igatanay sa aton sining mga kliyente this coming June 12?
16: Una sa tanan, Sir Don, no? Magpasalamat kami kanay sa pag-imbitar sa amon sa National Commission of Senior Citizen for Region 6 nga ginapangunahan sa aton regional director nga si RD Rara Ganson in collaboration man sa inyo no sa RMN Public Service Expo sa diin may tema ini nga serbisyo kay lola kag lolo sa sining Independence Day no sa sining palabuton nga June 12 no sa special Independence Day celebration. Kag subong man sa inyong 20th relaunching anniversary no sa RMN. So maayo gid ini nga programa. Yes.
13: Sir, so may ara kita, pwede sila kapangayo sa mga copies, no? Sang ilang marriage certificate, birth certificate, sinumar, kag subuman na death certificate. Sir, so dito na mismo, pwede sila kaproseso, Sir Jean?
16: Yes, kasama Sir Don, no? Amoy niya ang isaman ka, Bukitia, no? Sa National Commission sa Senior Citizen. Bali, nag-invite ini sila sa Amon diri sa regional office, no? Sa Amon nga regional director, kay Nilida si Amular, nga ma-deploy kami dira sa Amon nga mobile CRS.
13: Okay.
16: So, anong abla ini ang mobile CRS?
13: Mm-hmm.
16: So, ini ang isa ni ka-programa sa PSA, wherein nga pwede kita maka... ang public mismo pwede maka-request off-site, no? Meaning, hindi diri sa opisina, kami na mismo makadto dira sa may Robinson sa dira ang aton nga area kun sa diin, no, outright maka-request sila sa ilang mga birth, marriage, death kag sinumar. So ang kinalain sini sang amon nga ano namon nga activity nga dira mismo sa Robinson Saro maka-request sila kag wala na sang appointment. So within mga 30 minutes, no, makuha na to na ang aton nga mga dokumento.
13: Wow.
16: So I legged in kasamang doon, no, tungod nga ang para ini sa mga senior citizen naton, para sa mga lula kag lolo naton nga hindi na dirigaw makakadto sa office nga tungod nga senior na sila. So kami na mismo dira sa Robinson Saro magka-cater kita kag todo serbisyo gid ini tungod nga ini, no, considering ang June 12 holiday.
13: Yes.
16: So
13: gani
16: ini, nag-request kita ko sa may central office naman sa Manila, no, nga kung pwede makakater kami, hey, considering holiday, ini kagula sa opisina. So, in response na positive man. So, starting mga 8 o'clock, pwede kita makaprocess until mga as 5 o'clock, siguro kag-expected na ton nga damo kita ni maservisuhan. Labi na gin nga si Lomo, lolo na ton, mga senior. Kag-indi lang ina kasama doon, no? Kundi, bugman sa mga walk-in publics.
13: Yes.
16: Chance na inila ay nabalaan ko holiday ni kag-Biernes.
13: Mm-mm.
16: So, wala sa na...
13: Do opportunidad, yun. Do taway para sa ila.
16: No. Kag sinitama kapos lang, ano, ang diring na sa office, malagin kagidya sa appointment. Kung isa, loss na ina. So, ga-atras ang imo nga appointment, nga pariyobi sa Friday mo malagin ka, wala na sang slot. So, ma-move ina sa Lunes. Pero, tungod nga naka-mobile ini kami, the special ini siya, ini isa ka-opportunity nga maka-request ang public without an appointment.
13: I see. Sir, aring dason nga pamangkot sa mga pumuloy. Ano ang dalon namon kung gusto namon mag-request ang copy?
16: Oh, sige. Ang aton din mga gakinanglan kita na sa mga requirements, diba? So, ang halimbawa, kasama doon, ikaw, no, makuha ka sa imo nga birth certificate, sa imo documents. Ano ba lang imo dalon? So, kung ikaw ang makuha, pwede mo makuhaan ang imo nga asawa.
13: Okay.
16: Ang imo mismo, ikaw mismo nga makuha sa imo dokumento, kabataan, kag-nanay mo, kag-tatay, nga wala na sang authorization letter. So, ang dalon lang naton, ang aton nga ID, no, i-present mo na nga, as proof nga imo ina nga mga direct descendants. So, amo lang inaton nga requirements. Pero, kung ang imo kuhaan, mga utod mo, o kung mga abyan mo, other than that, no, hindi mo direct lines based, ka-required na kita sa authorization letter.
13: So,
16: ang authorization letter, ang requester ma-authorize na sa kung sino iyang asuguon, plus ang xerox copy sa ID, kag-ID man sa requester. So, may ara man nagapapangkot niya, sir, pwede bala ako makakuha isang birthday? Wala akong madala nga akong original copy. So, hindi na kinahalan nga dalon tagad ang aton nga original copy, no? As long as mabalaan mo lang yan, di ka may application form kami sinag-provide ra. Pilapan mo lang na ay may ma-record kita sa database. So, ang isa pagid kasamang doon, no, sa pinakanami sini kay may ara man nga, sir, paano nga ang akon nga utod sa abroad?
13: Oh.
16: Sa example sa US, nagpangabay dire sa akon sa Philippines nga kuhaan ako sang birth certificate. Di, paano inaabi? So kahapos lang man kun ato ang imo nga mga relatives sa bisan diin pa nga party sang ano, no, sang kalibutan o kun sa mga nation, ma-authorize lang sila sa imo, simple as that, no, sulat lang sila sa piece of paper sang authorization letter, handwritten, okay lang. Tapos, picturean lang nila kag-send through messenger. plus ang iyang ID or passport nga may pirma niya, mo ina nga mong ginavalidate versus ang iyang authorization letter. So, i-print niya lang dire sa aton kag pwede na makatransact sa amon dra. Accepted niya.
13: Okay. So, amo nang mga mahapos sa mahapos ka mga IDs, no?
16: Oh, wala na natin yung pagbudayan ng aton ng mga clients, more so pagit sa aton ng mga senior citizen nga magdugok dira sa business. So, expected ginaman aton kay aside sa mga lola kag lulo nato nga partner ni para sa ila, ang walking mga public pwede gyud maka kadto dira pag maka-transact sa mobile CRS ang PSA.
13: Sir, pila ang dalon ko nga kwarta para kay balang ko hindi niya libre mo may mga may may payment ini. Pila ang dalon ko nga kwarta, Sir Jean?
16: Okay. Eh siyempre, Sir Don, no, ang may ano may payment ini kay nagadiretso sa National Treasury ng aton nga ano nga payment. So kung magkuha ako sang birth, sa marriage kag death, 155 per copy na.
13: Okay.
16: Kag kung gusto kita magkuha sang senumar, kag ang senodet, may alam kami senodet, 210 per copy na sa. Kami na nga aton nga dalon nga.
13: Ano nang senodet ya, Sir Jean?
16: Ang senodet, just like sa senumar, sir, kung magkuha ka sang ano sang senumar, proof mo na nga single ka. Pero kung example married ka na ya, ang i-issue naman sina hindi na sinumar kundi advisory on marriage wherein nga dira sa imong advisory on marriage makita dira kung kapila ka nagpakasal kasano ka nagpakasal sino ugin pakaslan mo pag sabihin amo ina ka detalyado nga aton nga dita dira sa sinumar no so sa mga manugpakasal no gina-required ini yang sinumar nga para nga makita dira nga ang ila kung single ka ang certification nga na-issue sa office is does not appear on the indices of marriage so certified single kasi na pag pwede ka makapakasal.
13: Aha, I see.
16: Just like that, mama na, ma-determine natin kung ang isa katawo, patay na siya o kung buhi pa. So, kung example nga, makuhaan
13: mo siya ang certificate katawo. Amo niyang certificate of death? Amo niyang siyang sinodet?
16: Yeah. Ang certificate of death, gina-separate document na sa certain katawang saan na katawo na patay. Pero, may ara nga ga-required man sa diri just like nga gina-certain nila kung patay na ina sa katawo, so amoy na ang senodet. So daw pariyo man sa sinumar, gating kasal ka. Amoy na ang, pagka gina-required na subong sa mga claims, no?
13: Yes. Ina, okay, may ara bala, sir, siguro ambot yung masulod ina. For example, 5 years or masobra na sa 5 years nga na-missing sa isa ka-aksidente. No, o kung isa ka tragedy, for example, nalunod ang barko or na-crash ang aeroplano, wala nakita ang lawas, there's no certainty of death. But after 5 years, siguro ma-declare siya legally nga patay na. So, could you explain it to us kung paano naman ina, yes sir?
16: Actually, sir, kung pariyo na ang hindi pa kita ka-determine, pariyo na sa mga barko, correct ang nalunod. So, ang pamilya kong isa nga after 2 years, do, hindi na nila mabalaan ko nung patay na kung hindi. So, iba, gina-declare na lang ang presumptive death kag gina ano nila ng patay siya.
13: I see. So,
16: hindi natin na-determine eh. Kag ang daw chance lang. Example, kung sa mga CPRS nga, hindi natin ma-determine, dugay na ang missing. So, ang pamilyang siya nag-declare na sila ng presumptive death.
13: I see. Sir, madamo, giging salamat ka namin gini. And your invitation na lang, sir, sa mga kauturan ka pamati subong saton.
16: So ang kanami sinino may naano ko kagabi nabatian ko man kasama doon no ginag-plugging na ko sini so i-permit na ako mapik ang magpuli na ko alin sa office so kanami gid thank you gid no kag ako naga-invite ako sa mga aton nga mga pumuluyo listeners ang RMN no let us take this opportunity yung Tadyon 12 mag holiday ini ang may mga trabaho, may chance na sila makakuha sa nga ato nga document. Kaya ang document sa buong nga gina-issue na sa PSA, bala na to may QR code na ina. So damo na yung nagkakadto din ang mga NSO, pati gina, ang dipindi na sa user kung isa ginapailis na nila kay may QR code na nasubong ang ato nga PSA. Kaya wala na ina sa expiration. So bisa next year ang pagamiton or after 2 years, wala na ina sa expiration kaya may QR code na ina. So amo na ang pinakanami no kag nagpasalamat ako sa RMN no bilugan naton ini kag congratulations man sa inyo nga 20th relaunching anniversary ano no ang kasama ng doon kag subong man sa kanang raragan so no nga siya gid sini ang nag-initiate nga nag-invite diri sa PSA so madamo gid ini nga ano kay gayunan kag mga pabulig na tungtong nga senior citizen kag sa katapusan no nagapasama pasalamat kita ko sa among regional director si Ma'am Nilida Amular nga siya man ang nagkuano nga pag-invite kita ang mga agencies open gid ini siya kag para gid sa aton nga mga pumuluyo nga makabulig kita kag buylogan naton ini nga activity.
12: Yes.
16: Kag salamat gid
12: libat kag Lea send Sir Jean kay li send our heartfelt thank you man sa kay Director Amular no for being a partner diri sa Tonsini together with the NCSC no. Thank you so much Sir Jean.
17: Sir Jean, thank you again Sir Jean. Kag see you on Friday.
16: Yes. Thank you again.
12: Thank you very much Mr. Jean Lito Isapol ang statistic officer no sa kag mobile outlet supervisor sang Philippine Statistic Authority Region 6.
17: So kita kits ha, tanang mga interesado kag mga concerns ninyo sa Philippine Statistics Office, kita na kita sa Biyernes nga daw halin alas 9 sa aga sa Robinson's Mall sa distrito sang Haro.
12: Ga-accept si PSA sa walk-in bakit ano mga ginatombal niya no? Pero this is for the senior citizens so ganta priority mga senior citizens naton no? And pero maka-walk-in kamo sulod kamo so nambal naman itong gina ni Sir Jean kung ano mga dalalon ninyo ng mga papeles no kung asawa mo ginikanan mo bata mo daw no need na sang authorization ko no, no? Ambal ni Sir Jean nga para nga i-follow up mo ang ila sining mga certificates no pero kadto kita dito madasig init within 30 minutes makuha nyo na ang copy sang ginapangayo nyo nga mga certification. All right no 17 minutos sa kaligad sa tak ng alas 2 parikoy.
17: Yes master. Ang ining bahin sa atong pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluan sang Santon Plus Gold and Gold Standard sa patag sa ikalawas kung may gold ang alang sa Santon mo botsilingon mas pinabisa mas pinahusay mas pinagaling Santon Plus Gold kung ikaw ang permi ginaubos ipon hilana trangkaso may bukol-bukol sa lawas epektibo gid nga food supplement ang Santon Plus Gold basta may gold botsilingon mas pinabisa mas pinahusay mas pinagaling halin sa extract sang ampalaya mangustin malunggay garlic ag spirulina pabakali ni sa mga butika malapit sa inyo mga lugar. Kagkon kape naman, ari na ang Santon Gold Coffee Mix. Sigurado, epektibo ini kay may collagen kag may glutathione. So nagapaputi siya, nagalimpyo sa sulod sa aton nga lawas kag pati na sagwa kay nagahamis ang kutis mo sini gi elastic ang imo sini nga panit, nagadula ang mga wrinkles kag mga fine lines at iswa dugay ka magtigulang. Gabakod pang tulan, gabakod ang panit, gabakod ang buhok, ang kuko, nami ang tubo. Basta ikaw nagainom sa paborito natong nga kape, Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix mabakal na sa mga butika.
12: Areglado, and of course mga kabayan sa aton, mga kuturan sa aton, pagpanabalik check naton ang report ni Radyo Man Joel kay Mantika Damos sa mga prank callers. Kuno ko digin launch nagligad eh, mismo ni PNP Chief na Tates. Ang ato na hotline pa rin ko, kadamo uno sa mga prank callers.
17: May mga tuntugin yan. No. Te, tandaan nyo, may mga caller ID na. No? Hindi na kamuna ka palagyo. Te, karon, guro ka salig sila, kaya te, way man ordinansa, hindi man sila daw napabayaan mo lang. No? Masawayan ka makigan, okay lang. Pero subong yako may ordinansa, Master Don, manabat ka gidya sa lokal nga gobyerno. Balikan tayo ni, pagaligan sa mga pahibalo. Alas 2:19, magabalik ang Targitanay sa Udto.
18: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
18: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na!
20: Oxygen gidlang, ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
21: Kinabatiyag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa dugay ko nang siya nga ginabatiyag pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule gani yung testing ko nagbakal ko sang 5 kabilog kag amo lang to gininom ko kada gabi isa kabilog sa ulihin, napatsagan ko na lang, natula ang minyo at abaga ko ang lalakit sa akong mati. Wala na na yun?
0: Dr. Pinoy's Kwaling Capsule.
1: Ilong Ranger?
22: Matsag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
1: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
22: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
1: Sip-on ganyo dayon?
22: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C plus 40 with zinc dayon.
23: Unilab quality yan.
24: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
26: Ang RNN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sang 4th District sang probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sang probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sang furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park, Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee, mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo Cape Genio, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee.
27: Life extension, vitamin D3.
28: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
27: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
29: Super Fiber.
30: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
29: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
31: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
32: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy nga kape.
31: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
33: Life Extension Vitamin D3.
34: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag man ini nga colon cancer. Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sang colorectal cancer. Mag-take regularly sang vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka di kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
33: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthy your life.
2: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
4: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang, sa bangon ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumbaka bloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
33: ACS!
26: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginuupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-20 relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sa lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
6: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
25: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
8: GTX 500.
9: Rosel ako yan, nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day, nagtawhay ang pamatyag. Salamat sa GTX 500.
8: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi kit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit katam.
8: Mighty C, mabaka mga butika. D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana, before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gin.
8: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mabakas mga butika.
5: Mataas pala ang Imo Blood Sugar.
8: GTX 500.
5: Ikaw pala ang may diabetes.
8: GTX 500.
5: Ang GTX 500
8: ang may powerful compounds.
5: Yan ang kapanupo
8: kagakontrolar
5: sa Imo Blood Sugar.
8: GTX 500
5: sa Rika
8: Epektibo.
5: GTX 500
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako galing si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit pa na akong ulo, kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
13: Kag subong kanami sa akong paminsara.
8: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
8: D3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog gid ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naggamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio, you may D3.
15: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
26: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buylog man nga ginuupdan sa mga masunod. NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, kag Guimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pituon Haro kag Pasig City.
0: City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Paluto, Bituon Branch, check sa 0968-146-4675. Paluto, Pasig City Branch. Kung magbisita, kagmag-message sa ila Facebook page. Paluto, Seafood Grill and Restaurant. Pure C, Alkaline Vitamin C, Sodium, Ascorbate, and Zinc Supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika, Fiesta, Gas, and Counselor Johnny Young. Nature's Spring. Drinking water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paint's Paint Reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna, sang ila administrator, Mr. Gilbert Valderrama. And RMN Fans Club, Singapore Chapter.
1: Kilabot sa mga balo kag binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y isang masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa Targetanay, sa Udo.
16: Mga ka-Rajuman, balik sa ton nga pagpangalaga diri sa Remender. Kita na iso itong oras na itong Philippine Standard Time. Tatak alas 2:31 sang hapon. Standby mga kabiyanan kay kuhauntang report ni Rajuman Joel Franco kay kadamogid sa mga saskusero, saskusera, subong. Mga kabiyanan sa teleponoti ini mga hotlining mga hotline. Pang emergency nga hotline para niya sa aton di kun ano magkalatabo di sino makabenepisyo sini kita man nga pumuluyo ti mismo ang pumuluyo sang Iloilo ang nagatunto galing pila man sila kanahot.
17: Oo.
16: So pinahantay ang pila lang kanahot pagi sa pagbutang sa mga pinalidad pagi sa pagduso sang isa ka ordinansa gid kay kun wala ordinansa wala sang pamaagi or ngipon nga ba disiplina ini mga tunto nga mga prank, pranksters Master Don.
17: Nung duwa mo tong mga bam joke to mga bam prank
16: nan
17: ao bam threat
16: nga permi bam threat na ti permi may white class sa mga eskwelahan ti bilog ni Iloilo City kag sometimes outside sa Iloilo province na gani no ti ti anong ano din makuha mo nga kalipayan mananamian ka nga gasalasalang tawo
17: nada mo na bala no so dapat madisiplina taman sila locally ah locally diri sa aton no. Anyway, na yung porsyon pa rin ko, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most popular vitamin D3 brand in the market today. Popular siya. Kay kadamo na sa mga tao ya, no, ginatos kalibo na, ang nakatilaw sang alibyo, pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Life Extension Vitamin D3. Dalikat na kamo sa pinakamalapit nga Life Extension Clinics and Pharmacy or mga butika diri sa Western Visayas.
16: Yes, Life Extension Vitamin D3 for longer life. Kung taas sa vitamin D3 level, ayo sa balatian. Kag sa mga nini, mga inday nato na binagabusong dira o nagabadidira, healthy ka mga mami, healthy man ang mga babies ninyo. Gani nga sikreto naton Life Extension Vitamin D3. Halin niya sa Amerika, US niya. Ginsaligan gid, halin pa sang una sa subong. Ti hindi guro ka pasar sa FDA sang US kompligado na.
17: Correct.
16: Ti kita pa, no? US niya mo ang tao pag siling mo nga US, US niya, ang grabe salig na dayon because ang US why niya pa sino-sino, no? Kung pigaw yung produkto mo isitaon ka na nila to kasi hindi pwede kating health sang taong nakataya mo. No, ma-jeopardize kung malutsan sila sa mga pikoy.
17: Uh-oh.
16: So, mga kabiyanan, Life Extension Vitamin D3, duwa or tatlo ka soft gels kada adlaw ang aton nga imnon.
17: And of course, pare ko in case of constipation, wala na sang iban pa kundi ang Super Fiber. Super Fiber puno sa mga essential fiber nga needed sang aton sining lawas, no, para mapagwa naton gilayon ng very stubborn, ba? Stubborn. No, dungol na ito sa lawas ta. This yung mga babies naton. Diba, o nabudlayan, magbuna, sakit-sakit, gid. Super Fiber. Nani, nanay, stuck kita sa Super Fiber sa balay ta because di naton mapaktan ang tiun, no, nga mag-constipation ng aton kabataan. Super Fiber, sarang mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
16: Super Fiber, mga kabiyanan, kung nagpamuhin ka sa una daily, subong daw, tag-tatlo, apat, lima, anom ka daw. Delikado na nga sinyalis. Ay basi simptoma ina sa mas madalom pagid nga balatian bala. Tandaan kun hindi magwang higo sa lawas naton dira ga tubo sa sulod sang lawas ang balatian. Gani tiona kun naga suffer ka mo sang constipation or hindi kagwa siya may ara man pero laban pa hangin gagwa tag 4 5 6 kadlaw hindi kagwa dagun-dagun na sa butika kag pangita ang Super Fiber.
17: Kag sumuan pare ko nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ka ginakaidlawan sa tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Inengkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinakabago nga kape, sigurado mapakape ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
16: Ang Vita D Plus Coffee Mix amayara sang Rishi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract. Clinically proven ini as cancer protective kag gilalagid nga mayara iya sang madamo nga immune boosting properties. Ang tagsa kasasyay sang Vita D Plus Coffee Mix mayara ini sang unod nga 200 IU nga puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
17: Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape, ining pinakamanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
16: Vita D Plus Coffee Mix mabakal sa tanan nga mga butika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
17: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Naka-standby na Radyo Man Joel Franco.
2: TYRI Radyo Man Report.
18: Ginagusto ni Vice Mayor Lady Judy Grace Baronda na himuon o kontinahan no, ang mga nagahimo sang prank calls sa emergency hotline sang Philippine National Police. Inibangod nga nakita sa data Radyo Man Don, Radyo Man Ronel nga sang September to November 2025 sa sunod lang sang tatlo ka bulan na kita nga may halos 80% no, halos 80% sang 28,423 ka calls sa PNP Unified 911 hotlines, lunsay, prank, hoax kag nan emergency calls no, suno sa kay Vice Mayor Baronda. That's why so sa iya dapat ni siyang tagaan sa penalidad because gina-deprive sini ang tawag sang mga kinalagi sang emergencies kag ang ini nga mga tawag nagatuga ini sang undue nga pagpanik sa mga pumuluyo bagod man nga kung kaisa ti ma-deploy sang police, ma-deploy sang fire pero wala gali isang kaangay nga insidente. Ari pamatian naton pagpayag ni Vice Mayor Lady Jolly Grace Baronda.
19: Yes, so oh, tama na no nga nag-propose kita sang isa ka ordinansa para i-prohibit ang prank, hoax, malicious, false and non emergency communication sa aton nga mga Iloilo City emergency hotlines. This is in preparation also sa aton nga integration sang 911 system na the same time ang activation man sang unified 911 system sang national level. Considering no sa based on the data provided to us halin September to November from last year alone, data shows that out of all the calls halin sa Philippine National Police, 80% of that are prank calls. So, meaning to say, kailangan langit natin nga i-strengthen further ang aton nga mga initiatives through a local ordinance para hindi na nino magsigi-sigi kag ma-limit natin or mapauntat natin ang pagtuyo nila nga mag-prank sa aton nga mga emergency hotlines.
20: May mga penal provisions?
19: We plan on providing penal provisions para may kahadlok man ang may ara gusto or may tuyo nga mag-prank sa aton nga mga emergency hotlines.
20: Pero ba, sa itong impact sini sa public safety, mamusas ni mga prank calls?
19: Siyempre, maapektuhan in a sense nga kanugon ang government resources or government funds. Especially kung may ara, like earlier, hambal ni RJ nga sa Bacolod bi nagtawag nga may ara kuno sunog tapos pagkadto dito wala gali. So kanugon sang resources sang city and at the same time it also ga-induce ka anxiety sa isa ka lugar nga wala man gali dapat.
18: Ang kabahin no sang pagpahayag ni Vice Mayor Lady Jolly Grace mm-hmm. Baronda rin ni karon sa first reading ang ining audience kag hopefully mapasara ini para nga mga deterrent ini sa mga prank callers nato ni Radyo Man Don, Radyo Man Ronel.
17: Yes, manami gid ni Radyo Man Joel kay nagligal lang gani naging lunch day ang 911 sa aton diri sa may sudan sang Iloilo and tapos gintagsa sa madamo sini nga mga prank callers, mga hoax callers ini. Ngati nag-create bala sang quote-unquote panic man kag unwanted response sa ato mga kapulisan, makadto sila sa area, wala malanggali, doosik sa krudo sa mga pulista, makaluluoy ang aton mga kapulisan. So, mas marami din nga, locally, may ngipon kita diya, Radyo Man Joel.
18: Ini purposely nga parang may aton iya nga madasig nga paghatag balasang pinalidad, no? Kaya hindi ko maagi ka pa sa national do ka, ano bla, ka sibod sa proseso. Wala sa pa may aton iya kagulingon measure, no? Mas madali na aton ma-implement ang kasukuan, Radyo Man Don, Radyo Man Ronel.
17: Sige. Thank you so much, Radyo Man Joel.
18: Ulayunan ko lang ni kay Iwas na ang investigation or inquiry in aid of legislation sa Committee on Good Government, no? Na tuhoy sa mga paggamit sa city government vehicles, no? Sa pag-isari na ito sa Councilor Rex Marcos Arabia, Chairman sa Committee on Good Government, ginimitar niya ang Department of Interior and Local Government, Commission on Audit, on the side sa National Government. No? On the side sa City Government of Iloilo, ginimitar niya ang tiglawas sa General Services Office, sa GSO, City Mayor's Office, City Legal Office. No? Lakip naman, naimbitado sa ni Councilors, sa ni Councilor Shin Marie Mabilog, ang Vice Mayor Lady Julie Grace Lablab Baronda. Ang ining inquiry in aid of legislation nga tuyo ining nga kadihon sang nagkaigo nga protocol ang syudad kung paano impose no ang mga penalidad sa magalapas sa paggamit sang government vehicle sa hindi official nga lakat o kung official nga transaksyon, no. Naghinga man si kay Councilor Sarabia nga buwas na siya mahatag sang statement tungkol sa iya atunan niya no ang facts sang kaso bagod man nga during the time nga nagdelopok ining issue dito ni siya sa ano dito ni siya sa may Korea no para sa isa ka official travel. Pero ang inexpect lang outcome nati out of these issues nga nabukaran makadihon sang kagulingon nga local guidelines ang syudad sang Iloilo kung paano gamiton ang salakyan kag kung paano pinahan santo man sa mga pagsulundan sa national government agencies ang magamit no sang vehicle sa hindi official nga lakat. Ini resulta sa pagkakita sa salakyan dito sa MyGT Mall no nga naka-issue sa kay Vice Mayor Baronda nga gitulam ni Councilor Shin Marie Mabilog kag sang salakyan sa liga ng mga barangay sa ikakapian sa Haro sa Domingo nga adlaw nga dapat niya kinanglan nga may proof nga official ang ila nga travel. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
16: Thank you very much sa Radyo Man Joel Franco. Agree ko diya. Mayon nga madusugin kag mangin isagig ka ordinansa para nga kuan kita may salabton gid diay. Ang mga tunto kay ko nang tao hindi mo mapasabat master ga sagsag. Sige. Abuton sa isang kaslo iya yeah, himuon ya gapon ni Watchulit sulit.
17: Mayra na. Nga wala pala pinanilagan nga klase sa tao ka wala batasan bla.
16: No. Kuana.
17: Himuon niya yang ano nga blado ka boring sang life.
16: Actually may batasan man sila.
17: Malain lang.
16: Lain lang. Ay, ari na nga tong mga segments sa Master Don.
17: Unaon taguranay si bago lang katapos si Radyo Man Joel.
16: Aha.
17: Unaon tanay ining ano ining wala sponsor bla.
16: No? Wala pa. Wala pa.
17: Unaw na to na itong Turista with Radyo Man Lynette Yulatriz.
4: Ano bala ang bentaha sang street art? Suno sa longa tourism advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan, ang bentaha sang street art ukon mural sa isa ka lugar amo ang pagbulig sa pagsanyog sang sektor sang negosyo, naghimo sang dugang nga trabaho, nagahatag income sa mga artists, nagapataas ang balor sa propiedad sa area kag nagabuhi sa lugar nga santuanay wala man ginahatagan sang atensyon sang publiko. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Lynette Fernandez Yulatriz. Tatak RMN.
16: Thank you very much, Radyo Man Lynette. Kag, iningabahin mga kabiyang ginadulong sa inyo sa kalansan D3 Bayo. Bastante sa MCT's Medium Chain Triglycerides. May monolorin, monocaprin, monocaprilin. Ini mga kabiyanan ang importante gid kay kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Makon mong virgin coconut oil, gintunaan ini ha. Kag sa study, nagwa nga isa gini ni kabulong. Bulong nga makabulig kontra sa traidor nga mga balatian. Ti hindi man ni magwa nga bulong kun wala ini sang epekto sa lawas. So mga kabiyanan, importante ini. Plus, ging kombinar sila upon ang vitamin D3, gani the best mga kabiyanan. D3 Bio, duwa ka kapsula o soft gels, sang D3 Bio, adlaw-adlaw.
17: Yes, D3 Bio, the 1-2 punch combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses kaya mo nagatugas sang ubo si punilanat kag trangkaso. Birutangan pa sang vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit, isa lang solusyon, mag D3 Bio every day.
16: Kag syempre mga kabiyanan, ang aton nga mighty C vitamin C sang alamblam very mighty na. Nanasidik kag alkaline ini magising lining sa tinayo kung chan mo masadon kung ikaw nagatumar sini. Kay safe gid gani.
17: Yes.
16: Ang lawas abi wala ga produce vitamin C amo ning aton nga importante. Gid hindi man all the time ga kaong kita prutas nga bastante sa vitamin C. Area kapsula available gid ini mga kabiyanan, mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mighty C vitamin C.
17: Mighty C vitamin C ang puro-puro nga vitamin C. That is why kay puro-puro ini siya, may abilidad ini, no, may capacity ini nga magpainat, magpaelastic sang aton mga ugat so that madula dira mga blockages nga mo nagatugas ang hypertension sa aton sining lawas, no. Gani mag-inom kita adlaw-adlaw sa Mighty C vitamin C, pero suggestion ko, kung inom ka Mighty C vitamin C, inom ka man sang partner niya ang DTX 500 para malayo kita sa diabetes. Inom kita 2 to 3 capsules sini sang DTX 500 kay ginanormalize siya ni abi ang aton nga blood sugar level sa lawas naton para layo kita sa diabetes. 2 to 3 capsule day lang ha. DTX 500.
16: DTX 500 namin na Master Don kay inihalin sa desugared sugar cane, no? DTX 500. Imagine na bala ang tubo gingkuan kalamay. Ang nabilin dira, abi mo duway na pulos. Pero ginpuga siya. Grabe gali. Ang pinugaan sina, amo nang the best nga antioxidant mga kabiyanan. Kag gingamit naton upod ang DTX 500. Amo na mga kabiyanan nga gingamit ini nga ingrediente kay napamatud-an ini nga the best siya. That is why until now siging inom sang pumuluyo sang DTX 500. So hubi na nga tay, hubi ng kidney, sino nga balatian makasulod sa lawas kay sila ning unang depensa. So mga kabiyanan, ang sekreto DTX 500 upod ang Mighty C vitamin C, ginatawag nga Batman and Robin sa patagsang ika-ayong lawas.
17: Yari na nga ton health news with Rajuman Joel Franco.
6: Pakinig ba, hindi nadala sa inyo skaluan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon ni isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses.
7: Ang mga tao na kakaon sang plant-based diet, nakita nga may maayo nga panglawason sa ilang pagtigulang. Sa review sang Physicians Committee for Responsible Medicine o kon PCRM sa Washington nga napublish sa Journal of the American College of Nutrition, nakita nga manubo ang risgo sa mga nagkakaon sang plant-based diet na makadevelop sa type 2 diabetes kag manubo man ang risgo na makadevelop sa obesity. Suno kay Hannah Kaliova, director sang clinical research sang PCRM, nakita nila nga ang manigakaon sang plant-based diet manubo ang risgo makadevelop sang type 2 diabetes, obesity kag coronary heart disease sa ilang pagtigulang. Ginapanubo man sini ang metabolic syndrome nga amo ang nagapataas ang risgo sang tao makadevelop sang cardiovascular disease kag type 2 diabetes. Ang pagkaon sang plant-based diet makapanubo man sang halos katunga sang risgo sang type 2 diabetes kag risgo sang coronary heart disease, kangay isang heart attack sang 40%.
21: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Joel Franco, Tattak RMN.
6: Pinigabahin gidala sa inyo sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpangontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
16: Thank you very much, Rajuman Joel Franco. Pinigabahin mga kabiyanan, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. O sa mga asthmatic-matic mo, ha? Malikawan mo ang asthma kung ikaw mayara sang insakto nga supply sang oxygen sa aton nga lawas, sa imong lawas. Kag dapat likawan mo ang mga kabangdanan sini. Ano? Sa subong at tiyempo, kinahanglan mo nga mga mangid, no? Kag amligan ang aton nga ikaing lawas. Bangod nga ti kamahal nga daan subong kon magpabulong, labi na gid kung ma-hospital ka. Ang mabulig namon sa imo muni, marekomendar namon sa inyo, ginom ka mo sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginatawagin ang oxygen capsule siya. Tungod nga ti, may kapasidad siya nga masuplayan mo sa bastanting oxygen ng aton nga ugat. ginatawag man ini nga oxygen generator sa ang Dr. Pinoy tungod nga ti may squalene kag may omega 3 na nga nagapugong sa ginatawag nga mga inflammation. Gani magatawhay ang airways agod nga makaginhawa ka sang insakto. Ang bastante nga oxygen ginahatag sang Dr. Pinoy squalene capsule gapagwain na sang toxin sa dugo kag pabakuron ang aton nga lawas para natural nga depensa kontra traidor nga balatian. Dr. Pinoy squalene capsule maginom na 2 or 3 ka capsules kada adlaw.
17: Okay, Parikoy James Carpe, Parikoy, thank you again. Si Parikoy Stephen Panega, Parikoy Stephen Panega, Broadpet Madrid Bisto Air, thank you man. Kay Mama Elinita La Pastora, no, nagatamyaw gid sa kay Tioy Nanding Amora sang poblasyon Ilaya San Enrique. Kay Greg Briones Dinosta Jr. Kay pare Bebot Bebot o Bebot
16: Oy, Bebot Bebot
17: Pedro Solano sang Bebot in Mila Talabaan ba
16: yung gapamati subong ato sa Canada
17: subong? Canada o oh. Teka pang laba Canada
16: Canada
17: kaluto Canada, Canada? And sa mga kilala naton sa Rome no
16: ano ano
17: Rome 101
16: oh,
17: Rome
16: 102 nga nadakpan sa una subong nadakpan gyapon.
17: Oy, ari naman natong viral balita subong with Rajuman Mon Kapal.

0: Mga kasama, viral subong sa social media ang video sang magluntad ang linog sa riyon sang Mindanao sang Damlaglang. Makitaan sa video ang bantay sang isa kabaligyaan. Sa diin, sa baylo nga luwason ang kaugalingon. Mas ginpili sinigabalikan ang mga itlog nga display sa ila baligyaan kagindamhagan sang hugot para nga hindi mahulog sa istante. Makitaan sa video ang pagkalahulog sang mga paninda sa likod sini hapang padayon nga nagadamhag sa mataas nga trace ang mga itlog ang lalaki. Ang video ang viral sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon, Yales Kapalian Tatak RMN.
1: Hey DJ, kalutaan ay one time.
2: Ang Nance Linemetoil ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
3: Salamat Radyo Man Mon Kapalihan, yari naman ang aton nga trivia. Upod kay Radyo Man Rezi Bordon.
4: Nakahibalo ka bala nga ang Pilipinas ang may pinakamadamo nga tawo nga kulang ang tulog sa bilog nga asa? Santo sa pagtuon sang Consumer Research kag Data Analytics Company nga Milyo Insights sang 2023, ang Pilipinas ang may pinakamadamo nga tawo sa asa o kun 56% nga may manubo sa 7 ka oras ang tulog sa tagsakadlaw. Ining ginasundan sang Thailand nga may 49%, Indonesia nga may 44%, Vietnam nga may 43%, Singapore nga may 42%, kag Myanmar nga may 39%. Sa uman nga pagtuon na tokiban nga Filipinos ang ika-apat sa bilog nga kalibutan nga may pinakamanubo nga tulog. Sa sleep tracking application nga Sleep Cycle, makitaan sa survey nga ang Filipino adults ang mayara sang average nga 6 ka oras kag 30 minutos nga tulog sa tagsa kadlaw. Ang ini nga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinuyang ang inyo colon pag isadlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Rezi Danioso Bordon. Tatak RMN.
3: Oh, ayan din sila magtakop, ginapabalota lang mga kabiyanan nga sa palabuton nga petsa 27 sininga bulan sa Hunyo is Saturday, alas 9 sa aga. May libre naman nga orientation sa gusto magkadto sa Malta o kon sa Spain. No? Malta o kon Spain. Namin yung Spain kay 2 years lang nga street nga ubra mo di, mangin citizen ka na sang Espanya. Mapon mo na, no? Baya di yung nagulagaw mo to ya sa Europe, no? Or sa Malta naman, kaya ang cost of living sa Malta, mas na doon, barato. No? Kanto inyo, libre ni wala bayad, free orientation, June 27, alas 9 ang aga, Days Hotel kita, Days Hotel. Direct kita sa fourth floor, pakitaan ng La Paz Function Room. Sa dugang nga impormasyon, mag-text o tawag sa gusto, no? Mga nurses naton, bisan wala ka pagkatapos da, hindi ka pa RN, pwede. No? Kung hindi ka man nurse, wala problema. Gusto mo trabaho, gusto mo mag-eskwela para makatrabaho ka dito. Naming entry nga daan makadto dito, estudyante ka. Kaya para may kurso ka to, pag may diploma ka, pwede ka kapangita ubra, bisan diin mo. No? Tikwan ka, pwede ka pa-orient. No? Matiil lang ah. Text ka mo or call sa cellphone number 0939-587-4134. Sa liwat, 0939-587-4134, no? World Connect Consultancy Services Incorporated. See you, June 27, dira sa Days Hotel, Iloilo.
5: And of course, Busing Adlaw Game number 4 between the New York Knicks kag San Antonio Spurs. Diri gyapon sa NBA Finals Authority, RMN Iloilo.
3: Ariglado, alang-alang na kita sa tiyempo po din ang aton ng mga Radyoman reporters. Sa ngalan ni Radyoman Mark Daniel Sokal dito kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ako naman si Radyoman Ronel Sorbito.
5: Radyoman Don Tisoy Dolido.
6: RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Community Health Alarm. Kaupo di, Papa G. Noms, Herbal Capsule.
9: Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, baka si natamaan pisga, partner. May mga common causes, ina, partner, nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus,

0: or discharge. O base, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na partner kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man lang, harmless man na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kag idya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
1: NANS Herbal Capsule!
0: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure, mangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
1: NANS Herbal Capsule.
0: Yara lang sa mga butika.
1: Megamon Herbal Capsule. Herbal Capsule.
0: Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala giba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
1: Megaman. Megaman. Herbal Capsule.
0: Herbal Capsule. Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman, may ara maka honey goat weed tungkat ali kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress, kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
1: Megaman Herbal Capsule.
0: 30 minutos ang partner, yara na ang paladig. Ah!
1: Megaman Herbal Capsule.
0: Mabakal sa mga butika.
1: NANS Lemon Oil.
0: Hala, kariskis, sige pa. Kiskis sa patudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon diin pa nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina, partner, eh. Kaya ang Davis makalalaton.
1: NANS Lemon Oil.
0: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sa NANS Lemon Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Lemon Oil, hindi lagi ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini mosquito repellent.
1: NANS Lemon Oil.
0: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Hila na trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya advanced formula.
1: NANS Lemon Oil.
0: Mabakal sa mga butika.
1: NANS Corn Coffee.
0: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sang mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektadong imo mga mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee, partner.
1: NANS Corn Coffee.
0: Oo, partner. Kay ang NANS Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang NANS Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula yasini ang pagka-nervyoso mo.
1: NANS Corn Coffee.
0: Ang nami pagid sang NANS Corn Coffee, partner, kay ginapanubo yasini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imo dugo para ikaw maging aktibo.
1: NANS Corn Coffee.
0: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
1: Megaman Gold Coffee Mix.
0: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama, mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
1: Megaman Gold Coffee Mix.
0: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
1: Megaman Gold Coffee Mix.
0: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
2: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
3: Oras tatak impunto alas 3.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ACS. Ang RNN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puilog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, Kagbilog Pumuluyo, sang 4th District, sang probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor, sang probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sang furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee, mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Cape Genio, butaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Kundoble, okay! Maunding hinata sa Suplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usanan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kundoble, okay! Maunding hinata sa Suplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usanan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule, ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga levels ng antioxidants, ang Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
8: Ako si GB, paborito ko ginabala ang mga matang bok ng pagkaon, dugangan pa sa bisyo, nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold, intestingan ko man inom adlaw-adlaw ng mag-aangin ang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugan.
6: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika.
9: Oras tatak alas 3, Jess.
10: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by iBerry.
6: Cellphone Plus Gold.
11: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3cm na gali. Hinitry ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
6: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Gold sa mga butika.
12: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
13: Charm, fab, con. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng charm.
14: Charm Bab Fabcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangdong kung baka bloom sa charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
0: Evergreen Herbal Capsule.
15: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
16: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
17: Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sang vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
18: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
0: Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
19: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
20: Ikinan, nagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakubantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gidniya.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-binding relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sa lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
22: unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
21: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauli.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: D3 Bio!
8: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
9: Mamakal sa mga butika.
7: D3 Bio!
10: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
11: Magalingin pala ang imong nga uho.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Si may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanugpo.
11: Sang imong blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
11: Mighty C,
12: ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
11: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
11: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
11: D3 Bio,
10: ang D3,
11: yung may Physio,
10: ang Physio,
11: yung may D3
10: Bio. Goodbye.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Couple Plus Gold. Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa tritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa tritis. Matungagin na duwadlaw man ang pag-inom, okay gid kay wala nag-atake na tritis ko.
2: Couple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Samson Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Samson Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Samson Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Samson Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Samson Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Samson Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Samson Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Samson Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
6: Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Kausa. Ari na ang RMN Freedom Run.
7: RMN Freedom Run.
6: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwedeng mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa ini ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanang mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique Second Floor Marymark Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
7: RMN Freedom Run.
6: Tatak, RMN.
2: Supple Plus Gold.
8: Ako gali si Bal, pirmi lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Samson Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Samson Plus Gold, kay nadulang akong nga ulcer.
2: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
9: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops! Works in as fast as 15 minutes! Basta kabag?
10: Rest time to the rescue!
11: Unilab quality yan!
9: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan!
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Oras, tatak, alas 3:20.
15: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
16: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS. Life extension, vitamin D3.
19: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
18: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
20: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
21: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
24: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
22: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
25: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
27: Ang RMN Freedom Run! 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buidog man nga ginuupdan sa mga masunod. NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, kag Gimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pito Onharo, kag Pasig City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Paluto, Bituon Branch, tag sa 0968-146-4675. Paluto, Pasig City Branch, kung magbisita, kag mag-message sa ila Facebook page. Paluto, Seafood Grill and Restaurant. Pure C, Alkaline Vitamin C, Sodium, Ascorbate, and Zinc Supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika. Fiesta Gas and Counselor Johnny Young, Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint, paint your story with Malaya Teal. Davis Paints, paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter, sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama, and RMN Fans Club Singapore Chapter.
28: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
29: Charm Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
30: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
28: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
29: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
30: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
29: ACS.
31: Shout out sa mga call center agents nila kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress namon sa shift, grabe. Kabit akong graveyard. Permi pula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung the thing mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan si niya mabalik ang mga nadulang ang nutrients sa akon bangod sa stress. Gani sa bong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Guwapa ka. Stress tubs.
32: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: D3Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3Bio.
4: Ang D3Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Makakas, magabuti ka.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sige, ang una yan, iwang-iwang sa apel. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mabaka, mga buti ka.
2: Mahig ko bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
2: Masamig ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
4: Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo.
2: Nga sa masami,
4: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
4: DTX 500.
2: Masalika DTX 500.
4: D3Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3Bio,
4: ang D3.
2: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: Yung may D3.
4: D3Bio.
2: Babakal sa mga butik.
4: D3Bio.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm, fab, car, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bangon ng charm.
9: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
10: Nuts Corn Coffee.
11: May vitamin A,
10: vitamin B,
11: and B12,
10: vitamin C,
11: vitamin E,
10: potassium,
11: magnesium,
10: iron,
11: zinc.
10: Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system,
11: good blood circulation,
10: kag good eyesight.
11: Nuts Corn Coffee.
10: Mabakal sa mga butika.
12: Happy
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Supple Plus Gold.
17: Ko si Vibo, nakugid ang pagniwang ko, bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
16: Supple Plus Gold,
4: mabakal sa mga butika.
16: Samson Gold Coffee Mix.
18: Ako sulod din. Amo ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapiman lang ko. Kape nga Samson Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
16: Samson Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
19: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
20: Santon Plus
19: Herbal Capsule.
20: May mangosteen at malunggay.
19: Dobling sangkap sa isang kapsula.
20: Inumin araw-araw.
19: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
20: Santon Plus Herbal Capsule.
19: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
20: Suggested retail price, 13 pesos lang.
19: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
20: Santon Plus
19: Herbal Capsule.
20: May mangosteen at malunggay.
19: Dobling sangkap sa isang kapsula.
20: Inumin araw-araw.
19: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
20: Santon Plus Herbal Capsule.
19: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
20: Suggested retail price, 13 pesos lang.
19: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
21: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
22: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
23: Unilab quality yan.
24: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Supple Plus Gold.
25: Ako si Angie.
26: May bukol ako sa breast ko.
25: Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
26: Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to na dula ang bukol.
16: Supple Plus Gold.
4: Tabakan sa mga butika.
27: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
28: Hello, Washi!
29: Hello, Mommy!
28: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
29: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
28: Mula noon hanggang ngayon.
0: All you need is pride. All you need is pride.
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Oras tatak, alas 3:30.
3: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tip and information.
7: Di ba kauras ang pinaka-regular mid interval sa imong pagkaon? So meaning, pamahaw kalas city, dapat manyaga kalas lusi, manyapon ka alas.
8: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka.
9: After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
12: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
30: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
8: Hindi lagi carrots.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
8: Dok, asna ko, tani nga ko magkaon kumalot, kadingin tayon ang ako nuno.
7: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
7: Sali ka na, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
8: Ano na yung interval?
6: Maedukar ka pa.
7: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Nagapananakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlayan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kon paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sang imo pinitensya. Ano bala ini ginatawag nga cartilage, Doc Ramil?
9: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
8: Gusto.
9: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat ka tiil ang nagakiri sa yung bilog nga bugat. Mm. Siyempre, design ko apat, no? Siyempre, bugat-bugat ka, tama mo. No, na-design yung aton locomotion sa duha lamang ka tiil kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba may ara na sa tunga? Amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw ka nga ni Sir GP, sang gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agud hindi mag-idanay ang duha mo katulan sa tuhod. Mm. So, di ba? Kita mo na kay kung wala ginaguro, sigurado.
8: Uy, isang tikano, sakit-sakit.
9: Sigurado may intindihan sa mga, no?

0: pakatoy sa imo ingrown, protektado ka sang D3 Bio. Paano Sir Boy Subeta sa Talk ni Doc with D3 Bio?
1: Talk ni Doc!
2: Ang balila, the miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. So kung nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kailanan mo gidni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasulod na nga obra, Doc Sam. Mm-hmm. Ha? Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacteria. Subong adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio magsugod sang ubra niya sa baba pa lang panaog sa imulawas, Doc Camille?
3: Nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Mm. Damo di way gasapak sir. Mm. Ha? Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio.
2: Mm-hmm.
3: The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga nangin special ang gituwag D3 Bio. Te kung baka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya Sir Boys nga antiviral, antibacterial activities sa imo nga oral activity.
0: Alingagag pala.
3: Alingagag pala na nga malayo ka sa pagbaho sa imo baba, malayo nga magka-toothache ka, malayo nga magka-tonsillitis ka. Ibagid kung adlaw-adlaw, gakagak, gakaon sang D3 Bio.
1: Hmm. D3 Bio!
4: Ako si Jomer. Tutumagit ko sang D3 Bio kung bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Pumakal sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
5: O si Karen, damo isang akon hair fall at hindi manami ang akon puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buho kag kinis ang akon puti.
1: D3 Bio! Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkamala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, may TC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market, sa Bacolod City, door number 2, BJI.

0: Boys, kasi kung ginakagata bala magtumarta sini, ginausap na ito. Kaya ginapatay niya ni ang ginatawag Streptococcus mutans o kung bakterya, sir boy. Nga mo nakabagdanan sa pagkadunot sa ato niyang ngaunto. No? Balo pagka-produce niya sa acid para madunot ang ato niyang unto. Ti ang ditribayo, may aras ang ginatawag lauric acid. Amuna ang tama at epektibo nga magpatay sa ginatawag Streptococcus sa bacteria, sir boy, no? Oo, so ginaprevent naman nga hindi kay hindi magbaho ang mga baba, no? Kag kun ara na sa ginatawag stomach ang ditribayo, ang lauric acid, no? Ginapatay niya man ang ginatawag kagaw, labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria, no? Nga ara sa aton nga tinai, aton nga chan, no? Kag hindi lang ina ang ditribayo, sir boy, may ara sang extra virgin coconut oil nga panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa ato niyang chan. Basta yung hindi gin mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa ato niyang nga chan. Kaya ganyan lang yung nasurvey ko. May harap kagulay sa ginatawag acid reflux. Siyempre, madamage ang imong esophagus. No? So, kung tunlon ta na o kung usapon ta ang pag-inom sinang ginatawag ditribayo, pwede nga mabulong, maayo ang ato nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, sir boy.
1: Gabi ang ditribayo. How does ditribayo manages your stomach acids? Ginapanormalize siya lang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in ditribayo also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginobra ni ditribayo para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bakterya nga gapadamo sa imo stomach acid gapadipis pagin sa imo lining sa imo chan. That's why prone kasi ginatawag nga acidity sa ditribayo. Pero hindi ginyan matawaran sa ditribayo. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni dapat 80 trillionis ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Pero balance ang imo microbiome. How does ditribayo do this? Ditribayo has lauric acid, no? Ang pinakadamo nga medium chain triglyceride sa makita mo sa ditribayo is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin B's, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kay ditribayo ka everyday. So, hindi matawaran ang ubra ni ditribayo sa imo chan. It helps metabolism, it helps absorption, that could only be done kung ditribayo ka everyday.
2: So, kung pala inom ka ditribayo, ang lauric acid nga halin sa ditribayo, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Di kung damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, sir boy. Nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence.
3: Good and balance
2: na. Amo nang iba niya hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo.
3: May mudo.
2: O, tungod kay nga man, nakainom ditribayo adlaw-adlaw. Kag, aside sina, kaya niya patyon ang gitawag candida. No? Isa ka yeast na infection nga kaya patyon sa dira pa lang sa tiyan, patay na sir boy. Kag, ganami, gabulig sa imo nga nami nga digestion, malayo ka sa inflammation, kag siyempre ang nakanami pagid. Ang MCT ni ditribayo, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So, once nga nami ang absorption sa imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula, steady. Amo na nakanami kung pala inom ka ditribayo. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa ditribayo.
1: Kampiyon, no? So, hindi na sa trangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginapaayos ang ditribayo, pati ang imo bad blood, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga chan, pamayuhon ni ditribayo pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir JP?
4: Informasyon sa ikayong lawas.
5: Storyanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha niyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa ditribayo. Abi niyo hito to lang. Ari ang dugang, Dr. Mil?
2: Ari ang dugang sa mga palainom ditribayo, Sir JP? D3 Bio also promotes absorption sa gitawag vitamin A, no, sa imong

0: da.
1: Di siyempre, masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pag-mature sa imo nga B-cells. Di membro na sa gitawag soldado sa imo nga lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala, inom ka di tribayo, nami imutulan, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pag-mature sa imo nga B-cells. So, ano pang ginaulat mo? No? Isli na ang imo nga plane nga D3. Mag D3 Bio na.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Itong kaysa, nakagadulaan ako sa nga resistensya. Magaluya nga ito. Pamatya, isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Physio. Labula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. May Physio. Ang Physio. May D3. D3 Bio.
4: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radio ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. D3, you may Physio. Physio, you may D3. D3 Bio with Physio.
5: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton yung lawas, no? Tungod nga gina-prevent niya nga hindi kita magbalitian sa kurason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung pahubag, no? Sa aton yung lawas. Kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming aton nga mata, sir, boy. Kag, hindi lang na, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga ginatumar na ton, why natong gina-updan sa ginatawag D3 Bio? Hindi dyan po mapuslan. So, dapat vitamin E, obdan mugid sa pagtumar sa nga D3 Bio para maabsorb sang maayo ang ina nga bitamina nga aton nga ginatumar, sir boy.
6: Ang mga bitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why nakpulos kun hindi mo lang maabsorb? Talking about absorption, isa sa pinakaimportante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag dai ni nga hundreds of kani may hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Magwala pulos ang magnesium, kun hindi mo maabsorb, tinga na kay mo bata sige makaon, grabe pakaunon nga ganiwang nang Japon. Kun ga D3 Bio ka, ang imo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang maabsorb sa lawas ang magnesium, kadako sang mabulig. Ang imo exercise champion, why ka ginakapoy? Perti imo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depression, hindi ka na palakig, hindi ka na plaugtas, why ka na nagkakulbaan, why ka ginanerbiyos, nami imo nga mudo. Ano pinulat nyo? Mag D3 Bio na, agad maabsorb nyo mayo, ang magnesium sa lawas.
7: But there's more, pagid no, Japon. Ang D3 Bio, ga-promote man sa absorption sa another fat-soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? Pagkapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga-clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So, diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makapot mo sa D3 Bio, kambyuhin na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3

0: Ang D3 Bio. Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Makabuti ka.
0: D3 Bio with Visio.
2: Ako si Jay. Tasok ng sugar. Pilaso, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumato sa D3 Bio, ang pilaso, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio.
1: Mabakal sa makabuti.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio with Visio.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy. Magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan. Mag-ayo din sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc.
5: Oras tatak impunto alas 4.
6: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
7: This time check is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Be extraordinary with MX3.
12: Sample Plus Gold.
13: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, impistingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
12: Sample Plus Gold.
1: Hal sa mga butika.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max talaga. Max Protect talaga pa.
14: Help stop cavities even before they start. While keeping breath

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Galubog ba lang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na na. Hindi na pagantusa. Kay Arina ang Eyeberry.
2: Ako si Ana. Wala taga Mandawi. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasan akong grado sa mata. Budlay, gid, magtulok sa layo, kagperwisyo sa adlaw-adlaw.
3: Sangga tumarkos ang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
4: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
5: Samson Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Samson Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samson Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Samson Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Samson Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samson Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Samson Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
7: Bye!

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
3: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Sample Plus Gold.
7: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayokit ang akon arthritis.
6: Sample Plus Gold.
8: Mas pinalakas.
6: Pinagaling.
8: Pinahusay.
6: Sample Plus Gold.
9: Pilipin sa mga butika.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.

0: Philippines. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
2: Charm Fab Car. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm
0: Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumbaka bloom sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
3: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
4: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
5: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Protection?
9: Yakult!
8: With 8 billion live LCS?
9: Yakult!
8: That may reach the intestines alive!
9: Yakult!
8: Helps improve digestion and boost immunity!
9: Yakult!
8: With proper diet and exercise?
9: Yakult!
8: Kaya panalo ka dyan!
10: Maayong adlaw mga pinalangga natin na tagpamati. Upod natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
11: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gigi kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
10: Kag ano bala ang solusyon nga imo natutiban?
11: May isa ako kaabyan na nag-suggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
12: Kilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
2: Charm FabCon.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangkong kumakabloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si May Nano.
6: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
5: Oh, tumar kong Ibirigreen. Wala na yan. Hampid ko ron. Wala na. Ibirigreen Capsule kay Bitibo kayo.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Ang mahigkong colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
8: Life Extension Vitamin D3.
10: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kumbaga, ang piya ko nung aspirasyon, ang kisipok mo nung isa, Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, BK. Ano na batsagan ko nga, buhay na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuhin ako. Subong yan, nagkato ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Timang bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Ang RMN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginuupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo, kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-official board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Genio 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Kape Genio. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Genio 14-in-1 Herbal Coffee.
12: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
2: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, hindi corrupt!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3. Dito ako, believe.
7: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi nagid kon gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
8: Sang una, daw hindi ko nagid makita kon madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
7: Mas klaro na bala maski gabi?
8: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
9: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulang sa
11: oras. Tatak, alas 4:20.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS.
14: This time check is brought to you by NeoZeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
15: This newscast is brought to you by Herba Strong. Ginhimo sang Unilab.
14: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS!
18: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: Busog-busog ikot nila.
10: Ako man, bro, kalot.
19: O, ikaw yung bro, poste.
10: Busog-busog, eh.
19: Buti lang ka, tata. Bayari na to, tulilot.
10: O, bro, kalot. Weather! Bell na mong gani?
4: Yes, sir.
10: Ay!
19: Ano nga ay?
10: Bro, kalot, nadula ang kahit ako.
19: Amo na matuon na. Ay, nahaslo ka nga gindula mo.
10: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka da?
3: Kita mo, nagigyo nagtabid lang anit ko sa inyo. Wala eh.
19: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man, imo.
10: Relax lang, bro, kalot. Dala ko din ang pospro.
19: Ano nung pospro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
10: Abaw! Hindi, ah! Ari yung pospro. Kita mo niya ang unod?
19: Uy, hala.
3: Baman.
19: Tanga?
3: Hala, tanga masuot.
10: Shhh! Diskerti lang na iya!
19: Oh, no! Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
10: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
4: Sir?
10: Waiter! Nakita mo niya nagalutang sa sabaw sa tinula, ho?
4: Ay, tanga na, sir.
10: Nan! Kita mo? Ikaw na nag-akong may tangang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order namon de. May tanga gali din yung mga pagkawin ninyo!
4: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
10: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
4: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto niya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
10: Ay!
19: Kalot, kag tulot! Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, kag tulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!
14: This newscast is brought to you by NeoZeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS. D3 Bio.
20: O, si Karen, nadama mong isang akon hair fall, hindi manami akon na puti. Nag-dry ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon puti.
17: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Pamakal sa mga butika. DTX 500.
21: Ilay Lady De La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
22: Saan nag-inom ka?
23: DTX 500.
22: Kinadala subong imo
23: sugar.
21: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
17: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Anika, kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
17: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa kamason na diagnose ko may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.

0: Swakto pa! Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puilog man nga ginaupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabinteng relaunching anniversary sa RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sa lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
4: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
5: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, 20.
5: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS! Ilong Ranger?
13: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
9: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
13: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
9: Sip-on ganyan dayon?
13: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise. Versus previous formulation. Sa first signs ng sip-on, mag-Niazab C plus 40 with zinc dion.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazab Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Niazab Z plus 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
14: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
15: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
16: Santong Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia, ipwede pa gigo sa mabatian ko nga Santong Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antay ako na anti-aging pa.
16: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santong Plus Gold.
18: Ako si GB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santong Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
16: Santong Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: kumuha kayo ng inyong kwaderno sa Filipino at kopyahin ang nasa pisara. Oh, sandali. Eng-eng. Nagaano ka pa, Daya?
1: Eh, kuwan, ma'am, part.
0: Nga, nagatanga-tanga ka lang, da. Hambal ko, kuha sa kwaderno at kopyahin ang nasulat sa pisara.
1: Eh, ma'am, part, wala pa kami kabakal notebook ni nanay.
0: Ano? Nagasugod ng klase, wala pa kamuya kabakal?
1: Wala kami kwarta, ma'am, kasi nanay mo. Napanahor yung kwarta nga natag ni tatay. Di kundi nag-away sila eh. Di kami nagkaukpan eh. Nabakol kami, tasun mag-away sila. Masigman-siglaya sila. Ah, wala na kami dayo nila na binlan kwarta. Igo kami nila balikon, gabi na. Busog na sila kami, agutom pa.
0: Hala. Eng-eng! Eng-eng, hipos na. Hindi na pagsugpon eh. Wala ta kayo malaging pa-istorya sa bilog na klase, ha?
1: Ma'am, partood na ya. Bisan sino nga tupad balay namon, makatestigo si Naya.
0: Hipos na gani, Eng-Eng.
1: Ma'am, part.
0: Kamu, klas, ha? Kamu, pamate, kamu. Kung may problema kamu sa inyo balay, hipsin nyo lang. Hindi nyo pagpanugid-sugid sa ibang nga tao, ha? Kikadlawan lang kamu. Hindi na sila yung makabulig sa inyo. Kung gusto nyo sa ma-istorya, palapitin nyo ko. Hindi kayo ibalandra yung istorya sang kabuhin nyo sa klase ko? Naka-insyende ka mo?
2: Yes, Mampo!

0: mo sa inyong wala sang dala nga papel, wala sang dala nga ballpen. Ano ka mo man?
1: Wala kami ko. Kaya nga inubakal, ma'am. Makarinyo lang yan si mama ko sa Turko. Mo pag-shopping na mo na.
0: Ano?
1: Oo, ma'am. Ako ya, ma'am. Nakahulam si nanay ko, 5-6. Amo na naging agaw gid sa dayon bakal sang mga requirements namon niya.
0: Iya,
1: ambala-bala si mama mo, libet nga sa nagapa 5-6 lang siya maulam, hindi sa Turko.
2: Hulo, nami yan mo sa Turko laman niya. Kay bisan hindi mo pagbayaran, panaguan mo lang na ya. Okay na ya. Amo lang na eh, balik-balikon ka lang.
0: Libet. Ay, ay, ay, hipos ka mo, hipos ka mo. Ay, sus, ah, naano man ni sila yaman? Wala naghanik ka mo sang papel, kag bullpen, maginahod pa ka mo. Ah, may ari ako diri. Tagaan ko ka mo, agod nga maka-activity kita. Mm. Mm. Ikaw
3: may
0: ya.
3: May ari ko diya, Ma'am Charot. Hindi na kuya pagtagai, ah, hambal gani nila. Una nga si Mana sang balik eskwela, ah, wala pa maayo gani klase ya. Molo istorya lang tablanay, Ma'am.
2: Mm. Oo, Ma'am. Sige na, Mama.
0: Ano? Hayabong ang mga bata ka mo, hindi pwede.
3: Sino
0: ang masunod, dirihaw ka mo kon ako, ha?
2: Ikaw, Ma'am.
0: Te, pagpamati ka mo, ha? Kay ka mga babaan sa inyo. Abipusan yung mga babaan ninyo, ha? Kay pang absinanta ka mo karun tanan, kay kagahod sa inyo.
2: Ha?

0: Tuloy, Lord. Anong sudan mo?
1: Itlog lang, Ma'am Charot.
0: At itagaan na ka sa sudan, ah. Damo to balon kong sudan.
1: Ayayay. La, kauluya man sina ba?
0: Mahuya ka pa nga akong dapat mahuya sa imo. Kay nabuligan mo ako sa mga bugat kong mga things kung magpauli ako.
1: Ayayay. Ma'am, hala. Kagwapa kay Ma'am Charot ba? Kanami isang dimple mo gali kung magkadlaw ka?
0: Kulilot? Nga ang ginatulog kumagid ako?
1: Ba? kwan, ma'am. Nagwapaan lang ko sa imo, Ma'am Charot. By the way, may bana ka na? Bow, by the way.
0: Talidot? Oo, wala pa. Nga, ah?
1: Wala lang, ma'am. Namangkot lang ko kay katahom sa imo, kagbuot pa. Pasi bala, maluyag ko sa imo, Ma'am Charot. Okay lang.
0: Talidot?

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ang tao nga may madubukan levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung aagi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. Signs of a healthier life.
4: Problema mo ba lang magpaliwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Maayong adlaw! Kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panulok?
8: Ay, nako, iho. Grabe ginang labo. May katarata kuno ako. Feeling sang doktor daw pareho sang gabon na pirmi lang nagatabong sa akong mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan. Dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
9: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
10: Pangpalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
11: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang.
12: Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang RMN Freedom Run. 20th relaunching anniversary run for a cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buidog man nga ginuupdan sa mga masunod. NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, kag Guimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pito Onharo, kag Pasig City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto Bito on Branch, tag sa 0968-146-4675. Baluto Pasig City Branch, kung magbisita kag mag-message sa ila Facebook page, Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C Alkaline Vitamin C, Sodium Ascorbate and Zinc Supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika Fiesta Gas and Counselor Johnny Young. Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paints. Paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama and RMN Fans Club Singapore Chapter.
14: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
18: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
17: Wow, mas pinagaling pa?
18: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
18: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
21: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
22: United Home. Unilab yan.
23: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Gig.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang ibo blood sugar?
2: Mag TDX 500 ka na!
1: Mag TDX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Yan ang panugos ang imo blood sugar!
2: TDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! TDX 500!
1: Mighty C,
2: ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi git ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit katama.
1: Mighty C,
2: mabasa mga butika.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa panulo?
3: Naku, DJ. Matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw na routine.
2: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, dag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
4: Tilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Shout out sa my call center agents dira pareha sa akon. I'm Star. Ang stress namon sa shift grabe. Kabit pa kon graveyard, Permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung thing mo nagsuggest sa akon sa stress tabs. With proper diet and exercise, ginabuligan sini nga mabalik ang mga dulang nga nutrients sa akon bangod sa stress. Gani sa bong, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka, stress tabs.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
10: Char, fab, con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub, sa bangon at char.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
12: Oras tatak, alas 4:50.
13: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
14: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
15: This newscast is brought to you by Herba Strong. Ginhimo sang Unilab.
16: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
18: Mula noon hanggang ngayon.
20: All you need is Pride. All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS!
22: Ang lamig!
23: Lika, yakapin kita.
22: Sarap ng feeling.
24: Everest Air Conditioner.
22: Han, ano Everest place mo in the world?
23: Siyempre, right here with you.
22: Oh.
24: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Everbest from Everest.
25: Sa Iloilo City. Basta balita at

0: Nga ako, mamaw.
1: Ikaw ang guardian ni Tulilot, no?
0: O guardian pagidya? Paano nag-guardian mga pareho? Malang kami na edad na duha.
1: By the way, kun mabuot, mapisan si Tulilot sa klase, pero hindi sa mga olobrahon kag-quizzes, ha? Kundi kung sugo-sugoon ko lang.
0: Ano, ma'am? Ayang animal yaw. Tani naguntat na lang siya kung di siya kabalos ang leksyon niya. Slow, ginibras to Lilot.
1: Ay, hindi kalot. Ah, hindi amos sina. Amat-amat pa ina nga nagabalik ang tinunan niya sang una. Kag kung mamati lang siya sa maestro niya o kung maestra niya, mahibalaan gidya ang makahibalo siya sang leksyon niya.
0: Anay ka, ma'am. Anong problema niya, ma'am how?
1: Ah, kuan, ining, nagakatulala siya sa klase namon. Nagapanampuay lang siya, kag nagatulog lang siya sa akon. Kay ang hambal niya, nagwapan siya kuno sa akon, kag basi kon maluyag siya.
0: Animal ay?
1: Palihog ha. Hambali siya nga hindi bala na pwede sa amo ng amusina. Estudyante ko siya, kag maestra ako. Hindi ina pwedeng amusina nga gawi niya. Madugang gitsunlog na sa iya mga classmate niya.
0: Hala! Ma'am?

0: Uy, bro, Rika. Ay nga, aging katuan mo gito ako dito sa may umahaw.
1: Muligi ko, kaya may problema kita kay Tulilot.
0: Ano? Anong problema niya?
1: Bo, ang animal nga hayop niya? Nagkatong iya maestra sa balay namon?
0: May animal mo yung hayop.
1: Kakaulungan, kakaurungan ko na si Tulilot magtulog sa maestra niya. Ang naghambal nga basi, maluyag siya.
0: Yeah. Ano?
1: Nami kasi na, bro?
0: Bro!
1: Nag-eskwila pa ang kaaguya nga mag-uyab-uyab, malanggaling galaw ya. Bro, buligi ko. Nagtaas na ganing tonsil ya. Ang ningambal ko siya man, agad nga, hindi na siya mag-amusin eh, katigulaw na siya. Ba, pahuya-huya lang.
0: Uy.
1: Wala pa nagpata sa classmate siya kag maestra ya.
0: Bro,
1: sigurado, dugang sunlog naman sa mga classmate ya sa iya mo.
0: Ay, diin siya haw.
1: Ato sa karinderya nila ni Winslet, bro.
0: Ati, katoa na siya kag-istoryaw niya. Gusto nga, may bala niya. Nga sala niya mga moves niya sa maestra niya.
1: Ang animal nga hayop niya. Hindi pang-eskwilang araw sa pinsarya, kundi babayi gali.
0: Bro!

0: Oh, ano? Dubai na to. Palalampasin mo pa?
1: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Pindoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Andunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Andunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmay collagen, kaglutathione.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalaka, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
10: Ako gali si Maya.
11: May sis ko sa

0: Variri si M na galing. Try ko gininom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa kabulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect.
2: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Umaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Sample Plus Gold.
2: Ako galing si Sherry.
3: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Naghambal sa akon na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
4: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Galabog ba lang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na. Hindi na pagantusa. Kay ari na ang iBerry.
2: Ako si Anna. Uhada ka man dawe. Halinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasang akong grado sa mata. Budlay, gid, magtulok sa layo, kagperwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
1: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming Vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
6: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na kung baga, ang piya ko nung asporsyon, ang kispot mo kung isa, Lextension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, BK. Ano na batsagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nag-aabang. Sabto ko to sa ilagalay sa bata ko, takladon. Pinamba ko nga, Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektibo.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Giga!

0: Cordero! MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Megaman Urban Capsule! Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman Urban Capsule! Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Oras sa Iloilo, Philippines Standard Time, tatak alas 5:22 sa hapon.
8: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
9: RMM News and Public Service.
8: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
9: RMM News and Public Service.
10: News and Public Service.
7: Mayong hapon mga karadyuman, welcome sa pagpangalagad sa programa RMN News and Public Service. Sa subong adlaw sa Miyerkules, Petsa Jess, sa bulan sang Hunyo, tuig 2026. Live sa gihapon nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo. Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Mon Kapalihan, akong inyo alagad, Radyoman Magi Ereswelo Malariado.
9: RMN News and Public Service.
7: Sa mga balita nasyonal, subong adlaw, mga karadyoman, ginpaydalom na sa State of Calamity ang bugos nga probinsya sang Sarangani matapos ang mag-igo sa ila lugar ang magnitude 7.8 nga linog. Ang epicenter sini sa Maasim, Sarangani. Sa idalom sini, mas mapasangkad kag mapadasig pang pagpatuman sang interventions kaangay sang emergency funds kag iman pagit nga mga relief and rehabilitation efforts ilabi na gid sa mga labing apektado nga lugar. Bisitahan man ni President Ferdinand Bongbong Marcos ang pila ka malugar sa Mindanao nga apektado sang mabaskog nga linog. Kag sa numero karon sang mga tawo nga napatay bangod sa linog sa Mindanao, nagdugangan pa ang numero. Suno sa data sang Bureau of Fire Protection subong nga hapon, nagsaka na sa 53 ka mga tawo napatay bangod sang makahalalit nga magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Ang nasambit nga numero, initial pagit gihapon ini, based sa ginhatag nga information sa Emergency Operation Center sang BFP. Kay ang iban, wala pa matumod ang identity, kag wala may mga areas pa no, nga wala ma-recover ang mga bangkay matapos matampukan sa nagluntad nga linog. Sa subong nagpabilin nga full alert, ang full alert status kangay sang BFP dito sa Davao Region kag Sok Sargen bangod nga wala pagid no kanay ang sitwasyon or padayon gihapon ang ilang rescue operations kag pagpanghatag sang bulig sa mga apektado sang kag pag-assessment sa halit sang linog kag pag-responder sa mga lubos nga naapektuhan ng mga pumuluyo sa lugar.
9: RMN News and Public Service.
7: Samtang unahon anay naton ang balita diri sa balita lokal, may isa ka preso o kun may isa ka pasyente nga gindala sa ospital kag samtang yara sa ospital ginbawian man ini sang kabuhi bangod nga ginbuno niya ang iyang kaugalingon sa isa ka district hospital sa probinsya sang Iloilo. Detalye sa report ni Rajman Flo Navarrete.
11: DYRI Rajman Report.
12: Rajman na mati, no? Ang iba na pa-admit sa hospital para na magayo, no? Kining 55 anyos na lalaki matapos na ma-admit, no? Sa hospital sa Maya Lambunao District Hospital, iya gin na buno ang iya kagulingon tugtog nga ti napatay, no? Natabo ini kay ina sang aga na matapos natulupang dan sing iya sining asawa na napatay nang iya sining bana, no? Na residente sang banwa sang Aniway Iloilo, no?
7: Ano natabo nga ang sa sulod na sa ospital nagamo pa na regimen flo?
12: Na-admit niya ang biktima why na gigitali sang
7: anong iya sakit?
12: Why na gigitali sang ano sang pulis kay kansang pamilya kay yung pamilya siya sa pamilya na anak yung pamilya sa pulis na hindi naman hindi na pagbitali ang natabo no sa iya sininga bana kay na-admit ni siya and then kay na ginsugo niya mabakal ang iya sininga asawa sa guwasong ospital, no? Iya ginsugo ang asawa na may bakbo na bisa ospital. Pagbalik niya, patay na ang biktima kag may pilas sa iya sininga tubhan. Radyo man na magi, no? So ang kutsilyo naging gamit niya sa pagbuno, ang kutsilyo ang ginagamit manila sa pagkihad ba sa ano, sa propas, no? Dira siya sa bit ng ospital.
7: Siya lang ha, so, hindi siya sa ward, ano siya naka-private room, wala siya upod sang ginbilin sang asawa, siya lang isa?
12: Sa private room siya admit, para di man magi, no? Amo na ginagin ko dyan, ni Police Lieutenant Garcia, no? Pamatian to siya la, siya sininga pagpayag, sa ngakon sininga ma-interview, si Police Lieutenant Garcia, ang hipi sang Lambunao Municipal Police Station.
13: May ara kita subong alleged nga suicide incident dito sa sulod sa Memorial Hospital sa Lambunao.
7: Mm-hmm.
13: Nga kung sabihin sir, nakitaan ang isa ka pasyente nga patay dito sa sulod sa private room sa hospital.
7: Mm-hmm.
13: Yes, sir. So, mm-hmm. Nagapati ang pamilya, sir, no? Na according to them, sa mga family members and to other relatives niya nga ara dito sa area, sa hospital, nagapati yun sila it was a suicide incident. Mm-hmm. Na wala agad foul ay siyang sing natabo.
7: Mm-hmm.
13: Sa part sa PNP, nagapadayon kita sa aton nga crime investigation, crime processing, na nawag kita sa SOCO as part of our process sa investigation and naging nyo ang family na hindi sa akong magaling ang mga information na hindi sila gustong maghatag sa information pertains to what happened to their father they want to respect also yung father nila.
14: Sir, diyan gidang pilas ang biktima si Rao kag
13: sa dugan gid sir. Sa dugan gamit ang isa ka kutsilyo.
14: During saan ni natabo sir?
13: Kag di na lang sir mga 7. Mhm. Ara dira sa 7 AM.
14: Mhm.
13: Sa aga.
14: Oh, sir, why sa sang fox out nga bilin sa ospital.
13: Ano sir?
14: Why sa sang bantay sa ospital?
13: May ara sir, may pero wala na bilin dito sir. Isa lang sa so nagbakal lang ano ang iya bantay.
14: Aha,
13: sang pagkaon.
14: Okay.
13: Ay sang bulong.
14: Oho. Uh-huh. So wala tong bantay sang natabong insidente.
13: Yes sir, wala.
14: Oo. Uh-huh. So may kutsilyo nang andaan dira sa sulod sa ospital sir.
13: Oh, sa room niya. Syempre base syempre according to ano ginagamit nila according to family, to their family.
14: Mm-hmm.
13: Ginagamit nila sa pangkat sang protas.
14: Mm. Ano sir, may problema ang biktima sir?
13: Actually, sir, wala naman, sir. Hindi na sila gusto mag-attach ng information pertains to what happened sa ilang, sa kailang pasyente, sir. So, umulang ko, sir, ang matag ko, sir.
14: Okay. Sige.
15: Ang sir, okay, pahayag, bahayin sa pagpahayag ni Police Lieutenant Melvin Garcia, Radyoman na Maggi, no? So, ti nagpati, ang pamilya, na wala sang foul play ang kamatayon sang ila sining himata no ti nagpamilibad naman ang pamilya sang pasyente na maghatag sang mga dugang sining detalye angot sa natabo kag kondisyon sang ila sini nga himata ang ini nga balita nga dulong sinyo sang kaluwan sang Tatoy's Manukan and Seafoods, May Branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa Dequito sang Mandriyaw, ang ila sini nga main sa Santo Niño Sur Arevalo. Owned and managed by Nay Consio Consing Espinosa, kanitay Honorato Tatoy Espinosa, Tatoy's Manukan and Seafoods. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Lo Consumo Navarrete, RMN.
16: RMN News and Public Service.
7: Nabati ang report ni Radyoman Flo Navarrete. Ang oras tatak alas 5:31 sa hapon. Para sa atong mga kauturan ng luyag mag-upod sa atong RMN Freedom Run sa Biyernes na, June 12, 2026. Mahimo pagihapon magparehistro pero para na gid lamang sa 10 km kag 20 km kay puno na ang 3 and 5 km. Ang manami sa 20 km kay may ara kamo sang loot bags nga may unod ina siyang RMN merch kag iban pagid nga mga mapuslan gid ninyo nga mga items. Kag magluwasin na may mga inclusions man kompleto na t-shirt, may ara sang race bib and may pamahaw nga nagahulat sa inyo para sa mga finishers sang 20 km. Kag sa 10 km, 92% halos makompleto na, halos puno na ang registration para sa 10 kilometers na category sa aton nga RMN Freedom Run. Nagapadayon man subong ang race kit distribution dira sa may festive walk, festive mall second floor sa atubang sang Studiomatic. Katulang kamo dito kay ara ang team naton with PISEC para sa tagtaganay sang race kit para sa RMN Freedom Run. Sa mga alang-alang subong adlaw, tubtob pakita buwas para sa pagpanagtag sang race kit para nga diretso na kamo magdalagan sa Biyernes imbes nga magpila pa para nga magkuha sang inyong race kit. Pwede ninyo makuha buwas sa aga alas 11 sa aga tubtob alas 6 kasi sidmon dragi hapon sa Festive Mall sa Mega World Iloilo.
16: RMN News and Public Service.
7: Update sa mga nagrambol ng mga kabataan sa Mandriyaw sa report ni Rajaman Mon Kapalihan.
11: DYRI Rajaman Report.
15: Rajaman Magi, dugsing, no? Pagindingin sila nga rambol, no? Ang natabo dala sa may tubang lang o sa sagwa ng mga 20 meters away sa entrance iya sang Mandriyaw National High School. Rajaman Magi. Matapos nga ining nasabit iya na mga grupo sang pamatanon allegedly halindra sa may area iya sa sulod sang sa sulod sang eskwelahan nagsinumalangay ini sila, no? Pero gina-verify ini sang aton sining mga kapulisan kay accordingly Rajaman Magi diri na kuno sa sagwa na tigayon iya nga makitaan kag nagsinumalangay ini sila sa mga estudyante. Pero tiambal ni Police Captain Robert Amado nga ining nasambit iya nga insidente nga nagluntad duksinga dahil lang hindi sila nga rambol sang mga estudyante pero gin turnover na karon sang City Social Welfare Development Office kag napatawag naman ang mga ginikanan kag sabahin iya sang eskwelahan gina tinguan na karon nga maistorya ini no kay matapos ang insidente wala gilayon ini na ka ibalo ang bulutuan kay maging diretso ini sila dala iya sa may police station kag in proseso sa CSWDO, no. Ipasalig naman sang kapulisan na hugoto nilang pagbantay pagit sa may area kagya bargani ni Police Captain Gilbert Amado nga wala gid man sang grupo diri sa may Manduriaw nga mayara iya sa nga suya ay abi or ganggang no kundi kabataan ng ini mga estudyante sa mga kaeskwelahan na daw nag-sinuyaay lang pagkit-anay nila Radyuman na Magi. No? Ngayon si Nicaron, kapati ito no, sa payag sa pulis, no? Sa may pulis sa Station 5, si Police Captain na Gilbert Amado sa sining nasambit niya ng insidente sa ginpaayag na no, pagduksing anay no? Sa sining mga kabataan sa Guaya sang Brutuan sa Manduriaw National High School. Direkta diri sa my police station number 5 upon kay Radyuman Ronald Sanchez, Radyuman Moon Yales Kapanian at Takarimen.
16: RMN News and Public Service.
7: Nabati ang report ni Radyuman Moon Kapalihan. Oras tatag alas 5.36 sa hapon. Ang iningabahin kina doon sa inyo sa Sunthone Gold Coffee Mix pampapino kag pampabata sa panit kay mayara sa collagen natural nga nagapaputi sa panit kay mayara sa glutathione kag may protection pa kag nagadetox sang atay kag kape nga nagapabaskol sang immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ang Sunthone Gold Coffee Mix kag Mighty C ang alkaline-based ka vitamin C protektay ang imo kaugalingon. Batok sa kun anuman nga sa isang balatian kag opti pagid sa DTX 500 ang pangontra sa magkahalalit ga diabetes. Likaw iman ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack mag DTX 500.
16: RMN News and Public Service.
7: Mayong hapon lang kay Brad Pet Madera Bisto Eras dra sa kay Sir Andy C nga nagapamati sa aton nga app samtang nagaluto kag nagapamati diri sa RMN. Salamat gid sa kay Sir Stephen Panega. Mayong hapon kay John Perocho Sumagaysay, kay Laura Sumagaysay, mayong hapon Liza Solis, kag Bong Huinda Francisco, Biazon Alan, Edna Paraiso, Niel De La Riarte, dra sa may Daragan Buenavista, Guimaras, Mel Getter Gargaran, kag sa ibang pagit nga nag-monitor sa aton subong nga hapon. Standby na sa mga balita sa palibot sa puso na po ng RMN Network News. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyuman Mon Kapalihan, ako ang inyo alagad, Radyuman Magi Eresuelo Malariado.
11: Tatak! RMN.
17: RMN Network News.
18: Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyuman Abi Bibera, Tatak, RMN.
19: RMN, tutok, lindol.
20: Samantala, state of calamity dineklara na rin sa probinsya ng Sarangani, dalan pa rin sa matinding pinsala ng magnitude 7.8 na lindol. Detali mula sa RMN Jensen kay Radyuman Brian Oñate.
19: RMN Live Report.
21: Idineklara na ang state of calamity sa buong probinsya ng Sarangani bilang tugon sa malawakang epekto ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa probinsya sa pamamagitan ng rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o PDRRMC. Layunin ng hakbang na ito na mapabilis ang paggamit ng mga emergency resources at ang paghahatid na kinakailangang tulong at serbisyo sa mga kababayang naapektuhan. Sa pangunguna ni Sarangani Governor Roelio Roel Dapidran Pacquiao kasama sina Vice Governor Danny A. Martinez, mga miyembro ng sanggunian panalawigan, provincial department heads at mga partner agencies. Tinalakay kanina ang mga ulat sa pinsala, kasalukuyang sitwasyon sa mga komunidad at ang mga agarang hakbang na kinakailangan upang higit pang mapalakas ang mga relief, response at recovery operations sa ilalim ng state of calamity. Mas mapapalawak at mapapabilis ang pagpapatupad ng mga intervensyon sa mga apektadong lugar. Patuloy din umanong binibigang prioridad ng PLGU Sarangani ang Glan at Malapatan na nakaranas ng pinakamalubhang epekto ng lindol, habang sinisiguro rin ang sapat na suporta para sa mga munisipyo ng Malungon, Alabel, Maasim, Kiamba at Maitom sa Sarangani Province. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyuman Brian Oñate, Tatak RMN.
19: RMN, tutok, lindol!
22: Ilang fuel facilities sa mga lugar na tinamaan ng malakas na lindol hindi pa rin operational. Detalye ng balitang yan mula kay Radyuman Joyce Adra.
19: RMN Live Report!
23: Kinimpirma ng Department of Energy na hindi pa rin operational ang ilang fuel facilities sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ito ay dahil sa nagpapatuloy pa ang post-earthquake inspections at safety assessment sa naturang mga pasilidad. Sa kabila nito, tiniyak ng DOE na nananatili namang bukas ang maraming fuel stations sa regions 11 at 12. Nanindigan naman ng DOE na nananatiling normal ang operasyon ng fuel depots at LPG refilling plants sa mga apektadong rehiyon sa Mindanao. Samantala, kinumpirma ng DOE na nagpapatuloy ang restoration at assessment activities sa power generation facility sa rehiyon. Ang Sarangani Energy Corporation Units 1 at 2 ay target na maibalik ang supply ng kuryente bukas, June 11, habang ang SMC Malita Coal Plants Units 1 at 2 ay manunubalik ang operasyon sa June 17. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Choice, Corrientes, Adra, Tatak, RMN.
20: Sa kaugnay pa rin balita, 100,000,000 pondo para sa General Santos City nila ng pamalaan. Mga pamilyang namatayan makakatanggap ng tig 50,000 pesos ay naman kay Pangulong Marcos. Detalye ng balita mula kay Radyo Man Chanel Salazar.
19: RMN Live Report.
0: Naglaan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 100 million pesos na pondo para sa General Santos City upang makatulong sa pagpapaayos ng mga pasilidad na napinsala ng magnitude 7.8 na lindol kabilang gusali ng City Hall. Sa kanyang pagbisita sa General Santos City, sinabi ng Pangulo na manggagaling ang pondo sa Local Government Support Fund upang mapabilis ang rehabilitasyon ng nasirang infrastruktura sa lungsod. Inanunsyo rin ni Pangulong Marcos na tatanggap ng tig 50,000 pesos na ayuda ang bawat pamilyang nawala ng mahal sa buhay dahil sa lindol.
1: Magbibigay tayo sa nabigyan ko si Mayor, nabigyan ko ng 100,000,000 piso from the LGSF para maayos yung kanilang City Hall, yung sa General Santos City Hall. At lahat ng pamilya nang meron silang casualty na biktima na nasawi ay magbibigay tayo ng 50,000 para sa kanila para sa tulong doon sa kanilang naging malapit sa kanila na namatay.
0: Nangako rin ang Pangulo ng karagdagang tulong pinansyal para sa mga lokal na pamahalaan ng Sarangani at South Cotabato upang suportahan ang pagkukumpuni at rehabilitasyon ng mga nasirang infrastruktura. Hindi pa tinukoy ang eksaktong halaga ng pondong ilalaan, ngunit sinabi niyang kukunin din ito mula sa LGSF. Ayon sa Pangulo, ang Sarangani ang isa sa mga lugar na pinakamalubhang naapektuhan ng lindol sa Mindanao, kaya kabilang ito sa prioridad ng pamahalaan sa mga programang rehabilitasyon at pagbangon.
1: BN naman ay magbibigay ng pondo mula na naman sa LGSF para sa infrastruktura sa Sarangani province at saka sa South Cot. At meron din damage doon, pero dito talaga ang pinaka Sarangani is really the hardest hit.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
22: PDRMO Pangasinan nagbabala sa mga panganib na dulot ng lindol bunsod na mga naitalang pagyanig sa bansa. Detalye ng balitang iyan mula kay Idol Denise Brillante ng IFM Dagupan.
19: RMN Live Report. RMN Network News.
22: Balikan natin ang balitang yan ni Idol Denise Brillante. Samantala, pamilya ng nasawing student-athlete ng Ateneo de Manila University na si Rene Baterbonya hindi naniniwalang nalunod ang anak. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Mike Goyagoy.
19: RMN Live Report.
2: Hindi muna magsasampa ng kasong pamilya ng nasawing Ateneo basketball player na si Rene Baterbonya. Marap kanina sa isang pulong balitaan ng nanay ni Rene na si Robelin Baterbonya kasama ang tatay at ang kapatid na lalaki. Ayon kay Kinang Robelin, naantayin muna nilang malaman ang buong pangyayari bago sila magpasya sa kanilang susunod bakbang. Ayon niya, bagamat kinuusap na siya ng ilang tauhan ng PNP, si ITC at NBI, wala pa rin naman ang klaro kung ano talaga nangyari. Sinabi pa ni Kinang Robelin na bagamat kinausap na siya na ilang opisyal ng Ateneo de Manila, nakukulangan sila dahil ang sinabi lang ng mga ito ay sorry at aksidente ang nangyari. Nang tanungin din siya kanina sa naging deklarasyon ng Aurora Police na asphyxia by drowning. Ang sanhi ng pagkamatay ni Rene, ayaw itong paniwalaan ni Kinang Roveline dahil marunong lumangoy ang kanyang anak dahil lumaki mo itong lumalangoy sa dagat ng Agusa. Inwestiyon din ni Kinang Roveline kung bakit itinuloy pa rin ang training ngayong may nagpabalo na delikadong aga dahil nagkaroon ng malakas na lindol.
3: Sabi ko, may kulang. Yun nga, sabi ko, may kulang. Pero kung may kulang man yun, ako lang nakakaalam. Hanggat hindi nila sinasabi sa akin na ganyan talaga ang clear, sa damdamin ko is may kulang talaga.
4: Hanggang ngayon po ba naniniwala kayong may foul play pa rin na nangyari dun sa insidente na ikinamatay ng anak ko?
3: Depende. Kasi hindi ko pa rin alam hanggang ngayon.
4: Ang sinasabi po ng police parang wala naman daw pong pasa. Pero kayo po ba personally, after seeing your son, nakita niyo po ba talagang may mga pasa?
3: May pasa siya dito sa likod, sa kamay, sa paa. May pasa siya. Yun lang.
2: Dumating din kanina sa Arlington Chapel ang women basketball player ng National University na si Audrey Obiongkog ay nalala ang pagiging kuya sa kanya ni Rene. Kaya hindi na mga kasamang player ni Rene na sina Aaron Luwage at Al Damag na nag-share din kanina ng kanilang alaala kay Rene. Ayon naman kay Kinang Roveline, hanggang ngayong gabi ang magiging burol na lamang ni Rene at bukas ay nakataktang iuwi na ang labi nito sa Agusa. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Rajuman, Nagkuyagoy Tatak, RMN.
19: RMN Network News.
22: Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon na iniahay ng isang high school teacher kaugnay sa nangyaring gulo at ingay sa Senado. Sa naging session ng Supreme Court en banc kayong Miyerkules, ibinasura ang petisyon ng high school teacher na si Barry Tayang dahil wala umano siyang legal standing para ihain ito. Ayon sa Supreme Court, na bigo si Tayang na patunayan na siya ay nakaranas o posibleng makaranas ng direktang pinsala dahil sa mga aksyon na kanyang kinukwestiyon. Hiniling ni Tayam sa Korte Suprema na deklarang valid ang quorum ng 12 senador na naging o sa naging sesyon noong June 3 na nauwi sa pagpapalit ng liderato at paghalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Respondent naman sa ibinasurang petisyon si na Senators Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano at Loren Legarda.
20: Samantala naman, sa Senado pa rin mga kasama yung sweldo ng mga empleyado doon. Tiniyak na maibibigay na rin bukas. Detalye mula kay Rajuman. Kondi Bata, Kondi.
19: RNN Live Report.
5: Pinawi ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang pangamba ng mga empleyado na hindi matanggap ang sweldo dahil sa tagirian sa liderato sa mataas na kapulungan. Tiniyak ni Gatchalian na may matatanggap na sweldo ang mga empleyado bukas. Sinabi nito na nakausap niya ang Land Bank of the Philippines ngayon at na i-transfer na ang kanyang signature para sa iba't ibang expenses ng Senado kasama na ang sahod ng mga empleyado. Mayroon na rin silang automatic debit arrangement o ADA sa LBP at pumirma na rin siya ng cheque para sa incentives, allowances at benefits ng mga Senate employees. Matatanggap din ang maintenance and other operating expenses o MOOE ng mga senador at committee sa Senado. Walong empleyado naman na para sa promotion ang na-actionan na rin ni Gatchalian ng mas maaga kumpara sa target.
6: Tuloy-tuloy, especially yung sweldo ng tao. So, just to give you some updates today, na fully transfer na ng Land Bank yung signatures. So I'll be signing the signatures saka yung ADA, yung automatic debit arrangement. So pipirmahan natin na within the day itong mga incentives, operations and benefits and ibibigay na sa Land Bank para ma-release na ito at mabigay na sa mga empleyado.
5: Ni Gatchalian na hindi madidiskaril ang operasyon sa Senado at magtutuloy-tuloy ang release ng sweldo at iba pang benepisyo ng mga empleyado. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Kwan de Batak Tatak, RMN.
19: RMN. Network News.
22: Posibleng konektado sa 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico ang natanggap na banta sa seguridad ng Senado. Ayon kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, nanggaling ang impormasyon mula sa NBI matapos makatanggap ng ulat na may posibleng armadong grupo na manggugulo sa Senado. Dahil dito naka-heightened alert ang seguridad sa Senado at ipinatupad ang work from home arrangement para sa mga empleyado hanggang bukas, Hunyo 11. Sa ngayon, nakikipag-ugnay ng Office of the Senate Sergeant at Arms sa iba't ibang intelligence agencies upang beripikahin ang impormasyon. Giit ni Gatchalian, prioridad nila ang kaligtasan ng mga empleyado, media at mga senador kaya sineseryoso nila ang lahat ng banta.
20: Sa kaugnay pa rin balita, walang katotohanan na may banta sa seguridad ng Senado. Yan naman ang sinabi ni PDP Laban Deputy Spokesperson Attorney Ferdinand Topacio kasunod ng report na katanggap ng banta ang Senado at posibleng may kaugnay nito sa 18 ex-bodyguards ni dating Congressman Zaldico. Sa naging panayam ng DZX Alarm in Manila, sinabi ni Topacio na walang basihan ang sinasabing security threat sa Senado at galing lamang muna ito sa maling impormasyon. Ay pa kay Topacio, gusto lang ng Senado na harangin ang pagtistigo ng karagdagang 14 na dating sundalo kaugnay din ng isyo sa pagdadala ng mali-maletang pera sa ilang personalidad bilang kickback sa flood control projects.
8: Ang gusto nilang sarado ang Senado sapagkat inalaman na nila na may 14 pa pong mga dating mga kawani ng ating sandataan lakas na pupunta sana sa Huwebes, bukas po yun,

0: ka. Kung may threat talaga, meron po sariling security force ang Senado. Yan po ang Office of the Senate Sergeant at Arms. At ang dahilan po kung bakit may sariling security contingent ang Senado ay sapagkat ito po ay independent body and co-equal with executive. So bakit ang isang ahensya ng ehekutibo ng NBI na nasa ilalim ng DOJ, na nasa ilalim din ng Pangulo, ang nagdidikta kung dapat merong pasok o wala ang Senado? Eh, wala pa kalambot naman ng ni Senator Wing Gatchalian kung susunod siya. Anong klaseng liderato meron yun?
1: Mga kasama, yan si PDP Laban Deputy Spokesperson Attorney Ferdinand Topacio.
2: Labing walong bodyguards sa abogado nila inareklamo ni House Deputy Speaker Janet Garin sa Department of Justice. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Jairo Peña, Florida. RNN
3: Live Report. Nagsampa ng reklamong cyber libel at perjury sa Department of Justice si House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin laban sa 18 maleta boys at abogado nilang si Attorney Levy Baligod. Ayon kay Garin, ito ay matapos siyang idawit sa mga tumanggap umano ng mali-maleta ng pera mula sa kickback sa flood control projects. Sabi ng kongresista, hindi niya kilala ang 18 maliban na lamang kina dating Representative Mike Defensor at si Baligod na kalaban daw ng kanilang pamilya sa Iloilo. Ni hindi rin naman daw niya nakita ang 18 tauhan ni Zaldico sa kongreso nung nagsisilbi pa ito bilang kongresista. Ipinaliwanag naman ni Garina na ngayon lamang sila naghahay ng reklamo dahil matagal na silang hinihintay ang sinumpang salaysay ng 18. Pero hanggang ngayon ay wala pa silang nakukuhang kopya.
4: Wala kasi talaga kaming dokumentong kinangahawakan. Yun nga ang mahirap eh. Kasi salita ng salita sila sa labas, bigay sila ng bigay na akusasyon. Pero yung 18 bodyguards and or drivers, hindi namin kami, hindi ko sila natataanggang nakikita sa opisina ni Congressman Saldico nung siya ay congressman pa. Hindi ng chairman ng Committee on Appropriations, andun naman yung mga staff niya. So hindi ko sila nakikita. So hindi namin alam kung talaga bang sila ay nandoon. Now, yung kanilang affidavit, wala rin kaming kopya. What we just get is yung mga naka-upload sa social media. Abuso yun sa karapatan ng isang taong magbintang kung wala namang kinahahawakan sa doon.
3: Naniniwala naman si Garin na posibleng dinawit siya sa isyo ng maleta upang siraan at patahimikin.
4: So malamang ito yung mga sabihin na natin, since I'm part of the leadership of the current Congress, siyempre yung iba kapag imi-mention ka, ipapahiya ka, o bibigyan ka ng maling, mga maling akusasyon, pwede kasing mag-fold up ka at hindi na magsalita. Ano namang ginagawa ito to cripple me or to prevent me from doing my tasks in the 20th Congress.
3: Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairo sa Peña, Florida, Tatak RMN.
1: Samantala, sa ibang balita mga kasama, 9 sa 10 Pilipino ang pabor na makipag-alyansa ang Pilipinas sa mga kalyadong bansa para ipagtanggol ang West Philippine Sea. Batay sa pinakahuling Pulse Asia Survey, 86% ng mga Pilipino sa ngayon na makipagtulungan ang Pilipinas sa mga kalyadong bansa o like-minded nations para ipagtanggol ang soberanya ng bansa. 3% ang hindi pabor habang 11% ang undecided. Nanguna pa rin ang Amerika sa mga bansang nais makatuwang ng mga Pilipino. Sinusundan ito ng Japan, Australia, Canada at South Korea. Ang naturang survey ay kinomisyon ng Stratbys Institute na sinagawa noong Mayo 3 hanggang Mayo 7 na merong 1,500 na mga respondents.
2: Tulong sa mga komunidad na maapektuhan ng El Nino dapat ihanda na ng pamahalaan. Detalye ng balitang iyan mula kay Radyo Man Grace Mariano. RNN
5: Live Report. Igniit yakbang ang party list Representative Percy Sendanya sa pamahalaan na ikasana ngayon pa lamang ang whole of government preparedness sa plan sa harap ng babala ng pag-asa sa pagtatama ng El Nino phenomenon sa kalagitnaan ng kasalukuyang taon. Ang kay Sendanya, uhaw na uhaw na ang mga Pilipino na magkaroon ang gobyerno ng maayos na contingency plans at sapat na paghahanda sa mga dumarating na krisis, kaya hindi katanggap-tanggap nakakapusin sa aksyon ng gobyerno habang kinakapos sa tubig ang buong bansa. Ang hirit ni Sendanya, i-prioridad sa bibigyan ng tulong ang mga mahihirap na pamilya, lalo na ang mga magsasak

0: na inaasahan higit na sasalok sa latay ng Super El Nino. Bunso dito ininomungkahi ni Sandania na paramihin ang benepesaryo at palawigin pa ng ilang buwan ang kasalukuyang ayuda na ibinibigay ng pamahalaan na bahagi ng pagtugon sa tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Kasama mo sa DCFL RNN Manila, Radyo Mandres Mariano, Tatak RNN.
1: RNN Network News. Samantala, mga kasama, doon naman sa Nueva Ecija, may obrero doon arestado matapos abay magnakaw ng kable ng kuryente sa solar farm sa Gapan City. Mula sa Remen na Nueva Ecija, may detalye, Radyo Man Ace Blanca. Ace!
2: RNN Live Report!
3: Kalabosong isang obrero matapos siyang mahuli sa akto na bibit-bit isang sako ng laman iduman ni mga ninakaw na kuryente sa isang solar farm sa barangay Makabaklay sa lungsod ng Gapan, sa Nueva Ecija. Inintrega kay Police Lieutenant Colonel Wilmar Binag, ang hepe ng pulisya ng Gapan, ng mga security guards ng Terra Solar Farms, ang naarestong suspect na kinilalang si alias Robin, 36 anyos, na taga Purok 8, barangay Santo Tomas sa bahay ng Peñaranda. Naaktuhan daw ang lalaki ng tatlong sikyo ng Terra Solar na dumaan sa Block C-17 at C-18 na may pasan na isang sako at nang sitahin ng bitbit niya. Tumamba ng iba't ibang uri ng AC-DC wires na hinihinalang nakaw ayon sa estimate. May timbang itong 30 kilo haba na 300 metro at katumbas sa halagang 13,500 pesos. Iginagayak ng kasong qualified theft para sa suspect. Kasama mo sa Arimen Nueva Ecija, Radyo Man Ace Blanca. Tatak Arimen!
2: RMN Network News.
4: Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipinong.

0: Jody Santa Maria, bridesmaid sa kasal ng ex-husband na si Pampi Lacson at longtime partner na si Iwamoto. Detalye ng balitang yan mula kay Ronjuman Alex Furake.
1: Ibinunyag ng dating aktres na si Iwamoto na nakatakda silang ikasan ng longtime partner na si Pampi Lacson sa 2028.
2: Sa guesting ni Iwa sa talk show ni Boy Abunda, inihayag niyang sa 2028 nila gagawin ang kanilang wedding para magkaroon ng sapat na panahon sa paghahanda sa ceremony. Inamin din niya na ang dating asawa ni Pampi na si Jody Santa Maria ay magsisilbing isa sa kanilang bridesmaids. Pagbabahagi naman ni Iwa, kaya bridesmaid si Jody dahil isa ito sa unang nakaalam sa proposal sa kanya ni Lacson. Masayaw man si Jody para sa kanya na itinuturing niyang best friend at tinatawag niyang amor. Ayon pa kay Iwa, hindi naging mahirap para sa kanila ni Jody na maging magkaibigan dahil hindi siyang dahilan ng paghiwalay ng aktres at ni Pampi. Isa paan niya sa dahilan ay pareho nilang mahal si 30, anak ni Jody kay Pampi na naging tulay para lalo pa silang maging close. Sina Jody at Pampi ay kinasal noong 2005 at nagkahiwalay noong 2011 at noong June 2024 na opisyal na maanol ng kanilang kasal. Habang sina Moto at Lacson ay couple for 14 years at may dalawang anak na sina Hiromi at Caleb.
1: Yan ang ating entertainment news. Alex Furake, The Talk or a Man.
3: Mga kasama, sumayin niyo po ang unang mga balita. Ito pa rin si Rajuman El Maracol.
0: At Rajuman Jenny Pahilang.
3: Mula po sa Remin Broadcast Studios, Atlanta Central Manila, dyan sa mga taga Davao, maayong gabi.
4: Inyo pong natunghayan, RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
0: Oras 6:02.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: RMN Network News.
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Pagaling si William, galing ka siya.
10: May high blood ka ba sa una?
9: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon yung iya. Sabot ang nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule. Tunan sulhay ng tanan-tanan sa ako.
8: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule at adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Shoutout sa mga call center agents nila, pareha sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kapit akong graveyard, Permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita nila. Good thing mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabulikan sini nga mabalik ang mga nadulang nga nutrients sa akon bangod sa stress. Ganit sa bong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka! Stress tubs!
12: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
15: Santum Plus
14: Herbal Capsule.
15: May mangosteen at malunggay.
14: Dobling sangkap sa isang kapsula.
15: Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
14: Santum Plus
15: Herbal Capsule.
14: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
16: Suggested retail price, 13 pesos lang.
14: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
15: Santum Plus
14: Herbal Capsule.
15: May mangosteen at malunggay.
14: Dobling sangkap sa isang kapsula.
15: Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
14: Santum Plus
15: Herbal Capsule.
14: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
16: Suggested retail price, 13 pesos lang.
15: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
17: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabas kog salawas.
17: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadudlan sang balatian.
17: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2
6: around 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nabalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
17: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Mabalik si Bibi. Mas masami ko gina allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto inuras lang dula na dayo ng ako nga allergy.
17: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
21: Mga kabiyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
22: Pindoble, okay! Maundin hinata sa Suplemento in 1!
23: Santo Plus Herbal Capsule.
22: Adunay mangustino kamungay.
23: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
22: Inaadlaw-adlaw kumbala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
23: Santo Plus Herbal Capsule.
22: Ang Suplemento in 1 na masaligan.
23: Suggested retail price, 13 pesos lang.
22: Pindoble, okay! Maundin hinata sa Suplemento in 1!
23: Santo Plus Herbal Capsule.
22: Adunay mangustino kamungay.
23: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
22: Inaadlaw-adlaw kumbala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
23: Santo Plus Herbal Capsule.
22: Ang Suplemento in 1 na masaligan.
23: Suggested retail price, 13 pesos lang.
22: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
17: Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustin at manunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustin at manunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang.
22: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
25: Magpasakop sa dalagan nga may kausa.
17: Kausa.
25: Ari na ang RMN Freedom Run.
17: RMN Freedom Run.
25: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwedeng mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa indi ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan nga mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique Second Floor Marymart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
17: RMN Freedom Run.
25: Tatak, RMN.
17: Evergreen Herbal Capsule.
26: Ako si Trans, isa ka baker. Takakon problema sa to, kung atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
17: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. GGX 500.
27: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
28: Imo nga blood sugar test.
27: Ilan tong score gani?
28: 470.
27: Nagtiko 2
28: sa gabi, 2 sa
27: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
28: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
17: GGX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
29: Ako galay si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sa sakit na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsara.
17: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
30: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
17: TTX 500.
31: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
32: Charm Fast.
0: Babcon with BloomFresh technology. Kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumbaka plus a charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabainting relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sa lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Ang oras alas 6:11 sa gabi.
8: RMN Evening News, buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan, RMN Evening News.
7: Maayong gabi mga karadyuman, welcome na sa pagbalita sa RMN Evening News.
9: Adlaw kita subong sang Merkules, Hunyo Jester 2026.
7: Sa ngalan sang serbisyo publiko. Kami ang inyong mga tag-balita. Ako si Rajoman Jailin Tamayo para Onda.
9: Kag-Rajoman Lineth Fernandez Ulatriz.
10: Headlines.
7: Sa mga balita subong adlaw, Mobile CRS ang PSA pagadalon sa RMN Public Service Expo sa June 12.
9: Sa balita sa luwas sang pungsod, numero sang kompirmado nga Ebola cases sa Congo nagsaka na sa malapit 600.
7: Kag sa showbiz, Bion Wushok magabalik sa Pilipinas para sa iya October fan meet. Mga karadyuman, sa detalye na sang aton mga balita lokal. Pagadalon sang Philippine Statistics Authority o kon PSA Region 6 ang ilang mobile civil registration system o kon ang CRS sa RMN Public Service Expo sa Robinson's Haro sa June 12, kadungan sang 20th relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang Mobile CRS isa ka outreach initiative sang PSA nga nagadala sang importante nga document processing direkta sa lugar nga nagakinahanglan sini. Sino kay Jean Lito Esapol, ang Statistical Specialist and Mobile Outlet Supervisor sa PSA 6, mahimo nga makarequest sang kopya sa mga dokumentong imol nga katigulangan nga beneficiary sa RMN Public Service Expo kaangay sang birth certificate, marriage certificate, death certificate kag senomar. Payag niya nga pwede makarequest sa natumod nga mga papeles ang mismo nga senior citizen para sa iya kaugalingon o kon para sa miyembro sang iya pamilya.
11: Pwede mo makwaan ang imo nga asawa, ang imo mismo, ikaw mismo nga makwa sa imo dokumento, kabataan, kag nanay mo kag tatay nga wala na sang authorization letter. So ang dalon lang naton ang aton nga ID no, i-present mo na as proof nga imo ina nga mga direct descendants. So amo lang inaton nga requirements, pero kon ang imo kwaan mga utod mo o kon maabyan mo, other than that no, nga hindi mo direct lines based, required na kita sang authorization letter. Ang authorization letter, ang requester ma-authorize na sa kung sino iyang asuguon plus ang xerox copy sang ID, kag ID man sang requester. So may ara man nagapapangkot niya, sir, pwede bala ako makakuha isang birthday, wala akong madala nga akong original copy. So hindi na kinahanglan nga dalon tagid ang aton nga original copy no. As long as mabalaan mo lang yang data, kag may application form kami sina gina-provide ra. Fill upan mo lang ina ay may ma-record kita sa database.
7: Suno kay Esapol nga bentaha ini sa mga luyag nga magkuha sang kopya sang ilang mga dokumento bangod wala na sang kinahanglan nga appointment kag makuha gilayon ang papeles sa sulod sang 30 minutos. Ginatag sang opisyal nga bukas man ang Mobile CRS para sa mga naga walk-in apang iga prioridad lang ang mga senior citizens.
11: So ang nalain sinis ang amo nga activity nga dira mismo sa Robinson Saro makalikwes sila kag wala na sang appointment. So within mga 30 minutes no makuha na to na ang aton nga mga dokumento.
6: Wow.
11: So naged ini tungod nga ang para ini sa mga senior citizen naton para sa mga lula kag lolo naton nga hindi na diligaw makakadto sa office nga tungod nga senior na sila. So kami na mismo dira sa Robinson Saro magka-cater kita kag todo serbisyo gid ini tungod nga ini no considering ang June 12 holiday.
7: Ang kabahin sa payag ni Jean Lito Esapol, ang Statistical Specialist and Mobile Outlet Supervisor sa PSA 6. Yari naman ang balor sa kada copy issuan sa mga IGA request nga dokumento. Para sa birth certificate, 155 pesos per copy. Marriage certificate, 155 pesos per copy. Death certificate, 155 pesos per copy. Kag senumar nga 210 pesos per copy.
9: Sa iban pang balita lokal, ginkompirmar ni Iloilo City Councilor Jose Maria Nene de la Liana nga ipatigayon na nila ang Investigation in Aid of Legislation may kaangtanan sa paggamit sa mga government vehicles sa idalom sang Committee on Good Governance nga ginapamunuan ni Councilor Rex Marcos Sarabia. Sa interview sa RMN Iloilo kay de la Liana, ginsiling sini nga iniing na ang kahigayonan nga maplastar ilabi na sa ilang mga opisyal sa gobyerno ang mga dapat dapat nga himuon sa paggamit sang salakyan sang gobyerno.
10: Masugod ni ini probably tomorrow afternoon kapangita na lang sa sang venue kung diin da sa legislative building ipagahiwaton ang ini nga investigation. Para at least maklaruhan man ang tanan kay ginambal ko kay Councilor Rex kag sa upod ko man nga mga konsyal nga importante ni para ilay ta ang ground, ilay ta ang premise o ano bala ang dapat hindi, ano hambal kay DILG para maklaruhan ang tanan.
9: Aminado man ini nga bisan siya nga bag-o lang nangin konsehala, may mga luyag man nga atagon sa mga pagsulundana. Mas maayo ini sunod sa iya nga makadihon sila sang ordinansa nga mangin basihan sa mga dapat kag indi dapat nga himuon bilang mga opisyales sang gobyerno.
10: I have to admit na iban sa ato ni hindi pa man including me, hindi pa gid man well versed bag-o lang ko na konsehal kung ano gid ang dapat nga sulundon da. Hindi gali na pwede kung ginhulam lang sa imo. Dapat na hindi mo na pwede pagpahulam what has been delegated cannot further be delegated. O kung ginpahulam kung inig sa imo na gin MR, sa imo na ya responsibilidad, ikaw ginamahalong.
9: Hindi man niya luyag nga pangunahan ang chairman sang committee apang para sa iya, maayo nga maimbitar gid ang mga personnel sang Department of the Interior and Local Government, Commission on Audit, Department of Budget and Management, kag General Services Office.
10: Well, I think ang resource person, hindi ko gusto pagpangunahan si Councilor Atty. Rex Sarabia, I think we should call on from the DILG. Tawag kita sa COA.
12: Yes.
10: Tawag kita sa DBM. Tawag kita sa General Services Office.
12: Yes.
10: Okay, sinoni nakabutang naka-MR ang salakyan nga 2447 asang during Sunday na gindala ni Councilor Shee.
9: Ang kabahin sa pahayag ni Iloilo City Councilor Jose Maria Nene de la Liana, ang investigation okon ang investigation gindaso ni Councilor Romel Doron matapos nakita sa isa ka mall sa adlaw sang Domingo ang salakyan sang Iloilo City Government nga naka-issue sa opisina sang vice alcalde. Sang ulihi natukiban nga ginhulam ini ni Councilor Shin Marie Mabilog agud magpamakal sang school supplies. Samtang nakita man ang salakyan sang liga ng mga barangay sa isa ka kapihan sa Haro sa amuman nga adlaw nga sunod kay Liga President Maria Irene Ong nakigsapol siya sa mga kapitan sang amo nga distrito.
7: Sa pihak nga bahin, makaangkon na sang ila kaugalingon nga administration building ang Iloilo Sports Development and Management Office o kon ISDMO sa Palaabuton. Ini matapos sa gin-award sang Bid and Awards Committee o kon BAC o kon BAC sang Iloilo Province ang kontrata sa Oting Construction para sa konstruksyon sa nasambit nga building. Nagbid ang Oting Construction sa balor nga 7.2 million pesos halin sa approved budget of the contract o kon ABC nga nagabalor sang 8.9 million pesos. Magasugod sa masunod nga semana ang pagpaobra sang ISDMO Administration Building kag natalana nga makompleto sa January 18, 2027.
9: Amen, amen, amen, amen. Sa pihak nga bahin, mapag-on ang structures ng Iloilo Provincial Capital Building kag makasarang tub-tub sa Intensity 8 nga linog sa oras nga matabo diri sa Iloilo. Sunod kay retired Colonel Cornelius Salinas, ang hepes ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ukon PDRRMO, hindi marumpag dali-dali ang Capitol ang ukon ng Capitol Building bangod sunod sa mga engineer sa Kapitolyo naka-design ang building para sa mabaskog nga linog.
6: We need to inventory sang threshold sang aton mga buildings. Capitol ang kaya niya sini mag-detonate as they say according to engineering. So meaning, intensity 6 or 7, kaya patindog pa siya. Ari kita sa sulod is tawhay kita. But kung ang threshold sang iban nato ng mga buildings, private man or public, vertical and horizontal, the threshold is 6. Kagang nag-hit sa aton because we have this generator, earthquake generator, which panay, kung 7 or 8, then there will be more injuries and damages.
9: Pahayag ni Salinas, mayara na sang resolution ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kung PDRRMC nga ginpadala sa sangguniang panlalawigan ng Iloilo nga maghiwat sang walk the fault line ukon ang pagdeterminar kung sa diin asta kag kung ano ang kalabaon sang fault line umpisa sa Aklan, Capiz asta sa Iloilo. Hindi nga paagi agud nga makadihon sang plano ang local government units kag papag-unon ang mga horizontal kag vertical structures sa mga lugar nga may masami nga pagtayog. Iyaman nga ginaduso nga sundon sa mga engineers ang building code agud ipasiguro nga mapag-on ang building nga ginapatindugan sang pribado man ukon iya sang gobyerno.
6: So, the Provincial Disaster Risk Reduction Management Council has endorsed a resolution to the provincial board that there will be a walk the fault line. All government agencies will walk the fault line from Aklan, Capiz, Iloilo and TE site and determine kung ano ni kalaba si West Panay fault line. So that all big ticket projects na magihan sa fault line hindi napagbutang vertical or horizontal.
9: Ang kabahin sa payag ni retired Colonel Cornelius Salinas, ang hepes ng PDRRMO. Sa katapusan ng balita lokal, ginatagan sa pagkilala sa sangguniang panlalawigan ng Iloilo si Mr. Gerald B. Loyola sa Barangay Tambaliza, Concepcion, Iloilo matapos nga mangin kabahin sa top 10 sa March 2026 licensure examination for professional teachers o kon elementary level. Inibilang pagpakita sa suporta kag pagkilala sa iyan nangin kadalagaan kay mangin modelo sa mga estudyante sa probinsya. Si Loyola tumandok sa Barangay Tambaliza sa Concepcion, Iloilo, kag nagtapos ang iya pagtuon sa Northern Iloilo State University Concepcion Campus. Ang iya kadalagaan, pamatuod nga hindi imposible nga malabot ang handom sa kabuhi kung may mapag-on nga determinasyon kag mangin komitido sa pagtuon. Suno kay Vice Governor Lian De Buque, ang kadalagaan ni Loyola ang hindi lamang naghatag sang bugal sa mga Concepcion nanon kag sa Northern Iloilo State University kundi sa bilog nga probinsya sang Iloilo.
12: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
9: Ginanunsyo sa Democratic Republic of Congo nga nagsaka sa malapit 600 ang kumpirmado nga kaso sang Ebola sa ilang nga lugar. Ini ang nagpasaka man sang ihibalo sa sulod sang ila lokal nga populasyon natuhoy sa importansya sang safety measures. Ang outbreak sang Bondibogyo strain sang Ebola ginanunsyo sang May 15 apang ginpayag sa mga opisyal nga undetected ini sa sulod sang pila ka semana gani nabudlayan man ang mga otoridad nga matap na ini kag makontrol. Isa sa pinakadako nga Ebola outbreaks ang nagakatabo sa tatlo ka mga probinsya nga madugay na nga may pamahog sang kinagamo. Sa ila pinakabag-o nga pahayag sa X, ginanunsyo sang Kogo government nga nagsaka na ang confirmed Ebola cases sa 598, lakip na ang 115 ka mga nagkalamatay.
12: Balitang showbiz.
9: Magabisita liwat sa Pilipinas ang South Korean actor nga si Byun Woo-suk para sa isa ka fan meeting sunod sa local producers ng event. Payag sang Pulp Live World pagahiwaton ng fan meeting sa Mall of Asia Arena sa October 10. Ang ini nga show parte sang The Secret Library fan meeting tour ni Woo-suk nga magasugod sa Seoul as ini nga July antes ini magkadto sa iban nga mga pungsod sa Asia. Ulihi nga nagbisita si Woo-suk sa Pilipinas sang July 2025 para sa isa ka brand organized nga fan meeting. Una nga nakilala ang aktor sa iya supporting roles sa mga drama nga Record of Youth kag Strong Girl Namsoon antes sininingin bantog sa romance series nga Lovely Runner kag sa romantic comedy series nga Perfect Crown. Ang balita sa showbiz ginadulong sa inyo sang Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mahuyan kay partner o kun kay misis at unsang labing-labing, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyang may ingrediente, ginseng, tongkat ali, makag supalmeto, nga kilalang nag-aamdig sa prostate sa malalaki. Tandaan nga kung upabayan nga magdako o kung maghubag ang prostate, posibleng nga mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bango din lang ni para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon o kung pagkapuin sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation ang taghimo man sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika.
7: Ang oras, alas 6:26 na sa gabi. Maayong gabi gid sa mga nagamonitor sa aton, Rajman Lunef.
9: Ginatamayaw naton sang maayong gabi si Tito San sa Barangay TV Barotac Nuevo, kay Tita Ann, kay Andre, kay Tito Jo, kay Tita Lan, kay Tito Nold sa Calion Family sa Barangay Santa Rita Oton, sa Barso Family sa City Lictinon Aripdip, kay Tito Arwin, kay Tita Ispi Shosan, kay Tita Bingbing, kay Tita Mimi, kay Lula Aida, kay Manang Kling Kling, kay Bibi Luan, maayong gabi, kay Mambikbik, kay Anong Sanoy, kay Bibi Ilis, kay Lula Dako, maayong gabi, ikag kay Tita Maria Dolorosa sa Gomban kag Arianador Family sa Barangay Rombang Pototan Iloilo. Good evening kag of course maayong gabi kay Tuto Hector sang Tatoy's Manukan and Seafoods kag kay Tita Marichu, maayong gabi.
7: Maayong man nga pagpamati kanday Nonoy Silobrico kay John Perocho sa Magaysay, Ma'am Alma Agenga kay Ma'am Eunice Kimba, maayong gabi. Benito Aranjuez, happy listening. Amo man, kanday Sir Stephen Fanega and family, maayong nga pagpamati. Maayong gabi man, kanday Ma'am May Agnes Bermudo Malones Bangkaya. Kanday Francis Cabalfin sa Leon, Iloilo, kag sa iya pamilya, maayong nga pagpamati. Amo man, kay Tatay Manuel Malones Sr. sa Salas Family sa San Miguel. Kay Konevi Marie Molina Yamado and family. Kanday Nanay Diday Adelito Argelias Tamayo, Tita Marites Tamayo Mandario, Tita Fibian o Mailin Kagwapa Johnny, amo man, kanday Tita May Chongko ng Amy Chongko ng Mark Irwin Paklibar, sang Haniway Iloilo. Maayong gabi pagid, kanday ng Georgie Gabiason and family. Ronella Catalbas, Rosalinda kag Edison Celibio, kanday Lola Amalia Sumagaysay, Tita Edena Batayola, Tita Melinda Galas, Tita Zenya Pahayupan, kay Tita Lira Tumbukon, Tita Amora Reyes, kay sa iban pa nga nagatutok dari sa aton, maayog din yung pagpamati. Mga karadyuman, inyo nabatian ang pagbalita dari sa RMN Evening News.
9: Sa liwat, adlaw kita subong sang Merkules, Hunyo Jester, 2026.
7: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita. Ako si Rajuman Joylene Tamayo para Onda.
9: Rajuman Lineth Fernandez Ilotriza.
13: Tatak! RMN.
14: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga indi mapatihan. Apang nagakabuhin sa panunduman. Mundo Mistiko, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Nerelito, dayon, senior. Sa kabanban na uton. Ang advice ang doktor, opera na nga. Kung baga, ang pia ko nung asursyon, ang kispot na ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Gawin ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nag-aaba. Sa to ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon. Tingnan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektibo.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Super Fiber.
2: Ako gali si Junie, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber.

0: Action Philippines, mabakal sa mga butika. Life
1: Extension, Vitamin D3. Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Nuns Liniment Oil.
5: Kaspan?
4: Wala problema.
5: Nuns Liniment Oil Partner.
4: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspa. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
5: Nuns Liniment Oil.
6: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
8: Santong Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan ng kape. Kainigidyang sabor sa Santong Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
8: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santong Plus Gold.
10: Ako gali si Van, pero may lang kasakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santong Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santong Plus Gold kay na gulang akong nga pulser.
8: Santong Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
11: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
12: Santong Plus
11: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay.
12: Dobling sangkap sa isang kapsula.
11: Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
12: Santong Plus Herbal Capsule.
11: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
12: Suggested retail price, 13 pesos lang.
11: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
12: Santong Plus
11: Herbal Capsule.
12: May mangustin at malunggay.
11: Dobling sangkap sa isang kapsula.
12: Inumin araw-araw.
11: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
12: Santong Plus Herbal Capsule.
11: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
12: Suggested retail price, 13 pesos lang.
11: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
13: Megaman Herbal Capsule.
14: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kaggana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection, kag inflammation.
13: Megaman Herbal Capsule.
14: Importante sa prostate health, kag overall sexual function.
13: Megaman.
14: Mabukal sa mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Yan, niwang-niwang sa ako, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no, ang My PC. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanigit ang akong nga pamilya. Salamat sa My PC.
8: My PC! Mabaka mga butika. D3 Bio!
16: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas na galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga butika. Para sa matinong na dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
13: Nuns Liniment Oil.
14: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
13: Nuns Liniment Oil Partner ang solusyon para sa imo.
8: Nuns Liniment Oil.
14: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
8: Nuns Liniment Oil.
14: Feel better. Live better.
8: Santong Plus Gold.
17: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko Santong Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwad-luwad man ang pag-inom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
8: Santong Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
18: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
19: Unilab quality yan!
20: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number one!

0: Dag karon sa kasumpunsan aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Ari na kita sa kilid sa sapa ko, diri na. Ay, tabi-tabi!
2: Ay, ano? Kaputis ang tubig! Hala daw kristal sa katinaw!
1: Nami paligo, no?
2: Ha, kau da! Damo na daguro mga sapat-sapat siya. At, ay! Hala! Animal! Animal nga nga may manong kagamay diri! Natapakan to! Ay! Hala daw mamuntog ko!
1: Ay, papay ilang mega!
2: Papayan man! Oh, nagawagwaog ang giyog niyo! Ano ka gani kaari mo ay kami batong nga dako sa kilid sang natindugan ko ay dali ni kita kay kuhaon ko kag ilampo sa gamay nga manog nga ina aring bato ay nan ari na
1: Lucy hindi ha Lucy hindi

0: tambal ko, maghalong ka mo.
1: Kasi Lucy nang ho, natapakan niya ang gamay nga manog. Ginabuya pa sang bato nga dako.
2: Sige, abi kuya, patay na. Buhit pangaling manog ka ato. Kagamay ilang, wala pa na patay sa ginaboy ko sang dako nga bato. Pistiya, namuntog pa.
0: Ay, kadugay man tuya kay manong mo, Lucy man. Ginpakuha ko sang putot sang kapayas kay itinlo ko sa ginikaddan sa manog.
2: Uyaya man to sang bana mo ng susan man.
1: Lucy, Mega, nangita pa siguro sang putot sang kapayas eh.
2: Amo na bala nga wala lang nagatinad ang pangabuhi ninyo kay di uyaya sang bana mo.
0: Ba, Lucy, ang ba mo ha?
2: Ti ano, tuod man. Nga asya pa yung napamana mo man. Bulagi na bala ng susan. Uyaya, gidya. Bulagi siya nagkadali ah. Mag-abot na siya karo, yaw-yawon ko na siya, bro!
1: Lucy!

0: O tiara na. Nahugasan ko na sa labada ang habon pang laba. Kaysang duga sa putot sa kapayas ang kinadtan sa gamay nga manog.
1: Okay ka lang, Mega?
2: Adi nga ka. Kita mo rin lang ang nabuntugan ako sa manog. Bang kutun mo pa ako kung okay ako? Lucy!
1: Wiset,
2: kahapdi! Muna nagahingay!
0: Lucy, hapdi, ginayakin may pilas mo.
2: Amo na ganing nga tari, ginahingay mo lang! Kaya ba lang ko naging kahapdi? Ginapisga-pisga mo pa?
0: Ginaalimpiyuan ko ganing.
2: Nakatato ah! Hindi ako gusto ko makita ang itsura mo ha? Naboyset ako!
1: Lucy! Hindi man paghambalis ang among sinamagulang ko. Ilan na di ba lang ang natiniranta? Sila ang nagpakaon sa aton. Pasalamat ka kay Gimbulong pagani nilang pilas mo. Kag wala kag inpabayan.
2: Natural nga bulngo niyang pilas ko kay tiari kita sa balay nila mo.
0: Ambot mo si Lingon daw, sala ko pa.
2: Akon sala ko nga agin bunta ko sa manog.
0: Hoy, oh, sala mo! Kayo o kinatanay na lapakan mo. Wala mo lang ginaboy sa bato.
2: Pagustuhan ko, imo haw.
0: Wala ko nagustuhan ang ginbuhat mo. Kag wala ko magustuhan ang tabas ang dila mo. Ikaw nang ginbuligan, ikaw pangakid. Mayo pa, basaga. Pauli ka sa inyo, ha? Silda, kay basi madapalan ko bilang abiyan mo nga wala sa respeto, layas ka mo sa balay ko, ha?

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
2: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times at least.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
2: 116. The best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta subong, paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod naton sina diskusyon si Dr. Ramil Uy, masami naton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero mintin ginahambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na nayang adaan sa imo sinong alawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Hmm. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabukusan sa specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause ang kagaw. Dili na din nagabulig sa aton ang DTX 500.
4: Amo ni Sir JPO, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
3: Husto.
4: Kaon man sila bla. Di ba, na-discuss na ito ng ligad nga mas paborito sa imong immune system, mas unahon niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
3: Husto.
4: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Kaya ma-oxidize na ito mo. Imo lang lawas ka oxidize. So ilaman nga mga ano? Cellula, aton cellula, galuya man. Kaya kung amo na ang muslim nga ginapasulod mo, ti sigurado, gidya eh.
3: Husto.
4: Hinain mo immune system. Amo na nga kapila na balik-balik ng mga resources. Hindi magsigit count tamis, kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
0: TTX
5: 500! 27 lo, 57 akong edad.
1: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
1: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
1: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
1: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500!
3: What else? Ining aton nga microbiome sa aton silingatian. Pag sigita kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Iniman ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
4: Correct.
3: Which is gaga...
4: Mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
6: Oh, gakapatay sila Sir JP. Ang good bacteria naton.
4: Pero kung palainom ka DTX 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
3: So, ang advice gani nila, Doc, confirm ko no processed food ang imong ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosids ka, permi na lang amon abi ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka, no?
6: Correct.
3: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
4: Dapat amo na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. As slave kita sa atong appetite, once nga slave ta sa atong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 is anas pinaka mayo.
3: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Hindi ka mag-expect
4: healthy diet plus a healthy supplement.
3: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food.
4: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doktor na.
0: DTX 500.
7: Catalina Habagat.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nabakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdaw duwa-duwa ka kapsul, morning, dason inang pagkaubos ko, sir, may alivyo gate, subong gimintinans ko, nag-exer ka namin, namin nag-exakon nga mata.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Cellphone Plus Gold.
9: Oh, si Mercy. Ara po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod ang tuwa ka bulan noong pawan.
8: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Pili sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape ang mga Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglong. Bangod yara na sa Cellphone Gold Coffee Mix.
8: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manami. Makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinir sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ng super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad na adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika. Life extension vitamin D3.
11: Hi, I'm attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: I have Langnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
13: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
17: United Home. Unilab yan.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Mimi.
20: Dali kasi napit akong tuhod.
19: Arthritis na gali.
20: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
19: 2 capsule 3 times a day sa load sa isa ka bulan,
20: wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
19: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamensado.
8: D3 Bio, ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. D3 Bio. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! D3 Bio.
22: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
3: Pindoble, okay! Mounding hinata sa Supplement 2-in-1!
4: Santhol Plus Herbal Capsule.
3: Adunay mangustin o kamunggay.
4: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
3: Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
4: Santhol Plus Herbal Capsule.
3: Ang Supplement 2-in-1 na masaligan.
4: Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Pindoble, okay! Mounding hinata sa Supplement 2-in-1!
4: Santhol Plus Herbal Capsule.
3: Adunay mangustin o kamunggay.
4: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
3: Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
4: Santhol Plus Herbal Capsule.
3: Ang Supplement 2-in-1 na masaligan.
4: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
5: Ilong Ranger?
6: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
5: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
6: Ang hatching ka, granny nose? First signs ang sip-on na.
5: Sip-on ganyan dayon?
6: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C-Plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HC.

0: kiang-kiang ka, oh?
1: Hindi ko magkiang-kiang, naging kagat ako sa sapat.
0: Ano?
2: Uy, Migo Benny, dala ang bag ni Lucy,
1: oh? Hindi na! Ano ko, imbalido? Kasalan ko yung magdala sa bag ko.
0: Ara ka naman. Nagsinuplada ka naman bala, Lucy mo?
2: Hindi bala magsinuplada, Lucy. Kay imbis na gwapa ka, nagalaw ay kasi na.
1: Ano? Ha? Hindi ka ba magunta sa sunod-sunod sa akon, ha? Panipaot ako mo karun, ha?
0: Ha? Ano? Inaano, nagkakiang-kiang ka na gani? Manipa ka pa? Ribbon babae nga.
1: Katalaka sa inyo nga duha, ha? Babayin niyo ko, di bala? Hindi ko yung magpatol sa imo, Bene, kay ahaw ka rin nga karga tapas, no?
0: Be, ano?

0: Oy, Lani. Pukawa na tumagulang mo kay makaon na kita.
1: Ay, nano. Pag-abot yan, nagtulog siya dayon?
2: Nagakinusmod man to.
0: Magulang mo lang inaho, oh.
2: At ingala ko ganin, ay. Naguna yala ba di si Manang Silda? Nasun siya ya? Dugay pa mag-abot, kag nagakiang-kiang siya ya?
1: Ano?
0: Ano?
1: Eh, kag nga nga magkiang-kiang siya.
2: Oo, ay. Ginapamangkot ko, wala man siya nagasabat. Nagarikta lang sa kwarto ya. Kag nanarangka, kag nagtulog.
0: Ano?

0: Lucy, na ano ka? Nga agin tawag mo ko? Kagin padalas ang tubig? Gabi na nagasinggitan ka pa imuyas ang tubig?
1: Nay.
0: Na ano ka? Kinapoy kagin sa lagaw niyo sa miga mo?
1: Lain matiyag ko. Kung ginkagat ko balas ang manog kahapon sa wala nga tiin.
0: Ano? Sa diin?
1: Ha? Sa may sapa, sa lugar sa magulang ni Zelda.
0: Oh, ano?
1: Diyos, into ka ba, nanay? Okay lang ako, ah. Ginbulong naman ni Manong yung kinatdan sa manog sa wala kong atiil. Di ng tubig, nay. Nakuhaw na ako.
0: Oo, oh, oh, oh. Oh, aring tubig, oh. Tapos ka na inom tubig? Dugin dimdiman mo malang ang tubig na ginhatag ko?
1: Ibutan lang din sa lamesa ko sa kilid sa katri ko ang baso sa tubig na iha. Dasan guwa na to kay mapahuway na ako. Guwa na!
0: Aha? Singgit gidayon. Ah, oh, oo na, oo na. Eh, makatabog ka sa akin daw, pinalusot mo lang ko.
1: Kalayan sa pamatsyag ko man. Buka ko hapoy. Gusto ko lang magtulog. Nauhaw ako pero do hindi ko kalagok sa tubig. Do ka namin dimdimdimdiman lang kaya hindi paglagok ko na. Nga ba lang daw gusto ko magpahulom sa tubig man. Gusto ko sa bugnaw. Nga ba lang kadamo sa nabatsyag ko man. Ano yun yung sapiha kong atiin? Daw wala sang kusog. Anika, ang tiil ko nga wala. Daw kapilit. Kagang kamot ko nga piha. Daw amuman. Daw guma. Kagang guya ko. Ano ni man? Kapilit? Ang pululawan ko nga suga. Bitbiton ko pa ka dusa para doon ko nga may espeho, be. Daw ginasagnoy ko lang ang isa ko katiil nga wala sang kusog. Ano na ako sa espeho? Ano ba lang na... Oh!

0: market today. Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
3: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Partner,
4: gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
4: May ginseng,
5: tungkat ani,
4: maca
5: kag so palmetto.
4: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
4: Yara na sa mga butika.
6: GTX 500.
7: Gina Cano. Ang ginabatya ko. Ang ako na UTI. Kasakit git sa ako niya baywang.
8: Sisa ka pila ka mag-inom.
9: Sa GTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
9: Subong kamusta?
7: Uy na. Halin sa nag-take kami sa GTX 500. Ay na ko ginabatya.
6: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
11: Number 1.

kasapian, sundan ninyo sa pagpamatang ang kasumpun sang atong sugilanon diri sa Mundo Mistiko. Inigihapon ang inyong kubos nga alagad, Ginoong Mistiko, na nagapasalamat sa padayon ninyong pagpamatang. Maayong gabi sa inyo.

0: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong health line segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
1: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
0: Mas klaro na bala maski gabi?
1: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
2: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Supple Plus Gold.
5: Ko si Arlene, may ara gid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
4: Santo Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santo Plus Gold. Cellphone Plus Gold.
6: Ako gali si Maya.
7: May cyst ko sa ovary.
6: 3 cm na gali.
7: Ini-try ko gid inom ang Santon Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
4: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Gold. Sa mga butika. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
4: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako kasi si Captain Yuli, sang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
4: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Mahigpo ba na ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500! Masalikan! DTX 500! D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Ana, ifor problema ko gidang ako ni regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga mga butika.
11: Ang RNN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builugman nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Cape Genio. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
4: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
13: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
4: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Plus Gold.
14: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Santon Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
15: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
18: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
19: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
20: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
21: Santon Plus
20: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
21: Dobling sangkap sa isang kapsula.
20: Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
21: Santon Plus Herbal Capsule.
20: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
21: Suggested retail price, 13 pesos lang.
20: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
21: Santon Plus
20: Herbal Capsule.
21: May mangosteen at malunggay.
20: Dobling sangkap sa isang kapsula.
21: Inumin araw-araw,
20: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
21: Santon Plus Herbal Capsule.
20: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
21: Suggested retail price, 13 pesos lang.
20: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
4: NANS Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga amamintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. NANS Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
22: D3 Bio.
23: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
22: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. My D3
24: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong aton pamatian si Doc Hiko.
25: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
4: Mabakal sa mga butika.
26: Oras tata kala 7 Jess.
27: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
0: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
1: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasikon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
1: Mighty C, babaka sa mga butika.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
6: Remind RMN. Isi po ninyo, sinimo orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station dili sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 11 minutos sa kaligid sa takna, sining alas 7, sang gabi.
7: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masukog magatubang sang risgo para sa tawo, may hinambalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa ino mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.
8: Pwede mo makuhaan ang imong asawa. Pwede mo makuhaan ang imong asawa, ang imong mismo, ikaw mismo nga makuha sa imong dokumento, kabataan, kag nanay mo, kag tatay nga wala na sang authorization letter. So ang talo lang naton, ang aton nga ID no, i-present mo ina as proof nga imo ina nga mga direct descendants. So amo lang inaton nga requirements, pero kung ang imo kuhaan mga utod mo o kung maabyan mo, other than that no, nga, hindi mo direct lines based, required na kita sang authorization letter. Ang authorization letter, ang requester ma-authorize na sa kung sino iyang subuon plus ang xerox copy sa ID tag ID man sa requester. So may ara man nagapapangkot niya, sir, pwede bala ako makakuha isang birthway, wala akong madala nga akong original copy. So hindi na kinahanglan nga dalon tagid ang aton nga original copy no, as long as mabalaan mo lang yang dita ka, may application form kami sina gina-provide ra, fill upan mo lang ina ay may ma-record kita sa database. So ang nalain sinis ang amon nga activity nga dira mismo sa Robinson Saro makarequest sila kag wala na sang appointment. So within mga 30 minutes no makuha na to na ang aton nga mga dokumento.
6: Wow.
8: So obligated ini tungod nga ang para ini sa mga senior citizen naton, para sa mga lola kag lolo naton nga hindi na dirigaw makakadto sa office nga tungod nga senior na sila. So kami na mismo dira sa Robinson Saro magka-cater kita kag todo serbisyo gid ini tungod nga ini no considering nga ang June 12 holiday.
18: Yes, to admit na iba ni sa ato ni hindi pa man including me hindi pa gid ba 12 bago lang ko lang kung siya kung ano gid ang dapat nga sulundon da. Hindi galit na pwede kung ginulam lang sa imo. Dapat na hindi mo lang pwede pagpahulam, what has been delegated cannot further be delegated. O kung ginpahulam kung ingin sa imo na gin MR, sa imo na ya responsibilidad, ikaw ginamahalong.
6: Ginapaimbisigaran na ni Party Lista Representative Carl Fernandez Legazpi sa House Committee on Youth and Sports Development ang kamatayon sang student-athlete sang Ateneo de Manila University nga sanday Divine Adelay kag Rene Clert Baterbonia matapos malumos sa isa ka team building activity sang Hubon dito sa Dipakulao, Aurora. Target sang hearing nga ginaduso ni Legazpi nga maidid ang nag-exist ng mga pagsulundan, mga regulasyon angot sa safety kag mekanismo sang salabton angot sa mga athletic programs nga ginapatuman sa Nanuay Tuhay sining mga eskwelahan sa Pilipinas. Tinutuyo sa investigasyon nga mapabaskog ang proteksyon sa mga atleta nga mga estudyante agod masiguro nga hindi na masulit pa ining perte kasakit nga dinangatan ng Adelay nga isa ka Nigeria national kag Baterbonia nga taga Agusan del Sur. Bilang nga aray komisyoner sa National Youth Commission o kon NYC, gin insister ni Legaspi nga dapat prioridad sa mga sports program ang safety kag protection sa mga atleta kadungan sang pagpasanyog sa ila sining ikasarang kag abilidad. Magluwas sa pagpagigunong gin pasiguro naman ni Quezon City 3rd District Congressman Franz Pumarin nga isa ka basketballista anay ang paghatag sang bulig pinansyal sa pamilya ng Day Rene kag Divine. Divine pero lalaki ni siya, isa ka Nigerian national. Bilang anay student athlete kag coach sa University Athletic Association of the Philippines o kung UAAP, nagalaom si Pumarin nga magpabilin niya inspirasyon sa mga kabataan nga atleta ang ila sining abilidad, karakter, kag serbisyo nanday Rene kag Divine. Madumduman nga grabe gid ang kaakig kag hibubunot sang iloy ni Rene Clert Baterbunia. Nawala siya sang ihibalo nga dalon dito sa may Dipakulaw Aurora kag palanguyon ang iya sining bata. Kay ko nabalaan niya lang wala siya kuno nagpasugos. Grabe gid man hoy ning si Baterbunia, 6'4 mga kasama ti makon mahalin kabla sa uma. Halin ka sa probinsya ang Agusan, no? With due respect sa mga Agusanon. Ano pa tong iasining banwa to, no? Duway ko gani ka batikid, layo kayo ang iasining banwa mga kasama dito sa Agusan del Sur, no? Ano tong banwa to? Talakugon, no? Layo ina, bukid na kaayo mga kasama ang Talakugon. Ti bangod nga namin sa maghampang sa nagligad nga palarong pambansa, nakilala siya kung sa diin doon nag-champion sila mga kasama. Or before pa man sina, natulupang dana, sugin scout siya sa Ateneo di Davao. Amo na nga nag-represent siya sa Davao Region sa palarong pambansa. Kaya namin pampangon ang bata, no? Naka-MVP gani mga kasama sa palaro. Di sini, wala man nag-champion ang Davao Region kaya di ba napierdi sila to sa Calabarzon. Pero, nag-excel siya mga kasama. 6'4 ang bata, nami pampangon. Di siyempre, bisan sino man nga scout sa mga Dlagko o mga university sa Manila, i-kwaon magid siya. Di basta mga amuna na magkadto ka ng adaan sa mga Dlagko o universidad, mga Ateneo, mga Lasal, mga UP, mga INU, mga UST. Halos ulo siguro na ang future mga kasama sang bata sa professional basketball. Hindi ba layo iyang ma-draft ni sa PBA? Basi mag number one draft pick pa ni. Bisan hindi man number one, mag-ara ka lang sa top 5 or top 10 na mga kasama. Medyo sulo siguro na ang palaabuton mo eh. Ang bulanan mga sweldo worth hundreds of thousands of pesos and even millions of pesos. Plus pa mga endorsement mga kasama sa mga sponsors. So medyo mabatak mo gid sa kapigaduhon ang imo sining pamilya kun masunod nimo sa gusto ang imo sining dalan. Pagkatapos bag-o pa lang mga kasama siya salta dito sa Manila, no? Kay bag-o lang natapos ang palarong pambansa mo. Rookie pa lang. So sa mo pa ning natabo mga kasama. Di may mga allegation nga ang training sa ila do military style training nga ti hindi man mabasol dira ang mga team, no? Kay bisan diin man nga klase sa mga ball clubs mga kasama, ti ga-invest ka millions of pesos da. Gagasto ka da. Siyempre, siguruhon mo man ang efficiency kag ang stamina sa imo mga athletes. Yang nakalabot sa Iloy nga ang mga training nila may mga langoy tapos may mga weights, no? Medyo may pabugat ang ila sining mga tiil para siguro ang maglagan ka da, sige, no? Magin mamagaan, magtumbo ka bala, kaya ti naanad ka nga mabugat ang tiil mo mo. Amuna sang una, sang hindi pa, kwan, hindi pa high-tech ang training mga kasama kag computerized. Ining mga basketball players ni, dahil Alvin Patrimonio, dahil Johnny Aberintos, mga 90s nga mga player mga kasama. May mga weights na sila, may mga pabugat sa ila sining hawak, mag-practice sila. Para magtaas, tumbo mo, kag magmagaan lawas mo. Kiti may pabugat mo, naanad ang lawas mo sa bugat mo, lati kung titumbo mo, gataas kung ay ka na weight. Yan mo man yung training nila mga kasama, no? Galing ti base sa investigasyon nga wala man sa nakita ang mga weights dito sa ilang atiil. Laban-laban siguro ay nila ma-memorize ang current mga kasama kay Tito, medyo delikado na dang current, no? Diba? Kay ang Aurora is the surfing capital, purati ka dalag ko sang waves kay open sige din agatubangid sa Pacific Ocean mga kasama. Grabe, no? I can feel the mother mga kasama kagda pamilya niya, no? Inang nagahangla ka bala nga daw kasanag na sang imo ginatangla nga daw nagatangla ka sa full moon sa palaabuton sang bata mga kasama, kay basketball player mo tapos masikat ka pa yung imo. Tapos sa mula nila natabo, no? Sa isa kapiso. Mayong gabi mga kasimanwa. Good evening mga pinalangga. Welcome. Nagapangalaga ng palatuntunan nga nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon nga magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN, Palabra de Honor.
5: RMN, Palabra de Honor.
6: Karon nga adlaw sa aton sini nga pagpangalagad Miyerkules na gitapit sa Jess sa bulan sa Hunyo tuig 2026, dalawang tulog na lang. RMN Freedom Run na kag RMN Public Service Expo sa Robinson Saro kag sa may festive walk mga kasama. Angot sa ika 20th relaunching anniversary sang RMN kag pagdumdum naton sang kahilwayan sang Pilipinas. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan, pagi sa ato nga Facebook Live, DYRI RMN Iloilo, sa YouTube RMN Iloilo Official, sa mobile apps download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo, kag syempre sa inyo tag sa mga radio. Yara kita sa frequency nga 774 kHz.
9: Itagamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN. Palabra de Honor.
6: Mga topiko nga pag-istoryahan atong karong gabi diri sa atong pagpangalagad mga kasama. PDRRMC nagduso karon sang resolusyon sa sanggo ang palalawigan nga maghiwat sa mga walk the fault line o kon hibaloon kon sa diin kag kon ano gid pala kalaba mga fault line halin sa Aklan, Kapis hasta sa Iloilo para mabalaan naton kag makapangaman ang mga pumuluyo kag mga LGU sang timprano pa, no? Pagpatindog ta sa mga balay, dapat pag-uno naton pagpatindog sa mga building ta strict honta para kon may mag-abot nga madalag ko nga mga linog, mabaskog nga mga linog, pahilayo lang mga kasama, hindi kita matam-an. Masobra 5,000 ka mga job vacancy gatanyag sa Kalayaan Job Fair sa Department of Labor and Employment 6. May estudyante naman nga na-involved sa tinapungulay, no, sa distrito sang Mandurriao. Ginpaidalom na sa intervention sang CSWDO. O, kita mo ni mga kabataan nga ini mga sinumbagana yung ila. Pero kung mangkuton mo sa leksyon nila, o, base kung doon mga ganghal kag mga tangang o ay kihi. Committee on Good Government and Public Accountability gin-imbitar na ang pila ka mga ensya sang gobyerno sa inquiry in aid of legislation was angot sa paggamit sang city government vehicles. Councilor Shin Marie Mabilog, huwag gapon kapakita sang iya mga ebidensya angot sa paggamit sang salakyan kung bala may trip ticket o kunway. Mga residente sa kilid sang suba sa Miyagaw nga ginapahalin sang LGU bangod sa claim nga government property ini ginapaga nagapamatok, nagdangop diri sa RMN nga kung pwede ma-check ang ila sininga lugar mga kasama, kaya mga nag-i-listar din ang ginapahalin kuno, hindi lang ni mga bago nga mga residente kundi dugay na mga kasama. Hibaloon ta na karon samtang mobile civil registry system sang Philippine Statistics Authority Region 6 pagadalon sa RMN Public Service Expo sa June 12 sa Robinson Saro para makahatag sa mga gusto magkuha sang sinumar, birth certificate, death certificate, marriage contract sa sulod lamang sang 30 minutos sa tama ka affordable nga presyo. Hindi nyo na kinahanglan mag-appointment, hindi nyo na kinahanglan magpila sang malawig mga kasama, gani kanto ka mo to, hindi lang ni sa mga senior citizen, no, kundi sa kung sino man nga may mga concern sa ilang sinumar, birth certificate, kagiban pa nga mga dokumento nga ginakuha naton sa Philippine Statistics Authority or NSO sang una.
5: RMN Palabra de Honor.
6: Sa pihag nga bahin sa balita, National Congressman Nonoy Defensor hindi korap sunod sa bata ni Senador Rodante Marcoleta nga si Party List Representative Paulo Marcoleta. Kung makita niya kuno si Kung Nonoy, hindi niya makita kag wala niya ginapananaw nga daw buaya ini. no, hindi pareho sang iban nga kongresista makita gani niya, ay sus do buaya ko nang iya panulukan.
10: RML, palabra di honor.
6: Congressman Janet Garin nag-file man sang kaso nga cyber libel kag perjury batok sa 18 ka mga malita boys kag kay Attorney Levito Baligod. Isa kadlaw matapos nga nag-file man si Congressman Bene Abante kag nagligad nga adlaw nag-file man si Congresswoman Jam Jam Baronda. O gapamurungkot karon sang cyber libel kag perjury ning 18 ka mga malita boys. Mga tawo nga mahilig mag-deliver sang maleta. Puro lang maleta, maleta, maleta. Galing kayo may mga inconsistencies sa ila sininga statement, no? Pero mayara man da matuod. Laban-laban, gapati ko yung may mga matuod man sa nahambal nila. Galing amo na bala, nagkakapanas. Bangod may pila sila ka mga statement nga tumpilak. Di karon ang matuod nila nga claim, gayuhom-yuhom tong mga buaya gid nga matuod, kag mga nakabaton gid man tuod sang maleta. Gayuhom-yuhom kay may irason na sila. May pangbali na sila, sila yung tigabinutig na sila. No? Pero ti sa iya yung bahin iya mga kasama, tuod man gid. Pero ti, siyempre, no? Maka-argue ka na. Siya gabinutig, lantuan yung statement nila kay Ligarda, lantuan yung statement nila kay Laila Dilima. Te, kayo ay maayog yung plansa ni Baligod. Samtang, Senador Sherwin Gatsalian gin-claim nga siya ang may control sa Senado. Kag hindi si Senador Alan Peter Cayetano.
10: RML, palabra di honor.
6: Sige, hamunin mga topiko na itong krong agabi. Diri sa aton sininga pag pangalagad mga kasama. Gindulong, gindbuylogan. Hindi kabahin sa aton nga palatuntunan sang Klinika D3 Bio. May problema kabala sa imo kabugaton. Diabetiko kabala kag permi mataas ang blood pressure mo. Relax lang mga kasama. D3 Bio muna. May extra virgin coconut oil nga puro sang HDL. Isa kamayong nga klase sa mantika nga regahimo sang LDL or laing nga klase sa mantika para hindi magbara sa atong kaugatan. Nga ginatunaan naman sang high blood. Ang D3 Bio puno man sang medium chain triglycerides nga nagapadasig sa aton metabolismo nga nagaresulta sa pagkonsyum sang sobrang atambok sa aton lawas. Gani wala sila nagabara sa aton kaugatan, amo na dali ka magdiwang kag malikawan ang high blood. Payohon ang pagdalagan sa dugo sa aton kaugatan para malikawan ang high blood. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. Subong man, DTX-500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnaon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton siningalawas. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer, mag-DTX-500, kag-MITC, kada adlaw. Puno sang anti-carcinogenic properties ang DTX-500, agod mapunggan ang pagtubo, kagpagbukol sa lawas. Mataas kagmasaligan ang potency sang flavonoids. Kag Filipinos nga halin sa DSE sang DTX-500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang MITC nga isa ka alkaline nga vitamin C, kampiyon naman nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patchon ang mga guba nga selula sang lawas paagi sa apoptosis antes pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Gani hindi na maghulat pa nga maguba or magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kogalingon DTX-500. Kag MITC adlaw-adlaw nga inumon, mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre man nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine gani pa man sarilang saharo sa Pasig, sa Kalinog, sa Miyagaw, sa San Jose kag Kulasi Antique kag pinakabago nga brand Subong sa RGM Building Barangay Apolohista Sara Iloilo.
10: Palabra di honor.
11: RMN News panahon.
6: Yari na karon ang pinagkaulingan dalagan sa panahon halin sa atong pag-asa Iloilo with Karajuman Rolly Cuenca. Kamusta aton sininga tiempo, Karajuman Rolly, mayong gabi si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
12: Yes sir, mayong gabi sir, tag sa aton man yung mga tagpalamati. Amo naton latest sir update sa subong adlaw, June 10 year 2026. Southwest monsoon or habagat ang nag-epekto sa western section sa Northern Luzon. Dili sa aton sa Western Visayas, magapadayon ng generally mangin maayaton panahon or fair weather. May mga posibilidad lang sa gihapon sa mga isolated ni mga pagulan-ulan pagpangilat pa nag-uubdala sa mga localized thunderstorm. Mahina tubtob kasarangan naton nga hangin, gikan na bagatnan pa na bagatnan nakatungdan. Magdalain ni sila sang makanay tubtob kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 26 to 31 degrees Celsius. Aton adlaw nagbutlak or nagtunod dala sa 12 kag magabutlak kini siya alas 5:27 buwas sa aga. Kagaman natin latest sa draft day sa Lindi sa Ililo Pag-asa, Rolik Lenka.
13: RMN News, panahon!
6: Salamat, Gil. Garage Man Rolly Cuenca sa ang Pag-asa Iloilo sa pinagkauling adalagan sa ang panahon. Southwest monsoon, frontal system, kag-localized thunderstorm ang nag-existir nga weather condition sa Nonay Tuhay nga bahin sa aton sining pungsod mga kasama. Gindolo naman kayong boylogan, irigabahin sa aton sining pagpangalagad mga kasama sa Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended vitamin D3, the most credible and the most prescribed brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Pataason kag ang vitamin D3 sa level sa aton sinagadugo para makabato sa anuman nga klase sa balatian, ilabi na gid sa makamamatay nga cancer. Maginom at least duha ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakasikat nga vitamin hormone. Base sa survey sa PubMed.gov, FDA USA approved, kag Philippine FDA approved. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa mga butika, ilabi na sa tanan ng mga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Puro 6 Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix, may Reishi Mushroom Extract, Mango Sinfrot Extract, nga clinically proven as cancer protective, kag kilalaman nga mayara sang madamo ng immune boosting properties. Ang tagsaka sa siya isang Vita D Plus Coffee Mix, mayara pag ini isang 200 ayo nga puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga kilala the miracle vitamin hormone. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ina ang pinakamanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3, mabakal sa tanang mga butika kag mga grocery stores and supermarket sa bilog nga Western Visayas. Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
14: RML, Palabra de Honor.
6: Standby mga kasama, hibaloan ta dugay-dugay ining ginaduso karon sa sanggunian ang palalawigan nga dapat hibaloan ta ang mga fault lines diri sa Iloilo kag sa Panay kay maari ginatawag nga Panay West fault mga kasama para mapreparahan ta man ang mga linog eh kay mga kon na agyan ta tubo pahilayo lang mga kasama no ang naagyan sa mga taga Jinsan ano ayhan nga kululog kurog aton hasta siguro subong ginatruma pa kita mga kasama perte nga pagtayo og perte ka kusog-kusog tapos may arat tong mga eskwelahan nga gatiripon ang mga estudyante sa sagwa ng mga kasama sa field no tapos kita nila na rusdak ang ila sining eskwelahan sa may diin to matanaw no i-check tara kun diin nga barangay ina dito na sa Kiamba or sa Jinsan susyo di pusit ama ni Indam
14: RMN Palabra de Honor.
6: Yari anay ato nagalupad ng mga balita with Rajman Joylin Tamayo para onda sa aton nga Tokmo News.
15: Tokmo News.
16: Yari nang aton Tokmo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tinuyo niyo kolon paagi sa loadlaw nga paginom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag another quality product sa Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag aprobado nga resulta, mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sa Super Fiber antos magpanihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, nagpain si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa 100 million pesos na pondo para sa General Santos City o Jensan agad nga makabulig sa pagpakaayo sa mga pasilidad nga naguba sa magnitude 7.8 kalinog lakip ang building sa City Hall. Sa iya pagbisita sa General Santos City, gipayag sa presidente nga magahalin ang pondo sa Local Government Support Fund o kon LGSF agad nga mapadasig ang rehabilitasyon sa mga naguba nga infrastruktura sa siyudad. Ginanunsyo man ni Marcos nga magabaton sa tig 50,000 pesos na ayuda ang kada pamilya nga nadulaan sang miyembro bangod sang linog. Nagpromisa man ang presidente nga sang dugang nga bulig pinansyal para sa mga local government units sa Sarangani. Kag South Cotabato agad nga suportaran ang pagkaayo sa rehabilitasyon sa mga naguba nga infrastruktura. Wala pa matungod ang eksakto nga balor sa pondo nga igaalokar apang ipayag sa opisyal nga kuwaon ini sa LGSF. Sino kay Marcos ang Sarangani isa sa mga lugar na pinakamalala nga naapektuhan sa linog sa Mindanao, ganin nalakip sa prioridad sa gobyerno sa mga programa nga rehabilitasyon kag pagbangon. Sa kaangot nga balita, nagdangat na sa 53 ka mga tao ang napatay bangod sa pagtayog sa magnitude 78 o 7.8 nga linog sa Mindanao. So nasa Bureau of Fire Protection o BFP, ang nasambit nga numero base sa datos sa ginhatag sa ilang sa Emergency Operation Center. Payag ni BFP spokesperson, Fire Superintendent Anthony Arroyo nga wala pa matumod ang identity sa mga iban nga mga na-recover nga bangkay. Sa subong nagapabilin nga naka-full alert status ang ahensya sa Davao Region, kag SOC Sergeant. Ini nagakaulugan nga tanan nila nga personnel naka-standby agad nga magbulig sa pag-assess sa halit sang linog kag pag-responder sa mga naapektuhan nga pumuluyo. Sa dugang pagid nga balita, ginausisa na sa Department of the Interior and Local Government o kung DILG si Davao City Mayor Baste Duterte. Angot sa mando sini nga ihaboy ang mga basura sa atubang sa opisina sa Department of Environment and Natural Resources o kung DENR. Suno kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, nalantawon ni Interior Secretary John Vic Rimulya kung may kapabayaan kag paglapas sa environmental law si Duterte kag iban pa nga local officials. Ginmando ni Mayor Baste ang pag-aboy sa basura sa DNR office kasunod sa delay sa garbage collection na matapos nga gitpasarado ang New Carmen Sanitary Landfill sa ilang lugar bangod sa natabo nga pagtiphag sa duta na ginkamatay sa pila ka mga residente. Panungdom ni Castro sa mga pinuno sa LGUs nga ang ilang mga katuyuan dapat para sa mga tao kag hindi para sa ilang kaugalingon, gani hindi dapat nga katamadon o katamaron kag kaugalingon lang ang ginapaminsar kundi ang ilang mga ginaservisyuhan nga pumuluyo. Kag sa aton panugdaon sa mga gabiyari ang mga tinaga ni Narendra Modi. Good governance is putting people at the center of the development process. Kagamuyad to mga nagalupad nga balita sa mga gabi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajuman, Jailin Tamayo para Onda. Tata, RMN.
17: Talk Mo News.
19: RMN, Palabra di Honor.
6: Salamat gid, Rajuman, Jailin Tamayo para Onda. Sa ato nagalupad nga mga balita sa Talk Mo News. Kadugang problema karon ni Mayor Baste Duterte kay sabay ilo nga solusyonan niya ang problema to sa basura, no? Pang tulod niya lang to sa DENR. Although ralampusan maning DENR. Pero sa leader, hindi ka the buck stops at you, di ba? Sa gobyerno ka man o sa private, the buck stops at you ang problema. Gadulong na si mo, why mo na ginapasa? Isang narusdak tong sanitary landfill nila to sa may New Carmen Davao City. Bangod sa pag-inulan to mga kasama nga may napatay to. Siyempre, ang order sang national government through Department of Environment and Natural Resources, kay may mga nagkalamatay, may mga missing, i-close anay temporaryo. No? Diba? Kay imbestigaran ina. Ti, although nga dapat masuggest man na ang DNR kung diin na makaula, ti ang burden karon nahulog sa LGU eh, no? Ti tamad na yung magpalibog si Mayor Baste. Siling yate ning di R6 gani, no? Ti din kami karon maula sang basura kay ginpasirado nyo ng basurahan. Kambal yung pumuluyo. Sila yan dito nyo ihaboy sa tubang sang DNR office. Ti sinunod man yan sa mga tao, no? Dito nila hinaboy. Nagbinaho karon ng tubang sang DNR. Ibangod siya ng imbestigaran in isang DILG mga kasama, no? Tapos may mga picture pa si Mayor Baste. Ito nga doon nag-travel siya pagkanto sa China. Ara siya sa immigration counter sa China mga kasama. Ambot sa Pilipinas to, or dire? Nagatangkas nga nagatangkas ang ila sining problema mga kasama. Tigal, hindi. Amo man sila kwarta kung may mga poder sila. Malutsan, manat nila. Hindi man nakapadugang bukal sa Trigangon ta.
19: RMN Palabra di Honor.
6: Dere kita ya sa natabo sa Davao mga kasama, istoryahan ta dugay dugay. Standby kay Rajuman Regan Arlos. Kay pila na tong patay, 53 sa mga kasama, no? base sa latest situational report from National Disaster Risk Reduction and Management Council, so no, kay kasamang Nicolay Somis, no, kag Office of the Civil Defense mga kasama, no? Perti nakadamo sang numero sa mga nagkalamatay kag mga DCT pa nagapabilin nga missing, no? Tipila na kadlaw, sobra na isa kadlaw. Hopefully buhi pa ni sila na adto to sa mga rubble sa mga nagkalarusdak mga building kay damo nagkalarung ay nga building. Napudpud gid mga kasama. Amo na nga dapat sa mga tagsa ka mga municipal engineering office, municipal engineer's office, city engineer's office, provincial engineer's office, siguruhon yung ganyang mapag-on na mga building na ginapatindog, mga balay, antes ka po mag-approve sa mga permit nga ina, sa mga construction, sa mga balay, sa mga building, siguruhon ninyong maka-withstand ina sa mga up to magnitude 9 nga linog. Kay subongga, taas nga gataas ang intensity or ang magnitude sa linog. No? Amakon mo tag 7.8. Mga kasama, pertik ako sungkusog, ginahabyog ang duta, no? Karon may video kita di sang isa ka store owner dito sa Mindanao, damo-damo na tangkas nga itlog, ang tray sang itlog na bala mga kasama sang manok, nga ginabaligya niya, titag pila nga daan ng isa ka bilog sang itlog, butanta lang mag 5 ka pesos, ang isa ka tray, 24, no? 24 times 5, pila na, mga 120, oh, ang isa ka tray. Tito mo damo nga tray, mga sobra guro 30 ka tray nga natangkas sa istante. Sus, pinabayaan niya lang itong iban nga mga baligya niya nagkakaruhulog. Importante ang itlog, hindi mabuka. Kaya kung hinali matumba magkarabuka, iawan mamirdihan gid mga kasama. Ang iban ito yung magkaruhulog to, hindi pa ito yung madunot kag maguba. Ang itlog yan, mabuka yan. Sus, hindi mo na mabalik.
4: RMN, Palabra di Honor.
6: Sige ang uyog mga kasama, ginahabyog daw ginaduyan, ginawa niya kapugong sang kwan, no? Ginawa niya kapugong sang tray nga hindi magkalatumba mga kasama. Sige, istoryahan tara karon, gindulongan ay kag Gimboy Lugan, irigabahin sa atong palatuntunan sang Super Fiber. Ang pinagabago kag epektibo sining produkto para sa hindi regular o normal nga pagpagwa sa aton sining higko, ginhimo gikan sa lakinlain kag purong ingrediente nga naghalin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits and vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain sining klase sa mga berries, agutagan sa nagakaigo pagamlig atong achan, colon kag bilog nga gastrointestinal tract o gut para sa posibleng problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa atong achan kag colon, maginom sang Super Fiber. Kag subong man Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Ang sobrang ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. Sobrang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kag iban pa. Ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, balunggay, margoso, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gani magtumar na sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas, quality products and Dokiko Alternative kag Health Food Center, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: RMN, Palabra di Honor.
6: Naka-standby na si Racho Manregan Arlos gikan sa Iloilo Provincial Capitol. Kay may mga liho karon nga ginahimo ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council para mapreparahan naton mga kasama ining mga nagalulunta't nga mga linog. Dapat puno kita sang impormasyon, may ihibalo kita parte sa mga ginahalinan sang linog nga ini, ilabi na ang mga ginatawag nga mga fault line mga kasama. Check ta Racho Manregan Arlos.
4: DYRI Racho Man report.
20: Tipin may aras sa
6: human hmm. Rajaman Regan, kindly improve sang imo sining signal.
20: Rajaman Henry.
6: Oh, na ara maintain na lang na. Oh.
20: Oo. Do ka nami sa kon nga signal pero gakadula dul.
6: Oh, actually ka nami isang audio mo no. Gautod-utod lang no. Do disc jockey ang imo nga tingog. Pwerte ka bilog-bilog, nami isang modulation niya. No? Galing kayo nagkakautod-utod lang.
20: Patawag ko biliwat.
6: Ah, sige, sige. Standby mga kasama. No? Kay i-fix naton ang linya ni Radyo Man Regan Arlos. Kay grabe ining natabo nga linog itong mga kasama. No? Although in the past, may mga linog mandira. Like ang sa mga makilala South Cotabato. Amo nang nagburuhin man ang population sang makilala. South Cotabato, Banwa ini sa ingod lang sa Kidapawan, mga kasama, no? Nagnubo ang population damo nagharalin kay puwerte kabaskog ang linog sa todo mga 2014, 15 dira somewhere dira mga kasama, no? Puwerte ka kusog ang mga tao ay nag-ilistar na sa ila sini nga balay mo, no? Dira na lang sa dalan or sa sagwa sa balay kay nahadlukan kay puwerte ka damo sang aftershock, no? Bisan sino man maka-experience ka mga kasama sang amoy ka kusog, nervyoson kagid, kulbaan kagid mga kasama, no? Especially halimbawa kung ara ka to sa building abi nga nalusod. Ato abi sa sulod sang SM, naga ang parking building to sang SM mo, oh, ang nagkalarong ay ang iya sini nga dingding mga kasama, ang hagda nagkalautod. Susyo di pusit ang mani in the back. Sige, balikan to si Rajman Regan. Rajman Regan.
20: Duman Henry, ang provincial government liwat na magapatigayon sa ila sini nga drill sa masunod nga mga earthquake drill sa gihapon para nga mapabalo kag mangin aware liwat ang atong sini nga mga empleyado kun anong ila sini nga himuon na binagid nga sa tiun sang linog. Dapat abi hindi lang sila nga kaisa lang kundi dapat sigisigihon para nga makabalo kag hindi magpanik ang aton sa mga pumuluyo sa tiunsang linog. Sunog kay Colonel Cornelio Salinas, ang hepe sa PDRRMO. Ang problema sa buong Roman Henry, kay T.Y. man niya sa makabalo kung saan matupang linog. Pero diri sa aton sa probinsya sa Iloilo, siling niya, sunog sa iya. Nga istorya niya kuno ang mga engineers sa Kapitolyo. Nga ang Iloilo Provincial Capitol, ang may-ara sang mapag-on ang structure niya, nga makatindog siya, masarangan niya ang hasta sa intensity 8 nga pagtayog. Ang iya sining pundasyon, ang structure niya maayo, nga sa diin sining niya palayo lang kung mansang linog nga matabo sa aton, hindi kita madali-dali kag hindi matumba o hindi sining magkala royang ang structure sang ikumpara sa managkala tabo dito sa may area sang Jensan kag sa Sarangani province nga grabe gid ra Juman Henry sang nagkalatabo. Pero subong bangod nga ang aton sininga PDRRMO kag subuman sa pagpanguna sang aton gobernador sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, nagdihon sila sang resolusyon kag ginpadalan nila sa sangguniang panalawigan nga sa diin ang ila sininga resolusyon ra Juman Henry, nagayo sila nga kun pwede ang sangguniang panalawigan magapatigayon sang ginatawag nilang walk lang in walk lang kaya nga ako nga walk the fault line, walk the fault line meaning ang buot silingon sini nga subong palang Rajuman Henry i plastaron na sang tagsa sini ka local government unit kun bala din gid gaagi ang fault line. Halin dito sa may probinsya sang Aklan, pasaka diri sa aton sa Capiz, sa pihak diri sa Antique, and hasta diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Ang punto sini nga tikon ang lugar nimo may ara sang establisar nga fault line kag or malapit man sa fault line, kag may tendency nga magtayog sang tuman sini kakusog, manghunahuna na kita nga dapat ang aton sini patindog sini nga mga building, dapat mabakod ang mga structures naton na horizontal man or vertical structures, ipasiguro naton nga mabakod or hindi na gidang magpatindog ang aton sa gobyerno sa mga lugar nga mga makabig naton na ara gid sa fault line ra Juman Henry. Kay namuno diri ni Colonel Salinas nga di ba mayari natabo ni sa aton, hindi ko sure kung saan nga tuig natabo ining kay-kay bala earthquake nga si Kaykay nga daw mga 8.0 man Rajuman Henry.
6: Mention.
20: Ginaminsyon nila na hindi ko sure kung ano nga tuwi na po ina 19 something
6: ilang 1900s Rajuman Rega no nga oo, nagpatumba si... sang belfry sang haro no ang top
20: nila na, bla. Si Kaykay si mga 8 kuno to, mga 8 to ang iya sini nga intensity nga posible nga mag-igo man diri sa aton. So kuning subong sa PDRRMC sa sanggunang panalawigan nga dapat mahibaluan natin kundi ng fault line, pero depende pa ini kung gin-refer ini sa nasambis rin nga committee sa sanggunang panalawigan Rajuman Henry, pero ang klaro diri nga subong kinanglan naton nga magpangaman. Isa pa gyud sa ginmensyon diri ni Carlo Salinas, siri niya dapat sundo naton ang ara nakapagkit sa building code. Ano bala ina? Tiko na pagbra ka sang imo sub nga structure, pribado mo ni na or yes ang gobyerno Rajuman Henry. Dapat nga surbulon mo man nga mapag-on. Hindi po pag isab standard kay the moment ka sub standard ina, ara pa lang sa intensity 6 or ara pa lang sa intensity 7 or ara pa lang sa intensity 5 naglitik na or napugday na ang imo sining structure kanugon sang kwarta sang gobyerno. Yari si retired Colonel Salinas sang atong sining mapakinguutan.
0: We need to inventory sang threshold sang atong mga buildings. Capitol ang kaya niya sini magnitude as they say according to engineers. So meaning pag magnitude intensity 6 or 7 kaya patindog pa siya. Ari kita sa sulod is tawhay kita. But kung ang threshold sang iban naton ng mga buildings, private man or public, vertical and horizontal, the threshold is 6. Kagang nag-hit sa aton because we have this generator, earthquake generator, which pa na, kung 7 or 8, then there would be more injuries and damages. So, the Provincial Disaster Risk Reduction Management Council has endorsed a resolution to the provincial board that there would be a walk the fault line. All government agencies will walk the fault line from Aklan, Capiz, Iloilo, Antique site and determine kung anong nikalaba si West Panay fault line so that all big ticket projects na magiyan sa fault line hindi napangutang vertical or horizontal. Kita nyo naman nga ang mga ga-fault ang mga kalsada dito sa Mindanao na nahit sa 7.8 magnitude ang muna matapong sa atong drain. So, the building officials of the different local government units should check now the threshold of all the buildings. Kaya nga, ang target sa atong governor, in all the calamities for that matter, is zero casualty. Di karoon kaya nga atong mga buildings sa threshold nila very low. 6 and 7, bagsak na siya. So we need earthquake resilient buildings. We need earthquake resilient buildings like Taiwan, like Japan, na pag 7, nearing 8, nagatindog pa. Sa atong 3, 7.8, tamo na nagkalabagsak sa Mindanao region. So hopefully, diri sa Panay Island, we should, our government, our building officials should be aggressive in enforcing the building codes. If a particular building collapse, yung gamay lang ang intensity or magnitude sang lino, nag-collapse na siya, tamo nagkalamatay, there would be blood in their hands because they fail to aggressively enforce specifications of materials, the level na kinanglanggit nga pag-unon ang mga building to include vertical and horizontal. Kaya nga, pag once it collapse, amo man na ang level nga gastoson sang gobyerno. And now, pila ka bilyon subong ang nagkalaguba sa Mindanao region because of 7.8. So, ang isa ka pinakamagasto na training on collapse structure search and rescue, amo na siya. No? Basic life support, barato lang. Standard first aid, barato lang. EOC operations, barato lang. Pero sa collapse structure, it will be 15 days. Million ang gastos. 6.5 million ang gastos. Sa isa ka team, ngayon undergo mo sa collapse structure. So,
20: ang kabahin sa

0: ang kapanalgan?
1: Sus! Ginakatagan ko, guro. Ambot kong buhi.
0: Ay, sus! Hindi ka mapatay, guro, sa linog. Pero sa perting ka kulba, guro. Sus, you deposit na money in the bank. Ari ka gani sa ground. Grabe gahabyog. Hindi ka makatindog, Rajuman Regan. How much more kung naarang ka sa taas ng building?
1: Magtindog ka gani, Rajuman Henry. Matumba ka kuno mo.
0: Natumba? Tida mo sa mga video, amo na ginahambal sa Feebox, na hindi magtindog kung galinog. Magpungko. Magkuob.
1: Amo na. Ang natabo sa kuna mo na kakusog kag ang 7.8 do nagdugay para Juman Henry mo mga
0: dugay grabe nga habyog edo sobra isa ka minutos
1: guro ti
0: grabe nga paghabyog ari may mga sa dalan ni niyo ara sila sa salakyan why man nagguruwa sa ilang salakyan gahabyog habyog ang salakyan nga do may naga bunalay nga duha ka sapat. Sus, yung deposit naman nito. Grabe ka diyan, no? Tapos ang mga dagat, nag-dralag ko ang mga balod. May mga tidal wave. Nag-dralag
1: kong balod.
0: Oo, sus, grabe.
1: Ti nga, Tundri, amo nang gina-preparahan kay shoreline kita, Rajuman Henry mo. Dayon, permi man di nagatayo sa aton, like may fault line dito sa Antique.
0: Ang tsunami diri sa aton, do, medyo malayo. Kaya ari kita, isla kita, napalibutan kita sa may mga islaman. Ang delikado lang tsunami kon ang linog diri sa may Sulusi ayon mga Cagayan Silyo kay open gyud ati iguon sang tsunami dira mga anini Antique kag First District no pero diri sa mga Central Northern Iloilo do malayo no pero ang budlay galing kay may fault line kita di sa Antique hasta to sa Aklan
1: amo na ang dapat naton
0: preparahan West Panay fault kag may Negros Trench pagid nga naga-stretch ina sa kadagatan. Halinto sa may Semirara Antique, halinto sa may Mindoro, hasta there is dalom sang Negros Regiment Regan.
1: Kuan gigita, alagyan gigita mo na nga kita mo sa nagligad ng mga binuhat to, wala patay untat tayog ang aton sini nga lugar no, like there is Iloilo, like pagtag o tayog ani mga tag intensity 3, intensity 4 panaog na kita sa building. Kag i-check ang building kay mo na ti isang sige-sige ni nga dalayo ni nga bisan tag intensity 3 or 4 lang pero palay natun da kung hindi na mapagun mamatamat na sa
0: antik Rajuman Henry mga 7.8 diri sa aton laban-laban da mo ginagkalaguba ng mga building ba pahilayo lang
1: siguro gina sigurado gina
0: iway isang iban nga maayo nga pamaagi para mabatuan natin ang linog kay hindi tani mapunggan hindi tama predict pareha sa bagyo iyang makita mo makapreparar ka ini hindi ka preparar so ang preparasyon mo diri long term dapat patindog sa mapag-on nga mga building Rajuman Regan nga makawithstand sang linog pareha sa Japan nga ang ilang mga building iya gasaot-saot lang iya sa linog
1: kita mo sa Japan to agyan sila iya hindi sa matamaan
0: do ordinaryo na lang sa ila to yang linog pag linog to yang ila building iya do gasumba iya sa linog no.
1: Ang aton di sus
0: galuko ng... ang aton di galuko ya sa linog
1: kapit pang engineer ang engineer may subcontractor pa gid tapos gid
0: sugata mo si Dis kaya nga kuhaan niya lang royalty fee pa subcontract niya lang dayon kay Guria kurakutan dayon sang buaya kag sang engineer kuhaan na.
1: Te amo na ang plano sa provincial government sa amo lang ni sa ila lang masarangan Rajuman Henry.
0: Okay na so, na inform kita kag mabalaan ta anong dapat himuon diin ini mga fault line ini para makapangaman kita kag makapatindog kita sa mga earthquake proof nga mga building Rajuman Regan.
1: Balita nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Rajuman Regan Arlos Tatak RMN.
2: RMN Palabra di Honor.
0: Salamat kayo, Rajuman Regan Arlos, mga kasama. Grabe, no? Kita nyo mga videos nga gina-collect. Karoon ang videos ang nagabaligya sang itlog bla, no? Sus. Ginagwanta niyang iasin nga kahadlok. Ang importante nga ang mga tray sang itlog niya nga pertika duro-duro, hindi marusdak. Wala nung ginawa'y taga-bakal sang itlog. Soft drinks, galing na yan. Or bottled water ang 24 lang. Ang itlog galiya, 30 kabilog ang isa ka trepe. Hindi po si tamani na. Tagong pila ng bilog sang itlog subong? Mga pulo na guro. O, oh, bisan nabutan talang 5 kapisos. Kaya mag 30 kabilog na ang isa ka tre. Kwan eh? Mga 300, di ba? Kung damo nga tre na, may mga pulo.

0: ulo ka country. Trismel? Pabayaan mo lang awas kon sang linog. Gani kinupan sang gabantay sa Changi. Sige, Arena STL na ton. Rajuman Tupe, check ta si Rajuman Mon Kapalihan.
1: Iyari na Rajuman Henry at ang sinigang resulta sa STL sa Spong Agabi, Unyo Chess. 2-8-12-26, second draw kita ang sponsor sa Agabi. Ang ating sinigang first winning number, numero 22, number 22. First winning number natin, numero 22. Sa ating sinigang draw team head, Mr. Glenn Ebonea, draw operations assistant, Reynan Pinyol. Draw operations specialist, Jorgen Keys, R.E.A. Second upon head, all representative, Mr. Glenn Sunyo. Second winning number para sa subungang kapi. Iyari na, ikadwa na ito, minuto.
2: Our second winning number is number 16,
1: numero 16, number 16. First winning number na ito, numero 22 of D.C.S.A.S. Sa natin sining register person, Mr. Ryan Delgar, kaupod sa niya sining mga members. Mr. Monpanis Jr., Ernesto Paricuatro Jr., Kagabel Limeroy. Third winning number para sa subungang gabi. Second draw sa STL sa probinsya sang Ilino. Iyari na, ikatatong ano
2: meron. Winning number is number 2,
1: numero 2. Kompleto sa ton siling three winning number combination sa subong ng gabi. Ngatod siling nga resulta sang ekspresa sa mga gabi Rajaman Henry kung sa kung siling mga tumalaya sa probinsya sang Iloilo. Congratulations sa mga tagdaog na tuntag sa wala pa padayon sa pagtaya para makabuli kita sa Kawanggawa. Direkta 3 sa STL Draw Court sa PCSO tag sa Eagle Roar Gaming Corporation. Rajaman Mon, yagas ka pa rin sa takarin.
3: RNN, Palabra de Honor.
0: Salamat gid, Rajuman Mon Kapalihan, resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo 22-16 kag 2. 22-16 and 2. 22-16 kag 2. Amo na nagwa sa STL tonight nga draw mga kasama te. Kamusta ka si Jesley? Wala gyapon, no?
3: RNN, Palabra de Honor.
0: Sige taya lang. Kayang imo taya, partly sina nagabulig ka man sa mga charity work sang gobyerno. Sa mga nagdaog, congratulations!
3: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Gindulong kaginboy Lugan naman, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Non-Selenement Oil, ang number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Gimaras. Non-Selenement Oil, nagahatag proteksyon kontra sa dengue, malaria, kag iban mga balatian, dalasang kutot sa lamok. Mosquito repellent, gani nga safe ka sa imo pagwa o bisan pa sa sulod sa imo balay. May name 3 extract siya, pareho sang performance ang citronila, nga nagahatag proteksyon sa exposed mga panit, nagadula sang pasmo-pasmo sa imo kugatan kag maskulo. Non-Selenement Oil, maayo man kontra sa mga skin problems, sang ariki, salapa, palipunga, an-an, eksema, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Non-Selenement Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ingrediente, mabakal sa mga butika. Subong man mga kasama no sa mga mangunguma naton kag mga agripreneurs, hindi pagpalipasa ang kahigayunan nga makadaog ka sa traktora sa isa ka promo no kay ang traktora ginapapremyo. Transplanter, power tillers, no diesel engines, nga Kubota brand mga kasama, then may mga oil and filter sets pa nga pwede ikaw madaugan. Magpasakop na sa Kubota kagapay isang mangunguma para sa masarang agrikultura raffle promo kay para ini sa mga mangunguma naton sa inyo dedikasyon sa pagpanguma no bisan sa kabudlay sang panahon no. Sige ang pagpanguma para may makaon ang aton populasyon mga kasama ng aton mga pumuluyo. No, ti makapasakop kamo kon kamo magpamalaklon, magbakal sa mga Kubota products sa Iloilo Nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio. Naton din si Susan. Kay Susan tayo. pag-ara na si Ma'am Susan, masiling si Ma'am Susan. Ano to? Sino ka pangita sa akon? Naton ako, Ma'am, kay mabakal ako kubuta. Para masiling tayo si Ma'am Susan. Aw, aabi ko kung ano. Madali, diri, are.
3: Palabra di honor.
0: Sa tag sa ka 3,000 pesos worth sa inyo siningagin bakal nga kubuta products mga kasama, mayara ka mo sa isa ka coupon. Ti syempre kun dako ang amount sa inyo ginbakal, damo man ang coupon ang inyo sininga makuha mga kasama. Fill up ani na kag ihulog sa designated outlets and drop boxes sa Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Deadline sa paghulog sa mga coupon December 5, 2026 3 p.m. or 2 p.m. kay pagka 3 p.m. pati kayo nun dayon ang draw dira sa Ina Farmers or sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm Incorporated Barotac Nuevo Iloilo. Sa dugang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubutana. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
3: RNN Palabra di Honor.
0: Pag balik ta mga kasama, no? Ang power ko naton dito ara sa danger level mga kasama, may mga emergency power interruption kita, manual load dropping nga ginapatigayon sa NGCP kag gina-execute sang more power kay do kulang gid ang supply sang kuryente diri sa Visayas. Kay may mga planta kuno nga nag shutdown. Agarano sila nagtrolog. So kulang ang kuryente, no? Kung hinali may mag shutdown pagin isa ka planta, ako lang ko ng kuryente naton ma-brown out yun kita. Mga kasama, no? Kaya dapat may reserba na mo. Nga kuryente, nga kung may mag-shutdown ng mga planta, pwede mo makubiran sa imo sining reserba, no? Diba, ano gani na? Contingency reserve. Ang last sina, regulatory reserve, contingency reserve, kag-dispatchable reserve. Mga ancillary services sa kuryente mga kasama, no? So may regulatory reserve ikaw para ina sa pagpandal sa mga planta, and then may contingency reserve ikaw kung maubos ang contingency reserve, may dispatchable reserve ka pa. Isubong ninit-ninit kayo ang kuryente. Kung hinali may plantang mag naka-red alert status kita kagina, i-check tara karon kay istoryahan dugang mga kasama kung kamusta ng sitwasyon sa ato ang power supply. Kagining video sang linog, no, dapat seryosohon tani ang parte sa issue sang linog mga kasama. Preparahan ta papag-unon ta ang aton sining mga balay sa mga nagapatindog sa mga concrete houses mga kasama, pag-unon tagid ang balay, no, i-set naton ang iya sining kapag-on sa mataas nga magnitude sang linog like 8 or 9 parang likaw kita sa mga disgrasya. Parehas bala sa Taipei, Taiwan, hambal ni Casros Palomo, ang Taipei 101 nila, no, pinakamataas nga building sa Taiwan, kag once nangin highest and tallest building in the world, di ba? Galing gintukuran sang Burj Khalifa mo, no, ang Taipei 101. Di ara gina may fault line na damo ang Taipei. Sa Taiwan, may fault line na da malapit. Amo to gani damo nag-question sila, di may fault line na da sa patindugan ta sang Taipei 101. So ginhimo nila, nagbutang sila sang dako-dako nga kwan, nga daw bulitas dito sa foundation sang building, no? Nga kon maglinog, amo na siya maabsorb ang daw dako-dako nga bilog nga salsalon nga magabalanse, nagahabyog lang mga kasama. No. Ti while under construction, naglinog baskog. Way tanan na rosdak ang Taipei 101. Nagsaot lang siya, no, pero ang crane niya nahulog. Pero ang structure agatindog. Ti amo ning hasta subong, no, safe iya mga kasama. Ti dapat amo man himuonta. Amo man sa Japan tanan nila nga mga building didto, mga earthquake proof, no. Hindi iya matumbas ang linog. Ga kuan mo kay dapat ang building mga kasama, nagapaayon siya daw kawayan bala nga hindi mo siya maluka iya bisan ano kabaskog sang hangin, kay nagapalid-palid lang siya. Gapaayod, gapaanod-anod lang siya, no? Tiyamo man yung mga building, hindi ka dapat mag-resist sa pwersa, mga kasama, no? Kundi, medyo pahanunot ka sa pwersa sang duta, no? Tiyamo na mga building, yung may mga ruler na ginabutang sa idalom, nag-patiyog, wala doon, mga karito, na para mag-uyog ang duta, maghabyog ang duta, masunod lang siya, hindi siya mag-resist, gunti, hindi siya matumba or marusdak.
3: RNN, palabra de honor.
0: Kagining update no sa job fair sang Dole angot sa Independence Day kag ang mga tinapungulay sa mga pamatanon dira sa Mandurriao. Sa report karon ni Rajuman Mon Kapalihan. 9 minutos na kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
5: D3 Bio.
6: O si Karen, nadamog itsang akon hair fall at hindi manami akon puti. Nag-dry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon puti.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pagkakal, sumang
7: mudi ka. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
8: Santon Plus
7: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
8: Santon Plus Herbal Capsule.
7: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
9: Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
8: Santon Plus
7: Herbal Capsule.
8: May mangosteen at malunggay.
7: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
8: Santon Plus Herbal Capsule.
7: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
9: Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
10: Tok, tok, tok, lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamatig sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
5: D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
12: Ilay Ilay De La Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
13: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kina nalang subong imo sugar.
12: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500. Santon Plus Gold.
14: Ako si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika. Santon Plus Gold.
15: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
5: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
16: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Evergreen Herbal Capsule.
20: Pagaling si Yam, galing ka siya.
21: May high blood ka man sa una?
20: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon. Hindi ko tingihan. Sabot sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule. Kung nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
19: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
22: Ito na po yung hiniram kong pera. Tulad ng pechang na pagkasundoan.
23: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
24: Ganyan ang Pinoy!
25: Ang Pilipino may isang salita.
26: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
27: MX3
0: dito ako, believe.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: Ang tao nga may madubungan levels ng vitamin D sa lawa, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga agi na-endorso din nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod din niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sa pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indikit ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit katama.
3: Mighty C, mabaka mga butika.

0: Kalidad na pahid? Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Kausa. Ari na ang RMN Freedom Run.
2: RMN Freedom Run.
1: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers, kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa indi ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko ang mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals, kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, Second Floor, Marymark Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
2: RMN Freedom Run.
1: Tatak, RMN.
3: Oras sa Riwayaray, RMN na Iloilo, Filipinas Standard Time. 16 minuto sa kaligad sa tak na sining alas sa 8 sang gabi.
4: RMN, palabra di honor.
3: Sa wala pa nakaparehistro mga kasama sa RMN Freedom Run sa Biyernes na ngayon ng adlaw. So may tubtubwas na lang kamo para makaparegister sa aton sining RMN Freedom Run. Pero ang 3 kilometers na kag 5 kilometers puno na gid. Ang may nabili na lang, gamay na lang. Sa 10 kilometers kag 20 kilometers mga kasama. No, hingagaw na, actually, iba niya nakakuha na ganis ang ilang race kit kag ina mga kasama sa Festive Walk Mall. Buwas, may ara pa kita nga claiming sang race kit diragyapon sa Festive Walk Mall sa second floor mga kasama. No, gani, pangama na ang iba niya warm up na subong. Ara ng ila sini nga mga t-shirt ng pwerte katahong ang nag-register sa 20 kilometers ti may kwan pa sila, may libre pang akalo kag may loot bag pa nga may unod nga isa ka box sang Kape Genio 14-in-1 herbal coffee.
4: RMN palabra di honor.
3: Hindi pa kamo magparegister, hingagaw na mga kasama, no? 10 kilometers kag 20 kilometers na lang ang bilin. Mag-upod kita sa dalagan nga may kausa. RMN Freedom Run sa Mega World ini, no? Matahom ang lugar naton, dira pa lang sa Mega World. Sus, you deposit the money in the bank. Sa Iloilo Business Park, dira sa Park Square nila, sa Tubang sang Emperador. Sus, ano-ano malang ara kayo mo ya sa Europe, sa Espanya? Tapos pagdalagan mo da mga kasama sa Mega World Boulevard, pagwa dito sa Sunset Boulevard. Sus, ano-ano malang ang daw Singapore. Makita mo na da mga modern buildings, no? Kay diri sa dampi sa may Park Square nila, mga kwa na da, no? Mga European style ang mga buildings mga kasama. Muna daw sa Europe ka. Pero pag dalagan mo na pa Mega World Boulevard, maglabay ka na da sa may ICC, sa mga Richmond, mga Marriott, mga call center companies dira, no? Daw Singapore naman ang itsura mga kasama. Pati ang mga tanom kagkatinlo daw parehas gid sa Singapore. Pagwa mo naman to sa may Sunset Boulevard, perti naman katahom sang view niya nga ginaduso karon sa City Council ni Councilor Miguel Trinias nga himuon na car free day. May mga adlaw sa semana like mga Sunday abi nga hindi pagpagyon sa lakyan da. Anyway, gamay malaan traffic kung Domingo. Mga kasama, para makabaligya, no? May palangabuya ng atong mga kulturan. Kaya damo na gabi naligya, nasubong kong hapon. Pero hindi sila makapwisto sa gusto. Kaya ti puno sang salakyan, may mga nagalabay ng mga salakyan. Kaya ti may vehicular traffic. Ti basi magkalabungguan pa na karon. So, tinguhaan ni na, pagi sa ordinance ang naprubahan na sa first reading kagaina kung hindi ko magsala, nga hindi pagpasudlan sang salakyan bisan isa lang kaadlaw sa isa kasimana, no? Parang maka-enjoy gid ang mga nagabaraligya dira, ang mga naga-walking-walking da, naga-jogging-jogging da. Siyempre, sa Sunset Boulevard, sa part lang sang city, kaya ang katunga niya to, mga kasama, iya naman ay isang uton, hindi na masakop isang kwan eh. Hindi na na masakop sa ordinansa sang syudad. Laban-laban asa lang guro na da sa intersection sang C1. Sige, mga kasama. So, upod na kamo sa aton sining RM and Freedom Run. Kaya tanay kita sa Biyernes, alas 4 sang kagahon. Mga kasama, may programa kita din 5 again start sang 10 kilometers, 5 kilometers, and 3 kilometers. No? Sunod ina. Pero ang 20 kilometers, alas 3 sang kagahon, again start na sila mga kasama. Diba? Tapos pag urad lawon, alas 8, alas 9 sang aga, kanto naman kita sa Robinson Saro para sa RMN and NCSC 6 Public Service Expo, serbisyo para kay Lola kag Lolo, no? Medical mission ini mga kasama, no? Damo-damo kita sa mga government agencies, daw halos tanan nga government agencies ari na dire, no? Pinaka kompleto kag komprehensibo nga medical mission aton mga kasama. Kagang nami diri ang PSA, Philippine Statistics Authority, dalo nilang mobile civil registry system nila, no? Para nga dito ko maka-request, why na damo nga appointment, no? 30 minutos lang, pwede ninyo mahulat ang sinumar, live birth, mga kasama, sa robharo. Bisan hindi ka senior citizen, pwede ini, mga kasama, no? Ang medical mission talang para sa senior citizen, no? Pero kung may mga bilin-bilin pa kag-ubos sa mga senior citizen, kag may ara pa senior citizen da ka naga-shopping, pwede man ka pa-check up.
4: RMN, palabra di honor.
3: Duha ini ka mga dalag ko ng mga event mga kasama sa pagsaulog sang 23 launching anniversary sang RMN, kag siyempre ginadumdum tama ng aton sininga Independence Day, ang kahilwayan sang pungsod Pilipinas. Ambal ni Tapsan, tawag ko na sila pendulum. Oh, correct, no? Uubusan kita vocabulary sa mga engineer. No, pendulum, para nga bisan ano ka habyog sang duta sa linog mga kasama, ang building iyan nag-adjust lang, no, kay may pendulum siya. Okay, thank you gid, no. Ambal ni John Vic Libuon, sila niya, sir, 18 pesos ang kilowatt per hour dire subong sa Iliko 3. Tama ka taas. Uy. So, di na siya kas Junbek. Kasi kung sala lang ang billing mo da, ambal ni Kung Buboy kag ina sa interview sang aga sa STP, mga 11 pesos na lang, isa sa pinakamanubo sa tanan yung may electric cooperative sa Iloilo kag sa Western Visayas ang Iliko 3. Tapos di so, soya sa inyo da? Pag-inchindi ko tuod na sa mga nakaliligan, di ba? Kumpara sa Iliko 2 kag Iliko 3, kag Iliko 1, ang Iliko 3, yeah, medyo nubo-nubo mangin presyo niya. Pero ambal ni John Vic Libuon, no? 18 pesos?
4: RMN, palabra di honor.
3: Ang advisory sang NGCP nga may manual load dropping, sunod sa more power, mga kasama, na-restore na nila tanan yung mga feeders. Pero nagapabiling gihapon sa yellow alert status hasta alas 9 subong agab ang power situation diri sa Visayas, no? Pero right now iya ang power supply within the franchise area sang More Power na normalized na mga kasama, kag padayon nga ginamonitor suno sa More Power ang sitwasyon agud mabutigan or mabuligan nga ma-maintain ang system stability kag mapasiguro ang masaligan nga serbisyo sa mga konsumidor sang More Power, no? So normalized na iya ang power situation diri sa More Power as of 7:03 tonight, no? Pasado alas 7 subong na normalize na ang power diri sa syudad kagagina, red alert gid mga kasama, no? That is why may mga power interruption, may rotational brownout, no? Pero subong na normalize na tanan nga mga apektado nga feeders, lapas feeder 3, lapas feeder 4, lapas feeder 7, Mandurrio feeder 1, Mandurrio feeder 2, Molo feeder 3, Molo feeder 5, kag Arevalo feeder 2 na normalize na as of 7:03 tonight, suno sa More Power mga kasama. Very good, no? But despite that, ang alert status or ang power status there is Visayas grid, no? Sa National Grid Corporation of the Philippines, yara sa yellow alert, no? Magsiling ka nga yellow alert mga kasama, kulang gihapon, no? Ang remaining power supply, hinali may mag-shutdown nga power plant.
4: RMN, Palabra de Honor.
3: Si Eloy Margarita Lopez nagapamati gid subong no sa iyang higdaan no. Mother Margarita Lopez dira sa Dingli no. Good evening no. Kag kay Marie Edmar Lopez kag pare Ramil Gilyergan no. Sang Ingos Batsoy dira sa Abangay Dingli no. Good evening.
4: RMN Palabra di Honor.
3: Si kasamang Jerry Sumalapaw, si Toto Onyok, Nanay Taling Sumalapaw, dira sa Dawi Saraga, Master Estoy de los Reyes, Fred Pina Florida, si Brad Dreamer, Cyril Villar, Edna Lapinig, Victor Fario sang Guimaras, no? Si Risty Walde sang Saman Defense Force Multiplier Rescue and Anti-Crime Organization nagapamati gid, no? Pagpanamayo haling kay is the FM Founder President Jerry Sumalapaw sang Villa and Admin.
4: RMN Palabra di Honor.
3: Sambay kay Rajuman Mon Kapalihan, yari anay ato niya tingog hiligay noon, upod kay Rajuman Fea May Otero.
5: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
6: Ining binalaybay ginatiguluhan, Iloy ko. Nagdala ka sa akon siyam kabulan, ginhalungan sa imong taguangkan. Malubhang kamatayon ginatubang, dulot nga kabuhi mabunag lamang. Balhas kagdugo wala pagpalong, paghigugmang tunay waay singtupong. Imo ginbatiti bugos nga paghalong, wala lang hilmuna ako naghamtong. Nalarawan ang pangamuyong himpit, ginsapupo sa imo pagpaambit. Ginoong Diyos sa ako nagmalapit, matadlong paginawi gingamit. Sa kadalag-an o kun kapaslawan, ikaw gihapon ang akon dalangpan. Kalipay o kun kasubo maabtan, yara ka Iloy ko sa panumduman. Tagtoy-toy ko dalang ginaagihan, mga handom labuton kadalagan. Lubos ko ikaw na pasalamatan, Iloy ko, ikaw gid akon padunggan. Ining binalaybay ginsulat bilang halad para sa mga Iloy ni ginang April Giliano Vasquez sang bituon Haro Iloilo City PIO sa sumakwalan Iloilo Incorporated.
4: RMN Palabra di Honor.
3: Salamat gid Rajuman Fiamme Otero sa aton nga tingog hiligay noon.
4: Yun imbo set the man in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
3: Gindolo naman kay Ginboy Lugan, inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule, standby Rajuman Mon. Sa tanan yung mga drivers, ginagabiyay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag-inom na sang Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay Mrs. Magluwas sina, nag-aserbi man ang Mega Man Herbal Capsule, ng proteksyon sa mga kalalakiran nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, tanan yung problema sang kalalakiran, magkuha, pero sa prostate problems, wala nagatong karo ng hinganiban, kung maglabing-labing. Labing kay Mrs. May isla nina sa pag-agresibo kung tumaran sa Mega Man Herbal Capsule. Duha ka kapsula kada adlaw. Solve na ang problema. Mabakal sa mga botika. Subong man, Mega Man Gold Coffee Mix. Yari ng kape para sa matuntun ng mga lalaki. Nag-aamaling sa aton ng prostate para hindi magdako o maghubag. Kaya ang prostate kung mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kung kay Mrs. At yon sa labing-labing. Bangod may ginseng, tongkatali, maka, kagso, palmeto. Nga kilala nga nag-aamaling sa prostate sa mga lalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulao, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
4: You deposit the money in the bank, upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
3: Check natin si Rajuman Mon Kapalihan, update sa mga pamatanon da, mga estudyante, malapit sa Mandurriao National High School, estudyante ni sa Mandurriao National High School. Nagtinapungulay, tanggwa sini kon damo sila Rajuman Mon rumble gid eh no, pero kun duha lang sila boxing o tapungulay, pero kun damo sila kag bisan sino lang pang sumbago nila gabi nalusay sila sumbag ti rumble.
4: RMN Palabra di Honor.
3: Pero kun pang tuksoon mo ni sa klase gani gorodo mga baghak no, pero bisan maalam pa mga kasama no, bisan ano pa dang question sang maestra masabat niya daw ay gitrason magsagad kamo yaki irinaway ah.
7: palabra di honor.
3: Kag may kwan, no? Sino da mga Y-Obra? May Independence Day job fair ang Dolly 6. Check ta, si Radyo Man Mon Kapalihan.
7: DYRI Radyo Man Report.
8: Radyo Man, ending in turnover na sa Mandurriao Police Station. Ang ining apat tanan ka mga kabatanon, Radyo Man Henry, na na-involve sa sining tapungulay. Na tapungulay, itong sining nga yan ay actually nga may term sa ICPO, kaya man ang kontrahan ay hindi grupo, no? Kundi tatlo ka pabatanon kontra sa isa, no? So, baligin sita nila ini, kagin tapungol, pero wala na maglawig ang insidente. Kaya sa area that time, ang barangay Kagawad, kagang barangay Tanod, sa barangay Kiobeto, Mandurriao. Katabo ini kahapon alas 11 pasado tigpalanyaga sa Udto sa guwa sa Mandurriao National High School mga 20 meters no kung mga pamilyar aton sila mga kauturan dire iba lang sa may atubang lang sang simbahan sang Mormons no ang Mormons Church kun halin ka din sa may festive walk area o sa may mega world area before ina siya sa Mandurriao National High School, Radyo Man Henry. No? Sa natabo, suno sa kay Police Captain Gilbert Amado na mayara na sang pagsinitanay, upisa pa lang kuno sa may sulot niya sang bulutuan, kagsang makagwa na sa bulutuan na lapot dito 20 meters away sa gwa iya sang gate. Dito nakag nasumalang niliwat sang actually grade 10 kag 11 no ining tatlo nga napigayon iya nga ma kuha sa aton sin nga mga kapulisan kay madala sa una sa may police station sa Mandurriao kag ang isa no amo ni ang nagareklamo nga gin tapungol siya Radyo Man na Henry kay kaina sang mabato na ta ining information gin sa katuan naton ang Mandurriao National High School sa great now gina pangitaan sang paagi sang administration particularly sang principal si Sir Raymond Hangit na maistorya personal ining natunggan nga ginkastigo kalakip na ining mga nagtapungol sa iya Radyo Man na Henry napabo ini kahapon kag di patapos sa insidente gin dala sa may Mandurriao Police Station gin turnover naman sang Mandurriao Police Station sa may CSWDO for intervention kag dalaman ang pagpatawag sa ginikanan sa sining nasambit iya na pamatanon yari pala porsyon sang aton sining interview sa kay Police Captain Gilbert Amado hepe sang Mandurriao Police Station.
9: Na sir ang tampon ng mga oras ko mahapon
10: 11:50 manog tigpanyaga buwan ng time.
9: Anong natabo sa paano nang sa sumalangay
10: ninyo? Ang antes niya natabo no, bali ara sila sulod sang ano, sang eskwelahan. May gamay nga pag ano. Sitaan ay no, ti normal lang isa sa mga minor no, ano tulok mo? Oo, naisog agit. Oo. So muna ang initial nga natabo no, may sitaan ay sa sulod sang school campus naton. Afterwards mga dismissal na mga lapit na ng alas 12 mga 11:50 nagwa sila sa school kag dito sila nagtanay sa unhan sa eskwelahan ta more or less siguro mga 20 meters no yung simbahan da, sa simbahan sa Mormons no so nag-engage siya sa fist fight no sa baganay so timely man ara si aton nga tanod no kag si Kagawad mismo sa Kuyabito ara sa area so gin hold sila and then afterwards kaya nga aton nga mobile naton naka-station da sa kay naka-station sa may hospital no so gin katuan kag gin turnover sa aton mobile and gin dala sa station no kung sa diin gin ano naton sa CSWDO no for intervention kay considering puro mga minors. Mm-hmm. And then samtang nag-conference diri So later na balaan gali no nga mag-classmate na sila sa grade no. So ang involved na yung mga estudyante is grade 11 no, grade 8 no, tatlo ka grade 11, duwa ka grade 11, isa ka grade 8, isa ka grade 10 no. So and then ang ilang ang mga ginikan nanti kay lapitan na lang na bais kaga sook no. So adjacent ma lang digto no nga tiigin patawag ang parents kaga sa subong no ang ilang problema ara sa CSW na iyo naton para sa proper disposition no. So ang intervention sang CSWDO, so sa ilan na siguro no kung ano ang ilan no, kahit mostly na ginapatawag mo ng parents eksyente gina from time to time gina-check na sila no, gina ano sila to gina-check na sila sa eskwelahan kung na hindi ang mga personnel ang mga person nga involved mga minors na ton engaged pagdating liwat no. Ito ang pinaka-right nga agency is the CSWDO no, in charge sa ila.
9: Ano sir ang piyak ng grupo, pinakabilog bilang sa piyak?
10: So hindi na ma-determine kay wala sang kuna taon na to hindi man git grupo.
9: Okay.
10: No? Kay kumakabakita grupo kay as far as I know no pila na ko to igdiri sa Manduria wala sang ga-exist nga grupo da no. Kundi barkada sa magpuli, barkada mag ang pagla-basketball no. So umuna no ang kay apat no, apat ang involved nga na custody no. Okay. Kay iban to which is nga may interatan eh, no, pero timely ara aton nga tanod no. So wala na naga intra kay tigin pang hold ang iban to sila man mismo nang ambal nga wala na to kay intra ang iban sila apat, lang nga apat
9: ang apat ni sa isa ni kadto
10: sa sila na nag-engage no.
9: Okay.
10: So kulang taon natin, dua, no? Isa lang yung, ano, no? Isa ang sa piyak, na nasitaan.
9: Okay.
10: Oh, ang mostly ni, ang tatlo
9: ang
10: ni.
9: Ang isa, sir?
10: Grade, isa ka grade 8, isa ka grade 10, kagawa ka grade 11.
9: So, ang group, ang mga silang apat sa grupo?
10: Ang big, ang is nabilong na di ang gin, ano, ang engage sa...
9: Ang laking tapong nila, anong grade?
10: Grade 8 to black, grade
9: 8.
10: Oo, grade 8.
9: Okay. So, ara na subo sa CSWDO.
10: CSWDO ang aton nga ilang kaso, ilang ano, ilang kaso no. Kag sila na ma-determine sa ano no, sa kung mga intervention no. So gina-check nila na no, from time to time, may record na sila to. May number man si na, mga parents nila kinatawagan na from time to time.
9: Why na kamo sa ka-coordinate sa school nga natumdan?
10: So right after no incident nag-coordinate kita dito. Kasi sana ang school na abi once nga ang incident di matabo outside sa school. So ginadelihear na nila sa
9: police.
10: Police. So, pero ti sige gyapon ang coordination naton. Kung paano naton na ma-contact na ang muna nga mga insidente kay lolan taon naton dugsing-dugsing muna na kamataan no. Asa sa uli nga magdumtanay na dala lang
9: hindi kit man sila daw grabe kit man nga rambol
10: hindi yan. Hindi kay kung mga bago mga grupo iba na yaya mga grupo na may mga dala na no, may mga beach corno na may mga ano, pero ato ya wala wala
9: tawulan to yung tingon
10: ni tingon correct oh kaga kulang taon nato hindi ko na kung magandang taon ganit kamataan usually ang bagaimana no. Kag-event sa nga aton na nga school nga which is medyo crowded no, pagsulod mo pa lang da ang alagyan bala no, kaya bunggo anay ka mo da mangulsan ang tagamay sa area da. So hindi mayo maka ano maka ano ang sityante no, gamay mo lang da nga ano to siyempre makitay ka mo da talulokay ka mo bunggo anay ka mo. So karon kun mainit man ang ulo sa mga minor eh, dada nag-start no ang kinagamo.
9: Sa part na doon, subong ito yaman ni May, although may araw kita sa deployment, pero after sa incident, may gin-adjust kita dira ng personnel or same gap?
10: Yes, so time to time, no? Actually, ang aton lang na deployment is pagsulod, hasta nga makasulod ng mga sudyante. And then pag dismissal naman sa hap, sa ugto, until naman magsulod ng mga sudyante. And then sa pagkagabi, dismissal naman, no? Hasta nga wala na tao sa sudyante, no? And then ang coordination naton sa barangay kay aktibo man lang aton nga kapitan no, sa Cubito si Cap Amoroso gabuli gid sa no. Kaya kung kaysa ga deploy gid sa iyang tanods no, para ti kung kaysa may respondian ang patrol ta may tanod nga na dilit sa area.
8: Kapahin so, sa pagpayag na Juman Henry ni Police Captain Jubert Amado.
3: Mayo na niya mabuot nga hipin ni si Captain Amado. Manog medyor na ni Rajman Mon. No, yes, mapisan. Sugata ni sa mga kabataan ni itong mga pero pilyo man nga hipe, pinang surok-surok ni sila mo. Ito mo ito, medyo ginadro depensa pa ni Captain Amado. Kay mga minor pa eh, no?
8: Oh, minor pa.
3: Minor pa. Pero doon nami yung pang, kung may galantaw bla, nami pang pirkatan. Pinapeskwila kamo inyo, mga tinapungulay, amo inyo. Ti okay lang na magtinapungulay, kamo nga daw sports lang balang masilinga. Dito ta sa likod, eskwilahan! Sa monsang una to sa... Sang high school may patio rajuman mon mo nga do medyo secluded la kondo gala inay ko mo bot ang katana ito pungulay sa patio ta. Yo bot silingon sina to pungulay kamo to po tuas kamo to ah. Te pagkatapos ah masig butang lang mo ay sa mga bukol nyo eh no. Te galing ini do sa gwa da masako nga da nang karsada da sa gwa sang National High School.
8: Oh, nang area ni palan mo may kalanaan da sa tuba sang kuan mo. Sang Mormons na church na pala ni Juman Henry, kunog to, dira na dagating pala niya, guys. So, dyan,
3: ay, ando mga karinderiya.
8: Karinderiya, oo. So, dira sila nagkilit, anay isang buto nga time, no? Iti mga manog 12 na, mga 11, pat 11, no? Nagsinumalangay. Actually, background na to, kina sa nakapamangkot kita sa Mandurrio National High School, medyo makulit-kulit, ginmanigili ang gintapungol nila, no? Kay Dory Peter, misa, no? Rajuman Henry. Kasi ina ibalo pag sa Mandurrio National High School kung sino to ining grupo sa mga grade 10 kag 11 kag ang isa to pag grade 8 na upod no nga nag upod sa grupo nga nakasumalang sining isa iya Rajuman Henry pero tin napasiguro man sang Mandurrio National High School nga katigayuno nila ini nga ma patawag pati ang mga ginikanan man kag maistorya kay actually buwas kani no nagabalto si Sir Imo Hangit nga pangitaan sa pagigid niya mapatubang ining mga pamatanon at the same time kasi bago pala nag-umpisa ang klase kinanglan ma plastar man sila no kag ma ano na pala mahambala ng daan nga kung magpadayon ti may mga problema gid ang dapat ang ginikanan para man unay naka-alerto sa pag-ubay sini sa ila Rajuman na Henry no ang Mandurrio Police Station bali Police Captain Amado sa kapilugan nga pag-umpisa sang klase since Monday wala sang mga insidente naman nga iban nga kasubong sini na na-monitor sila sa mga brutuan within sa may area iyas ang police station.
3: Duway ba ni sila mga gang-gang ning kabataan?
8: Wala sang gang.
3: Mga pan lang, mga barubarkada lang.
8: Oo, oh, sunod skulahan, no? Kay actually, grade 10, senior high, no? Kagang isa ni grade 11, no? Senior high. Tapos, grade 10, kag grade 8, si Rajuman Henry, no? Ining mga pabataan mo, no? So, maning update, boss, dugangan pa lang kay magpangita isang paagi. Actually, kay Ina, parang
3: nag-subilitate. Dito, ikwani sila, no? Anong tawag sila? Briefing sila sa CSWDO?
8: Oo, actually, may in-set sa ilang...
3: mediation? Ang tawag sila, no?
8: No, unang tawag, mediation, no? O pariho man sila, no? Intervention ang
3: intervention
8: sa ila. Oo. Sa sining mga pamatanon. Kasi malawas sa CSWDO, ang eskwilahan, no? Ipulungon man sila. Pati ang ila, sining mga ginikanan. Kasi subong si Mana, orientation, gani mo, no? Ang mga ginikanan, kaya na, actually, napunta na to sa hapon, ang mga senior high, grade 11, yung mga parents, ang gin-orient man kaya na sang mga sang brutuan dala sa may Mandurrio National High School no sa piyak kabahin dugan ko na lang ni suporto na lang Rajuman Henry ang mayong balita para sa mga job seekers naton sa palabuton ng Hunyo 12 kapin sa uko naglapot sa 5107 ka mga job vacancies no ang igatan niya sang Dolly 6 Secretary Utso inik employers sa Rajuman Henry 55 diri ang local employers with a total of 3,418 ka job vacancies kag tatlo sa overseas employers, no? Nga may kabilugan ng 1,689 ka job vacancies.
3: Noto si Rajuman Won. Doon naubos ng battery niya, Rajuman Tupay.
4: RMN, Palabra, The Honor.
3: Si na-drain, no? Gina-congratulate agali, oh. Si EMB Region 6 Regional Director, Environmental Management Bureau, Region 6 Regional Director, Attorney Ramar Neil V. Pasqua, gin-promote, no? Bilang bagong Regional Executive Director sang DENR Region 6. Uy, congratulations, no? Attorney Ramar Neil V. Pasqua, bago karon nga Regional Executive Director sang DENR Region 6, no? Kay man ang DENR pareha sa nga DA nga masiling kamo Regional Executive Director Rajuman Henry, no? Mandamo ni sa mga attached agencies, no? Kaga mga attached agencies niya may mga regional director man. Ang Department of Agriculture may under siya ang BFAR, no? May mga under siya ang mga Bureau of Plant Industry, Fertilizer and Pesticides Authority, no? Nga may mga regional director man. Pero ang tanan nga pinakataas nga regional director, ang pinaka-regional director gid, amo ning regional executive director, no? Di, congratulations, no? Kasi manwata si Attorney Ramar Neil V. Pasqua, kaging congratulate man siya, no, ni Mayor Oscar Villegas, no, nga isa ka dungog sang Limere mga kasama, no, na pasidunggan man isang last year kung hindi ta magsala as an outstanding Limerinhon, no, si Attorney Ramar Neil Pasqua Pasqua mga kasama, subong amo ang bagong Regional Executive Director sang Region 6 ang DENR. Congratulations, no? Attorney Ramar Neil V. Pasqua.
4: RML, Palabra, The Honor.
3: Sige, okay na si Rajuman Mon. Balikan na ito, Rajuman Mon.
8: Rino, so kabilugan niya 5,107 kajaba vacancies. Out of June 10, subog niyang adlaw, kaina, naglabot na sa 743 ka mga nag-registered online, no, ka mga job seekers ang nabaton niya sa Dolly 6. Ang job fair katigayunon ini sa Robinson's Main diri sa may city proper Regiman Henry, no, kung sa din may humuon nga alipot na programa sa aga at tapos may misa pa kag after sila may releasing na sang mga DILP checks para sa mga beneficiaries. May i-boot up man yung mga one-stop shop booth sa mga partner agencies, no, from SSS, Pag-ibig, PhilHealth, ISDA, no, kay iban pagid, no, ng mga ahensya sa gobyerno sa June 12, Rajuman Henry Kalakit na ang ining pila ka mga livelihood fair kag tupad na payout, no, sa iban pagid ng mga provinces magadungan man ini sa amuman ni adlaw. Porsyon na bala sa pagpayag ni Attorney Sixto Rodriguez Jr., Regional Director sa Dolly 6.
11: Dolly, trabaho agad job fair. Ito na yung bagong pangalan ng ating job fair, no? Dolly, trabaho agad job fair with the team Kalayaan 2026, Kalayaan, Kabuhayan, at Kasaysayan, no? This is through the initiative of our very own secretary, the Honorable Secretary Francis Tolentino. This is our flagship initiative that translates the spirit of freedom into a meaningful opportunities for the people of Western Visayas. On this day, June 12, we are bringing at least 58 employers. No, meron tayo 58 employers from local and overseas agencies. We offer also 5,106 local and overseas job vacancies, providing job seekers with immediate access to employment opportunities. As of this morning, we have already recorded at least 443 registered job seekers. Ganun kagat karami yung nag-apply sa atin. reflecting the strong interest and confidence of our workforce. Beyond employment facilitation, this year's celebration highlights Dole's commitment to inclusive and holistic public service. Through our one-stop shop, partner agencies will be providing essential government services in just one venue. So all our partner agencies will be there to assist our job applicants. We will also conduct the releasing of the DLIP checks, yung ating Kadigwa and Livelihood Fair featuring 40 sellers and to pad payouts across all provinces. To pad payout, we have also that Brigada Escuela, meron din tayong payout. And implementation of the Project Angel 3 in all field offices. Recognizing that employability is also linked to health and well-being, we have partnered with the Department of Health to provide free medical services. So meron tayong free medical services in that venue, including urinalysis, HIV screening, mental health screening, and general medical consultation for job seekers.
8: Pagpayag na Henry ni Attorney Sixto Rodriguez Jr., Regional Director sa Dole 6 sa mga activities ng kadungan sa Sining Kalayaan Job Fair sa Prabuton iyang adlaw sa Biernes no? Sa may Robinson's Main sa may city proper area Arjuman na Henry. No? So wala sini may mga kadungan ng aktibidad sa nagkalain man iyang probinsya na paunahan man sang Dole 6 no may kamot man sa pagsilibrar man sang Independence Day sa Parabuton nga adlaw sang Biyernes sa Arjuman Henry no. So sa mga job seekers no, preparahan niyo lang inyo sining mga resume dira no kag mag
3: Kada mga daan ng sangway, ubra subong. Oh, hindi na ka mabubod lang yan, mangita sang ubra, kaya rana nagpalapit na, no? Dalaan nyo lang ang maayong nga credential?
8: Kasi basta dalaan nyo lang inyong sininga mga importante nga papers. Importante ang inyong resume, no? Tamutamuha nyo, no?
3: Resume, kag dapat na, may ikong magsabat sa interview, Rajuman mo,
8: yes.
3: Eh?
8: Yes. Wait, dapat babalan nila nga with pleasing.
3: Basta nag-ubra ka balaan, dapat loyal ka sa imo sining employer. Mapisan ka, wala na, basic lang kayo. Hindi ka sagad isip sang oras. Eh, dugay-dugay lang, kon sa office ka bala, dugay-dugay lang, tangla ka sa orasan. enjoy your work, no? Love your work. Kayo daw parehas lang na why ka nag-ubra, no? Do the things you love. Enjoy your job, no? Actually, bisan hindi mo gani po gubrahon ang mga bagay nga gusto mo, kung may ubra ka, pasalamatan mo, kagtinguhaan nga i-enjoy inang trabaho, kay maumpisa naman na ma-ubra ang mga bagay nga gusto ni mo or nga nagustuhan mo or napalangga mo, Rajman mo. And then, wala ka lang nag-ubra. Diba?
8: No, do chill lang, ano?
3: Nagkikisip sang oras mo da, abisan hindi mo na oras na to. Sige, sir! Maubra ko, sir! Maubra ko, ma'am! Hindi nga kung suguon ka, may pa mando ang imo sa mga superior masalik ka. Ay! Off ko na, ma'am! Off ko na, sir! Diba, Rajuman Mon? Hindi na gusto sa mga employer, no? Although natin, hindi man maglabot sa extent nga i-exploit na nilang imo sa mga pagkamapisan.
8: Oh, kasi damo gitan subong, no?

0: ng mga labor malpractice sa nagyan pa ato niya. So below sa
1: Why ka ginaregular? Why ka ginaregular? Na talent-talent ka lang regimen mo. Ano lang mga diskarteda, ikoro-contractual ka, no? Damo lang wiras-wiras.
0: Sila pa kagi pito ka tuig nga talent. Agyan mo daw lagi.
1: Tibalan mo artista ka, that is why ang tawag sa imo talent. Basta may abilidad ka, ti ang tawag sa imo talent. Amo nang pag-take positively sa nang mga negative nga bagay. Galing tayong bulsa mo ga, hibi lang eh, no?
0: Amo lang ito, wala ka man limitation. Ako awan ito talent mo. Anyway, isa mga job seekers
1: sige, ka, no? Take this opportunity, nga maka sa mga wayubra na. Abi magbarango na ka mo, kung mag-ubra ka mo, pagkita ka mo sa ubra. Radyo man mo, kay lain kung may imo kang aswildo. Mabakal mong imo nga gusto. Kaya makabulig ka pa sa imo, siningisig ka pareho, especially sa pamilya mo, Rajuman Mon.
0: Kaya makabulig kita sa pagulag sa ekonomiya.
1: Oo, nami magkaon-kaon kung imo pinangabudlayan ang ginagasto mo.
0: Yes, correct, no? Anyway, amo na madulong na doon nga information para sa pagpangalagad sa programa, Palabra di Uno. Kasama mo sa DYRI, Arimen Itino, Rajuman Mon, Yales Kapalian.
2: RMN Palabra di Honor.
1: Salamat kay Drajuman Mon Kapalihan. Dita mo ga aggregate si Cas Nicolay kag si Doña Margarita. Si Doña Margarita niya, amo ni ginatawag ko sa nga Doña Margarita. Bangod sa sobra niya nga pagpalangga sa iya siling obra, daw siya na iyang ama. Kaya basta nagapangamo ka, basta mapisan ka lang, no? Tampad kasi imo ginobra, honest kasi imo ginobra. Ang amo ni mo, sobra pa sa pamilya ang pagkabig, no? Dito na extend nga naglabot na iya. Damo sa Hong Kong, damo ang kita mga listeners dira, ang mga OFWs. Nga daw sila na iyang amo sa balay, sang ilang amo.
2: RML, Palabra di Honor.
1: Ang amo pa yung ginakiga nila mo. Bangod sa napakita nilang ila sini nga worst, nga sila masaligan, no? So amo nang ginatugyanan na sila, no? Hindi bala kas Nicolay Somis kita mo do hindi aman pagbuyan si kas Nicolay Somis ang ginatudloan yang eskwelahan dira sa Thailand.
2: Palabra di Honor.
1: Gindolong kag Boy Lugan di kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Non-Serbal Capsule, may 3 sig vitamin kag 11 ka mineral. Mga kasama para likaw stroke kag balatian, mag Non-Serbal Capsule 3 times a day. Kag subong man, Non's Corn Coffee nagaboost sa ato ni immune system, nagapromote sang weight loss, nagadetoxify sa lawas, nagalibiyad sang migraine kag sakit sa ulo, no? Amo nang kombinasyon nila, mga sister product ini sang Mega Man Herbal Capsule kag Mega Man Gold Coffee Mix, no? Nans Herbal Capsule kag Nans Corn Coffee lunsay mga produkto sang Herbs Med Pharma Corporation aprobado sang FDA mabakal sa mga butika.
2: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
1: Yari sa linya naton sining mga tinion si Mr. Salvador Aksay Jr. sang Miag-aw Iloilo, no? May concern silang agin palabot diri sa RMN. Kaya mga pumuloyo sa kilid sang ginaobra dira nga proyekto, kilid sang suba, kag kilid sang baybay sa Miag-aw, ginapahalin sang local government sang Miag-aw sa pagpamuno siyempre ni Mayor Richard Garin kay kuno government lot, government property. Hindi daw ay man sang puwes yung mga pumuluyo kay government property, pero hindi iya sang local government, kundi iya sang national government. No? Pero ti anong kinalain kung local government kag national government ang owner? Sige, check naton pamatian ta ang concern ni Mr. Salvador Aksay. Siya ni ang nagatindog na leader-leader, no? Sang sining mga pumuluyo, nagabulig assist mga kasama. Mr. Aksay, maayong gabi. Welcome diri sa RMN Iloilo, sir.
3: Mayong gabi sa imo dira Rajuman Henry kag sa imo man mga tanan nga nagapalamati diri sa probinsya sang Iloilo kag sa Region 6.
1: Okay. Ano ining inyo sining nga concern dira, no? Kaya pag insindi ko government property man da kag ginobrahan sang daw boulevard na da halin sa kilid sang suba sa National Highway sang Miag-aw palibot dito sa mga barangay Baybay Norte to something, no? Sa kilid sang Baybay para magnami man ang inyo sining kilid suba da kag kilid sang Baybay, Mr. Aksay, sir.
3: Una sa

0: ng Radyoman Henry, hindi ako ang leader-leader, no, kay may laddering association kaya ginatawag nga Ubos Ilawod Riverside Dwellers Association. So ako lang niya daw nag-assist lang siya kag ako ang ilang legal consultant regarding sa ilang sitwasyon sa ilang mga duta.
1: Okay.
0: So ang kilid sang baybay, ang kilid sang suba gali sa Ubos Ilawod, no?
1: Bali, ano ganina nga suba, sir, by the way, dira sa kilid sang Miyagaw, ano ganina? Tumambok?
0: Tumambok river. Oh, Tumambok river. Okay. So, halin sa Taytay, Pasaka, Panorte, hasta dire sa may Ubos, Ilaya, no? Ang porsyon nina nga ganagin may mga duta na, amoy na ang akresyon. Pero usang una, river gid man ini sang una nga mga panahon pero sa sige-sige nga pag isol sang suba, no, ang may mga nabilin nga mga area nga naging dry land kag amo na ang ginatawag nga accretion. So may mga nag-i-restar even before, no, gamay pa ko mga 1970s o prior to that, no, may nag-i-restar na diri kag may nag-aumana sa sining nga mga lugar, sa sining nga mga duta. Ang dugay na sila nag-auma, dugay na sila nag-i-star, ang posisyon nila nag-asubra na sa 30 o 20 anyos, o sa iban nga ni mga 50 anyos na. So, kasigisigi, bala Radyo Man Henry, nga ang mga balas kagbato, no, halin sa subako magbaha, no, nagakadtogi man sa mga lugar nga ini kay ti nag-aawas ang tubig pero ti sa uli mabalik man na sa gihapon sa iban nga idog man na sa gihapon. So sa uli, no, sa way back mga 2022 pagpungko ni Richard Garina sa mayor sa ngamon nga banwa, ginpahimuan niya ini sang flood control o river control ang ginatawag nila, no, ini sa nasulod ini sa GAA pero I think ang ini hindi ini siya nasulod sa NEP, no, kay isang nakita ko daw insertion ini siya, no, insertion ini siya sa mga budget ng
1: so wala siya sa National Expenditure Program, no? Ti magamo na hindi naguro kay Mayor Richard Garin kay nationally funded na base kay Congresswoman Janet Garin.
0: Yes, kay Congresswoman Janet Garin gidman, no?
1: Okay.
0: Kay
1: di,
0: ang nagagwa nga ang nag-implement ni ang first engineering district.
1: Oo,
0: eh.
1: Ang DPWH.
0: So, ang DPWH.
1: Okay. Sige, no. Kay do medyo maalang-alang kita, maipit kita sa oras, no. Direct to the point kita, sir, no. Kunti may ginobra na nga project ang river control ang tawag sina, no, nga may dala nga karasada nga maagyan sa mga salakyan. Tapos may mga tawo nga nag-ilistar dira nga sa pag-ubra sang project iaara naman ang mga tawo, hindi nga nag-ilistar lang sila pagkatapos nga may naubra dira nga project. Karon ana nagkatabo ginapahalin sila?
0: Yes, kay kaina may message sa akon nga ni ang isa ka member man sang association nga una nga sa buwas sa aga ipadibolis sila.
1: Uy. No? So, ano ning ila sining mga balay sang sining ipadimolish, mga simentado or mga made of light materials, kawayan or kahoy lang?
0: Malaban-laban, Radyo Man Henry, mga light materials. Pero ti ang ako, okay, niya ang ako niya nga posisyon base sa layi, no, nga ang tanan ng mga kresyon, no, nga naposisyonan na sang mga tawo, no, should accrue to the state, no. But hambalon, ang kapanag-iya, state, hindi ang local government.
1: Correct,
0: o
1: no?
0: O municipality.
1: Although ang, kan, ang local government, makabig man ang state or gobyerno man na. No? Pero ang naminimo, ang state diri, nag-refer sa national government.
0: Yes, so okay. Ang state is composed of several governments. Barangay government, municipal government, city government, their government, no, sila ang administrador mo ng government, no, pero ang state kidiya composed siya kung bilog nga Pilipinas, ang Republic of the Philippines, amo na ang state, so ang head sina, amo ang head of state, which is the president, Ang headiyas ang government, depende kung ano nga government, kung barangay ka man, si barangay kapitan, kung munisipyo ka man, kung mayor, kung city ka man, kung mayor man, muna siya. So, actually, tungod kay sa layi, naghahambalgid, nga ang tanan ng mga akresyon, nga naposisyonan, nga wala ginagamit sa gobyerno, no, o sa local government dira, should accrue to the state. But hambalon, ang kapanagiya, ang state, kaya ang state, amuna ang head, amuna ang presidente. So, ang sa management sang isina nga property, nga akresyon, kay nagbikami na siya as public land, no, ang nag-administer siya na, nga through ang kwansang ano sang ginakpanan sang presidente amo ang DNR mo na DNR secretary so sila na ya makadesisyon kung sino ang pwede makapuses ka makaangkon sina no kay once nga mangin state na iya na sang state o do public land na pwede ina siya makonsider nga alienable and disposable depende sa classification sang area. Pero kay ni poblasyon sa miyagaw, tanan nga duta adere sa poblasyon, alienable and disposable, which is nga ang first priority nga maka-apply sina amo ang nagaposisyon kag ang nagatindog sa sina nga lote.
1: Okay. So, na-check ni mo kung gin-give up na kay pwede ma-donate na sa national government mo, sa local government, para ma-silo sa government ang pag-dumala sina o pag-panag-iya. Basi ara na sa local government ang pag-panag-iya sinang public domain dira sa kilid sang suba, Mr. Aksay?
0: Well, ang may isa diri ka tax declaration, no, nga sa isa ka portion sa tinibala nga akresyon, no, nga ang owner is Republic of the Philippines, mga around 4,000 square meters na butangid ka Republic of the Philippines, hindi iya sa municipality of Niagaw. Kami ara man ang mga deklarasyon nga municipality of Niagaw. Pero iniya ang nakapangalan sa Siningalote, yung mga 4,000 plus square meters, Republic of the Philippines. That means, niya ginayas ang state ng Republic of the Philippines.
1: Okay. Hindi so, ang namini mo, kay Kumu, iyan asang national government, hindi dapat local government ang pagpahalin sa inyo, kundi is Presidente Marcos or through the DENR.
0: Yes, yes, yes.
1: Okay. Pero how about, kay ti may project na ginobra dira, meaning gin-exercise ang gobyerno, ang ownership niya sa duta nga ina, gamiton ina sa project para sa general welfare. So, kay may project dira, infrastructure na tuon ina karon under sa jurisdiction sang Department of Public Works and Highways. No? Diba siya mo na gina-assert nila dira, gabulig lang ang LGU para nga maklear ina dira sa mga nag-ilistar, Mr. Aksay?
0: Hindi man siya, Rajuman Henry, amo sina ang sitwasyon. Kaya ang project riya sa DPWH, aralan gaya sa may suba na. No? So ang nabilin riya between sa project sa DPWH kag sa dalan sa babaw, amo ining akresyon nga ginaposisyonan man sa iban nga mga tawo. So ang project iya sa DPWH nga redire, which is ang natawag nila nga river control o flood control, tapos na ya, nabutang na nila ya. So ang porsyon na nga nabilin, ti wala man sila sing plano, wala man sila sing plano again ano sa mga tao diri kon ano hon nila ina.
1: Kayo suwali ko na muna pahalinon sang gobyerno bisan government lat pa ina, so ang pag-insindi ko obliged ang gobyerno to provide the relocation site no sa mga tao nga na nga ma-displaced in consideration sa nationally funded project, Mr. Aksay.
0: Yes. Yes.
1: So man ang why ka mo ginhatawor ining mga tao nga gina-assist nimo, why sila sang relocation site?
0: Why gid sing gin-offer sa ila, no?
1: Okay.
0: Kaya ari sila dilikay na upod ko sila kay ina nagkuruli na ganitong tanan kay Gay Suryana ay kami. So ang gin ano lang sa ila is nga ti pahalinon lang sila yay gin wala lang kay ti tungod kinang lansang mayor muna bla.
1: Okay. Para kuno ano nga ang ginapahalin sila sang local government sang Miyagao, anong obrahon sa lote nga na?
0: Di wala man singin propose ang mayor kung ano ang iyang plano sinadira. Why sa singin present sa tao, gusto na lang niya pahalin nun. Protein ako niya, kung pahalin nun sila, kawala sa due process, Ti illegal ni eh, illegal ang pagdemolish eh. Ti wala mo naman illegal demolition Radyo Man Henry sa crime, di bala.
1: Okay. Ining mga balay nga ginapahalin, mga pila kabilog ini?
0: Mga damo-damo man, mga 30 or more.
1: Okay, 30. Ining mga balay nga ini, bag-o lang ini patindog or ara na ini sang ginobra ang project or nagtirindog lang sang nahuman na ang project?
0: Ara na Radyo Man Henry sang wifi na maobra ang project nga na ara na nda sila nagatindog.
1: Okay. Sige kay kung bag-o lang
0: nagaposesyon na sila sa lote.
1: Okay. No,
0: sa land.
1: Sa public domain bali.
0: Sa control nga ni.
1: Okay. Kay kung bag-o pa lang ti meaning nagpatindog lang sila da sa noma ng project so pwede gid sila mapahalin, no?
0: So yes, sige. Oh,
1: pwede bali ano ang information nimo nga sa buwas may demolition nga patigayunon ang local government unit sang Miag-ao?
0: Pag-abot ko kay na diri Radyo Man Henry sa Ubos Ilawod, no? Ari ko tubong sa may dike, no, area, no, nagpalupahangin, so nagtawag ka. Nag-meeting kay na, nagtanong kay na nga nag-meeting diri ang bilog ng membro sa asosasyon. Di hambal nila nga ang local government nga may gindesignate sila nga isa ka government employee nga mag-istorya sa ila sa Domingo. Kaya daw may mga istoryahan pala, daw may mga ariglo nga mahimatabo. So ang magaling sa buwas nga hindi lang anay matabo ang demolisyon, hindi siya matayon.
1: Okay.
0: So until that time nga ang local government kag ang mga pumuluyo sang barangay Ubos Ilawod mag-istoryahanay kung kagpudano man ang maaglihan nila sa sina nga istoryahanay ti amuna na siguro ang matuman.
1: Okay. So ang inyo da wala ka ang iya sa mga tawo da nga ginaba-assist nimo, wala man sila sina da kon pahalinon sila basta butangan lang sila sang balalayan or bisan may balalayan sila may relocation site hindi gid sila maghalin.
0: Ang okay man lang sa ila Radyo Man Henry nga ko ginapresentaran sila kag kun ano man ati nga mga project ang matabo dira mga makabenepisyo man ang tanan, no? Nga mabenepisyuhan man sa mga pumuluyo kag kun matagaan sila sa area nga relocation basit pa lang man nga mahuo sila.
1: Okay. Sige, no? At least klaro ina kay tinguhan man namon nga malabot ang side sang local government sa Miag-ao. No? With that, Mr. Aksay, thank you sa oras ni Modere sa RMN, no? Mayong gabi dira sa inyo, sir.
0: Yes, sir, Radyo Man Henry. Mayong gabi man sa inyo.
2: RMN, palabra di honor.
1: Si Mr. Salvador Aksay Jr., no? Sang Miag-ao, Iloilo, nga nagabulig or nag-assist, no? Sa sining mga 30 ka mga residente dira nga pahalinon sa kilid sang suba sa bago lang natapos nga ano ni? Flood control project. Dira sa Tumagbok River, no? Dira lang sa Ubos, magpasaka kayo sa Miag-ao, bala mga kasama kundi may Tumagbok Bridge, may tulay, no? Dira sa wala niya, ginbutangan na sa flood protection or flood control project. Karon ginapahalin ang mga nag-iilista dira ang mga tawo, no? Kay that is si government land kuno, government property, pero amo to ambal ni Mr. Aksay, kay that is si national government property, no? Hindi isang local government, so dapat ang mapahalin dira national government, no? Or kung may papakita si si local government ngayong lote owned by the state nga nag-refer sa national government, ginpasa na sa ila, ginpagamit sa ila, parehas niya bala sa aton nga parola warp sang una, di ba? Daw iyan sa national government. Ang kwanda bala, ang Vista, ang City Mall parola bala, di ba national government na, daw iyan sang BIFAR or DE na nga duta, gin-donate sa local government. Amo na napatindugan sang City Mall. Kaya nasang local government, no? Tiba siya mo man eh, no? Pero wala man kuno sang dokumento nga ginpakita mga kasama. Ang pagpahalin sa ila, kung wala sang due process, wala sang nagkakaigo nga dokumento, hambal ni Mr. Aksay, illegal, no? Ang demolition, illegal. Kay wala sang gina-offer nga relocation site.
2: RMN, palabra di honor.
1: What can you say, Mayor Richard? Tingnan tang malabot diri ang LGO Miag-ao, buwas mga kasama.
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Gindolong Kagimboy Lugan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, ang pagpalanggang ang ginatawag haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika, Soft Touch Wonder Oil. May lima, hindi basta-basta ang mga ingrediente, aloe vera, lemon, eucalyptus, virgin coconut oil, kag rosemary oil. Mga pinili ini nga sangkap mga kasama para nami gid ang iya sini nga ka pagblend, manami ang sini nga kombinasyon para kung ipamanyus mo kuha gid pala nakit sang lawas nimo kag manami pang iya sini nga hamot, no, nami sa ilong mga kasama. Kun do ginapungutan ka pwede mo man surusim hutan. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika ilabi na sa Shop at Samara sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center. Upod sa Cafe Genio 14-in-1 Herbal Coffee, no? Sa mga madlagan sa 20 kilometers sa RMN Freedom Run, may mga loot bag ka mo, no? May mga vitamins dira, may mga habon, may isa ka baksang Cafe Genio 14-in-1 Herbal Coffee. Tilawin ninyo kay sigurado masiling kagid. Manamit.
2: RMN Palabra di Honor.
1: 14 kabilog ingrediente niya mga kasama, no? Nga may mga na kilala na nga mga health benefits sa aton sini nga lawas. Cafe Genio 14-in-1 Herbal Coffee, pangabuhi nyo, kapihin nyo. Daw ginatuyo kamo, kapihin nyo. Cafe Genio, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, mabakal sa mga butika upod sa Soft Touch Wonder Oil.
2: Your deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawan.
1: 16 minutos na nakaligad sa takna sa ring alas 9 sang gabi. Alang-alan na aton sining oras mga kasama. As always, utang na naman ang panamyaw. Bawi lang ko mga kasama, no? Kon makachimpo kita. Salamat gid, basta ginadumdum ko kamo. Thank you gid sa inyo sa inyong pag-upod. Kita ko kamo di sa Facebook live naton. Ang iba nag-message sa aton personal. Salamat, salamat gid sa inyo pagsaktag. Ang iba na ara dira balaan ko sa apps, sa mobile apps naton, ara kamo da nagadurongdong.
3: Why?
1: Sa inyo mga radyo manda ang iban, ara man sa ila sini nga mga transistor radio.
3: Mario.
1: Sa field upod ta, Rajoman Mon Kapalihan, Rajoman Ronald Sanchez. Sa inyo center, Rajoman Lynette Fernandez Yulatriz, Rajoman Joylyn Tamayo para onda. Sa technical side, sa transmitter, Rajoman Chief Atoy Alia. Diri naman sa studio, Rajoman Christopher Mondihar. Ako naman ang inyong sinialaga na iyong angkorman, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajoman Henry Aspera Lumawag, Tatak RMN!
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mall Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: This Time Check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayong nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manamit pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Evergreen Herbal Capsule.
11: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot ug sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Pagsiyan sang sumag, isa ka sudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind, kag may collagen, kag glutathione.
12: Santon Gold Coffee Mix. Naggabi ka na, lalaka, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit. Kung doble, okay! Mountain hinata sa Supplemento in 1!
15: Santon Plus Herbal Capsule, adunay mangustin o kamunggay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
16: Santon Plus Herbal Capsule, ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Mountain hinata sa Supplemento in 1!
17: Santon Plus Herbal Capsule, adunay mangustin o kamunggay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
18: Santon Plus Herbal Capsule, ang Supplemento in 1 na masaligan.
19: Suggested retail price, 13 pesos lang.
20: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
21: Ang husay!
22: So easy to use?
23: Everest Washing Machine.
22: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
21: Siyempre, it's you, babe.
23: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
24: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
25: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
26: Mga butika!
27: TGX 500.
28: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
29: Yung mga blood sugar test.
30: Ilan itong score gani?
28: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
29: Ilan na lang yung mga blood sugar?
28: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
25: TGX 500.
31: This newscast is brought to you by Herba Strong. Ginhimo sang Unilab.
32: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
25: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
26: Mga butika!
33: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides senocot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Life Extension Vitamin D3.
35: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na kung baga, ang piya ko ng solusyon ng kipot mo kung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kaso gel every day. Ano na batyagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko daw, yakapuin ako. Subong yan, nagawa. Sato ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Tingamba ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
34: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
36: Nuns Liniment Oil.
37: Kaspan?
36: Wala problema.
37: Nuns Liniment Oil Partner.
36: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malassezia.
37: Nga amo ang kaspan.
36: Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga pananakit sa lawas.
37: Nuns Liniment Oil.
0: ang RNN Freedom Run, 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause, in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puiluman nga ginupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sang 4th District sang probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sang probinsya sang Iloilo, kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio Board Member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sang furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist, na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi nyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: The Secrets of Health.
3: Lalala ila balatian kung imo tanawon, bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulo.
2: Programa nga maghahatag sa aton sang impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
4: Kumbayin ang santon kag vitamin D3, ang resulta sina may anti-cancer protection
2: ka. The Secrets of Health. Mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health. Kaupo ang aton mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadena, kag Doc Erwin Labos. The Secrets of Health.
5: The secret of health. Kumusta mga suking nga mga tagpalamati? Salamat. Welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kunsa din ano, pinagi sa aton sini nga pagpangalagad, padayon kita sini nga magatalakay sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas, paglikaw sa balatian. Kag kun diri ba maginabatyag ni kita sini nga mga balatian, magahatag man kita siyempre sa pinaka mga suggestion, pinagi sini sa natural nga mga metodo. Matinlo ang tubig, matinlo sining hangin. Kag labi ang labaw sa tanan pag-abot sini sa nutrisyon nga may dako gid nga papel sa aton sini pag-ayo kag paglikaw sini sa balatian. Kun kinahanglanon man, maghatag magkita sini sa pinaka mga suggestion, pinaagi sini sa pag-suggest sa inyo sa mga food supplement nga aprobado sa aton ni FDA ukon Food and Drug Administration.
6: The secret of health.
5: Siyempre, kaupod man sa aton sininga talakayan, ano? Ang aton sininga mga panugyan na hanungod sini sa mga dapat naton likawan. Ang mga kalanon, mga ilimnon, kagbisan pa sa mga bisyo, ano? Nga waay gid sa may mailulot sini eventually nga maayo sa aton karawasan kundi balatian. Upo din na, kagiban pa sa aton sini pagpangalagad diri sa pagtukib naton padayon sa mga sekreto sa ikaayong lawas.
6: The secret of health.
5: Sa kinahandan ng inyo certified naturopath practitioner, certified transpersonal integrative naturopath practitioner Doc Leo Amos, ululupod na magkita sa edisyon sa aton sining pagpangalagad. Updin niyo naman ako sa aton sining talakayan kag halimbawa may mga concern kamo dira sa inyo sini ikaayong lawas, mga nagadisturbo sa inyo, mga sintomas, mga signs. nga ayhan gusto nyo pangayuan sila sa pinaka mga panugdaon, pinaagi iya sa naturopathic medicine kung sa patagya sa naturopathy. May mo nyo nang isend dari sa ato sa ringa text line 0928-287-4637. Well, isa na naman ka topiko. Hangaton sila nga pag-istoryahan. Kagining topiko, makasiling kita nga amuni ang ginatawag pinaka-umpisahan ginaton. Kung gusto kita sini nga makaangkon sang mabakod sini nga lawas, i-correct ginaton ng aton sini nga lifestyle. Most important, sa aton sini nga, mga tagpanamati, most important part of a healthy lifestyle. Amo ni nga aton sini nga pag istoryahan. Kagina welcome to magali mga nag-upod sa aton through Facebook Live, both local and abroad, no? Sa mga abroad dira nga sa mga dira sa abroad na nagatanaw, nagapamati sa aton, na naman yung oras sa inyo sini nga nahamtangan. Welcome sa aton sini pagpangalagad. Sa mga lokal naton sini nga mga tagpanamati sa Facebook Live, ti welcome man, ha? May mga concern man kamo dira sa kaing lawas, pwede nyo lang i-send rin sa aton sa ring comment box. Kaya kung may tiyempo pa karoon sa nabilin, nga nabilin sa aton programa, aton din na pag-basahon. Amang shout-out naman kita karoon, ha? Sa aton sa ring mga tagparamatig sa mga viewers naton. Well, kanto kita. Tukibo naton ang sikreto to long-term health. Most important part of a healthy lifestyle. Di magambal gani kita ng healthy lifestyle. Ano bala ni ka importante? Tuman ini ka importante. Kagun, tsakto nga ton sa nga pangginawi, mabuligan kita sa ni physically, mabenepisyohan kita sa ni mentally, kag may ara man bintaha sa ton emotionally, kag tipag-abot sa ni sa madugay sa ni nga pag-benefit. Sa maayo nga panglawas, bintahagid kung maumpisahan naton ang pinakapundasyon sang maayo nga panglawas kag pangginawi. Ayan, may iban sa aton magpamangkot. Tikon magamugan ni sina Doc nga may pinakaimportante galing nga parte sang healthy lifestyle, diin kita sini maumpisa para nga aton mapadayon bisan sa hinay-hinay lang ang aton sining journey, ang aton sining pagpanlakaton pagkadto sini sa maayo nga panglawas and eventually malikaw sa mga balatian. Kagun may balatian, kita sining amat-amat sining maumpawan. Pero antes kita sini magkadto sa pundasyon kung ano balay inang ginatawag most important part of a healthy lifestyle, dapat naton tandaan nga hindi siling na ang aton sini pinakagol is dako-dako gid sa primero bala. Like for example, ang ibandira, masiling nga bao kinanglan ko mag-exercise, kinabatian ko sa program Secrets of Health, kinanglan mag-exercise, buwas balasaga kay mabugtaw ko las 4 pa, tapos mag-exercise ko duha ka oras gid. Ha? Pagkatapos sunod nga adlaw, ahayo ay mangali. Pagkaaga, alas 7 na nakamata. Hasta nga masaling na lang, buwas naman ah. At least sa aton sa mga tagpanamati, bisan ginagmay lang kung tani, pero kung sige-sige. Like for example, ibutang na to, kung nauna-una na to, na kinanglan doon maglakat-lakat pagtapos kaon. Bisan 10 minutos lang, kada adlaw ko makalakat-lakat ako. Dapat kada adlaw, bisan isa lang ka-serving sa isang prutas, o kung utan, iupod doon din na sa akon sa nga pagkaon. Dapat timprano pa akong magtulog. Try ko abing 30 minutes, ma-advance ako sa paghigda sa isang gabi para makatulog ako. Bisan ginagmay lang nga mga pagbag-o sa aton sinikogalingon, sa aton mga pangginawi. Pero kung ginasigisigi na aton masami, magapadulong kita sini sa dalagko nga mga pagbag-o sa aton sinikabuhi. Karon, kanto kita sa pundasyon o kung the most important part of a healthy lifestyle. Abin akong nano, ang most important part of a healthy lifestyle, number one, nutrition. Ang mga ginapasulod na aton sa aton sinikalawas, pinagi sa aton sinik mga ginakaon, ginainom. Number two, physical activity. Magluwas galing nga magkaon kita sang gusto, hulag-hulag magkita. Hindi ba lang nga pagtapos na ton kaon, tsakto lang kita mag-idag. Ang balsang kilala ko, nano kay mo, fattening nga. Yung napatambok kay mo kung sa baboy pa nga, kay purpose, ibaligya, ano? So, nutrition, number one. Number two, physical activity. And number three, sleep. Ining tatlo nga ini, kung gusto kita sa healthy lifestyle, diri kita sini dapat mag-umpisa. Number one, pag-abot sini sa nutrisyon. Ano ang butang balon sini sa nutrisyon o kung healthy eating? Kay diri kita nagkakuha sa aton sini nga nutrisyon. Ang aton lawas, nagkakinanglan sini sa carbohydrates para sa energy, protein para sa aton sini nga muscles, ma-repair ang tissues, healthy fats para masuportahan ang aton sini nga hormone and brain function, vitamins and minerals nga kinanglanon naton sa adlaw-adlaw. Ang pamangkot, sa inyo sa nga pagkaon, o kung sa aton sa nga pagkaon, pila ba sa inyo ang makakaon sa kada adlaw sang 2 to 4 servings of vegetables, o kung 3 to 5 servings of fruits? Sa isa ka adlaw ha, pilaihan sa inyo ang makahimo. Sina, abi, bayaw kamot. Ang balsang kilala ko, sina. Sina, kung ganito kong kaisa, gasabaw na lang ko sa tubig. Why, sing tiyempo, sina nga mag-prepare. Ang ibang pagyente, waay gidiasing inog-prepare. Tungod nga, ti sagakad man ang utanon, hindi man makakado sa merkado, kag hindi man basta makabakal sinisang utanon. Amo na ginatawag mo lang natin nga food desert. Ang kulang kita sini sa sustansya, tungod niya kulang makita sa pagkaon, sa masustansya ng mga pagkaon. Pag-abot sa carbohydrates, dapat no, ang aton sini nga source, ang healthy nga source. Like, kung sa mga vegetarian, nabiti tofu o kung tokwa, pwede magkaon mo sang yogurt. Sa iba nga nagkakaon sang itlog, pwede man makakaon sang itlog. Pero kung magtanok gani ka mo sang itlog, mas manami kung malasado lang ha, hindi ang hard-boiled sininga itlog. Tis na nagkakaon sa isang isda, ti amo ning source nila sinisang ginatawag protein ha, protein na ginahambalan gani naton diri ha. Pero pag abot naman niya sa carbohydrates, dapat ara ang vegetables kun ya kaon makita kanon sini if possible unpolished rice o kun brown rice, kag kaon makita siyempre sini dapat sang prutas para may enerhiya kita. So may kanon na kita, may carbohydrates kita, may sudaan na kita, may protein kita, may healthy fats makita dapat. Dapat sa panahon nga season sang avocado, kaon kita sang avocado. Sa mga nuts dira, mani makabulig man, kung may olive oil kita dira, makabulig man, kung may VCO kita o kung virgin coconut oil, makabulig man na healthy fats. Kag ang fruits and vegetables, kung upuro na ito na sa aton sa pagkaon, timakahatag sa aton sa mga vitamina, kag minerals nga kinahanglanon sa aton sa nga lawas. Dapat ha, sa pinggan na ito, makitaan kung ginasunod na ito, ang gusto nga kinahanglanon sa aton sa nga lawas. Ha? Ang aton sa nga pinggan, dapat katunga sina fruits ha? And vegetables. Ha? Sa aton sa mga tagparamati, ha? And then, ang ginatawag kundi 1/2 pagkatapos ang nabilin sini nga 1/2 tungaon pagid naton ang katunga pagid sina protein, ang katunga sina carbohydrates, kun himuon naton nga apat abi, ang 1/4 is fruits, ang 1/2 is vegetables, kag 3/4 sini protein, kag ang nabilin nga 1/4 amo ang carbohydrates naton. At isin o sa inyo makasunod sini no sa adlaw-adlaw naton sini nga pagkaon para maging healthy nga aton lawas. Isa ka pundasyon nga dapat naton sini suguran amo nga aton sini nga nutrisyon sa aton sini nga pagkaon. Aba may nag-message sa aton dire. Akon dok ang laban nga nagatumpok kanon. Gamay lang ko ng sudaan. Abing ibandira, amo manayhan. Number two, exercise. Ang pamangkot, kinahanglan nun, gibala na to ng exercise o kung ng physical activity. Ang sabat, tuman ka kinahanglan nun. Kaya ang problema sa katawahan, subong amo niyo, sige lang kaon nga kaon, sige lang panginaon, dugay-dugay nagkaon, pero kulang sinisa hulag. Kung sa salakyan pa na, sige ka lang tughong at tughong sang gasolina, sige ka lang tughong at tughong sang krudo, talagsama lang maglaga ng salakyan mo. Ate kundi naga kasobrahan karon ang ginatawagin na tughong nimo sini nga fuel sa imo sini nga fuel tank nga mahimo eventually makaguba ano sa sistema sa salakyan amo man sa lawas. Sige lang ta nga pasulod karon sa mga ginakaon naton pero kulang kita sini sa hulag nga amo kuntani ang tuyo nga nagkaon kita para gamiton na sa energy sa aton paghulag lakip sa aton sini nga pag-exercise nga kinanglanon nga maghulag tungod gin design kita sini nga maghulag adlaw-adlaw tungod ang regular nga paghulag kada adlaw-adlaw lakip ang pagpaghimo sa sulod sang balay pagsag-ob tubi sang unang pagbisak sang kahoy ang paghakot sini sang humay kung tigalani, ang paggarab, ang pagtanong, may blessing galina sa aton sini nga lawas. Kun mapisan kita sini maghulag, lakip sa pag-exercise, may arabinipiso sa aton sini nga kurason, mamanage na to ng aton sini nga weight, hindi kita mag-overweight, tagmangin obese sa pag-abot sa panahon, naganami pagid ang pag-function sa aton sini nga brain, kondisyon ng aton sini nga mudo, tagtandaan nyo ha, sa aton sini mga tagparamati, ha, kung ang isa katao sini nagahulag sa halos bilog nga adlaw, nami ang iya sini nga tulog pagka gabi, nagapwersado pa siya. Kag ang pag-inat-inat sa iya sini nga lawas, hindi nagaresulta sa pagpalamaol. Pirabala sa inyo, dira mag-stretching ka mo. Kapiyon pa kung may ka mo maanad, sari pagkaaga, bauti, pamaol ang imo, sari nga, ma-batsyagan. Ang simple lang galing nga paglakat-lakat kada adlaw, may ara sa benepisyo, ang pag-jogging, of course, cycling, kag lapit ka mo sa sapa, lapit ka mo sa suba, swimming, isa nga maka bulig o kung dira ka mo sini sa mga areas nga may pool o kung swimming pool, pwede ka mo sini maka himo kay kinahanglanon gito ni sa aton sini nga lawas. Kada simana at least 150 minutes of moderate activity. Lakip na dring exercise nga aton sini dapat himoon. And number 3, nga aton dapat suguran para nga amat-amat bisan pa sa ginagmay lang kon sa inay-hinay aton mahimo o kon masugdan ang importante nga pundasyon sang healthy lifestyle amo sini ang pagtulog. Ang hamtong nagakinanglan sang 7-8 ng iban kani 9 ka oras sang nagakaigo sun nga pagtulog kada gabi. Take note ha, kada gabi. Ang iban sini nagakinanglan sa mas jutay nga pagtulog pero kon mahamuok bawi naman. Ang iban sini kinanglan sang dugay-dugay o kon mas malawig sini nga pagtulog tungod nga hindi man solid o kon hindi man mahamuok ang ilang sini nga katulugon. Pero ang pinakaimportante sini tinguhaon gid naton nga makatulog kita sa gabi kay amo ni ang time nga tuman ka importante sa aton sini nga lawas. Pero paano bala kita sini matulugan kun gabi nga ginadapuan bala kita sang katuyo nga doon di na naton pagpiliton bala. Number 1, limitahan ng pagtanaw sa aton sini nga gadget, pagtanaw sang TV, pagtanaw sang aton sini mga laptop, cellphone, smartphone antes kita magtulog. At least man lang ha, isa ka oras o kun 1 hour. Ang blue light nagaupang ini sa aton sini katuyo o kun na ginatawag katulugon, maapektuhan sa produksyon sang o kun ang pag-function sang melatonin. Kaglikawan man aton sini ang tuman nga pagpabusog sa gabi, especially kun lampas na alas 6 ang takna sini sa gabi. Dira bisan hinay-hinay lang ang aton sini nga ginahimo sakto nga pagtulog, exercise o physical activity kag husto nga nutrisyon, dira naton suguran para padayon ang aton sini journey sa healthy lifestyle. Ang resulta sina makalikaw kita sini sa nagkalain-lain nga mga balatian kaysa amat-amat bisan ginagmay ginapabakod naton ang aton sini nga lawas. Pero may mga sitwasyon pag-abot sa nutrisyon hindi kita makakaon sang laswa, hindi kita makakaon sa mga utanon kon prutas, dira isa sang masami naton na baton sa nga feedback kamahal. Number 2, kon makabakal man sang utan sa tienda kon hindi daw medyo huyos na ginatawag ang presyo, hindi man praktikal para sa iban. Pangatlo, kon makaluto man sang utan ang iban lata man kag iban pa gid sini nga mga concern. Diri naton pasudlon sini ang papel sa naton sini nga ultimate trio para maangko nato ng healthy lifestyle. Isa sa pagsugod gid pag-abot sa nutrisyon. Ano ba lang papel sang Sunthone Plus Gold sa pagpabakod sa aton sini nga lawas pag-abot sa nutrisyon? Ini ang isa sa mabulig niya tungod siya sini nga sangkap nga spirulina. May ara sa sangdagaya sining neutrina o kon nutrients. Nagaangkon sang protina, may iron, may B vitamins, may copper, may magnesium, may antioxidant, may phycocyanin. Isa ni siya ka-powerful antioxidant. Ano ba lang mga binipisyo kung napasulod naton ang Sunthone Plus Gold sa aton sining lawas kung tumaron naton? Kami ara sa sang spirulina, makahatag sa sang concentrated source of nutrients, makabulig pabakod sa aton immune system, mabuligan reduce ang oxidative stress, masuportahan ang cholesterol levels naton, kag mabuligan nga mapanubo sini ang inflammation. Kadamo sa balatian nga ginaangot sa chronic inflammation. Sino nga tao ang kinanglan sini? Kag recommended nga maginom sang Sunthone Plus Gold capsule yadto mga tao nga di pala kaon sang utan. Yan itong mga vegetarian nga gusto pagid nila madugangan ang sustansya. Susunod sila sa nga lawas kung medyo nakulangan sila sa nga mga ginkaon. Yan itong mga tao nga kinanglan sang extra antioxidant support. So pila lang ini ha, sang makuha na ton sini sa Sunthone Plus Gold Capsule tungod sa iya sa nga sangkap nga spirulina. Tidugang ang pagidira ang superfood man nga queen of all vegetables nga balunggay, ara man ang queen of all fruits sini nga mangustin nga may santhon dalin siya sini nga panit, ara man ang natural antibiotic o kon phytobiotic nga ahos kag iban pagid sini nga mga sangkap nga makabulig pabakod sa aton lawas ginbugos sa Sunthone Plus Gold capsule. Kag base sa pagtuon na no, may papel gali sini ang vitamin D3 sa pagpabakod sang aton sini nga lawas magluwas sa pagkaon naton sini sang laswa. That's why kinanglanon ang pagpabulad sini sa silak sang adlaw. Pero kung hindi naton mahimo, kag kun kulang ang tiempo naton sini sa pagpabulad sa silak sini sang adlaw,
7: the secret of health.
5: Isa sang pwede naton mahimo among pagtumar sini sang premium D3 capsule. Nga man, ang premium D3 capsule nagabulig para maabsorb nato ng calcium, para ma-maintain ang kabakod sa aton sa nga tulaan, para ma-maintain ang kabakod sa aton sa nga mga kaunuran, para masuportahan ang aton sa nga nervous system health. Kaya kung manubo galing aton sa nga vitamin D3 o kung vitamin D, masami kita kapuyon, mahina ang aton sa nga kaunuran, ang aton sa nga katulaanan, nagasakit mga joints naton, kag nagahina man ang aton sini nga immunity. That's why manami gali kag mas naganami ang epekto sang Sunthone Plus Gold capsule kun upda naton sang premium D3 capsule. Kag pag-abot naman iya sa nutrisyon, tuman kadako ang papel sini sang vitamin C. Kasubong sang makuha naton sini sa Sunthone vitamin C. Nga aman, wa ay nagahimo sang vitamin C ang aton sa nga lawas. That's why kinanglano naton kwaon sa maginakaon naton, prutas o kon mga utanon o kon pagtumar, palimbawa sang Sunthone vitamin C. Kag manami kuni upod naton ang Sunthone vitamin C sa aton nga premium D3 capsule lag sa aton sini nga Sunthone Gold vitamin C. Nga aman, nagabulig ini magluwas sa pagpabakod sang immune system, kinanglanon sa pagproduce sang collagen para nagapabiling kita sini nga kuben. Tamong tao nga dasig magtigulang, isa sang kabangdanan sina o kun factor sina ang kakulang sa vitamin C. Nagabulig para madali man mag-ayong aton sini nga pilas. Kag nagabulig para ma-absorb pagid naton ang iron sa aton sini nga lawas. Magluwas nga nagapanami pagid sa aton sini nga supat o kun kutis.
7: The secret of
5: that's why gina-recommend naton ang pag-abot niya sa nutrisyon part kag haligi sang aton sini nga healthy lifestyle ang pagtumar sa nisang aton ultimate trio, Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C. Bisan twice daily lang, sa aga, kag sa hapon, o kung sa aga, kag sa gabi. Available na ni sa mga butika, kag parmasya malapit ha, sa inyo sining nga mga lugar.
8: The secret of health.
5: May nagpamangkot sa aton kung ano kuno ang masadyes naton sa coffee. Sorry, hindi ko ma-mention yung coffee yung gin-mention mo ha, pero nagahila bagay mo sining nga sulok-sulok kag nagapalpitate ikaw. Abi itry abi as Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix, why inis ang caffeine? Ayan, sensitive ba katama sa inis sa caffeine? That's why may palpitation. Ikaw sa nga mabatsagan, try bala, switch switch ka, anay. Bisan, gusto mo lang, testingan lang, anay. Santhon Plus Coffee Mix. May arasang prutas, may arasang utanon sa nga mga sangkap.
8: The secret of health.
5: Kagang manami, sila kay kargado, manali sa protein, alin sa balunggay, alin sa spirulina, kagalin sini sa soya. Samtang nag-iidad kita, kinanglanon na ton ang dugang o protina for muscle repair, kagpagpabakod sang lawas na ton sa pangkabilugan. Ang isa mo sa dapat na ton ikonsiderar kung nanibawa, ang imo sini nga pagkapyot pala, nagahina na, gauyat ka baso, daw mabuyan mo. Kung nagapanguyat ka man, kung magtindog ka, daw mapuklid o mapukan ka, tungkol nga hindi ka makapanguyat sa isang maayo, ang isa sang dapat may konsiderar sina among pagdugang sa protein sa lawas. Kaya yan, isa sang kabangdanan nga nagahina ang aton sining mga muscles o kung muskulo ang kakulang sa protein. Pinagi sa pag-inom sining isang Santhon Plus Coffee Mix, mayara protina, halin sa soya, balunggay, halin sini sa spirulina. Kagiban pagid sining mga sustansya nga makapabakod sa aton sininga lawas. Manami pagid, kay sa bilog nga pamilya, pwede gid ani bisan sa kabataan lima ka tuig pataas, pwede makainom sa Santhon Plus Coffee Mix. Pero kung gusto ka mo iya sang coffee nga hindi lamang pampapagsik sang lawas kundi papatahom pa, ang lagabulig pa namin isang kutis pabakod man sang aton sininga joints, pwede niyo matestingan ang Santhon Gold Coffee Mix. May prutas sa mga utanon sininga sangkap plus collagen and glutathione. Pero kung gusto ka mo iya sang may sipa-sipa gamay nga coffee, kag manami siniukon ng aroma ginapangitaan sa coffee ara gihapon. Pero ang inyo siniya concern ay base kung kontra ni sakon ginabatsyag, kontra ni sakon nga acid, kontra ni sakon blood sugar, kontra ni sakon siniya insulin resistance. Try nyo ang pag-inom sinisang
8: The Secret of Health
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix may Santhon, halin sini sa mangustin, kag may vitamin D3 nga nagabulig para sa insulin sensitivity. Nagabulig pa baskog, papagsik sa aton sini nga lawas, panayanaya sa aton sini nga modo, kag kasubong sini sang Santhon Gold Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix ang pampatamis ang gingamit halin sa stevia. Available na ni sila tanan sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sini nga mga lugar. Pero kung nalimbawa, dari ka mo sini sa syudad sang Iloilo, pwede ka mo tira makakadto sa Yes to Health Wellness Center. Ukon sa mga karating probinsya, bala na ton, dari sa isla sang Panay, kadto ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center. Kaya ang bintaha kung magkadto ka mo dira, may ara pagin sila sa ginatawag free service o kung free consultation. Ara dirang ila sa ringa alternative medicine consultant na makahatag sa libre sa ringa serbisyo. Maghahatag sa inyo sang giya, mga protocols, anong dapat at hindi dapat himuon sa kung ano man inyo sirigid na batyag sa lawas. Magluwas ng available pagindira ang tanan ng mga produkto di kadidad sang Yes to Health Incorporated. Nahamtang ang Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yulu Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gid sang Iloilo Midtown Hotel. Kag sila, sini ang open, alas 9 ang takna kada aga, halin, Domingo, Tob-Tob, Biyernes. Pero sa mga taga-syudad sang Bacolod, sa mga taga-Negros Occidental o kon Negros Islander Region, pwede ka mo niya makakadto dira sa Yes to Health Store, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Tabok lang gid din sila sang Marayo Bank. Dira niya man mabakalan, tanan niya mga products ni sang Yes to Health Incorporated. Ako dog nami, akong pamatsyag kung makainom ko sang Santhon Gold Herbal Tea, kaya daw nagahawan gid ang akon sa ningatyan, kaya mga hangin-hangin pwede niya man mapagwa. Kagun kabutod kisa akon dyan dok, ang ginahimo ko, ginabanyusan ko man sang Santhon Plus Herbal Oil, kanami gid asang akon pamatsyag dok, kag hindi gid man ikaw madapuan sang sapat-sapat kag lamok tilayo dok sa kagat kag kutot sini sang mga sapat-sapat sa palibot. At thank you sa feedback, ano? Katiyamugin man ha, ang isa sa benepisyo, sang aton sa ringa Sunthone Plus Herbal Capsule Mosquito or Sunthone Plus Herbal Oil Mosquito Repellent ang isa siya sa ringa benefit makalikaw kita sa kagat sa lamok therefore makalikaw magkita sa ringa sa dengue infection kaya iban pag yung mga sapat-sapat dira sa aton sa ringa palibot hambagan niya sang kilala ah bisan dapaw do dapaw do kanik palapit mo ay baka bulig ganin niya Sunthone Plus Herbal Oil bisan sa may mga kuto bala i-apply niyo sa inyo sa ringa buhok o kon sa inyo sa ringa anit sa inyo nga ulo kag makabulig man nila sa mga palanakit sa aton sa ringa kalawasan amo to ganing texter na to na no sa butod sa ringa diyan nagabulig sa ni ang pagbahaplas pagbanyo sa Sunthone Plus Herbal Oil kag ang paginom sa ni sang Sunthone Gold Herbal Tea available na ni sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sa ringa lugar kanami sang Sunthone Herbal Soap Doc kadasig lang nag-ayo sang katol-katol sa akon sa ringa tiil nga kadugay nang balik-balik sini pero 2 weeks lang agin gamit ko doc kahamis na sang akon sininga tiil daw ay lang kaagi nga may katol nga pabalik-balik tisigisigihon ko lang ni doc actually kung gusto mo yang pati ang bilog mo nga lawas mabenepisyuhan maproteksyonan pati body odor mabuligan man yung mapahagan-hagan kag matapna gamit ikaw sa Sunthone Plus Herbal Soap pero sa guyani mo gusto ka mo sila nga magdugang hamis mga like ang mga dark spots yun yung mga pinalian sa punggod na buligan man yung maamat-amat heal kag mapanas kag magsalalamang kolor pwede kita magagamit sa Clear Skin Herbal Soap may VCO ini

0: nagabulig ni pabakod sa ton sa nga mata, eye health, eye protection, nagabulig man, panami, paklaro sa ton sa nga panulukan. Bisan twice daily lang, no? Sa aga kag sa gabi, sang Visenex Plus Soft Gel Capsule. Ako yun, loko, nag-try man ako sang Sunthorn Plus Herbal Oil sa akong sininga rayuma, pero may best gid, dok, na hindi kanya madala sa Balanyos, di may gina-prepare na akong adaan nga cess the pain. Kaya nabatian ko man sa inyo program, kagkong daw sakit gid, dok, amo na ginatumar ko, dasig, magsulhay ang akong sininga pamatyag. Salamat gid sa program nyo, dok, kay damo gid sa nabuligan nga nagapamati ka nagasunod sa inyo sininga mga question. Ate mo ni, para sa daw hindi kin magwantang mga pananakit sa kalawasan, mga kaunuran, mga joints na tondera, pwede kita sini makainom sang Cess the Pain. Available man ni sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sini nga mga lugar. Well, bao sa ton sini mga Facebook live viewers, sabi pa si Platanta, ha, mga nag-upod sa ton sining programa diri sa The Secrets of Health, ano? Okay, bati ari diri si Sir Mayok, katarsang Kandado Cabana. Happy listening da sa Bangga Ikadios, Leon Iloilo, kag sa Sitio Pagas, Leon Iloilo. Sir Romel Palmares. Kasi sa ibang pagin na ton, sir, nga mga likers, nag-send sang heart dira, kag ibang pagin nga nag-react sa ton, sir, nga mga pagpangalaga, nag-view sa ton, sir, nga Facebook live program. Thank you, again sa inyo, sir, nga pag-upod sa ton nga programa. Pero doon lang alang nagid ang aton, sir, nga oras sa ton, sir, nga pagpangalagad. At ikabay pang abisan pa, no, nakabulig-bulig na naman ang aton, sir, nga programa para sa inyo, sir, mga tinguha. Para sa pagpasanyog sa inyo ikaing lawas paglikaw sa baratian, but especially kung paano na ito nari mahimo ma likawan. May nagpamangkot, Dok, pwede mabakal sa online ang turbo supplement. Gintry ni, hindi lang pagbasa, Dok. Namigig ko, no, ang yasa na nga result. Pwede gaman galido mga tatlo, no? Depende sa kapasidad mo. Basta testing ilang turbo dietary food supplement. Pwede ni mabakal online na. Kadtol lang ka mo sa nikon, may ara ka mo sa isang TikTok and Shopee account. I-search lang sa inyong search box ang Yes to Health Inc. 2011 na munang ilang sa nga official store. Kag-iban pa ganyan mga product dira sa Yes to Health Incorporated. 30 minutes ni antes ang sexual activity, pwede mainom ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Since nga lang-ala na ganyan ito ng oras sa itong pagpangalagan, subaybayan ang masunod na itong sinin talakayan para sa dugang pag-insini ng mga kaayuhan. Sa kinaandan na ganyan certified, Naturopath Practitioner Dr. Leo Amos ka nagabilin itong lawa sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sinupasig na siling health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo nabatian ang Secrets of Health. Kaupod sa atong mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena, kag Dr. Erwin Lacus. Madamo nga salamat, tugtog sa liwan.
2: Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Kausa. Ari na ang RMN Freedom Run.
3: RMN Freedom Run.
2: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa indi ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique Second Floor Marymart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
3: RMN Freedom Run.
2: Tatak, RMN. Super Fiber.
4: Ako gali si Junie taga Arevalo Iloilo.

0: nagkasakit ang akong atyan. Halos daw hindi ako makatindog. 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang kasasye ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang akong nga atyan. Salamat gid sa super fiber.
1: Super fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. Life Extension, Vitamin D3.
2: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm!
5: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
4: Pangong pumaka-bloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
6: Supple Plus Gold.
7: Kung si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakagason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
6: Santo Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santo Plus Gold. Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawon.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Shout out sa my call center agents dira kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress namon sa shift, grabe. Kapit pa kang graveyard. Permit pula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung ito yung nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabulikan sini nga mabalik ang mga dulang nga nutrients sa akon bang mood sa stress. Gani sa bong, fresh and focused with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Sunphone Plus Gold.
12: Ako gali si Maya.
13: May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali.
12: Try ko gid inom ang Sunphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
6: Sunphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunphone Plus Gold. Sa mga butika.
14: Welcome sa Palatuntunan
15: Edukasyon.
14: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Ilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa gusto nga pagkaon kag nutrisyon.
15: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
16: Hello everyone, ari naman kita karon sa pagtamyaw sang maayong adlaw. Kag pagtalakay na naman sang isa ka simple nga kondisyon o kon mabatyagan sa aton sini nga kalawasan. Kaya nakahambal kita simple, ankle sprain malang mo. Inabalang sa buol-buol naton sa aton sini nga dringatil sa likod, ankle sprain. Nga kun sa diin ang inyo sini nga mga ligaments naga overstretch kag nagakagisi or otherwise known as the soft tissue injury. Pwede nga halin sa gamay pakadto sa dako nga damage sa inyo sininga mga ligaments. Simple pero kung iguon kasi ni limitado naman ang imo sininga hulag kag mangin awat sa imo sininga adlaw-adlaw nga pangginawi. Mabatsyagan mong sakit, nagapalang hubag, tapos lumainit nga daw nagapalamula kag ang hulag mo sini limitado. Udlay maglakat daw nagaingkang-ingkang ka taladlawan kasi sa dalanon. Ang sprained ankle o kung ankle sprain tuga ini o kung halinan sini ang pagkabunggo, especially kung ikaw mahilig sa sports. Ang aton sa nadiri tinutuyo simple lang kung paano i-manage ang kasakit o kung ang pagpalangubag-ubag.
15: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
16: pinaagi sa natural approach. Hibaloon naton kung ano ang mabulig sa mga produkto ni Doc Hico.
17: Evergreen Herbal Capsule.
16: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C, kag ang
17: Evergreen Coffee Mix.
16: Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Istoryahan naton ang mga sangkap sining mga produkto. Kay kung ang produkto lang karon istoryahan ta, matingala kamo iti nga ahaw. Ano ang mga sangkap sang produkto nga ina nga nag-epektibo ina siya? Unahon naton ining mangosteen nga ra sa Evergreen Coffee. Ang mangosteen luwas sa ginagamit ini sa pagbulong sa ubo, impeksyon sa panit, kaliban pa. Ang mangosteen makabulig man nga malikawan ang pagbalanghubag sa din man nga parte sa aton siningilawas. Kag ang mga kasakit nga babatsyagan naton sa nagkalain-lain nga parte sa aton kalawasan. Ari ang turmeric present sa Evergreen Herbal Capsule, present man sa Evergreen Coffee, may analgesic ini nga makapaganagan sang kasakit, anti-pyretic nga nagapanubo sang temperatura sang lawas, kag anti-inflammatory nga mga kinaiya.
15: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
16: Malunggay o kung malunggay, sangkap maninis ang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule. Kung bakod tulaan mo, kag kung healthy ang tulaan mo, bisandila na ilampos. Muna kinanglan taman ng balunggay, kaya nga ame, arin ni siya phosphorus, kag calcium. Gani nagabulig ini sa pagpabakod sa ngaton mga tulaan. O kung ang aton mga joints, sa aton nga mga buol-buol, di blang, angkol blang, inastruya na aton kay na. Ang amargoso, o kung ang palaya, nag-aaway ini o kung maka-prevent sa pagpalanghubag tungod sa isang anti-inflammatory properties. Mapait ini siya, puno sang polyphenols, isa ka compound nga kilala sa ikasarang nga magpanubo sang pagpalanghubag sa lawas. Ambot nga nito sa iba na ako, mahilig man ako sa sports pero do wala man kuya ankle sprain, siguro mabakod lang akong tulaan. Wala pa man niya kaabot ang mga produkto ni Doc Hicong Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Palakaon ako akong ebalunggay.
15: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
16: Kagiban pa nga mga utanon. So ang wheatgrass kay daw laka-laka lang nakita ari sa Evergreen Herbal Capsule, nagabulig inibuhin sang pagpalanghubag. Pasko pa immune system mo, ari isa pa, hindi mo na paperde ang barley grass. Kung maintain mo yung sining weight, no? Kung di ka overweight, hindi man na siguro magka-ankle sprain. Panumdumunta man ang stress nga madulot sang weight o kung overweight sa imo sining mga tiil o kung dapa-dapa. Bastante man sa kalsyum, proteksyon ka nagkapabakod sang tulaan, tikitaan nyo lang. Barley grass, hindi man niyang papirde. Mo ining rason kung akin ang lanon natin nga maintindihan, kag maibaluan kung ano ang mga benepisyo nga mahatag sa mga sangkap nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee Mix.
6: Ang Evergreen Herbal Capsule gagang Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
15: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
18: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
19: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
20: Vita D Plus Coffee Mix.
21: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
22: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
23: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
15: D3 Bio. Ang D3. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3.
24: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
25: Ang oras sa mabiyan dari sa RMN Iloilo Philippines Standard Time. Kag oras sa bilog ng Pilipinas, 9 minutos na nakaligad sa takdang alas 10 ang gabi.

0: Ambulansya Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774.
2: Patrol 774.
0: Searchlight sa kadulong Rescue Group sa Tion San Pagkakinanglanon.
2: RMN
0: Patrol 774.
2: Patrol 774.
0: Mata kagtulungan sang kagabihon, sang kagabihon.
2: RMN
0: Patrol 774.
2: 774.

0: MN Patrol 774.
1: Mayong gabi naman sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Nagapangalagad na naman ninyo palatuntunan na magahon magarot kag iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Miyerkules na kita karon niya lapit sa 10 na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026.
0: RMN Patrol 774.
1: Kaduha mga kabi nga Miyerkules sa bulan sang Hunyo. Nagari kita sa gihapon ba? Mapaang magihapon ng aton sini nga panahon. Gabite mga kabi ng aton sini palibot. But ang good news, mga kabi na daway na kita sa heat index, mataas nga heat index sa aton mga kabiyanan nga panahon.
0: RMN Patrol 774.
1: Kaya sunod sa pag-asa mga kabiyanan, maraming panugod sa El Nino. No? Amun nga nagaprepara ng mga kabiyanan ng mga LGU. Kaya man mga kabiyanan, ari na kita sa bagat, amugin yung chimpo, kainugsulod sa mga babasko ng mga bagyo.
0: RMN Patrol 774.
1: Pagkatapos ni mga kabiyanan, ang pagtuga sang El Nino, di mga kabiyanan ang atong na-experiensyahan, kulango naman kita sang tubig.
0: RMN Patrol 774.
1: Ambot mga kabiyana daw na ano nandaway na nakitapusan mga problema sa kalibutan, no?
0: RMN Patrol 774.
1: Importante ang aton sining ang inyong salbaron, ang aton niyang mga tiligangon.
0: RMN Patrol 774.
1: Dawain isang iban, mga awat na lang ang mga awat, mga kabiyana labi na sa mga politiko kang mga iban pagid nga mga kawatern.
0: RMN Patrol 774.
1: Ayad-ayad ang gabi sa aton sining mga pilalangga ang mga tapalamatik ng sa aton sining mga suki. Sa aton sining mga gabianan niya mga OFWs, hindi magkamong parti sa kalibutan. So, nagatami na kita sa maayad-ayad niya gabi sa inyo sa bilog mga kabiyanan ng mga nasyon sa bilog ng kalibutan.
0: RMN Patrol 774.
1: Sa aton nga mga seafarers, monitor man mga kabiyan samtang nag-navigar sa ilang mga kabiyan nga nagkaranaan niya mga destination.
0: RMN Patrol 774.
1: Siyempre sa mga nag-olupod rin sa aton, mga kabiyanan nga nag-online, bagi sa aton siring nga Facebook page ang RMN Iloilo, kag siyempre nag-apamati ka nag-monitor sa ilang siring mga radio. Sa aton siring nga frequency, sa 774 kHz.
0: RMN Patrol 774.
1: At siyempre, dala naman mga kabiyang ginatami yung aton siring mga tapalamati sa 180 kabarangay sang siyudad. Mga kabiyanan kaga mga kabanawanan sa probinsya, isa ka component city, among siyudad sang Pasig, o kumusta na kamudira? At siyempre mga kabiyanan sa aton man nga mga kaiping nga mga probinsya. Ang probinsya sang Aklan, probinsya sang Capiz, sa Antique, Negros Oriental, Occidental, Negros Island Region, mga kabiyanan kag sa probinsya sang Gimara.
0: RMN Patrol 774.
1: Tuno po naman kita sa sulod sang duha ka oras sa pagpangalaga diri sa inyo palatuntunan. Kag sa gihapon mga kabiyanan, ini ang inyo kubos nga alagad. Radyo Man Rodel Fulyo Nagado. Nagasiling naman sa gihapon sa inyo. Welcome aboard.
0: RMN Patrol 774.
1: Mananay kita mga kabiyanan sa mga balita karon ni adlaw. Lokal ini mga kabiyanan sa posibleng ginapreparahan sang aton sininga mga local LGUs. Labi man mga kabiyanan diri sa aton sa Iloilo City kay mga kabiyanan na posible suno sa pag-asa kay may posibleng magmalala ang ining epekto sang habagat sa habagat season mga kabiyanan bangod sang El Nino phenomenon, no? Ginapahayag nga ginapanghandaan na sa aton sininga Iloilo City, labi na ang Iloilo City DRRMO.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ini preparasyon pala mga gabihan posible sa pagsulod sa mga mabaskog bagyo. So magkaluluoy naman ni mga gabihan na ning aton ni mga kauturan diri sa mga coastal barangay, ka mga coastal town.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero mga kabiyanan sa kinandan, kaya bangod sa preparasyon sa aton sininga mga LGUs, kag siyempre man mga kabiyanan sa pag-upod man sunod sa mga kunanong mga instruction sa aton sininga mga LGUs, kumunin ko nga ang mga kabiyanan niya daw kagamay lang sa mga aton niya, mga napiktuhan sa mga pagbulubagyo, kaya ang preemptive evacuation ang si insigida mga gabihan na gina-implementar sa aton sila nga mga LGUs. Kuparti sa preparation, malayo sila mga gabihan ikumpara mo sa Iloilo, mga gabihan sa city and province, doon may ara kita mga hindi malikawan, ba't mga gabihanan may magagmay kita iyang mga casualties, kag mga apiktado, nga hindi naging mga gabihan na makontrol, beyond our control, labi na sa aton sila nga mga rescue groups kag sumuman sa mga LGUs.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tungkol sa lingon mga kabiyanan, aware na ang tanan sa tiyon niya may ara ng mga kalamidad, mga kabiyanan gapamati sa radyo sa RMN, kag mga kabiyanan nagapamati man sa mga instruction sa tagsa ka mga ilang munisipyo para mga kabiyan malikaw ang mga disgrasya katulad sang mga nagakalatabo sa iba niya mga lugar. Kaya iti mga kabiyanan kulang sa preparasyon. Unlike mga kabiyanan diri sa aton, nga puwerte ang preparasyon sang aton sining nga mga local government units.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kamuni nga nagapreparar na subong ang tagsa-tagsa ka mga rescue group. Mga kabiyanan bisan, wala pa sang may naga sulod nga mga posible kalamidad sa aton sini localities.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piya kabahin mga kabiyanan, ginapalo up naton ining information no. May isa ka official sa PNP. Tumo na niyang mga pagpaandam sa aton sining bagong regional director ng mga kabiyang kaulamid sa mga insidente involving sa mga kung kaisa mga kabiyang kawianan sa PNP. So diri may mga paumpisa nga nagpungko diri mga kabiyang si General Tuanio, ang aton sining bagong regional director sa PNP diri sa PRO6, nga may mga pagpaandam nga kung may ara nga maulamid, ma-involve mga kabiyanan nga mga PNP personnel sa mga hindi maintindihan nga mga illegal mga kabiyanan, wala na sang pagpatawad.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sige na kung kinahanglan nga kakason mga kabiyanan. Di Ariogin Sampulana, matapos nga isa mga kabiyanan ka PNP official, assigned pa mga kabiyanan sa regional mobile force battalion, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang ginarestar mga kabiyanan sa kabaro nila, inimatapos nga ginpasakaan sang kaso, attempted rape.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag natabo lang ni mga kabiyanan, sining kanon lang ho, June 10, subong? Mga kabiyanan, ining information, kag according sa report, so ginarestar ini mga kabiyanan ang ining PNP personnel, PNP in uniform.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag nagapangatubang mga kabiyanan sang kaso nga attempted rape, sino ang iya sini mga kabiyan ginattempt nga gaya ripon?
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag sino ini mga kabiyanan nga police sa PNP or PNP personnel assigned sa regional mobile force battalion?
0: RRMN Patrol
1: Muna ni ang promisa mga kabiyanan na sang ano ni sang aton sini nga regional director mga kabiyanan kaangot sa mga nagakaulamid nga mga PNP na ginatarget pagidyan ni diri mga kabiyanan ang ining mga pulis tong nga naulamid sa kwano sa mga quarry operation
0: RMN Patrol 774.
1: Kay suno sa information mga kabiyanan ini nga pulis ang nag-attempt nga i-repon yung mga kabiyanang helper sa isa ka dormitory
0: RRMN Patrol 774.
1: So ang rangko sa siling pulis according sa aton report isa ka patrolman ba mga kabiyanan pag-uhanon pagani nag-iimo na sang kanamin mga kabiyanan pulupuluhon ko na ko kay General Tuan yun
0: RRMN Patrol 774.
1: Ginawa mga kabiyanan ka mga pulis ng pagwapo pag maintain sang mga maayo mga kabiyanan nga record pahamot sa komunidad and yet mga kabiyanan may mga tulisan gid ka mga dulo-duon ng mga klase sa pulis
0: RRMN Patrol 774.
1: So, dari ka mga kabiyanan, standby ka mo sa report. Dahil may follow-up dari mga kabiyanan, ang aton si Ring Patrol, upod ka ron mga kabiyanan sa kay Radyo Man Moon Kapalihan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag sa pihak kabahin naman, mga kabiyanan, malayo pa to ang Disyembre, kag ang ano niyo, ang eleksyon. Pero mga kabiyan kay Inas ang aga, sus, nagbulan kwarta dari mga kabiyanan sa Iloilo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang information na mga kabiyan nga ito niya na baton, ang pobre ning tag-iyas ang sining kwarta, more or less 100,000 mga kabiyanan ang kwarta niya sini, nga pinalid ini sa karsada diri sa may area sang Drilon Bridge. So, sus, naglalapta, naglulupad ang mga nag-ulan kwarta. Way pang eleksyon, kagway pang Disyembre.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagaluntad ang traffic, kay masigpod yung tanay mga kabiyanan. May nagkuluha nga mga pasahero, driver sang di pasahero nga salakyan. Nagtululumpok mga kabiyanan kagonsino lang nakapudyot sa 100,000 nga naglulupad mga kabiyanan nga 1,000 bill sus ang nabilin ang ginturn over mga kabiyanan e binuligan na lang inisang ila mga kabiyanan ka mga traffic enforcer may lang gani kaari mga traffic enforcer nga nagbulig sabi na sa aton mga traffic investigator man ka mga pulis no bisan gani mga kabiyanan kaya na si Corpora Romeo Puego kag PIO staff nga si Rolanda Durumal mga kabiyanan nagbulig na ni kag nabalik ang ining kwarta pero mga kabiyanan pila ang nabalik out of 100,000 22,000 mga kabiyanan ang nabalik
0: RRMN Patrol 774.
1: Yan mo ni mga kabiyanan kay gina pulo-pulo na tugag masiga pudyot anay na lang padasig-dasig na lang pudyot
0: RRMN Patrol 774.
1: Na ini nga mga ma-encounter mo nga mga kasubong sini, tagsalang mga kabiyan nga may mga gathering la, either nga reunion, may ara mga kabiyan na prodata gini, sa mga eleksyon, labi na kung may mga gathering, may mga panagtaganay, mga kabiyan ayuda.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero may nakilala pag ikaw mga kabiyanan nga may kilala man nga mga drug personalities, magpa-showing gani mga kabiyanan nga December. May gina-imbitar ini mga kabiyanan nga mga comedian na mag-perform sa ila sining sa ila sining gym. Sus, mga kabiyanan, ang style sang ihudi putin niya to. Eh, hindi man mga kabiyanan nga personal nga kwarta niya, alin sa drugs.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dahil niya itong ginapurun-purunan sa mga kabiyanan, sa mga kasilingan niya, mga kasibarangay niya. Ang ginahimo niya, kuwasa sa binandol ng kwarta, 1,000 bill. Mao man yung panugid sa aton mga kabiyanan sa mga nagalantaw mga sa sining mga performance ng sining comedian. Pero before sina mga kabiyanan magperform, may ara na nga tagtaganay o either gani nga wasa ganay kwarta. So ginahimo mga kabiyanan sang tulisan niya, ginapatubang niya sa electric pan ang binandol ng kwarta kapagkatapos, ginapalupad asus. Daw sobra pa sa politiko.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero kayo na mga kabiyanan, naglulupad ang kwarta na sa may Drilon Bridge, Masigpod yung tanay lang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, nabalik man ng 22,000 pero out of 100,000 muli na inaamulang ini mga kabiyanan ang nabalik sa pobre nga tagiya. Ang malain pa ni mga kabiyanan kay ang ini nga posibleng nga kwarta basi kanang lanon pa ni sa mga ospital inugbayad pa ni mga kabiyanan sa pasyente.
0: RRMN Patrol 774.
1: O basi ibakal pa ni mga kabiyanan sa mga bulong para sa iyasin ni pasyente nga na ospital.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay mga kabiyanan, ang ining tagiya gali amo si Mercy Yutigo tagalupog at tagalubok Lapos.
0: RRMN Patrol 774.
1: So, nagnilupad kay ng mga 1,000 bills sa Drilon Bridge nga nagtugas ang pagagulutok ang traffic gali kay na.
0: RRMN Patrol 774.
1: Eh, sino nakapangunyadi? Ta!
0: RRMN Patrol 774.
1: Ako ni Karo mga kabiyanan, kuhaon niya mga detalye dari sa ato sining pagpangalagan. Sa mga natipon dari karo nga report ni Radyo Man Mon Kapalihan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Doon ba lang tani mga kabiyanan, ining daw hindi na ni kapang hisos-hisos mga kabiyanan ni si ang mayor sang Davao City na maluwas nga paras ba man mga kabiyanan nga pirmi lang nga panghangkat inaway pero kun kaparang gani kag i-call mga kabiyanan wala nagapinalagyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay sa subong ginasintro sa sang Malacanang bangod mga kabiyanan sa ginimbo niya sinyo abi kun mga amoning nga mga style blast sa isa ka LGU. Dahil hindi mo maintindihan mga kabiyan naman, describe mo bala, may pagkatulisan o kung lagtok.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya yung kaso sa sining mayor sa Banwa sang Davao, Banwa, sa siyudad sang Davao, si Mayor Basti, Sebastian Basti Duterte, matapos niya ini, naging manduan ang iya sining mga kabiyan ng constituent, dumduman yung na gipasira mga kabinan sang DENR ang ining sanitary landfill mga kabinan matapos nga nag-usmod kag nag na rumpag.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dito mga kabiyanan sa Davao City na madumduman nyo may pila ka mga patay kag may mga missing pang tub-tub subong gina-imbestigar pa nisang DENR. So ang purpose ng DENR para mga kabiyanan nga basi ko basi madugangan pa ang mga casualties kay delikado sa bahin sang mga ara sa vicinity kag hindi pwede mga kabiyanan nga pamutangan anay kakadelikado according sa DENR. Amo ni nga gitpasira ginulat anay mga kabiyanan nga mag settle ini nga mga problema nga liwat mahabuyan sa mga basura ining sanitary landfill. Bat mga kabiyanan amo ini nga ginpasira kay tinutuyo nga basi ko madugangan pa ang mga casualties. Now nangakig ang mayor sa asang Davao City, Mayor Basti.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya ang paghangop sa mayor sang Davao, mga kabiyanan nga ang ining pagpasira, as inya daw may blessing sa Malacanang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Iti mga kabiyang gabaga nga daan kang nagatagring ang datalingan ni Basti sa Malacanang. Labi na kung kaisa mga kabiyan na nga i-mention mo ngalan ni PBBM ni Marcos, ginahilan at ginatrangkaso, gadaw ma... Ran amok mga kabiyanan ang mayor sang Davao City basta ma-mentionar ang alan ni PBBM kag ni Bongbong Marcos.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ibangod sa ni mga kabiyanan kay wala sang ulaan sang basura na instead kung tani na panumdum anay nga ikuan anay i-divert kundiin niya mga lugar nga pwede man mga kabiyanan butangan sa mga basura. Instead nga, insister gid ang ining sanitary landfill. Kay manti mga kabiyanan, nagalikaw man ang DENR nga maiguan man siya kung in kaso, insisteran niya kag sigihon lang ha, pag-ula sang mga basura sa mga taga Davao City. Kay may disgrasya na, amo nang purpose kung ang ginpasira.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ibangod sa mga kabiyan, wag yun panumdumana ay si Mayor Basti. Ang iya niya mga kabiyanan, kisyo kay daw nagatagring ang iya sini mga pamatinan sa apilibiang, sa ngalan sa Malacanang. So nagsulod sa pinsar niya nga, basi mga kabiyanan nga gina, hungod ini mga kabiyanan nga may blessing sa Malacanang nga ipasira ang ining sanitary landfill.
0: RRMN Patrol 774.
1: Itong imanduan niyang tanahan ng mga basura sa syudad sa Davao, ihabon niyo sa tubang sang DENR. Sus, marikag nag-convert sa isa ka landfill kag basurahan kag dump site mga kabiyanan ng atubang mga sang DENR nga nagpanimaho mga kabiyanan ang lugar sang DENR.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya na panumdum mga kabiyanan kung akigsa sa DENR kung akigsa sa regional director kung akigsa ka panumdum mga kabiyanan sa mga tinawo ni isang regional director o ibutang tapaabing nga pangayaw ini hindi taga Davao City ba't wag isa ka panumdum nga ang mga ordinaryo mga janitor niya da mga messenger niya mga empleyado mga kabiyan sa DENR mga constituent niya ni
0: RRMN Patrol 774.
1: Wala ba na sa mga decision making sa isa kahuru-huru kagharas-haras na klase sang LGU?
0: RRMN Patrol 774.
1: Kadaw gusto niya man ilugo ng amay niya kaya hindi man sa angayan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Paisog-isog bala ni Permi mga kabiyan si Basti na kung ang katon mo why man
0: RRMN Patrol 774.
1: Ito madurudalman isa. Mga kabiyanan kay daw ginamanduan ang DILG. Si John Vick yung mga kabiyanan na makuansin eh, mausisa. According sa aton information mga kabiyanan, para nga matagaan sang pila ka mga penalty kung may ara. Kung ini sa mga kabiyanan maiguan o kung hindi sa sining investigation sang Malacanang kaangot sa sining pagbutang niya pagmando niya nga ang tanan niya mga basura sa Davao City digto itambak sa pertahan sang DENR Davao.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di-dari may baluanta kay naghimo na sa investigation ang ang DILG kaangot sa sining problema mga kabiyanan sa siyudad sang Davao. Kag isa pa gid diri sa information mga kabiyanan na muning problema to may mga linog na to igo man ang Davao kaglakip man mga kabiyanan sa problema ni sa basura. Pero ang information mga kabiyanan na siplatan sa tubo sang social media nga naglupad sa patwabakadto mga kabiyanan sa China si Davao Mayor Sebastian Basti Duterte.
0: RRMN Patrol 774.
1: At matapos nga naglalapta mga kabiyanan ng isiling picture nga aras sa immigration na checkpoint no? Ang information na madamo sa mga netizen kag residente ang hindi nagustuhan ang chimpo sang iya sininga paglakat kay may problemang may crisis nga gina atubang subong ang Davao City ang diet mga kabayanan ato sa to sa China.
0: RRMN Patrol 774.
1: Madumduman mga kabayanan nga gina tayog sang linog ang Southern Philippines nga nagbilin mga kabayanan sang pila kapag pila ka mga casualties mga kabayanan subong nagasaka nga nagasaka ang mga casualties ag ang mga missing
0: RRMN Patrol 774.
1: Sumangon sa sering kalamidad nakibot ang mga taga Davao City kung nga ang mga kabayanan nga nakuha pa ni da Davao City da Basti da Duterte nga mag pa China why sa payan mga kabayanan nga pangatubang sang seryoso nga kalamidad mga kabayanan ng Davao City lakit na mga kabayanan mauro agwanta pang linog purong basura gudlo hindi gid
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi maintindihan mga kabayan kung ano ang mga plano. Why pamabalaan kung ano gin mga kabayanan ang plano ni Baste. Kung nga dito sa nakita mga kabayanan sa immigration sang China. Balaan ni kung ato na sa China ang inimpicture. Or diri pala mga kabayanan sa embassy. Sang China mga kabayan sa Manila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagkasalalampaw na rin investigation mga kabayanan na matabo kag posible na madurudalman mga kabayanan si Toto Nyo Baste.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, ambot.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kamu ni mga kabayanan kay sa record pinaka-latest mga kabayanan sa Mindanao earthquake casualties sus 45 na galing pa tayo. Kag 630 ang injured, kag mga kabayanan 17 na ang missing.
0: RRMN Patrol 774.
1: So ini mga kabayanan sa mga na retrieve pa lang ini. So amo pa lang ni ang initial nga mga detail o kabay pa nga hindi na madugangan mga kabayanan ang ini nga mga klase sang casualties. Sining perti mga kabayan kabasko nga linog nga nag untan mga kabayanan sa Sarangani kag Jensan sa Mindanao
0: RRMN Patrol 774.
1: Now speaking of Lindol ang earthquake ngani natabuan man mga kabayanan nga ang bantog kakilala mga kabayanan baluarte inis ang mga Pacquiao dito sa Sarangani kag Jensan si Manny Pacquiao former senator mga kabayanan kag boxing champ
0: RRMN Patrol 774.
1: Namatabo ini mga kabayanan ng linog ato sa gali sa Amerika
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero daway sa information kita ka nabaton mga kabayanan kung ano ang damage sa swimming pool niya nga kamao mga kabayanan ang korte no daw glove ang ini mga kabayanan nga mansion nga may swimming pool ni Manny Pacquiao sa General Santos City ang lugar gid mga kabayanan sang the boxing champ
0: RRMN Patrol 774.
1: So wala kita sang information kung bala mga kabayan damage man ang yasin nga mansion na mansion na house niya sa Jensan o kung ang yasin nga swimming pool nga korte sang kamao.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero mga kabayanan, may information nga nag-initiate man sa isang contact sa mga local kimanti. Hindi mag-malipod na daw puto dyamani ang governor sang Sarangani. Kagdawalos mga kabayanan na kilalagi ng mga Pacquiao dara sa Jensan. Kag sumuman sa Sarangani. So ang information, nga ginkalipay man sa mga taga Sarangani kag Jensan. Kaya may report mga kabayanan mapadala sa sambulig para sa mga nahalitan sa sining mabaskog na linog sa Sarangani mga kabayanan kag sa General Santos City.
0: RRMN Patrol 774.
1: Waya po na mga kabayanan ng boxing champ. partis bulig-bulig mga kabiyanan. Why niya sang problema kay Manny Pacquiao? Kaya kilala nagiman mga kabiyanan nga mabinuligon ini. Sang siya mga kabiyanan ang boxer pa lamang hasta nagsenador. Isang senador yung mga kabiyanan. Nagabulig man sa iya sa nga mga kababayan. Kagmisan pa nga ni mga kabiyanan parte sa mga plano niya tani nga itong mga kabiyan ko na daog pag-isa sa pagka-senador niya na mabutang sang housing kagtagaan ang mga pigado kubos sa mga pamabalay mga kabiyan libre.
0: RRMN Patrol 774.
1: So, gawori man mga kabiyanan ang hinanak sang Jensen kagsarangkani nga si former Senator Manny Pacquiao.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanan, gusto talang ni Talakayon balaw. E dako ini mga kabiyanan nga ipikto para sa mga negosyante sa mga crab industry.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay hindi malipod mga kabiyanan, unagi dari nga nagareklamo, nag-complain dari mga kabiyanan bangod sang pagbansang Amerika sa pag-export mga kabiyanan, pagdumili sang Estados Unidos para mga kabiyanan ma-supplyan sila sang blue crab gikan mga kabiyanan sa Pilipinas. Di magsiling ka nga blue crab mga kabiyanan ang Northern Iloilo amo ni mga kabiyanan ang pinaka number one nga supplier sang blue crab katulad sa Banwasang Concepcion, Panate, ang Banwasang Carles, kagsubuman mga kabiyanan ng Banwasang Estansya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi matapos nga nagreklamo ining mga taga Negros Occidental, mga kabiyanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nga numero uno nga supplier sa sining nga mga blue crabs, mga kabiyanan sa Amerika.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di ang Negros Occidental kag ang pero mga kabiyanan nga majority kid sa mga taga Negros amo gid ang pinaka number one nga supplier. So ang industriya mga kabiyanan sa mga blue crab apektado na ang mga lugar mga kabiyanan sa mga coastal town sa Negros Island region nga subo mga kabiyan kakabalaka nga posible mga kabiyanan magpamerdihan mawad-an sang palangaboyan ang mga pobre nga mga nagapangita kag naga harvest mga kabiyanan sa sining nga mga blue crabs dito sa Negros Occidental particular man diri sa aton kag ang Panay Island kag Capiz.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bisan mga kabiyanan gamay-gamay lang pero na nag-contribute man sila sa pagpadala, pag-export sang sini mga kabiyanan nga mga blue crabs.
0: RRMN Patrol 774.
1: So muni ang isa sa mga problema sa karon dito sa Negros Occidental.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa mga mangingisda, no, sa mga fisher folks nga nag-supply mga kabiyanan kag simpre nagkuha sang sini mga blue crabs para mga kabiyanan i-supply sa Amerika kay ang number one gin mga kabiyan kag mahal medyo may algo ang pagpamakal kag mag-export ka mga kabiyanan sa Amerika i-compare mo sa mga lugar sang China.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kagsubo man sang Taiwan.
0: RRMN Patrol 774.
1: So balikan ta ni karong mga kabiyan nga mga information kay kadamo mga kabiyan na nanugunan ka kun ing kaso kay manti ang information nya tong adbaton kay may pila ka mga pagbandere to kanti mga kabiyanan nya according sa report mga kabiyanan kay ginadilian na bangod sang sining mga blue crabs nga gusto nga i-preserve mga kabiyanan kag ginadilian na ni sa Amerika nga mag bapamakal Alin sa Pilipinas mga kabayan sa sining nga mga blue crab?
0: RRMN Patrol 774.
1: Gamon ni subong ang problema sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, no, sang DENR, mga akon sang agriculture, mga kabayanan kung paano ini ma solusyonan ang mga problema sa mga supplier sang blue crabs halin sa Negros Occidental kang Panay Island.
0: RRMN Patrol 774.
1: So balikanta ni karong mga kabayanan kay kada mo gid imposible nga mga makomentar sa ni mga kabayanan kang maghuyhoy ang papako sa mga negosyante sini kuning kaso mga kabayanan umpisa sa sining Juno ang pagbawal na kag magkuha na ka mag-supply magkuha sang supply sang sining nga mga blue crab diri halin sa Pilipinas pagkadto mga kabayanan sa Amerika.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabayanan, intonsis naman yung mga negosyante sa mga nagkuluha man sa sining mga blue crab. Sikat ini mga kabayanan sa una, ini mga blue crabs ka mga
0: RRMN Patrol 774.
1: Lumata mga kabayanan. Ini mga krusan. Wala mo nyo yung krusan mga kabayanan. Namo ni mga dalagko mga kabayanan nga mga klase sang kasag. So mga ginakonsider in mga kabayanan nga ang pinakadamo sini nga mga nagalin mga kabayanan supplier na way pa ni uso ini mga kabayanan nga mga negosyo sa mga import-import ni mga kabayanan sa mga crab meat. Ang supplier gid mga kabayanan numero uno halin sa krusan mga kabayanan sa blue crab kag ini mga ordinaryo nga mga green crabs nga niyo mga kabayanan norte.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay man mga kabayanan number one nga mga meat crabs ini mga kabayanan amo ni ang number one gid nga gina-export Taiwan, China kag Amerika kag mga kabayanan madumduman mo ni ang ining blue ang ining maluwas sa mga blue crabs nga dalag ko amo ni mga kabayanan nga ginaban ini sa may area sang Concepcion kag subuman mga kabayanan sa may Banati kay madumduman yo sa una bisan magagmay pa lang mga kabayanan ginakuha na ni sang sini mga mangisda ko nga anga in-preserve ini mga kabayanan sa mga sa LGU sa Northern Iloilo para magdalag ko ini before nga i-harvest kay kanugon mga kabayanan bisan gamay mga kabayanan mo ni mga resultable sa mga karablit so ang ano ni mga karablits ang ginatawag nila na tani may potential pa nga magdalag ko mga kabayanan kaila igimen niya kung dalag ko so medyo nag kwan ini nag medyo nag pugok ang pag supply pagkuha mga kabayanan sa sining nga mga blue crab bangod kay ginadumilian ini sang mga local government unit nga gamay pagkuha na so muning mga kabayanan kung kaysa nga anti sila nga magharvest dalag ko na.
0: RRMN Patrol 774.
1: Speaking of mga ginatawag nga krusan sus mga kabayan sa kagat pa lang sus ibalbal sa ulo mo malipong ka.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay kamoy pa lang mga kabayanan sang sining krusan sus kadalag ko mga kabayanan isa pa lang kagakamoy sini bastante ni mga kabayanan para kanon mo naway pa na ang lawas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero subong ining mga klase sang krusan wala ka na makita bisan landong.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yung muna yung mga kabayanan na ginakasubo ni sa mga supplier kagsubo man sa mga negosyante dito sa Negros Island Region ay ginatrace ko pa di mga kabayanan ng kundaring kung anong resource atong nga ginakuhaan sang sining source mga kabayanan kay nagabilibisyo naman siyang kundari mga kabayanan niya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Okay naman na kayo na pero nag kung naman sa nagabilibisyo naman ang kuang ko ho. Kun nga UT turn.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kailangan sige lang kay balikanta ni karong mga kabiyanan. Kay daw nagakabalaka gini mga kabiyang mawad-an na sang palangabuyan ang ibang niya mga nagakuha ni sang supply sang Blue Crab sa Negros Occidental kag posible apektado man kita diri sa Panay Island.
0: RRMN Patrol 774.
1: Santang sa piya kambahin. So nagapakita na diri mga kabiyanan si Senator Win Gatsalian, ang acting Senate President. So matapos nga nakita mga kabiyanan sang netizen nga nagapirma na sa mga payroll check.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagapakita ang indikasyon na ni mga kabiyanan niya siya na ang ina-recognize sa tanan nga mga pilirmahan nga gusto tani mga kabiyanan ni Senator Cayetano ang nagapakilala nga kolorom nga Senate President.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mas siya term sharing naman kagabisan sa pirmahan ay mga chairman siya, mapirma man siya. Habi ay malutsa niya garo mga kabiyanan ang mga grupo ni Acting Senate President Win Gatsalian. Diyan rin nakita ng mga kabiyansang netizen, maluwas nga ti, ginarecognize ang giman siya sa Malacanang kagsang House of Representatives. Kagdari nagapakita nga ang tanan mga kabiyan na binang publiko, nagapati na nga siya na ginakilala ng mga kabiyanan bilang Acting Senate President, si Senator Win Gatsalian.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi matapos mga kabiyanan niya nagperma sa some payroll checks sa mga empleyado sa Senado, noon si Acting Senate President Win Gatsalian, financial institution nga nagkakilala sa iya bilang leader na sang Senado. Yehey!
0: RRMN Patrol 774.
1: Diyay ko ay na nag-online ceiling si Petra.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay ganit-ganit. Dahil hindi pag hindi maghalin mga kabiyanan. Kapit to ko.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaging na-anunsyo ng mga kabiyanan ni Senate President pro tempore, kag-acting Senate President Win Gatsalian, nga napirmahan na ang tanan niya mga payroll, ang payroll check niya mga kabiyanan sa Land Bank of the Philippines, nga gin-aprobahan ang pagpagwa sa mga sweldo kabinipisyo sa mga empleyado sa Senado.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay suno mga kabiyan kay Gatsalian nga ginkilala siya sa mga financial institution, which is correct mga kabiyanan kay kun ikaw mga bangko sinilabi na ang financial institution, kun hindi ka authorized mga kabiyan bilang signatory, diin nga jis nga papirmahon ka mga kabiyanan nga mamangin imbalido.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dari sunod sa kay Gatsalian nga ginkilala siya sa mga financial institution bilang authorized signatory para sa financial transaction sang Senado.
0: RRMN Patrol 774.
1: Na matandaan nga nagwa ang isyu nga nagaproblema ang mga trabahante sa mataas nga panalagaan sang Kongreso. Bangod hindi mapagwa mga kabiyan na gilayon ang ila sining sweldo, kasunod sang isyu sang liderato sa tunga nanday Gatsalian kag-anay sa Senate President Alan Peter Cayetano. So pahayag naman ni Gatsalian na sa pihak sang gahod sang politika nagapadayon ang trabaho sang Senado sa idalom sang iyang pagpamuno, lakip na ang pagpatuman sang obligasyon sini sa mga employee.
0: RRMN Patrol 774.
1: May panindugan man mga kabiyanan ni Gatsalian nga adlaw-adlaw nga nagaserbisyo sa nasyon ang natumod nga mga trabahante gani responsibilidad niya nga siguraduhon nga mabato nila ang nagakadapat nga mga benepisyo kagusto nga oras man.
0: RRMN Patrol 774.
1: Magamon ni mga kabiyanan. So nagapati ng netizen nga ang nagapamuno na sa Senado. Wala

maano pa siya da? Ma-insister pa siya da mga kabiyang kay gina, siya na yung gina-recognize ang ano, financial institution. Kagawaay nagpasugot mga kabiyanan si Acting Senate President Wing Gatsalian nga mag-term sharing pati sa mga signatories. Kaya gusto mga kabiyanan, nag-offer si Colorum nga duha sila mapirmas kung ano nga mga pirmahan mga kabiyanan nga mangin official ang transaksyon sa Senado. Pero gin deny ini kag gin turn down mga kabiyanan ni Acting Senate President Wing Gatsalian kay balaan niya mga kabiyanan siya ang gina-recognize mga kabiyanan sa institusyon, Malacañang House of Representatives, mga IBP, mga retired Supreme Court Justices, kag mga former Senate President. RMN Patrol 774. Di sa kaya, ano, kaya Colorum Acting Senate President or Senate President Peter Cayetano, why na? Nga nga. RRMN Patrol 774. So ini mga kabiyanan, na pride na lang yan ni Senator Peter Cayetano. Mga kabiyanan, bisan mag-inano ini ang majority, ang mga kabiyanan support aragin dyan sa kahay Acting Senate President Wing Gatsalian. Now, ang matabo sini, kung in kaso nga invite mga kabiyanan sa Malacañang, de, mano sa to? Pagkatuman sa to kay i-recognize na karon naglain lang buot niya sini. Kumunin na pa buton ta mga kabiyanan sa Suna sa nga presidente sa July. De, kung maating ginman tanan nga mga senador, lakip na mga kabiyanan si Acting Senate President Wing Gatsalian kag si Colorum Senate President Peter Cayetano, mahuyang gilang siya. Kaya number one, ang mahambal presidente, di sino na-recognize ang presidente, kundi si Senate Acting Senate President Wing Gatsalian. Di ang iminsyonar gida una, amo mga kabiyanang Senate President, ang masunod sa Vice President mga kabiyanan, di masakit gilang buot niya kung mag-attend siya kay hindi pag-i-recognize. Tuod nga ti, pwede lang siyang i-recognize bilang senator. But sa posisyon mga kabiyanan, aa, nga nga. RRMN Patrol 774. Kini ka po siya ng ginadulong na sa inyo mga kabiyanan gamit na kita sa DTX 500. Kaya morning sabat sa imo siya nga problema sa atay. Masami ka bala nga nagatigab, masami bala may hangin ang imo sining atyan. So basi may mga diferensya ng imo sining liver. Kani mga kabiyanan, marekomenda na itong gamit kita sang DTX 500. So kani, mag DTX 500 ka na. Kaya ang DTX 500 na may polycosanol kay iban pa nga mga phytochemicals nga naghalin sa extract sa disugad sugar cane. Kag ini na pamatunan sa pagtuon nga epektibo panguntra sa mga toxins nga naghahalit ka nagaguba sa aton sini atay. Hindi na magpadugay pa, mag DTX 500 ka na. Kaya ang DTX 500, mabakal na sa mga butika. Updan nyo na lang mga kabiyanan kaya muning partner niya sang Mighty C. Ang Mighty C nga alkaline, nga vitamin C, nga makabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergy. Mighty C kag DTX 500 para sa manaming nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika kag ini produkto ni kalidad ni Doc Ramil Oy. RRMN Patrol 774. Para naman sa mga kalalakihan, mga kabiyang nga problema, nga wala na nagapala, nagatindugon mga kabiyana ng mga sprikitek. Mega Man Herbal Capsule. Kaya mo ni mga kabiyang number one nga kapsula pang lalaki sa Bilog ng Panay Island kag Gimara. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa mga papulaw, nagapapaksit ka, nagadugang sang resistensya sa isang kalalaki. Gani mga kabiyanan, mag Mega Man Herbal Capsule, kaya ini-safe katama ka pa, kay puro nga herbal ang ingredient. May tungkat ali, ginseng, maca, kagoni, gotweed. Safe sa heart, kaya wala ini sang side effect. Mag-inom sa Mega Man, duha ka kapsula, bago maglabing-labing, pero kung kada-adlaw ka nga nag-inom, pwede man, isa lang kada-adlaw.

0: man basta nagamigaman, hindi kagilmahoy ang chemisis mo o kung kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panayalan kag Guimaras, equality product ni Tita Arlene kagsang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sang FDA o kung sa Food and Drugs Administration, gani sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na now na!
1: RMN Patrol 774.
0: Sa pagbalik ta, maunta ng report mga kabiyanan niya isa ka patrolman ang gin-arrestar matapos nga hindi mga kabiyan nagka-commit sang kasong attempted rape. Mga kabiyanan, kag na-assign pa diri sa Iloilo. So hindi mga kabiyanan kung sino hindi nga patrolman san by diri kay Amoni ang mando sang aton sa ni mga kabiyanan nga regional director sa PNP, General Tuanyo, nga limpiyuhan ang mga buyong nga mga pulis.
1: RMN Patrol 774.
0: Ang oras na diri sa RMN Iloilo, Philippine Standard Time, alas 11:02 na sang gabi.
2: This time check is brought to you by Simeticone, Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Paano ang paninisis ng D3 Bio? Tatlo ka bisis sa isa ka, 1 month lang. Ako ang galingin sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3.
6: Mga mga butika.
8: Kung mainom ka ordinary nga plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio, gapadamo sang?
9: Probiotics.
8: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang nga plain.
9: Ay, wala. Wala na siya. X siya. Check si D3 Bio, X ang ordinary nga vitamin
8: so, D. So, ginapadamo niya ang imo nga probiotics. Di ka balo naman ta, kapila na ito i-discuss kung ano ang mga bintaha.
9: Benefits sa probiotics. Ano pa kayo? Kung D3 Bio, kadamo ka medium chain triglycerides.
8: Amo ginang pinaka-superstar.
9: Anong superstar?
8: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka-superstar is the monolaurin.
9: Monolaurin?
8: Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin, amo to magwardya sa imo nga selula against bacteria and virus.
4: D3 Bio.
9: Di ka mo kita gwardya nga gabantay sa imo selula, gatag pa kuryente sa imo, no?
8: Grabe, no?
9: To say,
8: no? Gwardya na siya, siniko pa siya.
9: Siniko pa siya.
8: Kung so, sa panay pa, gwardya na siya, more power pa siya.
9: More power pa siya. Amo na ang D3 Bio.
8: Sana all. Ang imo nga print D3 may amo na.
9: Oh,
8: wala sir boy. Imagine na, halin sa mahimo, makapahinihimo siya probiotics. Ganda mo ang probiotics, tapusan, may MCT siya, like monolaurin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. Oh. The reason why para mag-strong ang iyakuan,
9: immune system.
8: Kablo ka anong ara sa gata sa bata? It's lauric the lauric acid nga ara man sa D3 Bio. The question is, may lauric acid ba ang imong plain D3?
9: Ah, wala.
8: Wala. May monolaurin ba imong plain D3? Wala. D3 Bio lang na. So meaning pa, kung gainom ka D3 Bio sa boy, na pariho man ka nga gadidi sa imong nanay.
9: Correct.
8: Wala untat nga didi sa imong nanay tungod kay naka D3 Bio ka.
4: D3 Bio.
10: Kagina-enhance ng aton nga alpha-lipoic acid.
9: Ay, napag-git.
10: Oh, sang, may kwan siya may capric acid siya. No, kaya sa discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na
9: Ang inasuriyanta ng pelmi, lauric acid. May caprylic acid. May caproic. May caplic.
4: D3 Bio with physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tumod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Kag na, may ara siya nami nga antioxidant nga makita mo sa BCO sir boy nga kaya mo makombine sa DTX 500. The question is, may bastante ka bang antioxidant ang imo nga plain D3 kumparar mo sa D3 Bio?
9: Wala.
8: Kaya ang imo nga plain D3 wala sang BCO. So if I were you, kung gusto ka makatipid nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
9: Ano ba gitlo? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals niya. Ang D3 Bio tungod ni sa iya glutathione magpapadamo sa glutathione ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usa sang imo fats to energy kayang-kaya na iya kwaon ni D3 Bio ang Yan ata kayang-kaya ni Dietri Bayo pagit. Ano pagid si Dietri Bayo? Nga paalam sa aton utak tungod sa ketones. Kung na may ketones ang imulawas, ang imo brain, nami ang energy sa imo brain. 2 to 3 times better compared to glucose.
8: Ang ketones, sir boy, the best ginangapagkaon sa imong brain. Especially wala na glucose.
9: Why na glucose?
8: Hindi pagot mi ang imong brain. Labi na kung lawig na, sir boy. Travel ka, sobra na 8 hours, wala kakaon. Kinanglan may ara, gika Dietri Bayo.
9: Okay. So,
8: kaya ang purpose ato, ang ketones nga ara sa Dietri Bayo, amo na itong ma-feed, kaunon sa imong utok.
10: Food for the brain, no?
9: Food for the brain.
8: Food for the brain. Amo na gani, pero minamo, ginasuggest sa amon nga programa, if you do the fasting, tapos nalanganin ka, kinang may balon ka, mga nuts, pero subong kayo may Dietri Bayo na, may Dietri Bayo ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka the best nga fuel. Kung fuel lang paghambalan sa salakyan, fuel na sa ano, sa aeroplano, sir.
9: Correct.
8: High octane.
9: High octane, no?
8: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imong vitamin D3 may ketones? Wala. Dietri Bayo lang ang may ketones, Dietri Bayo lang ang bukas. Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imulawas kaysa ordinary lang ang plain D3. Time to upgrade.
9: In life, among manggid na
4: Dietri Bayo.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Humanagid ka manipaton, gitry namon patumaron sa Dietri Bayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa Dietri Bayo.
4: Dietri Bayo. Ang Dietri Bayo.
12: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
12: Yung may D3.
4: Magabuti ka.
12: Dietri Bayo.
4: Health News.
13: Para sa dugang impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako gani si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon, sakit pa na kon ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa kon paminsaro.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
15: Mega Man, Mega Herbal Capsule.
16: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
15: Mega Man, Mega Man Herbal Capsule.
16: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
15: Mega Man.
16: Mabakal sa mga butika.
4: Sunphone Plus Gold.
17: Ako galing si Sherry.
18: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
17: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Sunphone Plus Gold. Kasunod siyang duha kasimana, nagkupos na ang mga hubag ko.
4: Sunphone Plus Gold.
12: Mas pinalakas,
4: pinagaling,
12: pinahusa.
4: Sunphone Plus Gold.
12: Sa mga butika.
4: Sunphone Gold Coffee Mix.
19: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Kainbidyang sabor sang Sunphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Sunphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sunphone Plus Gold.
20: Ako gali si Van, pero may lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sunphone Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Sunphone Plus Gold kay na lang akong nga polset.
4: Sunphone Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
21: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
22: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
4: DTX 500!
24: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka mga butika. Dietri Bayo.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing nolo ko, naibaluan ko ang taas. Ang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Dietri Bayo. Tatlo kami si sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: Dietri Bayo.
12: Ang Dietri Bayo.
4: My PCO.
12: Ang PCO.
4: Yung my D3.
12: Mabakas mga butika.
21: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
23: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
21: Wow! Mas pinagaling pa?
23: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
21: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga.
23: Wait, extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
21: Unilab quality yan.
0: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
3: Santum Plus
2: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay.
3: Dobling sangkap sa isang kapsula.
2: Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
3: Santum Plus Herbal Capsule.
2: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
3: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
3: Santum Plus
2: Herbal Capsule.
3: May mangustin at malunggay.
2: Dobling sangkap sa isang kapsula.
3: Inumin araw-araw,
2: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
3: Santum Plus Herbal Capsule.
2: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
3: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabo sa lumang uri ng sakit.
5: Santum Plus Gold.
11: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santum Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
5: Santum Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
26: Oo, si Mercy. Harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sugod sa duwa kabulan noong pawan ko.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas.
27: Pinagaling.
5: Pinahusa.
27: Sample Plus Gold.
5: Sa mga butika.
28: Anong gusto nyo?

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lalang nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Ang oras na derimabian sa Arimen, Iloilo, Philippine Standard Time, 3C minutos na nagkarigat sa taknang alas 11 sang gabi.
4: RMN Patrol 774.
3: Panay ko muna kapamati din yung mga kabianan sa aton sinipalatuntunan sa RMN Patrol 774.
4: RMN Patrol 774.
3: Kada ko gali mga kabiyanan sa epekto sa isang pagban sa Amerika. Masugod yan gali ang buhas mga kabiyanan June 11, no? 2026. Matapos mga kabiyanan nga hindi na pag panugutan nga mag export ang Pilipinas sa sining nga mga blue crabs. So bangod sa mga kabiyanan, una gid ring maapektuhan amo ang probinsya sa Negros Occidental sa sini pagdumili sang Estados Unidos sa pagsulod sa ila sini nga pungsod sang sini mga blue crabs gikan sa Pilipinas. Kay suno mga kabiyan sa report, magasugod na ni buwas June 11. So hindi na pagtugutan sang US market ang pag sulod sang blue crabs gikan sa Pilipinas bangod sa kapaslawan nga magpatuman sang Marine Mammals Protection Act sang Amerika. Ay gali.
4: RMN Patrol 774.
3: So bangod sa mga kabiyanan nag-react diri ang mayor gid sa una sang IB Magaluna. Di ining mga problema amo na siling ko mga kabiyan may domino effect man ini. Diri sa aton sa isla sang Panay kay kita supplier man sa sining mga blue crab.
4: RMN Patrol 774.
3: Isuno sang alkalde sang IB Magaluna kag blue crabs exporter mga kabiyanan nga 90% sang blue crabs sa pungsod ang ginabaligya sa Amerika apang bangod sang ban ginalantaw nga maduloan sang 6 billion tub-tub 7 billion pesos mga kabiyanan kada tuig ang local industry sang mga kasag.
4: RRMN Patrol 774.
3: So ang apektado na ni mga kabiyanan ini sa Negros pa lang ha, ginabuluban ta nga 10,000 ka mga mangingisda kag 5,000 ka mga crab pickers ang madulaan sa sining palangaboyan mga kabiyanan.
4: RRMN Patrol 774.
3: Narebeloan mga kabiyanan niya kalabanan sa mga blue crabs ang makuha sa Visayan Sea. Ukon na ugaling mga kabiyan nga ugani nga muning silang apektado ang mga kaiping mansining nga mga supplier katulad sang Negros, Panay Island, Cebu, Bicol kag Northern Mindanao.
4: RRMN Patrol 774.
3: Sa din mga kabiyanan, suno sa information nga isano ng Pilipinas sa mga pungsod sa Asia nga apektado sang among regulasyon sang Amerika. Kay may iban nga mga pungsod nga sarang mabaligyaan sang blue crab kaangay sang China kag mga membro sang European Union apang indi kaangay siri mga kabiyanan nga kadako mga kabiyan nga ginakuha ang supply sang Amerika.
4: RRMN Patrol 774.
3: So, suno na rin mga kabiyanan sa Mayor sang IB Magaluna. Ginatudlo naman sini ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa idalom sa Department of Agriculture nga amo ang responsable mga kabiyanan posible sa sininga mga problema sang sining mga crab industry.
4: RRMN Patrol 774.
3: Ay, abaw. ano na ni mga aton din nga mga crab pickers, mga kabiyanan sa Northern Iloilo, sa Carles, Estancia, sa Banati, kaga Concepcion.
4: RRMN Patrol 774.
3: Di ang kapis, mga kabiyanan, nagasupply man sa mga blue crabs. No, ginadala sa Manila pagkatapos. Posible amo man ni ang source nga ginakuhaan man kag antiki.
4: RRMN Patrol 774.
3: So mga kabiyana, no problema gid ang industriya sa mga blue crabs. O kanami panangadaan mga kabiyana ning mga daakong dalagko lang. Ini mga blue crabs sa mga kabiyanan. Amo ning maginapabukal nga mga seafoods. Kita mo mga kabiyanan kung may mga okasyon ang probinsya sang Capiz. Naginapabugal nila ang seafood capital of the Philippines. Madula lang iba niya mga seafoods, mga kabiyanan. Di lang ang mga kasag.
4: RRMN Patrol 774.
3: Halos mga kabiyanan mo ning pinakapaborito sang kina mga kabiyanan natin ka mga kauturan ini mga sikat kag bantog nga kung kaisang presyo man mo perte man.
4: RRMN Patrol 774.
3: Ini mga kabiyanan akong gagmay saan itonghol man pa rin sa akin, gigana magkaon mga kabiyanan kaya nagaka-late kaga nagaka-dili ang timo mo sang kanon.
4: RRMN Patrol 774.
3: Kaya utihan mo pa mga kabiyan nga pag halik ka sirik-sik-sik-sik mga kabiyan sa mga unod niya siya ni. Ang iyang mga crab meats, mga kabiyan na maayman lang pakanoon mo sa crab meats siya ni kay. Ihamal mo lang pati, grinagumo lang eh.
4: RRMN Patrol 774.
3: Ano mo ni mga kabiyan na pinakamanamin nga pagkaon nga paborito sa iba nato niya mga kauturan naman ni mga crab meats. Meat, sabi ni nga blue crab, ka mga seafoods ang ginakonsider nato mga kabiyanan. So, mo ni ang isa sa mga paborito nga mga gina-display, ginabaligya sa mga sikat nga mga restaurant, kag mga hotel.
4: RRMN Patrol 774.
3: Yet mga kabiyanan, no? Problema, luna kung inibaligya, mga di ini-dispose mga kabiyanan sa mga tonsin nga mga ano ni? Nag-negosyo sa mga blue crab, sa mga crab pickers, mga kabiyanan madulaan na sila sang sini mga kabiyanan nga palangabuyan kay man ginban na mga kabiyanan sa Amerika ang pagkuha sang sini mga blue crabs halin sa Pilipinas. Aragay.
4: RRMN Patrol 774.
3: Ang tara mga kabiyanan, mga natipon yung mga reports ang ato sa nipa patrol. Ego unahong tari mga kabiyanan, ining kaso sang makaluluoy man yung mga kabiyanan ang tagiyan isang kwarta nga nag paano nga naglulupad ini mga kabiyanan kay ina nga sa diin 100,000 gini mga kabiyanan kwarta niya. Subot silingon kay ina posible na wasit kag nag-awa sa bag niya sini sa sulodlan. Nga mo ni mga kabiyan nagresulta naglulupad kay ina. So out of 100,000 mga kabiyan nga nag lulupad ini nga mga 1,000 bill nga masig pamulot lang to mga ara mga kabiyan sa dalanon pati ang mga konsin o mga pasero to nagdululumog nga nagtraffic na gani.
4: RRMN Patrol 774.
3: Nagdumdum sila mga kabiyan may politiko nga nagwasag sang kwarta out of 100,000 nga kwarta sang siring tag-iya, sus, ang ginturnover, 22,000 na lang.
4: RRMN Patrol 774.
3: Naging kaso mga kabiyanan sa isa kapatrolman, naging arrestar, matapos naging akusaran sang attempted rape ang isa ka assigned sa Mobile Force Battalion.
4: RRMN Patrol 774.
3: Nanban sa report mga kabiyang kagining nga porsyon na ginaduluman sa inyo, gamit kita sang D3 Bio Food Supplement. Kaysa inika natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista, epektibo ginatap na sang D3 Bio o mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo, kaya ra sa D3 Bio Food Supplement. Kaiman, ang D3 Bayo, manggaranon sa medium chain triglyceride, nagagabulig pabako sa resistensya sa aton sinigalawas kontra sa pagkakapoy. Kahatag man sandugang nga enerhiya ang D3 Bayo sa aton sinigalawas para sa pagkaio sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon kapag depensa batok sa mga balatian. Nagabulig man sa pagbuin sa timbang paagi sa pagpadasig sa metabolismo sa aton sinigalawas. Initaran niya benepisyo sa rambaangkon paagi sa pag-suplemento sa D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat ka gobo, relax! D3 Bio
4: RMN Patrol 774.
3: Yari na mga gabiyana ng aton sini patrol, mga natipon yung mga information, upod sa kay Radyoman Mon Kapalihan.
4: DYRI Radyoman Report.
5: Radyoman Rodel, nagpanawagan karon ang Iloilo City Police Office karakit na ang tag-iya sang 100,000 pesos nung libuhon in papilon na nawigip dara sa may area sa distrito sang Lapos pasaka no sa may Drilon Bridge. Pasado na sa Jess Kaina sang aga kun sa diin halin sa Lubok La Paz nagasakay sa isang motorsiklo ining si Mercy Yuting no. Ang kwarta ng 100,000 koleksyon ini sang tracking services na idulong niya kuntani sa may probinsya iya sang Gimaras o galing kay Halindri sa may pasulod kay Diribala sa may area sang fast truck terminal may alagyan na dira sa kilid palapos dito sa may Drilon Bridge Regiment Hotel. Inasuspitsahan niya dira pa lang amat-amat na nga nagkalahulog ining kwarta no, although nga nakabandol ini o galing kay ang bandol bilang nag-ipit sa iya papel nga gin ano dito mo pala ni nga kwadrado kagin palibot no sa bandol nga 100,000 pesos at kasi tagin sulod niya sa iya sini nga bulsa so kaya nagsakay ini sa motorsiklo wala matalupang dan sang sining tagreklamo o biktima na ang kwarta amat-amat nagali nagapulog no so nagcreate ini sang traffic dira sa may area pasaka dito sa Drilon Bridge kag dito na sa kunihin na mutikan ni Nurse na ang kwarta nga 100,000 5,000 na lang nabilin sa iya sining bulsa Regiman Rodel no.
3: Sabi ko na ginabandol inan ni Blando may kuan na sang ginapa clip na nga kuan para mag himo bundle siya.
5: So ang ano bundle papel hindi siya makahugot balas kwarta.
3: Okay.
5: Amo nga nagpalos no. Regiman Rodel.
3: So ay gid mamulang mulalungan niya na mo na to nagapalalin na.
5: Ulihin na kay natalupanggan niya nagaginutok nito sa likod ng traffic na.
3: Ay,
5: kay gili mo na to naga kuan ano naga
3: masig masig na lang pudyutanay.
5: Pudyutanay na eh pi ano sa ano lang makita mo nga may kwarta galakta or nawiget no. Regiman Rodel no.
3: So nagtraffic kay Jagalik bangod sa itong paglapta sang kag nagpalalid niya mga 1,000 bill.
5: Oh, 1,000 bill pag isa kalibo ni Regiman Rodel, no? Okay, Regiman Tope, blano, may ginsengin na kayo na na ang video, blano, isang tag-iyag yung mismo na pamangkot sa isang naton, sila nga kapulisan, no? Sa messenger, kay silikutan, kay Major Sanguinio, at hindi ko mas mayon na ang interview kayo ng kulit sa iya, kung paano nahulog, ining kwarta, no? Aling nakayilo, blano, Regiman nakayilo ko naka-orange sa Regiman Tope.
3: Oo, no, nakayilo. Ah, orange. Naka-orange.
5: Orange, no. Oh. Arabla ko, ipamati sa bala. Manasin si Mercy Yuting. Regiman Rodel. Kung paano nahulog ang iya sining kwarta.
6: Umamo sa bulsa ng motor ko, mga paulip pa ng City Maras. Pagpanaw ko sa City Mall, initap pa akong bulsa. Wala na. Kaso nanawag ko sa akong inablos na i-check. Ang motor lesson na wikit kay pagkuotol sa liwat sa bulsa ko, 5,000 na lang nabili.
7: Wala siya na bandol?
6: Bandol eh. Iyari sa sir, bandol siya. Hmm, harap ako. Galing kayo, wala mga butang lastik ko. Kung na butang ng lastik ko, hindi niya sa magamo. Bilang na bandol, nasa sa Sarawari. Galing kay papel lang. Hindi, siyempre, guro na palit. O kung nakaamo na sa akong, ano, samatamat lang.
7: Ano oras kito nun?
6: Mga aga pa, mga then, last days ko. Ro.
7: Para sa ano kaling barta?
6: Dulong o stabo. Sa magulang mo.
7: Sa tabo?
6: Sa Gimara.
7: Sa
6: lubok. Lubok. Kalin ko sa lubok.
8: Diin ko nagaling ng kwarta.
6: Ah.
8: Ang kwarta.
6: Hindi, ang kwarta na yung bayad na sa tracking.
5: Hindi ko siya yun. Kabahin sa payag ni Mercy Uteg, Rajuman Rodel, no? Tapos yun eh, inatalapang danya dito sa may area na sang Kalabot, nagkita sa City Mall, but sino ko manugtabok na sa tani, no? Pagkuot niya, 5 mil na lang, no? So dito siya nagtaranta, nanawag sinablo sa tugtugtug, naging balikan niya dito sa lugar. Traffic na
3: gilip. Ano na, ano nagasakay sa jeep or may kaguling kung saan sa lakya?
5: Motorsiklo.
3: Ah, motorsiklo?
5: Motorsiklo.
3: Okay. O,
5: take a contendency, sinamapungko ka sa motorsiklo, ng bulsa mo, nag-
3: gani, nag-anganga? Ganganga? Ang lain, kay Y patuod sang lastik ko, nagluga, guro man ang nagahugot sa bandel, amo to nag-amat-amat, siya nga nag-sigilakat, may hangin pa, amat-amat nga nag-gwa ang kwarta, amo to ay nagpalalid.
5: Amo gani, no? So kung tanaw naman naton, posible naman na Jumar Rodel, kung may lastik ko, kag kung halog ang iyasin nga bulsa, isala ni kadagdag ang kwarta.
3: Correct.
5: No? Maupod, initanan mo.
3: Mm.
5: Kasi wala sang lastik ko, wala sang nag-hugot, amat-amat ang pagkahulog sa kwarta na Jumar Rodel. So, na-turn over kaina paagi sa taga-staff ni, no, from city government, si Mr. Rolando Durumal, under sa opisina ni Ma'am Lucy Sinaybra sa Public Information Office.
3: Mm.
5: Upod sila sang pulis sa ICPO na kakulikta sila halin sa mga taxi driver sang 22,000 pesos.
3: So, no? 22,000 out of 100,000. So, mga 88,000 gid ang dula?
5: Hindi. Kay Kundugang mo ito 5,000 nga nabilin sa iya. Mga 27,000.
3: So, ma kulang-kulang sa 50,000. So, wow, libre ang
5: 73,000.
3: Libre mga panyapon subong sa mga nakakuha to.
5: Amo ganin na kasi sa subong nagpanawagan ng pulis at the same time, i-review nila ining CCTV camera malapit dira sa area kung sino to nagpulot at nagpinamudyot, no? Kasi on the way diri sa Lubok, di on the way diri sa may Dilun Bridge, pasulot ko din sa may likuan, bala. Pagka parking, nagdamudamong sa mga taxi, yung manina halos kadamuan.
3: Di crowded, halos ang mga salakyan na pinarik-parik lang.
5: Yes, so, ti sako na da.
3: Wow, ang mga nakapudyo to, diretso na sila dayon to sa molo?
5: Oh.
3: Sa supermart?
5: Mayo, ni kun ang...
3: Nalibri ang ilang grocery?
5: Kung ikaw pala nakasunod, gin sa iya, nga sige, dagdag sa kwarta, inang nasunod mo pala kapudyo, no?
3: Gani?
5: Ti,
3: may musang ipamangkot mo, nang saan ko naman mabalik, kay mga nyadi ita?
5: Paldo gritong nakasunod kay Ator Jimar Del.
3: So may negosyo gali ni ang
5: bawag
3: gawangal gitong tagiyas ni?
5: Ati o, ito yung mga kumo 73,000 pa o. Ang na? Nawigit.
3: Sabi no? Mo sa mga pelikula na dumuduma mo na mga pelikula kung kaysa nga ginalagas mga hold up lang sa mga bangko. Tapos dumalang-alang sila nga dumapikiti ang mga ginpangawat nila ng mga binandol. Ito ginapangabo ito para ma-divert ang attention sa tanan yung mga nagakuan ng mga tao. Kundi hindi na siya malagas ang mga pulis.
5: Ining mga pelikula nito dikada
3: gani?
5: Tani,
3: kuno ara ng reality ari di saton.
5: Do si non pero yung ginapangabo ini libuhon,
3: ini libuhon niya oh. Kasi isa na politiko man ni makakuan sini. Ang makahimo sa mga muning mga bagay?
5: Oo, muni ko ng...
3: Disimbre?
5: ...sang dalagpo ng malita, ito libuhon.
3: Oo. Wow, nakarimidyo na sa mga mayo ang puro pang nalintak sa mga nakapudyot sa nikag nag-grocery na?
5: Oo, ti... Muni ka panawagan.
3: Mabudlay na rin pangitaon ko sinong nagkuluwa to, Mon?
5: Amo gani kay kon depende pa ni sa nakapture sa CCTV mo.
3: Mm-hmm.
5: Radyo Manodel, no? Kay dito kon anong mga resulta sang investigation sa pulis sa
3: kay matabo abing nga nagpinudyot ka to no bingi pa ikaso mo na ko halimbawa abing makasuhan mo ti ano mo to pagbawi mo to
5: basikon kay kay na ang nakuhaan sige mga honest na nila nga taxi driver yan.
3: May lang gani kay may mga traffic enforcer nga mga honest to.
5: Oo, mga traffic enforcer sa pulis na to nga nagulig
3: dapat
5: pa, to.
3: Pasindunggan ini sa city government ng mga nagbalalik ni.
5: Tanong
3: mo itong managsahong galang kita sa mga taong pariyos ni?
5: Oo. Di kayo na ang turnover ginpatigayo na sa ICPO, no? Kay dito naging dala ang kwarta, Rajuman na Rodel. Pero sa Gyapon, nagpanawagan ang ICPO. Ay, rin ang interview natin sa kay Police Major, sila may Sangrines sa sining insidente.
9: Major?
10: sige, ma'am. Si Police Major, sila may Sangrines. Ma'am, may win, anong istorya sa likod sining 100K ni ma'am nga nag-imo na lang 20,000 sa turnover?
9: Actually, 22,000 ang na-turnover.
10: 22?
9: Sang hatong kapulisan, sang taga-city government under sa PIO office, no? Staff initial ni Ma'am Lucy Sinay.
10: Okay.
9: So sila ni nagbulig sa kay Ma'am Mercy na tag-iya sang 100,000 pesos na koleksyon niya ini sa tracking service nila nga dalon tani sa may Gimaras.
10: Okay.
9: So diri siya aling banda sa may Lapus, kag diri siya nag-agi sa may Drilon Bridge. So kay pagkuha iya sinisang 100,000 nga koleksyon na laging sulod niya ang bandol sa kwarta nga puro 1,000 in sulod niya sa iya bulsa kag nag-drive sang iya nga motor. So ugalin kay ang nag-lock or ng bandol miniga sang kag 1,000 pesos nang wala pala like plastic core ano pag inmapakot niya nakigot.
10: Ah, okay.
9: Pinpilo niya to kagindasok sa iya nga bulsa kag nagmotor. So siguro nagisik to siya kag samtang ga-drive siya sang motor dira nag-agi sa Drilon Bridge. Why siya ka mulalong nga naglinupad na nagbuwa na sa bulsa niya.
10: Sus.
9: So naglulupad tanan-tanan ang 100,000 niya. Igo na mulalungan, nag-meet-piss ng bulsa niya, ang bili na lang it is 5,000, 5 na lang katag 1,000 na peso bill.
10: Wow.
9: Kagisi na itong nag-lock sa bandol sa iyang 100,000 naging bayad sa iya.
10: Oh.
9: So ang natabo, igo, pagbalikid niya, nag-probok na ang trapiko kay damo-damo nga mga units sa salakyan, PUJIPs, kapin pa ang mga units sa mga taxi. Kaya bagulang tubalaan katungka ang fast craft, tumalaba ang pila sa taxi dira, tapos may mga privado ng salakyan, kagpilambilog ng mga pumuloy dira. Doon nagpilista, tapos sila kapang nakup, kapang agaw, nagklundo, nanguha, tapos ang 1,000 na naglinupan.
10: Jesus!
9: So, may isang ako train citizen na nagtawag sa police station ta. Kag timing man nga ito, traffic investigator, lapit sa area. So, ang muto nag-responde, kaya ang call for Miro is concerned sa traffic ko. So, sang nagpalapit na ni sila, para man itong taga-city government from PIO, no? Si Mr. Ronald Drumal, kag ang ato na traffic investigator. So nagbuligay sila malabuot tong nagasakay sa motor na nagkapangayo bulig.
10: Oo.
9: Nang naglulupad ang iya kwarta kag gimbayad to siya, ikukoleksyon na to siya.
10: Mm-hmm.
9: So muna ang insigida giningagaw ni isang atong pulis kag isang taga city government na mapangkatuan ining mga nagpulundo tong mga taxi units, mga pumuluyo ato dito kag because of the honesty man sa mga taxi driver nga nakakuha, kaya na nakabaluto kung diyan ko nakalim. Basta naman naglinupad ng krasya na tag-isa kalipo nga nagkalawigit. So ginahatan ni nila kay ano kay Fuego, Corporal Fuego sang PEU kag kay Mr. Roland Romal. Tapos mm-hmm. iban na kumuluyo, honest man, pinanghatag sa ila. Hasta nga nakatipon sila sang mga 22,000. Mm-hmm. Pero ang kwarta gali na naglulupad is kabugusan, 95,000 tanan-tanan.
11: Wow.
9: According sa mga witness dito, medyo na uli-ulihin na ni Gani kung no, ang iban na itong nag uli sa mm. kwarta nga naginupad mm. kay may nauna nagaling na nakagasunod to na yun na nakita nila may nagahululog na mga 1,000 doon nagkaulan pero oh. siyempre halintya sa motor naginupad na nakakuha nga nagbritso na sila ya mm. galing kay sunod-sunod ang ginupad ang mutong iban o kwarta nagpinundo sila tanatala ang mutong nga nagpukok sa trafiko dito sa area oh. So muna nga ang 22,000 sang nabalaan sang tag-iya kag pamilya nga ang mga pulis nga ini kag ang taga city government naka ano nakatimpon to sang mga naginupad kag ginagbinalik sila sang kwarta diri nag-report sila sa upod sang taga TEO sa opisina sang atong nga city director
11: mm-hmm.
9: kag formerly gin turn over ang 22,000 mm-hmm. nga kantidad nga tatipon nila kolekta sa ginpanguli sa ila sa mga taxi driver.
11: Mm-hmm.
9: So since kadamo pa ang nadula, mismo ang aton nga city director nag-inisyar nga magpanawagan,
11: mm-hmm.
9: magpanawagan sa bulig sang ninyo sa media para nga sa iban pa man nga naka-atuto dito kagina sang aga.
11: Mm-hmm.
9: Naka ano no nakakuha to sa naglinupad nagliligit yung mga 1,000 peso bill magtali 1,000 tong kwarta
11: mm-hmm.
9: si Ma'am Mercy Sabto ang tag-iya
11: mm-hmm.
9: kaga pilar ang ICPO na ibalik naton sa natungdan kay okay lang ngayon kung wala tag-iya pero may nadulaan kagkabalo kita nga hindi na aton
11: mm-hmm.
9: kaya ginkulikta niya to siya no sa tracking service or business ng Pamilya Manila ang tag-iya
11: mm-hmm.
9: So may report man na may nagpalapit to nga mga honest na mga taxi drivers or nakalabay dito
11: mm.
9: naging coordinate din sa aton sa police station 1 pero that is unconfirmed pa as of this time
11: mm-hmm.
9: and hopefully no sa panawagan sa aton city director may madugang pata balik sa aton mm-hmm. ning nga pumuluyo diri sa siyudad ng Iloilo kay Ma'am Mercy para nga tibaw ko tako itong kandidat pa nga naglinupan kung kasi noo ito nagkato pa si makita ko lang siguro kung hara na
5: sa tayaga Radyoman Rodel ni Police Major sila may Sangrines sa natabo si Nino sa
3: kabay pa nga nagapamati kang nagkakuha sa to ibalik na to kaya hindi man to aton kag isa pa kinanglanong ginisiguro sang ano ni sang tagiya sina kasamang Mon
5: kaya tracking service collection eh, siguro ginapalulos pa ni nila sa
3: kagang no? Pambala kong kaysa ang pagka ang kwa ng aton nga pagkailunggo nga pagkaanes ipakita taman
5: baluwi man ta sa anong tunog sang tig-ab sang mga tika
3: mugi ng problema kang pawala-wala lang na malak samang Mon.
5: Oh.
3: Ah, yan. Salbar na ning akon sa grocery. Bahala nang wala, muna bala.
5: Eh, mayo lang kon 1,000-2,000. Kay kaya ang balto may nagasunod gano mo. Bakit nako na nagasunod? Sige man pamudyot kato kon ano ka dako sang amount no. So paldo gito.
3: Hindi mo man hindi mo tud malikawan man kapigidahon subo. So, hindi mo na mabugno ni gorong nagkuluha.
5: Oh. Eh, pambalma na sa na bakal na doon, no? Lahat rin bakal pilip noon lang.
3: Ah, laban-laban. Kung hindi tanda ay red horse.
5: Di ba na natapo na diba, Rodel? Subong nagala o mang ICP o kaging tag-iya
3: na may
5: harap pa sa mabalik. Nga kwarta.
3: Maluwi kita kaya hindi man ato. Kaya kinanglano ginaguro sa negosyo na iya kasama mo?
5: Yes, sa Rodman Rodel, no? So, muna na tabo na kayo na, no? Nag-create ng traffic, kag sa Subong, total of 73,000 pesos pa ang wala iya mabalik
3: mga,
5: sa pag-iya Radyo Marudan.
3: Mga tulisan mo nag-comment, saan o naman kung sa mabalik, saan o na sa mamalabay? Tulisan.
5: Anyway, sa iluwan ka ng reklamo na nagpagawa sa statement, ang Police Regional Office 6.
3: Oo.
5: Sa isa iya kakatapo sang
3: PNP. Kung siya ginagun noon, naging isang pulan nga kasamang mon? Noon, napasat sa pulis yung mga involved sa kwaryo?
5: Oo.
3: Pinamanog siya ni General Tuanio?
5: Oo. Ti nalabot natin rin si pulis sa Captain Eduardo Sacon kay sa iyan area na tabo, no? Hmm. Sa isang pension house or dormitory ni, no? Nga, gamasabi ni ko nung ginakuha na, ginasabuyan rin sa mga trupa, no? Trupa, ti mga pulis, no? Nga, halid bala sa province nga may transaksyon rin sa Campo Martin Delgado, no? Dari ni sila masabi na ipangita sa mga lugar, tag isa kasimana, no? Tatlo kad daw, para man makapahuway dira sa talaga transaksyon sila sa Campo Martin Delgado. Ano tabo sini kay ina sulod sa kay Police Captain Sacon nga nagsulod ining police corporal assigned to sa may regional mobile force, no, sa may ano ni ani Y de Blar de Bardel, no.
3: Mm.
5: Ang ila sining base pagkatapos nagpabulig ini, no, sa helper na babae sa sining pension house.
3: So, basically ni sa kwan sa niway ang Mobile Force Battalion?
5: Yes.
3: Kaya man dumayari man sila di sa kwan mo sa mga area sa mga gimbal?
5: Oo, oh, mayara.
3: Mayara man siya? Ini, so, ini yan, ito niya sa niway na assign?
5: Oo, oh, niway. Niway rin naman nandel, no? Pagkatapos, tang ginaligar nga nag-pasay, lukay ng unang kwarto, ito dali lang lapit sa may reception area, no? Bal ni Police Captain Sacon, nagpangita inisang kwarto. Pag hindi mas may signal sa wifi, wala, no? Kada mo ito ginareklamo niya.
3: Mm.
5: O galing, isang gindulong inisang helper. By the way, ang police is 29 years old.
3: Mm, bata ang, pa?
5: Ang bata pa. Ang babae, 25. Para gumanodel, no? Pagkatapos, isang gindulog sa mabaw, nakibot ko nung pagsulod to, ginsira sa pulis ng perta, kaya dito na, no? No, naging attempt na siya. Okay naman din tali kung ano ang natabo nga pag-attempt sa iya, no? Kasi gina-investigar pa rin karoon sa pulis na ton. Hmm. Pero ang reklamo sa biktima, naging sira ang perta, kag, amo nang aligasyon niya, naging attempt siya na i-rape sa sining pulis sa corporal regiment
3: dormitory ning lugar.
5: Oo, doon din ini sa may Delgado area.
3: Delgadong area.
5: May
3: ano din din nila jing house. Hindi man nila jing
5: house.
3: Okay, dormitory.
5: Dormitory pension house ang style sini.
3: Okay.
5: Nga pwede kita pala maka pahuway or maka buka dira for a week, no, or 3 days, no. Pagtanga na transaksyon sila sa may Campo Martin Delgado. Mm. Ari ba na pamatian sa si Police Captain Eduardo Sacon.
10: Okay, Police Major Eduardo Sacon. Hepe, sa Police Station number 7, sir, no?
12: Yes, sir.
10: Uh-huh. Sir, may winosang background sini ang ining attempted rape nagpagwa sang statement ang Campo Delgado, sir. Anong background sini, sir?
12: Well, sir, good evening. Bali, kain na sang mga around past 3 p.m. Bali, may nag-report nga muna ang biktima siya sang alleged attempted rape.
10: Ah.
12: So, in-respondihan natin kay because nabilong man ang area sa ang area nga kung nabilong sa Station 7.
10: Mm-hmm.
12: Kung sa din natabo ang krimen.
10: Mm.
12: So, kuhaan siya, bali sa sulod din siya sang daw pension house or dorm.
10: Okay.
12: Nga, where nag-check in ning kuhaan, ning aton alleged nga tropa or okay. PNP member.
10: Mm-hmm.
12: Eh, because may kuhaan siya, kuno, may engagement siya or may pan-transaction siya sa Camp Delgado.
10: Mm-hmm.
12: So, dito, pag-check in niya, dito na tabo ang alleged niya attempted rape, sir.
10: Okay. Anong plaster, sir? Ano na ining victim? Ano ginupod niya sa kwarto or dira nagatrabaho?
12: Ang team, sir. Bali, kuwan siya. Dala siya yung nagatrabaho.
13: Okay.
12: Bali, ang kuwan niya na da, yung mga obradra, bali siya mang limpyo sa room. Siya mga map, manilig. And then siya man madulong sa sang client sa room nga gusto sang client.
13: Okay.
12: So amo to may medyo do nagline-line pa to gani ang kwan, ang room nga gusto sang client.
13: Oh.
12: Until sa time yung nakalabot sila sa babaw because habal ko na sang ano ni sang suspect. Gusto niya magka-access sa wifi. So amo na kanang silo sa ibang room. So this pag silo dito na tabo ang alas niya attempted rape.
13: Oo, oh, ano gano'n sir ang rank ko, sining kwan sir, sining puli sir?
12: Patrolman sir.
13: Patrolman, na mga pila na edad niya sir?
12: More or less mga 29 sir.
13: How about ang victim sir?
12: Ang victim sir mga 26.
13: Ah, okay. So ano, do parokyano na nindi siya sang ining pension house kanina sir, ang pulis?
12: Sa pagka ano ko sa pagkabalo ko once nga outside city ka na assign kag may tasking ka or may ano ka sa region halimbawa patawag or may tasking ka ang ginobra na nila sir mangita na di sila sa pension house or dorm na pwede sila ka stay for overnight or 2 days o muna so ang ginobra sa tropa nga ni, balis ang polis niya niya, nagkuha na siya kay, ako din siya, damo naman na ako nagkuha niya ng mga tropa, nag-stay dira.
13: Okay, pero ano na yung ang victim, anong complaint niya sir, ginpasulod siya sa kwarto, kagin-attempt?
12: Hindi sir, bali trabaho sa victim nga maglimpyo sa kwarto, mag-map, magpanilig, so automatic masulog yun ay isa rang victim.
13: Okay.
12: Tapos sa limpyon nito, kung anong i-request or i-hambal sa client dabi nga, kung anong gusto niya sa room, at least makita siyang ano ni, siyang empleyado dira. So, kaya munagan siya rin ako, ang first siya ganyang room, doon hindi siya gusto kay because wala siyang wifi. Ito mo na nga nakalabot sila sa ibang room.
13: Oo, oh, may ginhambal pa sa iya, sir, ang police, sir, during sang reklamo niya ni sir.
12: Wifi lang man, sir.
13: Wifi
12: lang man ito. Oo, oh, naya nga sulod, nag-check niya ka wifi, tapos ang silos na kay do wala wifi. Amo na, dito na natabo.
13: Gin, ano, ginsiradahan, ginsiradahan ang persa, sir? Ginpilit siya?
12: Well, T, kwarta na sila. Nang, sige mo na, imbisigar tagid.
13: Okay.
12: Wala naman na natong inanoan. Pero, T, lang taon to sa subong niya, sir, ang status siya is arrested niya siya. Pero, T, sige mo na taon. Actually, okay lang ito na kayo naman ang lugar eh.
13: Oo. Uh-huh.
12: So, para at least ma-determine tabla.
13: Oo, so ang tropa subong ara niya sa custody ninyo?
12: Yes, sir. Arrested ang status niya, sir.
13: Oh, ano gina? Isang kaso, gina, sir, nga initial subong nga ginapangatubang niya?
12: Attempted rape, sir.
13: Attempted rape. Okay. So, duwa mo lang sila, sir, no? Sa sulod, no? Wala naman sang iba niyang involved, no?
12: Wala naman, sir. Duwa lang. Ang suspect, ang victim.
13: Ano, no? Decided, gina, sir, ang victim nga mag-file sang kaso, sir?
12: Yes, sir. O, kansilido, sir.
13: Okay, okay.
14: Ang pagpayag ni Rajuman Nodel, Police Major Eduardo Chacon, no, sa Police Station number 7 nga nakasakop sining area nga natabuan sang incident.
3: So, but silingon may intention gidsa yung kuno nang babayi?
14: Okay.
3: So, isira mo imong pertahan, di man yung hindi man kamo kilalahay?
14: Oo, mo ganito guro nga nagpuga itong babae kay si Ragol, kay kuno sang pulis mo. Kerta,
3: Arjo kung sa bagay, ti may purpudalman pa man eh, pero ti daw hindi maayo nga mga muning indikasyon ba lang hindi man kamukilalahay. Tapos, kuang ka malang da, daw pangayaw nga nag-stay lang da sa siling kundotel ni Okun na lodging house man eh. Tapos, amun mo ng empleyado?
14: Mo gani, Arjo Manudel, no? So ang PRO 6 no mali police Brigadier General Tuanyo, wala nila na ginatolerate, no? Ining akto kundi ginaproseso man karon ginimistigaran ining kaso sang police patrolman na detained karon sa police station number 7 at the same time, no? Ongoing man ang investigation kundi do mag-file gid kaso ang ining 26 anyos, ha? Ay correct lang, 26 anyos na biktima Rajuman Rodel, no?
3: Okay.
14: So parma, tawayan nga itong sininga palibot sa mga kagabihon, kabay pa nga magdalalayo ni Nino, tobtobwas iya nga daw. Ama ni madulong natin nga information, balita nagikan sa patrol with Rajuman Ronald Sanchez. Kasama mo sa DYRI Aramen Ilino, Rajuman Moniales Kapalian, Tata Carmen.
4: RRMN Patrol 774.
3: So salamat din sa report ni Radyo Man Mon Kapalian. So mga kabiyanan, Domingo Maduro Dalmang, yung mga kabiyanan, pataon patrolman pa ha, patrolman pa lang, mga kabiyanan, namuna ni ang ginimo yung mga kabiyanan sa sining empleyado sa isa ka dormitory.
4: RRMN Patrol 774.
3: Perting abilidad. Budlay-budlay, kuha pa eh. Mga kabiyanan ng kilala ko daw, mabirti ka niya pang dasig sa tumundol yan sa polis niyo.
4: RRMN Patrol 774.
3: Ika po siya ng mga kabiyan, kinadulungan sa inyo, gamit kita sang Evergreen Herbal Capsule. Kay mga kabiyanan, ini nagalimpiro ka pabago karga balansi sa mga sistema sang ato sa ringalawan. Kaya kung sobra ka mo sa sugar, kolesterol, uric acid, asin, patsukong tambo, creatinine kagasin. Kaga mga kabiyanan, kung kulang makamusang vitamins and minerals, katulad sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium, kag zinc. Tumar kita sa Evergreen Herbal Capsule kay ini nagabalanse sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga hindi magsobra karubo kag hindi man magsobra kataas. Kay man ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap nga turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Equality product ni Duque Eco Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration o FDA. Mamakal sa mga butika, malapit sa inyo mga lugar.
4: RRMN Patrol 774.
3: Pinatamiyaw tala mga kabiyan na mga nagpamati dari sa aton. Ito po dari sa aton program, si Dudong Aquino. Ang mayor ang gabi, ilan da? So, ginatamiyaw lang dari yung mga on duty sa Tilosuban na mga uyab. Mga kabiyan kag, subong managapamati dira sa May Plaza, Pabia, mga kabiyanan nagapanamiyaw dari si Dodong Aquino.
4: RRMN Patrol 774.
3: Ang siyempre mga kabiyanan, ining aporsyon ang ginadulong man sa inyo mga kabiyanan sang Life Extension Vitamin D3. So mga kabiyanan, pataasun ta ang atong siling vitamin D3 level sa atong siling dugo para magkabato siya kita mga kabiyanan sa anumang

0: Santa Barbara, Iloilo. Kaupod ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng mga medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic. The science of longer life.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ato na lang yung mga kabiyanan na... tamya mo ning aton si mga nag-upod rin sa aton palatuntunan, mga kabiyanan sa mga naga-online naton nga mga listener. Nanabili nga mag-inutlo rin sa aton nga papangalagad, mga kabiyanan. Ginatamya ta lang, mahilang papamati sa kay Castro San Siscar. Sumuman si Cas Arnold sa Unoy. Mahilang nga pagpamati. Kag sumuman si Brad Pitt ba Madeira Bistwer. Sang Danau, Haniway, Iloilo. So, sa mga taga-barangay Danau, Kalmay, Kag, Karaudan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Si Cas Gispal, present man. Mayrin Gubatang Gasiles, present man. Watching from Barangay Kalubihan Aro. Si Cas Mary Ricabar, thank you, Gid. Suboman si Neil Dilariarte. No, mga kabiyanan na present man gag watching from Daragan Buenavista Guimaras. Mga taga Guam galiyon nagapamati man sa aton. Si Casmar G. Cobillas present man. Si Susan Siscar Arena, Alice Friedrich. Thank you gid Laura Sumagaysay. Suboman si Cas Maria Rubica Nonicato, watching from Mission Road, Lumarinda, California, USA. Si Ken Andrino, shout out, galidra sa Lublub Dumangas. O mga taga Lublub Dumangas, mahil ang pagpamati. Kapag lantaw dari sa atong palatuntunan. Si is Aselbon, Jubin Turbolinto Villanueva, present man. Daryl Desir. Suboman si Kim Ibon Perares. Thank you, good watching from Kampa, Vietnam, Anchorage, aboard. Car Oldendorp, upod sa kay, sinuling yung mga tunigur, mga kabiyanan yung mga seafarer, kay Maestro Amolio Mar tayo, sang Tigbawan, Iloilo. Pag-ayo-ayo lang ka muna,
1: ha? RRMN Patrol 774.
0: Si Rosal Ninita, present man. Si Shai Hildios Alexander. Saldi Bantigi. Watching from Pasi City. O, ibang taga Pasi da. Suboman si Nonoy Jason. Present man si Amoroso Glenn. Present man kag Apple Tabanda. Sang Leon Iloilo. O, mailang nga papamati mga taga Leon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Si Nanette Fernandez, Dai, thank you gid sa paglantaw. Jubin Atundukan. Kag subuman si Gladys Istorki Orbe. Sige. Kag Nanette Fernandez, si Nistorko Himugaon Jr. May mga pagpamati. Kaga subuman si Nonoy Jason, kumustang weather tulad Radyuman. Ah, di maiman na. Naway man ga ulan na o maapa ang pagganit diri sa Iloilo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Subuman si Hubert Mischo sang Housing Manduriao Block 17. Naga pulau-pulau man. Kaupod ang iya sininga mga mapisan yung mga kagawad sang Housing Manduriao Block 17. Sige, thank you. Labi na sa iya sininga. Pinalanggang asawa nga si Catherine Layao Mischo. Sige. Si Nonoy Jason Arena, kag Amoroso Glenn, Jai Ministros, thank you gid. Subuman ang RA Car Center, car display mga kabil parimutok.
1: RMN Patrol.

0: 174. Ano naman, naging kami pero pang piniparimutok ni Lawid Law Matasa. Kagsumuman si Catherine Layo, miss you. Okay. Thank you man si Ray Baldobe. Daulit ka sa info. Ah, okay. Romel Palmares, present man si Arina Amoroso Glyn, si Florinza Socolito Kalimpay, kagsubuman si Kim Ibon Perares, Arina Gadlaw naman tabuas sa NBA Finals. Tege, utuno managkagusip daway na kukalantaw ni Live sang NBA nga niyo. Villa Maria Habarada, thank you gid, wala man Tiyoy Pancho ra arasya live lang kamo sa iya sa pa kwan ha sa Facebook. So buman si kumpleto na ta Joby Payusan. Okay, siya wala siya ginasafety ang kwarta kanugun kung may bag hindi na magkalalupad. Correct. Ay, ito ano mo muling natabo. Dito naman ni mabalik. Joby Papayusan. Okay. Kag. Nagkodobodahan mo sa inyo sa bungo. Anyway, nagilang alang na chimpo ko diyo. Boss naman, may utang na lang ko. Sige, thank you, git. Si Sincha Daguhi, may nagpalagas pa, git. Mga kabiyang kag si Flor Kahiling. Salamat sa inyo pag-upo na rin sa itong pag-apangalagad. Kang kita na naman kita karon sa gabi. Uy, dali na lang ha. Ang aton siling ha. Isang tulog na lang. Ang aton siling mga kabiyang fan runs ang RMN Iloilo kag sang IFM. Kag ang medical mission mga kabiyanan sa Robinson Mall sa May Haro. Para sa mga senior citizen kag mga beneficiary. So kilit anay kita mga kabiyanan sa Biyernes ng adlaw para sa aton sininga medical mission o sa relaunching sang RMN Iloilo mga kabiyanan.
1: RMN Patrol 774.
0: Upo na nga aton sini mga kabiyan partner Radyo Man Christopher Tupi Mundihar. Hindi naman ninyo anchor man Radyo Man Rodel Fulio Nagado. Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Hi, I'm Attorney Luvim Amores.

0: Vital D para sa matinong na dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas ga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan.
0: Epektibo.
1: DTX 500.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Isugid kay Tiyoy.
2: Mahing aga mga karatsuman, hello mga kasama, good morning, Philippine Standard Time at Tatak RMN Time, alas 12:19.
3: Tatak RMN.
4: Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
5: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
2: Maayong aga mga kasama, alas 12 na. Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kaagahon ang morning talk show ng bayan. RMN isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot. You deposit a money in the bank, Tiyoy Pancho, sa programa isugid kay Tiyoy sang RMN Iloilo.
6: Mga pinalangga naton nga tigpamati, ini ang programa nga hindi pampatulog, kundi pampagisisang ngisi. Ako ang inyo alagad,

si Radyo Mantioy Pancho. Kung wala ka pa katulog, hindi ka mag-antos nga ikaw lang isa. Ion ang radyo, magkatawa ta anay. Kaya ang problema, pwede man na madula. Pero ang maayong ngisi,

0: kaysa sa ex mo.
1: Tatak RML.
2: Alas 12, tipto pa alas 3. Yan ang bagong title ng ating Django. May mantingog, may mantingog ni Tepanzo. Magkanta-kanta. Alas 12, alas 3. Lock in, lock in. Good morning, good morning, good morning, good morning. Kung sa iba nagkatulog na, kita bugtaw na. Welcome na sa Morning Talk Show ng Bayan. Welcome na sa programa Isugid kay Tioy. Kung sa diin ang isi libre. Sa atong mga pinalagang mga suke, dire sa Luzon, Visayas, and I will be continue to praying for Mindanao. Manako, dire sa may Mindanao area, kadamo na sa nagapamati sa aton. Especially sa may Gensan, sa may Marbel, damo ng mga Ilonggo. I hope this program might make kung kisama ka, makayuhum-yuhuman ka mo. Kung nga, biskan kadali, biskan sa isa ka oras o duwa ka oras, maripatan nyo anay kadali ang inyong mga problema. Yag makayuhum-yuhum, no? A light within the darkness. Alas 12:25, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ako si Tio, ininyo Pancho! Welcome sa ato mga OFWs working and living abroad. Mayad-ayad, gid nga adlaw, sa kaman naroroon. Gabay lang yara ka mo sa Mayo nga kahimtangan. Daw Mayo, sumong istoryahan na isang Iran kag USO. Nagamatamat nubo. Stock sa ang presyosang crude oil. Gabay lang, magpadayon na ini para maka on-air na kita sa radyo. Sa 180 ka mga kabarangayan sa palibot sa syudad, kinigamonitor sa aton through Facebook Live, YouTube, and RMN application. Hello! Sa 42 ka mga kabanwahanan sa palibot sa probinsya, kapaang subong! Sa probinsya siguro kay damo puno, damo kahoy, medyo bulubog na ubog na, pero diri sa syudad subong, sa city, ay sus puwerte! Puwerte ka init! Ay sulumpaan ang init subong! May electric pan ka, ang bugas ang electric pan mo. Baw, araw-ara ka lang sa likod sang aircon. Ay, naluoy ko rin sa aton mga kabataan. Bisa-bisa pa ilang binigit ng mga lapsang. Ang akon nga, misis, gani kinistoryahan ko na nga. Either mabalik na lang kami starto sa may Guimaras. At sa Guimaras sa, dito sa may Bugnay. Fresh air. O, hindi polluted ang hangin. Dito sa syudad, puwerte na gid. Labi na gid sa amon sa Kalaparan. Bo, puwerte nga pa ang jamok pa. Abani misis daw kalayo. O, te, patindugan. Tabalay ang aton nga, ang duta to sa Tabarbara. Para maging residente naman ko sa Tabarbara. May duta na din, misis, sa may ano mo, sa may Paseo de Santa Barbara. Well, good morning. And hope all is good. Hope all is fine. Nakainom na ka mo sa inyong mga maintenance. Hydrate, ha. Inom din sa kadamo nga tubig subong. Puwerte ka init. Sa mga ginikanan, nga bugtaw, sa mga lolo't lola, sa ato mga senior citizens, sa ato mga PWDs. Bulo pasensya gid, ha. Kung Facebook Live kita na, YouTube and RMN application. Hopefully, makabalik na kita sa radyo sa 774. Off-air ang radyo, pero kita online, mga kasama. Sa Facebook, palihog na lang, i-like ninyo, i-share ninyo, kag i-follow ang Facebook page sa RMN Iloilo, DYRI. RMN Iloilo. Search naman sa YouTube ang DYRI RMN Iloilo and sa inyong mobile phone. Pwede nyo ma-download o ma-install ang aton nga RMN app. Libre ang aton nga RMN application. Ang daming ganap, ang daming mga balita, ilabinigit sa Senado. Kung sa diin, humahambal kita nga si Senator Win Gatsalya na gidman guro. Kaya pagpirma to sa payroll, kung ginakilala sa Senado si Senate President Alan Peter Cayetano, dapat siya ginpapirma sa payroll. Kung signature para ma-release ang payroll sa mga empleyado sa Senado. O galing, Senator Win Gatsalyan ginahatag, ate, why na gini? Bye-bye! Babu! Kagang new majority. Daw may huring-huring na. May malumpat. Pagkatapos nagsilo, naglumpat, nagpakita si Senator Chiz Escudero. May isa pa nga magalumpat. Iduse na sila kuno ng new majority. Nagkinapamunuan ni Senator Win Gatsalyan as a Senate pro tempore and acting as Senate President, kung maglumpat ang isa ni, baka boto na gin sila, legal na gin ang botohay ni sa bago na Senate President. Mapunggan ayan ini. Ang paglumpat sa isa ka senador, sinon ni siya. Kaga bulubantayan, si Dennis Padilla, mga kasama sa ating showbiz balita, si Dennis Padilla, maala Brad Pitt na daw? And sa sports balita, buhay pa, gulo ginhawa. Ginhawa dalom ang San Antonio Spurs. Gusto ko rin magdaog ang San Antonio Spurs na maybe ang hampanganay kung match-match mala. Kalaway, mga 3-4-1. Kalaway nga NBA Finals. That would be one of the worst no mismatch. Kumaga mo na 4-1 o mga 4-2 nami ang dikit-dikit. Nami ni ganim asa mag Game 7. Gabay lang, no? So, karon mga kasama, o sumung adlaw, June 11. Kada, 6 and 5. Holiday, boss! June 11, nagalita subong webis nga adlaw. It's time for Kaalamang Sexual. Sex Problem on Air, karon. Today is June 11, 2026. Webis nga adlaw, ikaduwang webis para sa punas ang Hunyo sa mga nagaselebrar. Sa ila kaadlawan subong, happy, happy, happy birthday. And napaliog, spread the word. Daw tatlo kaadlaw na tanga ginatsangaw. Ginatsangaw sa aton nga pahampang. Hopefully ang aton nga mga suke nahibaluan na nga on air online na kita subong pwede gid ka intra sa aton mga pahampang kun diin maka managtag kita sang cellphone load. Ining cellphone load na ihatag ko sa inyo, package na ini. May data ka na, may pang-call and text ka pa. Importante na data para makalantaw Facebook Live, makapamati sa programming Sugid kay Pioy. Let me help you help yourself. Sa mga driver nga nagkatry sa dalanon, sako niya nga itong mga driver. Bisan kagahon, bisan paang, daw buhay na, labi nigit, balik eskwela na. Kamusta na gali ang inyong mga estudyante? Base pa-absenon nyo subong. Kami absent ka na lang to subong kay Buwas Holiday Man. Hindi gid. Hindi, yugid pagpaanadon ang inyong kabataan nga sagay absent, absent, absent. No? Kung kamo pala absent, lainon nyo na na. Ha, dapat ang mga estudyante naton, basta may klase, pasunlon gid naton. Para makatuon, para mag-alam, para maging iskolar, para makatapos. Sa ato ang mga Radyo Manibela drivers, hindi ko kayo nakakalimutan. Pero mukhang kinakalimutan nyo na si Tio Ipancho. Ha? Sa mga karinderya, bayang aga, mga nagpamahaw da, sa mga naklain-lain ng mga pharmacy, ang Rose Pharmacy, Haro Plaza Branch, nakatutok yan. Sa mga gwardya ta, sa naklain-lain ng mga universidad, mga eskulahan, sa aton mga tanod, nga naga-duty sa mong naga-rubing-rubing, mayad-ayad gid nga aga sa inyo. Sa aton mga kapulisan, maintaining the peace and order, kadamo man yapon sa mga checkpoint, and may mga langka gidaya. Labay ko kagina sa checkpoint, di ko lang pagyamba kundi yan. Daw si Hambog, tatlo sila. Daw minor di edad pa pala. Daw di Hambog sila, tatlo sila sa isa ka motorsiklo. Why? Pasala helmet, helmet. Kitao na gid nga nag-blink, blink to. Diniritso gid nila. Pagpara sa ila ang pasahero, ang katungang sa tunga ka pasahero, gulpi ng wawaw. Eh, may lahi, matatsismuso. Nag-parking ko sa unhan sa checkpoint. Sabi ko, chef, parking lang ko diyan, ay. Sabi niya, baw, panso, matsismis ka naman din. Ay, nakibot, eh. Minor di edad, no, mga around. Ang mga pangidaron, more or less, siguro, mga 16. No, mga 16, eh. Hindi ko mamala 70, siguro, kagamay siya, hanggang nag-drive. Tapos, ang pasahero niya sa likod, o, mga classmate, anay sila, guro, eh. Tagang sa likod, amo to ang medyo gurang-gurang guro, mga 17. Pero hindi to katungtong 18, amo to ang itsura. No? Ang balaan ko na nga, may labong kapili, matasang chicks ang una, mga batao. Una ko, pag una sila, pinara sila. Kaya una, pag halin sa may bangga, kita ko sila, ano nga mga minor de edad, hindi ka pahambuga pa, ikis-ikis, bla? Tiway mo ako nagbusina, kaya ba si makibot, kaya ba si matumba? So pinabayaan ko lang, dinasundan ko lang sila. Bukod ba mabadisgrasya din yung kabataan mo? Overtaken daw. Ang maka-overtaken ko blak. Kasi sa wayon blak. Kaya base madisgrasya. Yung maging cargo di konsensya ko pa kung madisgrasya. Ang malang sa wayon, mabahambal ko ng konsensya ko. Si kung sinaway mo tong mga kabataan, why pa itong madisgrasya? Te overtaken ko na tani. Dahil nakita ko, may checkpoint. Te matik. Pinaandar, pinaingin paandar ko tong suga sa sulod. Kaya mo na eh, di ba? Natunan natun pa. Para hindi na mag, para hindi ka na pag liliun ko sa pulis, abrihan mo ng suga mo sa sulod. Taon. Kulpi, pinara tong nagamotor to, tatlo kabilog, puro mga inordidad. Pinara, pagpara, pagpahigad. Kulpi, nagwawaw ang sa tunga. Wawaw, ganyan eh. Sabi ko, wala, ano, tinapukul sa pulis? Ano yung hinampak sa pulis? Paparke ang chip? Paparke ko di, anay, hindi naman sa isang pulis. Bao, Pancho, machismis ka naman di. Pag panaus lang yan, i-blinker ka, diba, panaus lang yan, i-blinker mo, upat yun mong himong headlight, naka-park light ka lang, libot ko to, huwag ko nagpakita sa kabataan, wow, huwag ko nag-interview, paham na mati-mati lang ko, dugay-dugay, ang polis, may kalma, inano ka, o isin na nagsakit si mo, why nagsakot? Ang natabo, gali, ang sitwasyon, gali, motor to ni tatay niya. Daw MIUI, tubla MIUI. Motor ni tatay niya, ginkuha nila, why sila naglisensya kay tatay nila. Away sila naglisensya sa tatay niya. Kay base may tabuon man mga checks, siyempre, kung mga estudyante, abog daw pa, katuwanto to si classmate ka to. Kay pasikat-sikat ka kami, motor ka mo. Agyan to ba na sang soltero ta? Paghambal sa pulis, no, this tatay mo.
0: Hindi kin mabukawas, tatay.
2: Nagwawaw kin sa. Di karoon, hambal sa pulis, at sige, hindi tatong magpukawan si tatay mo. Diin ang lisensya mo. Hambal sa driver. Hambal sa pulis driver. Huwag ko lisensya. Grabe, pag itong wawaw, pag abay wala lisensya. Grabe, pag itong wawaw sa bata sa tuha. Abi kay mambal ko sa inyo, di nato pagtalo ng motor, mabike lang ta mo. Nagbasulanay na sila. Grabe ka, basol. Siguro abot niya kung ano ang patabo. Di ang balsang pulis. Di, why ka lisensya? Di, sino may lisensya sa inyo? No, why, gichip? Isa student permit, wala agad. No, wala agad. Di, may rehistro ng motor. Grabe, pag itong wawaw. Siguro balaan niya nga ang motor ni tatay niya wala registro. Nagkanto pagin ang pulis sa likod. Bao, grabe pagin wawaw. Why pagin plaka? Grabe ka. Tangso sa akin si Porsche mata mo. Nanguli ang balsang pulis. Eh sige, why kalisin siya? Wala registro ne. Kaya ang ginahimo namon dre, mahimong pag-expire si chip mo. Kaya ang ginahimo, di, basta wala registro, wala lisensya, dalon lang anay namon ang motorsiklo sa police station. Nagpungko, nagitsadala ng bata, nagkisi-kisi. Hambalon mo si tatay mo, malichip, hambalon mo si tatay mo, karon. Kantuan niya sa police station, ang motor niya gawa doon niya to, pero kinanglan, pakita niya ang rehistro. Naglakad ako to, dumapatay ko kodlaw. Dumapatay na ko kodlaw to. Ang bata, naglakad ang duha, ang tag-iya sa motor, ang bata sa tag-iya sa motor, ginakupaan niya ang motor, hindi niya kipabayaan.
0: Ay, maluhoy ka mo, Jim. Maluhoy ka, sir. Hindi pwede. Dalon ko na yung motor sa balay.
2: Nan, sa mga mga ginikanan, na ginapahulam-hulam ang ilang mga minor di edad. No, sa ilang mga salakyan, mga labinigid ang motorsiklo. No, ito ba okay man ako ginatudloan mo, pero dapat may aras ang may lisensya. Nga kaupod, bisan student, may student permit, hindi na lisensya ang student permit. Dapat may accompanied or accompanied by a professional driver o may lisensya. Kahit kung hindi, embargo motor niya. Kwaong gina. Damo sa mga checkpoint subong, pero salamat gid. O sa mga nagapatigayan sa checkpoint, at least we feel safe. No, we feel safe sa Dalanon. Tamang oras, alas 12:39.
1: Tatak, RMN.
2: Karon, balikan man nato ng atong sports balita kay si Alex Yala pagkatapos magkampyon sa Birmingham Open. Baw na lutos na overpower siya kaina. O kagapon sang hapon, o kagabi, naperde si Alex Yala. And ang PBA Finals, patas na ang hampang. And sa mga taga-Tambalisa, lugar ni Boss Idol, kamusta? May kuryente na kamuda? Woohoo! Galing-galing. Lugar ni Boss Idol, amun pinaktatakda niya to sa solar. Di maayon na sa mong kay may suga na, may kuryente na. Dira sa may Tambalisa, sa may bahayin sa Concepcion. Sa aton mga pinalinga mga suke, kaga aton mga kauturan, nagpamati sa aton. We are broadcasting worldwide and nationwide. Palib na lang like, share, and follow. And kung may mga problema, sugid lang kay T.A. Pancho. Alas 12 sa alas 3. Kita mga lagad. And isang tulog na lang. Ah, may mga naka-claim na sang ilang mga race kits dito sa may bahay sa Festive Walk Mall sa may Mega World. Nakuha na lang ilang race kits. Nagapadayon mga kasama ang claiming sang race kits sa Tubtuba Buwas nga adlaw. Pizza, ay nai, basta Subo nga adlaw. Kaya po, nagsugod, Pizza Jess. And hasta karon, pwede pa i-claim ang inyong mga race kits kaysa Biyernes, which is a holiday. Nakabakal na kamusang flag. Dapat ha, pirmi ka mo nag amal, I love the Philippines, proud to be Filipino. Independence Day natin sa Biyernes, wala pa ka mo mga flag. Din ang pagka-patriot ninyo, wala ka mo mga flag. So sa itong mga pinalaga mga suki, we'll be giving you an update kung ano ang mga matabo sa June 12 dito sa may Festive Park Square, Festive Walk Mall, Festive Walk Iloilo, kag ano man ang matabo dito sa may Robinson's Place Haro, inigin na reserve naton para sa itong mga pinalanga ng mga senior citizens dire ka man sa syudad o probinsya, you are welcome to join. Sa aton mga natipon nga mga balita kaga mga impormasyon, labi na gid sa aton mga kabataan nga nagapangita sang ubra, naglabot sa 5,107 ka mga job vacancies o mga bakante nga mga pwesto ang igatanyag sa job seeker sa patigayunon nga kalayaan job fair sang Dole or Department of Labor and Employment 6 sa palabuton nga Hunyo 12, Biyernes, holiday sa adlaw sang kahilwayan sang Pilipinas. Kalakip sa nasambit ka mga job vacancies, naghalin sa 58 ka mga employers, 55 ka local employers ang magatanyag sang 3,418 ka mga job vacancies, kag tatlo ka overseas employers nga may 1,689 ka job vacancies sa mga may plano mag-abroad, no? Para sa ilang pamilya, pwede gid ka mo kakadto sa job fair. Maluwas sa kalayaan na job fair, may patigayon nun man nga one-stop shop booth sa nakalain-lain nga ahensya, releasing ding sang DILP check, kadiwa and livelihood fair sa 40 ka mga seller. Kadungan man sa pagpatigayon sa nakalain-lain nga probinsya sa Western Visayas ang tupad or ang payout kag ang Project Angel 3 sa probinsya sang Antique, Capiz, kag Guimaras Field Office. So sa mga kabataan no, sa mga kabataan ninyo nga tag 30 taon ang edad pero sa laguron man gyapon, baklis ang bond paper, baklis sila sa bond paper, hamyo i-print ang imong resume sa ato ni ban pagid nga balita nasyonal. Gin-anunsyo ni Senate President Pro Tempore kag Acting Senate President Win Gatchalian nga napirmahan na. Napirmahan niya ang payroll check sa Land Bank of the Philippines kag gin-aprobahan ang pagpagwasang sweldo kag benepisyo sa mga empleyado sa Senado.
1: Tatak, RMN.
2: Suno kay Gatchalian, naging kilala siya sa mga financial institution bilang authorized signatory para sa financial transaction sang Senado. Matatandaan nga nagwa ang issue nga nagaproblema ang mga trabahante sa mataas nga panalgan sa Kongreso bangod hindi mapagwa gileyo ng ila sweldo kasunod sang issue sang liderato sa tunga ng Gatchalian kag anay Senate President Alan Peter Cayetano. Pahayag naman ni Gatchalian nga sa pihak sang gahod sang politika nagapadayon ng trabaho sa ng Senado sa idalom sang iya pamumpagapamuno lakip na ang pagpatuman sang obligasyon sini sa mga empleyado. Panindugan niya nga daw adlaw nga nagaservisyo sa nasyon ang natumod ng mga trabahante gani responsibilidad niya nga siguraduhon nga nabato nila ang nagadapat sa ila husto nga oras.
1: Satak, RMN.
2: So ano pa ang ginaulat-ulat ni Senator Alan Peter Cayetano? Nga sagay pa gut-gut-gut-gut-gut-gut-gut. Sagay pa dot-dot ang kaugalingan mo, ikaw Senate President. Huwag ka ganigit papirma da sa mchike. Dapat graceful exit ka na lang, no? Paumod ka na lang. For the sake of the Filipino people. For the sake of the Filipino people. Amo na yung pwede mong himuon. Uy, ang amon nga number one kagawad. Ang gin-reinstate sa barangay Kalapalan para sa Commission on Education, kagawad and future kapitan sa Kalapalan, Fer Peryong Dulalia. Kagawad Fer, pero Dulalia, nakabalik tayo si Kagawad Fer. So sa education, sa mga estudyante da, kay nakabato na bila mga barangay sang tag 200,000 no, halin sa national government, halin kay presidente, ang 200,000 ini para ini sa barangay, ang 100,000 para ini sa education, sa mga scholar, labinigit sa mga estudyante nga mga graduating sa mga barangay, sa mga less fortunate. Kagang 100,000 is para ini sa barangay projects. So kada barangay na bato na ini ni Mayor Raiza Trenas, no, ang cheque ang tag 200,000 no para sa tanan-tanan ng mga barangay ara na. So 100,000 para sa scholar, so education ini, no, para sa mga benefits ni para sa mga estudyante, labi na kayong graduating students, no, scholar nan kag 100,000 para ini sa barangay na identified na ng mga barangay project. May ati kagamay, at least may ara kada barangay. Ilang nga hindi makaptan ina sa mga kawatan. Mga nagapangurakot lang daw, laton lang na may pundok at kurakuton. Mayroon lang kay ara si Kagawad Per Dulalia. Kagawad Per, kapitan! Sa iba pagin naton nga mga balita ining pagkamatay, no, balikan naton ining pagkamatay sang kagpagkalumos sa mga duwa ka mga estudyant student athletes sa Ateneo de Manila University. Naghatag na sang direktiba ang Department of Justice o DOJ sa NBI nga imbestigaran ang pagkalumos patay sang duwa ka mga student athletes sa Ateneo de Manila University sa tiyon sang team building activity sa Pakulaw, Aurora sang Hunyo 8. Ang mga biktima amo na si Rene Baterbonia kag Divine Adeli. Suno sa PNP wala kuno sang foul play, no, pure accident. And suno sa PNP ang cause of death, no, ang cause of death sining duha ka mga atleta nga ini is ang cause of death is asphyxia. Asphyxia. Amo na ang known of ang cause of death sang duwa. So ano ang asphyxia? It's also known as suffocation o sa malikot nga sigulanon. Ang pagka ng rason sang ilang pagkamatay is pagkalumos. Kaya ang asphyxia is also known as suffocation. It happens when your body doesn't get enough oxygen to keep you from passing out. So nalumos, basta madulaan na ganis ang oxygen ng inyong alawas, amon eh, lipong ka na ni. Pag lipong mo, ara ka sa dalom sa nga tubig, eti lumos ang imo nga guaan sini.
1: Tatak! RMA.
2: So ang pamilya hindi magpating nga wala foul play, amo na nag-inpasa ini, no? Ipasa ini sa aton nga mga sa NBI o National Bureau of Investigation kay amo na damo gani nagagluwa ng mga balita nga sige lang hindi nato pagpangunahan ng aton mga kapulisan mga investigador. Sa iban pag inaton ng mga balita, masubo-subo ang mga nagakalatabo dito sa may Mindanao. Liwat nga gintayog, sang magnitude 5.1 nga linog, ang Glan Gian Sarangani, alas 5.13, sang hapon, Hunyo Ajes. Kaga wala lang dugay, mga kasama, may mga linog man. No, ang Sarangani, just yesterday, no, June 10, just last night, 9.54, no? Ang magnitude 4.9. Nabatsagan man kagabi, no? Dira sa may Antique. Aninii Antique 11.49. Antes kita mag-duty dire, ginatayog man sang linog ang Aninii Antique. 2.6 ngang magnitude sang linog dira sa may Antique. Sa iba pagin natin yung mga balita, no? Ining ining kaguluhan sa Senado, ining ginamo kung sinong kilalahon nga majority, oy daw lapit nang ini matapos. Kaya suno sa aton nga na baton nga balita, impormasyon sa aton nga informant, daw may isa kad senador nga magalumpat sa new majority block para maunta tining stalemate kay 12-12. No, 12 sa pihak, 12 sa pihak. Kung malumpat ini sa new majority na ginapanamunuan ni Senator Win Gatchalian, makaboto na gidini, legal na gidini, legit valid na gidini, na makaboto na sila sang new Senate President.
1: Tatak! RMN.
2: So, sino ang ginahuring-huring nga malumpat sa pihak nga panalgan? Ang ginatubo din eh, si Senator Joel Villanueva. Amo na lang niyang ginahulat-hulat si Senator Joel Villanueva. Once magalumpat na ini, itso na ang tanan. Sa aton mga kauturan, dira sa may Mindanao, no, gamat-amat damo nga nagadamo, kaya subong search and retrieval na. Wala na yung search and rescue. Pero nagalaom kita gihapon, ano? Sa Mindanao, nagalaom kita gihapon nga may ma-retrieve o may ma-rescue. What sa mal natong rescue, buhi. Amo nang aton ginalauman. We are praying for that. Pero after this quake hit Mindanao, mga kasama daw mahat gakalatabo ini daw kahinay sang kahinay sang ilang pagmaniubra dira sa mga nagumuho mga building. Ang masakit is search and retrieval. So once ang retrieval, mga patay na ina. Ang numero sa mga napatay sa linog sa Mindanao as of yesterday, halin sa BFP no, sa Mindanao, nagsaka na mga kasama sa 53 o 53. Nag-amat-amat saka nga nag-amat-amat saka pero hindi pa lang ini. No, may gina-project ini nga masaka pa ini to the number of 80 to 100 no, suno sa iban nga reports. Ang provincial government sang Sarangani sa may Mindanao nagdeklarar na sang state of calamity.
1: Tatak! RMN.
2: Alas 12:53, padayon nato ng mga balita kag mga impormasyon naton matipon pati na ang showbiz balita kag ang aton nga entertainment balita. Oy, may ngaga kay Parimotok ng RA Car Display. Parimotok, may ngaga sa iba da Parimotok ka. And announcement sa mga gusto mag-claim sa ilang mga race kits, no? Nagapadayon ang pag nagapadayon kita sa pag-distribute sa mga race kits para sa aton nga RMN Freedom Run sa Friday, June 12. Pwede nyo na sarang na makuha sa alas 11, tubtub alas 6 sang gabi. So, buwas nga adlaw, asubo nga adlaw, Huwebes, pwede nyo i-claim 11 a.m. to 6 p.m. sa tubang sang Studio Matic, second floor ng Festive Mall Mega World. And palihog lang sa mga maklaim, palihog, dala lang kamo sang inyo isa ka-valid ID.
1: Tatak! RMN.
2: Padamo man sa mga brownout, no? Ang Visayas Grid, nagapadayon ng red alert status. Kita nyo, kagina sa may Kalaparan, bahin sang Arevalo, ang Molo Feeders, no? Naka-experience siya sang brownout, mga dua, no? Dua ka oras, lauman, mga 2 to 3 hours. Ining mga brownout, tungod sang Visayas Grid alert status. So, 2 to 3 hours. Sige na, mayo kay 2 ka oras. Oy, si may pagkapiolo ang nag-imo sang aton nga jingle. Ha? May aga si mo, may pagkapiolo. Morning nyo, wala RMN sa radyo. Ha? Wala gani sa radyo. Tig-agi daw. Online pa lang gani. Tapapang. No, mapamatian lang ang aton nga, mapamatian ang programa isugid kay Tiyoy. Fire, no? RMN application, YouTube, and Facebook Live. Sa Facebook, DYRI RMN Iloilo. You can post your comments, your suggestions, mga kasama. No comments nyo, mga suggestions ninyo. Ang inyong mga problema, mga pamangkot, pwede nyo gin ihaboy dire sa ating Facebook Live or pwede nyo makutawgan via 0933-879-0931.
1: Tatak! RMN!
2: Ang aton nga presidente, no, nagpadulong man sa General Santos para inspeksyonon ang mga nagkalaguba ng mga eskwelahan. Kagad nagapromisa ang ating aton nga pangulo, aton nga presidente, na maghahatag ini sang 100 million pesos, no? 100 million pesos para sa pag-recover, no? Para sa mga nagkalaguba dira sa Mindanao. And si Senator, former Senator Manny Pacquiao, subong yara sa may Estados Unidos, nagapahayag man, nagpagwa man sang iyang pakigunong para sa mga kautura niya dito sa may Mindanao, labi na kita sa Sarangani, no? Sa may Mindanao, nga magabalik

0: Sobra lang ah.
1: May mga sobra lang. No, man lalo ni ang kapinagid ng mga nabuligan sa nga ilan sang nagligad ng mga tinuig sa ilang mga problema, no, sa mga sitwasyon nila. No, it's now time to give back. It's time to give back to the needy. Sa Mindanao, sa mga gusto magbulig, check lang ating Facebook page ara ang RMN Foundation para magdonar, no? Kung sino magdonar, ara mga bank accounts nila, pati GCash kung gusto niyo magpadala, bisan gamay lang ini, no, nga bulig para sa atong mga kauturan nga nasalanta dito sa Mindanao.
2: Tatak RMN.
1: Pamangkot sini, are we, no, ready na ba kita? Kung nga kita nga mga Ilonggo, palayo lang, no, knock on wood. Kung nga diri sa aton matabo biang linog. Are we ready? Preparado kita yan? Well, wala ni hambal nga. Yawa kita nga may mga maabiso, nga may malinog, kayo malinog. Gulpihan na ini. So dapat be on our feet, no? Be on our toes. Be on our toes. Ready lang kita in kaso matabuin na, no? Balam dapat balaan naton kung anong aton himuon na hindi nga unahon naton ng panic. Unahon naton ng pag Facebook live kung may matabo ang mga trahedya. Pero gabay lang wala na, no? Gabay lang wala na. So mga muyo gid kita. Impit nga pagkamuyo sa aton Ginoo na hindi na matabo sa aton ini. Kaya hindi man matabo sa iban pagid ng mga lugar, no? Kani tama na ini. Magabalik kita with more updates. And more balita lokal, balita internasyonal, showbiz balita kay si Dennis Padilla, mala-ala Brad Pitt na daw. Kaya syempre, ginabantayan ang ating showbiz and sports balita.
3: Isugid kay Tiyoy.
1: Mga kasama, ininga bahin, dulong na sa aton sang Capejenio 14-in-1 Herbal Coffee. Hindi ako nagluloko. Basta sinabing 14-in-1. 14 ang sangkap sang ininga kape. Amo nang Capejenio 14-in-1 Herbal Coffee. Kilala ini nga nagapahubin, nagapahilayo sa balatian, gapanami sang aton nga pagpamuhin, nagaparelax sang aton nga huna-huna, gapautay sang pulaw. Gagagin patamis ini sang stevia. So may mga kultura naton nga diabetic, kung mga conscious sa ilang blood sugar, pwedeng-pwede git sa inyo ang Capejenio. Kay pinatamis sang stevia, kagin panami pagid sang non-dairy creamer. Capejenio 14-in-1 Herbal Coffee. May sangkap ini nga collagen, may mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds. Namin isa, basta maghuhimo ka sang frutay, no? Sang shake, no? Mga fruit shake. Amo na ginabutang ni Mrs. Chia seeds kay namin isa ito nga digestion.
2: Tatak! RMA.
1: May sangkap man ini nga black cumin, kokwa, goto cola, may maca root, may ginseng, and syempre, ang Capejenio 14-in-1 Herbal Coffee, may kape! So ano pang ginahulat nyo? Bakal na kamo, Capejenio 14-in-1 Herbal Coffee. Available ini sa mga suki ninyong mga botika. E na pwede ka mo kabisita sa may Zamara Shop, iping sang Sarabia Optical. Dila sa may Mary Mart Mall, kung makasaboy ka mo da, sa may sa Mary Mart nan. Pasabay, pwede. Sa mga tiyangge, mga sari-sari store, sa mga kapihan, suggest ko, bakal ka mo.
2: Tatak! RMN.
1: Kay sigurado kung may stock ka mo sang Capejenio 14-in-1 Herbal Coffee sa inyong kapihan, damo gid na ya ang mabakal.
2: Tatak! RMN.
1: Kabakal sila ganit 3-in-1, 14-in-1 pa yan. Mayong nga ka sa aton mga pinanaga mga suke. Online, damo online. Sabang, naka-like na ba? Naka-share na ba? Naka-follow na ba sa aton yung Facebook Live? Aba, kung wala pa, palayog lang i-like kag i-share. Ah. Sharing is loving. Check natin ang latest weather update. Kaupod ang pag-asa.
2: MN News, panahon.
1: Kabo daton sa linya live si Engineer Rolly Cuenca. Engineer Rolly, maing aga.
0: Sir, may nga, sir, kag sa atin man yung mga tagpalamati. Kung natin latest sa update,

0: adlaw June 11, year 2026. Ang best monsoon or habagat nag-epekto sa western section sa Northern Luzon. Dili sa sa western Bisaya, sa makaksperyensa na sa gihapon sa maayong panahon, may mga posibilidad sa mga isolated, yung mga pagulan-ulan, pagpangilad pa nag-uog, dala sa mga localized thunderstorm. Ang inatagtog kasarangan natin ng hangin, gikan na bagat na ang panabagat na nakatungdan, gudlain sila sa makana itagtog kasarangan ng mga pagbalod sa aton sa Katkata. Forecast temperature natin nga sa 26 to 31 degrees Celsius. Adlaw natin magabot lak alas 5.27 subong aga. Tagan mo natin latest sa draft day, talitin sa ilili pag-asa, Rolly Cueca.
1: Engineer Rolly?
0: Yes, sir.
1: Subong haba agat, pero perti ka pa ang subong, ano? Amin epekto kayo din isang El Nino, Engineer Rolly?
0: Yes, sir. Possible na, sir, nung may laman nga, mainit nga panyempo yung El Nino natin. Pero mas mabatagan natin yung El Nino natin pag-abot sa dry season natin. Particularly, na, sir, sa bulan sa November or December up to sa first month, no, sa year 2027.
1: So, kinaandan ini ba sa mga October, November, mga November, December, tugdao ng hangin. So, subong mag batsaga na ito, mas mapaang pagigiling ato maging Disyembre ni Engineer Rolly, no?
0: Yes, sir. Possible na, sir, no, kag mas badako ang chance sa mga drought, no, or ang pagtuyot natin, no, baga mas manubo ang chance sa mga pagwala natin. So, mag-resulta yun siya sa pagnubo sa mga level sa mga tubig natin.
1: And in general, today is a Thursday. Sa inyong projection, 2 to 3 day projection ninyo, maging maayob lang atong tiyempo. Wala kita sang any weather disturbance this coming weekend, in general.
0: Yes, sir. Based on nga, extended weather outlook, mangina maayoban o magapadayan maining maayong panahon natin since as of now, wala pa naman kita may nakiplatang posible maka-epekto sa dalagat ng atong panahon.
1: Sige, with us, Engineer Rolly Cuenca. Madamo salamat, Sir Rolly, and good morning sa imo kag sa mga kaupdanan mo sa pag-asa.
0: Yes, sir. Thank you kag mayong agaman, sir.
2: RMN News, panahon.
1: Salamat, Engineer Rolly Cuenca. So the coast is clear. Mayong aton tsepo, pero puwerte ka pa ang amo nga niyang balsang aton nga national government nga dapat magpreparar kita. Yes, tag-ululan. Pero once matapos ang tag-ululan, ining dry season na naton, until the next quarter, the first quarter of next year, no, 2027, amo ni maprolong ang El Nino, so amo ni ng kakulangan sa tubig. Ano na kapreparado? No, dapat sumong ginapreparahan na ni sa nga aton ng mga LGUs, ang syudad, kag probinsya sa Iloilo. Ginapreparahan na gidini. Hindi na naton paghulaton pa. Nalapit na ang October o November kag bigto pa ta na makarangkarang. Ang ating weather update, mga kasama, buhilog nga ginadulong sa aton sa Klinika D3 Bio ni Doc Ramil Uy. Ginalikawan mo ba lang magbalik ang hepatitis nga nagatugas ang paghubag sa imo atay? Nahadlok ka ba lang ang malatnan sa sulalobliwat? Kaya kadamo inisang komplikasyon nga dala tulad sa shingles o tikus. Nakaagi ka na ba TB? Kaya nakulbaan ka magbalik ini? Relax ang abyan. D3 Bio mo na. Ang D3 Bio puno sa medium chain triglycerides nga ginaproseso sang lawas ta maging monoglycerides. Isa sa pinakaepektibo ng mga monoglycerides nga ini ang monolaurin. Ang monolaurin kaubot sa ibang pagid ng mga monoglycerides sang D3 Bio ang pinakaepektibo nga natural na antibiotic kag antiviral. Ini ang gapanubos ang aton nga viral kag bacterial load sa lawas. Rason nga hindi na magbalik-balik ang mga balatian tuga sa mga mikrobyo nga ini. Lower your viral and bacterial load. Mag D3 Bio adlaw-adlaw para impeksyon marikawan. Para sa imong ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo na yan. Ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Bakal ka mo kaya kambyo klima, usog idong ubo, sipon, hilanat kag trangkaso. Hindi mo na paghulaton nga malatnan ka pa. Proteksyonan ng lawas, inom kita D3 Bio. Mabakal sa mga suki niyong mga butika, kag sa klinika De Alternativo Medicina and Wellness Center. Dira niyo mabakal ang mga tanan nga produkto ni Dr. Ramil Uy, kasubong sang DTX 500, Pure C, kag Klinika D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Haro, no, kilid sang Robinson's Haro, Salvation Street sa siyudad sang Pasig, Barangay Baybay Miagao, San Jose Antique, Kulasi Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo, lapit lang sa Sara Public Terminal.
2: Tatak RMN.
1: Sa aton mga suke, ang aton nga RMN Freedom Run, lapit-lapit ng aton nga RMN Freedom Run, ha? June 12 na may mga good announcements kita. Maayo nga mga announcements para sa inyo karon, sa mga maintra. Pero sa mga taga San Enrique, kaga Pasig City, yari na ang ating power updates. Puwerte na ka pa ang may mga brown out pa. So ini ang ginalawag tani, scheduled brownouts. Naka-post ini sa Facebook sang Eleco 1, Eleco 2, Eleco 3, sang More Power Gimelco. No, sige na, kuha ko na para kamo, mati na lang kamo. Sa mga taga San Enrique, kag Pasig City, may 7 ka oras nga brownout karon June 11, alas 9 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon. Ang apektado sa San Enrique, ang sitio Simsiman, kag Abaca. Sitio Simsiman and Abaca. Sa Pasig City, ang Agtabo, Delicanan, kag Hemomua Agahon. Diwat sa Pasig City, 9 a.m. to 4 p.m. Agtabo, Dalikanan, kagang Hemomua Agahon. Nakakadto kita di sa may Hemomua Agahon sa eskwelahan na. Mas mayo ka nito. Tapos mga LGUs, mga ginapunduhan ng mga eskwelahan. O, labi na ginaskwelahan. Tani, hindi lang classroom, kung hindi solar panels. No, dapat solar na gitin eh. Hindi na wala na baterya, baterya. Hindi na baterya, baterya. Ang solar panel na lang on o off-grid. No, nga kung arang adlaw. Kung arang adlaw, te, mausar nilang kurinti. Kung way adlaw, te, kurinti sila eh. Hindi nang battery, battery ni. Kaya kung mag-battery, battery, eskwelahan. Ay sus, hindi na na. Kay sino bang makatiner sa eskwelahan sa gabi? Wala man. No, dapat na mga solar para pulido. Ang off-grid na lang, hindi na on, off-grid. Kaya on-grid, sorry, on-grid. Ang off-grid, amo na may battery, di ba? So, ang supply, ginausar nyo, kung wala sa may usar sa supply, ginabasya niya, ginabdulo niya sa battery, ang mga power nga ma-save sa panel, ginabutang niya sa battery. Para kung gabi, hapon, o kung magagulugalaom, battery ang usar niya kuryente, dapat on-grid sa mga eskwelahan. Samtang may init, usaron nila ang power halin sa adlaw. Kung wala, kung tag-ululan, balik sila sa kuryente. Hindi man natin hambal masiro, kung hindi ma-minimize. Diba? And maximize natin ang power from the sun. Renewable energy ba? O, sa mga taga-dingle, sa mga taga-dingle, may 8 ka oras nga brownout subong adlaw, June 11, 9 a.m. to 5 p.m. 8 ka oras sa 9 a.m. to 5 p.m. Barangay Sinibaan Dingle. Liwat, Barangay Sinibaan Dingle. Sa Concepcion, bag-ulang kasiga dira sa may Tambalisa. Subong adlaw, apektado sa nga 10 ka oras.
2: Tatak, RMN.
3: Aragoy, Choy.
1: Grabe, 10 ka oras, Ged. Ang apektado ni Concepcion, San Dionisio, kanyang mga barangay sa Ahuy. Subong ini, ha? Scheduled ini, scheduled notice of emergency power interruption halin sa Eleco 3. Unahon nato, ang Concepcion, Sa Concepcion, magasugod alas 7 sang aga, dugtob alas 5. Ang apektado sa Concepcion, Bakhawan, ang porsyon sang norte, Bakhawan Sur, Batite, Loong, Makalbang, Niño, Nipa, Plandico, Poblasyon, Tamisak, Makatunaw, Tuluktuan, Kag, Tambalisa.
3: Aragoy, Choy!
1: Pagulang kasi, gabran out naman, boss! Maugtas naman si Boss Idol ni karon. Ay, hindi na maugtas si Boss Idol. Kami solar, galing. No? Sa San Dionisio, amo man, 7 a.m. to 5 p.m. Ang apektado sa San Dionisio, ang naburot. Naburot lang ang apektado. Sa Ahoy, 7 a.m. to 5 p.m. So, pamalansa na ka mo sumong. Kasi buwas pa ka malansa, malate ang estudyante. Gusot naman yung mga uniforme. Sa Ahoy, ang apektado ang Bucana Bunglas, Rojas, Puente Bunglas, Silagon, Lanhagan, porsyon sa Lanhagan, kag ang Pantalan Navarro. Liwat sa mga taga-Ahoy, Bucana Bunglas, Rojas, Puente Bunglas, Silagon, ang porsyon sa Lanhagan, kag Pantalan Navarro. Amo na ang ating power update. At least guided ka mo. Samtang nagapamati at may info na ka mo. May idea na ka mo kung diin ang mga apektado sang brownout. Ang ating power update tulong sa aton sang Santon Plus Gold. Mga kasama, kung herbal food supplement na epektibo ang hinahanap mo sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahin ng sakit, yari na ang solusyon. Santon Plus Gold, ang may pinakamataas nga super antioxidant sa tanan nga herbal capsule. Ang Santon Plus Gold mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Dahil ito po ay extracted mula sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. Kaya bili na sa mga sukin yung mga butika, Santon Plus Gold. Tag 14.50 pesos lamang, FDA approved. Kag produkto po ito ni Doc Remelito Uy. Mabakal man sa Yes to Health Clinic. Sa 125 Ayang Building, Yolo Street, City Proper, malapit sa Midtown Hotel. Bisita ka mo na sa Yes to Health Clinic, Domingo sa Biyernes. Arada si Doc Ray Empinado. Arada ang ato mga Doctors of Alternative Medicine. Libre ang pa-check up upod ang mga medical doctors.
2: Tatak, RMS.
1: Say yes to health. Ala una, 15.
2: RMN News Sports.
1: Ari ang ginahulat-hulat niyo ng sports balita. LeBron James. Ari si Papang LeBron. Si LeBron James has officially been named. Nogin niyad lang. Times, ining Time Magazine. Times most influential person in sports for 2026. Halin sa 16-year-old a kid sa cover ng Sports Illustrated to Athlete of the Century. Amo rin makuha ni LeBron James. And subong, aran sa cover sang Time Magazine. Mga kasama, si Papang LeBron James. So sa mga nagasuya, kaya Papang LeBron James na he is the GOAT or he is the King, we'll leave it up to you. No, kay siyang hinginhingadlan sang Time Magazine. Sa ibang pagin naton nga sports balita, mga kasama, ang Barangay Ginebra, perde kagina. Kanami, amon yung naming championship. Perde kagina ang Barangay Ginebra. Pinerde sang TNT ang Barangay Ginebra sa game number 4. Subong, tied na ang serye, patas na. Tag-duwa ka daw, kag-duwa ka perde. Nagtapos ang hampang, 106-98. No, 106-98 kung sa diin, nagdaog sa game number 4, ang tropang TNT. Hiwatin sa Smart Araneta Coliseum. And ang tao, puwerte kadamo, 16,000 ang naglantaw, fully packed. ang Smart Araneta Coliseum.
2: RMN News Sports.
1: So, buluban tayo na ito ng game number 5. Amo niyang ginasilingkungan namin nga klase nga championship ini. Ang TNT kag Ginebra kay match-match gabay lang. Nga buwas, magdaog ang San Antonio Spurs para balik naman sa Knicks ang game number 5.
2: RMN News Sports.
1: Sa PBA Manigapon, si Justine Brownlee nakuha kag nagdaog bilang best import, PBA best import, no? Ginahiwat ini during game number 4 ng Commissioner's Cup Finals. Subong ika-apat na ini nga best PBA best import ni Justine Brownlee.
2: RMN News Sports.
1: Samtang sa tennis, pagkatapos magdaog sa Birmingham Open, si Alex Yala na overpower siya sang rank number 19 na si Iva Jovic, no, too much to handle for a second time and a falling out mga kasama si Alex Yala, pero salamat sa laban, blowout eh ang score is 2-6, no, sa first set 2-6, duwa lang ang dinagaan ni Alex Yala. Kaga sa second set, 2-6 man para sa Queen's Club sa may London. Sa ibang pagid naton nga balita, balantayan ini ang hampang sumong sa karon ang sang San Antonio Spurs kaga sang New York Knicks game number 4. Mga kasama, gabay lang wala na may tapunglay. Kaya ang pinakamasadyang coverage sa bilog, no, nabatian ko sa bilog na pungsod Pilipinas pati international. Damo naman kayo may nabatian mga naga-cover yung mga cover. Kung may naga-cover ka, kung galantaw ka, may naga-cover sa ngampang daw, okay lang. Pero ang coverage ni Radyoman Reagan Arlos, ni Boss Idol, kag ni Radyoman Israel Don Dolido, si Master Don, puwerte daw, malumpat ka sa pulungkuhan mo kung sila mag-cover. Daw matsag mo daw, ara, kagit sa tunga, sang Madison Square Garden. Pati ang tapunglay. Si Pablo nagtapunglay, si Cap ang nagpatunga. Balantayan, karon nga adlaw, Hunyo 11 ang ika-apat nga hampang sa tungasang New York Knicks kag San Antonio Spurs para sa 2026 NBA Finals. Mag-aumpisa ang game number 4, alas 8:30 sang aga, Philippine time. Karon, tingwaan sang San Antonio Spurs nga mapatas ang record batok sa Knicks agud mahimo nga 2-2 ang standing. Kasunod sa pagdaog sang San Antonio Spurs sa game 3, sigurado na nga may hampang pa ang duwa ka teams sa Domingo, Hunyo 14, bangod best of 7 series na ang finals. Bantayan na dire sa DYRI RMN Iloilo kag sa 774-774 sa inyong aliliswan ang live coverage sang NBA Finals. Sa Johnny, I'm very excited. Excited again ko. And yan mga kasama ng ating sports balita.
2: Tatak RMM.
1: Ang ating sports balita doon sa aton sa Santon Plus Coffee Mix, isa pa ini ka produkto ni Dr. Remelito Uy. Yari nang saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya nga kape. Santon Plus Coffee Mix, may isang cup na soya, may xanthones, and may malunggay. Amoy niya yung caffeine-free coffee. Gani, hindi magsulabang inyong asulok-sulok, biskan imno nyo ni aga o to hapon gabi. Pwedeng-pwede. Wala kami batyagan nga pagsulab sang sulok-sulok mo. Hindi ma-reciprocar ang acid mo. Hindi ka makiang-kiang kang daw nakalapak ka san lansang kaya nagbanog na naman ang arthritis mo. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Produkto ni kalidad sang Yes to Health ni Doc Remelito Uy.
4: Isugid kay Tiyoy.
1: Tamyaw-tamyaw kita, anay. No, tamyaw kita, anay. Antes kita mag-showbiz balita si John Mark Alumbro. Pang good morning sa Radio Manibela Drivers. Si kagawad, no, diri sa Kalaparan, number one kagawad namon. Si Fer Peryong Dulalia. May nga gaman kay Mama Florencia Sukaldito Kalimpay. Nanay Flor Kahilig. May nga ka kay Ma'am Gemma Pendon, Lorna Vasquez, Snooki Galon, Aileen... Ma'am Aileen Dizen Paraico, Ma'am Mary Ricabar, si Parimotok RA Car Display, salamat Parimotok. Si May Pagkapiolo, si Tatay Ensyong, Papang Miling, kay Tatay Berting, naka-monitor. May mga pulaw-pulaw, kumbla sa mong kipansyo. May nga kasi mo, ka-Berting. Si Mama Florencia Sukalito Kalimpay, Edna Perwalila, Kap Melvin Cubar sa Barangay Dungzol, Pototan. Kay Ma'am Inday, Mary Lou Estelliore Patiño, ara sila sa buong sa The Hague, Netherlands. Nakapapicture gani si Ma'am Inday, Mary Lou Estelliore Patiño sa ano kay Harry Roque. Tinamba na mo Mama Inday. Si Ma'am Inday. Si Ma'am Alice sa Pride Rates, galing ato to. Ma'am Alice, ambala mo si Harry Roque nga, pangita ka to sa Pilipinas. Si Mami Inday, Mary Lou Estelliore, Patiño. Hello, Mami Inday. Mabakal ta sanyoy para may power ta. Ano nga sana? Irene Solano, kay Vergara Hieronimo, Carmela Lacbanyas, kag Erlinda Perez, kay Bona, Gargarita, Cristina, Bigota, Tenero, ng Purok Taytay. Barangay Mabini Villadolid. Ma'am Margie Cubillas, morning. Si Ma'am Lorena Rabe. Ma'am Susan Pisascar. Sir Jespal, good morning. Ma'am Cindy Popo. Ma'am Telly P. Fer. Ma'am Angel Cuevas. Ma'am Mafe Pedregosa Andaya. Gamelong family sa Poblacion, Nueva Valencia. Tamiyo ka mo, Nanay Flor. Si Ma'am May Subang. Dahil sa may Tansa Bonifacio, nagapulo pangapi na si Ma'am May. Si Sir Dicoy, Catalan Lamprea. May nga ka, Sir Dicoy. Laban-laban, aras na sa iyang massage chair. Subong. Nami sa massage chair, kasi pwede mahulam na. Mga isa kasimana lang, Sir Dicoy. Evangeline Bakabak. Andito ka lang pala, bakit di kita marinig sa radyo? Ma'am Evangeline Bakabak, kasi wala tayo sa radyo. Dito lang tayo sa Facebook Live, kag sa RMN application, kag sa YouTube. Si Lynn Landoy, Gregorio de la Cruz Catherine sa Rose Pharmacy Haro. Sir Jojo Sedano, Samuel Arco, Ma'am Jenny Halyurina, Ma'am Fe Capada. Si Irene, si Popoy, Rial Lagamon, Edsel Pahimolin, Nanay Rod, may nga aga sa inyo da. Agosto 5, Glenn Chang, Ram Grace Hilado, kay Mayora, may nga aga si mo Mayora, Ma'am Sisi, kay Maing Tindogna, Nevatsa Anutrof, Sunny Galio, Gloria Abada, kag Mar Tabares, salamat man. Kay Ma'am Avec Paez Esmeralda, mayad-ayad gid nga aga. Kagawad at Dina Hermano and Ma'am Delsa Hermano. Kay Ma'am Bernadette Labispecion, Sir Marlon Franco Supremo, Sir Noel Jimenea, Sir Fritzio, may nga aga. Kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, mga Pilyora and Pudena family. Si Sir Gilfred Dionio, Ma'am Grace Soberano Doremde Sudusta, Ma'am Evelyn Gigax, Ma'am Rona Mahandukon, Nori Barcelona, Lance De La Rosa, Sir Kim Yvonne Ferrares, Sir Shokoy Shokokoy, good morning man kay Romeo Manaay Jr., Buds Jr., sino pa ni? Sir Router Infante, Arasa Negros, mag-enjoy-enjoy bakasyon ba? Mayo nga aga sa inyo. Salamat sa pag-upod. Sino pa? Dalingge, dahil sino pang... okay, si... Nagadula-dula, aw. Maing Tindogna. Maing, gidya. si Rose Hudtuhan, Janet Lopez, Sir Steve Deximo. Mayong aga sa inyo. And sa ibang pa, sige, padayo na natin na karong dugay-dugay ang mga laiga, ang mga pagtamyaw. May nag-PM pa sa akin. Uy, Tiyoy, mayong aga sa imo. Congrats kay Malik Jed Kanaan. Amba ni Mama Bernadette Labez Peson. Ano na si Malik Jed Kanaan, ma'am? Nag-ano siya? Diin nag-daog. Sige. Sa diin pa si Coach JD Diraw. Mayong aga. Tag sa mga taga Lanag. No Lanag. Balanag Santa Barbara. Salamat ha. Sa inyo nga pag-invite kanamon. Ang Team Litik sa nga Buena Vista, Guimaras. Kay mahampang kami na kuno sa Biyernes, no, Independence Day. Sa hapon pa man. Kontra ang Team Payaw. Good luck, Team Payaw, and good luck, Team Litik sa Buena Vista, Guimaras. Salamat sa pag-invite, Team Lanag. Kaya pare Raymart Cabrera and the Cabrera family. And sa Petsa 21, uy, salamat sa Grossim family, no? Sa pag-invite man ka naman, dira sa may Sara sa Petsa 21, Domingo ini, sa Sara sa may Sara Market, no? Tubang sang market kuno ini ang field nila sa One Day League para ini sa in celebration of their upcoming Sulay Basya Festival sa June 24. Pero ang hampang June 21, arad ang Team Pepong ng Lambunaw para Remus Arceta, ang Team Santa Barbara, Team Sara, kag ang Team Litik. Salamat gid sa mga mabulig kag nagmabulig sa among pamlite. Thank you. Sa tanan-tanan. Sige, dako tayo sa ating entertainment balita. Ay, antes gali ang aton nga entertainment balita, alauna 29 na.
2: Tatak! RMN!
1: Kadasig sang aton nga oras. Alas 9:29 na gali. Sa aton mga kauturan, mga classmates, ano, ang aton nga RMN Freedom Run, isang tulog na lang. No, boss, RMN Freedom Run na. Independence Day na, boss. Sa aton nga ika-20 niya relaunching anniversary sang RMN Iloilo upod ang 95.1 IFM sa aton nga RMN Freedom Run. May-ari ini nga apat ka category: 20 kilometer, 10 kilometer, 5 kilometer kag 3 kilometer. And may mga premyo para sa first, second and third. When I talk of prize, it's cash prizes, no, cash prize. Kaya hindi lang yan, may premyo din, kaya may paraffle kita. Ang aton paraffle on air. So tanan-tanan nga nag-intra, ihulog nilang ilang mga stub. And pagkatapos ang RMN Freedom Run, kaga 20th relaunching anniversary, magabot-gabot. Kung sino ang magabutan, no, diri sa studio, sa mga news and public affairs program, may mga premyo. Halin sa NIG Marketing and, syempre, City Furniture Appliances Store. Ni Boss Totong Monteo and Ma'am Rosie Monteo. May mga appliances ka mo nga madagaan. Di ba? Sa mga madlaga naman, hindi na kamo mamahaw. Kay dito sa venue, sa June 12, sa Festive Walk Mall, sa Mega World Manduriaw, may ara kita tugin preparar nga arroz caldo halin sa Philippine National Red Cross. Sila ni nami magluto arroz caldo. May pandisal, may tinanok nga saging, may kamote, may kapising pansit molo, kag may ice cream ka pa. Ano nang ginahulat-ulat nyo? Sa wala pa nakapa-register, pwede nyo iscan ang QR code or pwede ka mo kabisita, hinagaw na ka mo. Bisita sa Paforma Boutique sa second floor ng Mary Mart Mall sa Valeria Street, no, second floor. Mga kasama para sa ato nga RMN Freedom Run! Gusto natin pasalamatan ating mga sponsors sa RMN Freedom Run.
4: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginuupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high-quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kabilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Tagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist, na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee, mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Cape Genio. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee. Ang RMN Freedom Run 20.
1: Yan ang ating mga sponsors para sa RMN Freedom Run. Alaw na 34, pega good news man para sa ato ng mga senior citizens, no? Ang RMN kag NCSC 6 Public Service Expo, serbisyo para kay lola kag para kay lolo. Sa June 12, alas 9 sang aga, pwede na kamo kasulod sa Robinson's Haro. Kay madamo nga serbisyo. Basi hulaton nyo pa mag alas 11, hindi? Alas 9, abrihan sang Robinson's Haro para sa aton nga ika-20 anibersaryo, para sa aton mga senior citizen.
2: Tatak RMN.
1: Kadto lang kamo kay madamo nga mga serbisyong igapaghatag sang natuhay-tuhay nga mga ahensya sang gobyerno. Ang PSA sa ilang mobile CRS or civil registry system outright nga ma-print. No, outright ma-print gila yon ang inyong senomar, live birth and death certificate, no, sa request nila. May birth certificate, no, marriage contract, death certificate, tag 155 pesos lang ang per copy. Ang senomar 200 Gs per copy. No need na ang magpa-appointment. Kag good news, mahulat nyo ini 30 minutos lang after nyo magbayad. Biskan holiday pa, ihatag sa inyo ang dokumento nga inyo gin-request. Para sa inyo mga pamangkot, sa inyo nga social pension and other referrals, kadto ka mo kay Atoman sa Pizza 12 sa Mega sa may Robinson's Haro, ang DSWD. Ang DICT para sa e-gov, free lecture sa online scam, kagang kinanglan nyo mga update sa inyong mga digital ID. Ang NCSC, ECA, and Concerns for Inquiries. Ang Integrated Bar of the Philippines, ang mga abogado, mga tanyag sang libre na legal service, counseling, kaga kung gusto nyo magpanotaryo, pwede man. Ang DOH or Department of Health, magadonar sang mga bulong. Ang BFP, kag BJMP, aba, hindi kani magpagunting subong! Bulat ta pizza dose, hasta buwas na ang pizza dose. May libreng masahe and libreng haircut ang ihatag sa aton sang Bureau of Fire and Protection kag BJMP. Ara man ang DENR Penro managtag ini sa mga fruit-bearing trees and native and indigenous trees para sa inyo. Ang WVMC magapadala sang doktor and nurses. Salamat kay Dr. Joseph Nicolo, ang Medical Center Chief. Feel health sick sa mga gusto magpa-register sa yakap, no? Kahat-pagto ka mo to. Kagpa-register sa Feel Health, no? Ang WVSUMC mag-provide man sa doktor kag mga nurses. Salamat kay Dr. Dave Endel Aguilito III, ang ilang Medical Center Chief. Kag aton mga partners, Dr. Dalina Villanueva, ang Dr. Luigi and Charm Ganzon Mahinay, ang Lions Club, maghahatag sang eye services, free medicines and Sanoli products. Unilab Foundation, mga nagtag ini sang maintenance kag other supplements para sa inyo nga mga senior. Ang Life Extension Philippines, mga hatag sila sang free blood BP blood pressure and blood sugar checkup kag mga supplements. Ang Ajanta Pharma, free blood sugar and meds kag ang Josmef Pharmacy, maghahatag man sang libre nga mga bulong. Nagligat to mga wheelchair. So telepon-tipon, tagto sa Pizza Duse, sa Madlagan, Mega World kita, Festival ka. Sa mga senior, Robinson's Haro ang venue. Ay, okay. Si Ma'am Bernard, tingala ko ano ning si Mikey. Si Malik Jed na kanaan. Bata gali Ma'am Bernadette Labes Pesyon. Nakapasar. Oh, congratulations. Kaya nakapasar siya sa inyong NCLEX exam. Thanks to be the God and salamat kaya nagbalik na kamo. Sa nagbalik na sa time slot nga lawig. We'll see you after 3 months. Congratulations man sa imo, Ma'am Bernadette. And of course, kay Malik Jed Kanaan. Uy, si Mama Moni Hoffner sa may Australia. Hello, Ma'am Moni! Kaya Balbonico Bembang sa Kuwait. Melanie Hardiolin. Thank you for joining si Inday. Kaya mga magandang bulag. Nagapamati sa aton. Maging aga sa mga magandang bulag. Kaya ang Kalipayan Group Call. Karon mapahampang si Tiyoy. Intra ka mo, ha? Unang tang ating showbiz balita.
2: RMM News Entertainment.
1: Dali lang gida. Sa aton nga entertainment balita, daw kada Sixan Chempo. Batian nyo si Iwamoto kag si bata ni Senator Lacson, ining dating asawa at dating bana, no? Ex-husband ni sino ganyang babae to? Lipatan ko din akong kodigo si nakita ko na sa personal mo. Nakita ko na sa personal na gayon nagkamaya. Jody Santa Maria. Ang ex-husband ni Jody Santa Maria amo na sa subong ang banabana ni Iwamoto ang sa Starstruck blang. So kalaslon si Iwamoto kag ining si Lacson, bata ni Senator Ping, no? Kalaslon ang bridesmaid Jody Santa Maria. Sana all, no? Ex-husband mo ikaw pa king bridesmaid sang Iwamoto. Mapapasana all ka talaga. Forgiveness talaga is the key. Kita mo, subong si Jody. Wala nagawa si Jody Santa Maria. No, wala na sigawa movie. Kay man vlogger siya eh. No, kadamo siya sa mga ginakatuan niya mga lugar, na gina-vlog-vlog niya. And ang iyang camera crew, proud to say, kumpare ko, ang iyang camera crew, heads ang camera crew niya, kaga kaupdanan ko man sa Philippine team sa baseball sa una sa Pasig, si Jeff Rebustilo.
2: Tatak! RMN!
1: Sa ibang paginaton nga showbiz balita, ginahuring-huring subong nga bulagay na sina Ariana Grande kag Ethan Slater nagpares ini sila sa movie nga Wicked, no? Sandig sa report sa People's Magazine na desisyonan sang duwa ka singer nga tapuso na ang ila malapit tatlo katuig nga relasyon. Sa pihak sini ginpahayag nga nagapabilin nga mag-abyan sa gihapon ang duwa. Naging official ang duwa sang November 2024.
2: Tatak RMN.
1: Sa ibang pagin natin nga showbiz balita, mga kasama, si Rico Blanco na pag-usap-usapan naman ng chismis. Si Rico Blanco, sa nga gin-interview siya, hambal niya halos tanan niya nga mga ex. No, tanan niya nga mga ex. Mga exes ay very close. Sila walang away. Puwera lang kuno sa latest niya. Sino ang latest niya? Sino ang latest ni Rico Blanco? Ang gamay na blang sexy. Sino ganing nga? Alam niya na. Wala niya ginhingadlan eh. No, wala niya ginhingadlan, pero maya halos tanan nga ex niya na nagabarkada niya man gihapon. Puwera lang kuno sa ulihi niya nga ex. Daw hindi pa kuno mapatawad. Hindi pa rin mapapatawad. Sino ganing nga lang niya na? Ang saan nagbida sa sunshine? Kagang araw sa incognito? Ipat kung alam niya na. Sa ibang pagin natin nga showbiz balita, kilala niyo naman ba sa balita nga Diwata? No, Diwata, ining nagabaligya sang pares. Una, nagpagwana sang statement, no? Si Diwata nagatawag na ng sa mga customer sa bag-o niya nga parisan. No, napanawag na siya. Nagambal niya, hindi na ako masungit. Hambal sang isa nagkaon to, hindi ka masungit. Ano, hindi ka man masungit. Lumaki lang ang ulo mo. Sang na batang kapo ka, matyagay mo, superstar ka na. Pero sabong ko nag-amat-amat na kuno, kagaginbalik niya ni Diwata nga siya nag-serve. Ginkakas niya ng inya mga gold niya mga kulintas. Nga daw matyagay mo, may hepatitis. Naghalos tanan nga tudlo niya, may mga sing-sing nga gold. Daw manol. Ngayon pakakinkakas siya na tanan, nakaluwab na siya. Kaya medyo naging down to earth. Sambal natin gani, sometimes, no? When you get rich, no, kung finance, kung ginabasyahan ka ni Lord, naging blessed ka ni Lord sang kwarta, sometimes, nagadako, gilman ang ulo mo nga, abi mo nga, ikaw na ang hari, ginasamba mo na ang kwarta, no, hindi na maubos, pero naubos eh, no? Tuod, no, the Lord will humble you. Amo na sumong guno kay Diwata, the Lord has humbled him. Nabala niya nga, wala sang hari kundi isa lang. Ang Diyos lang ang hari. Hindi mo pag himuon hari o Diyos ang kwarta. Hindi lang parisan kay Diwata. Nag-expand na rin ang business ng kinalang social media personality na si Diwata. Kay kilala ini nga puros parisan. Pero bukod sa parisan, nag-expand na rin si Diwata. Subong, nag-abri na ang iyang bag-o nga salon para sa babae. And bag-o nga barbershop sa 13 Martires City sa Cavite. Ang ngalan sang iyang shop, magmukhang Diwata. Ha? May mapagunting pahihandra. Ay, si Maris Rakan. Talaga nagpamati, no? Nagpamati ni si Sir Kim Ebon Pirares. Updated kagit sa chismis. Maris Rakan. Amo na ang wala ginhingadlan ni Rico Blanco. Pero balaan sa mga netizens na siya ni kuno ang ginatubot. Nga asta sumong, halos sa tanan nga ex kuno ni Rico Blanco, isa lang ang hindi niya kaklose. And hambal niya, as of now, isa ini siya ang hindi ko siguro magiging close this year. May maralim na pinagdadaanan. And ang ulihin natin nga showbiz balita.
2: RMN News Entertainment.
1: Subong, mga kasama, ang ginapares na ini si Dennis Padilla kay Brad Pitt. Kay man, nagpetisyon sang Martes si Claudia Barreto sa Korte Suprema nga kakson ako no ang iyang legal na apelyido na Valdivia. Ang Valdivia, amo niyang tuod-tuod nga apelyido sang tatay ni Claudine Barreto na si Dennis Padilla. Naging emosyonal si Dennis kay daw duwa na kabata ya. No nga babae ang na gusto ipakakas ang iyang apelyido at nabanggit niya na very painful para siguro nga parehas sila ni Brad Pitt after the divorce of Brad Pitt kay Angelina Jolie. Ang iyang nga matutuod nga bata no nagapailis man sang apelyido. No, so subong ginakumpara ang pogi-pogi mo Dennis Padilla ala Brad Pitt ka na pala.
2: RMN News Entertainment.
1: And yan mga kasama ng ating latest entertainment balita.
2: Tatak RMN.
1: Ang ating entertainment balita mga kasama, ginadulong na sa aton sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
6: Ko si Joanne Diergos, 43 anyos, sang barangay MB Chanol Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
5: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Tatak RMN.
7: Isugid kay Tiyoy.
1: Mga kasama, Evergreen Herbal Capsule, produkto de kalidad ni Doc Crispin Hico. Available na po ito sa tanan-tanan yung mga butika malapit sa inyong lugar, pati na dira sa Negros Island Region. No, Evergreen Herbal Capsule, ini para sa cleansing, sa nourishing, and para sa balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse man ini sang sistema sa aton lawas. Ginabuhinan niya ang tanan nga sobra, kag ginadugangan niya ang kulang. Ano pa nga hanapin mo? Kompletong kompleto. Basta nakainom ka sang Evergreen 2 to 3 capsules every day, sigurado ka ginabuhinan niya ang sugar, cholesterol, uric acid, asin, ang fats o tambok, creatinine acid, constipation, kay iban pa. Kaya kung ini magsobra ang tupa niya, balatian. Balatian gidi na, diabetes, diabetes, high blood, uric acid, fatty liver, and pinakamalala di, chugi. Pabayaan mo lang na, chugi. Pero mas mayo kung naka-evergreen ka, kaon man mayo, exercise yan importante, no? Amo na, dagan ka mo sa June 12 para masugutan ng pag-exercise. Kung hindi mo kadlagan mo, hindi ko magawa kadlagan, walking-walking ka eh. Pwede. Basta naka-evergreen ka, hindi lang sobra buhinan, kundi pati ang mga kulang. Ang kulang ng vitamins and minerals, sagot na yan ng Evergreen. Ginabugdugangan sang Evergreen ang kakulangan natin sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, and zinc. Nagabalansi man yun isang acid, alkaline, sugar, and cholesterol. Na hindi magtaman kataas, kaya hindi man sobra kanubo. Kung may ginainom kang maintenance, pwede mo iniidungan. Kay puro herbal ang ingrediente sang Evergreen. Gintingob yan yung puwersa sang pito. Para sa aton ikayong lawas, kompleto ang binipisyo. May sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, may wheatgrass, barley grass, kag may vitamin C. Quality product of Doc Hico Alternative and Health Food Center. Aprobado sang Food and Drugs Administration. Mabakal man sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mga kasama, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa inyong ikayong lawas. Sa dugang kasayuran, mag-text kay Doc Crispin Hico sa 0910-126-4595.
2: Tatak RMM.
1: Sige, tunog-tunogan ang inyong mga radyo sa mga naka-like, mga naka-share. Thank you, thank you. Paliwag lang ipabalo sa aton mga sa inyong mga kauptanan na binigit sa aton mga pinalangga nga mga OFWs no nga nagbalik na ang programa Isugit kay Tiyoy. Pero as of the meantime, mabatian kita sa Facebook Live sa DYRI RMN Iloilo, sa YouTube pangitaan niyo lang Isugit kay Tiyoy Live or DYRI RMN Iloilo. And sa aton nga RMN application, pwede nyo install o i-download ang RMN app. Pangitaan lang sa inyong mga mobile phones, sa iTunes kung iPhone ka, Play Store kung Android ka, search mo ang RMN DYRI or RMN Iloilo. I-download mo, mag-an lang ini. Dasig daw, radyo, mas real time no ang RMN application kaysa Facebook. Pero sa Facebook, eh, siyempre, makita niyo yung pagkagwapo ko. Kadamo na bala subong mga gwapo ng mga kabataan. Damo ko kita sa mga gwapo ng mga bata. Na isa to, lakat-lakat. Yung mga gwapo sa bata. Wow! Kamaya, why ka kabalo yun? Isa nagabusong ko, nagalantaw ko sa programa Isugid kay Tiyoy, sa imo ko naging panamkon. At tingala ko doon, tiso yung bata, oh. May isa man dito sa may huntado. Ito kahit kagwapa-gwapa sa bata daw, princess. Sorry ako. Kami niya nga, pamati ko sa programa mo. Ako si Amon eh. Panamkon kung bata ako si Muway. Kiduda, hambaw ka na kay Mr. Pabuso nga ako. Kagpalantawa lang ko sa programa. Isugid kay Tiyoy. Kay sigurado, gwapa bata ka. Kita nyo ba ng ako ng mga apo? Kita nyo mga apo ko? Ay, sus! Nakita nyo ng apo ko? Ang apat kong lalaki, magpuros guwapo na. Ang nag-isahan, the only girl naman? Ay, sus! Guwapa-guwapa! Nagatingala ganun yung mga manina. Ay, sus! Guwapo yung mga produkto ni Tay Pancho! So, sa mga nagapanamkon, tutok lang sa Isugid kay Tiyoy para gwapo ang inyong rasa. Melanie Arjulin, mayong aga kay Ma'am Aileen. Ahi po lagwares, nasa may aganan pabiya. Hambal ni Dudes, lipas gutom. Busog ko pala! Nagkaon ko kagina, Uncle Tom sa chicken. Sarap talaga ng Uncle Tom. One of my favorite fried chicken sa Iloilo. One of my favorite, if not my favorite, fried chicken, Uncle Tom's fried chicken. Pero mga sinugba, ang mga ihaw-ihaw, ang paborito ko, Nick's chicken inasal. Sip-sip! Hindi ko sip-sip! Paluto! Paluto, no, may eat all you can sila bla. No, may mga package, you know, matry kami ito ni Mrs. Naglagirigat, katuman kami ito. Pero ang paluto, may mga package sila. May mga eat all you can sila. Oh, so, per head, eat all you can. Kung gusto mo seafood galore, ate, dira ka na sa Paluto Seafood Grill sa may Bituon Haro.
8: Tatak! RMN.
1: Uy, nagapamati man sa aton, Sir Johnny Figuro. Para sa preskang karning baboy, kagkarning baka nyo, kato inyo, Figuro Meat Shop. Aral lang ina sa may Iloilo Supermarket. No? Pangitaan lang na si Sir Johnny Figuro. Kaya may nga agaman kay Mama Marilu Villalobos ng Luben Store sa may La Paz Public Market. Kay Mare Junella Servando ng Servando Dress Chicken. Ariyor si Ma'am Alice Friedrich. Good evening, watching from The Hague. Makita yung ganit si Ma'am Alice Friedrich si Harry Roque. Wala mo hambalan, Ma'am Alice, Harry Roque. Pakita ka to ni Sagsinado. Bong Francisco, Ilawood, Cuartero, Capiz, mayang aga sa inyo. Kagawad Noel Coscoluela, mayang aga sa inyo. Kay Nanay Lorna Vasquez, Nay Lydia Tamelo, kay Manang Teresita Puertas. Si Ma'am Alice, ulo mo. Yes! Ulo ko, may bagyo. May bagyo, may hangin. Kita mo man, Ma'am Alice, Friedrich, mga produkto, ang mga apo ko, puwerte ka mga gwapo. Ang apo ko babae, puwerte ka gwapa. Nasa, ano yun eh, nasa duguyan. Galing, siyempre, ang rasa ko, pinagdadamot ko. Ginadalok ko ang rasa ko. Pwede nyo ko panamkunan, pero huwag nyo na ko lalahian. Sige na, base sa diin pa ni Makantong ginaistoryahan. Base diin pa Makanto. Pero kung Aris is spokesperson, sa Vienna. Sa Vienna, Vienna, Austria, no? Si Harry Roque. O, mga NBI, ang na... Napulkom ang aton nga Interpol. Interpol, aras sa Vienna si Harry Roque. Mamangilita Gonzales, Romeo Subire. Manyos ka mo, anay. Antes kita magpapajim, manyos ka mo, anay. Manyos, manyos, manyos. Ay, why ka mo ba nyos? At ibakal ka mo eh. Pero kung mabakal ka mo ba na nyos, ang aton may papayo sa inyo, isa lang, Nans Liniment Oil. Yan, Nans Liniment Oil. Kaya man sa Nans Liniment Oil, kumpleto eh. May paso ka mo, napaso ka mo, nagmagaluto, napaso ka mo, banyosin nyo na sa Nans Liniment Oil. Napilasan ka mo, manabaw man umadalom, nagadugo, buuin nyo lang mga 1 to 2 drops sang Nans Liniment Oil, mapauntat yan ang dugo. Tingala ka mo ay. Siyempre, kay may mayroonggay na. Sakit ulo mo, ginatake ka sa migraine, manyos ka Nans Liniment Oil. Ginasipon ka, manyos Nans Liniment Oil.

0: promise, walang kagatsang labok. Pero pinaka-epektibo ni, para sa inyong muscle pain, joint pains, mga naipit kag na paralisar nga kaugatan, rheuma, arthritis, varicose, pwedeng-pwede. Nans Liniment Oil, produkto de kalidad sang Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. Amo na mas ginapili sang mga masahista at mga manughilot, Nans Liniment Oil. Bakal na sa mga sukin yung mga butika, ha? Nans Liniment Oil. Romeo Sobire, Ma'am Alice Friedrich, sunod kay Ma'am Juna. Biskan si Mrs. Pamangkuton mo, kung diin nakasunod ng mga apo ko, mahambal si Mrs. Without lying, mahambal sa nga, kay Banaho nagsunod. Ate, ano man san o padi matapos ang pagtapos ang pagtaas ang plete kay DJ Venz Sakyor Muyong. San o matapos? Hindi matapos. Kung sa ulo mo lang, ginapaminsar mo lang, Sir DJ Venz Muyong, ang imong pamangkot, hindi matapos ang sakaisang plete. Kay kung gataas ang gasolina, kung gataas ang krudo, mataas ang plite. Kung ginalauman mo nga manubo pa ang plite, ilusyon na lang. Pero bati ko sa may gimaras, I have to check it for myself. Pero nabatian ko sa iban, nga ang plite kuno sa roro, no roro, do nagbalik na sa normal. Ang when we talk about balik sa normal, ang mga auto, mga SUV, is 500 sang una. So, dapat mabalik sa 500. One way. Kaya subong ang one way, 800 plus 164. So, mga 900. Kulang-kulang 1,000, one way lang ina. Pero sa una, ang 1,000, mga 1,200 o 1,100, back and forth na ina, no? Tanay nagbalik pati sa motor. Tanay nagbalik na sa 130, 150 ba ang motor? Okay, nasubong daw 200 plus. No, 500 mo, kulang pa sa motor mo, back and forth. Tanay, amon na tanay magbalik. Pero Sir DJ Vance, daw hindi pa na magtaas, kaya ginahulat, subong, kita mo ang presyo sang diesel, nagsaka na naman sang Martes. Presyo sang gasolina, nagsaka naman sang Martes. So, palayog, ikaw sabat sang pamangkot mo, pabalo kami, san o matapos ang pagtaas ang plite? Balik ko si mga pamangkot. Ang ato mahamba lang ha, gabay lang. Ang ginapangamuyo ko man, ang ginapangamuyo mo, Sir DJ Benz, nga magnubo, kasakit na ini, kasakit-sakit na ini sa mga estudyante ta. No, kita mo nga mga estudyante sumong, hindi gani maglalakat, sakay lang sakay, sakit, hindi katama ang papletihay subong. Ang masakit pa da, naganubo ang nagligad, nagdubo na ng napit na nobinta, subong nagsitinta, wala magyapon nubo ang plite. Tatak, RMN. Mistiso, Kabiti, yoy, may dugo ka, kurukuko, kambal ni doon. So, tisoy ko, tisoy. Sa una, sa way ko ga softball, way ko ga baseball, tisoy, git ko yan. Kambal nga ni Mrs. daw, pincheck ko nga na puto. Pakita ko karon ng ilok ko, blam, mabok. Ay, puti-puti, gali ilok. Sa ilok mo mabakita, mabalaan, kung puti ang isa katawo. Kay kung nagpaputi lang, may tumang ilok. Oh, sige be, lantawa ang ilok ninyo, subong. May spiyo ka mo. Lantawa ang ilok nyo. Oh, itom. Itom kagidya. Alsa ilok mo, puti. Tisoy kagid. Parehas ta. Karon, mayara kita sang kaalamang sexual sex problem on air. Pero subong, ari na, tunog-tunogan ng radyo. Papa G na kita.
1: May problema ka? Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan. Wala ka ginasyapak. Wala ginatawgan o wala na nagpamatyag pa. Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian. Diri siya numero uno nga programa kada kaagahon. RMN isugid kay Tiyoy Pancho.
2: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha na kakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship.

relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man. Ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako si Chona, sang Bago City, Negros Occidental, 29 years old. Isa ako ka architect, Papa G. Sa kahubin kong ini, madamo na ako sang projects nga nahimo. Pero, do may kulang gihapon kay para sa akon, mangin fully successful ako nga architect kon maka-project na ako sa guwa sang pungsod. Kung may opportunity nga kasubong sina, hindi ko nagitinaya pagpalampuwason. Pero wala ko maglaom, Papa G, ang akong ginahandom gali. Amo man mismo ang makaguba sa relasyon ko sa akong nobyo.
1: Wow! Natapos man ang project mo nga bungalo nga balay. What's next, ha?
2: May mini staycation house naman ako nga project sininga-mal.
1: Ay, true! Business overload, ha? Ikaw nagidya. Congrats sa successful career mo, Mega.
2: Thank you, Mega.
1: Ay, ano ka? Do ka malang ang ngilit, ha? Hindi ka magsilingan. Hindi ka mo sinaka-happy sa mga achievements mo.
2: Happy and grateful ako, Mega. Pero syempre, do may kulang balagi hapon, ha?
1: Ha? Ano?
2: Ay, loy ko abis ang project nga sa Guablas ang Pungso daw, sa abroad. Kung may project ako abroad, dira ko pala siguro mabatsyagan nga isa ako ka-successful architect.
1: Chona, well, kung sa bagay may point ka man, kagbilibi ko yan sa pagka-goal-getter mo. Gani, I know, nga hindi imposible nga malambot mo ini.
2: Mega?
1: Pero wala man nakapangiman ang nobyo mo sa obra mo. Kahit isa nakita ko ha, ito talag sana lang ka mo nag-date sa kasakuan mo.
2: Amo na gani. Ayos to. Free ako subong. Ganikatuan ko siya sa iya apartment. Tulogin niya siya kiti panggabihan ba yung iyang old duty. Ganikatuan ko siya. I-surprise ko siya, Mega!
0: Gusto ang abiyan ko, Papa G, daw wala na ako maayos ang time sa nobyo ko. Luya ko man niya magbawi sa iya kung may free time ako, gani isang nakachempo. Ginkantuan ko siya sa iya apartment, agud kunta ni i-surprise siya. Pero daw ako paya ang na-surprise kay...
2: Arin ako sa apartment na Lloyd. May nahinila ako, agud hindi siya makabugtaw. Luya ko nga makibot siya nga ara na ako sa tupad niya. Anika, nga may bag nga nabutan din sa sofa? Bagman ini ka, babae? Hindi. May sandals pagid? Hindi. Hindi pwede. Masunod ako sa kwarto ni Lloyd. Hindi. Si Lloyd, nagakatulog ka may tupad ni babae kag-hubla sila nga doa. Maanibal ka ba?
3: Chona! Ngaari ka diri!
2: Ari ako diri agong sorpresa! Huwag akong tani! Pero doon ako pa na sorpresa! Sinong bigyalan niya ha? Sino siya? Dari diri ka kalbong ko mga babayin ka!
0: Tikman, kundi naglaunot gid ang buhok sang babae nga ato, Papa G. Naibalaan ko nga babae gali niya ato, pero isa ka call girl kag nabuwat ato ni Lloyd tungod sa kahidlaw ko niya sa akon kay perme lang ako masako. Kag tungod pa lang gaumon siya, Papa G, ginpatawad ko. Kag syempre, ginatag ko man ang ginakahidlawan niya sa akon eh. Sa sina indi na niya inipagbuhaton liwat.
2: Ano pag idaulat mo, Lloyd? Ang kuna na ako. Sige na. Hinahalad ko na ini sa imo.
3: Wow. Amo niya ang ginaulat-ulat ko. Dali na diri. Come to Papa. Sabak-sagon ka. Come.
2: Oo. Ano na? Ituon na kagidasok.
3: Oo. Shit! Sinagsulod ba? Sige, ayun to!
2: Ay, nitlogin mo nilisin mo! Shit!
3: Sige! Shit! Nabagwaan ako dahil sa kanit! Wow! Wow!

0: Nagpaayaw gi kami ni Lloyd sang gabing ina kapagi. Kay tikay balo ako nga wala pa nahibal-an kung saan o masundan ini. Pagkasunod nga adlaw, may good news ako papaji nga nabatunan sa opisina.
1: Have a seat.
2: Thank you, ma'am.
1: Hindi na ako magpaliko-liko pa, Chana. I want to offer you something big. Tungod ikaw ang napilian ko nga pa-captain sa isa ka dako nga project sa Guwasang Punso. So, are you willing to accept it or not?
2: Ma'am, matuod ka, ma'am. Project abroad? Yes, I will accept it, ma'am, with no doubt.

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: wala sang tupong nga kalipay ang nabadyagan ko nga to, Papachi. Gani agud i-share ang good news kay ini. Nagkadto ako sa apartment ni Lloyd, agud ihambal sa iya. Kag hopefully, pareyo ko malipay man siya.
1: Magkaon ka ga? Ako nagluto sila tanan.
2: Anay ka ha? Anong may ara ga? Hindi man ato ang anniversary. Hindi ko man birthday. Hindi mo man birthday. So, anong may ara? Ha?
1: Lloyd, ga. Sa ako ni Pakapit ang isa ka project abroad.
2: Huh?
1: It means, ma-abroad ako para buhato ng project ngayon eh.
2: Ma-abroad ka?
1: No, oo.
2: Kagbayaan mo ako, Dere?
1: Lloyd, kukuhan, pwede ka man makaapas. Siligani nila, love conquers all, hindi bala?
2: May-ubra ko diya. Agmano ako dito. Matabid-tabid man sa imo.
1: Lloyd, hindi ba na ako permanente dito? Laman ng kabulan. Kung hindi mo ako pag-updan, so wala ka sang choice. Kundi magulat sa akong dire. Makaulat ka man siguro, hindi bala?
2: Ba, Chona?
0: Wala kita ko na pungga ni Lloyd, Papachi. Tungod sa nasaling ko na, kung may opportunity nga kasubong sina, hindi ko gid pagbuyan. Sang araw na ko sa sagwa, sang first month, okay pa kami ni Lloyd. Pero sang sunod nga bulan, gintry ko siya nga ikontakon, pero wala gid siya nagasabat.
1: Ano blang problema ni Lloyd man? Lloyd, ya, wala mo ginasabat ang mga tawag ko. Nga ah!
3: Hey, Junior. What's wrong? Are you okay?
1: Yes, sir. I'm okay.
3: Alright. So we can talk again about the project?
1: Yes. Sure, sir. Bahala ka na, Lloyd. Karunta na lang kaliwat tawagan.
0: Kag natapos gidman ang project ko sa abroad, Papa G. Kag nagbalik na ako sa amon. Antes ko magpauli sa balay, nagdiretso anay ako sa apartment ni Lloyd. Kag nagkidbot gid ako sang ako naabtan kay...
1: Ari na ako sa apartment ni Lloyd. Tulog pa siya siguro. Ma, hindi. Si Lloyd, mayo pag ibabahe siya kwarto ka... Hindi. Nag-augayon sila nga duwa. Ari niyo gid ay... Lloyd! Sapat ka!
2: Nagbalik ka na?
1: Kinihinto mo naman ako, Lloyd! Kiniputan mo naman ako sa ulo!
0: Ikaduwa ng kabeses nga nagkuha siya liwat sang call girl para pautwasan kuno niya. Kay nahidlaw nagit siya kuno sa akon. Kag sala ko man kuno kay naglakat ako kag wala gid ako nagtiempo sa iya agud ihatag ang kinahanglan niya, Papachi. Kag ina subong anaga balik-balik sa akon nga pensan. Tungod pa lang ga ko gihapon ng ako ni nobyo. Patawaron ko pabalay ini bisan pa nga mo na ning ginahimo niya nga paginto sa akon. Lagayin mo ninyo ako, Papachi. Ako gali si Chona sa Bago City na Gross Occidental. Madamo ging salamat and more power to your program, Papachi.
4: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
5: Lumalabas ang aming pagkalalaki, pag merong pagkatagdang. ang RMN Freedom Run 20th relaunching anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buydog man nga ginuubdan sa mga masunod: NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Bituon Haro, Kagpasi City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto Bituon Branch, check sa 0968-146-4675. Baluto Pasi City Branch, kung magbisita, kagmag-message sa ila Facebook page Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C Alkaline Vitamin C, Sodium Ascorbate and Zinc Supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika Fiesta Gas and Counselor Johnny Young. Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint, paint your story with Malaya Teal. Davis Paints, paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter, sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama, and RMN Fans Club Singapore Chapter.
6: Mahingaga mga karadyuman, sibong orasan, Tatak RMN Time, alas 2:17.
7: Tatak RMN.
6: Ang inyong bayan, doon sa aton sang NANS Super Plus, the new and improved NANS Super Plus, masigin pa ipiktibo, masigin pa baskog, agintingo bang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mas mabaskog na resistensya, duga nga enerhiya, kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Mag NANS Herbal Capsule Super Plus na, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig pa sa kapoy kag pagpangluya sang lawas. Available sa mga butika malapit sa inyong lugar, kaya sa bilog na Panay Island at Kagimaras. Tandaan, proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tita Arlene, kagsang Herbs Med Pharma Corporation.
8: Isugid kay Tiyoy.
7: Tatak RMN.
6: Ari na, nalaygayan natin si Chona. Kapila na siya, gentonto. Pero mas maayo ni kay Call Girl ang ginkuha. But sa lingon na kalit na nga kalipay. Samtang wala ka, nag-day off ka, nakalive ka, may on-call. Sa mga gusto maglaygay, pwede nakatawag sa 0933-879-0931. And sa aton mga OFWs o nagpamati sa aton online, pwede mang kamukatawag sa aton nga messenger. Tiyoy Punch. Punch nang hindi punch. Ngayon, basa kita na Samuel Arco, mahinay life. Base sa imo, Sir Samuel, base sa phone mo, base pwede mo adjust volume kayang iban daw okay man. No, pero ginpa-check ko, okay man eh. Oh. Daw ari na sa tubang ko, ari makita mo ang volume sa nga, aton nga Facebook Live. Okay man, Sir Samuel. Base sa imo lang, Sir Samuel. Sir Robin Ormilia, mayong nga aga sa imo. Camping, ay si Ma'am Gemma Pendon. Mayong nga aga, Ma'am Gemma Pendon. Good morning, and kay Rex Goko Verde. Sugudan na ito ng paglaygay. Ari ng ating nga first and the only caller. Hello!
9: Only caller. Pang!
6: Mayong aga, Pang!
9: Morning.
6: Daw ikaw niya ang boyfriend ni Chuna. Kung wala ang isa, kuhaan sa isa.
9: Yeah.
6: May full time kag may part time.
9: Part time gin man de ang yapo gi man ko pala pa sa ako niya. Sige ni ay sa to ni daw man to.
6: Hindi nga hidlaw to. Hindi to tahe na hidlaw takaban gito ya.
9: To sa to no.
6: Hindi to hidlaw nga babae way na hidlaw. Hidlaw man ang babae kita mo pag abot yung ani diretso sa balay sa lalaki. Hidlaw man eh. Kaya hindi na kabalo magpugong ining lalaki.
9: Yo eh.
6: Te.
9: Te eh. Depende siya. Bakon na ko patawaron ko.
6: Patawaron.
9: Kundi siya perde gitsa. Uy.
6: Patawaron kay kung wala naman siya, makuha naman.
9: Oo. Nalang.
6: Daw,
9: ang
6: ginalaygayan natin di, ang ginalaygayan di ang boyfriend ni Chona, hindi ikaw, ha?
9: Amugan na ganyan di, ito, mga bayaran ang inakwa ito di, mayroon wala itong mga age bla.
6: Di, may kondo managuro. May kondo managuro.
9: Ha?
6: May kondo managuro.
9: Hmm.
6: May extra panit. Oh, ganun, delikado kay Biska mag-inano, ti mahambal kita cool girl, abi mo, siya lang, damo-damo managa, tilaw na to, no? Delikado, subong ng mga AIDS, AIDS na mga HIV, HIV ni, oo. Kung ako babae, mandiri ko sa iya, si Pabla, bisan sino lang ang babae, kwaon mo, para mga panghinawas ka lang.
9: Dipindi siya ko na ito yung kwan eh. Sigal ito yung nag ang sunod siya nga ang istorya, ginaplangga agad mo.
6: Nga mo ng problema, ang pagplangga. Sobra nga pagplangga. Bisa yung ginatunto ka na, plangga mo nga po.
9: Oo. Kaya namutan mo na.
6: Bagay, may kilala ko na gani. Kumpare ko ni kagkumpare ko. Ining kumpare ko daw, siguro... parehas ka mo ni isang angkan, guro. Basihalin sa imo ni. Kadabo na isang iya nga mga babae. Kagang iya nga mga babae, may mga kabataan sa iya mga chicks. Hindi lang isa, hindi dua, tatlo.
9: O tatlo. Ako rin, hindi ko nga. Niya, iya kwan, iya plido. Iya middle name, Lopez. 200 bilog yung Frida.
6: Grabe man ano.
9: Tawag. Napatay mo na sa lagdagi na o.
6: Hindi nga ako niya, kumpare ko na mga kumpare ko. Hindi man sila manggaran noon, pero tanan niya, chicks niya, may mga bata. Pero kada balik niya kay misis niya, ginapatawad siya. Grabe, ginapaplangga, no? Daw, ambot, gapamati, inigos si kumpare ko, pre! May mga babae guro nga mo na nga grabe yung pagplangga sa ilang mga partner.
9: Oo,
6: gano'n na daw, gano'n daw, bukog lang ina nga, kanaan mo lang saging, imnan mo tubig, madulan ang bukog.
9: Kaya mo gano'n
6: nga. Yung alusiman guro, makabukog si mo, ambot lang.
9: Alusiman?
6: Alusiman!
9: Alusiman. Uy, ano? Lakad sa komento.
6: Sino?
9: Iruda.
6: Ate, wait pa kasulod. Basahan ko na karon. Basahan ko na karon ng komento ako magsulod niya. Oo, daw si Papang Miling mana.
9: Uy, hindi mo siya gusto. Gusto niya, siya lang. Hindi mo siya magkuhan. Siyempre, siya to ka pangayok man.
6: Siya pang may sala, ah. Sige, Papang Miling. Sige, salamat. I love
9: you. Patulat ko yun ang manawag.
6: Wala problema. Wala problema. Kaya bala mo nga matamat pala na.
9: Sige, Papang. I love you, Ble.
6: Boble. Nanay Flor, oh. Ble ko na, oh. Salamat, Gid. So kay Papang Miling, patawaron. Hambal ni may pagkapiolo. Kung amo na kaklaro sang sitwasyon, no, ginamin niya guro, nadakpan mo eh. No, nadakpan mo, Gid, sila ya. Actual, no, nadakpan mo sila. Daw hindi na nakinhanglan lay gayan, ah. Kaya kaklaro naman sa biskan diin niya ang gulo. Ang pamangkot, kadulot paayhan ang laygay sa imot chona. Biskan manugbaligya balot, kabalo na guro kung ano himuon. Ikaw paayhan, nga profesional ka, architect ka, no, may mga job opportunities ka abroad. Unahon mo pa na, hulaton mo pa na maguba ang imong karir sa isa ka lalaki nga wala man ka pulos-pulos. Fact is, If Intel is high, ammo is low. Ayos eh, may pagkapiulo, siya na nagkanta sa aton nga pinakabago nga jingle. Galing mo talaga, pang! Basi may isa ka pa na, ah! Mercedita Almirante, oy, may ngaga kay Sir Bernie Erpaluwa ko, no? Good morning, BFF. Si Ma'am Teresa Siasco Bahen, mayad-ayad man niya aga sa imo. Ati, oy, ang laygay ko kay Chona, hindi na ko sa iya nubyo, hindi na ikaw magbalik sa nubyo mo nga na, ah. Base maduktan ka sang sakit sa babae, may kilala man ako nga amo na, tiyoy, nakakadiri. Ew! Yoy, para kay Chona, okay lang tani ni kung chismis o kung ginsugid sa imo sang imo nga kilala o friend na amo na nga may babae ang imo nga present boyfriend. Pero masakit ni Chona, ano ka baliw? Ano ka bulag? Ano ka inutil? Hindi man ang lalaki nagasagod si mo. Ano agad ka dalom sina? Hindi man ang lalaki naghahatag si mo pinansyal. Wala man may gambal nga ginatagaan ka sang balay. O kung may utang kabalasnan ka ina sa ina nga lalaki. Wala man. Ikaw pa gani dapat nga. Ikaw pa na gani dapat ang planggaon niya kay professional ka. May pagkalalagyan ka. Labi na gid subong may career opportunity ka abroad. May project ka. Naging madinalagoon. So, gamita ang pagka-professional mo, Chona. Noon nakita mo na, tubangay mo, na nagabimbahan nga, nay, ano pa ang paghangop mo sila? Lango-lango lang. Yoy, base ang lalaki ang nakauna kay Chona, base imo ni siya naka-divergenize sa iyabla, naka-bring ka sa iya una-una. Amo na nga nakulbaan siya, no, may mga babae kuman kilala nga amo na tiyoy. Tingala ko daw patay-luyagin sila sa ilang mga partner. Kaya ang pamatsyagan na psychologically, tiyoy, ang pamatsyagan sang mga babae nga kung bayaan sila sang lalaki nga nakauna sa ila, wala na sila may mabaton pa sa ila. May punto ka. No, may punto. Yes, may punto. May guro, may mga babae nga mo na, kung bayaan, mo na nga hindi na gusto bayaan, kay matsagin lang, kung bayaan sila, nga wala na sa may mabaton sa ila, kay first is, sambal lang, nalaspag na ko. Halos adlaw-adlaw nga bumbando, nalaspag na ko. Pero hindi sexual aspect lang ina eh. Pero paano naman ang inyong damdamin? Paano naman ang inyong mga feelings, no? Psychologically, that could really damage, especially kung may career ka, hindi ka naka-concentrate sa imong career. Kaya ginapaminsar mo, ina, nga bayaan, nga ginaluiban ka sang imong partner. So, sometimes, Chona, you have to choose freedom. Yung pagbaya mo siya, it's a freedom sa imo. Freedom for you to do the things that you could prioritize, like your work. No, I'm sure makakita ka pa na masang mas mayo pa na siya, mas professional pa na siya. Don't waste your time sa mga tao nga ginabutong kapadalom, Chon. May ari ko dito yoy kay Tutuplo. Kay pagkapiulo. Si pamatian ko bi karon bi. Testingan ko. Mag-isahanon ka na lang Chona. Kung amo na ang imong maging ang boyfriend, mas mayo pa hambali nanay Rod. Mag-isahanon ka na lang. Tawahay ka pa, why ka pa stress, why ka pa ugtasan. Nonoy selubre ko. Mayong aga. Tiyoy, may ari di samon, amo man ang iyang istorya, no? Yang iyang bana, no? Nga babaero. Sus, ang babae nga ginatumod ko ni Tiyoy, ex-girlfriend ko pa ni siya, tahom-tahom ni siya sang una, Tiyoy. Guwapa, ini siya, chinita, balingkinitan, no, laba buhok, Tiyoy. No, kutis porcelana ini siya. Hindi man guro man ni ganun, gwapo man ang iyang napamana. Ugaling subong Tiyoy sa sobra niya nga ugtas. Isa pala, adwa palang bata nila Tiyoy, ha? Ang isa ni Maninoy pa kunin mo. Duwa pa lang ini ang bata, Tiyoy. 33 anyos pa lang ini siya, Tiyoy, ang babae na ini. Sa pagkababairo sang iyang bana, susang itsura ya, Tiyoy, daw 50 na. Ay, agree ko da. Basta stress ka, kadali si mo magtigulang. Lantawa si Tiyoy ninyo panso. Manog 54 na ko da so, sa October. O daw hindi halata, daw 53 pa lang ko, no? Okay, wala na ko ka-stress. Ito nga, mam problema ka, nga sagay ka pa ugtas, para ano? No, nag-edad kita, nga nagatigulang kita, kaya nga kinanglan natin, may stress na kinanglan natin, mam problema. Kung hindi sa bayay da, pagustuhi, sada. Yoy, mayong aga para kay Chona. No, hindi Jona. Jona, misis ko na. Si Chona ang kinalega yan. Para kay Chona. No, kadamo, dasan pwede mo pagkaabalahan. Chona, pwede man nga unahon mo lang ana yung imo nga career. Dira ka focus. Focus ka sa imo nga career. And I'm sure, no, financially, maka-benefit ka ina. E kung dako ang mga project, basi makapatindog ka sa imo nga kaugalingon nga kumpanya o firm, no, architectural firm, no, mas mag-inmayo pa. Hindi mo pag-uyangan ng imo nga tiyempo. Nasa inang lalaki. So ang sabat ko, Tiyoy, bayai inang lalaki. Hindi kanya na palangga.
10: Tatak! RMN.
6: Chona, kung palangga ka sang isa katao, intindihon niya ka. Palangga higugmaon niya ka. Kaga malikawan niya ang mga tentasyon sa iyang nga kabuhi. At tentasyon, ang ginatumod niya di is sexual, no? Ang sexual urge. Bala naton, Tiyoy, nga mga lalaki, polygamous in nature, no? Hindi makontento sa isa. Pero ina, Chona, hindi lang inaya nga sa isa, liwat-liwat na iyaya. At may batasan sa makuha sa babae. So, hayok sa laman. Walang pinipili. Wala prinsipyo. Mayutani, kung wala sa miga, okay. Eh, ikaw miga, huwag ka ginahalungan, huwag ka ginapreparahan. Sus, kung mga mo ng kaklase lalaki, binakol ko pa na sa atin. Sige, sa mga gusto pa maglaygay, pwede pa. Kagkaroon dugay-dugay ang ating kaalamang sexual. Gabay man lang niyang problema ni... Sino ni? Ni Tita. Tita lang ang ngalan niya. Sige. Si Tita, taguan ang ngalan ni Tita. Nakasama ang ngayon porsyon na dulong na sa aton sang Mega Man Herbal Capsule. Alas 2:33 sa ato mga kauturan na mag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang ni pampatindog. Nagabato ini sa pulaw, nagapapagsik sa aton nga resistensya. Nagapapagsik kag nagadugang ini sang aton nga resistensya. Mega Man Herbal Capsule ang numero uno nga kapsula pang lalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Bato sa pulaw, nagapapagsik kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule. Pangalan pa lang, tumitigas na nga. Safe ka tama kay puro herbal ang iyang ingrediente. May sangkap na tongkat ali, may ginseng, may maca, kag may horny goat weed. Kaya feeling niya horny ka nito. Wala side effect, puro frontal lang epekto. Inom kita Mega Man Herbal Capsule. Dua, rekomendado ni, dua ka kapsula sang Mega Man ang imo nga imnon antis ka maglabing-labing kay misis. Pero kung kada adlaw ka mag-inom, pwede isa lang makabulig ni pakupos sang aton nga prostate. Basta naga-Mega Man ka, hindi ka gid mahuyan kay misis mo o kun kay partner mo. Tandaan mga mister, pag happy ang wife, happy ang life. Mega Man Herbal Capsule, bakal na sa mga suki niyo mga botika sa bilog na Panay Island kag probinsya sang Gimaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation kag ang Mega Man FDA approved.
11: Kaalamang sexual ang edukasyon sa sekso. Alugid man bala ang problema, masami na lang kamo nag-aaway. Wala na nag-aintindihan ay. Kapoy kag wala na gana. Pirmi pa ginadudahan. Kaalamang sexual. Edukasyon sa sekso. Itawag na kay Tiyoy Pancho. Tiyoy Pancho. Ang problema mo, kayaba ka nga kayaba pero sinisis wala pa? Ahay. Salom nga salom pero itsura ni misis gapang aslom? Ay nano. Sagad ka umum pero dalagali patingipon? Agoy ah. Ano din man bala ang posisyon nga angay kay manoy mo o sa purangkay niya? Kaalamang sexual. Ang edukasyon sa sekso. Yari na ang hari-hari sang Kama Sutra. Ang eros kagrati sa kahanginan. Tiyoy. Tiyoy. Pancho. Itawag na ang problema mo sa sekso. Kaalamang sexual. Bantayi kada Webes ni adlaw. Diri lamang sa RMN. Isugid kay Tiyoy.
6: Welcome, welcome, welcome na sa ating kalamang sexual sex problem. No, sex 101, problema sa sex. Aton ginestoryahan kada Webes. Kung may problema ka sa sex, tawag lang o isulat lang kay T.I. Pancho at basahon ta na. Subong aga, ang problema halin kay Tita. 36 years old na kuno si Tita. Yoy, good morning. Welcome back sa regular time slot mo. Taguan lang ko sa ngalan nga Tita, daw nahuya ko gani, Tiyoy. Galing, ambalgin lang, kung hindi ka mangayo sang laygay, salumon ko nga salumon, ining matawag ko nga kamay guro nga problema. Pero gusto ko gid makakuha man sang gamay nga kaalam, gamay mga laygay, alin sa mga manuglaygay ta, mga classmates ta, sa programa isugid kay Tiyoy. So, ay, okay si Tita, ikaw gali, ay, ikaw gali na. Ikaw gali na. Naka-comment sa dikagina, nakatamyaw pa gani siya eh. Taguan na lang ko yoy, inugay na chismis da. Taguan lang ko sa ngalan nga Tita, 36 years old. May bana ko Tiyoy. Ang una ko nga bana na patay. May isa kami kabata. Kagato naman Tiyoy sa akon nga magulang. Nag-ubra ko din sa Iloilo kag nakakinakilala ko ang akon nga bana subong. No, kasado kami, Tiyoy, sa nga ikaduwa ko nga bana. Ang una bana-bana mo, okay. Ini kasado ka mo. Galing Tiyoy, mas ginpili ko Tiyoy ang financial, no, ang financial capacity sang isa ka tao. Ang una ko nga bana-bana to, mahambal nga medyo pigado gid kami. Subong, may kaya-kaya. Mahambal kita, makakaon kita, 3, 4, 5 kabeses sa isa kadlaw. Makapili kita sang sudan. May balay nga amon magitawag. Ang tagaan niyo mako sang negosyo. No, mali pa yun kami Tiyoy. Pero, pagbot sa sex, amon niya ang kamay nga problema na gusto ko lang ishare. Iman ako damo matang listeners niya. May mga listeners man kita, may mga nagapamati man sa ato, mas sa atong programa, na may mga bana nga may ulo edad-edad na sa ila. Ang akon nga bana, tawagon mo lang sa ngalan nga Ben. May ulo edad-edad din siya sa akon, Tiyoy. Ara na sa senior na siya, Tiyoy. Ay, senior, pero mga, hindi pa siya maglapaw, Tiyoy, sa 62. Ah. 61 eh. Kabalay, hambal na lang bala. Pasko pa ni mga 60s na eh. Ang problema ko, Tiyoy, when it comes to sex, kaya medyo mataas man ang iyang blood sugar. Kung naman, hindi man siya diabetic. Ang man ang problema ko, kung magtaas ang iyang blood sugar, naturalmente, Tiyoy, daw wala nagatindog ang iya. Medyo malaba, makita ko man, Tiyoy, no? Captain man, medyo malaba man ang iya. It's above average, no, nga kargada sa mga lalaki. Hindi na kita mag patwitams-twitams pati yoy kay may bana man ko sa una. So kay kumpara sa una ko nga bana-bana, kuma ko nga biskan lunay siya, makita mo nagid ang kalabaon tiyoy, di ba? Makita mo ang kalabaon sa kargada sa isa ka lalaki. So ang akon nga bana subong, ama medyo gataas ang iyang blood sugar. Amo na ang problema kung magtaas ang iyang blood sugar, te zero sex gid kami tiyoy. Una is, daw ara pa sa stage sang denial. Hindi niya papag-akuun nga taas ang iyang blood sugar. So may erectile dysfunction siya, pero hindi niya papag-akuun. So kung kisa, kung feeling namon, ako, gusto ko gid, kung siya, balang ko, gusto yaman, mentally, gusto yaman, tigi na pilit gid namon. Kung kisa, tiyo, edo gusto ko namang hindi, kay hambal ko, sa iya, biskan ano ko pa ni kadiskarte, hindi gid iniya magtindom. Oo, may erectile dysfunction. May kung ano-ano ang ginaubra ko, ginasugo yaman ko, amba ko, sugo ako, akong anong himuon ko, what makes you arouse, o kung anong magapa-arouse mo, hambal ako buli, para mabuligan ta ka. Buligan ko siya, tiyo, ikaw makapautwas man eh. So, ara na tiyo, ng necking and petting, no, naghalo ka na eh, sa ako ng garuman sa siya. Yan na siya, garumansa man siya, todo kayod man siya sa romansa ya. Ako, amo nang ginhambal naton tiyoy nga om-om, yawan ako om-om. Maling nga daw gina-om-om ko tiyoy, daw marshmallow. Lunay na mo. Ano na marshmallow nga laban? Kung kisa, ginapilit niya ko idasok, ginatry namon idasok man, pero wala gid lunay gid ya. That's one. Ang ikaduwa tiyo ay kung kumagmayo ang tsimpo, labi na gid kung taglalamig, kung kisa, nagatigama ng iya. So amon ang amon tsimpo tiyo ay, kung magtiga iya, balang kung ako siya, ganda ginapadayat ko siya, ginapili ko siya, ang ginapili namon ang ginapakaon, ang ginakaon niya, ginapili gid namon, nga low on sugar, wala na siya ganig rice. Kung isa, red rice or black rice, no? The wheat bread, para magdubo ang magdubo-dubong iyang blood sugar. Kung isa, matimingan man namon tiyo ay, nga negatiga. Ang second problem ko man tiyo ay is, kung mag-sex man kami ni Banahon, kung may tsimpo, nga magtiga, daw hindi man kumasatisfied. Amo ni galit tiyo ay, no? Kung lapit na sa mataas ang blood sugar, kung let's say, lapit ka na sa level sang pag-diabetic, kung wala negatiga, kung kisa negatiga, sorry, kung kisa negatiga, pag amo na daw, ginahinyagaw na lang bala, daw hindi na pwede ang romansa-romansa kay ginahinyagaw. No, kumbaga sa biyahe, last trip, ginahinyagaw namon tiyoy, nga samtang tiga pa, may cellphone siya, nagatawag siya o nagatext siya nga ga, mapuli ko, abot ko na na. Nga mapuli siya, gahinagaw siya puli, kaya nagatiga, may tendency nga bala niya matiga iya. Kung nagatiga tiyo, ginatry gid namon. Kung kisa galing, wala nagakatapos. Wala nagapinish line. Kaya sa tunga-tunga sang amon performance, nagalunay na ang iya. May best man, nga kung mambal naton tiyo, kung pwede hambal na utog-utog yun. No? Daw quickie. Daw pila lang kayo sa iya bala tiyoy, daw wala na sang ininga feeling nga masatisfy ko siya. No? Masatisfy niya ako, sorry, wala nang feeling nga masatisfy niya ako. It's a give and take. Love making ang iya tiyoy is daw pautwasan na lang ko tiyoy. May iban gani, may kisani gani, may best gani tiyoy nga hindi gani makalapas sa 30 seconds, no? Ang iya ginahinagaw na lang nga magwaan na lang siya. Amo na tiyo nga akong sex problem. Nagapangayom ako sa laygay, labinigit sa mga lalaki, no? Nga amo ni nga mataas ang blood sugar or amo ni may erectile dysfunction. Kung anong pwede, no? Ano malaygay nyo sa amon? Wala ko tiyo, no? Just to be clear, wala man ako, Tiyoy, sa wala nagasulot sa ulo ko nga mangita sa ibang pangalalaki nga makasatisfy sa akong sexual needs. Kay sexual lang ina, Tiyoy. Ang importante, ang amon nga pagplanggaanay, amon gin promisahan sa babaw sang altar. Pero amo na negin, tawag ko lang simo, hindi para pakuyaan ang akon nga bana, kung hindi para maghatag mangayo sang laygay, kung anong pwede namon himuon na binagit sa mga asawa nga naka-experience man sang akon nga gina-experiensyahan subo. Yoy, madamo nga salamat, taguan na lang ko sa ngalan nga tita. Ang aton niya kalamang sexual, dulong na sa aton sang life extension vitamin D3. Makabulig din eh para sa mga diabetic. Ang life extension vitamin D3. Mga kasama, inom kita adlaw-adlaw sang life extension vitamin D3. Ini ang doctor's recommended, most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines.
12: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Cyrus Namo.
6: So, kamusta man sir ang imo nga blood sugar, Subong?
13: Okay naman sir, mayo naman ang akong magkansula na gandong galingin ang akong ulo nga. Tapos ang imo panulok, gadulong.
6: Gadulong ba nalukan mo before? Kumusta ang sugar mo sir? Nakapacheck ka sang recent nga blood sugar mo, Subong?
13: Oh, 4.73.
6: Oh, normal na siya?
13: Oo.
6: So, from 15 milligram per deciliter, naghimo na lang 4.73 milligram per deciliter?
13: Oo.
6: Consistent ang paggamit mo sa mga life extension products?
13: Oo.
6: Sige-sige siya?
13: Ang life extension vitamin D3.
6: Pila ka soft gels ang life extension vitamin D3 mo ginagamit sir regularly?
13: 3 times a day na siya. Salamat. Kung balik na siya, normal ako ng sugar.
6: Sino ganit sir aton full name sir?
13: Cyrus Namo. Oton, 29. Matyagapoy namin igayin mga pamatyag kung makainom ko ganit siyang life extension vitamin D3 na.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Pataas ang vitamin D3 level sa aton dugo para makabato kita sa mga nga klase sa balatian ilabinigid sa makamamatay nga cancer. Inom kita sa Life Extension Vitamin D3 duwa ka soft gel adlaw adlaw. Inang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang Life Extension Vitamin D3 mas epektibo ini kung ginainom naton kada aga pagkatapos pamahaw. Duwa ka soft gel. Aprobado sang FDA USA kag Philippine FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3. Mabakal nyo na sa mga suki nyo mga butika. Kag kung gusto nyo magpakonsulta libre, pwede ka mo kanto sa aton nga RMN Freedom, RMN 20th relaunching anniversary sa petsa 12, Biyernes sa may Robinson's Haro. Kaya ara ang Life Extension Free Medical Consultation. Lunes, Tubtub, Sabado, bisita sa Life Extension Clinics sa lower ground floor ng Robinson's Mall, J. De Leon area, Tagbak Haro, Barangay Poblasyon, Zone 1 Estancia, Simeon Aguilar Street sa Syudad sang Pasig, SM City, Iloilo, lower ground floor, Bangga Dama sa Santa Barbara, JC Zulueta Uton, atubang sang Iglesia ni Cristo, kagadira sa may San Miguel, Jordan Guimaras ang pinakabago nga branch, libre ang medical consultation kaupod ang mga lisensyado, mga eksperto ng mga medical doctors. At para epektibo ang resulta, inom kita super fiber kada gabi para mga higko na ina ma-flush out siya. Yan ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation kag agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Mag super fiber solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin agud hindi magtinirang higko sa aton nga colon nga isa sa mga rason sa pagnubo sang aton immune system kag pagtuga sa balatian sa lawas. Tinlui ang inyong colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang super fiber kada gabi antes man yapon or antes magtulog. Inom super fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada.
12: Tatak RMN.
6: So, ari na ang problema ni Tita. Problema sa ating mga lalaki. binigit ko nga may diabetes, ano. Hambal ni Dudes, tiyo pataaso niya ang vitamin D3. Amo niya, life extension, D3. Kay for strong bones, ina ako, ga-take ako 5,000 IU a day. Ay, minimum 6K a day. Dira ako pa na nabatian sa RMN nga 6 times a day. 5 times, no? 5 times a day. Ayoy, kung ako di kay tita, buligan niyo man ang iyang abana exercise, basi kulang man sa exercise ang imong abana. Mag-exercise, amo na nga, ga-build inisang resistensya, nag-sweat kita, nag-balhas kita. Importante gid na ang ginhambal mo nga balanced diet, nagkagang pag-inom sa mga food supplements. No? Yoy, kung ako kay tita, kaya 36, inurusgan pa ina tiyoy, no? Pa-feel niya, no? Pa-feel niya sa iyang abana. Nga biskan na amo na, no? May erectile dysfunction, ang iyang abana, nga blangga niya, no? Sometimes, mentally, psychologically, nagkakadalaman ina eh. Dapat ang ina nga sex sa tita, hindi na pareha sa normal, no? Normal nga mga lalaki nga anytime nga piti-pitihon mo lang gamay matindog na ina, hindi na iya subong. Kay isa pa da is may ulo edad na ang imo nga bana. No, dapat ina ginaset nyo na ang inyong love making. Hindi na pwede automatic kung saan ninyo mapaminsaran nga maglabing-labing, magmering-mering daw sige lang go. Remember, may itaas ang iyang blood sugar. So good, ina, tita, nga ginahalungan mo man, ginabuligan mo halungan ang iyang ginakaon sa iyang mga intake, no? Dapat nubo ang sugar. Hambal sang isa to, exercise, okay, gid na, tita. Gagpreparahan nyo para mabalaan niya man. Example, tiyoy, magambal ka sa bana mo, nga set binaton. Sa isa ka bulan, no, try nyo man na isa ka bulan. Sa isa ka bulan, on the second Sunday or second Saturday or whenever you feel free, na wala siya ubra, makarelax siya anay, a day before, ang inyong bembang, no, i-set nyo na. Nyo, example, babe, pizza 15. O te, Sabado, te 15, Domingo. I-set mo para sa mindset niya, tita, no, preparahan niya inang Domingo. Something to look forward to. Base na pressure man siya sa imo bala tita, no, nga kinanglan niya ka i-satisfy biskan hindi siya kondisyon, no, hindi kondisyon ang lawas niya sa pagtatalik o pag-sex, ginapilit niya para lang sa kinahanglanon mo. Hindi niya man gusto mahuyan. Mga lalaki hindi gusto mahuyan. Gusto mga lalaki galing hindi na bal nga parehas ang una nga bata-bata pa kita. So, preparahan ninyo, tita. No, preparahan ninyo. Kaya siguro siya na kumabalaan niya nga may ginalantaw-lantaw niya mga kalendaryo. Oop, in 5 days o 6 days o 5 days, mabimbang na kami ni Mrs. Sigurado siya mismo ina, tita. Mapakondisyon siya sang iyang alawas para magatindog man ang iyang armas. Mega Man bala? Napainom man na, tita, sang Mega Man? Try nyo, anay, painom sang Mega Man. No, kada adlaw isa. Maglabing-labing na kamo, paim na dua. Mga isa ka oras na be, tis ka maglabing-labing, paim na sa. Ikaw bakal tita, sang Mega Man. Sigurado tindugon gid na ya. Ambal ni may pagka piolo. Are, kung hindi ya maako ang iya kausa, kabudlay bulngon sang tao nga wala sang sakit. Hindi sa biological nga bulungon, kung hindi spiritual. Hindi na kaya tirahon ka doktor, kay wala diri sa kalibutan ang bulong kung hindi ara sa iya sa babaw. Lalim nun ah! Exodus 15 verse 26, God promises to protect His people from the illness if they follow His ways. Correct, no? May punto ka, pare ko eh. Ara gali sa Biblia. Si Buds Jr., nagapamati si Buds Jr. din ka sa Spurs ka karon o sa Knicks? Ako, gusto ko Spurs. Gusto ko Spurs magdaog. Hambal ni Buds Jr., tita, patake mo siya Mega Man. Mga 4 capsules. 4 kabilog. Times 2 na ang kadako sina. Gainat ang ugat eh. Pero namin yung Mega Man kay wala na hambal nga overdose. Hindi ka magpalpiti. Tita, kung ako sa imo, pa-check up. No? Dapat may medical intervention ina. Pa-check up siya, no? Pa-lab mo. No? Pa-lab. Pa-laboratory. Pa-check mo gid ng iyang blood sugar. Kaya importante gid ni tita, no? Hindi lang sa sex, no? Kinanan ma-monitor man, alabi na gid sa mga nagaulo edad-edad, ang ilang blood sugar. Kay kung magtaas na gani, no? Sige-sige ni nga taas ang iyang blood sugar. Magtupa, beti ay tita nga, diabetic ang imo nga bana. Kung hindi na maagapan, no? Matupa na sa dialysis. No, gub-on niya na ang imo nga iyang kidney and magabot na amo na i-dialysis ina. So importante unahon mo tita kung hindi siya nakulbaan siya sa doktor, upda siya, magpalab, magpakonsulta, no? Sa iyang blood sugar para ma-monitor kag matagaan siya, no? Matagaan siya sa mga nagakaigo ng mga bulong para ma-prevent, no, ang pagtaas ang iyang blood sugar. Sa petsa 12, sa Robinson's Haro, no, kadamo dito, isa na ni ang life extension clinic, sa life extension booth sa Robinson's Haro, nga mahatag sang libre, no, na blood pressure kag blood sugar. Pwede kayo kadto kag Lunes, Tubtob, Sabado, kadto ka mo sa any life extension medical clinic and pharmacy. Kay libre da ang medical consultation. Tita, siguro sa mga ginakaon man ini, no, sang imo nga bana, kasi mahilig siya sa serbisa, na basi palakaon kanun bla, no, ang white rice, kasi wala niya gaman ginahalungan, kaya mo nang naging resulta ina, syempre taas ang iyang blood sugar. Yoy, mayong nga aga, ako nakaagi man ko tiyoy nga amoni nga daway nagatiga, may erectile dysfunction. Ginsugudan ko ini tiyoy na healthy living. Nagakaon ko puro laban vegetables, no? Vegetables kag isda. Ginalikawan ko ang mga mataas sa cholesterol, ang mga malama oily nga mga pagkaon. Kung sa mga sakripisyo man kita, pero maanad kita na kung sige-sige. Sa una lang ina nga reklamo ko nga puro utan, pero mabatsyagan man eh. Sa ulihi tiyoy, nga nagaamat-amat na recover ang lawas ta. Pondo na ina tiyoy, siguro ang iya kabanahon mo, nga nagulpinagtaas ang iya ka blood sugar, kay wala outlet, isa pa tiyoy.

ining erectile dysfunction. So dapat at early stage, kung nabatsagan yun ay na may erectile dysfunction, hindi ka mo makulbaan bla sa mga doktor. Hindi ka mo anay sige-sige, dapat ginapilit nyo kung ano lang mga walagatindog, kung ano lang mga supplement ang ininom nyo, pampatindog, kung ano lang ginabakal nyo. Pero dapat pa-check up ka mo anay, medical intervention. E base ang ginainom mo na, mas bawal pa na, mas makapalala pa ina sa imo. Huwag ka kabalong, imo yung utog lang paminsaron mo. At paminsan mo na long run. Di yun, ma-advise ko ang bal ni Ma'am Gemma Pendon. Advice ko kay tita, kung daw bitin ka sa iyang manoy ni banahon mo, kag daw hindi ka kalabot sa rurok sang kalipayan, ti-finishing sa dila, ang bal mo, mayo man magromansa si banahon mo. Kaya kung gusto, may paraan. Kaya ang dila, matig-agid ina, biskan na diabetic ka. Finishing. Hindi man siguro sa iya lang eh. Guro gusto niya mambuligan, Ma'am Gem, ang iyang abana. Guro naluoy man siya. No, sa bana, pareha sa mga nakakita ka sang... Ano yun itawag? Nakakita ka. Pare si Morphe. Ari si Morphe, oh. Kung isa na naluoy ko bala, nakakita ka na sang ido nga ginkapon nga sagay ayod. Amo ni si Morphe? Ginkapon ni sa mo, kita mo daw, relax sa cool-cool lang si Morphe, daigdalan siya. Babi sa magdalan mo, bala mo na. Kaya ginkapon sa mo. Hindi sa nagapanglaga sa mga in-hit nga ido. Amo ni guro naluoy si tita sa iyang abana. Kaya daw pareha sa ido, nga ginkapon, ginkapon nga nakatilaw, anti si kapon nga nakatilaw, bla. Amo na para si kay Morphe, nga ginkapon mo ang ido, pero kung may makasimot nga in-hit, gakayod. Pero bali naging kapon sa siya nung ayod yun, biskan grabing ayod, hindi kiti yung magtindog. Ay, kapon gani. Bao, tiyoy, amo na ang isang ginakulbaan ko man, tiyoy, ang erectile dysfunction. Daw tapos na ang kalipayan natin nga mga lalaki kung mag-amo na ang matabo. Halungan lang ah, halong pa-check up get sa mga doktor. I'm sure kung early stage pa lang ina niya tiyoy, nagundi pa grabe sina, may babulong pa ina. Kay hapsiling ni tita gani, sa nga itong letter sender, may tendency, no, may times tiyoy, may times nga panawag ang iyang abana, nga mapuli, nga hinagaw puli, kay gatiga. So hindi pa ina malala tiyoy. May masolusyonan pa ina. So samtang ara pa, early stage tita, hulata akpunggil ang anay ang imo nga utog. Upde ang si banahon mo kadto sa doktor. Lab eh, dapat importante. Una di is lab test. Para makita ang kung taas ang imong sugar sa imong dugo, ang blood sugar. Yoy, agi man ko amo na, hindi anay pati-pati, hindi mag-ala doktor, tita. Nga, basta may i-recommendar dang imong mga kilala, nga painom mo isi mga bana, hindi anay pala-ala doktor. Seek medical intervention. Kaya mabuligan gid ng imong abana. Kung wala, ipa-plaster ka sang iyang apitotoy. Ipa-plaster ka siminto, ha? Tapos na ang boxing ko, mag-amo na, tiyoy. Why negative, ate? Psychologically, preparahan mo man ang imong bana. Kahit kung mahambal siya, may erectile dysfunction na siya, hindi niya magatindog, depression will follow, tita. No, depression will follow this. So, dapat ginapreparahan nyo na ina, nga mag-asawa, pakapon ka man, tita, May masulod na, nga mahambal na lalaki, kung wala nagatindog, inutil na siya. Display na lang iyang apitotoy. Ang iyang asawa, bisga himo-himo na ng istorya sa utok niya. Ang iyang asawa, basi mangita na sang iban. So, dapat ginapreparahan nyo man ina, no? Ang psychological effect ina sa imo nga bana. Mega man lang katapat na, tiyoy! Nagani hambal ko, Sir Bernie Erpaluwa, mega man lang ang katapat niyan. Try nyo,

0: Mega Man. Duwa ka kapsula, kundi magtiga, pa-check up ka na. Kay ako gani, masimutan ko lang Mega Man, huwag ko pag-ininom, simutan ko palang, gatindog na. Gahambal si Mrs. Gan. Kay may mga apo mo. May mga apo, makasimot ko Mega Man, mahambal si Mrs. Abre niya gamay ang kwarto, kung mahambal siya. Abot ko na na.
1: RMM.
0: Alas 3:04 na. Study nila nga aton nga pagpangalagad mga kasama. Kitay na makita. Ay, why ko buwas? No, sorry, why gid ko buwas nga adlaw? Why ko Biyernes? Kay aga pa kami sa Biyernes, no? Ang take off, no, sa aton mga runners, kami to ni John Lemon ng IFM ang mag-host, no, sa gamay naton nga program sa sa buwas nga adlaw para sa aton nga RMN Freedom Run. Pero antes sina US President Donald Trump has said that more than, no, siling ni President US President Donald Trump, 100 million barrels of crude. Abaw, good news, gabay lang, inshallah. Gabay lang at tuod naman ang ginambal mo, President Donald Trump. Hambal, no? Hambal ni U.S. President Donald Trump has said that more than 100 million barrels of crude has passed the Strait of Hormuz as part of what he has said, what he has called a secret U.S. mission to support oil tankers. Ay, wala pa liyong police treaty. Daging palusot. Yan lang ini. Ano ni? Way klaro ni si President Donald Trump ay. Sa aton mga runners, oh, pasensya gid, why ko anay buwas ha? Kay ma-host kita dito sa may RMN Freedom Run. Kita na kita para sa aton nga mga runners sa buwas nga adlaw. Ari ang schedule ha, buwas nga adlaw, June 12, it is a holiday. It's Independence Day. Sa mga nagpalista sa 20 kilometer ang assembly point dito sa may festive walk, no, sa may Mega World, alas 2 sang aga. Kay masugod ang inyong adalagan, alas 3 sang aga, Biyernes. Sa mga nagpalista sa 10 kilometer assembly time, 4:15, alas 4:15 sang aga. Kay sugod ang dalagan ninyo, alas 5 sang aga. Alas sa 5 kilometer kag sa 3 kilometer, no? 4:30 a.m. Kay ang gun start 5:10 a.m. So sa 10 kilometer, 5 kilometer, 3 kilometer, antes ka mo magdalagan, around 4:30 may zumba kita. Ma-warm up kita na, ma-zumba kita to. Kaga, kung gusto nyo mamahaw, dito na lang kamo mamahaw sa may venue. No, kami nang sagot sa pamahaw. Kaya ang aton nga Zumba, gapamunuan nini sa aton Zumba instructor na si Zen Jory Bukana. Si Zen Jory Bukana, si pare ko'y upod ni mo. Mga 4:30 ini, no, sang aga, magasugod ng aton Zumba, e nasundan ini sang aton nga mini program with our station manager Ronel Sorbito ng RMN Iloilo, ni Sir Roderick Sehes, station manager ng IFM, to give the events rationale, si program director, no, si Sir Rajuman Novi Guazo. Mga kasama, kagasalamat man ha, sa general manager ng Festive Walk Iloilo, ang mabuot, mapisan, kaga very cooperative, ano? Kag mabinuligon na si Miss Aliza Banyares, mga kasama. Of course, ang aton nga race director, salamat kay Sir Federico Senen Rentoy. And without our special projects head ng RMN Iloilo, hindi inimatigayon ang aton nga RMN Freedom Run. Siyempre, special thanks sa aton nga special projects head na si Rajuman Henry Aspera Lumawag. So, kita na kita Sabado. Biyernes. Oye, Lunes na kita-kita na! Why ko boss mo? Sabado, kitay pa tayo sa Sabado. Ano, Biyernes? Sabado, kitay pa kita Sabado. Kayo bala. So, kitay kita mga runners para sa ato nga RMN Freedom Run. Kaga 9 o'clock, alas 9 sang aga, Robinson's Haro para sa aton mga lolo't lola, para sa aton mga senior citizens. Damo ka may panagtag ito, damo ko itong mga servisyo. Ngay hatag naton pati mga medical mission naton panagtag sa libre nga bulong. May mga pagunting pa, pamasahe pa. Kagadamo gino. So join us this holiday, this Independence Day, sa ating RMN Freedom Run. This is our 20th relaunching anniversary. Sangalan sa aking technical partner, si Radyoman Jason Renzi Cabatania. No, salamat kit kay Radyoman Lynette Fernandez Yulatris.
1: Tatak, RMN.
0: Alas 3:30, bantayan ninyo ang Department of Agriculture. And a standby, alas 4, unang radyo, unang balita. Thank you sa ito na mga pinalanggang mga suke na mati sa ito online through Facebook Live, YouTube, and RMN application. Sa ito mga kauturan, diri sa syudad, kag probinsya sa Iloilo. Sa ito mga OFWs, hope yara ka mo sa mayong kahimtangan. Let's keep praying for brothers and sisters in Mindanao. And happy 20th the relaunching anniversary sa aton tanan-tanan. See you again, mga kasama. Ini si Tio, ini niyo Pancho. Have a beautiful Thursday. Ciao, baby.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala, nagid nagbalik ang rightis ko. Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isang man ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Pugali si Cedric Cesar Cesar Corbett ng Barangay Butong Uton. Isa ako sa membro ng Ubuga Uton Bulb Union Growers Association. Isa ako sa business manager ngayon tukod. Ginapresento ang Bombay. Kalinsang una, amugin niya nga mo binatanong. Kag ang binhi ngayon eh, naka-avail kami diri sa iyasang USB Arc. Kag ini, sani nga buli i-continuous ini sani man sang aton Department of Agriculture nga kami nga mga manguluma diri kami makakuha siya sang dako nga income kami especially sa mga paray sa ibang mahabal mo crop. Pero ang Bombay diri niya kami nakikita niya mahatagan kami isang gobyerno nga i-continuous ini nga produkto.
5: Raising livestock is a demanding but rewarding way of life. From the quiet hours of dawn to the bustling activity of the market, every step requires dedication and skill. Today, we take a closer look at the journey of a hardworking farmer as they tend to their animals and bring them to the Leon Livestock Auction Market. As early as 12 a.m., Manong Edwin wakes up and ready to begin his day. He carefully prepares his livestock for transport, ensuring they are in the best condition for the auction market. By 1 a.m., he and his team pull their stocks, making their way to the Livestock Auction Market, or LOM. Selling livestock is not just about bringing animals to market. It's about careful selection and preparation to get the best price possible. Sellers and buyers start arriving, eager to engage in the bustling trade. Each livestock is carefully weighed on the digital weighing scale. After weighing, every animal is assigned a number, making it easier for buyers to track their chosen stocks.
6: 427. Pag-abot isang baboy, before siya ikiluhon, gina-check anay ang iyang barangay certification. And then, hindi wa isang kiluhay nga matabo unless nga waay pa maabot ang buyer at saka while nga nagakilo gatan-aw man ang mga farmers nga kung sabiin mabalaan nila kung pila ang kilo sang ilang baboy. After that, ang aton nga kuha ng aton nga buyer makuha siya sang cash tickets o ang weighing slip nga sa diin dira ma-indicate ang kilo sang iyang baboy para nga i-presentar sang ano sang tag-iya sa buyer nga amo na ang kilo sang iyang baboy para nga ibayaran na.
5: The livestock class and weight are recorded for transparency and accuracy. at a livestock auction market, each stock is meticulously inspected by potential buyers. Every detail, from size and weight to overall health, is carefully evaluated. As the bidding process unfolds, buyers compete for the best livestock. In the end, the highest bidder secures the stock, ensuring a fair and competitive marketplace.
7: Ang advantage kid ma'am kay man sang before ang mga baboy yawan kami ka pangita kang amon nga ano nga kung sino ang mabakal usually ga sa tinda lang ang dalaganan ka ano mo gadlagan ang tagiya sa market then ipa ano sa manog iyaw. Unlike subong kung may auction market may mga buyer kita halin sa sagwa sa mga city kag sa ibang pang lugar nga nagakadto diri. So hapos lang gid ang pagbaligya sang baboy ka mga tao diri sa Leon, especially mga member. Ang lepa kag ang mga member ya nagapasalamat gid sa loom kay man naging matawhay, naging mahapos amon kung paano namon ibaligya ang amon mga baboy kag ang presyo hindi kami mapirdi kang presyo sa pagbaligya ka baboy. Kay man sa una, ang baligyaan ay pamata lang. Tapos, kisa hindi upasigurad ang kumpila kiloya. So, kung sumaon mo kisa sa may kapital mo ngagin, ano, isa pirdi ka pa. Unlike may loom, makakita-kita ka mga buyer nga alinsagwa. Kag hindi masyadong mag-stagnant amon baboy diri sa Leon. Kay siyempre may mga buyer kita kay kung ang tinda lang hindi man kasarang itong kay sa pagkadamo ka hag racer diri sa Leon.
5: A long-standing tradition of livestock trading thrives in Leon, Iloilo. Established in 1978, the once named as Carabawan has evolved into a vital economic hub, the Leon Livestock Auction Market, supporting farmers, traders, and the local government. From January to July 2024, the Leon Livestock Auction Market recorded a total transaction value of 177,740,900 pesos. The highest revenue came from hogs, contributing 78.1 million pesos, followed by cattle at 62.2 million pesos and carabao at 33.6 million pesos. This continuous economic activity highlights the market's vital role in sustaining local livelihoods and regional agricultural growth.
8: Just to give you the idea, Leon before, we have challenges, you know, facing in the management of our livestock auction market. Well, one of those is the limited facilities that includes the shed, and then the problem on drainage, and then the manual weighing, of course, before we've been doing that. And also, the limited access of the traders, you know, because of lack of promotion. And we have a long duration of transactions during that time. It took the personnel around 10 hours, you know, just to complete the transaction or just to complete, just to give the services to our clients as well. And also, a limited revenue. I am appealing, nagapangabay ako sa mga pumuluyo natin sa Banwakang Leon that buruliga natin dyan. Not only nga nag-benefit kita, kang atin nga pangabuhian di dyan, kag ang atin lang gid kada ginalantaw nga mas makabulig pagid sa economy kang atin pumuluyo. Kami naman di dyan sa munisipyo lokal kang Banwakang Leon, rest assured that we will do our best as mayor of this town. Himuon naman ang tanan-tanan para mas ma-improve pagid kag kilalahen ang Banwakang Leon, not only the summer capital of the province of Iloilo and the fruit and vegetable basket of the of Iloilo, but the livestock hub of the province and the whole Philippines.
5: From a small trading post at the back of the municipal hall to a thriving livestock auction market in Barangay Talakuan, Leon Livestock Auction Market has continuously adapted to the needs of farmers and traders. With the support of the Japan 2KR project and local government investments, the market has undergone major upgrades.
8: Part of the consideration why ang Leon was considered as a livestock hub is the population of the livestock in Leon. Actually, if we try to look at statistics, would say that municipalities of Leon and Kabatuan are the major livestock producers in the province of Iloilo.
9: Sa Tulad, makita natin ang mga improved infrastructures, no? Makita natin ang ating administration building, no? Kung na siya, mga cater na siya. Damo ang numbers ng mga clients natin na makasansak, rain or shine man tana. We have our fences, na makasecure kang atin ng mga clients and our livestock. And makita man natin sa Tulad, simentado rin ang ating selling area kag ang mga dalan. So, very comfortable rin magtransak ang atin ng mga farmers and traders sa atin livestock market. Secondly, ang atin ng improved ng animal shed. So makita natin nga mas organized rin ang atin livestock market. Naka-separate no, ang mga large ruminants natin ng cattle kang karabaw. So may area matanang allotted for hogs, for goats, and for our poultry. Sa Tulad, we're very fortunate na may digital ang kita no, and calibrated ng weighing scale. Kung sabihin na naka mas transparent tuntana in terms kilo no, makita ng the farmer once kilo na ng sapat no, kag mismo si buyer makita ang kung pinagdating kilo ka sapat. And we have also our improved system of operation. So kauna be gawbisa kami sa 4 pero nag end kami alas 2 no, launa. But for now nag end ko pisa kami alas 4, nagatapos kami 7 to 8 a.m. So why rin so far, yung mga transaction, so mga baka nalang nabirin dyan, subject for ano, pick up rin kang mga buyers. So makita natin na may improve sa transactions, it's because ang mga documents na kinanglanan ni buyer or ni farmer, di dyan na mismo may issue sa livestock market natin. So di dyan ang presence kang atin ng Municipal Treasurer's Office sa pag-issue kang mga certification, di dyan natin ng Municipal Agriculture Office, ang atin nga PNP no, na mag-issue. So, the one-stop shop na tana, hindi na available mismo sa atin. Ang atin nga improvements no, sa atin livestock market na kung nga bulig sa atin nga mga livestock raisers at the same time sa atin mga buyers. No. Sa atin livestock raisers, halos tanang tulad nga ginadara dito sa livestock market at nga bakal rin. It's because ang mga buyers damo rin na ganyat nga magkadto sa Leon para magbakal. So and then luwas sa taga-Leon damo roman nga mga adjacent municipalities no or iban-iban nga mga provinces taga Kantor ito para ibigya lagi ng baka nila. So mas healthy ren subong ang transaction no sa ating livestock market, it's because damo ron ng supply at the same time damo roman ng buyer. Okay, so in terms of sustainability no, ang ating local government unit nag-appropriate gid na kang budget no para sa maintenance ng operation no kag facilities ng ating livestock market. So this why every year may mga development kita nga makita sa ating livestock market. And naka-focus man si ang ating mayor sa mga personnel kung sa DN nag-provide ng batang-ital diyan no ka-plantilya na mag-operate no, o mag-handle kang ating livestock market. So we have 5 personnels no nga na-assign diyan and under the as management no kang Municipal Agriculture Office. Yearly nagkakanda kami kang assessment no together kang tanang stakeholders, nagkakanda kami meetings no pag hinunanan with our traders, with our buyers, with our livestock raisers no, kung paano bagit ma-improve no ang sistema kag management kang ating livestock market.
5: With over 8.7 million pesos in funding from both the Department of Agriculture and local government unit, the Leon LOM now offers organized trading, enhanced security, and modern facilities that ensure fair and efficient transactions.
8: So primarily, ang naman nga office is in charge of the collection of all income related to the auction market. So may mga employees kami, may mga personnel kami nga naka-fill dito kag sila ang nagapang issue sa receive sang payments and naga-issue sang resibo or cash tickets
10: sa mga payers or mga clients natin dito sa market. At the same time, kami man ang nag-record kang income, kag nag-monitor ka income, kag kami man ang nag-deposit ka income sa banks natin. So for auction market, nag-collect kita kang entrance fees sa mga nag-sell ng mga ruminants, minatawag ng dano. And then nag-collect man kita kang weighing fee. So kamagamit sa nakakiluhan para magpakilo, nag-collect man kita. Also yardage and transport fees. So mag-in and out gani ang mga baboy or baka, nag-collect kita kang transport fees nanda or transport clearance. And may ano man kita, ownership. Kung magpa-transfer ka, ownership, may ginabayad man. And kung ako magpa-certificate of ownership, pag also magpa-transfer kang ownership, may ginabayad man. So ang ownership kag transfer mostly do regulated by Bureau of Treasury. So may share si Banwa, may share man si Bureau of Treasury sa amo lang ra sa transfer of ownership lang ka mga cattles natin. So firstly, ang sa transparency, what we did was to put a tarpaulin na signage outside in the loam, no? Kung makakadto ka mo dito, you will see. So nakabutang dito specifically kung pila ang ginasukot for entrance fees, pila ang ginasukot for transfer, para transparent sa mga pumuluyo kung pila inabayad dapat, no? Para ma-avoid ang mga overcharging. And also, gina-remind din naman ng mga nag-post man kami dito nga always ask for receipt. So, this is to ensure nga kung anong inabayad ka mga farmers or mga pumuluyo, nag-asalad kita na sa may ano kang banwa, sa pundo ka banwa, no? Para magamit natin sa mga future man yung mga projects. So, ang part ng ato nga income sa ato nga auction market is exclusively used sa market man mismo, no? So why ta na nag-impon, but part of it nag-impon ta na sa general fund ka munisipyo. So for example, mga entrance fees kag mga kilo ang makolekt naman din diyan, ginabalik din naman to reinvest sa may auction market natin. And also aside from that, ang mga pundo nga halin sa national nga ma-receive natin, ginaano man natin to improve ang atin nga auction market.
5: Once a stock is sold, it is transferred to the holding shed while necessary documents are processed. Before finalizing the sale, sellers and buyers must complete all required certificates, permits, and clearances. These include the disinfection clearance, animal health care certificate, and a local transport permit. Additionally, necessary fees such as the permit fee, municipal business tax, garbage collection fees, and environmental fees must be settled. With all documents and payments in order, the transactions are completed, ensuring a seamless and efficient livestock trading process at the LOM. Behind every thriving livestock market is a team working tirelessly to keep things running smoothly. From ensuring fair trade to helping farmers and buyers connect, the Agribusiness and Marketing Assistance Division of the Department of Agriculture Western Visayas plays a key role in making the livestock auction market a success.
7: So we have different livestock auction markets region-wide, and dalawa sa ating mga auction markets or LOMs are being modernized with the help of the Department of Agriculture, AMAD, BEI, and of course with the help of Japan to KR. Isa nga dito yung Leon auction market at isa yung Sibalom auction market sa Antique. So we are regularly conducting progress monitoring ng ating project, given it's a very important trading center for our livestock animals, especially dito sa probinsya ng Iloilo. And as our indicator sa kanilang performance, we are regularly monitoring the transactions, yung volume ng transactions natin sa auction market. We are also coordinating with BEI when it comes to animal welfare. So kailangan natin i-secure na yung mga animals or livestock na dinadala sa ating auction markets are properly proper yung handling
11: So isa yun sa ating sinisecure. So part yun ng ating capacity enhancement sa ating mga management team or staff doon sa LGU Leon. Merong tayong allocation when it comes to repair and maintenance. So kailangan natin i-repair and maintain ang ating system, the facility, because it's a shared facility for our livestock industry players, especially for our farmers, na may mapupuntahan silang tamang auction market to give them the right compensation and pricing sa kanilang animals. So we're also securing with our AMAD that we're conducting annual assessment and monitoring and planning workshop with our auction markets region-wide. So Leon is really playing a pivotal role in, when it comes to the livestock industry. So they already established their role as one of the most important trading centers. So hindi lang Leon municipality or ang nag-tradera. So neighboring municipalities are coming there. Because isa sa mga advantage natin, as what I've mentioned, is yung transparency when it comes to the weighing sa ating mga livestock na pinapasok sa ating auction markets.
5: The Leon Livestock Auction Market is where farmers and buyers meet, ensuring fair trade and sustainable livestock production.
12: Salamat sa mga sa DE, sa MAW, sa mga personnel dyan. Na kung ano man problema sa baka, kung masakit, kung purgahan, kung anong problema naman ni dya, daw na tawan mo na si aksyon, kag suportado man da. Kung problema, ti ang amo niya gani nga dapat, ti ang abon nga gisapay mirma naman, nagto po sa CPO para sa pulis. Pitlaga may aday pulis ni Gagdor dyan naman kay para biyay la for the shipment available. Ti super okay. Way problema man naman dyan baka ti ang tao sige man gapon nga balik ka.
5: As the Leon Livestock Auction Market continues to grow, it remains a pillar of economic resilience and agricultural progress in Iloilo. Through a collaboration, modernization, and a commitment to sustainable farming, it serves as an inspiring model

0: nga nagalantaw sa atong programa. Usapang agrikultura, panibago na naman nga adlaw, panibago ng mga impormasyon kag mga updates gikan sa aton nga talatapan ng amon nga igadulong para gid sa aton nga mga tagpalamati, especially sa nga Radyo Pilipinas Iloilo. It's Tuesday and for the whole week sa aton nga pagwaragwag, makaupod naton ang pila ka mga personnel from the Philippine Crop Insurance Corporation Region 6. Kagahapon, Lunes nga adlaw, naging kaupod naton ang regional manager sa PCIC 6, si Ma'am Eva Laud. And for Tuesday up until Friday, maging kaupod naton ang pila ka mga katapo sa PCIC 6. And subong adlaw, maging kaupod naton ang Hepe, ang chief sa Marketing and Sales Division sa Philippine Crop Insurance Corporation Region 6, si Sir Jose Maria Torres. Sir, sa imo pagpanamiyaw sa aton nga mga tagpalamati.
1: Sir John, good morning. Sa aton nga mga tanaw, kapamati, subuh na programa. Good morning sa aton mga farmers and fisher folks. Gusto ko lang pasalamatan mat si Director Dennis Alpia, no? At si Sir James Gladys, no? Nag-facilitate kit nga for the whole week, PCIC kit, no? And I would also like to with my regional manager, si Eva Yungila, together with our board of director for Visayas, no, at nga Iloilo, si Dal Tampa. Good morning, Kalan.
0: Yes, perfect. Hindi nga, Chempo, sir, ang aton nga pag-istoryahan na inahanungod sa pila ka mga information gikan sa PCIC 6, it's because nga tinagahilapit na ang cropping season sa aton nga mga farmers. And yesterday, as the chief sa PCIC 6, nangyay na topiko naton ang pila ka mga programs, pila ka mga priority programs ng PCIC, pila ka mga updates, kag mga plano naman niya subong 2025. And subong, mag-sentro ang atong topiko sa ginatawag natin marketing strategies for expanding access to crop insurance. And to start our interview, sir, ano nga mga key marketing strategies ang currently ginagamit sa Philippine Crop Insurance Corporation agud nga mapataas pagid ang awareness kag uptake sa crop insurance ang aton ng mga Filipino farmers kag mga manunpangisda?
1: Yes, Sir John, no? First and foremost, kaya sa amon nga marketing strategy is to capacitate ang amon nga mga personnel, sa PCIC mismo, ang amon nga mga insurance adjusters, ang amon nga mga insurance underwriters, no? Sa pagpalak na sa programa sa PCIC. Kay ang amon din nga strategy sa subong, no? Kada mo, Sir John, ang imbita subong sa amon sa mga LGUs, yes, mga farmers associations, na mag-orient sa ina. No? So, ang amon din nga ganoon is to capacitate our personnel na maka-deliver sila sa orientation na maintindihan sa atong nga mga partners kag fisher folks. So, kag ang isa pa ang amon nga pag partnership sa mga provincial and local government units. Okay, with them amo gid na sila ang amon nga partners sa pagkalaknag sa insurance sa bilog nga Western Visayas.
0: And paano naman sir naga identify o kung gina-identify ang pila ka mga areas o kung mga sektor, especially when we are talking sa aton ng mga farmers, sa aton ng mga coastal fishers, kag ang aton man ng mga kauturan ng mga IP, nga nagakinhangla naman niya sa marketing kag pila ka mga outreach efforts.
1: Well, kami diri sa PCIC, no, para ma-identify na mo kung ano mga sektor ang dapat pa namon nga nabuton, no? Kami sa mga partner agencies naton, parehas ang VPAR, parehas ang DAR, no? Kaya may arat sila, Sir John, ng mga programa, may arat sila sa mga distribution, parehas ang VPAR, no? Tapos sila distribution sa mga fingerling sila. Na-coordinate kami sa ila, no? Kaya para ang ilang programa, pupunta sa programa sa insurance. Isa pa, sa subong tuig, no? Ang amon pag-identify sa mga kinanglan pa ang mga sectors na kinanglan sa insurance. So, upod na kami sa LGU para ma-identify through their municipal profile. Sa municipal profile nila, mabalaan namun kung ano ang alas sa banwa nila ng mga commodities pa or mga crops na wala pa namon natagaan sa insurance. So we are closely coordinating with the NGO sa ilang municipal profile para mapalaan namon kung ano pa ang mga crops sa ilang areas na wala pa namon nakapot. No? The same with our underwriters, they are closely coordinating with the NGOs every week sa kabisita na sila, no? They see to it na they are well informed.

0: They are our partners. Mm-hmm. At sila ang gabaton sa mga insurance sa ilang mga banwa on behalf of PCIC. No? Kung wala sila, I don't know kung paano naman malabot ang kadampan sa mga farmers kung gina-insure naman sa PCIC.
1: Mm-hmm. Yes, a follow-up question lang, sir. No? Since nag-hilapit na subong ang cropping season naton, kamusta naman so far ang aton na coordination with our mouse sa aton yung mga LGUs?
0: Very happy kami, no? Almost throughout Region 6, mm-hmm. ang tanan ng Municipal Agriculture Office mm-hmm. or City Agriculture Office, pati na ang provincial yes. government naton, no? Partner niya naman sa crop insurance. They mm-hmm. are our underwriters,
1: yes.
0: no? Mm. May ara kami underwriting agreements. Wala sang Municipal Agriculture Office mm-hmm. or City Agriculture Office na hindi namon partner. Wala kami underwriting agreement. Kung may ara, siguro dua or tatlo, but most of them are our partners, no? So, nakukiya ang salik namon, kagang salik nila sa PCIC man na ma-insure ang ilang mga farmers and fisher folks.
1: Mm-hmm. Pwede mo bala, sir, ma-share sa aton ng mga tagpalamati, sa aton ng mga viewers, ang pila ka mga examples sa ginakabig naton, mga maginalagpon nga kampanya, kag pila ka mga outreach activities na nag-boost gid sa enrollment naman iya sa aton nga crop insurance diri sa Region 6.
0: Ang isa siguro nga makabig ko yung successful namon nga kampanya, no? Among iya ang banner program namon ang industry system for basic sectors in agriculture. No?
1: Mm.
0: Every year, inatagaan kami na iya sa national sa allocation.
1: Mm.
0: Every year, presidiri sa Region 6, no?
1: Yes.
0: Allocation namon is more or less 480 million of the RSPSA budget.
1: Mm.
0: And we have targeted more or less mga 315,000 farmers and fisher folks na ma-insure under the program with a government premium subsidy of 480 million. And sa una, pagsubukid daw, ayawan kami no, ayawan kami nga malabot ang number of farmers, maubos na mo ang premium parta na hinahatag sa gobyerno, sa national para paabot naman ang insurance bilang mga Western Visayas. Pero throughout the years, no, sa bulit sa mga aton mga City Agriculture Office, Municipal Agriculture Office, wala na sang tukik na hindi naman malapot ang amon nga target or ang amon nga location na 315,000 farmers, 480 million. Pero wala labo sinat dyan. Tungkol sina ang iban ng mga provincial government, no, parehas ang Capiz, Iloilo, kag Negros, pinakita nila kung ano naka-importante sa crop insurance. Mismo sila nag-download na some funds sa amon para ma-insure ang ilang mga constituents sa ilang area. Ang hindi namon malapot sa RSPSA, kay bangot nagkulang ang allocation for that year, gina-augment na subong sang funds coming from the provincial government, parehas ang Iloilo, Capiz, and Negros Occidental.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo

0: Mateo 4,
1: talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi yun lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mga ibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting anhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso sa aming paghahandang buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa. Iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.
0: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updating sa Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
2: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
4: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog na pungsod na Pilipinas, alas 4:10 na sa kaagahon.
9: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na!
7: Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
8: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
7: Unang radyo, unang balita.
8: Sa karon nga daw sang Webes, pitsa 11 na kita sa bulan sang Hunyo at tuwing 2026. Ikaduwa na kita nga Webes sa ika-anom nga bulan sa karon nga tuwing 2026. Kag sa karon nga kaagahon, mangin kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona. Magpangalagad kita tumtum alasays ang takna sa karon nga kaagahon sa pagdulong sa inyo sang mga dalagkuan nga mga balita kag mga informasyon kag sa kinaandan sa ato nang pagpangalagad. Nagatamyo na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig. Sa mga kaprovinsyanan sa palibot sang Western Visayas, kag sa kutob gid malabutan sang aton nga pagpangalagad sa karon nga aga. Welcome na sa inyo palatuntunan.
7: Unang radyo, unang balita.
8: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa nilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangita lang at RMN Iloilo Official. Kag siyempre sa Facebook, live na live kita sa DYRI RMN na Iloilo. Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sining nga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
7: Unang radyo, unang balita.
10: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sang syudad, kaga probinsya sang Iloilo.
2: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
1: Sa aton nga Know Your History, sang June 11, 1970, pagkatapos sang appointment, no? Nanday Anna May Hayes kag Elizabeth P. Hoisington. Officially, nabato nila ang ilang mga rangko bilang U.S. Army General Officers. Kakonsiderin sila ang pinakaunang mga babae nga nangin Army Generals sa pungsod Estados Unidos.
2: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
3: Unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. Ginpaydalom na sa state of calamity ang bugos nga probinsya sa Sarangani matapos ang makahalalit nga magnitude 7.8 nga linog. Sa italom sini, mas mapasangkad kag mapanasig ang pagpatuman sang interventions kangay sang emergency funds kag relief and rehabilitation efforts sa mga apektado nga mga lugar. Gatagan sang prioridad ang mga banwa sang glan kag malapatan nga labing napiktuhan sang linog. Ginapasiguro man sang provincial government sang ang bulig kag suporta para sa malungon, alabel, maasim, kiamba, kag maitom. Amo ni ang ila sini nga mga kabanwahanan nga naapektuhan mga karadyuman sa 7.8 magnitude nga linog. Grabe, amo ni sila nga lugar dito sa Mindanao ang nangina sentro sang siling 7.8 magnitude nga linog. Nila ni sa mga infrastructure, no, sang aton gobyerno, kundi pati sa mga balay, mga puluyan, sang aton sining mga kauturan nga nag-i-star sa nasambit iya nga probinsya. Kundi nga marasigman nga nag-deklarar, no, sang state of calamity ang Sarangani province para magamit nila ang ilang mga emergency funds, no, kaga para nga mas mapasangkad ang relief and rehabilitation efforts sang ila sini nga probinsya. Hindi ang calamity fund, no, ang pwede lang mahulag para ibulig sa ilang nga mga pumuluyo. Kag nagpain si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang 100 million pesos nga pundo para naman sa General Santos City. Agud nga makabulig sa pagpakaayo sa mga pasilidad nga naguba, no, sang magnitude 7.8 nga linog. Lakip na ang ila sining City Hall. Natigali ang City Hall sang Jensan, no, natigayon man nga maguba, no, tungod sang kabaskog sang linog. Sa iya nga pagbisita sa General Santos City, ginpayag sang presidente nga maghalin ang pundo sa Local Government Support Fund o kon LGSF. Agod niyo panasig ang rehabilitasyon sa mga naguba nga mga infrastruktura sa nasambit iya nga syudad. Inanunsyo man ni Marcos nga magabaton sang tag 50,000 ang nga ayuda ang kada pamilya nga nadulaan sang membro bangod sang linog. 50,000 pesos ang kada casualty ang mabaton sang pamilya, no, sang mga napatyan. Nagpromisa man ang presidente sang dugang bulig pinansyal para sa mga local government units sa Sarangani kag sumuman sa South Cotabato. Nagkonsuportahan ang pagkaayo kag sumuman rehabilitasyon sa mga naguba nga mga infrastruktura, mga government buildings, facilities kag lakip man mga dalan o nga nagkaraguba mga karadyuman. Wala pa natumod ang insaktong balor sang pundong igalukar apang inpayag sang opisyal nga kuhaon ini sa LGSF. Pero kay President Marcos, ang Sarangani isa sa mga lugar nga pinakamalala nga napiktuhan sang linog sa Mindanao. Gani nalakip sa prioridad sang gobyerno sa mga programa nga rehabilitasyon kag pagbangon. Muna nga dapat positive gid, no? Ang aton siniya nga mga officials. Positive gid ang aton siniya nga mga pumuruyo. Hindi na niya basta-basta nga makabangon. Dapat mabangon gid, no? Ang aton siniya nga mga kauturan dito iya sa Mindanao. Nagkahapon, personal na gid-inspection ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang St. Elizabeth Hospital sa Jensan, no? Agud nga i-assess ang halit nga gin bilin sang sinasambit iya nga linog. Ginmanduan ni Marcos ang concerned agencies nga i-prioritize ang structural evaluation sa mga apektado nga mga ospital kagasuman mga health facilities. Mugi ni perme, no, dapat ang structural inspection or evaluation para nga masiguro nga ti luwas, no, ang ining nasambit iya nga mga infrastruktura para nga magamit or ma-occupy pa sang aton sini nga mga pumuluyo. Para nga masiguro siyempre, no, ang safety, no, kag suporta sa pagpanayon sang pagdulong sang medical services para sa mga pumuluyo. Sa pinaka latest bala, no, nga count, no, nga gin release, may ara na sang 53 ka mga tao ang napatay, no, amo ning confirmed number of deaths, no, dito sa may Mindanao. 53 ang mga nagkalamatay. Gamay malang gani ning pundo, no, ngay painsang aton siling gobyerno, ti mag 53 times mo sa 50,000 pesos, 2,650,000 pesos blang, di ba? Ang ihatag nga bugos nga pundo ang aton sini nga gobyerno sa mga nagkalamatay mga karadyuman. Sono sa Bureau of Fire Protection ang nasambit ka numero ang basis sa datos sa ginhatag sa ila sang Emergency Operations Center. Payag ni BFP spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo nga wala pa matumod ang identity sa iban nga mga na-recover nga mga bangkay. Ang iban nabi nakwangid, no? Iba ni, pusa. Gina iba. Nagkapamilin nga naka-full alert status ang ahensya sa Davao Region, sumungman sa SOC Sergeant. Ninaikulugan nga tara nila nga mga personnel ang naka-standby agud nga magbulig sa pag-assess sa halit sang linog kag pag-responder sa mga naapiktuhan nga mga pumuluyo. Sige-sige, actually ni, ang bulig nga nag-abot dito sa may Mindanao. Kay, like for example, ang iban nga mga LGU sa Luzon, diri sa aton sa Visayas, dili ang Iloilo ni nag-prepare man kita para nga ibulig dito sa mas labing apektado sa linog. Mumani sa kuana, mumani sa previous nga mga natural calamities bala. Ang tagsa ka mga local government units nagapainit sila sang pundo para nga ibulig, no, sa mga apektado tang mga kauturan. So, ilabi na gid subong nga dito sa may Mindanao, ilabi na gid dito sa may Jensan kag SOC Sergeant. Dito sa Jensan kag sa Sarangani, no, sa SOC Sergeant, no? Kinanan dito ang bulig. Actually ang unang ginapang-assess subong mga government infrastructures pa lang. Murag ni hambalta dapat nga ti lantahon man sang aton sini nga gobyerno ang kahalitan sa mga puluyan naman, no, sa nga aton siling mga pumuluyo. Ay kung nawasak ang madalago ng mga infrastruktura, bawas mo, no, sa mga magagmay ng mga infrastruktura kapariyo sa mga private ng mga commercial building, ilabinagin mga puluyan, no, sa nga aton siling mga pumuluyo. Ang umalis lang dapat nga buruligan man, no, para nga liwat nga makabangon sa ila siling pagpangabuhi. Subong lang nga kagahon, may 5.1 magnitude na naman nga linog. Oh, apart pa ni siguro sang aftershock, masubra na 1,500 ka mga aftershock, no, ang na-record sang Feebox mga karadyuman. Alas 4.22 ang oras diri sa aton nga pagpangaragad sa pihak nga bahin. Ginanunsyo ni Senate President Pro Tempore kag Acting Senate President Win Gatchalian nga napirmahan na niya ang payroll checks for mga chike para sa sweldo sa mga empleyado sa Senado. Ginaprobahan na ang pagpagwa sa sweldo kag benepisyo sa mga empleyado mga karadyuman. Nihambal ko na piktuhan iyadi sa away sa mga senador. Amo ang ilang mga empleyado. Siyempre may mga pangabuhi, mani may mga pamilya, mani sila ginapakaon. Itungod iya sang politika, pati ang ilang mga sweldo na apiktuhan, why sila yung makabaton sang sweldo for the past 1 month. Plus Mario Josep Santisima. Kaya mo ni nga kahapon nga daw, nagpangpirma si acting Senate President Wynne Gatchalian. Ang gusto nga ma-release ang pundo kag para nga masilduan ang ilang nga mga empleyado. Ay masing pagguwa sila nga duwan ni Senator Alan Peter Cayetano sa memo. Pati gani, buwas bla. Kung ano ang ilang nga mangin kuan buwas, mangin estado sa ilang trabaho. Hindi man buwas gani. Gani kati, simpre may mga, dapat may mga memo na blangalin sa Senate President. Kagapagwa memo si Alan Peter Cayetano, kagapagwa man memo si Senator Wynne Gatchalian. Kuna nga sinugin ba lang Senate President? Pero subong ti makita nyo, no? Makita nyo subong, kasi siyempre gina-recognize ang palaso sa Malacanang si Wynne Gatchalian. Gina-recognize sa mga government agencies si Wynne Gatchalian. Gina-recognize ang House of Representatives si Wynne Gatchalian. Di ba? Di sa Alan Peter Cayetano, kapit toko na lang ni. Siya na lang yan nag-recognize siya nga kong galingon kagang iya upod nga mga senador sa iya nga grupo. Bayag ni Gatchalian nga sa pihak sang gahod sang politika, nagapanayon ang trabaho sang Senado sinalom sa iya nga pagpamuno. Lakip na ang pagpatuman sa obligasyon sini sa mga empleyado. Dapat lang kay mga empleyado amo niya nagakwanda, nagapatay-patay obra ang mga senador nga iya naga amando lang. Adlaw-adlaw ng mga serbisyo sunod sa iya ang Senado para sining kaligati ni mga kuwan na ni, mga kubaga ng mga praise release na ni. Kung matuod siya niti, ang away niya politika mo niya ang kuwan ni. Amo niya ang problema sa bong ni. Bantayan pagin na, bantayan pagin na mga karadyuman, kiti ang nagpagwa sa notice of preliminary hearing para sa impeachment complaint. Impeachment complaint patok kay Vice President Sara Duterte si Senator Wynne Gatchalian. Ibang schedule nila ni next week, no? June 18. O, ti ano ya ang kwan, ano ya ang matabo siri sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Maten bala sila sa impeachment pre-trial or hindi? Kasi di blaway man nila ginarecognize. So, maten sila, meaning, ginarecognize na nila nga si Senator Wynne Gatchalian, amo ang mga presiding officer, sang impeachment trial. Pero actually, way man talaga kahulugan kung ikaw ang acting Senate President, ikaw dayon ang mangin, ikaw dayon ang mangin presiding officer, no? Sang impeachment trial. May ginakuno-kuno, ganing si Senator Chisi Escudero, ang mga pungko bilang, presiding officer. Pero bantayan pa ni, kasi way man sa rules nga kung Senate President kay kaugid ang presiding officer, hindi man depende sa rules, no? Pwede man gani nga hindi Senate President. Kay inalantaw niyo dapat ang abogado ang magaserbe nga presiding officer. Bantayan pa na, dito pwede man na si Gatchalian. Samtang sa ibang pagid ng mga balita, wala nagpakita si former Congressman Mike Defensor sa National Bureau of Investigation apisar gin-issuean siya sang sapuena. Sa bailog, itiglawas ni Attorney Ferdinand Topacio si Defensor. Pero sa iya nga hindi na magkilala sa isa pa kasapuena nagikan sa NBI kaginhingyo ang bureau nga mag-file na lang sang kaso. Sadyahana ini. Ginpagi Topacio nga ang gin-issue nga sapuena may kangtaran sa 18 ka mga bagmen ni Saldico ang wala sang kailabtanan sa ligasyon nga ginpromisahan ni Defensor ang mga ini sang tag 5 million pesos. Ang ligad nga si Managin na payag ni Attorney ni NBI Director Melvin Matibag nga may informant nga nagpaybalo sa ila sa inaligar pagsuhol sa 18 ka mga bagmen agud nga maghimo sa akusasyon nga pila ka mga personalidad ang nakabaton sang binalitang kwarta halin kay Zaldico. Ang jambal ni Attorney Topacio sa NBI harassment ko, no? Di, siyempre, isa, before ka mag-file sa kaso, may mga, kwa na mo, may mga investigation ba lang ginapatigayon. That is why ginasampuin na ka sa NBI, tikanto ka na to, no? I-clear na, no? Kagpamangkuton ka na to before nga mag-file sa kaso. No? Pero ang kampo yan ni Mike Defensor, hindi kami magkanto, kaya harassment lang ni. Gusto sa NBI ko, no? Diretso na lang sila file sa kaso kay atubangon nila. Samtang naghatag na sang direktiba ang Department of Justice o kung DOJ sa National Bureau of Investigation nga imbestigaran ang pagkalumos patay sa duwa ka mga student athlete sang Ateneo de Manila University sa tion sang ilang team building activity sa Dipakulaw, Aurora sa nagligad nga June 8 or Lunes nga daw. Ang mga biktima mo sanday Renee Batrebonia kag Divine Adili. Isa ka statement ginpayag sa Department of Justice nga igadeterminar sa NBI kung may bastante nga basihan agud nga makarekomendar sang pagpasaka sang kaso. Nalang nga nagpayag ang PNP Aurora kung ang Aurora Provincial Police Office wala sila sa nakita nga foul play sa kamatayon sang duwa ka mga atleta nga gitawag ini nga pure accident. Actually, ang Aurora PDRRMO ang nagpagwa ng mga karadyuman sang video sang ginrescue na kagin pasaka na sa shoreline ang mga lawas sang duwa ka mga biktima. No? Ang lawas nanday Divine ha, kag ni Batrebonia. No? Ni Divine Adile kag ni Batrebonia. Pero te, siyempre, posible di, kwan man to abi do, Roman ato nga do punta na lang bala, no, ang video. Pero te, ang purpose kung nga nagpagwa sila sang video para nga ma confirm nga wala sang weights nga ginhatag o kung ginbutang sa lawas sa mga biktima, taliwas sa una to nga nagguluwa nga mga information nga may weights ang ila sila nga mga ankle o buol, subong man ang ila sila nga mga kamot samtang ini sila ang naga-training sa tubig, no? Dito sa isang private resort sa Aurora. Kaya tiyan mo nang una nga nagguluwa mo, kaya tiyan mo nang statement, abi, sang pila ka mga former players man sang Ateneo, nakaagiman sang kasubong sini, nga team building activity. Ang description nga nila, ang pag-describe nila, is deadly. For the next 4 days, kapag tiner nila sa isang resort, very deadly ang ila sini nga activities. Pero heaven naman kuno, isa ika fifth day. Kalingay ti dapat lampuwasan mo ang ining nasambit iyang team building activity sa sulod sang apat ka-adlaw. Kaya po na yung unang mga statement, that is why, nga damo man ang naghambal, nga ti may weights to ang tiil sang mga biktima, ano pa, sang ginhampas sila sa babaskog nga balod, huwag sila kapasiguli, gindala sila sang balod, hasta ini sila mga karadyuman ang nagkalalumos. Di kahapon, nagpatigayon sa press conference ang iloisang biktima ni Rene Batrebonia kag ang ilang abogado mo si Attorney Isabelito Torion. Sila ni angin kag si Jimmy Bundok, no? Sa Attorney Jimmy Bundok, no? Ang ilang mga abogado kay amo ni kulong gipa-provide, no, sang gobernador sang Agusan del Sur sang Agsor, no, agutong nga magbulig sa pamilya sa Batrebonia. Ang abogado nga si Attorney Isabelito Torion ang nagapahayag kag pagwa sang statement nga sila ang mag-request sa Department of Justice nga mag-issue sang Immigration Lookout Bulletin Order o kon ILBO against sa kay Ateneo Coach Tab Baldwin. Agunto sining hindi aray makagwa sa Pilipinas while nagapanayon ang investigation, no, sa kamatayon ni Batrebonia kag ni Adili. Although nga tiyaway, masya naghambal nga may liability dari si Coach Tab, pero suno sa council ni Batrebonia nga for the meantime nga magapatigayon sila sang investigation kay tinaghimo man sang team, no, ang Philippine Sports Commission ang gusto nga magpatigayon sang investigation mga karadyuman. Okay, ti siyempre sa mga team building activities abi nga ni kwan ini top secret kumbaga ini ang ilang mga activities kuno man ang naka-program or ano man ang itinerary no sang ila sining team building activity. So maybe diri naman ni masulod kung ano naman ang pwede nga mahimo sang Philippine Sports Commission or maybe ti butangan gid sang guidelines no. Hindi lang kapila gusto ang mga kuani ang mga coaches di sa ilay pahimo sa mga kabataan sa mga estudyante kung sila ang mag-training kag subungman magpatigayon sang team building. Ang Philippine Sports Commission ang naghatag sang monetary assistance nga 250,000 each no sa pamilya ni Rene Baterbon nga kag ni Divine Adili. Tama kagamay nga kwarta ini no para sa future kung tani ni Rene Baterbonia. May isa gani ko ka-open letter to nga na basahan bala nga ang iyang aparawagan sa Ateneo community no ilabi na gid sa Ateneo di Manila University nga dapat tanan nga mga utod no ni Rene Baterbonia ang imo nila nga skadar kag paeskwelahon hasta nga makatapos sa college tapos tagaan sila sang house and lot tagaan sila sang service vehicle kag tagaan sila sang livelihood. No? Kaya mo ini ang nadula sa pamilya Baterbonia sa kamatayon sang ila sini iyang bata. Kaya ang potential sini sky is the limit ni no kay Baterbonia umpisa pa lang una pa lang adlaw sang iya sini nga pag kwantani pag-usoy sang iya sini nga journey bilang basketball player ang panatabo sa iya kag sa pag hinakop mismo sang Ateneo di Manila University. Isang toto ang open letter to sang isa to ka concerned citizen. Dapat ang mga kabataan sang pamilya Baterbonia, ang mga utod ni Rene, dapat mangin scholar man hasta nga makatapos sa kolehiyo. Dapat tagaan sila sang house and lot, tagaan sila sang service vehicle kag siyempre tagaan sila sang livelihood. No? Parang gagamay sini nga bagay sa ginkuha nila mga karadyo man nga future sa bata nga ini. Actually 18 kuno ni ang iyang birthday no. 18 pa lang gali ang iyang edad. Kay daw ano May 8 2008 no ang iya sini nga birthday mga karadyoman. Oh, di dako nga kwan ni, dako nga kubaga dako nga kwan bala nga kawalan sa pamilya kay ti full support kinang pamilya Baterbonia sa handom no ni Rene Baterbonia nga ambal niya makatapak sa UAAP gusto niya tagaan si mama niya sang UAAP MVP kag kun mag PBA na sa ulihi kun palaron gusto niya tagaan man si mama niya sang PBA MVP no muna bla may mga handom ang bata hindi posible nga hindi malayo no? Because nga grabe ang potential sang sining nasambit iya nga bata. Ang pamilya ni Divine Adile hambal sang ila sining embassy mga karadyuman ang mag-request man sang autopsy para sa bangkay ni Divine Adile although nadala na ni siya sa pabalik no sa ila sining pungson pero sunod sa ila ma-request man sila sang autopsy mga karadyuman kay kahapon nagwa na ang autopsy sa kay Rene Baterbonia subong na haya na sa dito sa may Quezon City. Ihaya na isa sa Quezon City before nga i-travel naman siya, pabalik sila sining lugar dito sa Agusan del Sur. Standby, matsik kita sa mga observations sa aton sining patrol. Kamusta untang aton nga palibot sa karon iyang Huwebes na sang kaagahon. By the way, isang tulog na lang magkapatigayon na kita sang Ironman Freedom Run. No? Kag siyempre with a cause ini. No? May kausa ang aton sininga pagpatigayon sang Freedom Run buwas nga daw kanuman sang Independence Day celebration. Ang Ironman Freedom Run ang kawahin man sang aton sininga ika-20 katuig nga anibersaryo sang relaunching sang RMN Iloilo sang 2006. So kita ay kita buwas nga daw dira sa may Festive Walk Mall sa aton sining RMN Freedom Run. Siyempre, may mga categories kita, di ba? 4 categories ini. May 20 kilometers, may 10 kilometers, may 5 kilometers, kang sumuman may 3 kilometers. Kaga siyempre, may mga kuwan kita diri, may mga magluwas ya sa mga makuha nyo sa registration nyo kung runner ka, siyempre may running kit ka. May mga kuwan kita diri, may mga cash prizes kita nga nagahulat sa atong sining nga mga winners. Pero nakikita ko bala kada mga kuwan bala ni mga run niyo. So, ang mga nagadala og bla daw amo kag amo manggapon kay kita siyempre mga praktisado ni sila yap. Siyempre, may ara kita sa mga may ara kita sa mga snacks dito. Given naman na. Given naman naman. Amin yung mga native ng mga snacks blaw. May ara kita mga arroz caldo, pandesal, tinanok nga saging, tinanok nga kamute. Oh, may kapising sa pansit mulo kita. May ice cream gani. Gani ni kay after mo lagan, kaon ka ka ice cream. Aga ba boss, kaon na ka mo ice cream. Kaya ang pinaka nami, kay may ara kita sang raffle. May mga appliances di, ara na kailis sa Guao, sa Labi na sang Arabian Broadcast Complex ang kwanyo, ang mga appliances na ipanagtag mo naton, no, para sa aton sining nga mga runners. So, no, kay Monica Kwan, kay Monica daog sa kategory mo, pero kung nakaregister ka, may chance sa ikaw nga magdaog sang appliances. No? Para sa aton siniyang raffle draw. Nag-standby man ka mo karon ha, kahit di kadungan sining aton sining Freedom Run, may ara man kitang mga activity sa Rob Haro. Standby ka mo karon kay Iban Siniti. Mga kwan bala, mga mabudlay bala ng mga agency nga mapila pa kamo to na anong sistema. Dito sa Haro, Robinson's Haro, sa June 12, Buwas Mangaldaw, mahapos dito mga karadyuman. Isa-isaon tanang karon ang aton sila nga mga activities sa aton ika-20 anibersaryo sang relaunching sang RMN Iloilo. Check tayo mga observations sang aton sila nga patrol. Kamusta on tang aton nga palibot? Standby na si Radyoman Flo Navarrete.
3: TYRI Radyoman Report.
1: Florentino, mayong aga.
4: Mayong aga, Radyoman Irek. Ito Irek, kaga ano pa da? Fit? Direk.
1: Busa. Ginawa ko lang blan ka ambal. Kaya nga ako nga singaw di sa dalong sandila ko. Kadamo na nga bulong yung gintira ko sa pero doon yung kabuhay na mag-ayo.
4: Kaya ba? Ba't sa Panginaon? Okay?
1: Magkasasala, guro ning dila ko ay.
4: Hindi man, dumayo ka man niya sa kitabo.
1: Aba?
4: Anong makasasala man? Arito diyo.
1: Hindi mala niya sa kwami, hindi mala niya sa hambal. Base sa mga ginakaon man, bla?
4: Si base, posible na, no? Sa ginakaon.
1: Hindi pareho sa kilala kung mga ginakaon niya, mga, wala, mga simitinanok na nga sa mga saging, kamute, tapos less sugar, mga muna.
4: Sige, balan mo, alagang habibi. May mga panit sabi kag may paras sabi kang litson baboy kang tatoy no nga gindutangan sa ilang
1: alagang habibi na alagang tatoy pa
4: ay ab wow sir diba oh drita sa may ano ah Iloilo Terminal Market no sa may Robert Menabel tamo no damo tumong kay brand mo sa saan na nagabot ang uga nyo? Saan na nagabot? Ani ka daw, no? Ito gini-preparar ni Sibong. Ginakuha na ni Romelo. Sag ni... sino ka ni Meg? Iramel. Si Romelo kag si Ramel.
1: Kuan ba masanag ang kulor sa mga ugas bong ba? But silingon, bag-ugin?
4: Ulago, no? Nami tulukon, no? Kagati sa mga kautura na itong gira, naluyag magpamakal no sang mga uga no kuhaan niyo na dang listahan ninyo pag listada sa papel kay para may idea ka mo kung anong mga uga kag mga latest na presyo sa mga uga diri sa may Iloilo Terminal Market no Dito ang kita subong sa presyosang Balingon. Ang video hamay-hamay ng Balingon do kani Palawan ni. Eh. Oh, first class, okay. Nel, lakatid na Nel. Mayong aga Nel.
5: Ay, mayong aga.
4: Okay, kumustang kwantang uga? Kay kadong iwis, kilig ko yun,
5: okay. So, for the opening lang maklanay, tabi ah. Ang sumunod ko damo na kay Degating Ulula na. Ang presyo, so ang presyo do wala mangyawa ng saka, damo stock.
4: Okay, baka di niya bulig niya sa Sigulula, no?
5: Namugid.
4: Yeah, direto di sa Balingon, ang first class, eh?
5: Ang first class na nga Palawan, nga Balingon, ang munang small or SS, 150, 140, nga raman kita medium, tag 100, may medium small, 110, 120, 130, depende abis klase, may Carles, Palawan, Gimarasong din ang ginahalina niya sa mas baratong ibang nga lugar.
4: Lubo-lubo.
5: Ang lubo-lubo ta do gastay di gina sa 151 for ay balan mo grabe na ang iya nga loose weight pagabot ni amo nang ang presyo ya steady gid sa gyapon gano buot lang sa 150 140 130 pero usually 150 gina yang 140
4: ang ginamusta sila
5: ginamusta 60 ang 140 ang gumaata may gagmay 130 140 150 ang dalag ko. Kapag gasta, wala man nagtaas, pero depende lang sa klase. Kung dalag ko, 80 ang 1/4, mayara ta 60, kag 40 man 1/4.
4: So rib,
5: 100 ang 1/4, labahita, 100 ang 1/4, sap-sap ang guwapa, ang dalag ko, 150 ang 1/4. Sa puseta naman, ang mayara ta 1/3 ang kilo, ang dalag ko, 1/4. Danggit, 1/1. Tapos, boneless, sap-sap, boneless, silis, 900.
4: Pwede ka kabakal, abi, kung pang kuna budget na, abi, mga tag 100 pesos, ganito lang naman ang kabilog, no?
5: Good for 2 or, kwan naman na, sir? Good for 2 or 3 na na, damo na na, patilaw ka lang.
4: Pwede ka bakal 100, no?
5: Pwede. Oo, gana, sir, 50, sir, pwede, hindi ka bakal kung naidlaw, kaya hindi po silingon yung mahal ang uga para sa lupos, hindi ka na yung kabakal, yas ang ginagmay, pwede ka ganyan kagagmay, ginakilo, tama ni kay digital, man di atong kiluan, so fair, ganyan nga to, nga pagbaligyan ay super.
4: At tinawan ko blaligan ng imong ano na speed ring.
5: Ayo.
4: No, kamut yun gali no. Namit-namit. Tagpila na siya.
5: Ang mga sa speed rings may pack kita nga tag 100, may 300 kag may tagtunga man sa kilo.
4: Okay. Dito ang kita di Sandri oh, sa may mga magagmay yun di ka ginapak na nga daan. Ang kapila ni Hipo.
5: Ahi, binis na namin isa pong lakot sa mga utan or chapsoy. Ngayara kita napak na tag 20-20, 50. Nung kilo, yan na 800 ang per kilo.
4: Pwede na sa mga laswa, no?
5: Na, no. Amo ginang yaminomino na.
4: Pwede mo ni Rich, pang laswa. No? Ang, ano, hibi, nga lang yan, hibi. Ang, iling mga gagmay nga napak ng mga danggit, pag sila na?
5: Ang yara, di kita may pang budget meal, kita di nga ready, for kasalubong, labarada, sige, pudyot mga bisita, ta. May tag 100 per pack, ta. Di, may yara, man tatagwan po, 1/4, depende man kailang mauyunan.
4: Pangmasa
5: galing. Pangmasa kan pangpasalubong man sara.
4: Kasi pala mong partner subong sa mga uga, kwan mo sinamak, mayari ka man din.
5: Ayo, mayara mga minsan sinamak ang kwan gina ang Bisaya ni nang langgaw kay tiya o ginang gobra.
4: Ah, okay so sila.
5: Ang battle na mon tag 100.
4: So, are mga bagoong ito pina?
5: Ang mga ginamos nga 60, 120, ginamos niya tatong 80.
4: So, amo ni Radyo Manirek ang presyosang mga uga, no? Sa barato, galibin. Kung nag-quan ka diman, mag-bakal ka diman, sa 1/4 lang, kung nga, no, pang sulod galay lang, ah. At least, hindi lang ma-quan ng quan mo, matilawan mo lang mga uga, no? Diri sa Iloilo, Terminal na Market, Radyoman na Iris, no? Amo nang dito, sa presyon natin sa mga uga, diri sa may Ruben and Annabel, kag sa may Grace and Con, a dried fish. No? So, dito kita sa karoon sa tontin yung mga balita, may isa din ka pasyente sa may Lambunaw District Hospital or sa sulod sa nga private room, no? Sa Lambunaw District Hospital, ang napatay, no? Matapos naging buno niya ang iya sininga kaugalingon, no? Ang natabot rin kay ang iya sininga fox or ang iya sininga bantay or iya nga asawa, hindi hog niya nga magbakal isang bulong sa sagwa sa ospital kahapon sa laga, no? Ugabing pagbalik sa asawa, patay nang iya sini nga bana kag may pilas ini sa dughan, no? Ang kutsil yung ginamit niya amo ni ginatihan bala sa mga prutas si posible dala ni nila ang ining kutsilyo sa sulod sa ospital during sang na-admit na kasi ang information na lapit siya na kasmana, no? Nga na-admit ang ining 55 anyos nga bana, pero wala naging detalye sa nga pulis kag sa pamilya kung ano ang iya sining problema kag anong kabagdanan kung nga na hospital ini radyo man na Eric. Wala naman plano nga mag padalman din sa mga pulis ang investigasyon kay nagapati sila na wala sang foul play ang kamatayon sa 55 anyos nga bana. Yari si Police Lieutenant Vincent Garcia, ang hepe sa Lambunao PNP.
6: Mayara si kasumbong alleged nga suicide incident dito sa sulod sa Memorial Hospital sa Lambunao. Mm-hmm. Kung sabihin sir, ang isa ka pasyente nga patay dito sa sulod sa private room sa hospital.
7: Mm-hmm.
6: Yes sir. So nagapati ang pamilya sir no, na according to them sa mga family members and to other relatives niya nga ara dito sa area sa hospital, nagapati gid sila it was a suicide incident. Mm-hmm. Na wala gid foul play siyang sing natabo. Mm-hmm. Sa part sang PNP, nagapadayon kita sa aton nga crime investigation, crime processing, nainawag kita sa SOCO as part of our process sa investigation. And naghingyo ang family sir nga nga hindi sa akong magaling ang mga information na hindi sila gustong maghatag sa information pertains to what happened to their to their father. They want to respect also yung father nila.
7: Mm-hmm. Sir, diyan gid ang pilas ang biktima si Rao kag
6: sa dugan gid sir, sa dugan gamit ang isa ka kutsilyo.
7: Mm-hmm. During sa kasano ni natabo sir?
6: Kag na lang sir mga 7.
7: Mm-hmm.
6: Ara dira sa 7 a.m.
7: Mm-hmm.
6: Sa aga.
7: Oh, sir, why sa sang fox out na mga bilin sa hospital?
6: Ano sir?
7: Why sa sang bantay sa hospital?
6: May ara sir, may pero wala na bilin dito sir. Isa lang sa. So nagbakal lang ano ang iya bantay.
7: Ah,
6: sang pagkaon. Okay.
7: Ay,
6: sang bulong.
7: Oho. Uh-huh. So wala tong bantay sang natabong insidente.
6: Yes sir, wala.
7: Oo. Uh-huh. So may kutsilyo
4: na nandaan dira. Ang kabayan ni Police Lieutenant Vincent Garcia, Radyo Man na Eric, no? Tingiban ka pa admit sa hospital o kung nagkakatulong sa hospital para nga magayo, no? Tini ang 55 anyos nga bana, no? Ginupas niya ang yasin nga kabuhi, no? Pagi sa pagbuno, kaya nga man lang kawalingon sa sulod sa pribadong hospital, in particular dira sa may Lambunao District Hospital. Iningabahin, ginadulong sinyo sang kaluan sang non-slenament oil ang pinakapuro kag pinaka-epektibo nga pangaplaserbal non-slenament oil may sa tritis, rayuma, varicose, palamoypoy, panamanol, pananakit sang kalawasan na ipitig na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man ipangapla sa managaubo, pananakit sang liog, naundan ng mga bali kag sa mga nagadugo kapilas, iay ni patugunon, pauntaton, bubuy lang sang non-slenament oil. Ang non-slenament oil ang mabakal sa mga butika manapit sa inyong malugar kag sa bilog na isla sang Panay kag sa probinsya sang Guimaras. Produkto ini ni Tita Arlene sang HerbsMed Pharma Corporation. Tag subong man Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod, nagabalanse sa mga sistema sang aton nga lawas. Gintingog nga pwersa sang pito para ikayong lawas kompleto ang benepisyo aprobado sang FDA. Mabakal man sa mga butika malapit sa inyong malugar kag sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo Delgado City Proper. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan, Evergreen Herbal Capsule Produkto ni Doc Crispin Hico. Nagtato is Manukan and Seafood, may branches sa Iloilo International Airport sa Kulatuan, Atria Park, San Rafael, sa distrito sang Mandreo. Ang ilasin nga main sa Santo Niño Sur, Arevalo. Owned managed by Nay Consejo Consing Espinosa, Kamitay Honorato Tatoy Espinosa, Tatoy Manukan, and Seafoods. Kay Toto Hector, kay Tamaritso, kay Isya, kay Linya, kay Max, kay Melpa, kay Ta Arlene, dira sa may Santo Niño Sur, Arevalo. Salamat yun sa pagkumati kay Jerry Banyes sa Mandurya Public Market. Diri naman sa Maya Super, sa Ruben and Annabelle, kag Grace and Con,
5: kagsamay Linlin and Joban na guide fish. Salamat din sa pagpamati. Kasama mo sa DYRI RNN Iloilo Radio Man. Lo Consumo Navarrete Tatak RNN.
3: Tatak RMN.
1: Salamat gid kay Radio Man Flo Navarrete. Ang ining abahin sa atong pagpangalaga duro na sa inyo sang nan sa corn coffee. Bisan ta nang aton aga pag sa pag-inom sang nan sa corn coffee kay experience yan ta mga benepisyo nga atong nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost ang atong immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight, nagapalaba sa imong resistensya, nagapataas sa imong energy, kaya nagamintinar sang proper blood sugar levels. Nagapa-improve sang blood circulation, kaya nag-elevate sang problema ta sa digestion. Nagakuanin, nag-detoxify man sang aton sininga lawas. Kaya nag-elevate sa problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Transcorn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mabakal nyo sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay, kagdira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalik na dugay-dugay, mga dalagko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:54 na sa kaagahon.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Pindoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1!
9: Santo Plus
8: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
9: Santo Plus
8: Herbal Capsule.
9: Ang Suplemento in 1 na masaligan.
8: Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1!
9: Santo Plus
8: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
9: Santo Plus
8: Herbal Capsule.
9: Ang Suplemento in 1 na masaligan.
8: Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
10: D3 Bio with Visio.
11: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Visa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
10: Yung may Visio.
12: Ang Visio.
10: Yung may D3.
12: Mabakas, mga butika.
13: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
16: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
17: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
18: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginuupdan sa mga masunod: Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-20 relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sa lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
21: My family history ba na kamuusong diabetes?
22: Mag-DDX 500 ka!
21: Mataas ba na ang imo blood sugar?
22: Mag-DDX 500 ka na!
21: DDX 500!
22: Ang may powerful compound!
21: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
22: DDX 500!
21: Garantisado!
22: Epektibo!
21: Aramis
22: DDX 500!
21: D3
0: Dream Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
0: You may Visio.
22: Ang Visio.
0: You may D3.
22: Magabuti ka.
0: TTX 500.
14: Gina Cano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
12: Sa kadlo ka magino.
14: Sa
12: TTX 500.
14: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
12: Subong kamusta?
14: Oy na, halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay nigo ginibatsa.
0: TTX 500.
23: Supple Plus Gold.
24: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santo Plus Gold.
23: Santo Plus Gold.
22: Mamakal sa mga butika.
23: Santo Plus Gold.
25: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
26: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
27: Mega Man Gold Coffee Mix.
28: Partner!
27: Gusto mo bala ang natural nga energy booster?
28: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
27: Mega Man Gold Coffee Mix.
28: May ginseng,
27: tungkat ani,
28: maka,
27: kag so,
28: palmetto.
27: Mga natural nga ingredients nga nagabulig

0: pang sakit.
1: Mighty Safe, babaka sa mga butika.
2: Mahigpo pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
2: Masamit ka pala ang gina-energy.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy.
1: DTX 500.
2: Masalikan DTX 500.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako kasi si Capsule, isang batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, sumbong okay na, nagnami pa matyag ko.
3: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
5: Santon Plus Gold.
7: Bakal sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo,
9: isa ka teacher.
8: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan o galing, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit.
13: Charm Fab Car, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
14: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangdog kumbaka bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
13: ACS.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
13: ACS.
16: This newscast is brought to you by Magmax Vit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
17: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
17: D3 Bio, ang D3
19: yung may Physio.
17: Ang Physio
19: yung may D3.
17: D3 Bio.

0: and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buhinog man nga ginupdan sa mga masunod. NIG Marketing. May mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing. We bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pito Onharo, Kagpasi City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto Pito On Branch. Kagsa 0968-146-4675. Baluto Pasig City Branch. O kung magbisita, kag mag-message sa ila Facebook page, Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, alkaline vitamin C, sodium, ascorbate, and zinc supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika, Fiesta Gas, and Counselor Johnny Young. Nature's Spring. Drinking water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paint's Paint Reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama and RMN Fans Club Singapore Chapter.
1: Alas 5:06 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad, pabalik na sa RMN Unang Radyo, Unang Balita.
2: Unang Radyo, Unang Balita.
1: Standby na sa mga balita nga natipon sang RMN News Center. Ang ining bahin tulong na sa inyo sang DTX 500. Ang manaming proteksyon para sa imo kidneys gikan sa alit sa mataas nga blood sugar tugas sang balatian nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas imo nga blood sugar ang nagapag-uba sa imo kidney. Hindi na maghulat pa nga madamid sa imo kidney, mag DTX 500 ka. Kag siyempre kung naga DTX 500 ka, parisan mo gid ina sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ginidukar, ginabalanse, kaya ginapabakod niya ang aton nga immune system. Nagatap na staran nga mga infeksyon, ubo si pontrang kaso TB pneumonia, kag iban pagid nga mga balatian. Para sa manami nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C, kag DTX 500. Pabakal ini sa mga butika, kag siyempre produkto ni Doc Ramil Uy. Unang balita mga karadyuman, masobra sa 5,000 ka job vacancy ay gataniyag sa Kalayaan Job Fair sa Doli Region 6. Kasama mo sa balita Radyoman, Mon Kapalihan.
2: DYRI Radyoman Report.
3: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
4: Naglabot sa 5,107 ka job vacancies ang igatanyag sa mga job seekers sa patigayunon nga Kalayaan Job Fair sang Department of Labor and Employment o Condoli 6. Sa palabuton nga Hunyo 12 sa adlaw sang kahilwayan sang Pilipinas. Kalakip sa nasambit nga mga job vacancies ang nagalin sa 58 ka employers, 55 ka local employers ang magatanyag sang 3,418 ka job vacancies, kag 3 ka overseas employers nga may 1,689 ka job vacancies. Maluwas sa Kalayaan Job Fair, may patigayunon man nga one-stop shop booth sang nagkalain-lain nga ahensya releasing sang DILP checks. Kadi and livelihood fair sa 40 ka mga sellers. Kadungan man nga patigayunon sa nagkalain-lain nga probinsya sa Western Visayas, ang tupad payout kag ang Project Angel 3 sa probinsya sang Antique, Capiz, Kagimaras Field offices. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
3: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
2: Tatak RMN.
1: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga pangita kag ginakaidlawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Ning kargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas, ang pinakabago ang kape nga sigurado magkakape ka bisan tuwang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagkaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract kag tagsa ka sa siya sini may unod pagid nga 200 ayo nga puro kadikalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Hindi lang inibasta nga kape, ini ang pinakanamit yung pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Sa bakal nini sa mga butika, kag subuman sa mga grocery stores, kag supermarkets sa bilog Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix. Samtang dugang pagid nga balita, balita naman sa pulis.
2: DYRI Radyoman Report.
1: Halos hindi makapati kag hindi pa sa giyapon baton sang asawa sang delivery rider nga ginbuno patay sa barangay Kubay Haro ang natabo sa iya bana. Ginkalang biktima kay Glenn Pariño, 45 anyos, kag residente sang amuman nga lugar. Samtang suspect amo si John Mark Di Gusto, 28 anyos, residente sang barangay Lanit Haro, apang temporaryo nga nag-istar sa barangay Kubay sa Rasambit nga distrito. Sa exclusive interview sang Armin Iloilo sa asawa sang biktima nga si Lia Caballero, ginpaay sila nga wala siya sa Ilabalay sang matabo ang insidente bangod nagaobra ini bilang call center agent. Asuro sa iya bangod gagmay pa ang duha nila ka mga kabataan ni Glenn, nagabulos-bulos sila sa pag-obra sa diin ang banan niya ang nagatrabo bilang delivery rider kung aga kag siya man ang nag-call center kung gabi. Pagpatpat niya nga bangod sa natabo, wala na sa kabalo kung paano mag-umpisa, ilabi pa nga wala na siya sang katimbang sa pagpangabuhi kag pagparako sa ilang mga kabataan. Sa subong, ginapayag ni Lia nga disidlo siya nga magpasaka sa kasong murder batok sa suspect nga priso karon sa Iloilo City Police Station number 3.
2: Tatak RMN.
1: Ang balita ngayon na batian gadulong na sa inyo sang Mega Man Gold Coffee Mix. Kung may Mega Man herbal capsule nga nakakapsula, may araman kita sang nakakape. Ang Mega Man Gold Coffee Mix. Amo ini ang kape para sa matuod-tuod nga mga lalaki nag-amlig sa inyong mga prostate kag para hindi magdako. Agod nga o kung maghubag kayang pa kayang prostate problem, kung mabayan mo pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix, pwede ka mahuyan kay partner kun kay misis sa tiyon sa inyong apaga labing-labing. Napatindog niya ang imo nga ikog tawo kag nagahatag duga nga resistensya. Siyempre ang mga sangkap niya tested and proven eh ang ginseng, tungkat ali, maka kag supalmito. Ang supalmito kay ala pag dili nga nagaamlig man ha sa prostate sang mga lalaki. Nagmaramit ang sabor niya, no? Si misis, si partner, pwede makainom. Hindi mo na niya papatindog lang sa ikong tawo kung yung naghahatag man iniduga nga resistensya. Nagapulaw ikaw sa gabi, ginabuligan niya ikaw para hindi pagtuyhon o kon pagkapuyon. Mega Man Gold Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, kagpabakal nyo sa mga butika sa Bilogay Isla sang Panay kagdira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:13 ang oras diri sa atong pagpangalagad ini nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga panilo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kag kun mamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinluy ang inyong kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Kaya para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniapon, gamit ka mo Super Fiber. Pabakal na ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Balita naman nagikan sa City Hall Committee on Good Government and Public Accountability, ginimbitar ang pila ka ahensya sang gobyerno sa inquiry in aid of legislation subong adlaw sa paggamit sang city government vehicles. Kasama mo sa balita Radyo Man Joel Franco.
2: City Hall Reports.
5: Ang hindi nga bahay ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pagi sa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefits yung matang makuha kung regular katong na paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas ang imunresistensya. Nagpataas ang imunenergy. Nagpamaintinara sang proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sang blood circulation. Nagalleviate sang imunodigestion problems, di ka panubuo sa pagbuton sa imut siyan. Nga-detoxify si mulawas, sa nagabulig padulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
6: Ginibitan ni Councilor Rex Marcos Sarabia, Chairman sa Committee on Good Government and Department of Interior and Local Government akong DILG, Commission on Audit akong COA, General Services Office akong GSO, City Mayor's Office akong CMO, kag City Legal Office sa Inquiry and Aid Legislation sa paggamit sang government vehicles subong adlaw. Suno kay Sarabia, imbitado man sa nay Councilor Shien Marie Mabilo kag Vice Mayor Lady Julie Grace Lablabaronda. Pangunahan ni Sarabia ang inquiry last dos ang hapon sa Legislative Building. Maradaan niya gituson ni Councilor Maduro na resolusyon na nagamando sa Committees on Personnel, Good Government and Public Accountability and Oversight o kung Blue Ribbon Committee kag Justice nga mag-conduct sa inquiry in aid of legislation kaupo sa City Legal Office kag Public Order and Safety Management Office o kung POSMO para sa pagpatuman sang hugot nga internal controls, compliance monitors sa penal schemes badok sa iniautorisado nga paggamit sang salakyan sang Iloilo City Government sando sa memorandum sang DILG kay iban pa nga mga kasuguan. Resulta ini sang pagkakita sa salakyan nga naka-issue sa opisina ni Vice Mayor Baronda nga ginhulam ni Councilor Shien Marie Mabilog sa isa ka mall sa Molo kag ang salakyan sang liga ng mga barangay sa isa ka kapihan sa Haro sa Domingo nga adlaw. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manjual Franco Tatak RMN.
5: Pinabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
2: Tatak RMN.
1: Alas 5:16 ng oras diri sa aton nga pagpangalaga, tinabahin dulong na sa inyo sang new and improved Nance Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pabaskog. Gintingob ang mangustin, guyabano kag barungay para sa mas mabaskog ang resistensya, dugang ka enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nance Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, mangaranon sa antioxidant, suporta para sa baskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pilia ang Nance Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Samtang dugang pagid nga balita, nagika naman sa Iloilo Provincial Capital. Anay Congressman Tupas, kinkalipay ang katumanan sang handom sa mga taga-isla sang Tambarisa nga nakoryentihan na. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fea May Otero.
2: Capital Reports.
7: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang roles sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
8: Kalipay man para kay Anay Congressman Raul Buboy Tupas sang 5th District sa Iloilo nga makita ang mga taga-isla sang Concepcion nga matakdan sang kuryente sa Malawi nga tinion. Sa interview sang Araman Iloilo, ginsiling ni Tupas nga nagsiga na ang mga pamalay sa bahin sa barangay Tambalisa sa Pandi Azucar Island nga madugay na nga nagahulat sang full electrification. Natigayon ini sa idalom sang Concepcion Tago Pandi Azucar Naburot Interconnection Line Extension Project. Kapartner ang Iloilo Electric Cooperative 3 o kun Eleco 3. Ginpundohan ini isang 150 million pesos nga target na mapakuryentihan ang 2,104 households sa isla. Suno pa kay Tupas, hindi lamang ini katumanan sang handom sa mga taga-isla kundi mas mapasanag man sini ang basnamlag sang masunod nga henerasyon maka-generate sang negosyo kag makapauswag sa kalidad sang kabuhi sa mga pumuluyo. Magluwas sa Pandi Azucar Island, target man nga mapatakdan sa kuryente ang mga kaiping nga mga isla, pati na ang isolated nga mga isla sa Ahuy kag Estansya. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyo Man, Fia Panes, Otero, Tatak RMN.
7: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
2: Tatak RMN.
1: Ayon ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang Nance Liniment Oil. Mayo gidini sa arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit ka na paralisaran nga mga kaugatan. Pwede man ini nga panghaplas mo sa mga nga naubo, sa mga nasipon, sa mga napungtan kag panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga sorok-sorok kag sa nagadugo nga mga pilas. Kung mapila sa gani, siyempre madugo na. Buboy diretso, Nan's Liniment Oil. Kay sigurado ang dugo sa pilas, matugon gidayon. Kag sa mga cases na sang dengue silang nga mga lugar, ini yun na paghulata nga makagat pa kamo sang lamok kaposible may dala nga virus sang dengue. Sigurado ha, magwa ka sa balay nyo panghaplas kao Nan's Liniment Oil. Isang cup ini nga name 3 kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amoning ginagamit din ato kaniliwat para hindi kao pagkanton kalamok panghaplas kao Nan's Liniment Oil. Bakal ini sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
2: RMN News Panahon.
1: Check tanay pinakauli nga lakat sang panahon upod sa Pag-asa Iloilo upod ta Roli Cuenca. Rol, mayong aga.
9: Yes sir, mayong aga sir kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo naton latest for the update sa subong adlaw June 11 year 2026. Southwest monsoon or habagat ang nag-epekto sa western section sang Northern Luzon. Diri sa aton sa Western Visayas, magpadayon ining maayong panahon. Mayara sa gyapon sa mga posibilidad sa mga isolated naton ng mga pagulan-ulan, pagpangilat panag-uob sa hapon kag kagabihon dala sa mga localized thunderstorm. Mahina tubtob kasarangan naton nga hangin, gikan na bagatnan, panabagat na nakatungdan. Magadala ninyo sila sang makanay tubtob kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 26 to 32 degrees Celsius. Adlaw naton magabutlak or nagbutlak alas 5:27 magatuno din siya alas 6:12 karon sa hapon. Aga mo naton latest sa update alin di sa Iloilo Pag-asa, Roli Cuenca.
2: RMN News Panahon.
1: Maramo gid nga salamat Roli Cuenca nagikan sa Pag-asa Iloilo. Balita naman sa patag sang hinampang Justin Brownlee nakuha ang ika-apat nga PBA Best Importa Award. Sama mo sa Balita Radyo Man, Florentino Navarrete.
2: RMN News Sports.
10: Ang balita sa sports ang ginadulong sinyo sa kaluan sa new and improved non-super plus. Mas gin pa-epitibo, kag mas gin pa-baskog. Gintingob ang mangustin plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural na proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog na kurason, buli kontra sa kapoy, kagpanang luya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog nga Isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Liwat ng ginhingadlan bilang PBA Commissioner's Cup Best Import si Justin Brownlee sang Barangay Ginebra. Ini ang ginanunsyo antes magsugod ang Game 4 sang final match sa punga sang Barangay Ginebra kag TNT Tropang 5G kagabi. Hunyo 10, nakakuha si Brownlee sang kabugusan nga 1,264 points, nagikan siya stats, media, kag play year votes. Ini na ang ika-apat na Best Import Award sang 38 anyos na player. Proteksyonan ang lawas sa natural na pamagi. Pilia ang Non-Super Plus the Anti-Cancer Food Supplement. Produko ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man, Lo Consumo, Navarrete, Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
1: Alas 5:23 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad na tumati na kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
11: Proud to say nga na-prove sa ako sa bulingon nga binisipil gidi ako kaayo sini nga Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule. Kay bala mo dok no abi mo since 2000 nga pagka ano ko pang ka-fractured ko ay daw almost 1 year dito dok nga hindi ko katulog gid mo. Kang I'm very thankful nga naka ano ako gamit sini Herbal Capsule. Di mo very effective kag beneficiary sa akon. Kagayon, very affordable. Kung sa subong ko, manging nabatsyar na para sa akon. Inang nag-invite ako sa inyo nga maggamit, mahasini nga herbal capsule, Evergreen herbal capsule. Kay very beneficiary niya sa akon. Kay ako lang, inang born chair na ako, no? Stroke na ako. Pero kay dako, gila akong pasalamat. Mrs. Raimi Sintinalis, patong-patong haniway.
1: Nabatyan yung user ta, Evergreen herbal Vital Capsule. Pang-cleansing, pang-nourishing, pang-balance. Nagalimpyo, nagapabakod, nagabalance sa mga sistema sang aton siningalawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobra ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. Ano ang mga sobra nga dapat buhinan nga nagakabangdan sang balatian? Ang sobra nga sugar, sobra nga cholesterol, sobra nga uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, kaya dapat ikawan gid ang constipation. Orang ginahambali do Crispin Hiko nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang nga dapat dugangan nga nagaresultaman sa nagkarinlain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag minerals sa aton siringa lawas. Dapat bastante kita sa vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc. Kag pito ni ang mga sangkap niya, gintingob nga puwersa sang pito para si kayong lawas kumplito ang benepisyo. Turmeric, saluyot, malunggay, amarguso, wheatgrass, barley grass, kag siyempre ang vitamin C, kay ginatawag the healing nutrient. Produkto ini sang Doc Hiko Alternative and Health Food Center, maaprobado sang FDA, kay babakal na sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Evergreen Herbal Capsule, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Naduga ka sa Yuran, mag-text lang kamo sa numero 0910-126-4595. Evergreen Herbal Capsule. Sa hello attorney, pamangkot sa aton nga taga palamati, kun bala pwede mauna sulod ang pulis sa balay sang tawo agud nga i-clear ang area kag tatlo pa ka oras antes na kagin pakita ang search warrant sa tang iya sang balay. Sama mo sa balita Radyo Man Joylin para unda.
12: Hello attorney.
13: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad. Kon bala pwede nga mauna sulod ang pulis sa balay sang tawo agod nga i-clear ang area kag tatlo pa ka oras antes nila ginpakita ang search warrant sa tag-iya sang balay. Attorney?
14: No, hindi pwede. No? Prior ka pa magsulod sa isa ka private property to implement your search, no? Dapat ginakaptan mo na ang imo nga search warrant. Otherwise, you have no reason to enter or intrude to the private property of another person. Pag sulod mo sa balay kinanlan, clearly nakabutangga nga this, we are in the implementation of a search warrant, is a copy of your search warrant, then the authorities na pwede sila mag-search. No? Hindi pwede nga may mauna sulod tapos ang search warrant ulihi. No? That's not the proper procedure. It may subject the search warrant to be quashed. Pwede na siya ma-quash because ang procedure is the search warrant must be simultaneous sa pag-conduct sa search.
13: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dedicated lamang sa hello attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyo Man Joylin Tamayo para onda. Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
1: Alas 5:27 ng oras diri sa aton nga pagpangalaga. Atensyon na sa aton nga mga kauturan nga mahilig sa seafood. Sa mga kauturan ta dira nga mahilig magdala sila nga pamilya sa mga seafood restaurants. Adlaw-adlaw na nga may anli paluto and sugba sa Paluto Grill, Paluto Seafood Grill and Restaurant, no? Nagsugod din isang June 6 dira sa may Bituon Haro nila nga branch. Kag buwas naman nga daw June 12, magasugod naman dito sa Pasig City branch nila ang anli paluto and sugba. No, para sa mga gusto mag-avail sang 10% nga discount, ihamba lang nga sa RMN Iloilo na batian o kung ibaluan ang promo para sa inyo 10% nga diskwento. Anli Paluto and Sugba promo, Paluto Seafood Grill and Restaurant nila sa Bituon Haro kag sumuman sa Pasig City nga branch. Sa gusto mag-pareserve, magtawag lang kamo sa ilang mga contact numbers. 0927-8477-110 sa Paluto Bituon branch. Samtang sa 0968-1464-675 sa Pasig City nga branch. Or pwede ka mga mag-message, no, sa ilang Facebook page. Ani Paluto and Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bituon Haro kag Pasig City. Kaga siyempre, mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Minsay nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabat ang kabalasang diabetes, high blood pressure, arthritis, asma o may nagagatubo nga bukol kay iban pa nga mga masakit. kisaga kabalaka kita nga kon magtumal kita sang suplemento basi by side effects kay delikado labi na gid sa aton nga mga kidney. Gani mga kasama, hindi na kamo magpakawala ka pa, may mga suplemento nga sigurado kag masaligan. Dr. Pinoy's Kumalin Capsule, FDA approved, epektibo kag wala sang risgo sa inyo kidney. Madamo na ang nagpamatuod sa kaepektibo sang Dr. Pinoy Asqualin Capsule. Ang Dr. Pinoy Soft Gel Capsule ini. But silingon, dasig matunaw kag safe ini sa aton nga tinae. At tayo kag pinakaimportante sa tanan, safe ini sa imo nga kidney. Tungod na sa bisan tubig lang, nagatunaw gani ini. Ano pagitayhan kung asatsyan naton nga acidic. Ang Dr. Pinoy Asqualin Capsule, ang mayaraman sang powerful healing properties na tungod sa mga natural ingrediente, pareho sang algae glycerols, omega-3 fatty acids, iodine, vitamin A, D3, kagya E. Tungod sini, madamo nga mga balatian ang maayo sang Dr. Pinoy. Alin pa sang tuig 2004, Dr. Pinoy Asqualin na ang imo nga bulig sa pagatipan sang imo ikaayo nga lawas. Dr. Pinoy Asqualin Capsule, safe kag epektibo. Mabakal ni ini sa ABC Pharmacy kag sumuman sa mga butika nga malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Asqualin Capsule. Good morning na sa atong mga Facebook friends. Nagaupod subong sa atong pagpangalagad. Kaya siyempre sa mga naga-Facebook live dira. Kaya sumuman nagpamati sa tag sa mga radio, no? Mayong aga na sa inyo at tarantaran. Good morning, Gid. Sa kay Pareko Roland Borla dira sa may Pavia, Iloilo. No? Makatapos ang United Kabalikat Civicom Pavia Chapter. Good morning gid sa inyo. Jan Piroto Sumagaysay, no, sa Sumagaysay kag Piroto family adra sa Barangay Paho Pututan naga monitor gid kada aga diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kay Lito Binias, Stephen Faniga, good morning man. Kay James Carpe dira sa Dumangas kag sa Dumangas Public Market. Suman sa kay Sir Jake Casirudo dira sa Balagon Anilaw, kay Neon Von Perez sa Pamplona. Iya tatay kay Narciso, kay nanay niya Gemma, no? Good morning kidra sa inyo sa San Juan Crisostomo, Anilaw. Kaga suman, good morning madra sa kay nanay Alin Dicen Pareco, sa Dicen Pareco family, dara sa Divina Grasa La Paz, good morning man. Trin Sermite, Banas Ormal, dara sa Bulad, Gimbal. Makatapos ang RMN Fans Club Main Chapter, ginapamunuan sila Presidente Lalain Kabuday. Sa kay Inday Narciso, good morning man. Kagsumuman sa mga katapos ang Radyo Manibela. Nagabiyay na sa sininga mga tinion, halong-halong git sa pagbiyay mga parikoy. RMN Fans Club Hong Kong Chapter, RMN Fans Club Singapore Chapter, ginapamunuan sila Presidente Mami Rose Simmaurio. Good morning man dira sa kay Ann Labrillaso, Jesse Lauro, Isalita Armada, Bijin Gonzales, kay Marivic Cercado, kagasumuman sa kay G. Pares, suman sa kay Magdalene Siguente, Lisa Sules, no, kay Catherine Joy Caballero, Mila Yebra Terotsa, Linya Piñalber, Isalita Armada, Tisaya Portadera, Viel Arnaez, kay Tagakay, kay Belhart, katanang mga officers and members, suman mga admins dira sa Singapore, good morning kids sa inyo. Sa kay Arnel Saunoy, no, sa Saunoy family dira sa Tobias Fournier sa probinsya sa Antique, good morning man. Suman sa kay good morning man sa kay Casrex Acuesta dira sa May Pasig City, kay Tatay Bugok Acuesta dira sa Baidan, Sambang Kulob, Anilaw. Sa mga katapos sa Acuesta family, good morning gid. Sa kay Antilinta Siason dira sa Sitio Ilawod, San Carlos, Anilaw, good morning gid. Sa kay Sir Joey Ahino Estiva, good morning gid. Suman sa kay Mel Gargaran, Lisel Capada, Mary Ricabar, May Ann Moreno. Sumuman sa kay Kagawad Buni Kalad, no, kay GB Kalad, good morning man. Catherine Balsumo Sakdalan, Richard Carigaba, Rontibo Bosilogo, Alex Defensor Tagudinay, Antonio Bernal Laguna. Sa kay Irol Derekito, dira sa May Barotac Nuevo, kay Maning Jasnis, asawa si Melinda, good morning man. Sa kay Bong Sobritudo, kay Bongbong Apura. Sumuman sa kay Joel Sikugal, kay Bimbi Bartolome, Randy Hangurin, Daniel Ganyon Taborno Jr., no, sa kay Nonoy si Lubrico, kay Pareko Jan Mark Alumbro, kay suman sa kay Toto Ryan Jan Tabladillo dira sa Adgao Tubungan. Toto Ryan, good morning gid. Sa kay Virgo Ugab, no, kay Alma Henga, Kimi Mejares Filipe 4, Margie Cobillas, Tristan Wallet Gulay, Zaldi Bito Aunas, no, kay Bunga Francisco, suman sa kay Joel Tolentino, kay Jasmine Guerrilla Fakultad, Edgar Morales Sicanal, good morning gid sa inyo. Sa kay Cyrus Sukinya, kag suman sa kay Victor Indicar Val Pastera Bert Obalde. Suman sa kay Jumel Moreno dala sa Barrio Biro, kay JK Adrias, good morning gid sa inyo. Kagawad Robert Martires dala sa May San Pedro Molo, kagawad Rami Aranyo dala sa Poblasyon Anilaw, kagawad Ernie Desa dala sa May Balunos Anilaw, good morning gid sa inyo ha. Salamat sa pag-upod diri sa aton nga pagpangalagan. Nagsimpre sa Tatoy Manukan and Seafood sa kayo Tatoy Daray Konseng. Good morning na. Sa kayo Tito Hector, Tita Maritso, good morning man. Tatoy Manukan and Seafoods, dara sa May Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo. May branches sila sa Itria sa Mandurayaw, kag Suman Airport sa Banwasang Kabatuan. Standby ha, dugay-dugay, pagabalik ta, madarag ko na ng mga balita lokal. Alas 5:35 na sa kaagahon.
15: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Charlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakutason sa butika ang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold.
3: Mamakal sa mga butika.
1: Santon Plus Gold.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C,
3: mababa sa mga butika.
6: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginuupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabainting relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sang lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
8: ACS.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: D3Bio! Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
4: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika.
6: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginuupdan sa mga masunod. Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high-quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sang 4th District sang probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sang probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio Board Member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sang furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park, Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi nyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
3: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Rodel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas.
3: At gaganda ka pa.
4: Santon Plus Gold.
12: O si Mercy, ara po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sulgod yung tuwa ka bulan noong pawan.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
4: Pinahusa.
3: Santon Plus Gold.
4: Ibig sa mga butika.
13: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Sanctum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
14: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
15: Char!
16: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
17: ACS.
18: Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag-isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin B3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin B3.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Nuts! Herbal Capsule!
21: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
20: Nuts Herbal Capsule!
21: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
14: ACS.
22: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
23: Kundi may vaccine na da siya. May mga nutritional facts na da nga arada nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
24: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ang ginatawag. So very happy gid ako na nga may-ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpormi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day.
23: Yes.
24: Pero ako yung 1 capsule, okay na ko.
22: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
25: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
26: Hello, Washy!
27: Hello, Mommy!
26: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
27: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
26: Mula noon hanggang ngayon!
28: All you need is Pride! All you need is Pride!
29: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
30: Vita D Plus Coffee Mix.
31: Mayong adlaw sa tanan.
32: Nakapangapi na ba na kamudira?
31: Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
33: Mabakal sa mga butika.
34: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
35: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigid yan ako ginadudlan sang balatian.
34: Mighty C!
36: Mabaka sa mga butika.
37: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
38: Magalingin pala ang imo nga ulo.
37: Masami nagkapangihi.
38: Masami ginauha.
37: Masi may diabetes ka na.
38: DTX 500 na.
37: Ang DTX 500.
38: Ang may powerful compound.
37: Nga nagapanubo.
38: Sang imo blood sugar.
37: DTX 500.
38: Garantisado.
37: DTX 500.
1: Sanctum Gold Coffee Mix.
39: Ako si Amelia. Ipwede pa gig ko sa mabatian ko nga Sanctum Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, na anti-aging.
1: Sanctum Gold Coffee Mix.
37: Nagkape ka na,
38: nalakas,
37: at gaganda ka pa.
40: Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa suplemento in one.
41: Sanctum Plus
40: Herbal Capsule.
41: May mangosteen at malunggay.
40: Dobleng sangkap sa isang kapsula.
41: Inumin araw-araw
40: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
41: Sanctum Plus Herbal Capsule.
40: Ang suplemento in one na maasahan.
41: Suggested retail price 13 pesos lang.
40: Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa suplemento in one.
41: Sanctum Plus
40: Herbal Capsule.
41: May mangosteen at malunggay.
40: Dobleng sangkap sa isang kapsula.
41: Inumin araw-araw
40: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
41: Sanctum Plus Herbal Capsule.
40: Ang suplemento in one na maasahan.
41: Suggested retail price 13 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Sanctum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
42: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
43: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
42: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
43: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
42: Helps stop cavities even before they start. But

0: sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Makikiraan.
2: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
1: Salamat, iho.
3: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
6: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
9: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nagaabot pagani sa 320.
8: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakibang?
9: May isa ako kaabyan nga nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iya mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sang akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
10: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Alas 5:47 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
13: Unang radyo, unang balita.
14: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
12: Mga dalagko ng mga balita subong nga aga. Buwas na nga adlaw mga karadyuman ang aton nga RMN Freedom Run. A run for a cause sa Independence Day. Kaga siyempre kalungan man ini sa 20th relaunching anniversary sang RMN Iloilo opod sa 95.1 IFM Iloilo. Ang aton sini nga mga categories nga pwede nga madalaganan sang aton sini nga mga runners, mayara kita sa 20 kilometers, may 10 kilometers, may 5 kilometers kag may 3 kilometers. O ubos na ang 3 kag 5 naton. No, ang 10 kag 20 amo ang nabilin mga karadyuman. Pero sa aton sining mga kakauturan, especially sa mga supporters ginsang RMN, pwede ka mo nga makadalagan buwas nga daw. No? San wala ka mo yan sang running kit, pwede ka mo yan nga makadalagan. Hindi ka mo mag-register. Ang mere presence ninyo kag pagpakita dito kapag upod dalagan, ang bot silingon sila nga nag-upod ka mo sa kausa sang RMN Iloilo. Ang pagpakigbato naton sa freedom of expression, kaga siyempre ang pag-away ta kontra sa fake news. Amo ini ang kausa nga ginaduso naton, no, sa sining Freedom Run 2026. Kadungan sa aton sini ika-20 relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Subwas nga daw kita ay kita dira sa may Festive Walk Mall, no, 4:30 sang aga, may ara pa kita sang programa nga pagpatigayonon. Pero ang run sa 20 kag sa 10 kilometers, early pa masugod ina mga karadyuman. Kita ay kikita dito buwas nga daw kay silinggay namon magluwas sa mga running kit nyo nga nakuha. May mga cash prizes sa aton sining nga mga winners. May ara pa kita sang raffle promo. Raffle promo. May para-raffle kita. No, nga kung sila makakuha ka mo sa premyo ng mga appliances. So, good luck ha sa atong sila nga mga runners. Gabay pa nga kondisyon na kamuda. Especially ang mga madalagan sa 20 kag 10 kilometers. Sa mga 5 gani kag 3. Mat-amat lang niya. Kwa na niya. Wokaton lang niya. So, kita ay kita. Buwas nga daw. Dara sa Festive Walk Mall. Ang aton nga starting line daw dara dampis tubang sang McDo, no? Dara kita maplastar buwas iya nga adlaw. Samtang kadungan man sa Gapon sang 20th relaunching anniversary sang RMN Iloilo, ang RMN kag ang National Commission of Senior Citizens ang magapatigayon man sa Public Service Expo, serbisyo para sa kay Lula at kay Lolo. Buwas nga daw mga karadyo man, alas 9 ang aga, dira sa Robinson's Haro. Actually, ang mall hours is 10 pa, no? But sa mga kauturan naton nga ma-attend sang public service expo, no? Sang RMN kag NCSC. Early as 9 a.m., pwede na kamo nga maka padulong dira sa Robinson Saharo. Para mo nga mga serbisyo ang igahatag sang nanoy tuhay nga mga ahensya sang gobyerno nga maupod sa aton buwas nga adlaw. Ang PSA upod sa ilang mobile CRS, Civil Registry System, outright makaprint sila sang sinumar, live birth kag death certificate request, may birth kag marriage, death certificate sa tag 155 per copy. Ang sinumar, 210 per copy. Kagdunid na ang appointment, kag mahulat nila ang dokumento in 30 minutes after sang payment. Isang pang holiday, buwas ka daw, June 12. So, chance nyo na ni, no? Sa mga incoming, kwan di bala, incoming college student, no? Sa mga high school subong, gina-require ang birth certificate. Sa mga gusto magkuha na sang sinumar, basing gusto nyo nga magpakasal. Nalaman nyo niya ang sinumar, certificate of no marriage. Kaya pagkatapos, sa mga wife na nakakuha sila ng mga marriage certificate, bisan na 20 anyos lang na nakasal, pwede ka mo nga katutuwas ang adlaw sa Robinson's Haro. Samtang, ang DSWD desk, no? Social Pension Concern. So, sa mga kauturanta dira, especially sa mga senior citizens naton, may ara sang DSW desk kita buwas nga daw. May mga officers kita from DSWD nga mag attender sa inyo sila nga mga concern. Kila tinagid sa social pension concerns. Ang DICT ara man buwas nga daw para sa inyo sininga e-gov, free lecture on online scam, digital ID kag iban pa, no? Sa e-gov ni bad ano magi-travel kamo outside of the country, gidakalan nyo ni ang e-gov, no? Actually app ini nga do kwan bala one stop shop nga pwede nyo ma-upload, no? Makuha ka sini, ma-register ka sini online, pwede nyo ma-upload sini ang nagkalain-lain nyo mga government IDs. Para kung mag-travel ka mo, digital na lang, wala na sang ID, no? Ara na tanan sa e-gov nga application. Kagasuman ang NCSC desk, no? Para sa expanded centenarian act queries and concerns. Sa mga senior citizens ginaton ito simple para kay lulo ni, no, para kay lula. Ang IBP maghatag man sang legal services, no, legal counseling kag sumuman notary public. No, mabayad pa kamo ni. Oh, ario libre. May mga dokumento kamo da nga needed nga notaryuhan, no, kadto lang kamo bas sa Robinson's Haro. Ang Department of Health may ara sila sang donation sa mga free medicines, no, nga ipanagtagman nato ni. Unahon ta simpre anay, no, ang aton sini nga mga lolo kag mga lola. Ang BFP kag BGMP may ara sila sang libre nga masahe kag haircut. Ato masahe guro ko buwas ay. Samtang ang DNR kag Penro may trees seedling sila, so, mga fruit bearing trees ini and native kag indigenous trees, no, mga karadyuman. Ang WVMC magpadala sila sa mga doctors and nurses, so salamat gid, no, kay Dr. Joseph Nicolo, ang medical center chief sa Western Visayas Medical Center. Salamat din ang aton sila nga mga doctors kag mga nurses, no, nga mga patigayon sang para nga matigayon aton sila nga medical consultation, no, sa aton sila nga mga senior citizens sa buwas nga daw. Upod man sa West Visayas State University Medical Center, pareho sang Western Visayas Medical Center mag-provide man sa mga doctors and nurses. Thank you kay Dr. Dave Indel Hilito III, no, ang medical center chief man sa West Visayas State University Medical Center. Tagang PhilHealth Region 6 matagban sa madamo nga mga serbisyo, no? kita ay man kita buwas nga daw at dira sa Robinson's Haro. Kag siyempre nga aton sila nga mga private partners, no, sa kay Dr. Dalin Villanueva, volunteer doctor na ni 43 years si Dr. Dalin, no, ang vice mayor sa Barwasang at Dingle. Holistic Pharma Clinics, Consultation and Medicines with Drs. Luigi and Charm Ganson, Mahinay, no, volunteer doctors na ito inina for 2 years na. Ang Lions Club, no, mahatag man sila sang free nga eye services, free medicines, kapag tapos may ara sila sang Sanoli products. Ang Unilab Foundation, no, maintenance medicines and supplements for our senior citizens. Kaya siyempre ang life extension, may free check-up man, no, may free BP and blood sugar check-up, kaya may mga food supplements man sila. Ang Hanta Pharma, may blood sugar test, kaya medicines, kaya suman ang Just Smith Pharmacy, ang mahatag man sang free medicine. So bilagi lamang ini ka mga private partners naton, no, nga magahatag sa inyo sang gintingob nga puwersa para sa aton sining kwani, para sa aton sining public service expo, serbisyo para kay lolo kag lola, buwas sining adlaw dira sa Robinson Saro. By the way, ang dito sa Festive Mall buwas, may mga kwan kita dito, no, may mga snacks kita dito, no, sa mga runners naton. Dagan buwas ko ni makakaon, okay na niya. Barado man Jason, kung di matas ni Roman, kung paano kita makakantoto. Ah. Tingwaan tabuas, no? Kay after dili sa onboard tabuas, base makaingagaw pa kita sang libre to nga mga pamahaw. No? May mga snacks kita dito. Aros kaldo, pandesal, tiyanok nga saging, tiyanok nga kamute, may kapising pansit mulo, may ice cream pa. Kaga sponsor ini ni Toto Jeyo Aranyo, oh, anak ni Police Lieutenant Colonel Rolando Aranyo. Libre nga ice cream ni halin sa Kwandao, halin sa Anilaw, Pavia. So buwas nga daw, kita kay kwan na ni, Raiden na ni, diyan sumbong ka ni Guroy Mohon, pwede na ni, pero eh, pabuwasan ta ni. Kaya nga itong schedule, June 12, mga karadyo man, kalungan sang Independence Day, may ara kita Freedom Run, may ara kita sang servisyo expo, para kay Lula, kay Lolo, kaya siyempre, kalungan sila sang aton siling RMN, relaunching anniversary, ika-20 katuig, no, 2006, kaging relaunch ang RMN Iloilo, kundman sa 95.1 IFM Iloilo. Mamati na kita users ang Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Ma'am Darlene Estonia Giliaga may bukol sa lungs.
16: Nagabakal to ang bukol sa baga ko.
17: Tapos?
16: Di gusto ba ibuksan ni biopsy. Gawin, hindi ako nagpasugo. Nabatian ko sa station nga ang bahay to, mauman ang kaso na. Nga nag-inom lang tana ka Life Extension Vitamin D3 na wala ang bukol. Binsunod ko lang to. Darwa sa aga, darwa sa lunch time, kag sa night time. Ginimnan ko lang ka Life Extension. Vitamin D3, ay, after 6 months, wala na ang bukol. Isa noraan ko ti bukol, inuman ko gyapon, kami kita na ang Life Extension. Rako ang darana. Hindi lang ko sa bukol, kundi nagapagsik ako, hindi ako gakalimutin, 62 na ako. Wala ang hingal ko, kagang akin nga ubo. Tood, gidman kon ko, gina-extension na gidman ang life ko.
12: Nabatian si Manang Darlene Estonia Hiligal, may bukol ini sa iya nga lungs, no? Pagkatapos pirmi ginakapoy. Pero sang consistent siya nga nag-inom sang Life Extension Vitamin D3. So batian niya di sa RMN, kada mo naghatag

0: stress ang nabase sa papel sang vitamin D3 sa pagpahina isang cell division. Ang marasig nga cell division sa atong lawas ang nagatulong sa mas marasig nga pagkaguba sang selula. Kag ang pagkaguba sang atong nga selula ang nagapromote sang cancer growth sa atong sininga lawas. Mo na nga dapat maintainar kagid life extension vitamin D3 adlaw-adlaw. Amo ini ang pinaka-recommendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag subuman dito sa Amerika. Kag siyempre, bisitahan nyo ang Life Extension Medical Clinics and Pharmacy. May libre sila ng medical consultation kaupod sila lisensyado kag eksperyensyado ng mga medical doctors. Lunes, tumtob, Sabado ni free medical consultation. Kag siyempre, ang ilang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy namtang sa lower ground floor sa Robinson Mall, J.D. Leon Street, Iloilo City. May harap dira sa Tagbak Haro. May harap man sa Poblacion Zone 2, Estancia Iloilo, sa Simeon Aguilar Street, Pasig City, sa SM City Iloilo, kag SM City Bacolod, graman sa Santos Arcade, no, sa Santa Barbara, sa Bangka Dama, kag sumungan sa Poblacion South, sa Banwasang Uton, kag graman sa may Davis Building, San Miguel, Jordan, Guimaras. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Wala na kita simpo dari sa atong pangalagad. Kasama mo sa DYRI-RMN Iloilo. Ako si Radyo Man, Eric John Pamplona.
1: Tatak RMN.
2: The preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo sang Unilab. Goodbye.

0: Okay, pagadalon sa RMN Public Service Expo sa June 12. Race kit claiming para naman sa RMN Freedom Run, nagapadayo na subong ngadlaw.
1: Committee on Good Government and Public Accountability ginimbitar ang pilakahensa sa gobyerno sa inquiry in aid of legislation sa pag-amit sa city government vehicles.
0: Congresswoman Garin nag-file sang kaso nga cyber libel kag perjury batok sa 18 ka bagmen kag kay attorney Baligod.
1: Councilor Trenias gin-confirmar nga magapadalagan siya sa pagka-congressman sa 2028 elections.
0: Balita Nasyonal, Marcos nag-allocate sang 100 million pesos nga pundo para sa Gensan. Mga pamilya nga napatsan sa linog may tig 50,000 pesos nga ayuda.
1: Sa international news, Pakistan naglunsar sa bagong pag-atake sa Afghanistan sunod sa government officials.
0: Sa negosyo, BIR ginpalawig ang tax deadline para sa mga lugar nga napiktuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao.
1: Sa hinampang Game 4 sa 2026 NBA Finals, si Watson subong adlaw Spurs tingwaan nga mapatas ang record batok sa Knicks.
0: Sa entertainment, Ariana Grande kag Ethan Slater buloganay na sa suno sa report.
1: Sa extra wow balita, incense nga kaangay sang katol ginabaligya sang isa ka luxury perfume brand.
0: Masiyamot git.
2: Tatak RMN.
0: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
1: Mga karadyo man, ari kita sa adlaw na nga Webes sa June 11, 2026.
0: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
1: Ako si Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
2: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. Tata, RMN. RMN News, panahon.
3: Maayong aga mga karadyaman inang lakat sa panahon subong adlaw. Wala sang bisanan ng weather disturbances nga ginamonitor sa sulod ukon buwa sang pungsod sunod sa pag-asa Iloilo. Sa karon southwest monsoon ukon habagat sa gihapon ang nag-aapekto sa western section sang northern Luzon. Sa western Visayas, partikular na diri sa Iloilo, mangin maayo ang panahon subong adlaw. Maghimo gitas ng aton mga helikopton, apang may posibilidad man sa gihapon sa paggulugal o kag-isolated ng pagtupas ng ulan dala sa mga localized thunderstorms ilabi na sa hapon kagabi. Mahina tubtob makasarangan ang uyob sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makanay, tubtob makasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 26 to 32 degrees Celsius, samtang adlaw nagbutlak la 5:27 sa ninga aga. Kag magatunod las is 12 karon sa gabi. Inyang update halin sa pag-asa Iloilo, Radyo Man Tia Panes Otero, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Sa detalye sa aton balita lokal.
1: Mga karadyuman, pagadalon sa Philippine Statistics Authority o kon PSA Region 6 ang ilang mobile civil registration system o kon CRS sa RMN Public Service Expo sa Robinson Saro sa June 12, kadungan sa 20th relaunching anniversary sang RMN. Ang mobile CRS is a ka-outreach initiative sang PSA nga nagadala sa importante nga document processing direkta sa lugar nga nagakinahanglan sini. Sunod kay Jean Lito Isapul, Statistical Specialist and mobile outlet supervisor sa PSA Region 6 nga mahimo maka-request ang kopya sa mga dokumento ang imol nga katigulangan nga beneficiary sang RMN Public Service Expo kaangay sang birth certificate, marriage certificate, death certificate kag sinumar. Payag niya nga pwede maka-request sa matnatumod nga mga papeles ang mismo nga senior citizen para sa iya kaugalingon o kun para sa miyembro sang iya pamilya.
4: Pwede mo makuha ang imong asawa, ang imong mismo, ikaw mismo nga makuha sa imong dokumento, kabataan, kag nanay mo, kag tatay nga wala na sang authorization letter. So ang dalon lang naton, ang aton nga ID no, i-present mo ina as proof nga imo ina nga mga direct descendants. So amo lang ina aton nga requirements, pero kung ang imo kuhaan mga utod mo o kung mga abyan mo, other than that no, nga hindi mo direct lines based, ka-required na kita sang authorization letter. Ang authorization letter, ang requester ma authorized na sa kung sino iyang suguon, plus ang Xerox copy sa nga ID, kag ID man sa nga request. So may ara man nagapapangkot niya, sir, pwede bala ako makakuha isang birthday, wala ko madala nga akong original copy. So hindi na kinahanglan nga dalon tagid ang aton nga original copy, no? As long as mabalaan mo lang yang data, kag may application form kami sina gina-provide ra, fill upan mo lang ina, ay may ma-record kita sa database.
1: Suno kay Isapol, bintaha ini sa mga luyang magkuha sang kopya sa ilang mga dokumento bangod wala na sang kinahanglan nga appointment ka magkuha gilayon ang papeles sa sulod sang 30 minutos. Ginatag sang opisyal nga bukas man ang mobile CRS para sa mga walk-in apang iga-prioridad lang ang mga senior citizens.
4: So ang nalain sini sang amon nga activity nga dira mismo sa Robinson Saro makarequest sila kag wala na sang appointment. So within mga 30 minutes, no, makuha na to na ang aton nga mga dokumento.
5: Wow.
4: So ligid ini tungod nga ang para ini sa mga senior citizen naton, para sa mga lula kag lolo naton nga hindi na diligaw makakadto sa office nga tungod nga senior na sila. So kami na mismo dira sa Robinson Saro magka-cater kita kag todo serbisyo gid ini tungod nga ini, no, considering ang June 12 holiday.
1: Ang gabahin sa pahayag ni Jean Lito Isapol, Statistical Specialist and Mobile Audit Supervisor sa PSA. Yari naman ang balos ang kada copy issuan sa mga iga-request nga dokumento: birth certificate 155, marriage certificate, death certificate 155, kag sinumar 210.
0: Magapadayon subong adlaw ang race kit claiming para sa RMN Freedom Run sining June 12, 2026. Buwas na niya sa Festive Walk Mall sa Mandurriao. Sa mga wala pa makakuha sang ila race sa kit, pwede na ini maklaim sa second floor sang Festive Mall sa Mega World. Bukas ini halin las 11 sang aga tungto bala sa is sang gabi. Sa pag-claim, magdala lang sang valid nga ID samtang mahimo pa nga makaparestro sa 10 kilometer kag 20 kilometer categories. Magpadulong lang sa istasyon sang RMN Iliwilo ukon sa Paforma Boutique sa Merrymart Mall. At agon ta niya ang available na lang 10 kag 20 kilometer.
1: Mm-hmm.
0: Pero diri nagmi ang t-shirt,
1: yeah,
0: blue and red.
1: Mm-hmm.
0: Kag may mga loot bag pa ni, kag may mga RMN merchandise.
1: Yes, may mga friends kita Rajumanovi nga tani ang dalaga na nila 3k or 5k.
0: Yes.
1: Pero tigin suggest na lang naton, register na lang kamo sa 10.
0: Yes. Pero sa 3 lang kamo yan.
1: Dira lang kamo yan dalagan sa
0: 3 kag 5 lang kamo.
1: Yes.
0: No?
1: Pero may iban pagid yang ti do para sa ila, hindi way man nila nalagas gid ang 10 kag 20. Pwede man sila nga kung ano lang, race bib, pwede man sila ka race bib na lang ang ilang para makaregister ka mo, kay may raffle kami mo. Pero ti mas nami gid kung makaregister ka mo sa 10k kag sa 20k.
0: Yes.
2: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:13 sang aga.
1: Ginkonpirmar ni Iloilo City Councilor Jose Maria Nene de la Liana nga ipatigayon na nilang investigation in aid of legislation may kantanan sa paggamit sang mga government vehicles sa idalom sang Committee on Good Government nga ginapamunuan ni Councilor Rex Marcos Rabia. Sa interview sang Army ni Iloilo kay de la Liana, ginsiling-siling nga inina ang kahigayunan nga maplastar ilabina sa ila nga mga opisyalis sang gobyerno ang mga dapat kay ini dapat nga himuon sa kapagamit sang salakyan sang gobyerno.
6: Masugod ni ini probably tomorrow afternoon kapangita na lang sa sang venue kung diin da sa legislative building ipagahiwaton ang ining investigation. Para at least maklaruhan man ang tanan, kaya ginambal ko kay Councilor Rex kag sa upod ko man nga mga konsyal na importante ni para ilayta ang ground, ilayta ang premise o ano bala ang dapat hindi, ano hambal kay DILG para maklaruhan ang tanan.
1: Aminado man ini nga bisan siya nga bag-o lang nangin konsehal, may mga luyag man nga atagon sa mga pagsulundan. Mas maayo ini suno sa iya nga magkadihon sila sang ordinansa nga manginbasihan sa mga dapat kag inidapat kag nga himuon bilang mga opisyalis sang gobyerno.
6: We have to admit na iban sa ato ni hindi pa man including me, hindi pa gid man well versed, bag-o lang ko lagun siya kung ano gid ang dapat nga sulundon da. Hindi gali na pwede kung ginulam lang sa imo. Dapat na hindi mo na pwede pagpahulam, what has been delegated cannot further be delegated. O kung ginpahulam kung inig sa imo na gin MR, sa imo na ya responsibilidad, ikaw ginamahalong.
1: Hindi man niya luyag nga pangunahan ang chairman sang committee apang para sa iya. Maayo nga maimbitar gid ang mga personnel sa Department of the Interior and Local Government o kon DILG, Commission on Audit, Department of Budget and Management, kag General Services Office.
6: Well, I think ang resource person, eh, hindi ko gusto pagpangunahan si Councilor Attorney Rex Rabia. I think we should call on from the JLG. Tawag kita sa COA.
5: Yes.
6: Tawag DBM? Kita sa DBM. Mm. Tawag kita sa General Services Office.
5: Yes.
6: Okay, sinoni nakabutang, naka-MR ang salakyan na 2447 asang during Sunday na gindala ni Councilor C.
1: Ang kabahin sa pahayag ni Iloilo City Councilor Jose Maria Nene Dilaliana.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:15 sang aga sa kaangot nga balita kun sa piyak nga bahin. Upon nga gindepensahan anday Councilor Shin Marie Mabilog kag Jose Maria Dilaliana ang proposed Freedom of Information o kon FOI Ordinance sa Konseho. Matandaan nga una nga nagpasa sa nga version sa FOI si Mabilog kag samtang yara na sa committee level ang nga version, nagpasa man si Dilaliana. Sa tiyon sang committee hearings, nagisugot ang duha ka konsehal nga mangin na co-author sang ordinansa matapos gin-harmonize ang ilang magkatuhay nga version. Bangod sini duha sila nga nagtindog agud dipinsahan kag ipasar sa second reading ang ordinansa. Target kung taning ay pasar ng ordinansa sa second kag final reading antes ang selebrasyon sang Philippine Independence Day, buwas nga adlaw apang napilitan ang proponents nga i-defer ini bangod sa madamo nga suggestion sang city councilors. Isa na diri amo ang proseso kung paano mag-request sang FOI bangod sa duha ka version sang pamaagi. Lakip sini amo ang pagpasa sang request sa natumod nga opisina o kung direkta sa opisina sang alkalde. Ini sa piyak nga may no wrong door provision ang ordinansa kung sa diin pwede makapasa sang FOI request ang sinuman sa tanan nga opisina sang city government. Bawa utor gali si Councilor Shin Marie Mabilog?
1: Utor ka gali, ma'am? Mm-hmm. Ti utor ka, FOI ni mo?
5: Mm-hmm.
1: Ti nga nga ginapangayuan ka namon sang dokumento mo sa trip ticket kag sa imo binaklanto sa GT Mall, nakakatawaw? Utor ka, oh!
5: Consistency of character. Amo nang ginapamangkot.
1: Sige, ipasar nyo, kay masulat kami dayon.
5: Diba si Ma'am Balman sa nga tiway pa man mapasar mo? Pero ti, kung author ka, presume na nga gusto mo gidya permit transparency.
1: Natural kay author ka mo.
5: Oh, freedom of information, ambot silingon sini, nga transparent ka sa
1: tanan. Transparent ka!
5: So kung mangayo ang publiko sa verification, yatag mo.
1: Ang ginapangayo sa publiko, hindi man ang imo personal nga kwarta?
5: Kagway kita ininangayo nga daw shooting stars kita bla, nga daw wala lang takbalo, nga out of nowhere, nag-request lang ta. Siya ang nagpasalig, sina.
1: Pasalig ya kita, ha?
5: Hindi mo mahatag. So again, balik kita sa consistency of character as public servant ni Councilor Shin Mabilog.
1: Oh, ikaw galing, utor galing, oh.
5: Kamu permi ang nag-project na kamu lang di ang mayad sa sudad. Do kamu lang permi ang transparent.
1: Ang gagawa, abi.
5: Pero lang tawa bala, kung kamu na gani ang i-apply sa inyo lawas ang transparency ang ginadiman ni permi, hindi nyo man gani mahimo.
1: Lip service, Radyo Manuvi. Oh. Mayo kamu mag-plastar nga. Oo, amuni, ara na. Pero kung kamu na gani ang tumuron, kag kamu na ang may akusasyon, hindi man kamu kubra gali.
0: Oras alas 6:18 sang aga, break anay sa balita mga pekita magsanton Gold Coffee Mex ang kape nga may collagen ginapahinay sini ang timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunaw nga daw tigulang kita tulukon gani para forever young magsanton Gold Coffee Mex. Ginkonfirmar ni Councilor Miguel Treña sa pagpadalagan sa pagka-congressman sa siyudad sang Iloilo sa 2028 election. Suno kay Treñas, suportado kag ginaduso siya sa mga leader sang ila grupo.
7: Ginaduso kita sa aton mga leaders sa padalagan congressman. So naka-desisyon na kita, madalagan kita, suporta sa aton mga lideres, sa aton grupo, sa aton kag mga pumuluyo man aton.
0: Apang ginatag niya nga hindi pation sa politika, subong gani nagapanaog siya sa barangay, agod ipatuman ang iyang mga programa kag advokasya kag hindi agod magpangampanya. Manumduman nga Pebrero sang una gin-confirm sang konsehal ang iyang kandidatura kag liwat ini nga nag-init matapos mismo ang iyang magulang nga si Mayor Raisa Treña sa nagkonfirmar sini sa isa ka-interview.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:19 sang aga.
1: Ginaduso ni Vice Mayor Lady Julie Grace Barunda nga ideklarar nga illegal ang prank, hoax, malicious, false kag non-emergency communication sa Iloilo City Emergency Hotlines.
8: I would like to pass this proposed ordinance prohibiting prank, hoax, malicious, false, and non-emergency communications to Iloilo City emergency hotlines, declaring such as acts unlawful and prescribing penalties for violations thereof for first reading. So moved.
1: Ang moson ni Vice Mayor Lady Jolie Grace Baronda, sunod sa iya nga base sa data alin September to November 2025, malapit sa 80% sang 28,423 nga tawag sa PNP Unified 911 hotlines lun sa prank, hoax, kag non-emergency calls. Patag ni Baronda, ini nga kay moan makasablag sa pagtawag sa mga nagakinahanglan sa bulig gayara sa emergencies. Ini ang rason nga ginduso sa Vice Alcalde ang ordinansa.
5: No, ano mo lang gininchik si Vice Tuman, no? Ang sound ni Blayas ang sagunian panlungsod. Yero wala gini ano?
1: Balaan man na nila nga
5: ano
1: muna.
5: Ano eh, pang-islan ini.
1: Inislan nyo na tani sa mayo man nga speaker? Oh, no. Sa Kapitol bala iya Radyo Manuvi, ang speaker nila iya, kanami, ang nag-install sa nasa una, si VGS naman.
5: Oo, oh, tingita mo naman. Nami. Kay makaitsindi sa sound good mo.
1: Ti dayon, may speaker kami iya, piyak-piyak na. Kung dito ka nga sa piyak nga part, dito kaya makover, may speaker ka to nga para sa imo. Kung dito ka naman sa piyak, may ara ka naman.
5: Yes. So muna, tani, sa drive nyo ni Bala about transparency, then maka-reach out ka mo mayas pumuluyo nyo. Ang sesyon nyo, dapat... kung ibalita sa media, makakuha man ng media sa mayo ng audio.
1: Tani!
5: So, requestin nyo binabudget, Vice? Dayon kung hindi magatag si Mayor sa putihon ta si Mayor.
2: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program dito sa DYRI Tatak RMN.
5: Ang balita ang inyong nabatian dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos kag Spirulina. Makabulig sa high blood diabetes kag sa maikong adugo ang nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold.
2: Arimin.
1: Kalipay man para kay anay Congressman Raul Buboy Tupa sang 5th District sang Iloilo nga makita ang mga taga-isla sang Concepcion nga matakdan sang kuryente sa malawig nga tinion. Sa interview sang RMN Iloilo, ginsiling ni Tupas nga nagsiga na ang mga pamalay sa bahin sang Barangay Tambalisa sa Pandi Azucar Island nga madugay na nga nagahulat sang full electrification.
9: Well, congratulations, Ged. Gaupod din kita sa ila Kalipay, sa Kalipay. Sang pumuluyo na binaged sa kapuluan nga medyo madugay-dugay gid na labot ining bulig sang aton nga gobyerno. Finally, nalabot man ini ang dugay na gid nga damgo. Kaya gina-acknowledge kin naton kay isa ini ka concerted effort na tagaan ako tsansa during my last term na makatulod sini kagaara gid ang aton nga mga partner agencies kag partner LGUs.
1: Natigayon ini sa idalom sang Concepcion Tago Bandi Azucar Naburot Interconnection Line Extension Project kapartner ang Iloilo Electric Cooperative 3 o kon Ileco 3. Ginpunduhan ini isang 150 million pesos nga target nga mapakurintihan ang 2,104 ka mga pamalay sa isla. Suro kay Tupas, hindi lamang ini katumanan sang handom sa mga taga-isla kundi mas mapasanag man sini ang buas damlag sa masunod nga henerasyon maka-generate sang negosyo ka makapauswag sa kalidad sang kabuhi sa mga pumuluyo.
9: Laingit ini kay matagaan tagit ang aton sunod nga henerasyon kabata ang ayong buwas damlag, makatuon kung gabi, tapos kung may mga additional na nga mga negosyo opportunities, mag-aabot gidara kay mas magabarato kay ara na kag, ang quality of life ang mga nga nagnami kag nagtaas.
1: Ang kabahin sa pahayag ni Anay Congressman Raul Buboy Tupas magluwas sa Pandi Azucar Island, target man nga matakdan sang kuryente ang magkaiping nga mga isla pati na ang isolated nga mga isla sa ahoy kag istansya.
2: Tatak RMN.
5: Oras alas 6:24 sang aga, balita ngayon na batian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Ini ang may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C Alkaline na nasidik hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C kapabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason.
2: Arimin.
0: Asawa sang delivery rider nga ginbuno patay sa haro, hindi mabaton ang kamatayon sang bana. Ginapaligban kung paano niya buyo ng duha nila kagagmay pa nga kabataan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
10: Hindi ko kabalo, ano nga kung himuon na? Hindi ako kabalo kung paano ako magumpisa, halos hindi makapati kag hindi pa sagyapon mabaton sang asawa sang delivery rider nga ginbuno patay sa barangay Cubay Haro, Iloilo City, gabi sang Hunyo 9. Ang natabo sa iya nga bana, ginkilalang biktima kay Glenn Pariño, 45 anyos, kag residente sang among lugar. Samtang ang sospek, amo si Gianmark Discusto, 28 anyos, residente sang barangay Lanit Haro, apang temporaryo nga nag-a-istar sa barangay Cubay sa Nasambit nga distrito. Sa exclusive interview sang RMN Iloilo sa asawa sang biktima nga si Lia Caballero, ginpahayag sini nga wala siya sa ilang balay sang matabo ang insidente bangod nagaobra ini bilang call center agent.
11: Sabi ni Mancho, isa't malayo ko na siya na. Isa't mabigilay ko din yung mga.
10: Anong sa kalawig nga bilis ang ride?
11: Mahapas na doon ang tatuwing. Minsan pa mangod ng mga bilog na kubay. Wala ganyan din yung may kontra. Ang mga chawat na ako, wala na ganyan video. Minsan si Karinio, wala na niya kapan ni Karinio. Maganda na siya mag-ino. Malamoklan na sa kaysa mapuli na sa dayot.
10: Suno sa iya, nga bangod gagmay pa ang duha nila ka mga kabataan ni Glenn. Nagabulos-bulos sila sa pag-obra. Sa din ang banan niya ang nagatrabaho bilang delivery rider kag kun aga kag siya naman ang naga-call center kun gabi. Pagpatpat niya nga bangod sa natabo, wala na siya kabalo kun paano magumpisa, ilabi pa nga wala na siya sang timbang sa pagpagabuhi kag pagpadako sang ila mga anak.
11: Ano ba paano magumpisa? Ito ko yun ang mga bata naman niya, wala rin siya. Na walang kami nga balingay para sa akong kabataan na maski ko pa niya sa ako.
10: Ginsiling ni Lia nga desidido sila na magpasaka sang kaso ng murder batok sa suspect na preso na sa Iloilo City Police Station 3. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:28 sang aga. Ang balita ng inyo nabatian dulong sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3. Pagintingob ang duha ka ingrediente sa isa lang ka soft gel. Manggarano nini sa good cholesterol nga masilhig niya, pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang aton kaugatan, tayo yon ang sirkulasyon sa dugo, hindi magstruggle ang aton nga dugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kabisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sa piagkabahin Iloilo City Car Free Ordinance sa Sunset Boulevard, ginaduso ni Councilor Mix Trenias. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
12: Ginaduso ni Councilor Jose Maria Miguel Trenias ang proposed ordinance nga magapatuman sa Iloilo City Car Free Sundays program pagi sa temporary closure sa bahin sa Sunset Boulevard para sa pedestrian, recreational, fitness at community use kag pagdihon sa pagsulundan para diri. So kay Trenias ini nga proposed ordinance nagatuyo nga hamatagan sa lugar ama Ilonggo para sa recreation kag pagpasanyo sa healthy lifestyle kada Domingo. Pag ni Trenias nga madamo sa mga mahilig magdalagan nga nagahiyo nga dapat may lugar man sila sa Sunset Boulevard. Patag pasang konsyal nga ini nga lugar amo ang gidalaganan sa publiko kay di niyaluyag nga masulit ang hitabo nga may nabungguan sa salakyan nga runner. Tagit ini nga patuman kada Domingo apag gitutan pa ko ano ang mas nga kadapat nga oras.
13: Nagpropose kita na may car free na day sa Sunset Boulevard. Ang ginatanaw naton every Sunday kay damo mga runners man gahambal sa aton nga dapat may area man sila na dalaganan sa Sunset Boulevard. Nakita naton, I think it was a month ago may nabungguan no sa dara na area. Lagan siya, may nagbunggo sa iya ng mga student driver pa lang. Nakita nato na garaan area na ginadalaganan sa mga runners natin. So ginaplano natin maka-car free day dito na area. Ginaplano natin every Sunday ang car free day. Wala na pa gina-check na pang schedule. Natanaw ta kung aga or hapon ang car free. No? Usually mga runners ga sugod sila early morning. Pero may plan man ta na butang kita sa hapon kay damo na mga gakaon na area. No?
12: Ang pahayag ni Councilor Miguel Trenas. Sa karon, gine-refer na sa Committee on Transportation ang proposed ordinance. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
5: Oras alas 6 sa imedya sang aga. Ini nga balita dulong naman sa inyo sang Evergreen.
14: Sa kung wala pa ko nakaano ka gamit sang Evergreen, ang ako nga ta asa magikasak. Hindi gid ako makahigda nga nakatikilid bala sa right ko. So, paubong 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nakatikilid ako sa right. Ha, hindi umingos ang sakit sa ngang paa.
15: Susubong makatulog, mayon ang tulog mo.
14: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi nang ang muscle spasm ko, wala na. And then makatindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
5: Isa sa mga nagagamit na sang Evergreen Herbal Capsule, kamo man magtilaw sang Evergreen Herbal Capsule. ICPO nagapanawagan sa mga nakakuha sang linibo nga papelon nga kalakip sa 100,000 pesos nga nawigit sa lapos nga ibalik ini sa tag-iya. Kasama mo sa balita, Radyoman Mon Kapalian.
16: Nagapanawagan ng Iloilo City Police Office sa nakakuha kag nakapulot sang libuhon nga papilon nga kalakip sa 100,000 pesos na koleksyon sang tracking services sang babae halin sa distrito sang Lapus sakay sa iyang motorsiklo alas 10 kahapon sang aga, Hunyo 10, tuig 2026. Ang kwarta ang ginapanagiyahan ni Mercy Yotig sang Lubok, Lapas nga dalon kontanin sini sa iya utod patabok sa probinsya sang Guimaras. Suno kay Mercy, wala niya matalupangdan nga naghalog ang higot sang bandol sang 100,000 pesos sa iya bulsa. Kagamat-amat ini nga nagkalawigit na wala niya matalupangdan sang maglabay siya sa Drilon Bridge.
17: Ang isulat ko ma'am sa bulsa ng motor ko, ma'am paulit pa ni City Maras. Pagpana ako sa City Mall, initap ka akong bulsa, wala na. Kaso na nawago sa akong inablos, kay Ichik. Ang motorasyon na wigit ay pagkuoto sa liba sa bulsa ko, 5,000 na lang nabili.
16: Bangod sa pagkalahulog sang kwarta, nag-traffic sa lugar, matapos nagpauna-una sa pagpamudyot ang mga nagalabay na nakasunod kay Mercy, kalakip na ang mga tao kag mga taxi drivers na nagapila sa guwa sang fast club terminal. Kalakip sa nagbulig sa pagtipon sang kwarta, si Mr. Roland Durumal na nagatrabaho sa idalom sang Public Information Office sang Iloilo City Government, kag si Police Corporal Romeo Fuego na nasayin sa Iloilo City Police Office.
18: So, ginpang-collect namon, ang iba naguli, ang iba nula, nag-gripsyo man. So, ginatag ko kay Sel, ang kwarta nga na-collect namun sa, nagkalapalid. O saksi ko, ginisip ni Sel, is 22,000 lang na-collect namun pa lang.
16: Sunok kay Police Major Sheila May Sangrines, naglabot pa sa 73,000 pesos ang wala mabalik sa tag-iya. Rason nga nagapanawagan sila sa ICPO sa mga nakapulot nga ibalik ini pagi sa mga police station sa syudad.
19: Mismo ang aton ng City Director nag-inisyar nga magpanawagan sa bulig sang ninyo sa media para nga sa iban pa man nga naka-atuto dito kagina sang aga, nakakuha o sa naglinupan, nagliligit yung mga 1,000 peso bill, magkalisa kalibo, tunga kwarta. Si Ma'am Mercy Sabto ang tag-iya. Kag-apilar ang ICPO na ibalik naton sa natungdan, kayo kailang ngayon kung wala tag-iya, pero may nadulaan, kagkabalong kita nga hindi na aton.
16: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
5: Oras alas 6:34 sang aga. Ini nga bahin dulong naman sa inyo sang NAN sa Super Plus sa Capsule. Manami ka good news kay ang NAN Super Plus sa Capsule ang ginpabag-o.
0: mga karadyuman. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suportar sa para sa mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sa ang lawas. Non-Super Plus, the new and improved. Mas gin pa epektibo, mas gin pa baskog. Gintingob ang mangustin, guyabano kag malunggay, para sa mas madasig nga resistensya. Dugang enerhiya, kag mas mapagsig nga lawas adlaw-adlaw. Available na sa inyo suki nga mga butika, Non-Super Plus Capsule. Oras sa 6:35. Sa aton nga pagbalik, ang aton tingog giligay nun nga may tig-ulo, balay, kag puluyan. Kung si English pa, ano ni Bosa Idol, eh?
1: House
0: balay, kag puluyan.
1: House and home.
0: Yeah. Sakto na.
1: Sakto diba? Na. Ang puluyan is home, eh.
0: So, ang house is a structure.
1: Yeah.
0: Ang paniman, balay-gid. No? Pero ang home, ang pagsinalayo.
1: Pagsinalayo.
0: Sang nag-a-star sa balay.
1: Nan.
0: That is the difference between house and home. Oh, grabe, grabe. Anong spelling sa home?
1: Pwede, karoon lang.
0: Daba sarangan, ano?
1: Sarangan, eh.
0: Pero sino ang idol mo nga Hollywood star?
1: Ti, bisan mang kutonyo ko bago ko bugtaw Radyo Manuvi, action star gid ang ako niya.
0: Aba, sino? Sino?
1: Arnold Schwarzenegger.
0: Idol mo ginaya?
1: Idol ko, ginalantaw ko ginaya pati ang iya nga mga, ano na, ang iya nga mga documentary, nangin governor siya sa California. Mga iya nga mga, Terminator.
0: Grabe.
1: So, Terminator 1, Terminator 2, Terminator Genesis.
0: So, sa ulo mo gita na?
1: Sa ulado ko na niya.
0: Okay. So, kay idol mo gita sa ulo mo tanan pelikula niya, ti ano ang spelling sang apelido niya?
1: Actually, ang tuod gid kong idol si Jet Li.
0: Anong spelling spelido ni Jet Li?
1: Ilay.
0: Ati idol mo giman si Arnold Schwarzenegger.
1: Radyo Manuvi, tagaan mo ko subong 2,000. Ipa-spelling, ipa-spell out mo sa ako ng iyong apelido. Hindi ko kaya.
0: Bisan sino guro ah?
1: Budlay-budlay.
0: Bisan mga tanda spelling guro subong budlay yan ah.
1: Budlay-budlay gid.
0: Sa ato naman nga balita sa ikayong lawas, naibiloan nyo bala nga mas makapayo sa aton panit kun hindi kita mag-shave sang aton balahibo?
1: Sa ato naman nga labs ko si Mother Earth, tuman nga kagahod sa palibot, makahalit sa dunang mangga.
0: Ini kagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby sa makadali ang online greetings ni Boss Idol. 6:38 sang aga.
20: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginhimo sang Unilab.
21: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
22: Before we play the news update, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That is why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live Lactic-Casei Bacillus Paracasei strain Shirota, or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion combined with proper diet, exercise, and a balanced lifestyle. Drink Yakult every day para panalo katiyana. Yakult every day okay. This is Radyo Man Don. Stay tuned for more news and good vibes.
23: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
24: Hi, ako si Mitia, sales lady. Huldin na nating dog. Smile ka smile, bisan stress na. Para sa benta girl, currently malikawan nga bangod sa stress kag pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayon lang may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag na niacinamide nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula bangod sa stress with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focus. Gani, pirmi ako confident mag-istorya sa customers. Wapa ka! Stress Tabs.
25: Multivitamins plus iron is his nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
27: Happy
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
8: Nagpa-pick up ko sa kidney stone ko gagawin. Ang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Intestingan ko, nabatigan ko gid ang epekto. Hindi na kapagdaya ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
9: Mahirap paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uyang sakit.
23: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
11: Ang galing! Pang matagalan!
27: Parang tayo lang, han.
28: Everest Appliances.
11: Babe, ano ever best decision mo in life?
27: Siyempre, building a home with you.
28: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
29: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
30: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
29: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
30: Need

0: Kag-broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:44 sang aga. Sa ato naman nga tingog hiligay noon. Ang tigulo, balay, kag puluyan. Pagbasahon ni Radyo Man, Fia May Otero.
3: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
4: Ining binalaybay ginatiguluhan, balay kag puloyan. Mayara balay nga nipa kag kawayan, ginapuyan sang imol tang mga abyan. May mga balay nga tisa kag konkreto, mayara man human sa kahoy kag bato. May balay nga nagatindog sa dakbanwa, mayara gatungtong sa bukid kag uma. Sa idalom sang tulay may mga balay, ang iban sa pangpangsuba nagasablay. May mga balay nga dako kag mapag-on, ara pa ang mga jutay kag ubaon. May bag-o nga mga balay kag may daan, tanan sila ginagamit agud puy-an. Ini mga balay bala puloy-an man, kay sa sulod nila gahari singtuman, ang kalinong paghidait paghangpanay, kag walay dagta nga paghigog maanay. Ining tingog hiligay nun pinagi sa binalaybay ginsulat ni Retired Judge Nilo Parpamunag katapos ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagda nga ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City ukon paagi sa Facebook page DYRI Armen Iloilo. Ang tingog hiligay nun ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga masgin patamis ang stevia kagin pananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio, pangabuhi niyo, Capigenio.
2: Muning lain kay kada sugi ni Radyo Man Pia sang 14-in-1 herbal coffee. Si Busay Duldi, kadumdum dahil magigop sang kape niya.
5: Napakita ko lang tasa ko ha. Radyo Manuvi, ginambal ko gid sa inyo nga pili gid ako iya maginom sang kape. Pero sa natilawan ko ang Capigenio. Ariya personal ko ni nga ginambal sa inyo ha, hindi niya kon ano-ano ha. Nanamitan ako, wala nagasulab ang akon nga sulok-sulok, way nagapalpitate, kag nanamian ako kay ang iya ingredients, ang pampatamis niya, wala siya kalamay kundi stevia. Tiyaryo, higupon kong akon kape, tani kamuman, upod kita kada aga.
2: Kada aga,
5: updin niyo ko bi, pangapi kada aga, be!
2: Sino nagkawat sang akon maga?
5: Ako may makawat na nilo, tangon ko mo.
2: Huwag ka man po sila.
5: Sige. Bebe, igupon kong akong kape. Kapehen nyo ini. Medyo mainit-init rin.
2: Hindi na rin pagpatami, kaya daro mo ba tablita?
5: Oh. Isa pa kahigup. Para makita nila.
2: Grabe, no? Kung makahigup siya daw si Terminator.
5: Kapehin nyo na.
2: So, muning kape nga sa tuod lang, una mo nga tilaw. Daw maliwat kagid.
5: Maliwat kagid yan.
2: Namit gid ya. So, balanse ang nanam. Kagang iatamis. No? Yeah. Kagpuro na tanan healthy. Kaya healthy. Ang iyang pampananam, non-dairy.
5: Why na yan?
2: Why sa kolesterol. Kag stevia ang patamis na natural ining herb. Yes. Kag nami kay pagtimpla mo, galutaw-lutaw da ang mga herbs na bla.
5: Kag simutan mo iya, Radyo Manuvi. Kanami iya sa ilong.
2: Sa doka therapeutic, no? Sa utok. No? Kanami kay pangapi, pampagood vibe sa matagadlaw. So testingin nyo ang inarekomendar ni Boss Idol, ang Capigenio. Mabakal nyo ni sa mga butika sa inyong mga banwa. Kag kung gusto nyo diri sa sudad, apit ka mo sa Mary Mart Mall. Diragid sa may activity center. Sa entrance, no? Lapit sa Sarabia Optical, pangitaan nyo ang shop at Zamara. Arada ang Capigenio. Sa size 48 sang aga, sa detalye naman sang aton balita nasyonal.
5: Nagpain si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang 100 million pesos nga pundo para sa General Santos City agud makabulig sa pagpakaayo sa mga pasilidad nga naguba sang magnitude 7.8 nga linog lakip ang building sang City Hall. Sa iya pabisita sa Jansan kahapon, gipaayo sang presidente nga maghalin ang pundo sa Local Government Support Fund o kon LGSF agud mapadasig ang rehabilitasyon sa mga naguba nga infrastruktura sa syudad.
2: Ginanunsyo ni Senate President pro tempore kag Acting Senate President Win Gatchalian nga napirmahan na niya ang payroll check sa Land Bank of the Philippines kag ginaprubahan ang pagpagwa sang sweldo kag benepisyo sa mga empleyado sa Senado. Sunod kay Gatchalian nga ginkilala siya sang mga financial institution bilang authorized signatory para sa financial transaction sang Senado. Tihibis kay Tano eh. Ang employees sa hindi ni masulduhan kung hindi ma-acknowledge sang executive department.
5: Yes.
2: So, muning advantage kung gina-acknowledge ka sang executive branch kay sila abi ang nagapanwildo. Yeah.
5: Tama na.
2: Ti pagi sa land bank. Ti karon kung wala ka ginakilala sang land bank.
5: Ti wala kaya eh.
2: Wala ka. So, si Cayetano, siya na lang ni ang gapapati sang lawas niya nga Senate President siya.
5: Rule sabi ni Radyo Manuvi nga kung ikaw ang Senate President, dapat ginaknalis ka sa Malacanang, kaginaknalis ka sang House of Representatives. So, siya iya, ang gusto niya pa nagligad, nga sila niya, kung pwede, duwa kami ni ano? Mapirma. Duwa kami ni Sir Win ang mapirma. Sila niya, okay lang sa akon, duwa kami mapirma. Kenong para ba? Ano?
2: Oh, so, why na ni? So, ang mga empleyado, laban-laban mga amon ni kay Gatchalian. Kaysa ilay ang bit mo, hawak ko ang bit. Ay lang, yari anay ang nakagamit na sa Life Extension Vitamin D3. Ari naman si Mary Ann Labaco, uterus bleeding naman ng iya, nakabulig sa iya ang Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
7: Pahala po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gasgas sa uterus ko. Sa mga kaparehas kong may nararamdaman, mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other.
8: Pwede ko ba makuha yung complete name po ninyo?
7: Mary Ann Labaco. Barangay Minanga, Duenas, Iloilo.
8: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
7: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Mga karadyaman, isa sa mga nakagamit sa Life Extension Vitamin D3. Sa balita naman sa negosyo.
1: RMN News Negosyo.
5: Gin-extend sa Bureau of Internal Revenue kung BIR ang tax deadlines para sa mga lugar nga napiktuhan sa pagtayog sa magnitude 7.8 kalinog sa Mindanao. Sa ilalong sang Revenue Memorandum Circular Number 62-2026 sa BIR, ang pag-file sa tax, pagbayad kag sa pagsumiter sa dokumento nga unang gintalana sa June 8 to June 29, ang ginsaylo sa June 30. Sa bayluhanay naman sa dolyar subong adlaw sa US dollar 61 pesos and 40 centavos.
2: Ang balita sa negosyo dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre dirang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasyari lang sila kun din malapit inyo lugar. Go-offer man sila sang laboratory pero ti may bayad na yan. Kag sa iban nilang mga produkto, katuy lang sa Life Extension Clinic and Pharmacy. May mga branches sila sa San Miguel, Jordan, Guimara, San Jose, Antique, Uton, Iloilo, Bangadama, Santa Barbara, Tagbac, Caharo, Pasi, Estancia, Kabangkalan, Cagadi City, sa Negros Occidental, kag sa tatlo ka mga mall sa SM City, Bacolod, kag Iloilo, kag sa Robinson's Place, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
1: RMN News Sports.
2: Malikawan tang makamamatay nga stroke kag heart attack kon mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani ug gali ang pag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Balantayan subong adlaw ikapat nga hampang sa tunga sang New York Knicks kag San Antonio Spurs para sa 2026 NBA Finals. Mag-umpisa ang Game 4 alas 8:30 subong aga oras sa Pilipinas. Ang standing sa series 2-1 abanse ang New York.
5: Katas na lang karun.
2: Lantaon ta. sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na. Kaya hindi malipat ang inyong kape, Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom, kag mangosteen fruit extra, kag may 200 ka international unit, sang puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Vita D Plus Coffee Mix.
1: RMN News Entertainment.
5: Ginahuring-huring subong nga bulagay na si Ariana Grande kag Ethan Slater. Sandig sa report sa People Magazine na desisyonan sa ang duha ka singers nga tapuson ang ilang malapit tatlo ka tuig nga relasyon. Sa Pyaksini, gipahayag nga nagapabilin nga mag-abyan sa gihapon ang duha. Madumduman nga naging matunog ang dating rumors sa tunga na ni Ariana kag Slater sa 2023 matapos ang ilang naging papel sa Wicked.
2: Ang balita sa entertainment, tulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Sinom ka isa lang ka sa shay sa gabi para pagkaga mahumok ang pagpagwa sang higko sa lawas. Ikaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
9: Extra! Wow! Balita! Balita!
2: Trending subong sa social media ang ginabaligya nga scented incense spiral sang luxury perfume brand nga Diptyque dito sa Paris, France. Nasamit nga incense ang kangay sang katulokon mosquito coil sa Pilipinas. Ang tag sa kaset sang citronel o kon lemongrass incense may anum ka scented coils kag isa ka stand nagabalor ini sang 45 euro o kon 3,000 pesos. Ang aton nga extra wow balita po sa idol.
5: Magkaradyo man, kung mataas ang blood sugar mo, hindi ka magka, hindi mo na napapadugayon, paduktor ka ha. Hindi na madala base sa diet-diet mo. Sa mga tsag, para matiin aton, paduktor ka, pakuha ka sa imo sininga laboratory, sundon mo kung anong resita sa doktor, untatan mong kaon sa tamis, exercise ka, kag, hinahinayon mo kaon sa karnig kag carbohydrates. Pero pinaas, isa sa mga pinaka-importante ni mong himuon, kadto ka sa butika, bakal ikaw sa DTX 500, kaya may ari ni San Charantin, nagikan sa Margusong, nagabulig panubo sa aton blood sugar, di sugar-sugar cane, nga ginalimpihan niya ang aton atay, kag mataas ang antioxidant properties niya, para hindi ka dali magtikulang. Gani mga karadyuman, sa mata para matin aton, mag-DTX 500.
1: Tatak RMN.
2: Ang mga wala naga-Facebook Live, ang ara lang sa app, nagara sa radyo, ginagda namun ka mong mag-switch anay sa aton nga Facebook Live kay Dugidugay.
5: Yes.
2: May pakita sa inyo, Cebu sa Idol. May pakita kami nga nawong sang tayho, Dugidugay. Tayho nga nakakalo, kag tayho nga naka-sports attire. So, switch na sa Facebook Live ta. Tantawang BJs, kung may translation, gimana panawagan ta. Ilang live mo subong, kaglang taon tabi, kay gina-announce ta. So, switch na sa Facebook Live ta. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman, Novi Guaso.
5: Radyoman, Regan Arlos.
1: Tatak, RMN. Narito na ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Nina Novi Guaso at Regan Arlos. Straight to the point.
2: Good morning and welcome sa RMN Straight to the Point, Boss Idol.
5: Good morning, Radyo Manovi. Mayang aga sa aton mga kasimanwa, June 11 na kita, 2026.
2: Mga ka-Radyo Man, as of now, 400 na ang nag-confirm nga mag-aupod sa aton nga RMN na Freedom Run.
5: Yes.
2: Naka-focus lang kita sa Freedom Run. Kag after sini, may Public Service Expo kita.
5: Mm-hmm.
2: Upod sa National Commission of Senior Citizens, Region 6.
5: Yeah.
2: Pero, Boss Idol, nalipat kita manamyaw. Happy anniversary sa imo.
5: Ayaw gali, no?
2: 20 years ang aton nga pag-inokdanay sa RMN. 20 years man nga malawig ang aton nga inagihan.
5: Yeah, yung mga inagihan namon, eh.
2: Sa kaduro sang aton nga nabuligan, pero muna akong kapakigbato ka sa kamatuoran, kagustisya, maramo man sa mga kasablagan kung kaisa.
5: Yeah.
2: May ara sa pagpakamalaot, may ara sa mga kaso, may ara sa mga pamahog kagunano pa. Pero sa piyak sinitanan sa Badasig na pagsuporta sa pumuluyo for the past 20 years, mabakod nga nagapanindugan ng RMN Iloilo, upod ang aton nga FM station, ang 95.1 IFM, ang Idol Kong FM. 20 years na kita buhas mo sa Idol. So, mangumusta ko sa imo. Congratulations, we made it. 20 years mo sa idol.
5: Congrats, Radyo Manubi.
2: Gadi na mo halta, pero may nga duha. Pero sabong sincero ako nga kumustahon ka.
5: Sincero ako?
2: Mo, pero kagaras ka mo.
5: Balang mo amuning kamot sa mga pigado, Radyo Manubi.
2: Pigado, man. Pigado. Pigado ka. Ngutap. Ginapautang sa China Bank sa loans balay.
5: Sige lang kay ang kamot ko nga ni. Bisan magaras lang ako ng kamot, Radyo Manubi. Ang nag-agi diri sa kamot ko pinangabudlayan
2: ta. Amo geda mo geda mo nang importante bo sa idol. So 20 years na nga remen, so sa inyo tanan. Madamo gid nga salamat.
5: Thank you gid sa mga listeners nato.
2: Subuan lang ko kay sa 20 years ta, di tak program boss. No?
5: May event kami abi
2: boss mo. May event kita so kinanglan ato gid ang presensya mo to.
5: Ay hindi pwede.
2: Bugaw ta nakang daan to sa mga listeners.
5: Hindi pwede nga
2: waya ko to. Mapapicture to mga fans mo boss sa festive sa Iloilo Business Park.
5: Di pagbigyan naton sila kahit italag sa lang nila kita gani? Makita do sa ano ba lang ang makapapicture kamo sa akon.
2: Si Radjoman Eric nagapalibog paano sa ekono ka join kada Freedom Run? Di Radjoman Eric Solbaron ta na.
5: Solbaron ta ang problema mo.
2: Hasta ka lang alas 5 boss, no? Kay si Radjoman Moon yan trisado ya sila niya. Ako ya mabulos sa tanan nga programa.
5: Bisan hasta kuno sa gabi. Kaya yan ni Radjoman Moon. Ya bisan hasta pa sa gabi ya way problema.
2: Gani man. So sa tanan naton nga mga supporters, madamo gid nga salamat.
5: Salamat gid sa inyo.
2: 20 years na kita boss. Sa San Ulang, no?
5: San Ulang to Radjoman Moon.
2: June 12, 2006 nagsugod kita. Kagti grabe nga struggle. And bangod sa aton nga mga inagihan nga pertigid kabudlay sa nagsugod kita. Dunduman ko June 11.

0: Postpone.
1: Kuha mo na kung ano ka significante ang small group eating session tabuas.
2: Amo na.
1: Nga hiwaton ginaton ini dito sa aton nga transmitter site. Upod man niya sa aton yang mga kausang pinapakigbato sa RMN. So tomorrow, sundan niyo lang kami sa Boss Idol 3.0. Kundiin kami buwas ni Boss Idol to honor sa aton nga ginumpisahan kag pagpangabudlay diri sa RMN. Just a simple celebration sa
2: simple na amon celebration.
1: Pili nga mga tao nga nagtilindog man sa aton. Sang hilikayan pa kita, Boss Idol.
2: Gabi man nga mga hikay ninyo sa amon ang ibanda kag pamati pagani guro subong. Pero ato tanan para sa akong na Jumanovi.
1: Nagpaisog
2: sa amon.
1: Na magpadayon kita.
2: Yes.
1: So salamat gid. Amo na nga ining aton nga RMN Freedom Run. This means a lot to us.
2: Yeah.
1: So kung sino ang mag-show up tomorrow, maingagaw bi paristro subong.
2: Ingagaw ka mo?
1: Ang iban, kung wala iya budget, ma-show up lang to boss.
2: Yes.
1: Kag mga blit na bagatang, we are here.
2: Mm.
1: Para sa amon, dako ina nga bagay. Kapin pa sa mga kabuhi nga natandog naton sa RMN, Boss Idol.
2: Thank you, Gid. So kilit, anay kita tomorrow, Radyo Manovi. Ingagaw ka mo, anay.
1: Yes.
2: Pa-register ka mo. Anabili na lang namon, 10K and 20K.
1: So sa gusto pa mag-rehistro, ang 20K kag 10K, ang 20K tayo may loot bag.
2: May loot bag na.
1: May mga merchandise na sa nga RMN. Mga dumanan nyo about RMN. No? May mag to quote na kita. Kakunan nyo pa da.
2: Ang dumanan nyo.
1: Tapos may mga produkto na ginabatihan nyo sa RMN. Arada. Patilawan nyo na.
2: Yeah.
1: Then may kalo, may t-shirt.
2: May t-shirt.
1: May medal. Mm-hmm. May race bib.
2: Yeah.
1: Kag siyempre may pagkaon ta to.
2: Yeah.
1: May paraffle pa ta sang home appliances.
2: Mga kuan na. Electric fan. Tanan basta tanan, home appliances.
1: Arada. Tapos ang 10 kilometer, same man halos.
2: Same man.
1: No?
2: Umuamo man lang.
1: So ma-avail ninyo. Pero ginpa-switch namon kamo subong sa Facebook Live. Kaya ginawiyatan ko subong nga akong ginristrohan. Ang blue nga t-shirt, 10 kilometer.
2: 10 kilometer ka nami,
1: Radyo Manovi. Large size, no? Are, tawan nyo bala, nan.
2: Ipatubang bala?
1: Kagkwerte ka bugnaw. No? So, bla? Are ang amon nga t-shirt.
2: Kanami nami, oh.
1: No? So, amon 10 blue. Kilometer.
2: Ang red, may red na kita da, wala pa, no?
1: May rada.
2: Pero amon ni ang akon ginristruhan, Radyo Manovi.
1: 3 kilometer, Cebu sa Idol.
2: 5 ni, 5.
1: 5 kag 3, parehas.
2: 5 kag 3.
1: Oo.
2: Muning akon nga bayo.
1: Pero sa 3 lang kuya buwas.
2: Pero 5 ang akon ginristruhan, pero sa 3 man ko.
1: Wait ta ka practice.
2: Wa mabudlay man Radyo Manovi nga sundon bla kita
1: ka na may islan ang kalo mo subong. Amuning kalo nga ma-avail ninyo.
2: Yeah.
1: Sa 10 kag 20 kilometer ko mag-register ka mo.
2: Araw.
1: Tinga gawa nyo kay paluson yung kalo niya subong eh. So basi makaingagaw
2: pila, ka mo. Pila subong ang ano, pila subong ang
1: 251.
2: Viewers.
1: 251.
2: Hindi ko mag...
1: basi makaingagaw ka mo bala. Kung kayo kunin niya kalo niya, bayluhan niya sang kalo sang RMN. Kung mag-register ka mo sa 10 kilometer kag 20 kilometer, basi may ingagaw niya bala screenshot. No? Yawat pa man mo nga makita niyo bala ang buhok sang Terminator. Hair Terminator, gali.
2: Ario.
1: Nami, no?
2: Ario na Jumanovio. Natawa niyo ba lang kalo tao?
1: Lifetime. Remembrance yun na sa 20 years ang RMN.
2: Yeah.
1: Hindi ka mo kapakot ba? Si sa 21st year, why na kami di?
2: Oh, karami nami, oh.
1: Oh.
2: So, suksukon ko ni, oh.
1: Okay.
2: Oh. Tawag lang.
1: Na. Bawat tiara na. Gumawa agad, Jace. Ara ng Terminator ng ulo. Kita niyo?
2: Oh, suksukon ko niya.
1: Sige. Oh, sus, no. Grabe. Lantawa. No, walang,
2: Lantawa bla? Sus,
1: daw chairman sang Blue Ribbon Committee. Eh.
2: Lantawa bla? Tiyan mo nang, kag may aring loot bag na ito, no?
1: May loot bag pa kita.
2: Aring loot bag na ito, no?
1: So magamit-gamit nyo na yung pilakan daw. No? May mga propanindahan lang
2: ko. Propanindahan ka mo, amo na yung loot bag na ito. So, gina-invite namon ka mo, may last day kita subong. Timang balang iban, Radyo Manovi, hindi man ako iya mag-daragan sa 10K or sa 20K. Register lang ka mo sa 10 or sa 20. Dayon, pwede kita yakop danay lang sa 3K or 5K. Ang kaya nyo lang.
1: Okay.
2: Kaya mo na gani, fun run ini gani, Radyo Manovi mo.
1: Sige. Diba? So, pwede pa ka mo kahingagaw. sa Paporma Boutique sa Merrymart Mall. Pwede ka mo ka-restro pa to.
2: Restro pa, na, sa aton? Wala na?
1: Dito sa Festive Walk
2: Festive.
1: Mall.
2: Sa Festive.
1: Kanto ka mo ma, para mas konbinyente sa inyo.
2: Festive na.
1: Or sa aton yung kwan. Pero galing kay kung mag-online pa ka mo subukan.

0: lang oh. Alam na ni Guro.
1: At t-shirt na lang, hindi mo na mahatag online.
0: Dapat kagtugig ka mo, personal.
1: So, 10 kag 20 kilometers. Hmm. So, ubos na ang 3 kag 5 na to.
0: Ubos na.
1: As of now, 400, why pa nila bot ang may lintrang ang mga organization?
0: Yeah.
1: Ang PNP, wala pa.
0: Wala pa sila, damo pa na maupod na Jumanovi, bala mo ganing last hour pala.
1: Pero ti sa iba niya, nga malagaw lang, kanto lang mo to ah.
0: Yeah.
1: Pero ti, luwas sini may mga pagkaon kita nga ginpreparar mo sa idol.
0: Kuan man lang.
1: Na ready na to ang, kuano, ang homemade nga ice cream. Mm-hmm. No? Para sa inyo, ang arroz caldo,
0: yeah.
1: Ang manamit niya, biyang Red Cross magluto.
0: Arroz caldo. Manamit ang arroz caldo.
1: Kung sino niya manugluto sa Red Cross, namit. Sila ni. Pasalamatan taman ang Cup Ising, Pansit Molo.
0: Yes.
1: May malunggay pandizal pa si Dimple Roger nga ginpalagas. So, Pansit Molo, Cup Ising, arroz caldo. Malunggay pandisal, malunggay pandisal, malunggay pandisal, poo!
0: Pero kung ano niya, ang maabtan lang ha, basi kung damuon
1: yung ganyan. Mo sa idol, sambuton sila.
0: Sambuton.
1: Na tilawan ko nini, damu-damu na
0: sambut niya.
1: Panran nga nin si Bian na abdan ta, hindi ka sambut.
0: Nandaman mo tong nadlagan ta tong iya sa mga bugado?
1: Oo.
0: Nga,
1: ang tapila, init, ang pandisal,
0: ang pandisal, no? Mainit. Pati isa gito ka putos ang
1: ako mo. Pandisal to ka gano'ng ganing ilagin, sir, be?
0: May ice cream ang to sila mo.
1: Oo, ice cream.
0: Oo, ti pandisal
1: to. Kaya to niya may tinanok pa nga saging, kag may tinanok pa din nga
0: kamuti.
1: Kamuti. Ayos kaga na. Kung ano pa dahi. Mm. Tanan nga fans ang arimin. Dalak mo pagkaon to buwas.
0: Dalabla ka mo sa inyo.
1: So, amo na nga ton nga preparasyon para sini sa buwas. So, 20 years na kita sa arimin.
0: Yes.
1: So, madamo gid nga salamat sa inyo nga pag-suporta. Halin sa DYRI, RMN Iloilo sa AM, kag siyempre sa FM o kon Music Station.
0: Yes.
1: Ang aton nga sister station, ang 95.1 IFM, ang Idol Kong FM. Sa munang tawag naman niya sa ila, ito niya Radyo Man, Ilaya Idol. So buwas ang host sa programa ta, si Radyo Man Tiyoy Pancho, kag si Idol John Lemon.
2: Tatak, RMN.
1: Pero yung agawon, tani kami NBA kita part 2 karon.
0: Lasotso Media.
1: 8:30, so bulagay na kami ni Busa Idol Subong. Pamatita na lang guro ng aton mga segments, Jace.
0: Pwede man.
1: No? Ang
0: pwede
1: aton man. Nga health news, yari si Radyo Man na Joel Franco.
3: Ang inigabahin nga dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalobala ka mo ang isa kata sa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Itabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara ini sang soya nga mas kilala, nga maayong nga source sang insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sang aton nga colon o kontinae. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Mas makapayo kung hindi kita mang shave sang aton balahibo. So sa mga dermatologist, ang balahibo nagaserbing nga proteksyon sang lawas kaya ang masami nga pag-shave makatugas ang risgo. Ang pag-shave nagatugas ang pila sa panit nga halos hindi makita nga mahimo mangin entry point sang bacterial infections. Malikawan man ang ingrown hair nga nagatugas ang kakatulo sa shave area samtang ang mga balahibo sa aton nga ilok o konhita nagaserbi nga proteksyon sa friction sa panit kon may ada kita sang physical activity kag nagapanubo man sang risgo sang sexually transmitted infections. Bangon sini sabay lang mag-shave ginapanugyan sa mga health experts nga mag-trim na lang sang inyo body hair. Para sa health news kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Salamat Radyo Man Joel. Standby si Radyo Man Joy sa aton nga loves ko si Mother Earth. Sa mga madalagan, boss, sigurado gid ako pagkatapos ini
0: palamoy puy
1: ng lawas sa hindi hamak. No? May aman pa nakisa sakit sa ulo. Pero para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kay ang alaksan sang una, extra galing na ang bagong Alaksan Extra. Ano ka extra? Sa subong 3 times faster na kaysa sa Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Basko gid bala. Gani para sa sakit sang inyo lawas, naibaloan nyo na ang himuon nyo. Diri na kamo sa mas madasig, kag mas mabaskog, works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, sa tanan nga madalagan, sa palamoy-poy sang lawas, kag may aman pa nga sakit sang ulo, new Alaksan Extra.
2: Tatak RMN.
1: Loves ko si Mother Earth Radio Man Joylyn Paraonda.
4: Ang Labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang HerbsMed Pharma Corporation.
5: Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa pagbuhin sang kagahod sa kalibutan. Halos kalabanan nga tawo natakan sa tuman kagahod nga palibot o kon ginatawag nga noise pollution. Apang kon indi ini maayo sa aton, mas makahalit ini sa kasapatan kag tanom. Inibangod nga ginadisturbo sang tuman nga kagahod ang mga aktibidad sang kasapatan o kon wildlife kaangay sang ila pagtulog kag pagpadamo. Gani bangod man sini, nagasaylo ang kasapatan sa mas malino nga lugar kag ginaabandon na ang mga tanom kag iban pa nga sa pat nga nagadepende sa ila agod nga makasurvive. Para nga makabulig, i-off ang mga electronics kag appliances kung wala man ginagamit. Buhinan ang volume sang gadgets labi na sa mga sound systems kag haganaganon ang gahod kun mag-istorya.
4: Hibaloon ng mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Joylyn Tamayo para Onda. Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: So, mabulos na ang RMN Network News. Huwag nakita sang Tiempo Busaydol. Pag part 2 karon, las 8:15, bantayan nyo si Master Don. Kag si Boss Idol sa Game 4 sang NBA Finals sa kapirdihan sang New York Knicks.
0: Uy, kaya ito pati mapirding Spurs.
1: Oh. So may kwentro liwat karon ang Purok 1 kag ang Purok 2. Kag kung may naway naman, mapatunga naman si Kapitan. Katrending man ka mga duha ni Master. Wa. Purok 1 kag Purok 2. Pinagpatunga si Kapitan. Sige ah, ako si Radio Man, Novi Guaso.
0: Radio Man, Regan Arlos.
2: Tatak, RMN. RMN Network News.
6: Kinlaro ko yon sa mga abogado na gawin nating maliit lang yung team para madaling makapag-usap at kung ano yung sa tingin nila pinakatama at pinakamabisa at pinakamagaling na paraan ng kanilang defense ay susunod lang ako bilang kliyente nila.
7: Bukod po sa impeachment ay natanong din si Vice President Sara sa nagpapatuloy na gusot sa Senado at para daw sa kanya ay dapat nang mamagitan ng Supreme Court para matukoy ang totoong leader ng mataas na kapulungan ng Kongreso.
6: Wala akong legal na opinion sa mga pangyayari. Mas mabuti sana kung meron o masasagot ng Korte Suprema kung ano ba talaga ang i-recognize at ano ba dapat ang ways forward ng ating Senado.
7: Si Vice President Sara Duterte.
2: RMN Tutok Lindol.
8: Mga dokumento kaugnay sa mga gumuho o napinsalang gusali dahil sa lindol dapat isecure agad ng ombudsman. Kasama natin sa balita Radyo Man Grace Marian.
9: Pinayuhan ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang ombudsman na agad isecure ang mga importanteng dokumento kaugnay sa mga gumuho o napinsalang mga gusali dahil sa lindol. Ayon kay Valeriano, ang mga kaukulang dokumento ay dapat agad kunin ng ombudsman mula sa mga engineers ng lokal na pamahalaan, mga building officials at local Bureau of Fire Protection. Punto ni Valeriano, napakaraming gusali sa mga lugar sa Mindanao na tinamaan ng lindol ang bumagsak at nagkaroon ng matinding pinsala. Hindi inaalis ni Valeriano na nagkaroon ng korupsyon o irregularidad sa konstruksyon ng nabanggit na mga gusali kaya mababa ang kalidad nito na naging sanhi ng madali nitong pagguho o pagkasira dahil sa pagyanig. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
7: Rotational brownout sa Occidental Mindoro simula pa noong June 3, kinundina ng mga mambabatas. Kasama natin sa balita si Rajman Marcelo Raro ng RMN Mindoro Province.
10: naging laman ng mga privilege speech mula sa sangguniang bayan hanggang panlalawigan sa Occidental Mindoro ang pagkundina sa 4 hours rotational brownout simula pa noong June 3 hanggang sa kasalukuyan ayon sa mga local lawmakers na lubhang nakakapaminsala na sa ekonomiya, edukasyon, kabilang nasa operasyon ng mga LGUs. Anila, apektado ang pag-aaral ng mga bata, mainit sa loob ng paaralan, lugi ang negosyo, LGUs at mga government hospitals dahil sa paggamit ng genset na kumukonsumo ng mataas na presyo ng petroleum products. Dahil sa every 4 hours rotational brownout na sa kabuuan ay 12 hours na walang kuryente ang buong lalawigan. Laban din ng mga privileged speech na muling nauulit ang kapalpakan ng power provider na makapag-deliver ng sufficient reliable na kuryente. Ikinairita rin na mga ito ang naging katwiran ng power provider na intindihin umano sila dahil ang makina ay nasisira din. Ayon sa mga mambabatas na dapat ding sisihin ng electric co-op dahil hindi nila isinama sa kontrata na dapat mayroong backup support ang power provider upang agad na makatugon sa problemang kinakaharap tulad ngayon na sinasabing aabutin pa hanggang June 20 ang rotational brownout na walang kasiguradong Duhan. Kasama mo sa RMN Mindoro Province, Radyo Man, Marcelo Raro, Tata, RMN.
8: Walundaang tanim na puno ng marihuana na diskubre sa isang tagong plantasyon sa Bukidnon. Kasama natin sa Balita Radyo Man, Mark Nicabalo ng RMN Malaybala.
11: Pinagbubunot ng mga otoridad ang aabot sa 800 puno ng tanim na marihuana mula sa isang tagong plantasyon, partikular sa sityo sa Lumayag, Barangay Halapitan, dito sa bayan ng San Fernando, sa probinsya ng Bukidnon, sa pangunguna ng mga personahe ng San Fernando Municipal Police Station, kasama ang Bukidnon Provincial Intelligence Unit, 2nd Bukidnon Provincial Mobile Force Company o PMFC, 103rd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion o RMFB-10, at ng Alpha Company ng 89th Infantry Battalion ng Philippine Army, isinagawa ang operasyon na kung saan aabot sa tinatayang 160,000 pesos ang halaga ng naturang mga illegal na marihuana. Matapos ang operasyon, agad-agad namang sinunog ang aabot sa 790 punong na recover habang dinala ang natitira sa San Fernando Municipal Police Station para sa kaukulang disposasyon. Wala namang naarestong caretaker sa insidente, bagamat isinasailalim na ito sa imbestigasyon. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyoman Mark Nicabalo. Tata, RMN.
8: Abangan sa aming pagbabalik, hirit ng mga manufacturer na taas presyo sa sardinas, aprobado na ng DTI.
7: Nationwide implementation ng supplementary feeding program para sa halos 2 milyong kabataan aarangkada sa Lunes.
8: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
2: RMN Network News.
7: Dagga Pilipinas sa Ilocos.
8: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
7: Commission on Elections sa Dangangang. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
12: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
13: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
14: Apat ang arestado sa paihimo.
15: Impeachment complaint.
16: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
13: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Profesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sa samahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga, dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
2: RMN Network News.
8: Balik sa mga balita. Asphyxia by drowning o pagkalunod o hirap sa paghinga dulot ng pagkalunod ang lumabas sa autopsy report sa labi ng nasawing Ateneo athlete na si Rene Baterbonia. Tugma ito sa pahayag ng Philippine National Police na walang indikasyon ng foul play sa pagkamatay ni Baterbonia at kapwa basketball player na si Divine Adili. Kahapon nakausap ng pamilya Baterbonia ang pamunuan ng Ateneo de Manila University at ipinaliwanag ang sanhi ng pagkamatay ng kanilang kaanak. Itinanggi ang aligasyong may weight o pabigat na inilagay sa paan ng mga atleta sa kasagsagan ng training at humingi rin ng paumanhin sa nangyaring insidente. Sa pagharap ng pamilya sa media, iginit ng ina ni Rene na si Robilyn Baterbonia na nakukulangan siya sa paliwanag ng mga opisyal ng kolehiyo ng paaralan. Paliwanag ni Ginang Robilyn, marunong lumangoy ang kanyang anak na tubong Agusan del Sur.
17: Sabi ko, may kulang. Yun nga, sabi ko, may kulang. Pero kung may kulang man yun, ako lang nakakaalam. Hanggat hindi nila sinasabi sa akin na ganyan talaga ang clear, sa damdamin ko is may kulang talaga.
8: Sa ngayon ay hindi pa magsasampa ng kaso ang pamilya Baterbonia. Samantala, kinumpirma naman ng Nigerian Embassy na humiling ng autopsy ang pamilya ni Divine Adili na nasawi rin sa pagkalunod sa kasagsagan ng team building umano sa Aurora. Kapwa nakalagak ang labi ni na Adili at Baterbonia sa Arlington Chapel sa Quezon City.
7: Kaugnay po ng balitang yan, ang Commission on Higher Education ay naglunsa din ng kanilang sariling fact-finding review sa pagkamatay nga ng dalawang atleta ng Ateneo. Makibalita tayo, kasama natin Rajuman Chelsea Arcilia.
18: Ipinag-utos na ng Commission on Higher Education o CHED sa mga opisyal ng Ateneo na magsumite ng Comprehensive Incident Report, karagdagang dokumento at paliwanag kaugnay ng pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adeli. Ito ay bahagi ng fact-finding review na inilunsad ng CHED para sa agarang investigasyon sa umano'y pagkalunod ng dalawang student-athletes sa dinaluhan nilang team building sa Ditaculao, Aurora. Bahagi rin ng nasabing fact-finding ang pagtukoy kung sinusunod ba ng nasabing universidad ang mga umiiral na polisiya. Samantala, kabilang din ang CHED sa Sports Stakeholders Panel na inorganisa ng Philippine Sports Commission para sa pagsusuri ng mga umiiral na polisiya kaugnay ng athletic trainee, team activities at student-athlete welfare. Kasama mo sa DZXL-RMN Manila, Radyo Manchel si Arcilia, Tatak RMN.
8: Sa iba pang mga balita, epektibo na ngayong araw ang import ban ng Estados Unidos sa crab meat mula sa Pilipinas. Ayon kay dating E.B. Magalona Negros Occidental Mayor at crab meat exporter na si Alfonso Gamboa, bigo kasi ang Pilipinas na makapag-comply sa U.S. Marine Mammal Protection Act. Hinatayang nasa 6 hanggang 7 bilyong pisong kita taon-taon ang mawawala sa sektor dahil 90% ng produksyon ng crab meat sa bansa ay ine-export sa Amerika. Hinatayang nasa 10,000 mangingisda at hanggang 5,000 nangunguha ng alimango ang maapektuhan ng import ban. Mayo 12 nang ianunsyo ng United States National Marine Fisheries Service na ipagbabawal munang mag-angkat ng Philippine Blue Swimming Crab products dahil sa kakulangan ng dokumentasyon sa Mandatory Marine Mammal Protection at Bycatch Monitoring Program. Tanging ang Pilipinas lang ang bigong makapasa sa assessment ng US kung saan nakapag-comply naman ang Indonesia at Vietnam.
7: Sa mga mahilig sa sardinas, yun daw pong hirit ng mga manufacturer na taas presyo sa sardinas ay aprobado na ng Department of Trade and Industry. Kasama natin sa balitang ito, Rajuman Gerald Ulep. RMN Live
19: Report! May go-signal na ang Department of Trade and Industry o DTI na taasan ang presyo ng sardinas. Kasunod na rin ito ang hirit ng mga manufacturer na price increase. Kasunod ng pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, kasama sa posibleng tataas ang presyo ay ilang branded na canned sardines. Matagal na ang hilinga ng mga manufacturers na taasan ang presyo nito pero hindi lang nila itinatupad dahil tumabay ito sa mataas na oil price hike na resulta ng gera sa Middle East. Iniyak naman ni Roque na minimal lamang o nasa 5 sentimo hanggang 6 pesos ang dagdag sa presyo ng isang sardinas.
20: May mga ibang industries that really are heavily using diesel, especially those that yung sa sardinas because their fishing boats use diesel, and then from the first after this they bring it pa to the plant, to the manufacturing plant. So again, they use also petroleum, or they use oil, or the gas or diesel. So talagang because of the logistics cost, talagang the chances of really the price going up, but the price increase is very minimal naman.
19: So matata, wala namang pagtaas sa presyo ng tinapay, noodles at iba pang canned goods at iba pang basic necessities at prime commodities. Kasama mo sa DZEX and RMN Manila, Radyo Manjeral, di ulit sa Talk, RMN.
8: Aarangkada na sa Lunes, June 15, ang nationwide implementation ng supplementary feeding program ng pamahalaan. Ito ang pagbibigay ng masustansyang hot meals para sa mga kabataang edad 3 hanggang 5 taong gulang sa loob ng 180 araw. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, nasa 1.8 million na mga bata ang inaasahang makikinabang dito, at ito'y pinondohan ng 8.5 billion pesos. Bukod sa hot meals, susuplayan din ng gatas ang mga lugar na mataas ang insidente ng kahirapan at bilang ng mga undernourished children. Tuturuan din ang mga magulang at mga caregiver ng kaalaman para may pagpatuloy sa tirahan nila ang healthy at nutritious lifestyle. Noong nakaraang taon, mahigit 74% ng 1.5 million na preschool students ang binipisyaryo ng feeding program na ito. Nakitaan daw po ng improvement sa kanilang kalusugan.
7: Ay, bukas pala Kuya Sander nga. Baka nakakalimot tayo, holiday, dahil Independence Day po bukas. Ngayon, ang Manila Police District ay handa na raw po sa pagpapatupad ng seguridad para nga sa pagdiriwang at mga aktibidad sa Araw ng Kalayaan. Makibalita nga tayo mula kay Rajuman Eman Mortega. RNN Live
19: Report. Handa na nga ang buong pwersa ng Manila Police District o MPD para sa pagpapantay sa seguridad bukas yan, June 12, sa mismong Araw ng Kalayaan. Sa panayam kay MPD spokesman Police Major Philip Ines, patatawan yung kanilang ide-deploy para masiguro nga ang kaayusan at kapayapaan sa gitna na inaasahang kaliwatkan ng kilos protesta. Anya, makakatuwang nila iba pa mga force multipliers mula sa Bureau of Fire Protection, lokal na pamahalaan ng Maynila, mga opisyal at tanod ng barangay. Paglalatag rin ng MPD ng mga checkpoint sa mga boundaries sa lungsod ng Maynila bilang partiyan ng inilatag din ng security measures. Sinabi pa ni Ines, wala naman sila natatanggap na anumang banta sa seguridad, pero manatili pa rin ang MPD sa pag-iipit sa pagpapantay, pagmamonitor at alerto bago hanggang sa matapos niya ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Una naman inspeksyon ni MPD Director Police Procurator General Arnold Santiago ang kanda ng mga pulis na ide-deploy nga upang magpantay para sa pagdiriwang at mga aktibidad sa ika-128 Araw ng Kalayaan. Sinabi pa ng MPD Chief sa bawat taon nito na panatili na maximum tolerance sakaling tumagsa ang mga ralista sa ilang bahagi ng lungsod ng Maynila. Kasama mo sa DZEX TL, RMN Manila, Rajuman Eman Mortega, Patok, RMN.
8: Sa iba pang mga balita, ibinasura ng Supreme Court ang petisyong inihay ng isang guro na humihiling na ideklarang legal at may bisa ang sesyon ng Senado noong Hunyo at 3. Ayon sa Supreme Court, walang sapat na legal standing ang petisyong inihay ng high school teacher na si John Barry Tayam. Maliwanag pa ng Korte Suprema, bigo si Tayam na patunayan na siya ay nakaranas o posibleng makaranas ng direktang pinsala sa mga aksyon na kanyang kinu-question. Hiniling ni Tayam sa kataas-taasang hukuman na ideklarang valid ang quorum ng 12 senador sa sesyon noong June 3 na nauwi sa pagpapalit ng liderato at pagkakahalal kay Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Samantala, pinag-aaralan na ngayon ni Tayam ang kanyang susunod na hakbang matapos ibasura ang kanyang petisyon. Hihintayin din daw muna nito kung kailan maghahain ng kaparehong petisyon ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP, na una nang nagsabi na dudulog din sila sa Korte Suprema kaugnay sa nasabing issue.
7: Samantala, pinag-aaralan po ng paksyon ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian yung posibilidad na maghalal ng ibang presiding officer mula sa kanilang hanay para pangunahan ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, wala pang formal na deliberasyon ang 12 miyembro ng mayorya hinggil dito. Pero umuugong po ngayon yung balibalita na baka ihalal bilang presiding officer ang kapapasok lamang nilang miyembro na si Senator Jesus Cudero. Hindi na rin daw magiging problema ang paghalal kay Escudero kung sakali dahil magiging legal na sa susunod na 2 linggo yung inadapt na amendment sa rules of impeachment kung saan kahit sinong miyembro na iboboto ng nakararami ang pwedeng mag-preside sa impeachment proceedings. Samantala, iginit ng acting Senate President na mananatili ang 16 vote requirement yung boboto para makonvict ang Vice President. Itinakda naman po ang pre-trial conference sa kaso sa impeachment ni Duterte sa June 18.
8: Ilang mga personalidad na nasa likod ng banta sa Senado tukoy na. Sama natin sa balita mula Senado Radyo Man Conde Batak.
3: Tukoy ng ilang mga personalidad na nasa likod ng banta sa Senado. Itong sinabi ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Wing Gatchulian matapos na makatanggap ng intelligence report na may security threat sa mataas na kapulungan. Ayon kay Gatchulian, may ilang personalities na tinukoy ang National Bureau of Investigation na posibleng nasa likod ng umano'y paglusob sa Senado. Gayunman, tumanggi ang senador na pangalanan ng mga ito dahil sa nagpapatuloy na investigasyon.
21: May mga personalities na na-mention ang NBI. At hindi ko muna sasabihin, no, because we're investigating and validating. So we're cross-referencing it also with other intelligence agencies. It, I don't want to jump ahead, no, but we'll validate with the intelligence agencies.
3: Samantala, taliwas sa naunang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi sila nasabihan tungkol sa banta. Sinabi ni Gatchulian na naabisuhan ang lahat ng opisina ng mga senador tungkol sa banta ng mag-issue ng memo tungkol sa ipatutupad na heightened security. Naunang sinabi ni Cayetano na hindi sila nasabihan ukol sa security threat at kaduda-dudaan niya ang ulat dito dahil nanggaling sa NBI ang impormasyon gayong ang ahensyang umano'y unang nanggulo sa mataas na kapulungan. Kasama mo sa DZX XL Arm and Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak, RMN.
7: Nadagdagan pa ang mga personalidad na nagsampan ng kaso laban sa tinaguriang 18 Maleta Boys at maging sa abogado nilang si Attorney Levy Baligod. Kahapon po sinampahan ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin na mga kasong cyber libel at perjury sa Department of Justice ang 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico at abogadong si Baligod. Nag-ugat ang reklamo matapos idawit ng grupo ang pangalan ni Garin sa mga opisyal na tumanggap umano ng mali-maletang pera mula sa kickback sa flood control projects. Ayon po kay Garin, hindi totoo ang paratang at hindi niya kilala mga dating sundalo maliban na lamang kina dating Representative Mike Defensor at Attorney Baligod na kalaban daw ng kanilang pamilya sa Iloilo.
22: Yung 18 bodyguards and 4 drivers, hindi po sila natatanggal na tigita sa opisina ni Congressman Saldico nung siya ay congressman pa. Hindi ng chairman ng Committee on Appropriations, andun naman yung mga staff niya. So hindi po sila nakikita. So hindi namin alam kung talaga bang sila nandoon. Now, yung kanilang affidavit, wala rin kaming kopya. What we just get is yung mga naka-upload sa social media. Yun yung abuso yun sa karapatan ng isang taong magbintang kung wala namang kinahahawakan sa doon.
7: Naniniwala po si Garin na posibleng idinawit siya sa issue ng maleta para lamang siraan at patahimikin sa issue.
22: So malamang ito ay mga sabihin na natin since I'm part of the leadership of the current Congress, siyempre yung iba kapag imi-mention ka, ipapahiya ka, o bibigyan ka ng mga maling akusasyon, pwede kasing mag-fold up ka at hindi na magsalita. So malamang ginagawa ito to cripple me or to prevent me from doing my tasks in the 20th Congress.
7: Nauna na rin po nagsampa ng reklamo laban sa 18 dating bodyguard, sina ML Party List Representative Laila De Lima, dating Senador Antonio Trillanes, at Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr.
8: Tension po sa mga botante ng Cavite 4th District. Tinakda ng COMELEC ang special election sa 4th Congressional District ng Cavite sa August 29, 2026. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, magpupulong na sila kasama ang mga security force at lokal na pamahalaan para sa seguridad. Lalabas na rin ng COMELEC ngayong araw ang calendar of activities at magsisimula po ang filing ng kung kailan po magsisimula ang filing of candidacy, yung campaign period at ang pagpapatupad ng gun ban, gagawing manual election para sa mahigit 400,000 rehistradong botante sa naturang distrito. Samantala, aminado naman si Garcia na kapos sa budget ang poll body, kaya humingi na sila ng tulong sa executive branch para sa kakailanganing halos 200 milyong pisong pondo na bakante ang posisyon matapos hong tuluyang patalsikin ng kamera si Kiko Barzaga dahil sa disorderly behavior.
7: Kasabay naman po na 128 taon ng kasarinlan ng Pilipinas maglalabas ng bagong set ng commemorative stamps ng Philippine Postal Corporation. Ito'y bilang pagkilala sa 150 taong kapanganakan ng mga bayaning Pilipino na sina Gregoria Oriang de Jesus at Emilio Pinkian Jacinto. Ang kay Postmaster General Maximo Santa Maria III, layon nitong ipakilala ang mayamang kasaysayan ng dalawang batang revolusyonaryo sa bagong henerasyon at ipaalalang hindi balakid ang edad para magsilbi sa bayan. Gaganapin po ang unveiling ceremony sa isang mall sa Maynila bukas, araw mismo na kalayaan, at agad na magiging available sa atin, sa public, matapos ang official launch. Si Gregoria de Jesus ay kilala bilang muse o lakambini ng katipunan bilang asawa ng katipunan founder na si Andres Bonifacio. Abang si Emilio Jacinto po ay kinilala naman bilang utak ng katipunan at nagsulat ng kartilya ng katipunan na naging gabay ng mga katipunero.
8: RMN Police Report. Balita sa lalawigan, lalaki sugatan matapos pagtatagain ng kainuman sa Baguio City. Sama natin sa balita idol Jay Ancalis ng IFM Baguio.
1: Isang 29-anyos na lalaki ang nasugatan matapos umanong pagtatagain ng bolo ng kanyang kainuman sa Barangay Irisan, Baguio City. Ayon sa pulisya, naganap ang insidente sa Purok 12, Barangay Irisan. Lumalabas sa paunang imbestigasyon na nagiinuman ng biktima ang suspect at dalawa pa nilang kasama na magkaroon ng mainit na pagtatalo. Sa gitna ng alitan, umano'y kumuha ng bolo ang suspect at hinataw ang biktima sa ulo. Nagtamo ng sugat ang biktima at agad na isinugod sa pagamutan na para malapit patan ng lunas. Tumakas naman ang suspect bago pa man dumating ang mga otoridad at nananatiling pinaghahanap ng pulisya. Nagsasagawa na din ng hot pursuit operation at masusing investigasyon ng mga operatiba upang matukoy ang kanyang kinaroroonan at maaresto. Patuloy pang inaalam ng mga investigador kung ano ang naging ugat ng pagtatalo na humantong sa madugong insidente. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol J. Ancalis, Tatak RMN.
7: May balita po tayo sa Ibayong Dagat, sinampahan ng mga kasong manslaughter, conspiracy at iba pang mabibigat na kaso ang 7 individual at 2 kumpanya kaugnay po ng nangyaring malagim na sunog sa Hong Kong noong isang taon. Matatandaan na nilamon ng apoy ang 7 apartment building sa Wang Fuk Court sa Tai Po District noong November 26 noong nakaraang taon, kung saan 168 ang nasawi. Bukod sa manslaughter, nahaharap din ang mga suspect sa 25 counts ng kaso kabilang ang money laundering at tax evasion. Ang 7 kinasuhan ay may iba-ibang papel sa isinagawang major renovation project sa Wang Fuk Court, habang ang 2 kumpanya naman ay ang mismong project consultancy firm at ang main contractor ng project. RMN Network News.
8: Pinuhong kampanya ni Alex Ayala sa WTA Tennis Championship sa London ay maagang natapos matapos pong mapataob ng US tennis ace na si Iva Jovic. Kasama natin sa balita si Niel Santua.
4: Natapos na ang kampanya ni Alex Ayala sa HSBC Championships matapos yumuko sa American netter na si Iva Jovic sa round of 16 ng prestigyosong WTA 500 grass court tournament sa London. Hindi na itabla ng Filipina tennis ace ang naunang pagkatalo kay Jovic sa French Open matapos muling manaigang batang Amerikana upang makausad sa quarterfinals. Bago ang kabiguan, nagpakitang gilas muna si Ayala sa opening round matapos dominahin si Zhang Shuai ng China sa straight sets. Gayunpaman, hindi niya nalampasan ang ni Jovic na muling humarang sa kanyang kampanya. Sa kabila ng maagang exit, nananatiling mataas ang kumpiyansa ni Ayala matapos masungkit kamakailan ng kauna-unahang WTA 125 title sa Birmingham Open. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua, Tatak, RMN!
7: Pero sabi mo kay Sander, panahon ko to,
8: panahon mo yan.
7: Yun daw pong show dates ng Love in the Philippines Tour ng British-Norwegian boy band na A1 ay nadagdagan pa. Makibalita nga tayo mula kay Myra Jane Nasayaw.
0: Heads up, A1 fans! Dahil na dagdagan ng show date ang Love in the Philippines tour ng British-Norwegian boy band na A1 ngayong October. Sa announcement ng kanilang concert organizer, na idagdag sa listahan ng mga bibisitahin ng grupo ang Laguna. Ipo-perform ng grupo ang kanilang timeless hit sa Santa Rosa Sports Complex sa October 18, habang unang inanunsyo na ang day 1 at day 2 ng concert ay gaganapin sa October 16 at 17 sa Cebu City Hotel and Casino at New Frontier Theater sa Quezon City. Magsisimula ang ticket sale ng Love in the Philippines Tour bukas, June 12. Kilala ang A1 sa kanilang hit songs na Like a Rose, Every Time at Heaven by Your Side. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Mayor Jane Sayaw, Tatak RMN.
8: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
7: Ako naman yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosal.
8: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Na yung bagabigat, maupay nga aga mga kasama.
13: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
7: 7:42
13: RMN Network News.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket na mo sa loob poo at ang mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
23: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
24: Ay nako, iho, grabe ginang labo. May katarata kuno ako, feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
25: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang iBerry ay hindi gamot at

0: gusto pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Pata Cup. 45 pesos lang.
3: Ilong Ranger?
4: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
3: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
4: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
3: Sip-on ganyan dayon?
4: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
5: Mag-Neozep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozep Z Plus 40 with zinc dayon.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
11: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
14: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
13: Wow! Mas pinagaling pa?
14: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
14: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
17: Mga Karadyo Man, la 7:45 na ang tanan sa aga. Good morning, Radyo Man Mags.
18: Good morning, Boss Idol.
17: Kamusta ang imong Webes?
18: Getting ready for tomorrow.
17: Kagabi nag-walking lang ko.
18: Aba.
17: Balan mo sa conditioning.
18: Mm-mm.
17: Hindi ka na dapat magpamirsa.
18: Oo.
17: So ang akon ginhimo kagabi, brisk walking lang.
18: Wow.
17: Pero magdalagan ako kay 5 kilometers malantong akon gin pa-register.
18: Mm.
17: 3 km Radyo Man Mags ang akon nga hindi ko maglagan, ma-walk lang ako.
18: Walk lang. Fun walk.
17: Kay kung magdalagan ko,
18: mas mabuiluhan ka bala.
17: Mami ngaw abi kun ikaw man lang isa gid dinalagan.
18: Amo gid.
17: Dayon may ara ako sang batasan bala nga kun
18: magamon na.
17: Magamon ka bala? Ti Radyo Man Mags after sang aton abi nga fun run. May event pa kita sa Robinsons mo, di ba? Ti kun magamon ako bala, kag base kun kalabot ako bala sa San Joaquin. Amo nang ginalikawan ko. So malakat lang ko, hindi ko yung maglagan kay kabudlay nga magamon ako kag ang lawas ko gapangayo gid bala iya sang
18: dugang
17: gid bala. Ti likaw lang ko anay, malakat lang ko buwas. Amo na nga subong ang akong training subong hinay-hinay na lang. Kaya ibudlay man nga mag-training, gintulog. So sa mga pumuluyo naton, kita na kita buwas. Aga pa, ang 5 km, ano oras?
18: 5:10, gun start.
17: Gun start. Ang 3 km, dala
18: dungan,
17: na?
18: Dungan. Uh-oh.
17: Okay, so dapat mga
18: pero mga alas 4 ang assembly time, parang natin mazumba-zumba.
17: Oo, oh, alas 4, ito na ko to, mazumba-zumba kung daan. Anyway, sa mga tapalamati natin, subong aga, Radyo Man Mags, anong imo sining nga kape?
18: Nance Corn Coffee, it's time nga mag-inom sa inyong nga paborito nga kape kon aga, ang Nance Corn Coffee, and start feeling the difference. Madamo ini sa benepisyo, nag-boost sa inyong nga immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight, kag nag-palaba sa inyong resistensya.
17: Mga Radyo Man, sa mga tapalamati natin, mag-Nance Corn Coffee, ang kape nga kaduwa mo timplahon kay nakatibag siya, ang kape nga healthy, ang kape nga barato, ang kape para sa imo, Nance Corn Coffee.
16: RMN News. News Diretso Headline.
17: Iloilo Provincial Capital makasarang tubtub intensity 8 nga linog suno sa PDRRMO.
18: Sa showbiz, A1 gindugang ang Laguna Sela concert venue sa Ilapag balik sa Pilipinas.
17: Sa hinampang AJ Obiana magasaylo sa training base sa Greece halin sa Italy. Inigiban pa ang mga balita ang ginadulong sa inyo sa mga masunod.
18: Life Extension, Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong ginapangita, direkta na sa best Vitamin D3 brand nga himo sa US sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed, Vitamin D3 brand kayo number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
17: Magkaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw man ikaw nga protektado gani sa mga suki naton. Mag Life Extension Vitamin D3 na kita, available na sa aton sini nga mga butika. Magkaradyo man kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
18: Radyo Man Magi Eresuelo Maleriano.
17: Sa detalye.
16: Tatak RMN.
17: Mapag-on ang structure sa Iloilo Provincial Capitol Building kag makasarang tubtob sa intensity 8 nga linog. Sa oras nga matabu ini sa Iloilo, sunod kay retired Colonel Cornelio Salinas Cepes ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, hindi marumpag dali-dali ang Capitol building bangod suno sa mga engineer sa Kapitolyo. Nagka-design ang building para sa mabaskog nga linog.
0: We need to inventory sang threshold sang aton mga buildings. Capitol ang kaya niya sini magnitude 8 as they say according to engineering. So meaning intensity 6 or 7 kaya patindog pa siya. Ari kita sa sulod is tawhay kita. But kung ang threshold sang iban naton ng mga buildings private man or public, vertical and horizontal, the threshold is 6. Kagang nag-hit sa aton because we have this generator, earthquake generator, whispanay. Kung 7 or 8, then there will be more injuries and damages.
17: Pahayag ni Salinas, mayara na sang resolusyon ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council nga ginpadala sa sanggo ng palalawigan ng Iloilo nga maghiwat sang walk the fault line. Ukon ang pagdetermine kung sa din asta kagkun ano ang kalabaon sang fault line halin sa aklan kapis pagkadto sa Iloilo. Ini nga paagi agud makadihon sang plano ang local government units kapapag-unon ang mga horizontal kag vertical structures sa mga lugar nga may masami nga pagtayog. Yaman ginaduso nga sundon sa mga engineers ang building code agud ipasiguro nga mapag-on ang building nga ginapatindog privado man o kun iya sang gobyerno.
0: So, the Provincial Disaster Risk Reduction Management Council has endorsed a resolution to the provincial board that there will be a walk the fault line. All government agencies will walk the fault line from Aklan, Capiz, Iloilo, Antique site and determine kung ano ni kalaba si West Panay fault line. So that all big ticket projects nga magihan sa fault line hindi na pangbutang vertical or horizontal.
17: Magkaradyo man ang kabahin sa pahayag ni retired Colonel Cornelio Salinas Sepe sa PDRRMO.
18: Ang iningabahin ginadalon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule na galimpyo nagapabakod kay nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra gidabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ampalayaw, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule, aprobado sang FDA, a quality product of the Hick Alternative and Health Food Center. Gintugyan na sang Mandurrio Police Station sa City Social Welfare and Development o kung CSWDO ang mga menor de edad ni estudyante nga na-involve sa natabo nga tapungulay sa guwa sa Mandurrio National High School pasado las 11 sang aga sang June 9. Suno kay Police Captain Jobert Amado, apat ka menor de edad ang involbado nga pahayag, nag-umpisa sa pagsitaanay sa sulod sa eskwelahan, tuptup nga liwat nagkita ay sagwa sa eskolahan kag naglabot sa tapungulay. Payag pa ni Amado nga wala na maglawig ang natabo bangod nga gilayon nagresponde ang barangay kagawad kag tanod sa barangay Q Abeto kag in-turn over sa mga police ang mga involved. Ginklaro naman ni Amado nga hindi rambol ang natabo kundi dugsinganay sa kabataan nga mga estudyante nga grade 8, 10 kag 11 sa Mandurrio National High School.
17: Magkaradyuman ang oras sa Pilipinas, las 7.53, antag na sa aga. Ang inigabahin ang inadulo naman sa inyo sa Santon Plus Gold. May spirulina, may garlic, may mangosteen, may balunggay, manami, ini para sa inyo ng mga bukol-bukol, mahigong nga dugo, hypertension, kamataas nga blood sugar. Gani, tandaan nyo lang sa mga tapalamati natin, mag Santon Plus Gold na kita. Magkaradyuman, aprobado ini sang FDA. Ang himuon mo, unta titsoy ang sigarilyo. Tikon untatan mong sigarilyo na, hindi kagid ka senior citizen. Kung pag untatan, hindi kagid ka senior citizen. Tuduhi. Hindi mo gid makitang mga apo mo. Nga, ang birthday mo sa iluhon sa November 1. Sige ha. Gani sa mga tapalamati naton, mag Santon Plus Gold available na sa mga butika, produkto ni Dr. Rimil Oy.
19: Tatak, RMN.
17: Ginutaan sa 55 anyos nga lalaki nga pasyente ang ikagalingon sa kabuhi samtang nakakonfine sa Dr. Ricardo Ladrido Memorial Hospital sa Banwa San Lambunao, las 7 kahapon sang aga Hunyo 10. Sa interview sa RMN Iloilo kay Police Lieutenant Vicente Garcia, hepe sang Lambunao PNP, ginpaig sininga base sa investigasyon, buno sa pasyente ang ikagalingon gamit ang kutsilyo. Suno kay Garcia nga gintiming sa lalaki nga nagwa ang yabantay kay salang nabilin sa kwarto sa ginkuha niyang kutsilyo kay ginbuno ini sa dughan. Grabe ba? Dugang pa sang hepe nga nagpamaliban ng pamilya sa pasyente nga maghatag sa dugang nga detalye angot sa natabo ka kondisyon sa ilay mata. Apang isiling niya nga nagapating pamilya nga wala sang foul play sa kamatayon sang ilay mata.
18: Ang ini nga bahin giladulon sa inyo sa Santon Plus Gold, i-upgrade ang inyo nga immunity kontra sa mga sakit, mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts halin sa mangosteen, ang palaya, garlic, malunggay kag spirulina nga nagapanamik kag nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad sang yes to health and wellness. Ginatagan sang pagkilala sa sangguni ang panlalawigan ng Iloilo si Mr. Gerald B. Loyola sa Barangay Tambalisa, Concepcion matapos maging kabayin sa top 10 sa March 2026 licensure examination for professional teachers elementary level. Inibilang pagpakita sa suporta kag pagkilala sang iya nangin kadalagaan kag mangin modelo sa mga estudyante sa probinsya. Si Loyola ang tumandok sa Barangay Tambalisa, Concepcion, Iloilo kag nagtapos ang iya pagtuon sa Northern Iloilo State University Concepcion Campus. Ang iya kadalagaan ang pamatuod nga hindi imposible nga malabot ang handom sa kabuhi kun may mapag-on nga determinasyon kag mangin kometido sa pagtuon. Sino kay Vice Governor Leon De Buque, ang kadalagaan ni Loyola hindi lamang naghatag sang bugal sa mga Concepcionanon kag sa Northern Iloilo State University kundi sa bilog nga probinsya sang Iloilo.
19: Tatak,
17: magkaradyuman sa mga tapalamati naton, las 7:56 antag na sa aga, ang ginadul ang ini sa inyo sang Evergreen.
20: Kung sa mula po ko nakaano kagamit sang Evergreen, ang ako nga ta, ako ang magigasak. Hindi gid ako makahigda nga nagatiklid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatiklid ako sa right. Ay, hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
21: Susubong makatulog, mayon ang tulog mo.
20: Yes, yun okay. Akong tulog. Oh. Wala akong hyperacidity. Hindi na ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Rainy Sintinales, patong-patong haniway.
17: Magkaradyuman sa mata para matinaton, mag-Evergreen Herbal Capsule, ara na sa aton mga butika.
19: Tatak, RMN.
17: Makaangko na sang ilang kaugalingon nga Administration Building, ang Iloilo Sports Development and Management Office. Hindi matapos gin-award sang Bilin Awards Committee sang BAC, sang Iloilo Provincial Province ang kontrata sa Uting Construction para sa construction sa nasabit ka building. Nagbid ang Uting Construction sa balor nga 7.2 million halin sa approved budget of the contract na ABC nga nagabalor sang 8.9 million. Magasugod na sa masunod nga semana ang papaobra sang ISDMO Administration Building kaya natalana nga magkompleto sa January 18, 2027.
18: Ang balita lokal nga inyo nabatian, gindulon sa inyo sa Superfiber, tiluyang inyo nga colon, pagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Superfiber. Superfiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag another quality product sa Life Extension Philippines.
17: Makaradyuman ang sa mga tabalamati naton kung gusto nyo nga magpa-check up. Kung gusto nyo na nga kinanglan nyo sang intervensyon sa doktor. Ang inyong slimabian ginabatsag. Kadto kamo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. ang aras sila sa Maybanwa sa Estancia, Sura Sampasi, Bangga naman, Santa Barbara, sa Kirisang Barangay Hall, sa Tagbacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwa, sa Uton, kay Davis Building sa Jordan, sa probinsya sa Imaras. Magkaradyuman sa mata palamati naton, ano pang ginahulat ninyo, kadto ka mo dito, pa-check up ka mo, libre ang atong sinimabian nga check up upod ang atong sining nga mga medical doctors. Dani kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
19: Tatak RMN.
17: Sa pagkabahin sa dugang paginaton nga mga balita sa hinampang
19: RMN News.
17: Magahimo sa dako nga pagbago ang Pinoy pole vault ace nga si AJ Obiana pagi sa pagsailo siya training base halin sa Formia, Italy pagadto sa Athens, Greece sa din mag-train siya kaupon ng grupo sang international pole vaulters. Gipatan ni Obiana nga parte ini sa papangita niya sang competitive nga environment na magadala sa iya sa pinakamayong performance ni Silos Obiana sa Formia sang 2014 para mag-train sa idalom sang kilala nga Ukrainian coach nga si Vitaly Petrov. Kagkaupon ini nalabot niya ang dalagko nga kadalagaan sa iya karir, lakip na ang pagka top pole vaulter sa Asia.
18: Ang balita sa inampang gindulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag BCO, kaya ra lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
17: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod ni magabala kay nang sila na mentol mo na iyo.
18: Si iyo, boss. Tito Eric.
17: Tito Eric. Dalagan ka, ha?
18: Bila
17: ka
18: ni
17: basi kon 500 meters na iya. 10 ko nung iya. Sa mga tab, palamati naton, Tito Eric, sa mga suki naton, magnan sila na mentol, ibutan mo sa palad mo. Iba news mo sa palangkit sa Imulawa, so okay ka na, hindi ka papakututo sa lamok, kay may name 3 extract, ikatatlo, may balanyos ka na, may kolon ka pang pambansang balanyos sa may longgo, wala na sa iban, Nans, Lenament Oil, mga karadyuman.
19: RMN News Entertainment.
18: Ginpasangkad pa sa British-Norwegian boy band nga A1 ang ila Philippine comeback matapos sila magdaog o magdugang sa bagong show date sa Santa Rosa, Laguna. Matadaan na ginanunsyo sa pop group nga magabalik sila sa Pilipinas sining nga Oktubre para sa ilang mga show sa Metro Manila kag Cebu bilang kabahin sa ila Love in the Philippines Tour. Apang ginanunsyo sa Concert Republic na magaperforma ng boy band sa Santa Rosa Sports Complex sa Laguna sa October 18. Kilala ang A1 sa mga kantanga Like a Rose, Every Time, Caught No More, Be the First to Believe, Bang Imo Gini Chimpo, Lives No More, Make It Good Kag Heaven by Your Side.
17: And every time I play,
18: Like a Rose,
17: It's dreaming.